0: Rekta na.
1: Opo, no, yun po yung parang magiging practical na, na pwede nilang gawin. Pero kung paano po magre-react yung korte doon, no? Kasi parang na, inikutan po yung korte, baka yun naman yung perception. Or baka naman sa tingin ng korte ay pwede lang naman gawin yun kasi wala namang pagbabawal. Then, hindi pa po natin alam yun. No? Mahirap po tansyahin at this point kung paano magre-react yung Korte Suprema doon sa action na yun.
2: Okay. Thank you, attorney. Mabuhay ka. Tuloy-tuloy nyo lang po. Be patient in educating all of us. Pasensya na minsan ang mga tanong parang hindi nagbimake sense sa abogado. Pero nagbimake sense po yan sa madlang people, correct, attorney. Ha? Thank you po, ah.
1: Patas po yung tanong. Mahirap po talaga itong kaso na to. So kahit mga abogado po natututo dito sa mga nangyayari.
2: Mabuhay po.
1: So maraming salamat din po.
2: Thank mabuhay you, ang UP you. College of Law. Mabuhay si Attorney Paulo Emmanuel Tamase. Associate Dean and Assistant Professor po ng UP College of Law. Para na may habol ka.
0: Meron lang pabati ang ating good friend na si Sui Suarez ng Aboitiz. Sabi niya, oh, please, great.
2: Ano, ayusin mo, nakakahiya yung mga Merinol. May mga nakikinig na taga-assumption. Siyempre, ang taas ng kilay. Sabi niya, ganyan magsalita ang Merinoler.
0: Oh. Opo. Sabi ni Sui.
2: Inamin.
0: Please greet the staff of Aboitiz Power watching DZMM every day at the 11th floor pantry of our office. Good morning sa mga office mates ko. Have a good day, paring Alvin. Yeah. Energy.
2: Magandang umaga sa iyo, Sui.
0: Good morning sa iyo,
2: thank
0: Sui.
2: You, but we need to say goodbye dahil overtime na naman po kami. Si Doris kasi. Ewan ko ba sa iyo, bigoy niya. Joel Marquinez, magandang umaga at sila Fern sa si Lolit Campanero. Good morning po. O bukas naman yung iba partner, Tor at Tutubo. Magandang umaga sa iyo.
0: Bukas na lang babatiin na Pansing Hidalgo.
2: Ano man partner mo?
0: Dapat.
2: Andyan ba?
0: Oo.
2: Parang nasa Pampanga.
0: Ay, hindi. Nakauwi naman.
2: Nakauwi. Alam ko nagtatampisaw dun sa swimming pool.
0: Hindi na partner. Hindi yung swimming pool ang tinignan ko. Yung pagdami. Ang dami. Sarap yun. Pampanga.
2: Ma'am Luz De Leon! Greetings from happy birthday. Greetings to Mayet Dieron.
0: Kaya okay. Naman, muna na kepo.
2: Kabastusan na naman, oh. Susunod ng tandem ng Bayan with the one and only Mutia naman sa Doris Bigornia and Robert Antemano Mano. Ako po si Alvin Olchico. Magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas! Energy!
3: Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas! Gising Pilipinas!

0: Miss Beautiful.
1: Ano po yon?
0: Pretty in green.
1: Yes.
0: Tutut time, please.
1: The tutut is 8:04 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Love, love, love.
3: At nagpapalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan.

0: Aga-aga nagnom-nom na. Ay, naku po.
1: Sabi niya, partner, kanom-nom-nom-nom daw yung mga pangyayari kasi.
0: Oo nga, alam mo, you never fail. Ano, meron pa akong ganyan. Kasi tinanong kita kahapon, meron pa ba kaming aasahan na mga kadramahan? Diba? Sabi mo, meron.
1: Eto sabi ko sa'yo, eh.
0: Pasabog na naman.
1: Hanggat ganyan yung numero ng dalawang nagliligligang grupo na yun, ng minority and majority, meron at meron yan,
0: so, partner.

0: kailangan ng kabila? Dalawa.
1: Dalawa.
0: O di, alin ka na punta tayo doon. Dalawa lang naman pala kailangan ninyo, ha? Para lang matapos na ikong kagawlahan na to. Kasi, sabi nga, sino ba yung nasabi sa amin kanina? Ang talo yung taumbayan. Mm-hmm. Di ba?
1: Kaya nga.
0: Eh, napupunta sa, sorry naman,
1: nauubos ang oras, partner.
0: Exactly. Napupunta sa walang kawawaan.
1: Oo.
0: Eh, samantalang ang daming problema. Yun na lang nakalimutan ko, partner. Hindi ko alam kung dapat natin, kung na-follow up na, yung mga nasulugan dyan sa may parola.
1: Oo, napakarami natin kababayan dun.
0: At, partner, nandun sila kasama nila dahil evacuation center. Kasama nila yung basura.
1: Oo.
0: Ano ba yung kawawa naman? Ikaw ba, papayag ka ba sa ganun na ikaw yung nagbabayad ka ng taxes mo, tapos ikaw nga ay naging biktima ng sunog, tapos, sabi, dito na lang kayo magpunta, ganyan-ganyan, parang utang na loob ko pa, samantalang ang katabi ko, puro mga basura, meron akong mga anak, meron akong lolo.
1: Good morning! Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
0: Nakakalimutan. Good morning! Good morning, partner.
1: Good morning, Miss Beautiful. Sabi ko sa'yo, green, green grass of home. Oh, peg natin.
0: Kantahin mo.
1: Ay, sabi ko sa'yo, kinanta namin ni Sir Danny Buenafea last weekend. Ha?
0: Eh,
1: nag-duet na kami dyan.
0: Oh, hindi na ako nagulat kay Danny kasi matanda na yan. Este! Ano sabi ng karaoke? Tan-tan-tan-tan-tan!
1: Zero! Uno, tres, sabi nung karaoke. Pagkatapos, ayun, umulan.
0: Umulan. At may ipo-ipo.
1: May ipo-ipo pa.
0: Ay, nako. Pagka meron po kayong pagkakataon, gawin niyo po yung ginawa ng aking mga kasamahan. Sila po ay nag-relak-relak lang. Kailangan po natin yan sa ating buhay.
1: Mm.
0: At dahil dyan,
1: partner, meron tayong inaasahan. Sino ka nga pala?
0: Ako nga po pala si Doris.
1: Nakailan segway na tayo, hindi pa rin nasabi yung pangalan.
0: At ikaw pala, Izzy.
1: Ako po si Robert. Yan. Ayan ha. Kilala na nila tayo.
0: Naputol kita.
1: Kilala na nila tayo. Ang binabanggit ko, partner, may inaasahan po kasi tayo na press conference mula sa Department of Justice. Maaga sila nagpatawag ng press conference. Kung ano po yun, hindi pa po natin alam. Pero at tamayanan nyo po dito dahil kung malaki yan, i-break po natin yan agad, ha?
0: At i-live stream ba?
1: Correct.
0: Kaya naman.
1: Unahin na natin to, partner. Baka mabitin sila eh.
0: Sige.
1: Alamin muna natin ang report ng ating mga radyo patrol. Roll. Ang grupo po ng mga tracker, sinabi kailangan na rin nila ng fuel subsidy sa lalong madaling panahon. Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
2: Tandem Robert at Doris sa panayam sinabi sa Radyo Patrol ni Confederation of Truckers Association of the Philippines o CITA President Mary Zapata na malaking tulong sa industriya ng trucking kung maisasali na rin sila sa fuel discount program ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at ng Department of Energy. Pero sa halip na 150 kilometro o 1,500 pesos kada linggo limit gaya ng ipinatutupad ngayon sa mga PUV, kakailanganin anya ng mga truck ng subsidiya na sasakop 5,000 kilometro kada linggo. Aabot ito ng 50,000 piso kada cargo truck na ayon kay Zapata ay sapat lamang dahil malakas kumonsumo ang mga ito ng diesel. Ngayong wala pa anyang fuel subsidy, umaasa na lamang sila sa kanilang mga kliyente na nagdaragdag ng bayad sa trucking cost. Sakaling mapatupad ang fuel subsidy sa mga truck, sinabi ni Zapata na tiyak na magbababa rin ng presyo sa kanilang mga produkto ang mga importer at negosyante. Sa kabila nito, nauunawaan naman anya ng industriya na mas malaking pangailangan ng mga PUV sa ngayon, kaya maghihintay na lamang sila ng abiso mula gobyerno kung pagbibigyan ang kanilang hiling. Tandem ngayon nga ay nagpapatuloy ang 10 pesos per liter fuel subsidy program ng pamahalaan sa diesel yan, kung saan ang nakikinabang ay mga jeep at UV Express. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, TZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legazpi. May isa pa, partner. Eto daw.
3: Bakit mo tinatawanan?
0: Partner, kasi nakita ko yung ginawa mo sa pandesal.
1: Miyupi. Para pag kinain, madaling kainin.
0: Akala ko kinis mo.
1: Pero mamaya natin yan kakainin after ng program natin. Itinabi ko lang, baka maapitik eh. Gusto din ng tinapay eh. Yan lang mga dagabubwit dito. Eto, partner, mukhang matutuwa tayo. May dagdag sahod daw sa NCR.
0: Uy, nice.
1: Sisimulan daw po yung konsultasyon hinggil dito. At detalya mula kay Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen, detalya please.
2: Good morning, Robert at Doris. Sinimulan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board National Capital Region ang konsultasyon sa ugnay ng posibleng dagdag sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa NCR. Nagsagawa ng unang konsultasyon ng RTWPB-NCR kasama ang nasa 100 kinatawan ng iba't ibang labor group sa Metro Manila. Ayon kay RTWPB-NCR Chairperson at DOLI NCR Regional Director Attorney Sara Bueno Mirasol, ibinabatay ng board ang pagdesisyon sa sahod sa datos, konsultasyon at kalagayan ng mga manggagawa at employer. Sa ngayon, nakatanggap na ang board ng 18 wage petition at 2 position papers na humihiling ng dagdag sahod na mula 200 pesos hanggang 842 pesos kada araw. Kabilang sa mga dahilan ng petisyon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, inflation, pamasahe at pangangailangan mapataas ang purchasing power ng minimum wage earner. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto. May isa pa, partner.
0: Umabol!
1: Pupunta tayo, King Pampanga, alagang aso, isa sa mga nakaligtas sa gumuhong gusali sa Angeles City. Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico, Maya Pahabak.
4: Nakuha na ng video ng isang rescuer kung paano biglang lumabas ang isang alagang aso mula sa guho ng gusali dito sa Angeles City. Ayon kay Jay Pelayo, ang Public Information Officer ng Angeles City, isa sa mga construction foreman, ang amo ng aso. Dahil nawawala pa rin ang naturang foreman, tinurn over muna ang aso sa city veterinarian para gamutin at mabigyan ng pansamantalang tirahan. Maaaring ipa-adopt ang aso kung sakaling hindi na matagpuan ang kanyang among foreman. Sa ngayon, Robert at Doris, nasa aking likuran yung media area dito no, sa Teodoro Street ito, no, Barangay Balibago, Angeles City, at maya-maya nga lang ay magsisimula na yung press briefing ng BAP at iba pang mga opisyal dito tungkol sa gagawin nila ng depression ngayon. Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Mamaya, partner, alamin din natin dahil may press conference din sila doon. Magbibigay sila ng update at mga development hinggil doon sa gumuhong gusali.
0: Sana kasama yung mga pamilya para malaman din nila.
1: Tama, no? Para malaman din nila at makakuha din sila kung ano pa yung aasahan nila dapat. Di ba? Sige, babalikan po natin yan ha. Magtumutok lamang po kayo dito sa DZMM. Kaluwat ka ng press conferences po yan. Siyempre, ibibigay pa rin po namin sa inyo ang mga detalye kaugday niyan. Kaya naman maraming salamat, Nico Bagsik, at sa ating mga radyo. Partner, may chismis ako.
0: Na naman, ano ba yan?
1: Ang tapang atao daw, kaso nung naibig, biglang nagpapa-rescue.
0: Hala? Mm-hmm. Ano sabi, ano sabi?
1: Ito sabi, Patrol, roll, roll, roll!
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Dahil tutsut dyan, sign please.
0: Ano ka mo?
1: Tutsut sign please.
0: Sige, malumanay ka. Dahil ano na eh, tanghalian na na kaunti, no? 8:14 na po ng umaga. Abay, magsipagbango na po kayo.
6: Oras sa tidsan nyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
5: Overload sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng dambayan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
8: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
10: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe.
12: Best concert ever!
10: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
15: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
17: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
18: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
19: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
20: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
22: Liver up na tayo
21: with Liveraid Pro.
23: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
24: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
1: Tutut, time tayo, partner.
0: Our tutut time.
1: Habang may tumatakbo-takbo dyan.
0: Huwag mo ako sakasaan dahil 8:19 na po ng umaga.
25: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
26: Panahon! Panahon! Patrol!
1: Eto, importante, partner eh.
0: Partner,
1: uulanin ba tayo o matinding init?
0: Kagabi, sobrang init, sobrang maalinsangan. Talagang hindi ako nakatiis, hindi kaya ng paypay lang, hindi kaya ng electric pan. Dahil sa electric pan, mainit din ang buga, kaya nag-AC ako.
1: Isang
0: oras lang.
1: Ang social ng AC ako.
0: Oo, pero isang oras lang.
1: Grabe ka, mahal na kuryente.
0: Nag-ipon lang ako ng konting lamig. Tapos okay na yun, okay na yun. No? Kaya lang talaga ngayon yata, mas matindi pa yata.
1: Ay, kaya naman, malalaman po natin ang magiging lagay ng ating weather at kung may bagyo ba na binabantayan na papasok sa par. Alamin po natin mula kay Ginoong Benison Estareja. Sir Benny, magandang morning!
0: Good morning!
27: Good morning po, Sir Robert, Ma'am Doris. So ngayon po, meron tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng par. At ito po ay huling namataan 1,570 kilometers silangan ng Mindanao. Mataas ang chance na hindi magiging tropical depression or mahinang bagyo ngayong araw. At inaasang papasok po ng ating par pagsapit pa po ng Thursday or Friday. Sa pagpasok niya, papangalanan po natin ito ng bagyong Doming or yung magiging pangalawang bagyo for this month at pang-apat naman for 2026. At yung track itong si potential Doming, nakikita po natin, it's moving pahilaga once nakapasok ng par. So, ang chance nito na mag-landfall sa ngayon, maliit pa po. At tatawinin lamang itong hilagang bahagi ng Philippine Sea. Pero alam naman natin, kapag ganitong mapalapit ng tag-ulan, meron tendency po na mag-enhance ng habagat, southwest monsoon, ang mga bagyo na nasa karagatan. No? Kaya maaaring magkaroon ng mga pag-ulan na malalakas dito sa may western side, sa may Palawan, itong Panay Island, Negros Island, sa Buanga Peninsula, Bangsamoro region, yun yung mga unang maapektuhan ng possible nga na habagat. And then we're seeing na sa mga unang araw po ng Hunyo, posibleng magtag-ulan na rin po tayo. Kaya mas dadalas pa yung mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon. But for today po, yung pinakang uulanin sa Buanga Peninsula, Bangsamoro region, Soksabjen, Palawan, Lanao del Norte, and then Misamis Occidental, dahil po yan sa southwesterly wind flow at yung trough ng low pressure area, magdadala rin ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms sa natitirang bahagi ng Mindanao. Ang rest of our country for today, kabilang ang Metro Manila, halos ganun pa rin po na weather conditions. Meron lamang mga isolated na mga rain showers or thunderstorms, lalo na pagsapit po ng hapon hanggang gabi. Pero magiging mainit pa rin po ngayong late morning hanggang tanghalian. Meron mo na latest.
0: Sir Benison, ano ang pinakamataas na heat index na mararanasan dito sa Metro Manila?
27: For Metro Manila, hanggang 41 degrees po dito sa May Quezon City, tapos 44 degrees naman over Pasay.
0: Okay, okay. Ito pa, tanong ko lang partner, Sir Benison, kasi parang halos maloka na ang mga katauhan dahil hindi nila maintindihan. Ito ba yung sinasabi na Super El Nino? Kasi ako, hindi ko talaga alam kung ano. Ito na ba yun? Ito na yung mga manifestation.
1: Mga paramdam.
27: Hello?
0: Sir Benison.
27: So yun po, wala pa naman pong El Nino sa ngayon. Hindi pa tayo nagdedeklara. Subalit yung Super El Nino nga po na usapan, posible yung mangyari sa katapusan po ng taon na ito, which is equivalent po siya sa very strong El Nino. So yung Super El Nino, hindi po siya meteorological term talaga. Expect natin ang start po ng June or July ang El Nino.
0: Pero anong pwede natin gawin, paghahanda na gawin, para kung sinasabi ninyo, ito na magdedeklara na na Super El Nino ang pag-asa. Meron ba tayong magagawa o andyan na yan? Hindi, ikaw ba, partner, mapapatigil mo ba si Doming?
1: Oho, correct.
27: Apo, ang dapat natin gawin sa ngayon is, of course, alamin yung ano muna yung ibig sabihin po ng El Nino, kasi ngayong panahon ng tag-ulan, for the next 4 months, we're seeing na halos magkakaroon pa rin naman tayo ng mga malalakas na mga pag-ulan, no? Lalo na sa kanlurang parte ng ating bansa. Pero pagsapit po ng last quarter, kung saan potentially malakas na po yung El Nino, maring mas dadalas na yung kakulangan ng ulan, tapos dahil nga mas less yung clouds, mas magiging mainit ang panahon natin at pupunta na yung sektor ng agrikultura yung maapektuhan, like yung kabawasan po ng patubig, and then medyo nagsasanga-sanga din po yan. Meron din sektor ng electricity na magsasuffer din po, yung ating mga dams, yung water supply, yan po.
0: Ayun, oo. Partner, kailangan talaga ang paghandaan nito. Dahil kahit sabihin mo na year in, year out naman, ito nangyayari sa atin. Na pagkatapos ng tagtuyot, ay yung ang tawag doon, rainy season.
1: Wet season naman. Wet.
0: Ayaw ko ng wet.
1: Kasi sa kanila sa pag-asa, ayun ang gamit naman nila. Dry and wet, di ba?
0: Correct, oo. Parang yan naman lagi ang nangyayari. But meron pa rin mga pagkakataon na kumbaga ay nasusurpresa tayo.
1: Totoo
0: at hindi
1: yan.
0: Tayo handa.
1: Sir Benny, di ba kapag ganyan na halimbawa may El Nino kang nararanasan? Tama, majority tuyot, walang pag-ulan.
0: Yeah.
1: Pero may chance din na kung magkabagyo naman, malalakas din.
27: Yes. Kasi po ang dagat Pasipiko ay mas mataas kumpara sa normal nitong temperatura kapag meron pong El Nino. Kaya yung mga nasa gitnang Pasipiko ng mga bagyo, once pumasok ng PAR, ang tendency po niyan maging typhoon or super typhoon intensity.
1: So yun yung inaasahan natin. And then, yung intensity din ng El Nino, hindi naman pantay-pantay sa lahat. Di ba meron din kayong mga tinatawag, Sir Benny, na drought, may dry spell. Di ba may mga ganun tayo?
27: Yung pag-classify po ng pag-asa for yung mga lugar na magkakaroon ng dry spell or drought, depende po yan sa probinsya.
1: Ayun.
27: So, ang assessment natin, most likely yung magkakaroon ng mga dry spell at saka mga drought, ito pong mga nasa parting Mindanao dahil madalas yung mga thunderstorm kapag Actually, throughout the year, madalas ang mga thunderstorms sa Mindanao. Pero once magkaroon ng El Nino at malakas ito, mababawasan yung mga occurrences ng mga thunderstorms.
1: Okay.
27: Kaya maring maapektuhan po yung mga patubig po
1: doon. Okay, sige po. Sir Benny, maraming maraming salamat po.
0: Thank you po.
1: Samantala, partner to ngayon naman natin. Ang nagaganap na press briefing ng Department of Justice na pinangungunahan ni Secretary Frederick Vida. Naroon po nakatutok sa Radyo Patrol, Steve Rahas. Steve?
2: Yes, Robert at Doris, pakinggan natin yung press conference ng DOJ. Nagasalita si Justice Secretary Frederick Vida.
3: Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po mga kababayan ko. Allow me to provide updates on the ongoing initiatives and various developments within the Department of Justice relative to the May 11 to May 14 incident at the Senate. First, on Attorney Jimmy Bondoc, with respect to his public representation that he allegedly knows the whereabouts of Senator Ronald M. De La Rosa, I have directed the issuance of a formal letter request asking him to provide the department with any information in his possession or available to him regarding the whereabouts or information leading to the location of Senator De La Rosa. This is an opportunity for Attorney Bondoc to cooperate with legal processes and assist law enforcement authorities in the proper service of the ICC warrant. Second, our special panel of prosecutors has issued a subpoena to the Office of the Senate Secretary directing the production of documents relevant to the ongoing fact-finding investigation. Particularly, we have asked for the oath of office of Senate Sergeant-at-Arms, retired General Mau Aplasca. We've also requested for a summary or inventory of firearms available and owned by the Senate and their corresponding issuance documents to corresponding Senate officials and employees. Third, we also ask for security logs. Diba, you're familiar with going to in and out of the Senate. Every time we go in, you identify yourself, you put in the time, you put in the details of your entry into the Senate, and when you also exit, there's also particular details in that matter. We requested for those documents. Next, we also issued a subpoena to the Commission on Audit. The Special Panel of Prosecutors likewise issued a subpoena to the Commission on Audit for the production of records relating to the inventory of assets, particularly firearms owned by the Senate of the Republic of the Philippines. Fourth, subpoena also has been issued to the PNP, particularly to the Firearms and Explosives Office, for the production of inventory of firearms registered under the ownership of the Senate. Second, records pertaining to ownership of the particular firearm which we have viewed in the video, particularly yung tinatawag po nilang Scorpion, basically for the FAO to give us all the relevant information and the data relative to that matter. Lastly, may I remind on the PD 1821, which is the obstruction of justice, no? Basically what we refer to na obstruction of justice. There are several acts being punished under that law. Concealing offenders, tampering with evidence, witness tampering, misleading authorities, delaying legal processes. And let me remind also that if you are a public official or employee found guilty of committing these acts, no, there's an accessory penalty that you would be perpetually disqualified from holding public office. At this point, your Secretary of Justice would like me take some questions. Paulo, please help me.
4: for sanity. So Rich was coming.
6: Good morning, Secretary Camille po from TV5. Sir, yung kay Attorney Jimmy Bondoc, I remember po kasi nung nasa Senate siya, nung tinatanong po ng mga reporters kung nasa loob pa ba ng Senado si Senator De La Rosa, ang ini-invoke niya is meron daw silang client and lawyer privilege na tinatawag, kaya hindi daw niya ma-disclose. So paano po kung yun po yung gawing reason ni Attorney Bondoc?
4: Yeah, then we will see. We will see liability. My position is the client lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, being a citizen of the Republic of the Philippines covered by the law, doesn't excuse him from cooperating or doesn't excuse him from committing crimes like concealing offenders, misleading authorities, or delaying legal processes.
6: Sir, what about Senator Robin Padilla? Bakit hindi po siya kasama dun sa subpoena or hinihingan po ng explanation? Kasi may mga interviews na po na inamin niya na yung vehicle po ay ginamit at binabalang daw niya sa Makati si Senator De La Rosa. Hindi naman daw siya tumulong, allegedly, sa pag-escape.
4: Exactly. Kayo na rin po ang nagsabi kung bakit hindi na namin siya tinatanong. Ang dami niya na inamin na ginawa niya.
6: Meaning, sir, he will be liable for...
4: Meaning, our panel of prosecutors will study everything. Will study everything that based on these admissions, based on this factual milieu or factual circumstances, can we lead to a conclusion that he or a person is probably guilty of a particular crime. Hindi naman po lagi kailangan tatanungin pa. Dahil may mga bagay ho, factual na eh.
6: Sir, in the interest of, baka kasi sabihin po ni Senator Padilla na hindi po siya tinanong ng DOJ, would the DOJ be open if he reaches out to provide an explanation?
4: Well, the Department of Justice would always be open, not only to victims or Filipinos seeking redress of their grievances. We are also open to anyone who will bring in or put forward facts and information that will help us fulfill our mandate. Tandaan niyo ang mandato ng Department of Justice, ipakulong yung dapat ipakulong at i-exonerate yung wala namang kasalanan. Pero ang basehan lang natin lahat, datos at facts. Diba?
7: Sir, good morning. Regarding Senator Padilla po, Jairo, how would he respond to the investigation if ever? Will he be allowed to submit a counter affidavit or?
4: Oh, okay. This is the initial part, no? This is basically pag tinatawag po natin, konti lang pong ano, kaalaman. May case build up na nangyayari. Pag buo na to, 'di ba? Either initiated from the case build up ng DOJ or initiated by our law enforcement agencies. Halimbawa, may dumating na complaint. Ready na halimbawa ang PNP or ang NBI na magsampa ng ganoong kaso. Dumarating yun dito sa DOJ, tinitimbang muna namin yung case build-up na tinatawag o kaya pwedeng simula muna kagad yung PI process, yung preliminary investigation on the matter. At pag pumasok na ho yung proseso ng preliminary investigation, may mga karapatan na, di ba? Ito yung padadalhan na sila ng abiso, bibigyan na sila ng pagkakataong mag-counter affidavit. Pero ina-explain ko lang on a hypothetical note, no? Kasi that's something to happen pa, no? If ever that reaches to that point, no?
7: Still on Senator De La Rosa po, last week nabanggit po yung application for Interpol red notice because based on the rules, there's already a warrant from the ICC. Therefore, we can already request, or the ICC can already request for the issuance of a red notice. So ano pong update doon? Meron po ba tayong application? Ongoing po ba yun? Or ano pong details that you can provide to us?
4: Actually, that goes in the operational matter for the ICC to pursue. Diba? So I don't want to second guess kung ano yung ginagawa ng ICC. But for the Philippine jurisdiction, the ICC arrest warrant is valid, it's enforceable, and the Philippine authorities is currently pursuing its enforcement.
5: Sir, good morning, sir. Sir, si Senator Marcoleta has been the subject of a application for a PhDO by the Ombudsman. Pero in reply, he's claiming that it's just a larger plan daw to silence or otherwise intimidate the majority in the Senate. Can you comment on that, sir, yung organized part daw to persecute? By basically saying it's persecution, all these cases.
4: On that, I cannot speculate on the particular case filed. I haven't read any document pertaining to that particular case. On second point, I completely trust the Ombudsman Boying Rimula, our former Secretary of Justice, in his objective of cleaning the government basically and helping our society rebuild itself from all this what's happening now and make the Philippines a better society for everyone. So I completely trust the Ombudsman Boying Rimula.
5: Sir, one follow-up on former Representative Defensor was here yesterday, and he said the same thing, that the charges are being filed against him as part of efforts to persecute those critics of the administration. Can you comment lang, sir, on that?
4: Again, I don't like to comment further, no? Kasi these matters might later go up to me, to my level, no? But again, I would like to reiterate, the mandate of the Department of Justice is to jail or to put to jail people who should be made accountable and to exonerate those people or not. And the only basis and the only premise is fact. Diba? Kung ano yung katotohanan, mga kababayan ko. Yun lang po ang mandato. At doon po umiikot ang mandato ng Department of Justice.
8: Granton then, Steve.
9: Okay. Hi, sir. Magandang umaga po. Grant po from Bomboradyo. Sir, as of now, do we consider na magbigay o maglaan ng reward money sa makapagtuturo sa lokasyon ni Senator Bato de la Rosa?
4: Wala pong ganong konsiderasyon na tinitingnan. Kasi naniniwala po kami, meron pong mga pumapasok na iba't ibang impormasyon sa ating law enforcement agent na tumutulong po para pumano. Ang sa akin po ay panawagan na rin po kay Senator Bato. Diba? Siya po'y incumbent senator. Siya po'y dating chief PNP. Diba? Siya po tuwing Monday po, pag may flag ceremony, alam niyo po yan sa iba't ibang government agencies, nanunumpa po kami. Diba? Siya po'y dumulog sa Korte Suprema. Dinidinig yung kanyang inihiyaing reklamo. Magtulong-tulong po tayo na buhayin yung proseso ng rule of law. Diba? Sa ginagawa niya po na hindi pagsuko o hindi pagtupad dun sa warrant. Diba? Siyempre po yung mga kababayan natin, diba? Ano ba yan? Ano bang nangyayari? Diba? So sa akin po ay pakiusap bilang kapwa Pilipino kay Senator Bato de la Rosa, diba? Heed the call of the rule of law. Alam niya na pag may arrest warrant, dapat sineserve at dapat sumusunod.
9: Okay, sir. Next, sir, on Saturday, NBI Director Matibag has said that they have information na possible na maisuhan din ng ICC arrest warrant ang ilan pang individuals. Sir, do we see also sa DOJ na mag-i-issue din ang ICC ng panibagong arrest warrant sa iba pang mga co-perpetrators ni former President Duterte?
4: I don't like to speculate on that. That's an ICC matter.
9: But are we ready, sir, to task again NBI at PNP to implement the warrant?
4: If yes, opo. Lagi pong handa ang Department of Justice para tuparin ang kanyang mandato at tungkulin para sa bayan.
10: Hi, Sarge. Good morning po.
4: Good
10: Steve
4: morning.
10: Po from DZMMs. Sarge, it's been weeks now since hindi natin mahagilap si Senator Bato. Ano ba yung nagpapahirap sa atin para hindi siya maaresto sa ngayon? May leads po ba tayo kung nasaan siya? Nasa Pilipinas pa po ba si Senator Bato?
4: Yung leads, those are operational matters. All indications that are available to your Secretary of Justice is that Senator Bato is still within the jurisdiction of the Philippines.
10: And ano po yung nagpapahirap? Same po ba sa sinabi ng NBI na armed and dangerous si Senator Bato?
4: Ang narinig ko lang, di ba, merong mga ilang mga gamit o baril na nakarehisto sa kanya, no? So we're collating that information. I don't want to speculate, pero marami. Marami raw eh. So I've also asked the panel, kasi may registration naman yan sa FEO eh, di ba? Kung ilang baril ang naka-issue sa kanya.
10: Sir, last one lang.
4: Or nakarehistro sa kanya. Hindi naman pala ang naka-issue. Ilang baril yung nakarehistro sa kanya.
10: Last one for me, sir. Ano po yung reaction natin dun sa statement ng asawa ni Senator Bato na sana wag daw madala sa dahig si Senator Bato po?
4: Again, that's a plea. I respect her for her plea. Of course, a loving wife will always plea for that for her husband. But again, the Philippine government has its mandate, no? Has its mandate. The ICC established and it has jurisdiction over crimes against humanity.
8: In the interest of time, we'll be calling two more people. Okay? I saw them raise their hands first, no, Camille. Ma'am, hindi kayo po.
11: Hello. Hello po. On the other matter po sa Secretary, regarding po sa missing Sabongero, sa side po ng DOJ, recently po inamin po ng kampo ni Atong Ang, o ng abogado ni Atong Ang, na tumanggap daw umano ng financial aid yung mga pamilya ng biktima ng mga missing Sabongero. Ito po ba, matuturing po ba itong obstruction of justice o ano pong nagsakbang ng prosecution panel? At matutuloy pa rin po ba yung kaso o pagtinig dito sa kaso ng missing Sabongero sakali mang hindi dumalo na yung mga pamilya ng biktima?
4: Okay, ganito po yung prosesong yan, no? Ang pagtanggap po ng pera o aid ay ibang usapin po. Ang katotohanan pa rin ho, nangyari o nangyari ba o hindi nangyari. Diba? Kaya nga may naririnig tayo minsan, nag-desist na ika yung ganong witness o ayaw nang humarap yung ganong witness. Pero kung ang ebidensya naman ay nagtuturo, may namatay na tao, ito ang napatunayan nagpapatay sa tao. Itong taong to ang nasabihan o naatasang pumatay sa tao. Tandaan nyo ho, hindi lang lumulubog, lumilitaw ang isang kaso dahil lang sa testimonya. May tinatawag pong object or real evidence. Na ito po yung matibay. Kasi diba, tulad doon nung nangyari sa Senado, diba, spekulasyon. Spekulasyon.
1: Ang inyo pong narinig ay bahagi ng press conference ng Department of Justice kaugnay sa nangyaring insidente noong May 11 to 14 sa Senado at sa iba pa mga issue. Para bigyan po tayo ng wrap up o ng update kaugnay niyan, balikan po natin si Radyo Patrol Steve Lars. Steve?
12: Yes, Robert at Doris. Sunuguin pa rin, no, update to sa iniimbisiga ng Senado katong kaugnayan sa gun-related incident sa Senate noong May 11 to 14, 2026. Ang bago dito, hinimok nga ni Justice Secretary Frederick Vida si Attorney Jimmy Bondoc, yung abogado nga ni Senator Bato de la Rosa na magtulungan na sa mga law enforcement agency matapos nga nitong ipahayag na umano may kaalaman siya, no, sa pinaroroonan ngayon ni Senator Bato. Git na ni Secretary Vida, pagkakataon niya ito para makatulong sa pagsilpin ng warrant laban sa senador kung meron man siyang mahalagang impormasyon. Ang sabi ni Vida kanina, yung lawyer daw, yung privilege lawyer o lawyer privilege doesn't excuse him from cooperating. At ang tinatanong ngayon kung bakit hindi na-issue ng subpoena si Senator Padilla, pinag-aaralan daw ng prosecution kung may pananagutan ba ito dahil marami na raw itong inamin kung paano nakalabas ng Senate premises at alam din, no, na broadcast din na mismong kanyang sasakyan yung ginamit para makaalis ng Senado si Senator Bato de la Rosa. Pero sabi naman ng kalihim, may case build-up na nangyayari sa ngayon. Naglabas din ng subpoena ang prosecution sa Senate Secretary at particular yan na humingi ng mga record mula kay USA Chairman Retired General Mao Plasca bilang yung summary o yung inventory ng mga baril na ginamit kasama rin sa hinihingi ng dokumento ng prosecution yung security logs na importante at iba pang kaugnay na records. Bukod dyan, Robert, nag-issue rin ng subpoena sa yung prosecution sa Commission on Audit para sa paglalabas ng mga record, inventory ng mga rarian, particular yung mga baril na nasa ilalim ng USA. Nagpadali rin ng subpoena sa PNP Firearms Explosives Office para kunin din yung inventory ng pagmamay-ari ng mga armas ng Senado ano yung pang record particular, you know, yung ginamit ni Mao Plaska, yung tinutukoy nilang Scorpion firearm.
1: Mm-hmm.
12: Nagbabala rin si Justice Secretary Vida Robert Aban sa sino mang maaaring ituring na obstruction of justice o witness tampering at mga hakbang na maaaring magpabagal sa proseso ng batas. Kasi ayon nga kay Vida kanina, yung sino mang matapatunayang sangkot dito para harangin yung batas, kabilang yung mga opisyal kaman ng gobyerno, empleyado ng gobyerno, ay maaaring maharap yan sa parusa, kabilang dyan yung perpetual disqualification sa paghawak ng pampublikong posisyon. Muling iginit ng DOJ, paulit-ulit na itong sinasabi, binibigyan din na valid at enforceable ang warrant of arrest. Kanina, tignan natin kung may leads ba sila. Nga sa ngayon si De La Rosa, ang sabi ni Justice Secretary Vida, e operational matter ito na hindi pwedeng sabihin na sa ngayon. Muli siya nakiusap kay Bato na sana sumuko na, no? At yung pakiusap ng kanyang asawa, nirerespeto na lang yung sinabi ng asawa ni Senator Bato na huwag siyang dalhin sa Daig. Pero ang sabi ni Vida, yung Philippine government ay mandato na ipatapad yung batas.
1: Mm. Kung susumahin natin, Steve Partner,
0: yes,
1: yung sentro ng binabanggit ni Secretary Vida,
0: mm-hmm,
1: number one inventory ng lahat ng armas na meron ang Senado.
0: Oo.
1: Particularly, ganun din sa panig ni Senator Ronald De La Rosa.
0: Teka lang, partner. Uh-huh. Bakit hinihingi yung inventory nung kung ilan ang armas, anong armas na nasa Senado? Bakit?
1: Oo, kasi partner, kung matatandaan natin, nagkaroon ng investigation at sinabi, ito yung mga bala, ito yung unang nagpaputok, ito yung isa pang nagpaputok. Ang tanong, kanino naka-assign yun at sino ang gumamit?
0: Matitrace naman yun.
1: Matitrace yung party yan, ang pagtitrace nila. Kasi nga nasa, di ba Steve, nasa case build up pa lamang sila. Pero, bigyan natin ng diin na kahit nasa case build up ito, ang sabi ng DOJ, Senator Robin Hood Padilla, hindi na namin kailangan ng statement mo kasi in public, marami ka nang inamin. Yun ang sinabi ng DOJ.
12: Yan ang sinasabi niya. Kaya ang kailangan ginagawa ngayon, Robert at Doris, kumbaga bukod sa case build up, pag-issue ng subpoena, for sure ang tinitiyak na ng DOJ dyan, lahat naman ng papasabihin na kung sino man ipapatawag dyan, even yung attorney ni Senator Bato, ay mabibigyan ng due process.
1: Sa pasasagutin na lang sila pagdating ng preliminary investigation.
12: Correct.
1: Na yan.
12: Correct.
1: Malinaw.
0: Isa na lang. Hindi ko na rinig masyado kanina. Ano yung sagot ni Secretary doon sa magbibigay ba o magpapataw? Tama ba magpapataw?
1: Reward.
0: Oo.
12: Ang sinasabi niya dyan sa ngayon, wala pang konsiderasyon kundi ang kanyang panawagan, sana isubuko na si Senator Bato del Rosa Doris.
0: Ayon. Okay. Yeah.
1: Siguro maraming may mga lead naman na sila. So no need, sabi ng DOJ. Right. Steve, maraming salamat sa iyong comprehensive report. Extra please.
12: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. Yaman din lamang ito yung mga development sa atin sa Department
0: parang
1: of Justice.
0: Parang pelikula,
1: uh-huh,
0: di ba? Yung sumuko ka na, napapaligiran ka na namin.
1: Uh-huh.
0: Yung mga ganyan.
1: Eh, minsan nag-e-echo pa yung dapat, partner.
0: Paano?
1: Sumuko ka na. Di ba, ganun. Napapaligiran ka namin, men.
0: Ilang kayo?
1: Napapanood ko.
0: Oo, sabi naman nung hinahabol.
1: Uh-huh.
0: Ilang kayo dyan?
1: Uh-huh.
0: Mga apat.
1: Apat. Ay, naku. Ginagawa lang po natin masaya ito, pero seryosong usapin po ito.
0: Correct.
1: At malinaw ngayon ang stand ng gobyerno kapag may inilabas na warrant of arrest ang ICC address o nakapatuon para sa mga sangkot doon sa may kinalaman sa war against humanity, di ba? Particular doon sa war on drugs. Ayun. Kikilalanin at ipatutupad ng pamahalaan. Kaugnay niyang partner, ituloy na natin ang discussion. Kung mausap tayo ng isang political analyst at trustee and spokesperson ng Team Pinas. Kausapin natin si Professor Cleve. Gusto mo yan ganun kahaba? Professor Cleve Arguelles. Prof, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
13: Good morning, sir. Hi, good morning, Robert, Doris. Maraming salamat sa imbitasyon.
1: Opo, ito, katatapos lamang po ng press conference ng DOJ. Ito po mga inanunsyo ng DOJ, maikukonsidera ba natin ito, Sir Cleve, Prof. Cleve, na significant development pagdating sa issue ng nangyari pong insidente ng pamaril sa Senado last May 13?
13: Napaka-significant
14: dahil ibig sabihin din nito, gumugulong na yung investigasyon doon sa una, ano ba talaga yung katotohanan doon sa pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa. Interes pa din naman yan ng ating mga kababayan. Marami pa tayong mga tanong dyan. At ikalawa, lubos na mabigyan din ng linaw kung yung naging barilan ba sa Senado talaga. Sino ba talaga dapat yung managot dyan? Kasi so far sa Senado natin, no, unfortunately, medyo drama rather than sagot sa mga katanungan ng taong bayan yung nakukuha natin. So, mainam na yung DOJ nagsasagawa ng investigasyon.
0: Oo. Mm. Pero sa palagay nyo, Prof, talagang makukuha natin ang kaibuturan, tama ba ako, partner, ng punot dulo nitong nangyaring, kumbaga nga ay drama? Mm-hmm. Kasi parang siyempre ang stand ngayon ng mga ibang senador, takipan tayo. Hindi ko sasabihin to, huwag mo sasabihin yan. Yun ang lumalabas.
14: Yun siguro yung pangamba natin na dahil sa mga ganitong investigasyon kasi very crucial yung cooperation ng mga inimbestigahan, di ba? Ang expectation natin dito, maaaring hindi mag-cooperate ng willfully, no, or voluntarily yung Senado. Halimbawa na lamang yung CCTV footage, di ba? Kasi may allegation na yung ilang mga miyembro ng Senado na ano daw, splice daw yung kumakalat na CCTV na nakita natin na wala namang binabaril si Senate Sergeant at Arms, no? Empty yung hallway kung saan siya nagpaputok, di ba? Mm-hmm. Yung mga ganyang klaseng dokumento, mga ebidensya, kung hindi sila magko-cooperate, mapapahirap yung trabaho ng DOJ. Pero siguro hindi naman bago sa DOJ na merong party doon sa investigation na hindi fully nakikipag-cooperate. So magagawan siguro yan ang paraan.
1: Opo. Okay. Professor, pagdating sa Senado kahapon, nagka-inita na naman ang discussion. Oh, pero hindi sa panukalang batas, kundi doon sa video na ginamit ni Senator Aimee. At isa doon sa mga naging sentro ng usapin, ang sabi po ng mga senador, particular kay Senator Risa, kung narinig ito, ganito na baka baba ang diskusyon ng Senado. Ang sinasabi nila, masyado na daw, masyado nang nahatak pababa yung kredibilidad, yung institusyon ng Senado.
0: Integridad.
1: Simula po na mangyari yung barilan at simula nang maupo ang current leadership ng Senado. At ang sinasabi, kailangan natin ng fresh start, sabi ni Senator Alan Peter
0: bago
1: kahapon.
0: Ano
1: fresh start? Hindi pa nga ako nag-uumpisa. Fresh start kayo agad, sabi niya doon sa floor kahapon. Ano? Sa mga ganitong klaseng diskusyon, may kukonsidera ba natin na lahat sila naging contributory factor? Bakit ganyan na lang kababa yung tingin ng publiko sa kanila?
14: Grabe, parang ayaw tayong pagpahingahin ng mga senador natin. Linggo-linggo na lang may bagong drama. Ang hirap na ng buhay. Mm. Nakikidagdag talaga sila, nakikisali sila, no? I think nakikita natin sa Senado ngayon, no, linggo-linggo, talagang hindi nakakagulat kung marami sa ating mga kababayan, ang sentimiento ay kagaya ng sinasabi ni Senator Risa Ontiveros na ang baba, bumababa yung pagtingin sa Senado. Kasi mataas eh, no? Ang mga senador talagang kapitapitagan dati, di ba? Ngayon, halimbawa, si Senator Aimee Marcos, di ba? Kinall out siya ng kanyang mga kapwa senador dahil hindi mo naman talaga dapat ginagamit yung Senate plenary, yung session hall, no, para sa mga ganong klaseng mga conspiracy video, no, o talagang fake news, no. Sabi din ni Senator Raffy Tulfo, how shaw, di ba? May sinabi din si Senator Ping nung nakaraan na baka yung Senado pa nga ang kinakakitaan ngayon talaga, puro pamumulitika. And I think maraming mga kababayan natin na ganyan din yung pagtingin. So safe to say na hindi lang si Senator Risa Ontiveros yung nakakakita ng ganyan.
0: Okay, okay. Klaro ko lang, partner. Oo. May session pa ba ang Senado?
1: Oo, meron pa silang. Oo. O kaya nang kahapon sa session yun mismo ipinalabas, okay. During the privilege speech ng
0: kaya
1: Senator Aimee.
0: Kaya ko yung tinanong, partner. Uh-huh. Gusto ko malaman kay Professor Steve, mayroon bang karapatan na mabigyan ng subpoena or arrest warrant itong mga senador habang nandoon sa may session sila?
14: Ang atin pong saligang batas nagsasabi na yan ay kapag ka more than 6 years yung pinapataw na penalty para doon sa krimen na sila po ay maaaring masakdal, eh wala pong immunity yung ating mga senador. By tradition, iginagalang ng ating law enforcement authorities na kapag nakasesyon yung Senado ay hindi po ginagambala, no, bilang respeto doon sa Senado bilang isang institusyon na nagsasagawa ng batas, no? So yan po yung tradisyon. Pero at the second na tapos yung session, no, walang dapat napipigil doon sa ating law enforcement authorities na mag-serve ng arrest warrant, lalo pa kung more than 6 years naman yung penalty. So yan yung halimbawa nung kay Senator Bato de la Rosa. Kaya nga dahil alam naman nila yung tradisyon, alam din nila yung batas, kinailangan siguro talaga siyang itakas palabas ng Senado, dahil kapag natapos yung sesyon, eh hindi na siya mabibigyang proteksyon, yung tinatawag na protective custody ng Senado.
1: Okay. Professor, kahapon ang sabi ng Senate leadership ni Senator Alan Peter Cayetano, walang mango-onse sa 13.
0: Walang 11, ha?
1: Oo, sa 13. Oo. 11 yung kabila, 13 yung kabila. Habang ganito ba ang numero, Professor, talagang napaka-unstable at masyado magiging political yung discussion, magiging personal yung discussion, kasi nga, anytime, in a blink of an eye, malit, pwede magpalit ng leadership.
14: Yun yung natutanghayan natin ngayon, na dahil masyadong maliit yung nahawak na numbers ng majority, eh talagang at any time, merong posibilidad na magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado. Kaya nga, parang araw-araw na lang may balita na may baka may panibagong Senate President, no? Pero yung reaction ko dun sa sinabi ni Senate President Alan Peter na wala daw mag-oonsehan doon sa 13, pero ang lumalabas, di ba, medyo na-onse ata siya Senator Loren Legarda na dapat siya daw yung napagkasunduan na maging Senate President. So baka ano yan, ha, at the very beginning ng bagong Senate leadership, meron na atang onsehan na naganap, eh. So highly likely din na may magkaroon ng tampuhan dyan very soon, no?
0: Pero sa ganyang klaseng sitwasyon, Professor, partner, ano ang inaasahan ng taong bayan na kumbaga ay matutuldukan ba ito? Kasi for all the reasons na gusto nila magkaganito, gusto nila magkaganyan, gusto nila parang wala nang wakas, o di ba? Hindi na natin malaman kailan matutuldukan ito, at sila ay talagang sasabak na sa totoong trabaho nila.
14: Ito po yung pinapakita ng Senado natin sa ngayon, hindi yan yung inaasahan ng ating mga kababayan, diba? Ang inaasahan ay magtatrabaho sila at magsasagawa ng kanilang trabaho bilang mga mambabatas, pero hindi yan yung kinakakitaan natin, diba? Ito kahapon, si Senator Aimee nagkakalat ng peking balita sa plenary, hindi yan mabuting halimbawa. Tapos yung ibang mga senador naman, nakaraang linggo, kailangan kakamustahin. Yung isa naman, bawal tanungin, bawal masigawan. So parang puro personal na drama yung ipinapakita sa ating mga kababayan. Very disappointing, no? And I think I just don't speak for myself here, no? Kahit nga mga business groups ngayon, at usually mga business groups, hindi naman yan gusto nakikisaw-saw sa politika. But you have the Makati Business Club, the Management Association of the Philippines, naglabas ng mga public statements na kahit mismo sila, concerned na doon sa integridad at trabaho sa loob ng Senado. So I think marami sa atin talaga yung disappointed sa nangyayari ngayon with the Senate majority, with the Senate leadership, at kagaya nga ng nabanggit niya Senate President Alan Peter, baka talagang kailangan ng fresh start, no? Baka kailangan para magbago naman yung pagtingin ng ating mga kababayan doon po sa Senado.
1: Alright. Opo. Last na lang, sir, how crucial na dapat kung plano nilang mang 11? Nitong 11 na to, na plano nilang palitan yung leadership, kasi partner, magsisini the adjournment na. Sa zona na ulit sila magbabalik. Okay. So dapat this week or next week magawa nila yun, sir, prof. Tama?
14: Dapat magawa sa lalong madaling panahon. O pwede din naman, bago mag-convene para dun sa zona, meron din naman tayong precedent na ganyan na surprise, di ba? Na nung kinunvene yung session para sa joint session ng Congress para sa SONA, biglang nagkaroon ng palitan, no, sa House, di ba? So pwede din naman gawin yan sa Senado. Nakikita ko ngayon, charm offensive ang kampanya niya Senator Rowin Gatchalian, 'di ba? Parang ang kanyang mga kasama sa minority, may kanya-kanyang pamamaraan ng pag-endorso kung bakit daw si Senator Rowin Gatchalian ay mainam na maging panibagong Senate President. Mukhang on the offensive sila. At titignan natin kung madali

0: Congratulations!
1: Wow. Si Miguel.
0: Si Miguel Abanyo. Anak ni Fred Abanyo, ha?
1: Anak po ni Fred Abanyo, aming trusted na all-around person here. Congrats sa iyo, Fred.
0: Congratulations.
1: At saka sa iyong missis, sa buong pamilya. Miguel, yan. Ikaw ay maging maayos na
0: bata. Abanyo, Miguel. Cum laude.
1: Ganon.
0: Oh, paano? Bye-bye, Tsahay!
1: Bye-bye na tayo!
0: Jogi Wawa and friends, samahan nyo si Miguel, ha? May graduation, nililibre kayo niya na may treat siya sa inyo.
1: Yan.
0: Bye!
2: Bye-bye! Ang kulitan, mapaseryoso o nakikisaw sa ulan.
3: Nakikisaw sa ulan!
2: Ito ang Tandem ng Bayan!

0: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:03.
1: Oras sa tingin sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Oras sa tingin sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya, halos 2,000 Pilipinong tripulante ligtas ng nakalabas ng Strait of Hormuz ayon sa Department of Migrant Workers. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
3: Rika, sa pahayag iniulat ng Department of Migrant Workers o DMW na umabot na ng 1,843 na mga Pilipinong tripulante ang ligtas na nakatawid ng Strait of Hormuz sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa ahensya, 59 na mga barko na may lulang Pilipino ang nakalabas na ng Strait of Hormuz mula Abril hanggang ngayong buwan. Batay yan sa kanilang pinakahuling monitoring. Kabilang sa mga ito, ang mga oil tanker, cargo ship at container at commercial vessel. Patuloy din ang monitoring ng ahensya sa 17 pang mga barkong palapas pa lamang ng Strait of Hormuz. Lula na nga abot sa 300 Pilipino. Siniguro rin ng DMW na patuloy ang kanilang ugnayan sa mga shipping company at manning agency para mapanatili ang komunikasyon sa mga tripulante. Noong Mayo 5, 7 Pilipino ang nasugatan matapos tamaan ng drone attack ang sinasakyang cargo ship habang naglalayag sa Strait of Hormuz. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Salamat, Zeus Legazpi. DZMM, ligtas dapat arangkada sa PUP Santa Mesa sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
4: Sa arangkada ngayong Martes, ng DZMM, ligtas dapat sa Polytechnic University of the Philippines o PUP para turuan ang mga estudyante higit sa tamang paghahanda at pag-iingat sa oras ng sunog, baha, bagyo at lindol. Pangungunahin na Ariel Rojas at Manila Disaster Risk Reduction and Management Office ang aktibidad na gaganapin sa PUP Gymnasium. Nagsimula ng registration alas 8 ng umaga para sa mga estudyante ng PUP na nais makisakit sa disaster preparedness discussion. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto. Samantala sa showbiz, binatikos ng apo ng Yumaong TV icon na si Inday Badiday ang pahayag ni Senator Mig Zubiri sa Senado. Sinabi ni IC Mendoza na nakabawas sa legasiya ng kanyang lola matapos itong gamitin sa isang analogy sa sesyon sa Senado kahapon. Dahil dito humingi ng paumanhin si Zubiri sa pamilya ng Yumaong entertainment icon at sinabing isang slip of the tongue lamang ang sinabi sa gitna ng mainit na diskusyon. Iginiit ng senador na wala siyang intensyong basta tosin ang alaala ni Inday Badiday at kinilala ang ambag nito sa industriya ng telebisyon. Nagugat ang insidente sa naging reaksyon ni Zubiri sa plenaryo kaugnay ng video presentation na ipinresenta ni Senator Amy Marcos na pinagdudahan dahil sa umano'y hindi beripikadong impormasyon.

0: Kagabi pa ako nag-iisip eh. Sabi ko, ano ba magandang patugtugin para bukas?
1: Mm.
0: Tapos bigla ko napanood yung Senate
1: video press na ano? Movie screening.
0: Oo, di. Audios visual presentation ni Aimee Marcos. Oo. So, bigla akong naisip itong R&B winner na ito. Dahil ang title niya ay Low Down. I mean, Senado, how low can you go?
1: Sabi nga ni Senator Risa, di ba? Hanggang gaano ba tayo kababa pang bababa?
0: My God. Oo. Diba? I mean, madaling tumawa eh. Madaling sabihin na, it's a sideshow. Ano ba? It's about, hindi natin naintindihan na merong mga sidewar na nangyayari ngayon. Never mind that eh. Pero ang layo na. Sino ba yung bumanggit kahapon na asan na yung Senado ni na Claro M. Recto, ni na Tanyada, o ni na Miriam Defensor Santiago, ni na Ninoy Aquino.
1: Ayun na nailibig na kasama ng nakaraan.
0: Oh, di ba?
1: Tapos, along with the sands of time.
0: Raul Manglapus. Ito yung mga senador na statesman pa at richly qualified to be a senator. Ayun.
1: But then again,
0: sabi nga nung iba, ikaw naman, hindi ka maka-move on.
1: Yun nga.
0: Mahirap mag-move on pag ganito yung nakikita mo eh. Baka po merong kagigising pa lang.
1: Mm.
0: Tapos hindi nyo naman napanood kung ano yung nangyari sa Senado. Plenaryo yun.
1: Ipe-play ba natin yung buong bedyo?
0: Hindi naman.
1: Kaya lang ipe-play natin yung buong bedyo.
0: Oo. Long story short, nag-privilege speech si Marcoletse tapos bombastic na yon tungkol sa pang-aapi sa kanya di umano oo yung iniipit siya okay di medyo bombastic na yon di ba akala ko yun na yon tapos bigla nagsalita si Senadora Aimee Marcos at meron siyang mga kung tawagin ng ibang senador ay anong tawag doon contentious, it's panay mga supposition. Mga
1: borderline tawag doon
0: it's conspiracy theory.
1: Ayan.
0: Ang sabi ng iba. So okay na sana medyo nagpupuyos yung damdamin niya sa kanyang privilege speech ano ha. Until pinlay yung ABP.
1: Ayun na nga.
0: Oh my God, sabi ko wow, para ako nanonood ng vlog, ng vlogger. Nag-react ngayon yung minority dahil pinakita sila dun eh. Tapos may mga unparliamentary, di umano, unparliamentary statements and words used and I can actually quote one pero hindi pwede, nasa ere tayo eh.
1: Ay, oo. Gusto mo pang may trabaho ka.
0: Dapat yung nasa Blue Ribbon, may, ganun, sabi
1: May!
0: Let us play back yung ilan sa mga nag-react, no? And they reacted in a timely manner kasi nagtaasan lahat ng
1: heckles were raised yesterday.
0: So are we ready paano nga natin? I-play back nga natin yung ilang mga senador ng minorya na nag-react almost violently, pero they, you know, they still made sure na hindi naman sila mapipintasan, ano ha? So, ito yung mga ilang senador na nag-react pagkatapos nung expose, quote-unquote, ni Aimee Marcos tungkol sa kanyang mga sinasabing no-el or no election in 2028, extension ng mga
1: yan, isa pa
0: office,
1: yan.
0: Office ng mga senador.
1: Parang propaganda na yun.
0: Exactly. Diba? So, ito, yung pakinggan extension. Natin kung paano nag-react yung minority.
2: I just want to point out that the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool. Right? It's should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary. We've seen videos presenting evidence on issues that are taken up on the floor. Senator Tulfo always comes out with videos showing people being mauled, people being abused for the information of this body to act on that particular issue. But to come up with an opinionated piece like that, ganong klaseng video, na propaganda, na sowing intrigue.
3: The presentation, or what we call the editorial video, that we witnessed, yes. I would like to take exception of my being mentioned there. Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila or nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, eh parang pumayag ako. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Yung binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. Tungkol doon sa mga ideas of, let's say, regional Senate and all that.
4: Ito makita ng Hao Xiao presentation kanina. But before that, let me tell you this. Sana wag natin gamitin yung plenary para sa mga conspiracy theories natin. Sana maging totoo lang tayo.
0: Ayun.
4: Ang Hao Xiao.
1: Ano, para for the education of the younger generation. Okay. Ano yung Hao Xiao?
0: Kinailangan pang ipa-explain ni Loren Legarda. We only use Filipino and
1: ano
0: English.
1: Hao Xiao?
0: Ano yung Hao Xiao? Kala niya Chinese. Then colloquial po yun. It's street lingo for fake or staged.
1: Yun,
0: yung mga ginawa-gawa lang na istorya.
1: Which is exactly what we're preventing na hindi kumalat, diba?
0: Ito yung kumbaga pag sinabi. Nanood ka ba nitong vlogger na ito? Tama ba yung mga pinagsasabi? Huwag niyong paniwala. How shall we?
1: Ayun pala yun.
0: Okay. So in the meantime, halos lahat sila ng minority ay nagsalita. Tanong, bakit kinailangan pang kausapin ni Marcoleta si Lito Lapid?
1: Para magsalita.
0: Para malaman. Ang masakit doon. Ang masakit doon, sinabi na ni Loren Legarda, I will assume that the good senator from Pampanga will actually join the minority stand on
1: supporting to strike out of the record, di ba?
0: Correct, Senator Lito Lapid, naman.
1: Magsalita ka naman, sir.
0: Paminsan-minsan.
1: Parang di naman empty quote.
0: Ang dami na nga pumupuri sa'yo na you actually went with the minority on this. So in the meantime, again, nakakalungkot po talaga dahil sa we did not expect that our Philippine peso is already so low. But you
1: are lower than the all-time low.
0: Ay, nako, bayang magiyo.
1: Anemen, yes.
0: Ang hirap talaga sa Pilipinas. Ano ba?
1: Malay mo, ang sakit sabihin na this is the best we can produce.
0: Kaya
1: from
0: nga.
1: The best of the best.
0: Ano yun eh, merong alam mo ba yung yung
1: dehado pa kami diyan.
0: Alam mo yung lumulusot sa ano? Sa
1: daga, lumulusot. Di ba yung daga ano?
0: Hindi.
1: Ano?
0: Yung limbo rock, alam mo yun?
1: Pailalim yes, pang dadaan ganyan. Yes.
0: Yung kanta na yon meron yung linya na how low can you go?
1: Ay, ayun pala. Yan. Kaya pala we're in a state of limbo. Right now.
0: We're in limbo.
1: Yes, we're
0: in limbo. No. The Senate is in limbo
1: right now.
0: O, ito na. Ito muna ang mga headlines ha. Kasi kahit na medyo masama yung mga headlines, baka sakaling may matisod tayong magandang balita.
1: Yes, oo.
0: Lahat po ng pinaka-importante, pinakamahalagang headlines ay binabasa po namin ni Rica. Ngayon po ay meron tayong top 7 headlines. Una, minorya ng Senado inakusahang tinatarget ang liderato ng Senado para sa charter change o cha-cha. Pero akusasyon binawi rin ni Senator Amy Marcos. Binawi niya dahil sinabihan siya ni SP.
1: Oo, napilitan siya doon. Ombudsman hiniling sa Sandigan Bayan na pagbawalang makalabas ng Pilipinas si Senator Rodante Marcoleta.
0: Ang desisyon?
1: Susunod na!
0: Dating Pangulong Duterte, hindi dadalo sa unang status conference sa kinakaharap na kaso sa ICC.
1: Delikadong heat index, sinaasahan sa halos 50 lugar, bagyong tatawaging Domeng, posibleng pumasok ng par sa Webes.
0: Ito yung malungkot na balita, patay sa pagguho ng itinatayong gusali sa Pampanga, umabot na sa 4. Pero search and rescue operations, itinigil na.
1: Oh, yun lang ang nakakalungkot.
0: May 72 hours na ba?
1: Oh, it's Friday pa. Kailan ba ito? Friday o
0: Sunday,
1: Saturday?
0: Sunday morning eh.
1: Oh, di ba? Matagal-tagal na rin.
0: Pero yung golden hours kasi nga 72
1: diba? Hours, okay. Yes. Presyo ng mga produktong petrolyo, tumaas na naman. Singil sa kuryente. Diyos ko, namumuro na namang tumaas sa Hunyo. Kulang pa ba?
0: Ano pa ba ang pwede kong ibigay?
1: Wala na. Dugot, pawis na. Taba, pwede ba? Taba, pambayad.
0: Sa labas ng bansa, Iran, aminadong malayo pang magkaroon ng peace agreement sa Amerika para matuldukan na ang digmaan sa gitnang silangan. Pero ang maganda ron, di pa sumusuko si ano, si Donald Trump. Sabi niya, hindi, may mangyayari dyan na maganda.
1: Yan.
0: Kahit na 30 days lang muna yung pagbukas ng Strait of Hormuz, pipilitin natin yan. Ay, finally!
1: Tama.
0: Merong sinasabing mabuti si ano.
1: Tama.
0: The Donald.
1: Buti na lang nasabi mo yun kasi parang wala tayong binasang good news dun sa headline natin eh.
0: O sige, isisingit ko na ngayon para medyo
1: mas masakit.
0: Lumwag-luwag naman ang mga dibdib natin.
1: Ayan.
0: Ang Brent crude po ay bumaba muli. Kahapon po ay $98.80 per barrel. Mm-hmm. Dollars po yun. $98.80 per barrel. Kanina pong mga half an hour ago ay bumaba ng $97.49. So mga $1.50 ang ibinaba ng Brent crude. If this holds
1: Next week might be
0: we should get something good in the petroleum news.
1: Ayan. Okay. Sasaktan din tayo kasi tumaas naman yung petrol prices today.
0: Oo nga, pero diba? Sabi nga nung iba, talagang ano na eh.
1: That's that.
0: Desensitized na eh. Wala naman dalawang piso yun.
1: Wala na
0: nasanay
1: na tayo.
0: Wala naman pong dalawang piso yun. Kaya yun.
1: Uy, masakit.
0: Pag nagpakarga ka ng mga 45 litros, mahigit na 20 piso yun.
1: Oo.
0: 40.
1: Diba?
0: 40 pesos plus, ano ha? Alam nyo ba na ang isang order ng kanin
1: malaki na ngayon.
0: Ay 15.
1: Magkano na yan ngayon?
0: Ilang ano yun? Ilang order ng rice.
1: Kaya nga. Ilang extra rice ka na yun sa Anli, mong paborito.
0: Yan. Eto na, ang ating mga Radyo Patrol. Una, isang bagong kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Japan, inaasahan sa nakatakdang state visit ni Pangulong Marcos Jr. ngayong Linggo. Live mula sa Malacañang, balitang kumpirmado, sigurado, Radyo Patrol, Christian Yosores. Good morning, Christian!
5: Magandang umaga, Peter at Rica. Iba't ibang kasunduan na may kinalaman sa depensa, kalakalan at investment at human resources ang inaasahang pipirmahan ng Pilipinas at Japan sa nakatakdang state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Linggo. Mamayang tanghali na ang biyahe ng Pangulo sa Japan kasama si First Lady Liza Marcos at ilang opisyal ng gabinete kung saan agad haharap sa Filipino community pagdating doon. Ayon sa Department of Foreign Affairs, maikipagpulong si Marcos kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi at pag-uusapan ng pagpapalalim ng kooperasyon ng Manila at Tokyo sa larangan ng seguridad, maritime at defense, ekonomiya, energy resilience at decarbonization at emerging and future-oriented sectors. Sinabi DSA spokesperson Annalyn Ratonel na pag-uusapan din ng dalawang opisyal ang mga isyu sa rehiyon at mundo na nakakaapekto sa Pilipinas at Japan, gaya ng ASEAN, mga hamon sa Indo-Pacific, sitwasyon sa Middle East at mga development sa West Philippine Sea. May mga nag-schedule din na anya ang Pangulo na pulong kasailang mga negosyante pero hindi pa binanggit kung mula sa anong mga sektor. Sa datos ng pamahalaan, nasa mahigit 350,000 ang bilang ng mga Pilipinong nakatira at nagtatrabaho sa Japan, na karamihan ay working professionals gaya ng mga guro, engineer at healthcare professionals.
6: Philippine side po, gusto nating mapagtatag o deeper ang collaboration natin on operational cooperation in maritime and security areas. Kasama na dito ang information sharing, ang pag-collaborate po ng ating defense agencies and ang transfer po ng defense equipment.
5: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Christian, pahabol tanong. So, we might have missed it yesterday. Baka naman meron ng reaction, ano? Pero ano ang reaction ng Pangulo doon sa privilege speech ng kanyang ate sa Senado?
5: Sa ngayon, Peter, wala pang binabanggit na reaksyon ang Malacanang maging si Pangulong Marcos. Mamaya kapag nabigyan tayo ng pagkakataon sa kanyang departure speech sa Villamore Air Base, kung maisisingit nating matanong yan tungkol dun sa mga binanggit ng kanyang kapatid sa Senado kahapon.
0: Si Ante Pero, walang reaction?
5: So far, wala pa rin. Pero tinanong na natin ang Malacanang si UC Claire, pero hindi pa siya nagre-reply sa atin.
0: Ah, okay. Baka naman na delay lang. Okay. Salamat. Maraming salamat, Christian. Okay, Christian Yosores live.
1: Grupo ng mga driver at operator aminadong posibleng may kalituhan kaugnay ng makukuhang bayad mula Service Contracting Program. Ah, katatapos lang kasi nito, no? Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol. Zeus Legaspi. Zeus, detalye please.
7: Rikat Peter, sa panayam, sinabi sa Radyo Patrol ni Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP President Boy Vargas na posibleng nagkaroon lamang ng kalituhan ang ilang mga driver kaugnay na matatanggap na bayad mula Service Contracting Program ng Pamahalaan. Sa ilalim ng programa, binabayaran ang pamahalaan ng mga operator at kooperatiba sa kada kilometrong binabiyahe nila na limitado sa 100 kilometro sa isang araw. Pero na matapos ang programa noong Biyernes, nagreklamo sa LTFRB ang ilang mga driver dahil walaan nila silang natanggap na bayad mula ahensya. Paliwanag ni Vargas, mga operator at kooperatiba ang direktang kausap ng LTFRB sa service contracting at hindi ang mga driver. Sa mga bangkoan niya ng mga operator, ibinababa ang pera at ang operator at driver na ang bahala mag-usap sa kung paano ito mapakikinabangan. Narito ang pahayag ni Melencio Boy Vargas ng ALTODAP.
8: Hindi nga po yan sa pag-uusap ng operator at driver. Eh kung halimbawa lang po ako, ako naman po yung isang korporasyon or kooperatiba na boundary system ako, no? Eh sabihin ko, sige, bababaan ko yung halimbawa, 4,000 yung boundary. Gawin natin 2,000. Oh, di na ko na-abel po nila yun dahil yung kinikita mo, yung paniningil mo, eh sa'yo papasok yun.
7: Peter at Rica, posible anya kasing cash ang hinihintay ng mga driver na bayad kaya nagreklamo ng walang matanggap. Okay. Aminado naman si Vargas na posibleng may mga operator ngang hindi tumatalima sa utos ng LTFRB at hindi talaga ibinababa sa mga driver ang kabayaran. Una nang humiling ang mga grupong ALTODAP at Pasang Mazda na patagalin pa ang service contracting sa mga PUV pero hindi na sila napagbigyan.
0: Okay.
1: Zeus! Teka. So, ibig sabihin, nung nagsimula tong proyekto na to, malabo ang usapin sa kung paano ibibigay sa mga driver yung kanilang magiging supposedly ay sahod kapag pumasok sila sa service contracting program. Dahil, kung tama intindi ko, nasa pag-uusap na ng operator at driver yung pagbibigay ng pondo mula sa gobyerno. Ganun ba yun?
7: Mm. Tama ka siya, Peter Trica, pero paliwanag naman ng LTFRB nung Abril pa lang, ano, nung bagong... kung baga kang sisimula pa lamang nung service contracting program, eh yung mga operator na talaga yung nag-sign up para doon sa programa at hindi yung mga driver mismo. Ang paliwanag naman ni ALTODAP President Boy Vargas ay yung mga operator at kooperatiba nga, sila yung tumatanggap pera mula pamahalaan at okay, sila na yung bahala kung paano magpapatupad ng adjustment para doon sa mga driver. Halimbawa, yung pag-a-adjust doon sa boundary system para kahit papaano ay mas malaki yung mauuwing pera ng mga driver. Yung iba naman, eh talagang cash ibinigay. Yun yung paliwanag sa atin, Peter at Rica.
1: Nako, eto na naman yung sisikat na words na walang onsehan. O may onsehan ba dito? Dahil parang sa kanila lang pala na pag-uusapin. It's this one is subject for abuse.
0: Pero Zeus, anong guidelines do sa hatian?
1: Yun nga,
0: between operator and driver, meron bang guidelines 'yon na sinabi ng gobyerno o ganito magiging hatian ninyo or ang kooperatiba ang tatanggap at ang kooperatiba ay
1: ang bahala.
0: Paano ba 'yun?
7: Peter at Rica, no, sa ngayon wala pa tayong nakukuha ng mismong guidelines patungkol doon sa hatian ng operator at driver. Dahil yung naging paliwanag lamang sa atin, diretso sa operator, kooperatiba at korporasyon, yung manggagaling sa land bank na pondo mula naman doon sa pamahalaan. Kaya tama ka dyan, Peter Trica, mukhang kanya-kanyang pag-uusap ito, no? Yeah, ng mga operator kung paano mapakikinabangan din ng driver yung bayad sana para sa kanila sa ilalim ng programa.
1: Yan ang mahirap. Subject for abuse yan pag hindi napag-usapan ng maayos.
0: Edihan.
1: Onsehan.
0: Onsehan. Maraming salamat, ha. Zeus Legaspi.
1: Extra, please.
0: Live. Go ahead, Zeus.
7: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMF.
9: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMF, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras 9:28 and 54, 55, 56, 57, 58, 59. It's 9:29.
10: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.

0: mga binibinigin at Ginoo, welcome po sa Senado. Ito po ang ating sideshow capital ng Pilipinas.
1: Dapat magkaroon na rin tayo ng subscription fee dyan, partner. Para yung mga gusto na lang manood.
0: Se Netflix.
1: Se Netserye. Ano ba?
0: Susunod na po ang Senate Drama Rama. Ay nako, pakinggan. Ay, pag-usapan nga natin ito. Kasama po yung ating pinagpipitaga ng Pangulo ng Philippine Society for Public Administration and also Professor of Public Administration ng UMAC. Ano yung UMAC?
1: University of Makati. Yeah. We're gonna feel Makati.
0: Bigla naging Middle Eastern. Si Dean Ederson Tapia po ang ating makakapanayam. Dean, good morning po. Thank you for joining us. Kami po ni Rica dito sa Balita Patan.
2: Good morning, Peter. Good morning, Rica. At sa mga milyon-milyon nating tagapakinig.
1: Alam na alam ni Dean talaga yan. Tumatanginting na milyones talaga yan. Hi, Dean. Good morning. Thank you for joining us again.
0: Hi, Dean. You are a living witness dun po sa mga pangyayari sa Senado kahapon. Ano po yung initial reaction ninyo after watching po yung that episode of Aimee and her privileged speech and the audiovisual presentation and the reaction of the minority? Ano po ang pumasok sa inyong isipan?
2: Well, unang-una muna, Peter, no? It's a new low para sa akin, no? Na matagal nang nag-oobserba ng politika sa Pilipinas kasi okay naman yung mga debate, okay naman yung pagkakaiba ng opinion. Pero kung yung fake news ay ginagawang material para sa privileged speech at pinipresenta hindi bilang opinion kundi facts, medyo problematic yun. Kaya it's not at all surprising na yung mga members ng minority, halos lahat yata tumindig para tumutol doon sa privileged speech ni Senator Aimee. No? In the end, she was forced to withdraw yung kanyang privileged speech dahil sa totoo lang talaga namang sa tingin ko hindi siya karapat dapat na pakinggan at i-present sa isang august body, ika nga, katulad ng Senado.
0: Opo, Dean. Sabi nga nila, yung they're trying, I think there was a common statement sa mga senador, majority man o minoriano, na sabi, they're trying their darnest to make the Senate great again. Parang America great again eh, no? And they're nararamdaman nila kung paano sila inaaglahi ng mga tao, no, sa social media in particular. And yet, this still parang tone deaf yung iba, no, ha? Dean, anong palagay niyo?
2: Hindi lang tone deaf, Peter, no? Parang nakakadagdag pa ng problema dun sa already yung malaking apoy, no? Kasi nung nakita natin sa nangyari, no, I think for many of us, myself included, kakaiba yung mga events na nangyari ng mga nakaraang araw, no? Hindi natin yan nakita noon, no matter how serious the debates in the Senate is, no? Pero ngayon, iba na, meron ng barilan, meron ng ano. Tama nga yung nabanggit ninyo kanina, itinalo pa yung Netflix sa
1: views.
2: Bilang kulang na lang popcorn para ma-amuse tayo. No? Hindi ganoon ang intent ng Senado, hindi lang dito sa Pilipinas, no? Kamukha nung pinagsimulan niya mga yan sa Roma. The Senate represented the best of the best among the people. Hindi yan circus, yung circus nandun sa Colosseum. Pero ngayon, wala na rin tayong ibang magagamit pang description dyan, kundi talagang circus na. Kaya nakakalungkot at nakakahiya yung nangyayari sa Senado natin.
1: Oho. Isa din sa medyo alarming doon, Dean, no? Yung nga inilabas na video ay, sabi nga rin ng ilang mga Senado, ay opinionated, hindi naman ito nakabase sa facts na dinaanan ng ilang layers of verification para matawag mong ebidensya, no? For a senator to become a purveyor of fake news, di po ba this is something that we should be worried about? But the thing is, sila pa po yung nagpe-play ng victim card. So how do we go about challenging our supposedly esteemed senators na mag-step up kayo doon sa dapat na values na ina-uphold ninyo as public officials?
2: Una-una, Rica, hindi ko makita kung anong angulo sila magiging biktima dito sa issue na to, no? No matter how they portray themselves to be so-called victims, pa-victim pwede pa, hindi ko makita yung ganong angulo eh. Kasi bilang mga senador, nasa kanila yung primary responsibility na maging purveyors of the truth. No, kahit na pagdebatihan natin ng certain policies in government, okay yun, that's fine. But it always has to be based on facts. Pero kung yung gagawin mo, ipipresent mo yung obviously hindi naman talaga nangyari and present it as facts, hindi lang yan unethical. That's also dangerous. Kasi kanino pa susuling yung ating mga kababayan? No? I know, in this day and age of social media, ang hirap-hirap ng iba... ang hirap-hirap nang i-distinguish kung ano talaga yung totoong news, kung ano yung factual news, at kung alin yung fake news, no? That's why importante para sa akin pa rin talaga yung role ng mainstream media. Kasi, kung kayo, you go through several layers of fact-checking before presenting something as fact, no? Before presenting something as material for news. Sa social media, hindi ganun eh. Meron lang masabi yung isa, you know, sasabihin na agad sa social media and people believe that. Paano gagawin natin ngayon kung ganung yung ganung pamantayan ng fake news naririnig mismo natin sa halls ng Senado? Kaya talagang para sa akin it's a new low in the history of the Philippine Senate.
1: Wala naman po ding although it was voted to be stricken off the record, Dino, dapat po ba magkaroon man lang na winidraw pala, no, sorry, winidraw ni Senator Aimee yung kanyang inilabas na video. Wala din namang nagreklamo enough for the Ethics Committee to make a report about it. Pero kasi alarming nga po yung ganun na isang senador yung ganyan, considering na nilalabanan talaga natin ang misinformation at disinformation on the age of social media. Should there be sarili nilang body na sila mismo mag-uusap na hindi pwede ito maulit na naman in full view of the public?
2: I think that is something that the senator should seriously consider. Kasi kahit naman sa warfare, meron tinatawag na rules of engagement eh. Okay lang na magbanatan tayo on certain differences in opinion, pero wala naman sanang based on pure invention. Kasi kaya nga tama yung sabi ni Senator Migs, wala namang ganyanan, hindi naman tama ito. Na maraming nanonood sa atin. At saka that is official business of the Senate. Kahit na sabihin na natin, Rica, na totoo, winidraw ni Senator Aimee yun. Pero parang toothpaste yan eh. Wala sa record. Pero maibabalik mo pa ba yun? Narinig na ng lahat. Yeah. And it was done in full view of the public. Kaya hindi, sa tingin ko hindi yun dapat. At dapat magkaroon ng agreement yung mga senador na pag-usapan nila yung rules of engagement. But more importantly, yeah, I think ang importanteng role dito is tayong mga nagmamasid, ang taong bayan, no? We have to call it out for what it is. It is fake news. It is not a valid kind of expression of opinion. We can support whoever we want to support, but it always has to be on the basis of our fidelity to the truth. Hindi yung mag-iimbento tayo tapos ipipresent natin siya as facts. That is very alarming to me bilang isang nagtuturo sa mga kabataan na Peter at saka Rica.
0: Napaganda nung analogy ninyo na parang toothpaste yan eh. Pag pinisil mo na at lumabas na, hindi mo na maipapasok ulit yan. In this case, sa mga pinresent ni Aimee Marcos na di umano ay audiovisual presentation, it looked like, it sounded like a vlog to me, no? So the damage has been done already. In the meantime, ang isa sa mga tinatanong ng iba, so anong ginagawa ng Ethics Committee ngayon? May gagawin ba sila? Dahil ang panahon ni JV sa Ethics Committee, 'di ba? May mga complaints na hindi ko alam kung ano ba nangyari doon, bigla na lang nawala. Number two, it's kind of cringeworthy din, ano? And I apologize for using that term. Na you call each other honorable, your honor, the gentleman, the lady from, and then you wear a robe and that's how you act. Walang elegance at all.
2: Yeah, totoo, I agree with you, Peter. No, number one, dun sa ethics, di ba tayo nagtataka ngayon kung bakit mas pinagtitiwalaan na ng taong bayan yung House of Representatives? Kasi yung mga ethics complaint na hinarap sa kanila, dun sa kanilang ethics committee, inaksyon na nila. Remember that there was a particular congressman who was at the very least suspended for disorderly conduct based on the appreciation of his colleagues. Pero sa Senado mukhang mabagal sila dun sa ganung pag-aksyon. Kaya yan dapat something that they have to take seriously, kasi alam mo, kung kanina before this interview I was looking at my Facebook account, nakita ko there was a meme about the illustrious record of the Senate, no? Jose W. Jocno, Lorenzo Tanyada, Nene Pimentel, Joker, and the list is endless. Ano kaya yung mga nagiging reaction nila ngayon? They must be rolling in their graves because of what's happening in the Senate, no? Yung kaya nga yung pagtawag ng Your Honor, no? At pagsusuot pa ng robe sa impeachment, dapat sana maging ano yan, reminder sa kanila na hindi ito tungkol sa akin kung hindi sa responsibilidad na iniatang sa akin ng konstitusyon. And that should mean something. Parang ano yan eh, Peter, eh, parang it's a necessary fiction. Alam naman natin, some of them are not exactly honorable, pero ginagamit pa din yung title na yun in the hope that they maintain honor and decorum befitting duly elected officials in the most one of the most prestigious august halls in the country. Senado, noong mga nakaraang panahon, pag sinabing senador ka, eh, you are really the best of the best among us.
0: Yeah.
2: Hindi na natin masasabi yan, Peter and Rica.
1: Just 2 weeks ago, hindi naman po ganito yung takbo ng Senado natin din, no? Pero when the nagkaroon ng shake-up, hanggang ngayon, lumipas na ang isang linggo after ng Barilan. Hanggang ngayon, we've been seeing drama every day in the Senate. But these are the same senators that were sitting in 2 weeks ago, di ba? Or 3 weeks ago, 3 months ago. Sila pa rin naman. Does this have to do also with how the leadership handles the senators na nakaupo ngayon?
2: Well, in general, yes, it also has to do with that. Discipline is very important in the deliberative assemblies. Kaya nga malaki yung nagiging role ng party leaders, in this case, coalition leaders, kasi wala naman talagang tunay na political parties dyan dito sa Pilipinas. But importante yun. Lalo na sa panahon ngayon, no? The leadership has to run a tight, they have to run a tight ship and they have to demonstrate resolve doon sa pagpapatakbo ng chamber, no? Kaya mahalaga yung challenge na iniatang. Ang problema kasi nangyayari ngayon, Rica, sa tingin ko, it's really the culture of the social media creeping into the Senate. Kaya yung mga action nila parang vlog, parang, you know, it's so performative, really appealing to a certain audience. Hindi, and I'm sure it's not they're not making this to mark their names in history, unfortunately. They're doing it, addressing it to a specific audience para mag-agitate, para mag-create ng certain kind of emotion on some members of the public. Kaya talagang nakakalungkot itong pangyayaring ito.
0: Yeah. Dean, kahapon, nung magsalita na si Senate President Alan Peter Cayetano, habang ang nagpe-preside eh si Madam Loren Legarda, aba eh binanggit na naman niya yung hawak natin ng beat. Ako'y medyo natigalgal eh, dahil sabi ko bakit na naman nahawak na naman niya yung beat?
1: Nananahimik na yung beat.
0: and it was a very serious discussion, ano, of what's going on, how the Senate is trying its darnest to be better. And then babanggitin mo ulit yung hawak ko, ma'am. Never mind that. Pero here's another one last thought, Dean Tapia, ano. Sa Blue Ribbon Committee, sabi nga nung mga analysts and some of observers, no. Yung bagong composition ng Blue Ribbon Committee sa Senado ngayon. May mga kaso eh. May mga due process will have to be given to each and every one of them. But my goodness gracious, ang daming may mga hinaharap na kaso ngayon. And you are part of the Blue Ribbon Committee. It's, long story short, this is not really about competence or yung fit mo ba yung background mo will give you the Blue Ribbon Committee credentials. What do you think of that, Dean?
2: Alam mo, Peter, nung nakita ko yung listahan ng mga members ng Blue Ribbon Committee, isa lang ang naisip ko, yung binabanggit mong kaso. Pero yung naisip ko, conjugation ng kaso. Doon sa mga nag-aaral ng language, no? Ano yung conjugation na yan? Meron doon, nagkakaso. Merong may kaso. Merong magkakakaso. Merong kinakasuhan. Merong kakasuhan. So, different conjugations of the word kaso. Pero ang dulo nun, kaso pa din. Yan ba yung mag-iimbestiga sa mga magkakaroon ng kaso o mga may kaso?
3: Yes!
2: Kaya,
0: hey, nice.
2: Hindi maganda eh. Dahil supposed to be the Blue Ribbon Committee, yan ang graft buster ng Senado eh. Pero paano naman magiging graft buster na legitimate yung membership ngayon na katulad nga nung binanggit ko kanina, maraming permutations, maraming conjugation, nakaugat lang dun sa salitang kaso. So, sa tingin ko, hindi appropriate. Even if you are a part of the majority, dapat they should have exercised more prudence and caution dun sa pagpili ng mga members nung ilalagay sa Blue Ribbon. However, medyo shallow yung bench kasi nga,
0: shallow.
2: The Senate, in general, talagang applicable din yung conjugation ng salitang kaso.
0: Tapos galit na galit si Amy kahapon, naobserbahan ko lang partner tsaka din ano ha, na pinaplano ninyo ang ano, ang Noel, ang charter change. Bigla nagsalita. Okay na sana eh. Nagsalita pa si Robin Padilla. I am for charter change. siya pala yung may panak. Okay. Dean, maraming salamat po. This has been a very energizing discussion with you. And we will talk to you again soon, sir. Maraming salamat po.
2: Thank you very much, Peter Enrica. Patuloy lang natin obserbahan yung mga comedy of errors na nangyayari.
3: Magkaka-ribbon cutting ceremony. Blue ribbon cutting. Thank you, Dean. Ingat po. You. Good morning.
0: At sa August body ngayong May, ang quotable quote ay hawak natin ang beat.
3: Yes. Isayo na lang natin to, partner.
0: Ay, nako bayang mag-iliw. Oras! It's 9:47.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Babalik po kami ni Rica in just a very short while.
5: Balitapatan! Balitapatan! Balitaan at talakayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
10: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
13: DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Balita Paan sa DZ.

0: pamilya, mahigit 5 milyong pisong halaga ng mineral ores ang nasamsam ng mga otoridad sa apat na sospek na agading nahuli sa serya ng checkpoint sa Lanao del Norte. Ayon sa pulisya, nasabat ang mga truck na may dalang sako-sakong copper ores matapos mabigong magpakita ng kaukulang dokumento ang driver. Nasa kustodiya na ng pulis ang mga sospek habang inihahanda ang kaso laban sa kanila kaugnay ng illegal na pagmimina. Microloan program ng SSS, posibleng simulan sa mga susunod na buwan. Solar power loan, binabalangkas na rin. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
1: Rika, posibleng sa susunod na buwan o sa Hulyo ngayon taon na mapakikinabangan ang mga miyembro ng Social Security System o SSS ang microloan program kung saan maaaring umutang ng hanggang 20,000 pesos. Paliwanag ni SSS Special Assistant to the Corporate Head Attorney Jonathan Jimenez, apado na ng Social Security Board ang loan program at hinihintay na lamang ang pinal na panutuntunan para rito. Sa ilalim ng microloan program, maaaring umutang ng hanggang 4 beses sa isang taon basta't mababayaran ito sa tamang oras na 15 hanggang 90 araw at may interest na umaabot ng 7%. Ani Jimenez, malaking tulong ito sa mga may-ari ng maliliit na negosyo na kumakapit sa illegal na pautang o 5-6. Binabalangkas naman ng SSS ang loan program para sa mga nais magkabit ng solar panel sa kanilang mga bahay o negosyo. Hindi pa tiyak kung kailan may lalabas ang guidelines para sa loan program na mapakikinabangan ng bawat miyembro ng SSS. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At abangan mamaya sa headline ngayon, ilang pamilya ng mga biktima ng guho sa Pampanga umaapela ng mas mabilis na retrieval operations. Higit na 10 pisong taas presyo ng mga kumpanya ng langis, hindi pagbibigyan ng Energy Department. At Nadine Lustre nanawagan laban sa umano'y kawalan ng respeto ng mga dayuhan sa mga lokal sa Siargao. At yan ang mga balitang kumpirmado sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon!

0: kapangyarihan ang mamamayan, balita at talakayan.
1: Good morning sa atin mga kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Danny Buenafe, para na naman dito sa programang Kabayan. Magkakasama na naman tayo ng isang oras, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At marami ang mga nangyari, lalo na sa Senado kahapon. Ako, napanood nyo ba yung video presentation ni Senator Aimee Marcos? Aba, binawi rin later on dahil talaga naman medyo masasabi natin talagang mabigat, very strong ang opposition. Lahat halos nagsalita except si Senator Lito Lapid. Lahat tumayo para i-strike off yung off the record ng Senado yung video presentation na sinabi ng iba. Hausyaw, fake news, disinformation. Yun ang naging laman ng pagtatalakay kahapon dyan sa session ng Senado kahapon. Kaya talagang parang circus na naman ang labeling sa social media. Talagang nasadlak na ang rating, yung parang approval rating ng Senado na bumababa dyan sa mga nangyayaring development. Anyway, bigyan lang natin diin ngayon yung presyo ng produktong petrolyo tumaas para dito sa araw na to, implemented today, Martes, May 26, 2026. Dahil ang diesel ay tumaas ng 1 peso and 96 centavos per liter. Ang gasoline, 1.63. 1 peso and 63 centavos per liter. Ang kerosene, 1 peso and 45 centavos per liter. Yan ho yung mga pagbabago dyan sa presyo ng petrolyo. Ang DZMM Radio Patrol sa Estrenta ay napakikigan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band. At sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. At live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto nyo magpadala ng inyong mga mensahe, komento, huwag ko kayong mag-aatubili. Ito ang Viber number namin, 0919-278-3000. Ayun, okay. Tingnan muna natin, pasadahan muna natin itong mga radio patrol natin. Una-una, itong retrieval operation sa Gumuhong Gusali sa Angeles City, Pampanga, nagsimula na. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Naroon ang ating kasamang si Nico Bagsik. Nico, go!
2: Matyaga ng radio patrol!
3: Dani, kinalungkot ng Unified Command System ng operasyon dito sa Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga, na wala ng buhay ang na-detect sa pinakahuli nilang test kagabi. At ngayon nga ay nagsimula na ang retrieval operation ng mga bangkay na natabunan. Bahagi ng operasyon, ng clearing operation nitong mga kalsada sa paligid ng collapsed building para makadaan ang mga heavy equipment na gagamitin tulad na lamang ng mga backhoe at bulldozer. Paliwanag ni Fire Superintendent Dea Sahili. Ang hepe ng BFP Information Office, manual na tatanggalin ang mga nasirang scaffolding. Magiging maingat rin aniya ang nasa 100 tauhan kabilang na sa operasyon para mahanap at makuha ang mga 11 natabunan. At kasama nga dyan sa 100 tauhan na kanilang ide-deploy dito ay yung 4 na mga site engineers para sa bawat quadrant o station nitong Gumuhong building. Sa ngayon ay 24/7 ang plano ng retrieval operation, pero maaaring magbago pa yan depende sa sitwasyon para rin sa kaligtasan, dahil sinasang-alang nila ang kaligtasan ng kanilang mga team. So ngayon, Dani, mabilis lamang, medyo napalayo na yung aming lugar mula doon sa Gumuhong building dahil nga clear na itong bahagi na ito na street ng Chudor Street dito sa Barangay Balibago, kaya medyo napalayo na kami. Ang nakikita niyo dito sa aking likuran ay yung mga mga truck ng gumagawa ng mga kawad ng kuryente para naman maibalik na, ma-fully restore na yung supply ng kuryente dito sa bahaging ito ng barangay. So ayan ang sitwasyon ngayon dito. Yan ang balita Kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Nico, linawin ko lang, ang missing, tama ba, 17 or 18?
3: 18, binalik nila sa 18 na Danny ang okay. Missing kasi ang paliwanag dito ng command center, bagamat may natagpuan naman kahapon na isa, dapat kasi bumaba na yan, ano, 16, pero dahil nga rin meron pang mga ibang mga individual na unaccounted for na bahagi doon sa gumuho na building, yung mga natabunan, ay magsistick muna daw sila sa 18 na missing individuals. Pero maaari pa yung dumami, Danny, dahil hindi pa kasama dyan yung mga vendors dito sa paligid na itong building, pati na rin yung mga kamag-anak ng mga construction workers na kasama nila nang ito ay gumuho.
1: So bali, hindi na yan rescue, no? Retrieval operation. So parang given up na sila doon sa, let's say, kung may natitira pa na nakasurvive, no? For now, nandyan pa rin yung mga kaanak. Supposedly, yes. Nabibigyan siguro ng tulong naman.
3: Nandito pa rin yung mga kaanak, Danny. Sinaguro naman nung lokal na pamahalaan na Angeles City na mabibigyan sila ng tulong. Regarding din sa tanong mo about sa rescue and search operations, itinigil na yan kahapon, mga bandang alas 8 ng gabi, dahil nga wala nang na-detect na buhay. So ang ginagawa na talaga ngayon ay retrieval na noong mga labi at bangkay na natabunan.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Ang oras, 10:15 in the morning.
4: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Meron pa tayong mga reports. Ito, Malacanang, kumpiyansang hindi maapektuhan ng tensyon sa politika ang ekonomiya ng bansa. Yan naman ang report mula sa ating kasamang si Christian Yusores. Christian, go!
5: Danny, naniniwala ang Malacanang na hindi makakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang mga nangyaring issue sa politika. Gayun din ang usaping may kinalaman sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at sa mga kaso sa International Criminal Court. Ito ang naging tugon ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro matapos lumabas ang pagsusuri ng ilang international political risk firms na itinuturing na umanong governance at institutional risk issue ang umiinit na political tension sa Pilipinas. Ayon kay Castro, bahagi ng demokrasya ang pagkakaroon ng magkakaibang pananaw at opinyon, pero may mga taong ginagamit umano ang sitwasyon para manira ng gobyerno dahil sa pansariling interes. Giit ng Malacanang, nagpapatuloy ang trabaho ng economic team at nananatiling nakatuon ang administrasyon sa pagpapatupad ng mga programa at pagpapanagot sa mga sangkot sa kaliwalian. Ayon pa kay Castro, mahalaga rin makita ng investors na hindi kinukonsente ng kasalukuyang administrasyon ang mga anomalya at korupsyon sa pamahalaan. Sa kabila ng mga usaping politikal, sinabi ng Malacanang na nananatiling matatag ang economic fundamentals ng Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores. Time check, 10:17 in the morning.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Meron pa tayong report, hanggang 10% dagdag sa pensyon mula SSS aarangkada na sa susunod na buwan. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Zeus Ligaspi. Zeus, go!
6: Danny, para sa mga tumatanggap ng pensyon, magandang balita dahil simula Hunyo, ipatutupad na ang panibagong adjustment sa buwan ng pensyon ng mga benepisyaryo ng Social Security System o SSS. Ayon kay SSS-NCR Operations Concurrent Acting Head Benjamin Dolindo Jr., 10% ang itataas sa pensyon ng mga retirement at disability pensioners, habang 5% naman ang aasahang pagtaas ng death at survivor benefits. Ito na ang ikalawang beses na magtataas ng pensyon ng SSS mula 2025 at inaasahan may susunod pang pagtaas sa taong 2027. Lumalabas na aabot ng higit 2,400 pesos ang pinakamababang pensyon na matatanggap ng retirement beneficiaries pagsapit ng Hunyo mula dating 2,200 pesos. Samantala, nagtungo ang SSS ngayong umaga sa Pasig Mega Market para sa palengke caravan kung saan maaabutan ng serbisyo ang mga residente ng Pasig City. Idaraos ang palengke caravan sa Pasig Mega Market hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Meron pa tayong pahabol na report mula naman sa Senado. Senator Big Zubiri nagsorry sa pagbanggit sa pangalan ng yumaong host na si Inday Balilay sa gitna ng debate kahapon yan, balik kagabi. Ang report naman na yan ay mula sa ating kasamang si Robert Mano. Robert.
7: Anita ka sa Facebook page, humingin si Senator Juan Miguel Zubiri ang paumanhin sa pamilya ng dating TV host at journalist na si Lourdes Carvajal na kilala bilang Inday Balilay. Sinabi ni Zubiri na slip of the tongue lang ang pagbanggit niya kay Inday Balilay sa gitna ng mainit nilang debate kahapon sa plenary session at inamin niyang dapat naging mas maingat sa kanyang mga salita. Paliwanag niya, malaki ang kanyang respeto kay Inday Balilay at gaya ng kahenerasyon, kinalakan niyang napapanood sa telebisyon, bahagi ng pop culture ng bansa, mahal ng maraming Pilipino at kinilala niya ang kontribusyon sa Philippine TV, entertainment, journalism at sa media. Sa kanya namang X account, ngayong umaga, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na kasamahan ni Zubiri sa minorya na kung kasikatan na nung kasikatan ni Inday Balilay, siya ay dissenting tao, authentic, makatotohanan at credible o credible, pero sa Senado raw kahapon, merong peke ang source, peke ang messenger, pati ang backup ay peke. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Palo, DMF.
1: Maraming salamat. Robert, isang tanong lang, yung mga committees, buo na ba? Kasi yung Agriculture Committee mula kay Senator Pangilinan, ay nako, naputol? Wala na? Oh, naputol si Robert. Okay, adibale, alamin na lang natin mamaya. Maraming salamat sa ating mga Radio Patrol reporters.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radio Patrol sa Estrella.
1: Ang oras, 10:21 in the morning.
4: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Oh, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa ating programa sa ating programang Kabayan, at meron lang tayong flash announcement, Visayas Grid. Ito isa sa ilalim sa yellow alert mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
1: Okay, bali ito ay mula sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Bali, ito ay update no as of May 26 sa 10 a.m. So kalalabas lang itong flash announcement na to, 3 p.m. to 9 p.m. Medyo mahaba-haba ho ito ha, dahil ang available capacity lang ay 2,647 megawatts. Pero yung peak demand ay 2,493 megawatts. So medyo manipis. So talaga magkakaroon nga ng ganitong rotational brownout. So 14 na planta pa rin ang forced outage since May 2026. So yan ho, para lang sa mga taga Visayas natin, na mga kapamilya, medyo konting tiis. Ha? Medyo mahaba-haba, 3 to 9 p.m. mamaya, sabi ng NGCP. Anyway, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programa dito sa Kabayan. Makakausap po natin sa linya ng telepono ang farmer leader sa Occidental Mindoro. Walang iba kundi Suki na rito sa DZMN Teleradio. Walang iba si Jose Vidal. Sir, good morning ho. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
8: Opo, magandang umaga rin po sa inyo dyan at sa mga nakikinig sa inyong programa.
1: Okay, dahil ito medyo nakatutok tayo dito sa Super El Nino phenomenon. Ina-anticipate na ho ito, napaka-tindi raw at maaaring ito mag-cost ng pagbaba sa production ho ng ating mga, let's say, agriculture products by up to 30%. Ano ho ba ang takeaway nyo sa mga ganitong napipintong problema ho na kakaharapin ho natin, sir?
8: Okay, kaya nga po ako napatawag din sa staff ninyo dyan at gusto ko rin po sana makapagbigay ng recommendation dahil kawawa po kami mga magsasaka na nagtatanim ng mga agricultural products, no ho. May mga panaman din po kami na pwedeng mga recommendations na sana po marinig po doon sa itaas sa mga kinaukulan, particular po ang National Irrigation Administration sa pamagitan po ni Administrator Guillen. No?
1: Mm-hmm.
8: Meron po interventions na nakatanggap po sa kami ng isang project sa kanila, yung solar water pump, no? na binigay po na niya na mahigit po ito 15 million ang halaga. No? Na makakapagpatubig po ng 15 hectares. No? Pero nung magawa po at na-testing namin, eh nakita ko naman po maganda yung performance. Pero meron din po kami mga na gagawa no, by the initiative po ng mga farmer, kaya yung may pera, may kakayanan, na pwede pong gumastos lamang ng 100,000 doon sa isa na makakapagpatubig po ng 1 to 2 hectares.
1: Mm-hmm.
8: No?
1: Mm-hmm.
8: Eh sabi ko na nga namin, pag-usapan namin na bakit yung 15 million na binigay ng gobyerno ng NIA, eh kung kaya naman pala natin na makapaggawa at makapagpalabas ng tubig, lalo po ngayon, peak na po yung level ng tubig, kasi napakalalim na po kasi ang haba po ng dry season.
1: Mm.
8: Eh nakakakuha pa rin po kami ng tubig, no ho, na nakakapasipsip pa rin, nakakapagpalabas through doon sa solar water pump, no ho.
1: Mm-hmm.
8: Eh sabi namin kung yung 15 million na yan at ay i-divide namin sa 100,000, sigurado makaka-produce kami ng 150 hectares compared doon sa ibinigay nila na 15 million na 15 hectares lang.
1: Mm-hmm.
8: Abay, sabi ko magandang hingi tayo ng mga recommendations sa kayo o kaya may sabi natin sa kanila na sana i-adapt na lang itong 100,000 na halaga ng surface solar pump na kung saan ay mapapatubig na hindi na tayo umasa doon sa ilog dahil kung aasa tayo sa ilog eh wala naman tubig ang ilog pero pwede pa tayo makakuha ng underground water na makapagpatubig at makapagsimula na tayo lalo pat ngayong mag-El Nino, no? Eh kaya yon po, naibigay po namin yung question. Kaya sabi ko nga, mas maganda sa pamagitan din po ng programa nyo, ay mahiling natin kay Administrator Rogelian at kaya may pakita sa kanila na baka naman pwedeng, ito na lang i-adapt natin, wag na natin muna, kumibudget pa sila dyan para doon sa 15 million bawat unit, i-convert na lang po natin o i-divert natin yung pondo into dito sa surface solar pump o kaya pwede naman sa submersible pump na nagkakahalaga lang ng 100,000.
1: Maganda yung mga mukahin nyo. Pero ito, unahin lang natin, sinabi nyo kanina, 15 million itong solar water pump na pwede
8: ho, pwedeng
1: patubigan ang 15 hectares. Ito ho, naibigay na, saan po lugar ho ito? Sa Occidental Mindoro?
8: Sa San Jose, Occidental Mindoro.
1: Okay.
8: Barangay Central, San Jose, Occidental Mindoro.
1: Okay, pero yung sinasabi niyo 100,000 na pwede naman patubigan din yung isa hanggang dalawang ektarya, ano ito, solar water pump din?
8: Solar water pump din po. Wala pong pagkakaiba.
1: Pero ang layo ng diferensya ng presyo. Oh, di ba?
8: Opo.
1: Oh, eh bakit ibig sabihin gusto nyo eh para mas marami mapadubigan dahil nga na-anticipate na nga natin tong Super El Nino, ibig sabihin all over nationwide pwede i-provide to kung ganito lang ang halaga. So, ibig sabihin this technology is available.
8: Marami po kayo makikitang unit na na-install na hindi lang po dito sa aming probinsya. Kung hindi po hanggang buong Pilipinas po meron yan na itatayo.
1: So, okay, how do you call this technology, ito 100,000 na pwede patubigan ng isa hanggang dalawang ektarya? Ibig sabihin, sa iba bang probinsya, meron na nito?
8: Meron po, meron. Yung binigay ko po sa inyong video, nagpa-function na po ngayon, nagagamit na po namin
1: na
8: yung 100,000 na halaga lang ng surface solar water.
1: Okay. So ibig sabihin kung yan ang gagamitin natin, kung talagang ma-address no, wala tayong pangamba na babawasan yung agricultural no yung harvesting, 'di ba? Kahit mag Super El Nino, 'di ba?
8: Opo, pwede po, opo. Mm-hmm. Kukuha po tayo ng underground water at may nasisipsip pa naman po ngayon. Particular lalo po diyan sa mainland, nadadalaw po ng ulan. Eh dito po sa amin, bihirang-bihira po ang ulan, pero malakas pa rin po ang tubig na nakukuha namin sa balon.
1: Manong Joe, itong 15 million, gumagana naman to. Provided ito ng NIA. Tama ba?
8: Opo, provided po ng NIA po yan. Opo.
1: Okay. Pero itong mga suggestion nyo na let's say ito mas mababa ang halaga pero kaya rin naman patubigan ng isa hanggang dalawa ektarya na 100,000 lang ang isang unit. Sino magpo-provide niya? DA?
8: Pwede po nating request sa DA kaya secretary. Dahil under naman po niya at saka sa DSWM, pwede po tayong mag-request sa kanila.
1: Na ano yung DSWM?
8: Survey po nila, tingnan po nila.
1: Ano yung DSWM?
8: DSWM, Bureau of Soil and Water Management.
1: Soil and Water Management. So ibig sabihin, kailangan lang naman ng ano yan, iba-budgetan lang naman yan kung hindi naman ganun kalaki.
8: Opo, iba-budget. Opo, lalo po ngayon, crisis, lalo po ngayon. Nakakailangan tayo kasi naka-face tayo sa El Nino, eh baka pwede silang magbigay na supplemental fund para po to, for the installation o kaya construction ng mga solar water pump na po na yan.
1: Kasi sabi nyo, for now, mukhang mahal yung mga pagpatayo ng mga irrigation, di ba? Yung para sa mga river channel natin, Manong Joe?
8: Opo, totoo po.
1: So yun ang maganda. Ilang probinsya na meron ka bang datos na let's say ito ay pinapatupad na at ibig sabihin nagiging best practices sa ibang lalawigan?
8: Mayroon po yan, pero hindi po yan naibibigay ng report. Ang naililigyan po ng report lang diyan yung mga interventions ng government. Pero yung farmers initiative o kaya mga individual na nagpapatayo katulad yung 100,000 lang na halaga ng surface solar pump, eh hindi po nila nare-record yan. Kaya nga po, binigay ko sa inyo para po ma-post ninyo at nakita nyo, eh meron pala namang alternative.
1: Kaya nga
8: eh. Kung magkalat-kalat yung surface solar water pump, eh at least mapapatubigan naman yung ating sakahan.
1: Eh, kamusta naman ho ang supply natin in terms of just agriculture tsaka yung fishery sector natin? Doon sa mga feedback na nakukuha nyo sa ating mga sektor, yung supply, okay naman for now?
8: Okay naman po, wala pong problema. Actually, yung sibuyas nga po namin, hindi namin alam kung saan namin ibibenta eh.
1: May oversupply ba sibuyas?
8: Oversupply po, talagang napakarami po.
1: Okay. Eh yung let's say ano pa ba yung mga main products diyan galing sa Occidental Mindoro? Aside diyan sa ano pa ba yung mga gulay na nanggagaling o kaya yung mga livestock natin?
8: Dito po bihira po ngayon ang livestock dahil po inabot kami ng ASF.
1: Okay.
8: Kasi din po din sa sa Batangas. Inabot din po kami, affected din po kami ng ASF bago pa lang po bumabangon. Yung akwan. Pero yung sa poultry meron po naman kami na nakakapag-raise po kami dito ng broiler at saka po layer.
1: For now ba, kamusta ho? Kasi di ba isa rin yata sa nasa heat index din yata itong Occidental Mindoro, no, Manong Joe?
8: Opo, kasi po naka-face kami dito sa China Sea. Eh alam nyo naman po, pagkakuan sa China Sea, kalimitan po, mahaba yung dry season dito po sa amin. At saka talagang mainit po talaga sa lugar namin.
1: Sige. Pero maganda yung mungkahin ninyo na at least na may mga nakikinig sa atin at siguro magandang intervention yan na sa halip na ito, solar water pump na 15 million ang halaga, ito na lang yung mga surface na water pump, yung ba, solar water din na nagkakahalaga lang ng 100,000 each at kaya naman patubigan ang 1-2 hektarya, no? Manong Joe. Okay. Sige po, Manong Joe, thank you very much sa oras na ibinigay ninyo. Salamat po.
8: Okay, salamat din po. At siguro po, pag nakaluwas po ako ng mga third week of June. Magpapatulong po ako na makalapit kay administrator para mo paliwanag ko sa kanya kung
1: Eddie
8: paano
1: Gillian,
8: gagawin.
1: Eddie Gillian, tama ba? Oo.
8: Opo. Okay. Eddie Gillian po.
1: Okay. Maraming salamat. Yan ho si Jose Vidal, farmer leader ho yan sa Occidental Mindoro. Ang oras natin, 10:32 in the morning.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Tuloy-tuloy na ho tayo dito sa ating programang Kabayan. At sa puntong ito, siguro narinig nyo at parang di ba? May mga feedback na tungkol doon sa panawagan ng asawa ho ni Senator Bato de la Rosa na huwag naman sanang dalhin ang kanyang asawa dyan sa ICC, sa The Hague. Ngayon, makakausap natin via Zoom ang ina ng EJK victims. Dalawa yung namatay niyang anak, no? Yung sina Crisanto Antonio at Juan Carlos. At siya ho ang core leader at volunteer ng Rise Up for Life and Rights. Walang iba kundi si Lore Pasco. Ma'am Lore, si Danny Buenafe ulit sa programang Kabayan.
9: Hello, Sir Danny. Good morning po. Good morning sa lahat.
1: Okay, magandang umaga uli, ma'am. At syempre, lagi tayo nakatutok dito, no? Sa isa kayo dun sa mga humarap nung nakaraan, di ba? Nung confirmation ng charges dyan sa ICC sa The Hague. Bukas, di ba? May 27, may inaasahan tayo yung status, di ba? Yung conference na gagawin na naman ng ICC. Ano ho ba ang mga takeaway nyo? Ano mga inaasahan ninyo dito sa mangyayari bukas sa ICC?
9: Siyempre po, unang-una, inaasahan po namin na magiging maayos yung pag-uusapan nila tungkol doon sa kaso ni former President Rodrigo Duterte.
10: Mm-hmm.
9: Kasi nagkaroon na po siya ng mga bagong council. Mm-hmm. At ang mga victims din po ay nagkaroon na rin po ng paghahanda.
10: Mm-hmm.
9: Paghahanda po sa mangyayari bukas dahil mayroon na rin po kaming bagong judges po.
1: Mm-hmm. Kaya nga, nabalitaan din namin, bago na yung lawyer niya, no? From Kaufman, ito na si Peter Haynes, ang harap na defense counsel o ng dating Pangulong Duterte. Pero syempre, humihirit yung bagong lawyer na dumaan sa panibagong fitness, yung medical condition dahil deteriorating na raw, declining na raw yung health condition ng dating Pangulong Duterte. So kayo ho ay I would assume na talagang vehemently opposed to that idea, di ba?
9: Yes po.
10: Mm-hmm.
9: So, yes po, dahil alam naman namin yun na
1: may impluwensya pa siya.
9: Mm-hmm. Yes po, isa po yan sa kanyang taktika.
10: Mm-hmm.
9: Alam naman namin po na talagang masyadong mahigpit po ang bantay at maayos po yung mga nag-aalaga po sa kanya doon.
1: Ma'am Yorep, for now, dahil dideklara na nga na valid yung arrest, no, dito sa isang co-perpetrator na si Senator Bato de la Rosa, may apila ho yung asawa niya, no, sa gobyerno na kung maaari, huwag naman daw isuko sa ICC, sa The Hague, ang kanyang asawa. Ano ho ba ang naging reaksyon nyo nung narinig nyo itong panawagan ng asawa no, ni Senator Bato?
9: Well po, para sa aming mga biktima po, hindi po 'yon hindi po 'yon sabihin na lang natin na hindi po 'yon katanggap-tanggap sa mga biktima dahil kami po bilang mga nawalan ng mga anak, ng asawa, ng magulang, kami po ay lumalaban para sa mga biktima at sa lahat po ng mga Pilipino na nilapastangan po ang karapatang pangtao. Samantalang siya po ay sa asawa lang niya po.
10: Mm-hmm.
9: Kami para po sa lahat. Sa lahat po ang aming laban.
10: Mm-hmm.
9: Kaya nananawagan din po kami sa gobyerno natin na sana po ay dinggin ang aming mga panawagan. At para naman po kay Ginang Bato, hindi naman namin po pwedeng tigilan yung kanyang damdamin dahil kanya po yun kanyang opinion po yun. Pero para sa amin po ay para sa lahat po ng Pilipino. Dahil kami pong mga nawala, namatayan, Pilipino din po kami. Mas ano nga po siya, mapalad dahil ang kanyang asawa ay buhay pa. At lilitisin lang kung sakali. Ngayon, ang panawagan namin sa kanya ay harapin kung anuman ang binibintang sa kanya. Ngayon, kung hindi talaga siya kasangkot o wala siyang kasalanan, edi mas maganda. Maganda yung mapakinggan ng sambayan ng Pilipino kung ano yung kanyang katuwiran, kung anya, ang side po niya. Gusto po naming marinig.
1: Mm-hmm. So for now, kayo nananawagan na rin siguro sa mga government agents kasi since label na ho siya na talagang fugitive from justice, no, at may valid nga na warrant of arrest at sinabi na rin ho ng Korte Suprema walang TRO. So ibig sabihin lahat ho ay pwede na, pati nga citizen's arrest ay wini-welcome na if ever na merong impormasyon leading to his early arrest. For now ho, ang pananaw ninyo very confident pa kayo na somehow talagang isa sa patupad ho, isusulong ho ng gobyerno na for the arresto, at lalo sana makatulong din yung mga, kasi may panawagan din ho DOJ kanina sa abogado rin ho ni Bato de la Rosa na isuko na lang ang kanilang kliyente o si Senator Bato.
9: Yes po sir, talagang confident po kaming mga biktima. Although sometimes, siyempre, dahil makapangyarihan po sila at marami po silang mga kakampi, medyo mayroon din po kaming
1: kiramdam
9: na
1: agam-agam.
9: Pero agam-agam po.
10: Mm-hmm.
9: Kaya lang, sa isang banda po ay talagang isinusulong po namin na talagang kailangan na talagang iharap si Bato at patunayan niya na wala siyang kasalanan or hindi siya kasangkot dun sa programa ni Duterte. Yun lang, yun po naman talaga ang gusto naming marinig at gusto naming malaman po.
1: Ano ba ang latest na nakuha niyong feedback ko sa inyong mga lawyers to? Itong bukas na May 27 status conference at malalaman na ho natin kung kailan yung let's say, kasi ang inihirit ng kampo ng prosecution ay kung pwedeng gawin September 30, pero ano ho bang nangingibabaw na deadline or timeline? Let's say, November 30 ba ang pagsisimula ng trial ho? Ano ho bang latest from your end sa grupo ng mga lawyers ninyo?
9: Noon pong last week, nag-meeting at medyo nagkaroon din po kami ng kaunting feedback sa aming mga attorney.
1: Ano
9: ang sinabi ay depende po yun sa mga mapag-usapan. At kung sakaling maayos po ang lahat ay marahil mag-uumpisa ang trial sa September. Pero ang sabi nga po ng defense ay gusto nila na umpisahan by November. Depende po. Bukas po ay malalaman po namin. Kasi kahit ang mga attorney po ay hindi rin po nila masyadong kumbaga gamay yung mga mapag-uusapan bukas.
1: Pero kayo, humarap po kayo din eh. Pumunta kayo nung confirmation ng charges nung nakaraan lang. Kayo ho ba ay naka-schedule din na pumunta doon? Let's say kung ma-set na, no? Kung if ever September 30 or November 30, magiging bahagi kayo. Kasi kayo yung core leader at volunteer ng Rise Up for Life and Rights. Kayo ho ba ay posibleng maimbita uli at humarap doon at mag-testify?
9: Wala pa pong advice sa amin. Wala pa pong advice ang mga attorney or yung organization kung sino po talaga o alin man sa amin yung pupunta. Pero kung sakali po na bibigyan, yun nga po ang lagi kong sinasabi na
1: open kayo.
9: Kung sakaling bibigyan ng pagkakataon, siyempre po willing po talaga kami.
1: Okay, para lang doon sa uli, no? Ulitin natin yung benefit ng mga ngayon lang nakarinig sa inyo. Alam nyo ho, si Ma'am Lyore, inaho siya. Dalawa ho ang anak niya na namatay. Ito yung mga talagang sinasabi, mga EJK victims. Yung pangalan dalawang anak niya ay si Crisanto Antonio at si Juan Carlos. Tama ho ba, May 2017 sila namatay, May? Tama ba, Ma'am Lyore?
9: May 12 po, 2017.
1: Okay. Magkapatid sa isang araw lang yung ano na yon, no? May 12 na yon, pareho silang namatay, separate incident.
9: Hindi po, isang incident lang po yon kasi May po nung sila ay nawala. At May 12 po sila nung natagpo ang bangkay na po sa isang lugar. Pero, sa Quezon City po.
1: Oo, sige. At least, maraming salamat to. At syempre, from time to time ho, makikibalita kami at least kung ano na ang development. Lalo na at tinutugis na rin ho ang isa sa mga co-perpetrator na si Senator Bato de la Rosa. Maraming salamat, Ma'am Lyore.
9: Maraming salamat din po, sir, sa muling pagbibigay sa amin ng ganitong pagkakataon dahil gusto rin namin na from time to time ay malalaman kung ano yung aming mga saloobin po.
1: Sige, okay.
9: Salamat po muli.
1: Salamat ho, Ma'am Lyore. Yan ho. Yan ho, si Lyore Pasco. Siya ho ang ina ng EJK victims, sina Crisanto Antonio at Juan Carlos. At siya rin ho ang core leader ng Volunteer Rise Up for Life and Rights. Ang oras, 10:43 in the morning.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Okay, magbe-break lang ho kami. Huwag ko yung alis. Tuloy-tuloy pa rin ang programang Kabayan.
11: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: Mocha Frapp for...
14: Aray!
13: Sakit na ng katawan ko.
14: Wait lang sa orders po! Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
15: Wow, mas pinagaling pa?
14: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mike.
14: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Abangan sa Private Confessions.
20: Alam mo, anak, mas gusto kong malaman kung paano ko itrato ng tao kapag akala nila wala akong silbi. Kasi doon mo makikita kung may respeto talaga sila o pera lang ang nire-respeto nila.
19: Private Confessions. Private Confessions.
21: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, si lima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
22: Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: May silimarine, may multivitamins pa.
24: Yan, ang Liver Aid Pro.
23: Tulong sa pangangalaga ng atay.
24: Liver up na tayo
23: with Liver Aid Pro.
25: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manolo at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Nagbabalik ho ang programang Kabayan. Ang time check muna tayo ha. 10:46 in the morning.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Meron lang tayo mga reports. DOJ, kumpiyansa na nasa Pilipinas pa rin si Senator Bato de la Rosa. Yan naman ang update mula sa ating kasamang si Steve Ras. Steve, ano balita?
26: Dani, naniniwala si Justice Secretary Frederick Vida na nasa bansa pa rin ang pinaghahanap at tinuturing na puganting si Senator Ronald Bato de la Rosa na inisyuan ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Sa press briefing sa Department of Justice kanina, sinabi ng halihim na batay sa impormasyon kanina nakalap, naranatili si de la Rosa sa ilalim ng jurisdiksyon ng Pilipinas. Dahil inilarawan ng National Bureau of Investigation bilang armed and dangerous ang senador, inaasahan ni Vida na agad nakikilos ang PNP para kinselahin o bawiin ang mga lisensya at permit ng mga baril nito kung kinakailangan sa ilalim ng umiiral na proseso. Sa kabila ng pangamba na posibleng dumaan sa tinatawag na backdoor exit ng senador, binigyan din ni Vida na ginagawa ng mga otoridad ang kanila mga tungkulin para matiyak ang pagpapatupad ng batas. Yan ang balitang kumpirmado. Ito ang Radio Patrol Steve Brand, DZMM.
1: Steve, tanong lang. Naitanong, no? Ewan ko lang kung anong feedback. For now, pwede raw kasi yung citizen's arrest. Meron bang inoffer na reward money? Naitanong ba yun?
26: Oo, natanong yan kanina, Danny, ang sinasabi lang ni Justice Secretary Vida. Sa ngayon, hindi pa siya ikinukonsidera. Pero ang panawagan niya kay Senator Bato ay sana sumuko na dahil ginigit din niya na yung warrant of arrest na inisyu ng ICC ay valid at enforceable. Yun yung dali.
1: Okay, so for now, tama ba? Hindi lang PNP kundi NBI, combination ng mga forces na to, para at least malinaw kung sino yung talaga mag-execute ng arrest?
26: Ang huling nabanggit kanina, Danny, sa pagkakalam natin no, na binanggit ni Vida kanina, PNP at NBI, yung may kapangyarihan na magbigay ng o magsilbi ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. Kaya ongoing yung operation ngayon, yung kanilang paghahanap. Ang sinasabi, may leads din kung nasan ngayon si Senator Bato, pero hindi ito pwede sabihin dahil operational matter ito, Danny.
1: Okay. Maraming salamat sa update, Steve Ras. Meron pa tayong isang report, 24 na Chinese arestado dahil sa immigration violation sa Davao del Norte naman. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Marlene Padiernos. Marlene?
0: Dani, sa arestado sa ikinisang sanay pwersong operasyon ng 10th Infantry Division ng Philippine Army at Bureau of Immigration Region 11, ang 24 na Chinese sa Puro 4, Barangay New Litanay sa Panabo City, Davao del Norte. Ayon sa militar, nag-ugat ang operasyon sa natanggap nilang intelligence report hinggil sa omnipresensya ng mga dayuhang sangkot, iligal na trabaho at paggamit ng questionable immigration documents sa lugar. Sa punang investigasyon, 27 Chinese national ang isinailalim sa verifikasyon, ngunit 24 lamang sa kanila ang natukoy na lumabag sa mga provisyon ng Philippine Immigration Act of 1940 na kinabilangan ng mga paglabag sa misrepresentation, pagkatrabaho ng walang kaukulang visa o permit at overstaying. Natuklasan din umano na ilan sa mga dayuhan ay nagkatrabaho sa kumpanyang hindi naman nagpetisyon para sa kanilang visa, habang mayroon ding ilang mga may hawak lamang na tourist visa pero nagkatrabaho ng walang tamang work permit at work visa sa Pilipinas. Nasukusdian na ng mga otoridad ang natura mga dayuhan habang sinasagawang initial processing at documentation ng Bureau of Immigration. Sa ngayon, nagpatuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang kabuuang lawak ng mga paglabag at ay posibleng sangkot sa naturang illegal na aktibidad. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Okay, inintay lang natin ang isa pa nating makakausap na guest, no? Kasi gusto natin malaman yung update dyan sa nangyari, na trahedya dyan ho sa mismong Barangay Balibago dyan sa Angeles City, Pampanga. Alam nyo, 4 na ho ang kumpirmadong patay. Tapos na ho yung rescue, bali retrieval operation ang isinasagawa. Ang huling balita ng ating reporter doon, 18 pa yung missing, si Nico Bagsig nandun sa site. Pinipilit natin makausap kasi noong linggo pa lang, nung pumutok ito sa aking programa dito sa Aprubyan, dito sa DZMM Teleradio rin, ay nahihirapan sila dahil napakalalim ng rubble. 9-story condominium building ho ito na golden years ang yung in charge doon na developer, no? At yung pangalan Jackson Jackson Lim ang pangalan na may-ari, pero siya ho ay still nasa abroad. Yun ang balibalita natin. So talagang alamin natin dahil mukhang nahirapan sila dahil for now yung crane, yung mga ibang heavy equipment hindi makapenetrate at hindi na makapasok pa sa loob dahil ang posible kasi baka raw tumaas, sabi pa nga nating reporter doon, yung bilang na nawawala kasi may mga vendors pala sa paligid nitong 9-story building. Kung alam nyo ho, nung Saturday din ho nung hapon, nandyan ako sa Porac, Pampanga, naranasan ko yung napakalakas talaga na hangin, no? Nandoon kami sa Porac, Pampanga. Kaya yung sinasabi sa akin ni Captain Joseph Ponce, posibleng nag-weekend, di ba, yung structure. Kaya ito ay bumigay nung madaling araw, nung linggo na, 2 o'clock up to 3 o'clock in the morning. Kung maipi-play lang natin uli yung mga video, grabe, no? At nakausap natin kahapon yung mismong taga-Dole. Ito pala, merong work stoppage order nung mismong nung 2025 September dahil may kakulangan sa mga protective equipment, may kulang daw sa mga safety gear, kaya meron daw talagang risk dun sa mga workers. So binigyan nila ito ng order na ipahinto yung pagtatrabaho nung September 2025. Last year lang ho yan. Pero na-lift din ho yung order, sabi nung nating nakausap doon sa Region 3. At sinabi nga na okay naman, nakapag-comply ang mismong golden years, no? Ang developer at saka yung mismong nagpapatupad dito o nagpatayo nitong building. So, alamin natin, dahil marami pang investigasyon na nangyayari, pero ang malungkot, 4 ang namatay na dyan, ha, kumpirmadong patay, at nakausap din natin ng DSWD, nagpaabot na sila ng tulong, mga food packs, at saka yung mga cash assistance, nagpunta rin ho sa site. Alam ko, si Secretary Rex Gatchalian, bumisita dyan kahapon, at ewan ko lang, kasi gusto rin nga sana namin makuha yung ibang mga leader dyan sa Pampanga, eh, ha, dahil sila Senator Lito Lapid, taga Pampanga yan, si dating Pangulong Gloria Macapagal, na mismong ano rin, ha, di ba, eh, congresswoman din dyan sa Pampanga. Anyway, may makakausap po tayo dito sa linya ng telepono. Ito, nakita ko rin siya sa TV Patrol. Baka makakuha tayo ng update dyan sa Barangay Balibago, Angeles, Pampanga. Si Fire Superintendent Maria Lea Sahjiri. Siya ho ang BFP Regional Information Office, Region 3, Central Luzon. Superintendent, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Nako, naputol. Oo. Eh, siya rin ho yung kahapon nating nakausap. Diyan sa TV Patrol, sila yung mga nagbibigay ng update, no? Kasi alam ko, abala din sila ngayon diyan sa retrieval operation. Sana naman, no, kahit na papano, makita rin yung mga ilang kamag-anak, no? Okay, nasa linya na ho ng telepono si Superintendent Maria Lea Sahjiri. Superintendent, good morning, si Danny Buenafe sa programa Kabayan.
2: Hello, good morning po, sir. Pasensya po, medyo maingay sa location ko ngayon.
1: Oo. So, nandiyan ho kayo mismo sa kung saan yung site na bumagsak yung condominium building. Tama ho ba?
2: Yes, sir.
1: Okay. Ano ho ba ang latest? For now, kasi ang kumpirmado, apat ho ang nasawi, di ba?
2: Yes, sir. Apat po ang na-recover natin na bodies.
1: Okay, apat. And then, at ilan ho ang actual number ng missing?
2: Sa kasalukuyan po, more or less, mayroon po tayong 16 missing.
1: 16 missing? Okay.
2: 16. 1-6 po. 1-6.
1: Oh. Doon sa bilang na 16, alam na ho ba natin kung ito ay mga construction workers? Meron daw kasi ilang vendors dyan.
2: Naka-report po sa atin doon sa 16 na iyan ay nandaling po sa site engineer po. So yung nabiyabanggit po natin ng mga community na natabunan doon sa 16, hindi po kaya namin i-determine kung kasama na po ba sila doon sa listahan. Kasi we are given names pa lang po. And kung yung sa name po nung mga nandito sa tindahan, i-double check po iyan ng ating MSWO po.
1: Okay, para dun sa mga nakikinig sa atin, kasi mukhang mahirap ho ba talaga yung retrieval operation o talagang kailangan pa ho natin ng mga talagang mga heavier equipment para ma-penetrate yung rubble?
2: Yes, sir. Kung maalala niyo, sir, yung building na to ay 9 floors according dun sa kanilang permit, ano?
1: Mm-hmm.
2: So imagine niyo po yung siyam na palapag ang babagsak sa atin.
1: Mm-hmm.
2: So, diba po yung isang plywood, itaas niya yun po, magpastaw na yun, sir, diba?
1: Mm-hmm. Tama.
2: So, kung yung isang kalahating ganun, isang kalahating plywood,
1: oo,
2: isang palapag,
1: oo,
2: i-multiply mo po siya sa 9.
1: Oo.
2: So, lalabas po na 13 plywood kataas ang babagsak tayo.
1: Wow. Oo. So,
2: wala pa po yung weight. May bigat pa po iyon. So, ang bigat po nun, yung bakal, yung simento, yeah, yung hollow block.
1: Oo.
2: And may scaffolding po sa paligid niya.
1: Oo. For now ba, Superintendent, na-determine na natin kung ano talaga yung naging cause, yung dahilan, bakit ho bumagsak itong gusali?
2: Sa ngayon, sir, pa po natin na bibigyan ng exact reason kung bakit na gumuho itong ating building na ito. Under investigation pa rin po ang status ng ating collapse structure.
1: Mm-hmm. So for now ho ba may contact na tayo dun sa may-ari? Alam ko out of the country, si Jackson Limba.
2: Wala pa rin. According po sa ating LGU, wala pa rin daw po silang formal communication with the owner. Ang pumunta lang daw po is kaibigan ng owner.
1: Okay. Kasi nandyan din ho ako sa Porac noong Saturday ng afternoon. Naranasan ko ho yan. Siguro naranasan nyo rin sobrang lakas ng hangin. Yung oras yes, na mga 5:30, 6 o'clock in the evening nung Sabado. Eh, posible ho bang nakatulong ito na talaga nag-weaken yung structure, design nitong building o yung gusali? Kaya bumigay ng a few hours after?
2: Hindi naman po. Hindi lang po doon sa malakas na hangin. Kasi ang ating mga building naman po ay naka-design to withstand, yung malalakas na hangin. Even earthquake nga po, dinidesign po yan according sa mga earthquake proof po yan. So, hindi po basta-basta dahil lang sa malakas na hangin, makakadagdag yan sa pagbuhok. So, yun po.
1: Sige po. Siyempre ho ay umaasa kami na sana ay magkaroon na ng at least deadline, no, kung kailan mareretrieve pa yung mga natitira. Pero pinagdarasal ho namin na mayroon pa sana mailigtas, pero for now mukhang tumatagal, medyo lumalabo ho no, Superintendent?
2: Yes sir. Medyo mahirap po talaga yung operation natin kasi unang-una bukod pancake na po yung description natin dito sa area. Sobrang init din po yung, kung nandito nga po kayo sa Porac, yung init po, another challenge yan para sa ating mga victims doon sa loob at sa ating mga rescuer. So, malaki po talaga yung epekto niyan sa ating ginagawang rescue and retrieval operation. As to the time po, kung kailan yung timeline natin matatapos to, we are doing our best na mapadali po ito. Kaya lang dahil nga po sabi natin na we would like din na may retrieve yung body ng maayos.
1: Sige
2: Bigyan natin ng respeto yung kanilang mga katawan. Sige. Hindi para-bara lang na retrieval operation. Ganun pa rin naman po yung ginagawa natin.
1: Sige so, po. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo, Superintendent. Thank you.
2: Maraming salamat po.
1: Yan ho si Fire Superintendent Maria Lea Sagili, Chief ng Public Information Office ng Bureau of Fire Protection dyan sa Central Luzon. Okay, bago ako magtapos ay gusto ko lang batiin itong si yung mag-asawang Peter Ang at Lorraine Ang, dahil lagi ho nanonood sa atin dito sa DZMN Teleradio, at syempre kay Ambassador Senen Mangalili na ngayon ay nasa Pilipinas kasama ang kanyang asawa si Yen, at si Ambassador Victor Garcia na lagi rin nakatutok dito sa DZMM Teleradio. Ako po si Danny Buenafe, magbabalik ko bukas dito sa Kabayan. Pero susunod na ho, nagseserbisyo si Migs Bustos at Maan Makapagal. Bye-bye! See you tomorrow!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:03 ng umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus, at Mix Bustos. Hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. It is a Tuesday, May 26, 2026, 52626. Basta walang 56 kasi may interest yan. Hi, hello, good morning, partner.
1: Hi! Oh. Ano ba yan? 2626 ba yan?
0: Oo,
1: walang 56.
0: Walang 56.
1: Wow! Kukuha pa naman ang appliance. Oh, yan. Good morning, mga kaserbisyo. Ako po si Maan Makapagal. Pansamantalang humahalilig sa ating Maring Nina Corpus. Kaya ating Nina Corpus.
0: Ayan, good morning. Oh, basta walang interest, ha? Kukuha ang appliance. Basta zero interest,
1: parang ha? Parang nag-offer ka na.
0: Pag aircon, meron akong maibibigay sa'yo. Ha?
1: Pero diba, diba, ganun na rin yung mga online shopping platform.
0: Mm.
1: Pwede na rin mga utang-utang.
0: Ah, oo nga.
1: Meron diba, may hulugan na din.
0: Financing.
1: Oo. Diba, yung sila mismo nag-o-offer yung mga platforms.
0: Tama.
1: Eh, kumbaga, inagawan pa yung mga ano, mga nag-o-offer ng ganyan, diba, sa community.
0: Correct.
1: Diba,
0: oo,
1: may
0: nga,
1: mga
0: oo.
1: Ganyan eh. Mm-hmm. Mga appliance, mm-hmm. palanggana.
0: Kayaan.
1: Bibili ka ng tabo, electric fan.
0: Meron mga local dealer ng mga appliance, pwede rin term.
1: Correct.
0: Kunwari, meron kang siguro yung sikat sa komunidad ninyo na nagbebenta ng ganito. Tapos hindi mo kaya siyang bayaran agad-agad. Aba, kung nga maayos naman siya at maayos naman kayong customer, pwede ka nang bigyan ng hulugan.
1: Kaso minsan inaagawan pa ng malalaki yung maliliit.
0: Oo.
1: Parang yung mga community sari-sari store natin ay namamatay na.
0: Yun
1: bakit?
0: Nga.
1: Alam mo na. Kasi nga, nagtatayuan yung mga ganyan, yung mga lumalapit na sa community na mga
0: totoo
1: convenience
0: yan.
1: Stores, grocery na maliliit.
0: Mm-hmm.
1: So yung dati nating sari-sari, parang bihira na ngayon.
0: Correct, oo.
1: Diba?
0: Alam mo kahapon na Maan, meron akong ginawang storya para sa may puhunan.
1: Mm-hmm.
0: Actually, ere pa lang naman namin to eh. Nakabangko pa lang siya. Pero speaking of mga communities, no, nanggaling nga tayo sa Marikina kagabi. At ganun din, no. So syempre, ang shoe capital of the Philippines sa Marikina. Shoutout ko lang sila John Santos, kina Tatay Oli. Yan, Tatay Oli Marikina Footwear. Hello and good morning sa inyo.
1: Bumili ka ba? Nagpagawa ka ba?
0: Nagpagawa ako.
1: Wow.
0: Nagpagawa ako. Pwede sila mag-custom.
1: Yes,
0: tama. Pwede sila mag-custom. So, susukatan ka nila. Tapos, akong kailangan mo nang sabihin natin, formal shoes.
1: Oh, siya ko sa lalaki, pwede magpatangkad.
0: Oo, meron yung parang takong sa loob. Oo nga.
1: Oo, may ganun sa loob silang nilalagay minsan.
0: Correct. Balita ko kasama natin si Adrian Ayalin. Adrian, binunyag ko na. Doon din daw siya nagpapagawa, si Adrian. Si Adrian kasi sa mga post niya, talagang pinopromote. Kasi tubong Marikina si Adrian, kung di ako nagkakamali.
1: Marikenyo.
0: Talagang Marikenyo. So talagang proud siya sa gawang sapato sa Marikina. Pinopromote na yan. Talagang sa local culture and
1: ako
0: communities.
1: Ako din, kung magkakaroon ng pagkakataon, gusto ko rin ng customized.
0: Bakit hindi? Pwede.
1: Yes, kasi ako
0: bigay ko number.
1: More on comfort ako eh.
0: Correct.
1: Hindi sa aesthetics.
0: Correct. Oh.
1: Siyempre pag party-party yan. So, yun na nga, parang pag hindi ako komportable maglakad, ay, buong araw mo na yan.
0: Ay, may kwento ako sa mga kapamilya at kaserbisyo natin. Speaking of party, nung ating year-end party,

0: Simaan po talaga, the life of the party. Siguro masarap yung sa sapatos mo na, no, komportable. Kaya talagang beer it all night.
1: Eh kasi pang Zumba yun eh.
0: Pang Zumba. Kakaiba.
1: Eh, prepared.
0: Diba, Abby? Oo. Natawa si ang EP nating si Abby. Oh. As in talagang all night. As in, grabe.
1: So, kala ko yung ano eh, grand finals. Oo. Winner. Hindi. Finalist.
0: May hinanakit po dito.
1: Costume yata yun.
0: Oh, costume.
1: Pero kayo ba yung nangangarir?
0: Ikaw?
1: Ng costume sa party?
0: Ay, ako. Sakto lang. Ikaw nangangarir.
1: Nangangarir ako.
0: Nangangarir. Oh.
1: Kahit yung mga previous, kahit na nasa ABS-CBN, nangangarir.
0: Oo. Talagang ikaw yung mga best dressed. Mga finalists.
1: Ang costume.
0: Ang costume, ano? Best dressed. Diba? Mga ganun sa mga Christmas party.
1: Yes. Competitive ako eh.
0: Competitive.
1: So lahat.
0: I love it. I love
1: lahat.
0: It. Oo.
1: Kailangan exclusive.
0: Nakikita ako. Totoo yan. Totoo yan sa mga nakasama mo sa iyong beat.
1: Correct.
0: Hawak mo ba ang iyong beat? Wala, hawak na hawak mo talaga.
1: Oo. Pero binitawan na.
0: Binitawan na.
1: Oo. Hinayaan natin sa mga mas bata. Nagme-mentor na lang tayo.
0: Mm.
1: Diba?
0: Pero nung ikaw eh, syempre sa NBI, talagang hawak mo talaga ang iyong beat.
1: Oo. Kaya minsan, diba tayo, ikaw, nag-cover ka din. Minsan pag may mga magagandang storya, nako, parang gusto mong tumakbo.
0: Mm.
1: 'Di ba?
0: Mm.
1: Oo.
0: Ganun talaga pagdating sa sports, talagang takbuhan ka.
1: Mm-hmm.
0: Kapag kino-cover mo yung mga big events, katulad nung huli kong na-cover na malaki, yung FIBA World Cup. Mm-hmm. Naalala mo 'yun, Maan?
1: Oo,
0: 2023 yung talagang best basketball teams all over the world.
1: Oo,
0: habulan talaga. Hahabulin mo kasi yung player. Meron pa ngang isa si Carl Anthony Towns. Tawag mo dito, galing siya doon sa press room. Doon sa mixed zone.
1: Uh-huh.
0: Tapos nung panalo yung team niya, yung Dominican Republic, tumakbo siya palabas, papunta ng sa labas ng Araneta Coliseum.
1: Eh, habol-habol ang media.
0: Habol-habol ang media, habol-habol ng security.
1: Uh-huh.
0: Tapos naki-celebrate siya kasama yung fans.
1: Oo.
0: Kasi walang nagawa yung mga bouncer.
1: Oh,
0: ayan. So, ganun talaga kasama sa trabaho.
1: Tsaka hindi pa yun eh. Yung nga, habulin mo yung personality na yan. Hindi pa yun. Iskupan pa kayo eh.
0: Ayan.
1: Yun yung na-stressful dun eh.
0: Namimiss
1: diba?
0: Mo ba?
1: Yung tipong, pagandahan kayo ng storya. Akala nyo, ganun lang yon, yung magko-cover lang.
0: Si Michi ilang beses sa pagalitan ng desk niya eh.
1: Uy, wag naman. Wag naman.
0: Siyempre, si Michi po ang aking may bahay. At saka si Maan, nagsabay po sila
1: naging
0: sa beat.
1: Naging magkaklase.
0: Naging magkaklase.
1: Sa beat. NBI beat.
0: At kinakwento sa akin ni Michi na talagang ginagalingan niya parate. Totoo yun. Talagang hindi to cooking, inspired and motivated siya. Kasi lagi, nako, bukod sa baka maiskupan ako ni Maan, kailangan laging maganda yung aking istorya para umere.
1: Maganda rin namang training yun. Kasi dito din sa ABS-CBN, nun, sa TV Patrol, ilan din kayong nag-aagawan, diba, na ma-line up, lumabas yung mga istorya, pagandahan po talaga ng istorya.
0: Tama.
1: Diba?
0: Kasi hindi lahat ng story ere.
1: Oo. Ilang kayong reporter? 50.
0: Oo.
1: Sama mo na yung sa regional natin.
0: Correct.
1: Sa ating mga probinsya.
0: Correct. Oo.
1: Siyempre, lahat kayo kahit sa sarili mo, sa labas, may competition.
0: Mm-hmm.
1: Kahit sa loob, may competition.
0: So, may graveyard, may GA, may Congress, may Senate,
1: yes,
0: etc. May business, may consumer, merong sports, merong entertainment.
1: Mm-hmm.
0: Kaya talaga nga, laging nga, dapat galingan lang at hawakan ng beats.
1: Hawakan. Butik ng kantahin.
0: Oo nga eh.
1: Tsaka, hindi ibig sabihin, okay ka ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Uy, ang ganda ng storya mo ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Wala yun.
0: Ah, wala.
1: Expected kang gawin yun. Dapat nga, everyday ka pa nun, sabihin ng boss mo.
0: That's the minimum standard.
1: Yes.
0: You are good as your last story.
1: Yes. Yeah. So, yun. Bukas, iba naman.
0: Tama.
1: Another day.
0: Oo nga.
1: Hay nako.
0: Alright. So, ngayon po, pag-uusapan nga po natin ngayong araw. Ang actually, maganda po mapag-usapan ng World No Tobacco Day. Sina-celebrate po natin yan this month. Makakausap po natin ang Philippines Smoke-Free Movement. At mamaya po sa ating Pet Malu, may makakausap po tayong founder po ng isang art studio para po sa inyong mga alagang pets.
1: Okay. Ang tabako, di ba? Minsan, hindi ko alam kung tabako yun. Nasa loob.
0: Ha?
1: Yung baga. Parang may ganun. Mga matatanda.
0: Nalin. Ah, yung parang
2: tabako?
1: Oo. Tabako ba yun? O nga-nga?
0: Nga-nga. Oo, tama.
1: Know. Tanong natin mamaya.
0: Oo, ayan. No. So, no tobacco day. So, tobacco day. So, syempre, ang talagang panawagan din po ng DOH, ay pati nga po ang vape. Eh. Mm-hmm. Classified na rin po yan as cigarettes. Mm-hmm. Ayan. So, syempre, para po pangalagaan ng ating baga. Nakwento nga po sa atin ng ating Dr. Servicio kahapon, top 3 ang mga cancer sa Pilipinas, di ba? Breast, lung, and colon.
1: O, tatanong ko din, bakit may mga tabako na matataba? Bakit? Diba matataba yun? Yung mga cigar talaga.
0: Ah, cigar. Kasi tama.
1: Cigar.
0: Yung cigar.
1: Sino gumagamit ng cigar?
0: Yung cigar kasi oo.
1: Diba, ang laki nun, ang taba nun. So, parang syempre pag yung usok nun.
0: Oo, tama.
1: May inhale mo, ang dami.
0: Ang alam ko dun sa cigar is hindi mo siya yung yosi kasi parang talagang pinapasok mo eh. Parang hinihit-hit mo talaga. Parang sa bunga nga lang. Parang hit-hit buga lang.
1: Talagang ganun.
0: Naalam mo yung term na hit-hit buga?
1: Kasi
0: diba?
1: Baka hindi marunong mag-smoke.
0: Oo, hit-hit buga. Ganun lang ang cigar. Pero ang cigarette, well, yan po ang commercial consumption sa actually generally sa buong mundo. Yan nga po yung talagang panawagan ng mga grupo katulad ng Philippine Smoke-Free Movement para po tigilan na nga po ang cigarette smoking.
1: At hindi lang yan, partner. Kasi yung alternative, syempre sinasabi sa sigarilyo ay yung vape. Yung vaping. Eh nagsabi na rin yung mga eksperto nung disadvantage yung sakit na naibibigay niyang vaping. Yan din ang panawagan nila. Kasi syempre, akalain mo, dahil hindi nagsisigarilyo, ay nagpunta naman sa vaping. So, tanungin din natin sa kanila yon.
0: Totoo yan. Alam mo since ako'y nasa running community, nasa running world, minsan as in talaga super rare na meron ako mga nakikitang runners. Usually kasi syempre pag cardiovascular activity, talagang hindi ka naman iinom ng alcohol, etc. May mga sayang nakikita ako na talagang may mga sumusundot ng vape.
1: Kahit
0: tumatakbo. Parang ako nga, parang wow. Parang medyo nagulat ako doon. O yun nga eh. Well, ayoko pong manghusga. Pero at the same time, kaya nga rin po tayo napunta sa ganitong active lifestyle. Hindi, magka-opposite siya eh. Mm-hmm. Hindi siya aligned sa isa't isa. So, kung active lifestyle, mamili na lang po tayo.
1: Like, you know, yun nga, running, going to the gym, and then iinom.
0: Tama.
1: Pareho
0: during
1: lang yan.
0: During.
1: Or after. After.
0: Diba?
1: So, yun nga eh, yung kumbaga consistency. Kung ikay gusto mo ng healthy lifestyle, eh sabi na eh, paminsan-minsan lang kayo naman. Diba? Pero nasa sayo rin yun.
0: Ang common din na nangyayari since mga ligang kalye, larong kalye, diba? Naglaro naman din tayo dyan. Minsan talaga before and after, may mga may mga nakakalaro ako na mag-yosi muna.
1: Yes.
0: Tapos pagkatapos maglaro, yosi ulit. Di ba? So hindi again, hindi siya aligned eh. Di ba sa overall health natin kapag talagang pupunta po tayo sa strenuous activity tapos sasamahan pa natin ng usok.
1: Correct.
0: No-brainer naman siguro 'yan, di ba?
1: Tsaka ang nakakalungkot, yung mga second-hand smoke ng iba ay nagkaka-cancer pa. Dahil hindi naman sila naninigarilyo, yun pala yung kasama nila sa bahay, asawa nila ang naninigarilyo, pero sila ang nagkasakit.
0: Ayan. Oo nga, kaya pag-uusapan natin 'yan, mahalagang usapin para po matigil na ang smoking. Ayan ha. So ngayon po ang ating question of the day, paano po ninyo pinapahalagahan ang inyong mga baga? 0919-273-3000 sa Viber, DZMM Radio Patrol sa East Trenta sa Facebook at DZMM Teleradio. Bago po tayo mag-break, marami po tayong basketball fans sa Pilipinas. Uy. New York Knicks pasok na sa NBA Finals after 27 years since 1999. Sa mga NBA fans dyan, marami po mga NBA fans dyan na mga Pinoy. Konti lang ang Knicks fans, pero marami rin ang mga Lakers fans at Boston fans, pero tanggal na. Pero Knicks fans, pasok na po ang New York Knicks sa NBA Finals. Kaya antayin na lang po ang winner ng OKC Thunder at San Antonio Spurs San Antonio Spurs kung sakaling manalo, rematch po yan ng 99 finals against the New York Knicks.
1: Ayan, ay,
0: abangan.
1: May pustahan ba dyan?
0: Marami.
1: Marami, no?
0: Mga kanya-kanya. Oh, sa office-office, di ba?
1: May ending pa rin ba?
0: Meron pa rin. Meron pa rin. Actually, kasi yun nga eh. Yun, well, ayoko nang pag-usapan.
1: Ending yun, di ba?
0: Meron pa rin, meron pa rin, meron pa rin. Anyway, kung mag-bibet po tayo, dapat po safe. At saka syempre, dapat friendly lang. At as much as possible, yung mga siguro ka-office mates, eh, friend.
1: Katuwaan
0: lang.
1: Hindi yung
0: hindi
1: parang,
0: pera, huwag yung pera.
1: Ay, so parang i-treat mo ako ng lunch.
0: O kunwari, si Jorish, mag-friendly bet tayo. Pag manalo ang New York Knicks, kumbaga, bibigyan mo ako ng tubig.
1: Tubig
0: kada
1: lang.
0: Programa. Ayoko pumusta ng pera eh. Pag manalo ang team mo, Jorish, bibigyan kita ng kape. Oh, di ba? Magpapakape ka.
1: Lang. Ganun yung lang. Yung katuwaan lang na pustahan.
0: Diba?
1: Hindi yung parang isinanla mo na yung bahay at lupa.
0: Ayan.
1: Baka pati cellphone.
0: Wag. At yung baka mamaya, nangutang ka na rin. Diba? Anyway, yan po ang update sa sports. Ang oras, 11:18 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
3: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
4: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
3: Baka-OA na mga to. Siyempre ako din. And mag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
5: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
4: Papa!
3: Nakakabahong germs! Mag all-new Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
2: Ang mga pinaka-pinagkakahiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalik. Patuloy na maglilingkod.
8: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
10: Best concert ever!
8: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donny Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: may bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
1: Alright, para nga po pag-usapan ang World No Tobacco Day, makakausap po natin ngayon from Philippine Smoke-Free Movement, ang National Coordinator na si Ms. Riza Duro. Good morning, ma'am. Good morning po sa inyo. And ang Project Manager ng Health Justice, si Ralph Degulacion. Hello, sir. Good morning. Good morning. Nice to talk to you again, sir. Yes. Mix Bustos in Maan Makapagal. Good morning po.
2: Good morning.
1: Alright. Okay. Okay, so Sir Ralph, okay, ito pong World No Tobacco Day para po sa inyong hanay. Gaano po inyo ito pinapahalagahan?
2: Ah, opo. Sa Health Justice, kami po ay isang NGO na tumutulong sa ating government. Ay sobrang nananawagan at talagang pinapahalagahan namin ang World No Tobacco Day. Since 1987, ito ay pinagdiriwang taon-taon, ginugunita hindi lamang sa Philippines, ngunit globally. Mm-hmm. Para ito ay bigyang impormasyon ang mga tao at ang publiko na ang sigarilyo at ngayon ay yung vaping ay nakakasama sa kalusugan, no? So ito po ay isang advocacy at isang magandang paalala para sa publiko na iwasan po natin ang mga produktong ito.
3: Sa bilang ngayon, Ralph, kada taon ba bumababa ang gumagamit ng sigarilyo?
2: Actually,
3: or tumataas ba siya?
1: O pa nagkaka-shift ba siya? Kasi baka mamaya
3: napunta ng vaping.
1: Yes.
2: Correct. So 2019 statistics show na bumaba po ang ating coming from 2010 to 2019. Mm-hmm. Bumaba po from 17 million to 15 million ang smokers sa Philippines. Mm-hmm. Pero ngayong 2023, according sa statistics ng gobyerno natin, ay umakyat po muli ito around 16 million. And sadly, tama po kayo doon, ang shift po ngayon is going to vaping. Kasi yung hindi namin nakikita dati, less than 200,000 na mga vapers, ay ngayon ay tumungtong na to around 2 million. At mula sa 2 million na yon, halos kalahati nito are teenagers or young adults.
1: Exactly, sir. Nakakwento ko nga Ate Maan kay Ninya isang beses. Nagpunta ako ng Bulacan. Mm-hmm. As in like, hindi siya mukhang teenager. Mukha siyang bata. As in, bata talaga sa kalye. Mm-hmm. Nakahubad, nakatopless, naka-basketball shorts. Mm-hmm. Yung basketball shorts niya may bulsa. Mm-hmm. Humugot ng vape. Mm-hmm. May vape, walang chinelas, walang damit, pero may vape, 'di ba? So nakakabahala po 'yan, Miss Risa.
3: Baka naging status symbol kasi sa mga kabataan.
1: Sa mga bataan. Yan, opo. So Miss Risa, ano pong reaction niyo at sa mga bata na talagang wow. Uncontrollable, 'di ba?
4: Yung study din natin, sir, nagsabi ni nung 2019 pa to, sir, anong taon na po ngayon, 2026. Ages 13 to 15 years old, 1 out of 7 may access sa vape. 2019 po yun. So, imagine nyo po, 2026 na, yung sinasabi nyo po ay data na yan, no? Na gusto po natin pa sanang mahanapan pa ng ilan na ba talaga yung may access. Bukod po doon, kung makikita po ninyo yung mga vape shops, yung ina-advocate po natin sana ay 100 meters away from the public places, mga eskwelahan, pero yung kung makikita po ninyo, parang cafe shop na po yung mga vape shops, diba?
1: Opo.
4: Para kung para lang magkape po kasi bibili na rin kayo ng vape nyo. So, ganun na po ka dami yung access po ng mga kabataan ngayon. May tinatawag po kami ngayon, sir, vape-demic. Mm-hmm. Vape familiar po kayo.
3: Eh, paano sa online?
1: Oo nga po.
3: Wow. Diba? Sabihin mo lang, 18 na ako. Mm-hmm. Diba? Declare mo lang na ganun. So, madami din umu-order sa online.
2: Yeah, actually, that's the problem right now. Sabi nila, merong age verification. According to our laws, dapat may age verification process na dapat ay 18 and above ang makaka-access dito. Pero, alam naman natin, in reality, yan po ay madaling i-override or madaling bulahin ng system or alam mo yun na, circumvention system. Kaya nakikita po namin na marami talagang kabataan. Ang transactions are online and sometimes, ito naman yung diskarte na ginagawa nila. May kabarkada silang above 18. Yes, nakikipabili and then papadeliver sa kanilang adult or yung kanilang kabarkada or kaibigan, then ibibigay sa kanila. So that's reality and sadly, ito po yung isa sa mga kailangan natin pagtuunan ng pansin sa Pilipinas dahil sadly nga po, school age children are gaining access. Marami po sa mga nakikilala din naming mga school, mga teachers, mga administrators are saying na nakakaamoy sila ng mababangong mga usok pag nasa CR, nakatago, ganyan. Akala nila ay may air freshener.
3: Or cologne.
1: Kaso may vapor eh. Yeah. Para, ano may humidifier? Di naman siguro.
3: Ngayon ba, nag-create na sila nung hindi mausok?
2: Kasi,
1: meron.
3: Kasi dati, naiinis ako. Kasi parang may ulap dun sa paligid ko. Sa langit naman.
4: Ginagawa pa nilang
3: kasi
4: joke yan, yun.
3: Pag nag-vape.
1: Subtle lang.
3: Ngayon, parang wala ka na makita yata.
1: Subtle lang, no, sir?
2: Totoo, meron. Few years, no, siguro a decade ago, we saw yung parang tubular type ng vape. But right now, it's like a size of USB. Sometimes, ang
3: maninipis
2: na po. Pwede talagang itago sa bulsa, sa pockets ng mga estudyante or even ng mga young adults. Or sometimes, ito pa, mukha siyang inhalers. May mukhang inhaler pa. So, hindi mo siya mararecognize easily kung
3: naka-conceal
2: and it looks like an ordinary item na pwedeng galawin or pwedeng i-carry ng isang young adult or even student.
3: Pero sa pag-aaral ba, Sir Ralph, napatunayan talaga sa medical studies na may, kasi sinasabi kasi nila, sinasabi nyo lang yan kasi nagkasakit. Tapos nirelate nyo na sa vaping. Mm-hmm. Yung mga ganun silang sinasabi. Na dati na yung may sakit. May asthma kasi yan. Yung mga ganun. So, ito talaga ay may pag-aaral na sa vaping.
2: In the Philippines, meron akong first documented death caused by EVALI or yung electronic associated lung injury or EVALI. Merong 22-year-old male, 2024 po ito inilabas ng Philippine General Hospital tsaka DOH, na talagang they saw a young man, nagba-basketball pa ho ito, sporty type, and wala po siyang history of any heart or lung disease, ay bigla na lang bumagsak. And when they were trying to revive, ay nakita na nga nila na puno ng chemicals or should I say ng mga fluids yung kanyang lungs. At that caused him to die. And
3: nag-collapse
2: na po. Biglaan na lang po. So that's the reality of vaping right now.
1: But then, one life is too many. Diba? Kung nga meron ng associated with that, di mo naantay na parang, hindi, konti lang naman. Again, yun nga, no? Kung meron po talagang association doon, then talagang it's truly alarming. Ms. Reese, sa inyo po si Health Justice, ano po yung mga programs ninyo na at least you've done throughout the year or kumbaga during the year na talagang promoting for a Philippine smoke-free movement?
4: Sa Philippine smoke-free movement po, no, ito po ay coalition o movement po ng 100 member organizations nationwide na ang gusto po natin ay magkaroon ng smoke-free, vape-free environment. So, yung Health Justice po, isa po sa mga bumuo ng PSFM. Currently po, fifth year na po ni PSFM ngayon at ngayon po sa pangatlong pagkakataon sa Kongreso, magpa-file po tayo ng bill. Natitawag po natin Smoke-Free and Vape-Free Environments Bill. Yung tutok po nito talaga ay pagpapalakas ng ating subnational, no, yung mga LGUs po natin. Marami po tayong halimbawa, alam niyo po ba na ito pong World No Tobacco Day, na-awardan po ang Baguio City. Si Mayor Magalong po ay na-awardan po ng maganda pong polisiya nila. Alam niyo po bang wala nang safe na Yossi places or vaping spaces? So, designating smoking areas po sa Baguio, kundi sa bahay mo. Mag-Yossi ka ba sa bahay mo? So, ganun gaganda po yung...
3: Kasi... Langhapin mo yung usok mo.
4: Sasaktan mo ba yung anak mo sa bahay mo, di ba?
3: Yun nga eh, parang ayaw sa bahay mag-smoke, pero sa labas. Ba't hindi mo gawin sa bahay mo
1: yun? Correct. Diba? And in fairness, Ms. Riza, no, kumbaga yung institutions naman, government has really taken an approach na para sa establishments, talagang may designated smoking areas. Sa mga opisina. Wala na tayong masyadong mga nakikita ngayon na kahit saan pakalat-kalat.
2: Correct.
1: So talagang meron ng kahit papano regulation. Pero, still needs improvement?
3: Kukulang pa ba yung regulasyon?
1: Kulang pa po ba?
4: Marami pa po.
1: Katulad, ano po yung antulad ng ano po?
4: Yung nasa bill po natin, yung una po sana, meron na po tayong EO about it, yung bawal po sana mag-yose at mag-vape sa public spaces. No, meron tayong EO, meron tayong 9 to 11, pero ito po sana, nahuhuli na po. Mayroon po tayong smoke-free task force sa gustong buuin, kada LGU, na manguhuli po. Baka pamilyar po kayo sa mga anti-vice, no? Pero po, tawag po natin dito talaga ay eksaktong smoke-free task force. Ang ginagawa lang po niya ay manguhuli, magpe-penalize, no? At magbibigay ng mga education doon sa ating mga mauhuli. Pero yung isang kwento lang po namin, bakit po importante itong batas na to, no? Kasi sa, alam niyo po ba sa Pasig City Task Force, may isang kwento na yung nanay, ay yung isang bata, nahuli po rin yung isang menor de edad na may hawak na vape. Nung nahuli po sa sa task force, ang sinabi po ay binili po ng nanay. Kasi akala po ng nanay mas safe daw yung vape kasi ayaw niya magyosi yung anak niya. So kailangan po talaga natin ng malalakas, pagpapalakas pa sa ating LGU. So pagbibigay ng incentive sa kanila. Yun po yung isa pang salient points po na ating bill, no? Pagbibigay ng incentives dun sa mga LGU na may magandang polisiya, pagdadagdag ng pondo, no? Pagkaroon ng local health budget, pag-allocate po nun para sa smoke-free task force. Ganun po ka importante at recognition po natin doon sa role ng LGU para po sa pangkalahatang smoke-free and vape-free, ano po, advocacy po natin. So, ang hiling lang po namin, no, sa June 1, no, sana po ay masuportahan po yung filing ng Philippine Smoke Free Movement kasama po ng Health Justice Philippines at PLCPD, AER, no, Health, Social Watch Philippines, at marami po pong organization na nag-advocate po ng Smoke Free Environment. Ang aming pong champion ay si Congressman Lagman po, no, dating mayor din ng Tabaco City po sa Albay. Ito talaga po, may lente rin ng LGU. So, alam niyo talaga na, naku, marami sa mga government offices ang, naku, ang kailangan pang tutukan. Kasi kahit yung government offices natin ay may mga designated smoking areas na nasa likod lang na office nila. No? So, marami pa po talaga tayong...
3: Oh, meron lang pinto.
1: Pero Sir Ralph, at least, no, to other side of the coin, to be fair, ano yung mga bright spots at least na nakikita?

0: Sabi, paano naman kaming mga nalulun na sa ganitong bisyo? Pababayaan na lang ba yan? Hindi po. Meron po ang Lung Center of the Philippines, for example, na tinatawag na Quitline. That's a good initiative of the government na hindi masyadong
1: na-utilize.
0: Sabi nga ng mga kaibigan natin sa Lung Center of the Philippines, ready kami to provide advice at saka yung mga support para tumigil na huko kayo sa paninigarilyo.
2: Opo. Akala kasi nila yung vaping, iba minsan yung way out yun eh. Hindi na ako naninigarilyo.
1: Ang tanong ko rin, no? So syempre, ang syntaxis, di ba?
0: Yeah.
1: Talagang syntaxis, it is a great measure para talaga mapataas yung presyo. Pero nakita nyo ba na nagkaroon din ng shift? Kasi dati, yung very accessible yung prices.
0: Mm-hmm.
1: Pero ngayon na mahal siya, pero ginagawa pa rin ba ng paraan para lang makabili ng sigarilyo?
0: Yeah, actually, magandang punto po yan. Ano? Gusto nating linawin na ang syntaxes is to prevent yung pagbili ng mga ganitong produkto, lalo na ng kabataan. Hindi po ito kasi sinasabi ng iba, nakakatulong naman kami para mag-contribute sa buwis, etc. Hindi po yun. Ang talagang core na goal ng syntaxes is to prevent our young and those who are trying to explore itong vice na to.
1: Yes.
0: Pa-prevent sila. And kung ikaw ay naninigarilyo na, bawasan mo at eventually sana mag-quit ka. Kasi yung cost ng pagpapagamot still outweighs yung buwis na kinokontribute mo. Malaking ano ho yun. Dapat lagi nating tandaan na kapag ikay nagka-cancer because of smoking, it costs around $1 million at least.
1: Yeah.
0: Hindi ka pa sure kung ito ba'y tatalab sa iyo. Pero ang prevention po ay sobrang halaga. Kaya po, sana po kung hindi po kayo naninigarilyo or kung naninigarilyo man kayo, mag-stop na po tayo.
1: Pero Sir Ralph, have you seen that shift na sabihin natin, dati ang pack ng Yossi, 40 pesos.
0: Yes.
1: Ngayon, hundreds of pesos.
0: Yeah, it's around 160.
1: 160, di ba? Pero nakita ba natin yung kahit mahal, umiwas o kahit mahal, gagawin ko pa rin ng paraan
2: pero
1: para makabili.
2: Pero kasi nakikita ko, halimbawa, ma-ordinary natin mga kababayan. Oo, si Manong driver. Oo, di ba? Talagang naninigarilyo.
3: Nagbabawas.
2: Kasi mga matatanda na, di ba? Parang minsan, ang hirap mo nang swetohin. Kasi dahil matanda na ako, ako pa yung mapagalitan mo. Bata pa ako, ginagawa ko na ito.
1: So ganun ba Sir Ralph? Parang kahit mahal, gagawin pa rin ng paraan?
0: Actually, sa observation namin, ganun pa rin yung attitude, lalo na ng mga nalulun na sa ganitong bisyo, na sinasabi nga ng iba, sabi nila, nag-shift na ako to vaping.
2: Mm-hmm.
0: So ano, pero kung titignan mo naman, ang vape po is around 200 pesos.
2: Mahal
0: and,
2: din.
0: Mahal din. That's isang pack na ng sigarilyo yun, nauubos pa nga nila in like 2 days minsan or 3 days kung malakas ka gumamit, no?
2: Mm-hmm.
0: So kapag kinuwenta po natin yon, significant pa rin po yung amount na ginagastos ng ating mga kababayan, lalo na mga estudyante. Nakakalungkot kung estudyante ka palang gumagastos ka na for these products. Yun
1: yung allowance doon na pupunta.
0: Yes, yun nga eh.
1: Yung shift, di ba? Yung social shift din.
0: At saka given the...
1: And economic.
0: The economic ating situation. We're saying na mahal lang mga bilihin, pagkain, etc. But here we are still buying these products. So, ang average smoker sa Philippines is parang spending like 1,600 to 2,000 pesos a month.
2: A month?
1: Wow.
0: So, isipin nyo po yung 2,000 pesos for grocery sana.
1: Mm-hmm. Gamot.
0: Gamot.
1: Ni tatay, ni nanay.
0: Correct. So, it could have been, you know, more useful sa ating mga basic necessities compared sa ganitong bisyo.
2: Hindi pa yun eh. Buti kung ikaw lang magkakasakit. Sige.
3: Tama.
2: Pero yun nga, may secondhand smoke pa tayo tinatawag. Yung asawa mo, anak mo, lalo yung mga magkakasama sa isang room. Diba? Kahit hindi nag-i-smoke yan, yung amoy mo lang na naiiwan sa katawan.
1: Sa katawan.
2: Sa damit.
0: That's
2: isa pa yon.
0: Very ano yon. Evident po yon. May ebidensya na po talaga na secondhand smoke can also kill.
2: Mm-hmm.
0: In the Philippines, 17 million Filipinos are still exposed sa secondhand smoke. And meron pang tinatawag na third hand smoke, mind you.
2: Yun?
0: Pag third hand smoke po, ito naman po yung mga ash, halimbawa sa sigarilyo or even sa vape, yung mga naiiwan na remnants nung iyong binuga na usok can stick sa mga furniture or sa carpet.
2: Damit. dito.
0: Sa mga kortina. So, ang na-expose naman dito karamihan ay yung mga workers natin. Yun naman yung kawawa, yung mga naglilinis eventually ng ating mga kwarto or na nananatili doon sa kwarto na yun ng mas matagal are the ones now exposed to the chemicals or the deadly ano ng smoke.
2: Lalo sa kotse.
1: Oo, kotse.
2: Diba, alam na alam yung pagpasok

0: mo na ko na yung sarili yung
1: traditionally atimaan na hindi ko naman nilalahat no sa mga bilyaran. 'Di ba? 'Di ba? Before mga 2000s, yan ang gimmickan noon
0: so,
1: eh.
0: So naglalaro tapos may naka
1: tapos yung smoke dumidikit doon sa felt ng billiard table. Ah, siguro kung naka-carpet pa, kung ano pa yung make nung pool hall na yon. At example lang naman yan.
0: Oh. Sa mga sa bars.
1: Sa mga bars. Yes, exactly.
0: Kasi diba minsan merong yung nasa alfresco ka. Kaya nga minsan mas okay pa yung alfresco ka. Yung sa labas lang eh. Hindi air-conditioned room eh.
1: Marami na rin naman mga bars na hindi ka pwede mag-yossi sa loob.
0: Parang merong may portion na para sa smokers. Merong hindi. Pero minsan pagpasok mo, alam mo eh. Kasi mga damit.
1: Third-hand smoke, pagpasok mo, mag-yossi ka sa smoking area. Papasok ka, nakapit mo. Ganun din, kakapit siya sa loob ng enclosed environment.
2: Yung air vent nga po, yan yung isang problem natin nakikita na may designated smoking area sila pero yung air conditioning, yung vent system mo centralized. So parang iikot lang ganun din. Ganun din.
1: Alright, panghuling mensahe Sir Ralph, marami po salamat sa usapin na ito, Ms. Riza and Sir Ralph. Pero before we let you go, mensahe po ninyo sa ating viewers and listeners.
2: Yeah, sa mga kababayan po natin, magandang araw po. We are celebrating World No Tobacco Day this year, May 31 sa Sunday. Suportahan po natin ang iba't ibang mga polisiya na nagbabawal ng paninigarilyo at vape sa mga pampublikong lugar. At kung meron po tayong mga nakikita na nagva-violate ng ganitong mga patakaran, lalo na sa public utility vehicles, bawal po yan. Nasa LTFRB ruling po yan. Paalalahan na po natin ang ating mga driver or mga kasama natin na bawal po ang paggamit ng yung mga ganyang produkto sa kahit saan. So mahalaga pong paalalahanan natin ang mga minamahal natin at mga kaibigan natin. Pero mas maganda rin po siguro ay paalalahan na nating tumigil na sila ngayon. And let's make World No Tobacco Day a daily habit. Hindi lang po pang May 31. Sana po araw-araw nating i-observe ang World No Tobacco Day.
1: Alright. Maraming salamat po mula sa Philippines. Para po pag-usapan, napag-usapan po ang Philippine Smoke Free Movement. Mula po sa Health and Justice Philippines, Riza Duro and Ralph Degolacion. Marami po salamat. Ingat po.
2: Thank you.
1: At salamat po sa inyong serbisyo. Thank you. Ang oras 11:41 ng umaga.
3: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro! Silima rin na multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro! Liver up na tayo! Liveraid Pro!
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay?
8: Liveraid Pro.
7: May Silimarin. May multivitamins pa.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
9: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
10: Congratulations to Bea Milan-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Abangan sa Private Confessions.
13: Alam mo, anak, mas gusto kong malaman kung paano ko itrato ng tao kapag akala nila wala akong silbi. Doon mo makikita kung may respeto talaga sila o pera lang ang nire-respeto nila.
12: Private Confessions. Private Confessions.
14: Hello, attorney!
15: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
14: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
12: Hello,
4: Attorney. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Busto sa DZMM.
1: Hi, hello and good morning, mga kapamilya at mga kaserbisyo, Migs Busto at Baan Makabagal dito po sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Samantala, meron po tayong pasasalamatan.
8: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Oh, ito ay isa pa. Handa ka na bang gawing makulay ang takbo mo? Sumali sa JCI, Manila Color Fest Carnival Run. Ngayong May 31 po yan sa SM MOA Grounds at tumulong sa pagtatayo ng Wellness Center para sa Philippine Mental Health Association para mas maging accessible ang mental health support para sa lahat. Takbo ka na! Tumulong ka pa! Mag-register na ngayon sa www.jcimanilacolorrun.com. Kita-kits sa pinakamakulay na takbuhan ng taon.
1: Ayun! Alright, so once again, good morning po mga kapamilya at mga kaserbisyo. Maraming salamat sa mga angels. Siyempre po na talaga binubusog tayo, no? Mga staff natin at siyempre pinamimigay din po natin yan sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. At ngayon, bati po muna tayo sa ating YouTube channel. Siyempre po, DZMM Teleradio. Hello and good morning po sa ating mga suke. Sute-sute, Tita Lina Ho. Sila Ben Francis Rances. At sa mga nakikinig po ngayong umaga. Shoutout muna tayo, ha, maan ha. Sila Marvins, Isabel Prieto, at sila Lena Sabado. Ayan, dito sila sa YouTube. Binabasa ko lang yung mga nagko.
0: Oo, ako rin. Ayan. Babatiin. Ay, itong si Rodel Madridano. Mm-hmm. Ay, ABS-CBN yan. Dating kapamilya. Mm-hmm. Ay, alam ko ay head siya ngayon ng news department ng People's Television Hello Network po. Ng PTV.
1: Hello,
0: good morning.
1: Okay. Okay, para po ngayon ang ating usapin sa Pet Balloon.
4: Alagang malupit sa ating mga pets. Pet Malu!
1: Sige. Alright, sige po. Ngayon po, pag-uusapan po natin. Introduce po natin ang ating mga panauhin today for Pet Malu. Ang founder. Ponder. Ang founder po. Ang founder po ng Pottery Studio and Arts, si Chris Cruz. Hello and good morning. At ang pottery instructor na si Carol Calantog. Hello and good morning sa inyo.
16: Good morning, Mix. Good morning, Miss Man.
0: Ang right. So cute.
1: Man. Sige. Miss Chris, ano po ba itong Pottery Studio and Arts?
16: Pottery Studio and Arts, ito po yung pottery na nag-o-offer ng mga pottery workshop classes. Mm-hmm. Also, nagsisell din kami ng mga merchandise item na which yung mga proceed nito is goes to our supporting shelter, which is the House of Paws that I built.
0: Sa inyo rin.
16: Yes, no. I started it. The shelter way back in 2021. Mm-hmm. Yes, but I started rescuing since 2016.
0: Oo, mga ilan na yan? Ilan ng aso, pusa yan?
16: Right now, medyo nag-ano kami, nag-slow down kami sa ano pag-rescue. But nag-ano kami, may mga na-adopt na. So, nag-reach ako before ng mga 300 plus wow. cats. Siguro overall yung mga na-rescue ko. But ang nasa shelter natin ngayon is at least 40 cats and mga 15 dogs.
0: Actually, pangarap ko yan, magkaroon ng animal shelter, pero hindi pala siya biro.
16: Hindi po.
0: Commitment na malaki. Mm-hmm. Una, sa financial, kasi maraming mga nakapagtayo, pero ngayon nananawagan din na yes. nga pondo.
16: True, diba? True
0: kasi
16: po.
0: Kasi tuloy-tuloy ang dating na mga may sakit. Yes, na mga aso at pusa. Mga neglected.
1: Kasi mga nagre-rescue ka rin eh, di ba?
0: Oo. Nagre-rescue din ako. Maabot na sa 13 yung pusa.
1: Pero bakit ba? Pag-usapan natin ng konti, para medyo KOTD ano din to eh. Miss Chris, pagtatayo ng animal shelter, ano ba yung mga maintenance costs? Kung bakit nasabi ni Maana, hindi rin biro kasi hindi kailangan mo rin ng pondo.
16: Yes, so mainly, kailangan natin i-sustain yung food supplies nila. Mm-hmm. No? And then, as well, yung cleaning materials. And then, andyan din yung mga medical needs nila. Kasi
0: vaccines.
16: Updated tayo sa mga vaccines natin, mga immune system vaccines nila. So, kailangan to yearly silang updated. Uh-oh. And also, hindi naman ko rin siya kayo mag-isa lang na itaguyod. So, meron din ako mga ates na hinire para tagapag-alaga din sa kanila, tagalinis.
1: Mm-hmm. Yun din, cost din yun. Yes, allowance din yun.
0: At karamihan sa mga rescue ay may mga sakit. Diba?
16: Yes.
0: Minsan nga iniiwan dahil may sakit.
16: Yes po.
0: Iniiwan dahil senior na.
16: Yes.
0: Yung aso at pusa, tinatapon na lang.
1: Kayo na lang bahala.
0: Oo. Minsan bagong panganak. Diba?
16: True.
0: Siyempre
16: po yan.
0: Kailangan mo rin ng, dahil matagal na na-expose sa labas, may mga sakit yung kuting. Na ipapavet mo yon, ang mahal ng
1: din.
0: Vet. Parang tao na rin.
1: Mm-hmm.
0: Meron akong papaspay na pusa.
16: Mm-hmm.
0: Nagtanong ako, umatras ako, andun ako sa clinic.
16: 30,000.
0: Sabi ko, tao na yan. Wait lang po. Isa na pong nakapagpaanak na ng tao niyan.
1: Correct.
0: Diba?
1: Correct.
0: Pero may mga mababait tayo, mga animal shelter, ang POS, diba?
16: Mura.
0: Mura, hindi man libre, murang pagpapaluter at spay. Ganon. So, medyo sikat itong ano na to.
16: Yes po.
1: So, Chris, itong Pottery Studio and Arts, kung bakit ito itinayo at ano rin yung ma-expect.
0: Pottery.
1: Oo. Ano rin ma-expect ng mga, kumbaga, goers dito?
0: Marami rin may gustong gumawa ng
16: pottery. Experience po. So, yung history, bakit ako napunta sa pottery, is because nung pandemic, nagsara yung business ko nung during lockdown. Mm-hmm. So, lahat, wala akong pumapasok na income and marami akong alaga at that time. Mas dumami kasi marami na neglect ng mga pets at that time. So, pick up ako ng pick up, isolate ako ng isolate. Kasi, tama po yung sinabi ni ma'am na pagka nag-pick up ka ng bagong rescue, kailangan mo silang i-isolate kasi exposed sila sa mga bacteria, sa mga sakit. Then, kapag nagkahawa-hawa, dun yung mahirap mag-treatment. Yung very costly yung magpagamot. So habang habang nagpapahinga ako nung yung business, nag-iisip ako ng alternative business din kung ano yung pwede kong gawin. And then tinake advantage ko yung time na may free time ako. Nag-aral ako ng pottery at that time.
0: Mm-hmm.
16: And then sabi ko, clear naman yung aking goal at that time that pag natuto ko sa pottery, gusto kong mag-create ng mga craft. And then I want to sell it, and then yung mga proceed nun, it will goes to my supporting shelter. Kasi nakita ko din sa finances ko yung flow kung paano mag-sustain ng isang shelter. It's very costly. Magpagamot ka lang ng isa, talagang
0: para kami anak.
16: Nasa Antipolo pa kami, so hindi kami accessible sa mga vet clinic and hospital.
0: So, Kareel, bilang pottery instructor, marami ba ngayon ang gusto mag-pottery?
17: Actually, simula nung umusbong din yung marketing namin nitong nakarang April lang kasi may mga ongoing promos din kami, mas lalo silang dumadami rin, Ms. Chris. So, it's nice.
0: Enjoy bang gumawa? Parang ang hirap-hirap. Naalala ko dyan yung pelikulang Ghost.
16: Yes.
0: Laging ganyan yung icon na yan na si Demi Moore at Patrick Swayze. Ay gumagawa ng pot. Parang ang hirap-hirap niyan.
16: Yes.
0: So, nakakabuo talagang isang umattend ng ilang oras lang.
17: Yeah, all of 3 hours minimum workshop naman. So, all of our workshops naman are beginner-friendly and is guided by our pottery instructors. Hindi lang din po ako. May mga iba pa po tayong instructors sa studio. So, lahat naman po yun kapag may need ng help, lagi namang tinatawag.
0: Oo, tsaka may office mate ako before. I think si Danny Lagmanto, nag-pottery, nakakawala daw ng stress.
16: Yeah.
0: Lalo kung weekend mo gagawin. Oo, nakakawala raw ng stress yan. Sarap daw.
1: Okay, saglit lang po ha. Babalikan po natin ang ating usapin pero magbigay daan lang po tayo para sa isang flash report mula kay Steve Raz. Steve!
18: DZMM Radio Patrol Flash Report!
19: Yes, Migs, kasabay nga ng formal na pag-upo ni Acting Secretary Francis Tolentino, Dolly Secretary Francis Tolentino dito sa Dolly mismo, no? Harap-harapan niyang inanunsyo katabi mismo niya yung Regional Director ng Central Luzon na si Geraldine Pandillo. Napapatawan niya ito ng suspensyon kasunod nga yun ang pag-uho ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Nakaratang pirmahan ni Tolentino yung preventive suspension laban kay Pandillo ngayong tanghali. Si Pandillo kasi yung nag-issue ng stoppage order sa gusali pero nilift ito, no, inalis bago nangyari ang incident. Sabi naman ni Pandillo, handa niya itong harapin lahat ng problema, lahat ng itong suspension order ay handa niyang sagutin para sa formal na investigasyon. Yan muna ang detalye. Ito, Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Alright, so balik...
18: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
1: Okay, so Karil, no, pag-usapan naman natin. So syempre during the workshop, tama ba, ano yung experience ng isang goer pag sabi natin magpa-pottery lesson siya? Oo nga. Paano? More or less, may price range ba kayo?
17: May price range.
1: Yung basic lang. Uh-oh.
17: Okay, so ngayon, malaki yung, ito yung ano talaga, sikat ngayon sa studio namin, which is yung creator-owned pet mug sa hand-building workshop namin. So it costs about 1.5. So meron ka ng 800 kilograms of clay, grams of clay, and makakagawa ka na rin ng isa doon, isang buo na maiuwi mo rin after a few months.
1: Tapos tama ba, free to roam around yung mga kasama nating pets?
17: So actually, ang ganda nga kasi alam din naman ng mga tao, yun din yung pinupunta nila. Alam nila yung cost ng studio natin. So may mga binibigay rin sila for the studio, for our animals, mga donations.
0: So makakamingal nila yun.
17: Actually, maraming videos sa social media namin na kasama nila yung mga pets. So minsan nagugulo sila, but it's all fun naman.
0: Ako kahit hindi na gumawa ng pot.
17: yun din yung nasasabi
0: kasi,
17: nila.
0: Diba mga cat restos naman, coffee shop, diba? Yes, cat cafe, yung mga gano'n naman ginagawa. Sa abroad, diba maraming mga ganyan?
16: Yes, especially
0: sa capybara pa. Cafe, diba mga gano'n? Tapos yun nga, cat cafe, dog cafes. So yun, ito naman kakaiba kasi pottery naman at ikaw ang gagawa. At may produce ka din.
16: So usually yung mga nagsasign up sa atin, first thing talaga na kinoconcern nila if they will be able to play muna with the pets or pwede bang nandyan lang sila while they were working.
0: Di ba sila nakikigulo? Oo na yung pot.
16: What do you want? Usually yung pause ng mga pinapatatak dun sa sa mga clays
0: nila. Baka mas magaling pa ang gumawa ng pati mga yun.
1: So kwento naman po at least para mapag-usapan natin. Mag-show and tell tayo ng konti. Mga
16: so
1: sample
16: ito,
1: po ninyong gawa.
16: We also offer yung mga sip and paint. So meron na tayong mga ready bisque na. So pwede rin silang dumalo dun if they want to paint lang.
17: Mayuwi rin nila.
16: Mas madali na yung process niya. Pero syempre iba pa rin yung sila yung humuhulma mismo dun sa kanilang mga kamay o yung mga creative minds nila yung talagang start.
0: Sa akin, ano yan? Avant-garde yan. Or surreal. Kasi hindi, walang matinong yan, ba ay natutuyo agad pagkagawa ko or may kailangan process, kong balikan?
16: May process po kasi tayo dahil hindi natin siya talaga in-air dry agad-agad kasi chances are madali siyang mag-crack, no? So we want to make it na at least makuha nila na maging functional yung pieces na gagawin nila. So, we follow the process of drying and then that's why talagang few months
0: hindi agad.
16: Hindi.
0: Yun ang alam ko hindi agad na iuuwi.
16: Yes.
0: Pero pwede nyo ipadala.
16: Yes.
1: So, pwede pala kung kunwari, kung medyo wala ka masyadong oras, sabi natin, pwede ka pala muna mag-paint. Kung hindi ka man talaga gagawa ng actual, at least may option pong ganun. Yes. Alright, so ngayon po, saan po nila kayo mabibisita and paano din po nila masusuportahan ang inyong cause, Miss Chris?
16: Okay, so ano naman po, meron tayong social media sa Pottery Studio and Arts for Facebook, Instagram, also sa TikTok kung saan kami nag-viral. Mm-hmm. And yung address natin, located po kami sa Antipolo, Purok 1, City sa Pinit, Barangay San Juan.
0: Mm-hmm. Ano yan? Everyday, weekdays or weekends?
16: We are open daily. Kung gusto nilang mag-visit lang sa mga pets natin, open po yung shelter natin for visiting at 10 a.m. until 3 p.m.
0: So may coffee shop na rin ba yun?
16: Wala pa kaming coffee shop. Mm-hmm. Dati meron. Uh-oh. So we have to pause it kasi may mga kailangan kaming ayusin.
0: I see. Maganda rin kasi, di ba yung parang kasi mag-spend ka nung 3 hours. Yeah. Magkakasama na rin sa package yung food. Pero yun nga, maano pa rin yun. Malaki pa rin. Ano yun?
16: Yung cost.
1: In time. Yes, yeah. So maraming salamat po mula po sa Pottery Studio and Arts, Chris Cruz and Kariel Kalantog. Thank you so much for your time and your service.
16: Thank you.
1: Alright. Ang oras 11:59 a.m. Maraming salamat po sa inyong oras, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Bukas muli ah. Bukas po Idil Adha. It is a regular holiday, so suspended po ang number coding. Idil Adha po sa ating mga kapatid na Muslim.
0: Sana ay maluwag-luwag kahit paano.
1: Sana nga. Nga. Ayan. Susunod po headline ngayon kasama sina Jeffrey Hernandez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
0: At ako naman si Maan Makapagal. O yan, paano?
1: Bye! Ingat po!

0: Ito po ang DZFM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin, 12:01.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilangstad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
3: Sa gabing pinagtawanan ang ama ni Nerian dahil sa simpleng pananamit at probinsyanong kilos, unti-unting napuno ng sakit ang dibdib niya. Pero bago tuluyang masira ang kanyang respeto sa pamilya ng asawa, may mga bisitang darating na magbubunyag kung sino talaga ang matandang kanilang minamaliit. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Nerian na pinamagatang, "Pinahiya nila ang tatay ko. Hindi nila alam may lihim itong itinatago."
2: Private Confessions.

Pamilya niya, kilala sa negosyo, sa mga events, sa mga taong may apelyidong binubuksan ng pinto bago kapakutok. Ako naman, simpleng lalaki lang na lumaki sa bahay na may yero ang bubong at kahoy ang dingding. Hindi kami dukha, hindi kami sobrang hirap, pero hindi rin kami mayaman. Ang meron kami, disiplina, respeto, at ang tatay kong si Mang Ariston, na kahit kailan, hindi ako tinuruang yumuko sa tao dahil lang mas makapal ang wallet nila. Mahal ko si Celestine at naniniwala akong mahal niya rin ako. Pero sa tuwing kasama namin ang pamilya niya, pakiramdam ko parang kailangan ko patunayan na hindi ako aksidente sa buhay niya. Ang nanay niya, si Doña Carmina, laging may ngiting may laman. Ang mga kapatid naman niya, mabait kapag may ibang tao. Pero kapag kami-kami lang, may mga biro silang alam mong hindi naman talaga biro. Uy, Nerian, sanay ka pa sa wine? Baka hanapin mo pa rin ang soft drinks, ha? Minsang sabi ng bayaw kong si Franco. Tumawa ang lahat. Pero ako, ngumiti lang. Hindi ako pumatol. Hindi dahil hindi ako nasaktan, ha? Kundi dahil ayokong maging dahilan para mapahiya si Celestine. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, hayaan mo na, balang araw, matatanggap rin nila ako. Pero ang hindi ko kayang palampasin ay kapag si tatay ang nadadamay. Si tatay ang pinakatahimik na taong kilala ko. Simple malamit, polo na planchado pero luma, sapatos na malinis kahit kupas na, relo na hindi mamahalin pero hindi niya binitiwan dahil regalo raw yun ng nanay ko noong buhay pa siya. Hindi siya mahilig magyabang. Kapag tinatanong kung ano ang trabaho niya, ang sagot niya lang, nagnenegosyo ng kaunti. Kapag may nagtatanong kung may kaya ba siya, ngingiti lang siya, sasabihin, sapat lang para hindi gutumin ng anak ko noon. Kaya nung inimbitahan kami sa ingrandeng birthday party ni Doña Carmina, kinabahan ako. Alam kong pupunta si tatay dahil personal siyang inimbitahan ni Celestine. Gusto ron niyang makasama siya para kumpleto ang pamilya. Sigurado ka bang okay lang? Tanong ko sa asawa ko habang nag-aayos kami. Of course, sagot niya. Tatay mo siya. Pamilya siya. Eh, gusto kong maniwala. Pagdating namin sa venue, halatang pinaghandaan. Crystal lights, live band, mahabang buffet, mga bisitang nakasuot ng mamahaling tela at alahas na kumikislap sa ilaw. Ako mismo, kahit nakasuot ng suit, pakiramdam ko hindi pa rin bagay sa lugar na yon. Ilang minuto pa, dumating si tatay. Simple lang siya. Cream polo, dark slacks, lumang relo, at itim na sapatos na alam kong siya mismo ang naglinis bago umalis. May dala siyang maliit na kahon ng cake. Pasensya na anak, sabi niya na lumapit ako. Ito lang nadala ko. Paborito raw ng biyanan mo yung ubi cake? Napangiti ako. Okay na yan, tay. Pero bago ko pa siya tuluyang maihatid sa mesa namin, narinig ko na ang unang bulong. Siya ba yung tatay ni Nerian? Napakasimple naman yata. Ang itsura parang driver. Napangiti ako, pero si tatay parang walang narinig. Ngumiti lang siya at tumanggap sa mga sinasabing salita sa kanya. At sa mga taong dumaraan, nakangiti at tumatango siya. Lumapit si Celestine. Hinalikan niya sa pisngi si tatay. Pero napansin ko, mabilis. Parang kabado. Parang may hiya. Hindi ko gustong isipin yun pero nakita ko eh. Tay, dito po tayo, sabi ko. Umupo kami. Sinubukan kong gawing normal ang gabi. Kinuwentuhan ko si tatay tungkol sa pagkain, sa banda, sa mga bisita. Pero habang tumatagal, mas lumalakas sa mga parinig at patama. Si Franco, lumapit sa mesa namin hawak ang wine glass. Mang Ariston, kumusta po? First time niyo po ba sa ganitong klaseng party? Tanong niya. Nakangiti pero may pang-aasar. Ngumiti si tatay. Ah,
Hindi naman.

0: Pero bihira na kasi akong lumabas eh.
1: Ah,
0: kaya pala. Akala ko po hindi kayo sanay sa ganitong sosyalan. Tumawa ang mga kasama niya. Napakuyumang kamauko sa ilalim ng mesa.
1: Tama na.
0: Mahina akong sabi. Pero si tatay, kalmado lang. Anak, ayos lang. Ayos lang. Maya-maya, napansin ni Doña Carmina ang sapatos ni tatay. Hindi niya sinabi ng direkta pero sapat ang lakas para marinig ng mga nasa paligid. Ang importante naman, malinis kahit luma. Tumawa ulit ang ilan. Ramdam kong uminit ang mukha ko. Tiningnan ko si Celestine. Nakatingin siya sa plato niya. Hindi nagsalita. Doon mas sumakit. Kasi kaya kong tiisin na ako ang maliitin. Sanay na ako eh. Pero ang makita kong tahimik ang asawa ko habang pinagtatawanan ng tatay ko. Ah, ibang klaseng sugat yun. Tay, tara na. Bulong ko. Uwi tayo. Umiling siya. Anak, birthday ng biyanan mo. Huwag tayong maging bastos. Bastos? Kahit na ang binabastos, siya pa rin na nag-iisip ng respeto. Ilang sandali pa, may isang tiyahe ni Celestine na lumapit. Nakangiti siya pero matalim ang mata. Nerian, pasensya ka na ha, pero minsan talaga, nakakagulat ang choices ng mga bata ngayon, ano? Sabi niya. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ko. Tumingin siya kay tatay mula ulo hanggang paa. Wawa naman ang pamilya namin. Ito lang pala ang klaseng pamilyang napangasawa niya. Parang may pumutok sa loob ko. Tumayo ako. Tama na. Biglang natahimik ang mesa namin. Si Celestine tumayo rin. Nerian, please. Please? Tanong ko. Narinig mo yung sinabi niya, di ba? Hindi siya makasagot. Tumingin ako kay tatay. Nakaupo lang siya. Tahimik. May maliit na ngiti sa labi pero nakita ko sa mata niya ang sakit na pilit niyang itinatago. Tay, mahina akong sabi. Tumayo siya ng dahan-dahan at hinawakan ang braso ko. Anak, huwag mong hayaang ang ugali ng iba ang magpababa ng ugali mo. At sa sinabi niyang yun, doon ako halos mapaiyak. Dahil ang relasyon ng ama sa anak ay hindi matatawaran. Lalo na kung alam mo ang ama mo ay nahihirapan.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

0: Huminga ako ng malalim. Pinipigilan ang sarili kong sumabog. Pero bago pa ako tuluyang makapagsalita, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang ilang lalaking naka-Amerikana. Hindi sila mukhang bisita. Diretso ang lakad, seryoso ang mukha. May hawak na folders ang isa. Ang isa naman parang security. Napatingin ang mga tao. Lumapit sila sa direksyon namin. Una kong iniisip, baka may problema sa event. Pero nang huminto sila sa harap ng mesa namin, napatingin ako kay tatay. Yumuko ng bahagya ang lalaking nasa unahan.
1: Good evening, Chairman Ariston.
0: Biglang tumahimik ang buong paligid. Chairman, napatingin ako kay tatay. Hindi siya nagulat. Kalmado lang siyang tumango.
1: Akala ko, bukas pa ang meeting, sabi niya. Emergency matter po, sir. Kailangan lang po namin ng approval niyo tungkol sa acquisition.
0: Parang hindi ako makahinga. Sa gilid, nakita kong nanlaki ang mata ni Franco.
1: Si Doña Carmina,
0: napahawak sa mesa. Si Celestine, nakatitig kay tatay na parang ngayon lang siya tunay na nakilala. Chairman, mahinang ulit ng tiyahi na nagsalita kanina.
1: Si tatay habang tinitingnan ko.
0: Kalmado, walang yabang, walang galit. Pero sa katahimikan niya, parang mas malakas pa sa sigaw ang dating. Isa sa mga lalaking naka-Amerikana ang nagsalita.
1: Sir, kasama po sa documents ang Valdera Holdings. They're requesting reconsideration sa partnership terms.
0: Valdera Holdings. Negosyo ng pamilya ni Celestine. Doon tuluyang nagbago ang hangin sa buong silid. Ang pamilyang kanina lang minamaliit ang sapatos ng tatay ko, biglang hindi makatingin ng diretso. Ako naman, nakatayo pa rin. Hindi alam kung ano ang unang mararamdaman. Gulat, galit, hiya, o lungkot. Dahil sa lahat ng taong hindi dapat nakaramdam ng kahihiyan sa gabing yun, si tatay ang pinakasimple at pinakatotoo. Tumayo siya at inayos ang lumang relo sa kamay niya. Tumingin siya sa akin. Anak, sabi niya.
1: Sandali lang to, ha?
0: Pero bago siya humakbang, lumapit si Franco.
2: Chairman Ariston, hindi po namin alam.
0: Minto si tatay. Tumingin sa kanya, sa kanila. At sa unang pagkakataon sa buong gabi, nakita kong nawala ang ngiti niya.
2: Alam niyo, may hinahon niyang sabi. Hindi naman kailangan malaman ng tao kung mayaman ang kausap nila para respetuhin.
0: Walang nakasagot. Doon ko naramdaman ang bigat ng katahimikan. At habang nakatingin ako sa asawa kong hindi pa rin makapagsalita, isang tanong ang dahan-dahang bumigat sa dibdib ko. Kung hindi pala nila alam kung sino si tatay, hanggang saan nila siya kayang tapakan? At kung alam nila, tsaka lang ba siya magiging karapat-dapat sa respeto? Napakasarap maging anak kung ang tatay ko

0: Ibabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: DZMM, numero uno sa aksyon!
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para sa maayos na liver function,
6: Liveraid Pro.
5: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
0: Balitang kumpirmado. Tata Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Tata DZMM.
7: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions.
11: Hindi ko makakalimutan ang katahimikan pagkatapos magsalita ni tatay. Parang biglang nawala lahat ng ingay sa ballroom. Yung live band, humina. Yung mga taong kanina lang nagtatawanan, ngayon hindi makatingin ng diretso. At sa gitna ng lahat ng yun, nakatayo si tatay. Simple pa rin ang suot, lumang relo pa rin ang nasa pulso, pero biglang parang lumiit ang lahat sa paligid niya. Hindi dahil mayaman pala siya, kundi dahil habang lahat sila, kailangang magmukhang importante, ang tatay ko, hindi kailanman nangailangan magpanggap. Chairman, mahinang tawag ni Doña Carmina habang pilit ngumingiti. Hindi po namin alam. Napatingin si tatay sa kanya. At sa unang pagkakataon noong gabing yon, nakita kong may lungkot sa mga mata niya. Hindi naman mahalaga kung alam niyo ho o hindi. May hinahon niyang sagot. Ang mahalaga kung paano niyo trinato ang taong akala niyo walang kayang ibigay sa inyo. Walang nakasagot. Kahit si Franco na kanina halos hindi mapigilan ng pang-asar, nakayuko na lang. Lumapit yung lalaki na ka-Amerikana kay tatay at iniabot ang folder. Sir, kailangan na raw po ng pirma ninyo para sa international acquisition. Tumango lang si tatay. Habang binubuksan niya ang folder, napansin kong nanginginig ang kamay ko. Hindi dahil sa gulat lang, kundi dahil bigla akong binalikan lahat ng alaala namin. Yung maliit naming bahay noon, yung paghati niya sa akin sa school gamit ng lumang jeep, yung simpleng buhay na akala ko, yun lang talaga ang kaya namin. Ang hindi ko alam, na kaya lang pala kami namuhay ng ganun dahil pinili niya. Hindi dahil wala siyang pera, kundi dahil ayaw niyang lumaki akong mayabang. At ang gusto niya, sa bawat pagtingin niya sa mata ng kanyang mga anak, sa mata ni nanay, pagmamahal at respeto

Chairman Ariston, bulong ng isang bisita sa kabilang mesa. Siya yung founder ng Sarmiento Global Holdings? Imposible. Hindi siya mukhang... Huminto yung lalaki nang marinig siya ni tatay. Pero umiti lang si tatay ng maliit. Hindi. Mukhang mayaman ho. Ganun ho ba? Tanong niya. Namutla agad yung lalaki. Eh, hindi po sir. Ang ibig ko pong sabihin, no. Okay lang. Sabi ni tatay. Sanay na ako. At doon ako lalong nasaktan. Sanay na siya. Ibig sabihin, hindi itong unang beses na minamaliit siya dahil sa itsura niya. Lumapit si Celestine sa akin. Nanginginig yung kamay niya habang hinahawakan ang braso ko. Nurian, bakit hindi mo sinabi? Tanong niya. Napatawa ako ng mahina pero hindi ibig sabihin masaya. Kasi hindi rin sinabi sa akin ni tatay. Napatingin siya sa tatay ko. Totoo po bang kayo ang silent partner ng Valdera Holdings? Tumango si tatay. Biglang namutla si Doña Carmina. Kasi ibig sabihin, yung negosyong ipinagmamalaki nilang lahat, bahagi pala ng tagumpay nun, ay galing sa lalaking kanina lang nila pinagtatawanan. Alam mo, anak, mahinang sabi ni tatay habang nakatingin sa hawak niyang lumang relo. Mas gusto kong malaman kung paano ko itrato ng tao. Kapala nila, wala akong silbi. Kasi doon mo makikita kung may respeto talaga sila. O pera lang ang nire-respeto nila. Parang may kung anong dumurog sa dibdib ko. Kasi bigla kong naalala yung sandaling nangyari kanina. Nung pilit ko siyang pinapauwi at yung paraan na pag-iwas ng tingin ni Celestine habang iniinsulto siya. Unti-unti akong nilabo ng hiya. Tay, mahina akong tawag. Napatingin siya sa akin. At doon ko unang nakita hindi galit ang mga nasa mata niya. Kundi sakit. Tahimik na sakit. Pasensya na kayo. Sabi ko habang nanginginig ang boses ko. Umiling siya agad. Anak, wala kang kasalanan. Meron ho. Napaluha ako. Dapat ho, mas ipinagtanggol kita. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ko. Anak, buong buhay ko, hindi kailangan ng depensa laban sa mga mapangmata. Pero ako, ang nasaktan, ako, putol niya. Nang makita kitang nahihiya para sa akin, ang sakit nun, anak. Parang may sumuntok sa sikmura ako. Kasi totoo naman, may parte sa akin kanina na kinabahan kung paano siya tignan ng pamilya ni Celestine. May parte sa akin na natakot mapahiya. At kahit hindi ko sabihin, naramdaman pala yun ni tatay. Hindi ko kinaya. Yumuko ako habang umiiyak. Tay, sorry. Tahimik niyang hinawakan ang balikat ko. Hindi mo kailangan ikahiya kung saan ka nanggaling, anak. Doon, tuluyan akong napahugulgol. Habang umiiyak ako, isa-isang lumalapit yung mga taong kanina lang nang iinsulto. Chairman, pasensya na po. Hindi po namin sinasadya. Chairman, misunderstanding lang po. Pero wala nang dating ang lahat. Ang biglang nagbago rin ang paligid. Kasi kitang-kita ko kung paano nagbago at nag-iba ang tono nila matapos malaman kung sino talaga ang tatay ko. Kanina, probinsyano, baduy. Ngayon, chairman. Kanina, tawa. Biglang naging respeto. At doon ko naintindihan kung gaano ka-plastic ang ibang tao kapag pera na ang usapan. Lumapit si Franco kay tatay. Sir, pasensya na po talaga kanina. Nagbibiro lang naman po kami. Tiningnan siya ni tatay ng diretso. Iho ang biro, may hinahon niyang sabi.
Nakakatawa sa magkabilang side. Hindi na nakaimik si Franco. Tahimik buong ballroom. At sa katahimikan yun, parang unti-unting nalalagas lahat ng yabang ng pamilya nila. Makalipas ang ilang minuto, nagaya nang umuwi si tatay. Maaga pa po, sabi ni Doña Carmina. Baka gusto niyo po munang magstay? Umiti siya ng maliit. Hindi ho ako mahilig sa lugar na kailangan mo magpanggap para tanggapin. Walang nakasagot. Habang palabas kami ng venue, habol ng habol si Celestine sa akin. Nerian, please. Huminto ako. Umiiyak siya. Hindi ko dinasadya, paliwanag niya. Celestine, tahimik ka lang. Habang iniinsulto'y tatay ko. Natakot lang ako sa gulo. Eh siya, tanong ko. Hindi ba siya natakot mapahiya? Napayuko siya. At sa unang pagkakataon simula ng ikasal kami, nakita kong nawalan siya ng sagot. Pagdating namin sa parking lot, nakita kong si tatay tahimik lang na nakatingin sa langit. Parang walang nangyari. Parang hindi siya ang pinahiya buong gabi. Tay, sabi ko habang lumalapit. Ngumiti siya. Masarap yung ubi cake, ano? Napatawa ako kahit umiiyak. Tay naman. Totoo, sabi niya. At least, sulit yung dala natin. Doon ko lalong na-realize, habang ang ibang tao kayang manakit para lang maramdaman nilang mataas sila, si tatay, kahit may kapangyarihan at pera, pinili pa rin maging simple. Pinili pa rin maging mabait. At doon ko naintindihan kung bakit hindi niya kailangan ipagsigawan kung sino siya. Kasi yung mga taong totoong may laman, hindi kailangan mag-ingay. Ilang araw matapos ang party, personal na pumunta sa bahay namin si Doña Carmina kasama si Celestine. May dala silang mamahaling basket at wine. Pero walang saysay lahat ng yon kumpara sa katahimikang iniwan nila sa bahay namin. Humingi silang tawad kay tatay. At tulad ng inaasahan ko, pinatawad sila ni tatay. Agad-agad. Ganun kasi siya. Pero bago sila umalis, may sinabi si tatay na hindi ko malilimutan habang buhay. Madaling magpanggap na mahirap. Sabi niya habang nakatingin kay Doña Carmina. Pero mas mahirap magpanggap na may magandang ugali kung wala ka talaga nun. Tahimik silang umalis pagkatapos nun. At ako, habang nakaupo kami ni tatay sa veranda kinagabihan, pinagmamasdan siyang umiinom ng kaping barako sa luma niyang tasa, doon ko naisip. Ang tunay na kahirapan hindi pala nasusukat sa laman ng bank account, kundi sa ugaling nanlalamang ng tao para lang maramdaman nilang mas mataas sila. At ang tunay na yaman, makikita mo sa taong kahit kayang bumili ng buong silid, pinipili pa rin manatiling mapagkumbaba. Sa gabing yun, habang katabi ko ang tatay kong simpleng manamit pero napakayaman ng pagkatao, doon ko upang naramdaman na hindi ko kailangang habulin ng respeto ng mga taong pera lang ang basehan ng halaga ng tao. Kasi ang pinakamahalagang nilalang sa buhay ko, yung lalaking tahimik na pinagtawa na nila. Siya pala ang taong mas may class kaysa sa lahat nang nasa ballroom na yon. At yan

0: Private Confessions sa DZMM.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.

0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
2: Totoo ba atin sinabi mo?
3: Oo, Miko. Ngayon ko lubos na naintindihan si Itay.
2: Eh bakit hindi niya agad pinalam sa atin?
3: Dahil ayaw na rin niyang sariwain pa ang lahat. Lalo na ang naging katak sila ni Inay at ang kriming ginawa niya. Nag-aalala siya na magalit tayo sa kanya dahil sa ginawa niya kay Inay.
0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
4: Ang nakaraan. Hindi tumigil si Alejandro sa paghahanap kay Luisito kahit tutol ang anak na si Rina. Nagbanta pa itong siyaman na yaalis gaya ng kanyang kapatid kapag ibinalik ng ama ang kaibigan. Hanggang sa nakatanggap ng tawag sa kanyang cellphone si Alejandro at ipinaalam na nasa ospital ang kaibigan. Agad niya itong pinuntahan upang alamin ang kalagayan. Nabundol ng isang sasakyan si Luisito. Mapalad na nakaligtas subalit malaking halaga ang kailangang bayaran sa ospital dahil tinakasan ng nakabundol. Kaya si Alejandro ang kailangang magbayad nun. Subalit pinakialaman siya ni Rina na tutol sa ibig gawin ng ama. Sayang lang daw ang ibabayad. Pero pinanindigan ni Alejandro ang desisyon niya. Charo, hindi ako maaaring diktahan ng kahit na sino sa mga anak ko. Kaya handa akong bayaran ang gastos ni Luisito sa ospital. Dahil hindi yun nagustuhan ni Rina, minsan pa'y nagkaroon uli kami ng pagtatalo.
3: Kung ganun pala, higit pa sa tulong na ibinibigay niyo ang gusto niyong ipagkaloob sa kanya?
5: Kahit ano. Kahit pabuhay ko, handa akong ibigay. Masuklian ko lang yung ginawa niya para sa ating pamilya.
3: Itay?
5: Dahil kung hindi kay Luisito, wala kayong amang nakasama. At hindi ganitong buhay niyo. Ang taong kinaiinisan niyo, siya ang nagsakripisyo para magkaroon tayo ng maayos sa buhay.
3: Ano ho bang itinatago niyo sa amin? Bakit hindi niyo pa diretsahin? Anong gusto niyong sabihin?
5: Siguro ay panahon na para sabihin sa iyo ang totoo, Rina. Kaya lang natatakot akong ipalam sa inyong lahat. Dahil ayoko magalit kayo sa akin at magbago ang pagtingin ninyo.
3: Itay, kailangan namin ni Miko na malaman ang totoo para maunawaan ka namin.
5: Dapat pinalam ko na yun sa inyo. Nang makita ko ang hindi mabuting trato niyo kay Luisito. Pero pinigilan niya ako. Kaya lang, hindi pa rin kayo nagbago at nagawa niyo pa siyang pagtabuyan.
3: Sino po ba talaga siya? Anong kaugnayan niya sa buhay natin?
5: Hindi siya dapat ang nakulong at nagdusa sa kulungan. Kundi ako. Ako ang dapat na sinintensya ng halos 20 taon sa kulungan.
3: Itay! Anong ibig niyong sabihin?
5: Ako ang dapat nakulong at nagdusa, hindi si Luisito. Dahil wala siyang kasalanan.
3: Paano nangyari yun, Itay?
5: Ayoko na sanang balikan pa ang lahat, pero dapat yung malaman ang katotohanan. 2 taon ka pa lang doon at 1 taon si Migo. Hindi naging tapat sa akin ang nanay ninyo. Pinagtaksilan niya ako. Iniwan niya tayo at sumama siya sa kanyang lalaki. Bunsod ng matindi kong galit, sumugod ako sa tinutuluyan nila. At kasama ko noon si Luisito. Pinatay ko sila. Pinagsasaksak ko sila. naman ang nagawa si Luisito para pigilan ako.
6: Bakit mo ginawa ito, Alejandro? Ang sabi mo makikipag-usap ka na sa kanila?
7: Mga hayop sila! Dapat silang mamatay! Mga walang hiya sila!
6: Nakukulong ka sa ginawa mong to. Paano mga anak mo? Maliliit pa sila.
7: Hindi ko alam. Pero hindi ko na kaya palagpasin yung katak sila nila eh.
6: Alejandro, agad na yung matali na yan. Umalis ka na rito. Umalis ka na habang wala pang ibang tao.
7: Pero bakit?
6: Ako nang bahala. Sige na, umalis ka na.
5: Inaako niya ang kasalanan. Pinalabas niya na siya ang pumatay dahil nakawa siya sa akin. Pinaghiganti niya ang panluloko sa akin ng inyong inay. Ginawa ni Luisito na akuin ang ginawa ko dahil sa awa at pagmamahal sa inyo. Ayaw niyang lumaki kayo na walang mga magulang. Mapunta kung kaninong tao lang dahil lumaking ulila si Luisito. Alam niya ang hirap ng walang magulang na kinalakihan. Ayaw niyang maranasan yun. Kaya siya na lang ang nagsakripisyo para magkaroon kayo ng maayos na buhay at lumaking kasama ako.
3: Kinalimutan niya ang kanyang sariling pangarap?
5: Oo. Oh. Dahil ang kinabukasan niyo ni Migo ang isinaalang-alang niya. Tangan niyo magiging kapalaran. Ganoon kabuting tao si Luisito. Kahit kinabukasan niya, isinakripisyo niya para lang huwag masira ang buhay niyo. Kaya pinangako ko sa kanya na kapag nakalaya na siya, gagawin ko ang lahat para tulungan siya at masuklian ang lahat ng sakripisyo na ibinigay niya sa ating pamilya. Ngayon ko palang ginagawa yun. Parin ang pinakakuusahan niya.
8: Magbabalik ang
9: Maalaalam Kuya sa DZMM.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya! Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
8: Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Charo, dahil hindi ko na kayang tiisin pa ang pagdududa ng aking anak at pag-iisip niya ng hindi maganda, kaya nagawa ko nang sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Kahit na ang ibubunga pa noon ay maaaring magalit siya sa akin dahil ako ang pumatay sa kanilang ina. Nagawa ko yun bunsod ng matinding galit dahil sa ginawa niyang pagtataksil.
2: Totoo ba ate ang sinabi mo?
3: Oo, Miko. Ngayon ko lubos na naintindihan si Itay.
2: Eh bakit hindi niya agad pinaalam sa atin?
3: Dahil ayaw na rin niyang sariwain pa ang lahat. Lalo na ang naging katak sila ni Inay at ang krimeng ginawa niya. Nag-aalala siya na magalit tayo sa kanya dahil sa ginawa niya kay Inay.
2: Kung nagawa man yun ni Itay, nauunawaan ko siya.
3: Ako din, Miko.
2: Pero ate, nahiya ako ngayon kay Tito Luisito.
3: Ako man, Miko. Dahil ngayon ko nakilala kung sino ba talaga at anong uri siya ng tao. Maling-mali tayo na hinusgahan natin siya.
2: Oo nga eh. Kumusta na pala siya?
3: Ayun, critical pa rin ang kondisyon niya. Pero maasa ako na malagpasan niya ang lahat para makahingi tayo ng tawad sa kanya.

0: Mr. Alejandro, natutuwa po akong ipaalam sa inyo na ligtas na sa peligro ang kaibigan nyo at may malay na rin siya.
1: Salamat po, Doktor.
0: Tagumpay ang ginawa naming operasyon sa binti niyang napinsala. Kaya mga ilang araw lang, maaari na siyang alisin sa ICU at ilipat sa regular ward.
1: Salamat po. Maraming salamat po.

0: Luisito, ligtas ka na.
1: Sana hindi na lang ako dinala rito sa ospital. At inayaan na lang akong makatay.
0: Ba't ka ba nagsasalita ng ganyan? Dapat ka magpasalamat ka pa dahil ligtas ka na sa peligro. At sabi nga pala ng doktor, may pag-asa ka pang makalakad uli.
1: Pero mas mainam kung natuluyan na lang ako. Para tapos na ang lahat. Wala na akong iisipin pa. Matatahimik na ako.
0: Parang Luisito, ipinahintulot ng Diyos na mabuhay ka pa. Dahil may plano pa siya sa'yo. Tsaka para matupad ko pa yung pangako ko sa'yo. Pare, narito ako para tulungan ka.
1: Salamat. Kaya lang dahil sa akin, nasisira ang relasyon niya ng mga anak mo.
0: Ako pa nang isipin yun. Ay, siya nga pala. Sinabi ko na rin kay Rina yung totoo.
1: At ginawa yun? Paano ko?
0: Wala na. Ang mahalaga ay malaman nila kung gaano kakabuting tao at hindi kaya ng iniisip nila.

0: May ganun palang klase ng kaibigan na handang isakripisyo ang kinabukasan niya para sa ibang tao.
1: Mahirap man paniwalaan, pero pinatotohanan yun ni Itay at isang mabuting halimbawa ang kaibigan niya.
0: Kung ganun, nakakahiya pala yung inasal niyong magkapatid.
1: Tama ka. At sana nga, hindi pa huli ang lahat para masuklian namin ang kabutihang ginawa ni Tito Luisito.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: For now, o pang forever na ba? Paano mo nga ba malalaman kung sino ang para sa'yo? Tutulungan ka ni Coach B, Vanessa Antonio sa Love Connect. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Love Connect.
6: Hello, attorney!
7: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
8: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
6: Hello, attorney!
8: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: MMK sa DZMM.

Charo, naibsan lahat ng paghihirap ng loob ko dahil naging maunawain ang dalawa kong anak. Naunawaan nila ang nagawa kong pagkakamali. Hindi sila nagalit sa akin o sinisi kung lumaki man silang hindi kasama ang kanilang ina. Handa na rin silang tanggapin si Luisito para makabawi sa naging sakripisyo nito at humingi rin ng tawad sa naging pagtrato nila.

0: Bumalik ka na pala sa bahay niyo, Miko.
1: Opo, Aling Saling. Dahil wala naman pala ng dahilan para magalit ako kay Itay. At kung bakit ginagawa niyang pagmalasakitan ng ganun si Tito Luisito.
0: Ay, bakit nga ba?
1: Sa amin na lang po yun. Pero ang tanging masasabi ko lang, bihira ang mabuting tao na katulad ng kaibigan ni Itay. Kaya nga, hindi galit ang dapat kong maramdaman para kay Tito Luisito. Kundi paghanga. Sobra-sobrang paghanga.

0: Buti naman at umuwi ka na, amigo.
1: Itay, pasensya na po kayo sa ginawa ko.
0: Naiintindihan kita, anak.
1: Alam ko na po ang totoo dahil sinabi na sa akin ni Ate Rina. Naunawaan na po namin ngayon.
0: Hindi na kayo nagagalit ng ate mo?
2: Hindi na po, itay. Dahil walang dahilan para magalit o magdamdam kami sa inyo kung nagawa niyo man ang ganong bagay sa aming inay.
0: Salamat, mga anak. Salamat at naiintindihan niyo na ako.
1: Hindi niyo na sana iniliin pa ang lahat.
0: Nag-aalala lang kasi ako, anak.
2: Huwag na nating pagdalunan pa ang dahilan ni Tay Miko. Ang mahalaga ay kung paano tayo makakabawi, lalo na kay Tito Luisito.
1: Itay, bakit tawak niya yung titulo ng lupa ng bahay natin? Anong gagawin niyo dyan?
0: Eh, kailangan ko ng pera eh. Kaya isasangla ko muna para mabayaran yung sa ospital. Basta huwag kayong mag-alala, mga anak. Hindi ko naman nahayaang mawala sa atin ang bahay at lupa. Tutubusin ko na nito.
2: Hindi niyo na po kailangan magsangla pa. May naipon po ako. Gamitin niyo na lang po.
1: Ako man po, itay. May naitatabi rin ako.
2: Kung kukulangin pa, maaari rin akong makapag-emergency loan sa opisina namin.
0: Mga anak, sigurado ba kayo sa sinasabi niyo?
2: Opo, itay. Dahil kailangan nating tulungan si Tito Luisito. Dahil sabi niyo nga, pamilya natin siya.

0: Salamat sa pagbisita niyo sa akin, Rina. Miko.
1: Dito, dito.
2: Tito Luisito, magpagaling po kayo ha, para makauwi na kayo.
3: Paglabas niyo po ng ospital, maglalaro po tayo ng chess. Tapos, turuan niyo ako kasi di ako gaano magaling dun eh.
2: Tito Luisito, gusto po namin na makilala pa kayo ng lubusan.
3: Tito Luisito, bakit po kayo umiiyak?
0: Masaya lang ako. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko.
3: Alam na po namin ang dahilan ni Itay. Kung bakit ganun na lang niya kayo pagmalasakitan. At kung ako man po ang nasa kalagayan niya, ganun din ang gagawin ko sa isang taong katulad niya.
2: Kaya Tito Luisito, patawarin niyo po kami sa lahat ng mga ipinakita namin sa inyo. Naging bastos kami at walang respeto. Hinusgahan din namin ang pagkatao niyo.
0: Wala kayong kasalanan, Rina. Naiintindihan ko ang tandami niyo ni Miko.
3: Pero kalimutan na po natin yun, Tito Luisito. Ang mahalaga ngayon, makapag-umpisa tayo muli para ayusin na lahat.
0: Oo, Miko. Ito na yata ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Dahil alam ko sa paglabas ko ng ospital, may maituturing ako na pamilya na makakasama. At kayo yun.
2: Tama po kayo, Tito Luisito. Narito lagi kami ni Naitay para sa inyo. At bigyan kayo ng bagong pag-asa at bagong buhay.
0: Salamat sa inyo. Maraming salamat. Akala ko, tuluyan na mawawala ang liwanag na inaasam ko. Hindi pa rin naging maramot ang tadhana sa akin. Dahil yun sa inyo.
2: Tinutumbasan lang po namin ang ginawa niyo. Tsaka, hindi na po kayo iba sa amin. Pamilya niyo na po kami.

0: Charo, wala akong pagsidla ng kasiyahan pagkatapos ng mga nangyari. Ganap nang napalapit ang loob ng aking dalawang anak kay Luisito. Naging ikalawang tatay siya ni Narina at Miko. Hindi man kami magkadugo ni Luisito, subalit magkapatid kami sa puso at nagawa naming patunayan yun sa isa't isa. Hanggang dito na lang, gumagalang at nagpapasalamat, Alejandro. Ang pagkakaroon ng isang mabuting kaibigan na handang gawin ang lahat ay katulad ng isang tasang kape na nagbibigay ng kapanatagan at nagpapakalma sa atin sa panahon na nababalisa tayo at maraming suliranin. Kaya isang mabuting kapalaran, kung nakatagpo tayo ng isang kaibigang kaya tayong ipagtanggol at ibigay ang bahagi ng kanyang buhay para sa atin at sa mga taong mahalaga sa atin. Isang kaibigan na hindi tayo iiwan hanggang sa dulo, kundi mananatili ang kanyang pagdamay. Kaya marapat lamang natumbasan ang kanyang ginawa at iparamdam na mahalaga rin siya sa atin. Yan ang kabuuan ng liham na padala ni Alejandro na pinamagatang kape. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto matapos ang 1:00 ng hapon.
1: DZMM, balita!
2: Mga kapamilya, patay ang motorcycle rider habang sugatan ng 3 iba pa matapos araruhin ng 10-wheeler truck ang 9 na sasakyan sa Rodriguez, Rizal. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang truck na may kargang sako-sakong semento sa palusong na bahagi ng kalsada. Unang nasalpok ang 2 nakaparadang AUV, SUV, tricycle, 2 minibus at motorsiklo. Dead on arrival sa ospital ang rider matapos po mailalim ang minamanehong motorsiklo sa SUV. Sugatan naman ang tricycle driver at 2 pasahero ng minibus. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng truck. Samantala, nasa 400 estudyante ng PUP ang aktibong lumahok sa Jeep ZMM Ligtas Dapat Seminar. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Santa Mesa, Manila, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Go Rowen!
3: Kumarangkada na ang Jeep ZMM Ligtas Dapat sa Polytechnic University of the Philippines o PUP sa Santa Mesa, Manila kaninang umaga, May 26, kasama sila Ariel Rojas at Manila DRM Office Training Section Chief John Nel Sonyapao bilang mga resource speaker. Tinalaki sa mga estudyante ang kahalagahan ng disaster preparedness at pagtukoy sa mga posibleng panganib para maiwasan ang mas malaking pinsala sakaling sumama ang sakuna. Ayon sa mga estudyante ng Industrial Engineering, malaking tulong ang mga seminar na tulad ito para matutunan nila ang tamang precautions at prevention measures na maaari nilang magamit sa oras ng emergency.
4: Event po na ganito is nakakatulong sa amin kung ano yung mga dapat gawin sa mga events na pwedeng mag-yari. Precautions and mga preventions na pwede rin namin ma-apply as I po sa nakatulong po siya kasi nagiging aware po yung mga students, nagiging ready sila kung ano po yung mga possible na pwede nilang gawin.

0: panganay at sa labisbong tuwa na patalon pa si Stefan. Idinaos ng mag-asawa ang selebrasyon kasama ang pamilya at malalapit na kaibigan at bumuhos ang pagbati para sa soon-to-be parents.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po si Jay Dones.
2: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
4: Magandang Martes, Marites ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakagandang partner, Liza Aquino.
5: Hello po sa ating lahat mga kapamilya. Kainit! Ang init sobra sa labas, partner. Hindi ko na po kaya. Pag-check ko, it's 37 degrees Celsius here at Quezon City. Kumusta naman po sa inyong mga lugar? Gusto po naming malaman. At syempre, papaalala na rin po namin kung kayo po ilalabas. Magdala po tayo ng malamig-lamig-lamig na tubig. Naku! At yung uso ngayon, yung mga portable fan, partner.
4: Meron ka bang ganun? Tulong, oh.
5: Wala ka bang ganun?
4: Kaya lang, pag mainit din yung hangin, mainit
5: din
4: yung buga.
5: Wala din yun, oh. Hindi, totoo yun. Tsaka mahal pati. Pag nag-inquire ako one time, eh. Sabi ko, nasa 2,000 pa. Ah. Eh, magpamaypay na lang ako, eh.
4: Meron yatang mas mura kaya lang. Baka mas mahinang klase.
5: Baka naman ang buga nun, partner, eh. Sobra namang init din. Walang masyadong hangin. Pero yun nga, eh, kanya-kanya tayong diskarte ngayon. Kaya ako, eh, nakaputi tayo ngayon, partner.
4: Ah, yan.
5: Sabi
4: maganda
5: lang, light colors, good job for your green, amazing polo shirt. Ganyan daw dapat. Bawal muna dark colors kasi it will
4: absorb.
5: Trap.
4: Oh, yan.
5: Trap UV. UV rays and ano. So talagang mas lalo mong ramdam ang init. So bawal po muna yung mga itim-itim ngayon, partner. Kailangan po yung mga rosas, dilawan, ganun. Puti! Oo, kailangan yun. May kulay tayo na dapat susuotin para po maginhawa ang ating pakiramdam ngayon. But anyway, hello po muna sa lahat ng mga nasa bahay. Baka naman yung mga sariwa pa ang feeling dyan. Nakikinig na nakatutok dito po sa Sky Cable Channel 26. Hello po sa inyong lahat.
4: Hello din po sa lahat ng nakatutok nating kapamilya sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
5: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin nasa labas. Whew, nakikinig po dito sa
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
5: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po ay may mga katanungan sa ating pong mga pag-uusapan for today o kung meron po kayo mga legal queries na nais pong ilapit, idulog sa aming programa, bukas na po ang aming mainit-init na hotline, partner.
4: 0919-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101 Lucas 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
2: oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
5: Sa oras po na 1:07 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Tuesday lesson.
2: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello Attorney!
5: Alright, ang ating pong hihimayin po ngayon ay kung ano-ano nga po ba at kung meron pa rin nga po bang mga karapatang po pwede pong igiit ang mga tao po na nagtatago sa batas o yung mga classified as fugitives o pugante.
4: Yes,
5: ano-ano
4: partner.
5: Ano-ano po mga karapatan nila, partner? Lalo na, ang dami po natin mga pugante ngayon sa bansa. Feeling ko tayo sa Pilipinas, pugante capital of the world.
4: Yes, ngayon.
5: Ang dami fugitives, partner. Go
4: partner,
5: ahead.
4: Bago pa yung mga issue ngayon na maiinit tungkol sa mga fugitives from justice, ay meron na palang nailahad na pamantayan. Meron ng mga alituntunin na naisabatas o sa pamamagitan po ng desisyon ng Korte

0: Suprema noong partner as ito ay November 28 kung di ako nagkakamali.
1: Uh-oh.
0: 2025. So hindi ito, kumbaga hindi po natin pinag-uusapan yung mga nasa Senado or kung sa iba pang mga korte ngayon.
1: Uh-oh.
0: Ito kasi partner November 25, as early as November 25, 2025. So,
1: wala pang one year.
0: Wala pang one year. Pero, kumbaga, sa isang kaso na Valiakar Transit at et al. At, kumbaga, versus Yanzon case. Ito ay, kumbaga, nailbaba ng Korte Suprema kasi isa sa mga tanong dito ay yung Pogante ba ay pwede pang humingi ng tulong mula sa korte. Pero para mas maintindihan natin, dahil Martes ngayon, imamartes ko sa iyo
1: yung kaunting
0: kwento. Kasi dito, partner, may isang family corporation.
1: Okay.
0: At sa kasamaang palad, nag-aaway-away yung magkakapatid.
1: Mm-mm.
0: So, meron dating presidente, may dating majority, parang senado lang, di ba?
1: Very familiar.
0: Oo, at merong nagkaroon ng, kasi yung presidente ng kumpanya inaakusahan na kumbaga maraming mga kupit, mga unliquidated, allegedly.
1: O, corruption pa rin, partner.
0: Oo, so yung board of directors, nagbotohan sila, pinalitan nila yung presidente at yung bagong presidente at bagong majority, sila na ngayon yung nagpapatakbo.
1: Very familiar.
0: Pero,
1: ang familiar nung galaw. Timely. Okay, go ahead, partner. Okay. Chika
0: mo yan. At dito, partner, dahil siya ay transit company, transit corporation, ang kanilang pinag-aawayan ay mga units ng bus.
1: Oh, okay.
0: Okay, yung 55 units ng bus, kinuha or nilipat nung bagong majority doon sa isang compound. At
1: okay,
0: yan yung, pero dahil nga may intra-corporate issue dito, eventually nabawi din nung dating presidente at dating majority
1: yung mga units.
0: Yung mga units. Mm-mm. Pero bago yung nangyari yung bawian, merong allegation itong kumbaga bumawing huli na yung unang pagkuha ay ginawa na in violation of law. Siyempre, ang kinaso nila, partner, ay carnapping. Kasi kinuha daw yung mga bus ng walang
1: pahintulot.
0: Authority, walang pahintulot.
1: Mm-mm.
0: At meron ding grave coercion. So, bakit mahalaga itong detalye na to? Kasi yung, kumbaga, nakasuhan nitong violation ng anti-carnapping law at ng grave coercion under the revised penal code, bago ma-issue yung warrant of arrest, yung magkakapatid na kasama dun sa faction na yon, yung unang nag-take over, ay lumabas ng bansa. Lumipad.
1: Yun talaga ang term natin, lumabas, hindi tumakas. Lumabas ng bansa.
0: Pero kasi, noong i-contexto natin.
1: Pero nakalabas siya ng bansa, partner. So, ibig sabihin, walang hold departure order pa sa kanya.
0: Kasi nga, partner, ang hold departure order, tandaan natin, ito ay in-issue, pwede lamang issue ng korte.
1: Mm-mm.
0: Nung panahon na umalis sila, March 7, 2020, wala pang na-issue warrant of arrest. So, March 4, meron ng information, may resolution na na-file na sa korte. Pero syempre, may raffle yan, etc., etc. So, hindi agad, hindi naman imposible, pero hindi pa na-issue ng korte yung warrants of arrest.
1: Okay.
0: So, between March 4 and March 7, may delay. Noong March 7, even without arrest warrant, nakalabas ng bansa itong apat na magkakapatid na inaakusahan nga ng pagnanakaw ng
1: mga
0: allegedly mga units at may pananakaw, grave coercion o pamimilit.
1: Okay.
0: Okay. So yan po yung kwento. So ngayon, dahil na-file na nung pagkalabas nila sa korte, bago sila umalis din, on the same day, March 7, itong pangunahing kinakasuhan, nag-issue siya ng special power of attorney sa kanyang mga abogado.
1: Okay.
0: So sabi niya dun sa mga abogado, ito yung special power of attorney, i-represent mo ko in all civil, and criminal, and everything related dito sa mga kaso ng away-away intra-corporate partner.
1: At, oo.
0: So, civil criminal kasama. So, yung kanyang counsel nag-file ng motion to suspend yung criminal proceedings. Kasi sinasabi nga nila, mayroong prejudicial question. So, medyo technical yung prejudicial question. Pero ang suma total, parang sinasabi nila, dapat i-resolve muna yung intra-corporate. Yung parang
1: internal
0: away nila.
1: Nila.
0: O, kasi doon malalaman kung meron daw karapatan yung kumuha or walang karapatan yung kumuha. Pero
1: bago nila i-file
0: bago magtuloy
1: formally
0: dapat.
1: Yung criminal.
0: Okay,
1: bago tumuloy. Okay.
0: So, dahil doon, kumbaga, nag-issue nga ng suspension yung RTC kasi sa MTCC, sa first level.
1: Uh-oh.
0: At kumbaga, umakyat on certiorari itong mga kabila at dahil nga nag-grant yun ng RTC, dumiretso ngayon yung mga present na kumbaga majority doon sa Korte Suprema at isa sa mga, marami pa silang kumbaga grounds, pero isa sa mga grounds nila, sinasabi nila, teka lang, hindi ba tumakas ka na? Hindi ba fugitive from justice ka na?
1: Okay.
0: Bakit ka ngayon
1: okay.
0: humihingi sa korte ng remedyo, legal na remedyo, o kaya reliefs from the court? Hindi ba dapat disqualified ka na? Wala ka na dapat legal standing. At ini-invoke nung mga respondents ay yung sinasabing fugitive disentitlement doctrine. Yan, medyo mabigat.
1: Okay.
0: Pero ang ibig sabihin lang nito, partner, kung ikaw ay pugante, nawawalan ka ng karapatan. Nawawala yung standing mo in court, nawawala yung karapatan mong humingi ng legal na remedyo sa korte dahil ikaw ay tumakas na at ikaw ay nagtatago sa kamay ng batas.
1: Okay.
0: So,
1: answer this question,
0: yes,
1: yung ating thesis, pugante, makahihingi ba ng tulong mula sa korte, anong sagot doon?
0: Sabi ng korte, hindi.
1: Okay. Para at least malinaw lang tayo dito.
0: Sabi nga ng korte dito, kasi yung fugitive disentitlement doctrine, yan ay nasa batas ng US.
1: Okay.
0: Sabi ng korte, bagamat hindi ginagamit ng batas natin o ng rules of court, yung eksaktong fugitive disentitlement doctrine, nandito na yan sa ating rules of court at nandito na rin yan sa mga previous cases decided by the Supreme Court. At dito, unang-una, pinaliwanag ng korte, sino ba ang pugante?
1: Actually,
0: o sino
1: yun
0: ba?
1: Ang next question ko. Kasi papaano sa kaso ni Senator Bato de la Rosa na wala pong pending case sa local courts at meron siya for the International Criminal Court,
0: pero
1: pugante
0: hindi yun,
1: na ba siya?
0: Okay,
1: diba?
0: So, kumbaga, ibang issue yun. Ipapark muna natin. Dito, ang issue talaga, partner, kasi nga, kumbaga, ang issue ba dito, pugante ka ba kapag na-issuehan ka na ng warrant of arrest? Or pwede ka maging pugante even before that?
1: So,
0: sinasabi ng Korte Suprema, ang definition
1: ng pugante
0: ay hindi lamang yung isang taong umiiwas sa pag-aresto.
1: Ano pa?
0: Kung hindi yung taong umiiwas din sa prosecution. So, not just evading arrest, but evading prosecution.
1: Ano ibig sabihin nun? Di ba parang pareho lang yun sa tenga
0: ko eh? Ang warrant of arrest issued by the court.
1: Yes.
0: Okay, so yung malinaw yun, na kapag ikaw may warrant of arrest at nagtago ka,
1: matik,
0: particularly lumabas ka ng bansa, ikaw ay fugitive from justice. So, ang question dito, wala ka pang warrant of arrest.
1: Oo, tama.
0: Pero meron ng information, as in this case. Ibig sabihin, meron ng, kasi nung panahon na yan, 2020, probable cause pa lang, partner, ang standard. Kasi 2023 pa lang, binago o tinaas yung, kumbaga, quantum of evidence na dapat may prima facie case at may reasonable certainty of conviction. Pero kahit na ganun, sabi ng korte, dito, may information na, may finding na ang prosecutors na meron ng, kumbaga, sapat na batayan ng pag-uusig. In fact, na-file nga sa korte. So, dito, nilinaw ng korte, hindi lamang yung merong
1: warrant of arrest
0: ang pugante, kung hindi pati yung mayroon ng information filed against them na pwede siyang maituring or hindi. Talagang itinuturing siya under our laws bilang pugante or fugitive from justice.
1: Mm-hmm. Okay, partner, ang dami kong questions dito, to be honest. Ilaline up lang natin, lilista lang muna natin yung mga 10,570 questions ko. Pero sa ngayon po, partner, ay may mga nagmamadali lang po tayong mga balitang kailangan po ipasok ngayon.
0: Malacañang dumistansya sa nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa Hulyo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
2: Magandang hapon at Malacañang na magbigay ng anumang pre-judgment kaugnay ng nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung naniniwala ang Malacañang na sapat ang mga ebidensyang iniharap laban sa Vice Presidente para ma-justify ang impeachment case. Ayon kay Castro, dapat muna mailahad ng buo ang mga ebidensya sa impeachment trial bago magkaroon ng paghusga sa kaso. Ang mga senator judges anya ang magpapasya kung dapat managot si VP Sara sa mga akusasyong inihain laban sa kanya. Samantala, sinabi rin ng Malacañang na suportado dito ang pagpapanagot sa sinumang mapatutunayang sangkot sa katiwalian anuman ang partidong kinamimilangan o political affiliation. Ayon kay Castro, isa sa isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatuloy ng mga investigasyon laban sa korupsyon at pagpapanagot sa mga dapat managot. Nakatakdang simula ng Senate Impeachment Court sa July 6 ang pre-trial laban kay Vice President Duterte. Samantala, attorney, katatapos lamang humarap ni Pangulong Marcos sa departure statement dito sa Villamor Air Base para sa kanyang 4 na araw na state visit sa Japan. Ano man sandali, ngayong hapon ay lilipad na ang eroplano sa kayang Pangulo, pati na si First Lady Liza Marcos at ilang pang membro ng gabinete papunta sa Japan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores. DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, pagresolba sa learning crisis, pagtutuunan ng Second Congressional Education Commission. Okay. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang hapon.
3: Pinulong ni Senator Loren Legarda ang Second Congressional Education Commission o EDCOM 2 na kanya na rin pamumunuan bilang bagong chairperson ng Senate Committee on Basic Education. Sa unang EDCOM meeting, sinabi ni Legarda na kailangan nilang pagtuunan ang learning crisis o pagkatuto ng mga kabataang mag-aral na maituturing ng national emergency. Tinukoy niya ang report na maraming nasa grade 3 ang hindi marunong bumasa at sa bawat antas sa basic education, may isa sa bawat 4 na estudyante na hirap sa pagbabasa. Higit 80% naman umano ang nasa grade 7 hanggang 10 o key stage 3 ang struggling readers, habang 87% umano ang nasa grade 11 ang hindi independent readers. Para ito ma-resolve, ay direkomenda ni Legarda ang pagpapalakas ng mga programa sa reading o pagbabasa, sa mababang balitang pagpapahusay din sa pagsasanay ng mga guro, pagtiyak ng dekalidad ng learning materials at pagpasok ng kultura at kasaysayan sa fundamental education. Ipinababalik din ang kultura ng pagbabasa ng aktwal na libro para mas matuto mga mag-aaral, habang natutulungan din ang mga manunulat, publisher at mga creator. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Panukalang mag-amyenda sa Agricultural Tarification Act, isusulong sa Kamara. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pamela, magandang hapon.
4: Magandang hapon, Atty. At Liza. Sa harap ng pagunita sa buwan ng mga magsusuka at mangingisda, inihain sa Kamara ang House Bill 9405 na layong tuldukan ng pananamantala ng kartel at maprotektahan ang mga magsusaka. Ang naturang panukala ay isinusulong ng Akbayan Reform Bloc. Kapag nais sa batas, ay ibabalik ang kapangyarihan ng National Food Authority o NFA kaugnay ng galaw at presyohan ng bigas sa merkado. Magkakaroon din ng 90 araw na optimal level para sa rice inventory para matiyak ang supply lalo kapag may kalamidad at food security emergency. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, mga tauhan ng Philippine Marines sa nakadeploy sa Senado sa gitna ng putukan, nagnegatibo sa paraffin test. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padianos. Marlene, magandang hapon.
5: Magandang hapon, Liza at Attorney. Muling binigyang diin ng Philippine Navy na walang kinalaman na ang mga tauhan ng Philippine Marines sa naganap na shooting incident sa loob ng Senado noong May 13. Ito ang iginiit ni Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez matapos na mag-negatibo sa paraffin test ang mga tauhan ng Philippine Marines na present sa lugar ng mangyari insidente. Kaugnay nito ay wala rin anyang inalis o pinirita ng mga tauhan ng Marine Security and Escort Group contingent na nakatalaga sa Senado sa paninawalang sumunod ang kanilang mga tauhan sa rules of engagement at walang naging pagkukulang sa kanilang panig. Hindi rin anya gumamit ng armas ng kanilang mga tauhan sa kabila ng umunay naging utos noon ni Suspended o sa Chief Mao Aplasca na mag-lock and load dahil wala umuno sila nakita ng imminent threat ng saksaksagan ng naturang insidente. Samantala, tiniyak naman ng Philippine Navy na sakaling ipatawag ay nakahanda sila kumalap sa anumang uri ng investigasyon ukol dito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
7: Huwag nang mag-atubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
1: Mga kapamilya, sa oras ay 1:25 ng hapon, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. At sa ating pagbabalik, balikan po natin ang ating topic ngayon. No? So ang topic po namin ay pugante. Makakahingi pa ba sila ng tulong mula sa korte? At ano nga po ba ang definition ng pugante ayon po sa ating batas at ayon sa Korte Suprema? So maya-maya, i-recap po natin yan ulit dito. At syempre, kung kayo po may mga katanungan, ang aming pong hotline 0919-278-3000. Huwag po kayong bibitiyong. Babalik ang hello!
0: Attorney.
6: Hello, Attorney! Sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
9: Abot sa langit, nagapubang pasalamat.
10: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang may talaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal healthcare. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
11: Liver health, level up na. Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
12: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: May silimarin, may multivitamins pa.
14: Yan, ang Liver Aid Pro.
13: Tulong sa pangangalagi ng atay.
14: Liver up na tayo
13: with Liver Aid Pro.
6: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
15: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
16: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
17: kailangan ng gabay na maaasahan.
16: Ako po si Master James Alejandro.
17: At ako naman po si Ate Nems Turla.
15: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
16: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
17: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
15: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
6: DZMM, numero uno sa aksyon.
14: Good morning, my dear plants.
18: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
14: Kati, sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
19: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
6: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita. Patuloy na maglilingkod.
20: Alam mo may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
12: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro! May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro!
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
7: Huwag nang mag-atubili! Batas na ang nagsasabi! Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. More Marites.
1: Oo, balikan natin yung pinag-usapan natin kanina. Kasi po, mahalaga yun eh, na dinidiscuss mo siya kanina. Ano po ba ang ibig sabihin ng pugante ayon po sa Korte Suprema sa ating batas? Kailan ka maka-classify as pugante, partner?
0: Ano ang starting point? Yes, diba? Sabi nga na, ulitin natin, ang pugante ay isang taong may intention tumakas sa kay arrest, pag-aresto, or prosecution.
1: Okay.
0: So yun, linawin po natin. At ang sabi ng Korte Suprema, the starting point shall be the filing of the information in court. Yung information po, yan yung habla on May 26 at around 1 p.m.
1: Okay.
0: Ito yung ginawa ng akusado. Did there and then feloniously, illegally, etc. So yon dito, kinuha daw allegedly yung mga bus na itong ang pinag-aawayan nila dun sa marami nilang kaso. Pero bukod dun, ang sinasabi ng korte, dapat may clear intent to evade. Mayroong malinaw na intensyong makatakas o takasan ng aresto, pag-aresto at yung prosecution, yung pag-prosecute sa kanya.
1: Okay,
0: bakit
1: pero
0: mahalaga ito? Kasi, partner, yung clear intent dapat ay established, alam nung pugante na meron ng either warrant of arrest or information. At ito, magandang idugtong natin kasi ito yung pinag-usapan natin kahapon, partner. Yung actual notice o constructive notice. Natatandaw, pag actual notice, actual, ayan, iaabot ko sa'yo, ibibigay sa'yo, Liza Aquino, ikaw ba to? Ito ang kopya. Actual service, actual notice. Nabasa mo, ay, may information pala ako. May laban sa akin, may habla laban sa akin. Pero,
1: so, go ahead, partner.
0: Okay. Yung pangalawa dito, sinasabi, pwede rin ng constructive notice. Kasi nga, paano mo isa-serve? Halimbawa, kung tumakas na sa ibang bansa.
1: Yes, precisely.
0: So, sinasabi ng Korte Suprema na pwede rin constructive notice such as when there are clear, public, and documented na mga efforts by law enforcement agents to serve the legal process even if personal service was evaded or unsuccessful. Kung tumakas na yan, wala nang personal service to speak of. Pero nasa news, nandun sa may notice na iniwan sa bahay nyo, may notice
1: tama,
0: na iniwan
1: tama
0: sa opisina nyo. Yan ay constructive notice. Kasi I'm sure yung sekretarya mo, yung gwardiya dyan, makakarating sa'yo na, ay sir, meron na palang
1: tama
0: notice dito, meron ng kopya nung habla sa inyo na nakarating. At despite that, hindi ka pa rin nagpapakita, hindi
1: go
0: ka pa rin nagpaparamdam. Yan yung clear intent to evade arrest or clear intent to evade prosecution.
1: Okay. Yun po para po maging classified as pugante.
0: Yes, partner.
1: Kapamilya. Sa ngayon po, wala po kinalaman doon ng ating katanungan matatanggap sa ating pong live caller. Si Christina ng Pampanga ay meron pong nais idulog sa atin regarding sa mga birth certificate. Hello po, ma'am.
2: Hello po, good afternoon po.
1: Hello po, ma'am. Go ahead po sa inyo pong katanungan, Miss Christina.
2: Opo. Yan po kasi yung birth certificate ko, nasa City Hall na ho ng Cavite.
1: Mm-mm.
0: Okay.
2: Kasi dapat last year nagpunta ako ng DFA para po yung passport ko, ipapa-singleness ko siya kasi po na-annulled na ako.
0: Ah, okay.
2: So, dala ko po yung birth paper namin kasi yung ex ko po Japanese.
1: Mm-hmm.
2: Tapos dala ko yung passport ko, yung annulment ko, at saka po yung birth certificate ko. Pagdating ko po sa DFA, bigyang sinabihan ako ni DFA ng yung birth certificate mo na may problema po. Pero I've been traveling for so many years. Tumira pa ako sa Japan ng 20 years. Tapos nakakakuha ako ng passport, walang problema. Yung birth certificate ko ay yung pong ID ko, driver's license, at saka po yung passport ko, naka Maria Cristina Williams po siya, may S.
1: Okay.
2: Tapos yung pong birth certificate ko, sinabi ni DFA, sa taas, William, hindi po siya wala siyang S. So yun ang sinabi nila sa akin na kailangan kong dalhin sa City Hall kung saan ako pinanganak, pero taga Pampanga ko, dinala ka muna po sa City Hall ng Pampanga.
0: Tama po.
2: Tapos ipinasa po nila sa Civil Registrar ng Cavite.
0: Okay.
2: Ang inaano ko po, hinanapan nila ako na dapat nung dalaga ko, may naka-William, na may S, bakit po daw sa birth certificate ko ang nangyari, doon po sa may taas banda, naka Maria Cristina William po, wala siyang S.
0: Okay.
2: Pero yung pangalan ng mother ko, Maria Teresita Williams, may S po siya.
0: Mm-hmm.
2: Wala po doon yung father ko, ha, mother ko lang po.
0: Opo.
2: Yung po yung pinapagawa sa akin ni DFA na kailangan ko daw pong gawin nyo, so ginawa ko naman po. Nagpasa po ako kay Civil Registrar ng school record na meron talagang S yung pangalan ko nung pagkadalaga ko. At saka po yung baptismal, may S din po siya. Tapos yung birth certificate ni mami na may S po. Dapat po kasi pupunta po ako ng Japan. 3.5 years na po kami nag-aantay. Dahil sobrang tagal po nga ng annulment sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
2: And then finally po, gusto ko na pong ipa-single yung passport ko. Papalitan ko na siya nung pagkadalaga ko. So ngayon po, nung tumawag po ako kay Civil Registrar sa Cavite, aabutin po po daw ng 6 to 8 months.
0: Ha? Bakit daw po ganun katagal?
2: Dahil po daw meron po daw mas nauna sa akin na na may mga nangyayari nga po daw na kunyari yung may mali sa mga name, may mali sa nung pinanganak sila, may mga nauna kasi sa iyo ma'am kaya matatagalan ng ganung katagal, 6 to 8 months po yata. Sabi ko, kasi sobrang tagal na namin nag-aantay, pati po ako na talagang natenga na ako sa Pilipinas kasi sobrang tagal ng annulment na yan. Nung magpapaano na po sana nga ako sa DFA, yung biglang sinabi sa akin na all these years, sabi ko, bakit wala naman ako naging problema?
0: Tama.
2: Nakakapag-travel ako sa ibang bansa.
0: Mm-hmm.
2: Bakit hindi ako tinanungan ng yung birth certificate mo, wala namang S. Bakit ako nakakapag-travel lang so much? Tapos biglang kasi ang sabi ni DFA, nag-hitpick na po daw nga.
0: Mm-hmm.
2: Ayun lang po yung sabi nila. So, tapos nung tinawagan ko po si Civil Registrar, sabi niya po sa akin na marami daw po kasi yung scammer sa Pilipinas, kaya po daw sobrang tagal nung pag-process.
0: Mm-hmm.
2: Ayun lang po yung sinagot nila sa akin. Sabi ko, sana ma'am, matulungan niyo po ako na nandyan na yung papers ko, sana po mapabilis. Kaso ang sinasabi po nila, it will take 6 to 8 months. Pagdating po daw doon kay PSA sa Quezon City, babasahin pa lang ni PSA yon kung a-approvean po ba ako o hindi.
0: Okay.
2: So, yun po, nakakaloka po yung...
0: Miss okay, Christina, pa. Dahil kulang po tayo sa oras, dahil meron pong papasok, okay, kakausapin ko po kayo off the air. Pasensya
1: okay.
0: Na po. Okay
1: ayun
0: po?
1: Ma'am Christina, mabilisan po abangan niyo po ang tawag ni Attorney Noel. Samantala po sa ngayon ay kailangan nating tunghayan ang isang press briefing ni Ombudsman Crispin Boying Remulla na doon po ang ating kasamahan na si Radyo Patrol Jom Garner. Jom, anong update dyan? Go ahead.
3: Liza, magsasagawa ng press conference ang Office of the Ombudsman kung saan inaasahan na tatalakayin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga ilang mahalagang development ng kanyang ahensya Kabilang na dyan, yung inirekomenda ng deputy paghiling ng ombudsman sa Sandigan Bayan na precautionary hold departure order laban kay Senador Rodante Marcoleta at dating Quezon City Representative Michael Defensor at dalawang negosyante. Kaugnay pa rin ito nung inirekomenda ng deputy bureau ng ombudsman na sampahan sila ng kasong slander at tatlong counts ng indirect bribery. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
4: Sabi ko lalong iinit sa tag-init, painit nga lang painit, di ba? Marami pa tayo pwede pag-usapan kasi nga, kahapon, I believe that Senator Marcoleta also delivered a privileged speech alluding to this office. And, we will also answer questions with regards to that. Sige, tanong na kayo para...
5: Microphone, please.
4: Para maliwanag. Microphone.
5: Ayun.
22: Hello, ayan. Doon po sa binabanggit niyo na sabi niyo nga iinit sa
4: tag-init. Lalong iinit sa tag-init. Ano nangyari?
5: Sino na ba ang maiinitan mo yung tag-init?
4: Well, ang pinakamalapit na, hinug na, at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggo Estrada. Information to be filed with Sandigan Bayan in the soonest possible time. Hopefully, Thursday. We will file it first thing in the morning by Thursday. Plunder. And other related offenses.
5: Related pa rin po sa plant control?
4: Plant control, yes.
5: Microphone.
22: Apo, related pa rin po sa plant control.
4: Yes, we were, kaya na medyo natagalan ng konti. Nung binasa namin yung DOJ resolution, meron kami nakitang kailangan ng corrections. Kaya ayaw namin mag-file information na hindi pulido. Pinulido lang namin, kaya inabot pa ng mahigit sa linggo na pinag-aaralan na tinaayos yung mga dapat ayusin para mas malinaw yung kasong ilalahad natin sa Sandigan Bayan.
22: May co-accused po dito si Senator Jinggo ay ombudsman?
4: Meron, pero ang iba sa kanila kasi mga state witness na eh. Mga nakuha na natin na bigyan ng proteksyon ng batas sapagkat kailangan yung kanilang testimonya para magkatuloy-tuloy ang mga kasong ito.
5: Yes.
4: Nire-refine lang namin. Alam nyo, sinasabi ko nga lagi, when I came into this office, gusto namin, pulido ang kaso. Tsaka gusto namin, pag final namin yung kaso, yung ebidensya, hawak na namin lahat. Wala kaming kakapaina. Talagang dire-diretso natin ilalahad yan. Kasi ang problema nga, historically, sa cases ng ombudsman sa Sandigan Bayan, marami inaabot ng 15 taon kasi nga nagkakaroon ng problema sa ebidensya at saka sa mga dilatory tactics. Kaya iniuuna namin yung ebidensyang lalahad namin para pag nag-file kami, ready na kami. At malamang, hingi namin dito continuous trial para mailatag namin ang kaso in less than 1 year. At least for this case, these cases na mahalagang mahalaga sa taong bayan. Of course, hindi lang lang Senator Jinggo, meron pa kaming pinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Yan ang isang hilog na rin, ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkakalahad ng impormasyon at ang ebidensya na kasama nito. Plunder rin.
23: Sir, doon po kay Senator Jinggo, can you just illustrate yung pong naging scheme bakit po plunder? Because last time that we had a press conference, medyo...
4: Malversation and plunder both come in. But we think that it's about time that the courts revisit the doctrine of plunder, especially the Supreme Court should revisit the doctrine of plunder since it was there was a ruling that was not in the law, actually, if you look at it. As an academician, if you look at the plunder law, and then what was written in the Supreme Court decision before, there was some exaggerated requirements that were not there in the law that has to be revisited. Or otherwise, it's going to become a dead law, and we don't think that that was the intent of our legislature. Tingin namin, hindi naman ito sinulat para hindi magamit sa pag-aabol ng mga taong nagkaroon ng pagkakasala sa batas o sumala sa batas.
23: So yun po kay Senator Villanueva, anong time tape? Ilang weeks po kaya yan bago mabagsak sa puno?
4: Baka dalawang linggo pa. Painit ang painit yan eh. Marami pa kaming hinahanda na ibang kaso at basta dahan-dahan na ilalatag namin yan ng sunod-sunod. Pero yung dalawa muna ngayon, tapos meron pa kaming ibang mga, syempre pinapursurin natin yung sa Congress, yung sa House. Kung ganun din ang attitude ng Committee on Appropriations, baka naman baka maniwala na sila pag finala na namin yung ibang mga congressman. Kasi marami rin kaming nakahanda na para sa mga congressman.
23: Sir, konti muna, no? Sir, isegue ko na sa sinabi ni Senator Marcoleta na parang iniisa-isa yung mga majority senators. Now you have Chingoy and then si Joel, si Senator Joel, and then some others. Yesterday he said...
4: I do not want to get into the political mix of it kasi ito, napakalinaw naman yung kaso niya. Napakalinaw. Yung lahat ng ebidensya dito galing niya sa kanya. Sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Hindi naman ito imbento eh. Pati kayo, alam nyo yan. Yung mga footages niyan, napanood nyo lahat yan sa Net 25 at sa iba't iba pa mga istasyon. Kung saan, sinasabi niya nga na ginastos niya pa nga yung pera eh. Ginastos niya. Diba? Inangkin niya, ginastos niya. At tila walang pag-aalinlangan sa kanyang gawain. Pero ito, papasok talaga sa batas. Papasok siya.
23: With regard to the other senators.
4: Plunder din yan.
23: So with regard to the other senators, sir, yung sa majority, si Senator Chingoy, Senator Joel, and mga iba pa na in the future. Baka sinasabi...
4: Meron pa kami mga pinag-aaralan na mabibigat na kaso. Hindi kasi madaling maglatag ng kaso, tandaan nyo yan. Pagka ang kalaban mo, maraming pera, tapos may kapangyarihan, at matagal na nandyan, hindi madali. Ito talaga, dinadahan-dahan namin, iniingatan namin ang pagkalat ng ebidensya sapagkat one shot lang to eh. Hindi mo naman pwedeng araw-arawin yan. Mabibigat na tao yan. Hindi naman to mga ordinaryong mamamayan. Ito talaga, mabibigat na tao. Mabibigat na tao.
23: Pero sir, hindi sila sinisingle out yung majority. Hindi nyo pinapira.
4: Hindi. Ano yan? Ang trabaho ng ombudsman, lahat eh. Ngayon, marami akong pinirmahan ng preventive suspension sa mga mayors. Andiyan, Odo Dante ngayon. Pinirmahan ko rin sa mga mayors within the whole country. Marami kami pinirpursue na kaso dito. Kaya lang, syempre, ang public interest na rin dito sa flood control at sa nangyayari sa bansa at nangyayari sa Senado at sa Kongreso.
23: Sige mo naman sa saran, sir.
8: Ombudsman, Balgun Salis po, DCRH. Kung si Senador Chingoy Estrada ay masasampan na by Thursday and after 2 weeks kay Senator Joel Villanueva naman, how about isa rin ho dun sa inabangan ng publiko ay yung pagsasampa rin ng kaso kay dating Speaker Martin Romualdez? Any update on that?
4: Nandiyan na yan. Meron lang kaming dalawa pang kasong inahanda tungkol dyan. Meron kaming isa pang money laundering case na mabigat. At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, yung conspiracy to defraud the Treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong crossing kaso.
8: May timetable na ho tayo?
4: Wala kaming timetable dyan. Basta yung big case kasi, Hindi mo pwede lagyan ng timetable yan. Kinakalap namin ang ebidensya niyan. Binubuo namin sa araw-araw. Kaya we're here every day. We just go to work every day. And marami naman, it's bearing fruit. Marami naman kami nakukuha ng ebidensya. Kaya lang, nung araw kasi, pwede mag-file lang kaso, press con, tapos-tapos na. Tapos malalaman mo, 15 taon na wala pang nangyayari. Hindi po ganun ang ating sistema dito. Sa atin, gusto natin, matapos to in the soonest possible time. Kung pwede nga, eh, kung talagang ang korte ay magiging reasonable, dapat yan, hindi aabot ang 2 taon yan, may judgment na yan eh. Kung kami hindi abuti na 1 taon, dapat ang depensa hindi rin abuti na 1 taon. Kung sabihin nun, 2 taon yan, mayroon na dapat resulta yan. Ganun dapat ang kaso sa husgado. Kaya, hindi sanay ang tao dyan. Sanay tayo, wala yung file mo. Kasi, di ba ni, matagal naman ma-dismiss ang kaso. Hindi ho dapat ganun. Kasi ang lugi dyan taong bayan, hindi na natin nakukuha yung pera, mapapanis na yung mga kailangang makuha dapat, at nasasayang ang mga resources na dapat nakukuha natin para sa bayan.
9: Last na lang po, may masasabi na po ba tayo this early na co-accused ni Speaker, dating Speaker? Doon sa kasong ipapansin.
4: Marami siyang co-accused. Huwag muna natin pag-usapan. Basta marami siyang co-accused dito.
9: Okay, thank you.
4: Yung ano, in relation to this, no? Actually, yung hard stance ng House sa Romualdez cases yan. Kasi, inaano namin, pinapasampina namin yung record sa small committee at the Committee on Appropriations at ayaw nila ibigay. Yan ang sinasabi ko. Kaya, hindi madali. Sinasabi ko nga sa inyo yun, hindi madali yung aming gawain dito. Pero hindi namin inaatrasan yan kahit sino pa. Wala kami atrasan.
10: Sir, Gwen po from PCIJ. Sir, I understand you said it's hard to set a timetable on the filing of charges. But last April, you said that plunder charges are expected to be filed against Senator Escudero and former Speaker Marco Romualdez. Sir, onti na lang po before
4: ito
10: me end. Matutuloy po ba yun?
4: This is it. Ito yung kaso yung sinasabi namin. It's the grand case. Kaya, probably, we thought it easier before. But as days go by, we know how obstinacy can block everything. And right now, they're being obstinate in the House, even for the records of the proceedings. Ganun na to. Ito yung mga hadlang na ating overcome. At alam ko naman, makukuha pa rin natin yan. Kaya lang, hindi nila ginagawang madali yung trabaho namin. Pinapahirapan kami, pero kasama yan sa sinumpaan naming tungkulin. At hindi kami na hihinaan ng loob.
10: So, hindi po matutuloy this May?
4: Huwag na natin sabihin yung panahon. Basta, ginahanda namin yan, darating tayo dyan.
10: Sir, last, is the ombudsman also considering requesting files from, you know, congressmen who have claimed that they have files on insertions or have actually stated in public may figures po sila minsan.
4: Sir, sinasabi mo kasi yung tungkol naman kay, ano, kay Leviste, di ba?
10: Or meron din po ibang lawmakers na
4: they claim din namin. Sige, I think that Toby Chanko, did he volunteer files?
11: Yes,
4: sir. Toby Chanko volunteered files. Lahat yan, kinukuha namin lahat yan. And those who can contribute, welcome po yan. Basta magagamit namin sa kaso.
10: Thank you po.
13: Sir, 213 yung conspiracy to defraud?
4: Ano yan eh? It is a layman's explanation pa lang ang ginagawa ko. Wala pa tayong technical. The technical things about what specific provision and the terms that we will use to label the crime, that will come later. Sinasabi lang namin, that's the big case na kailangan matapos. Conspiracy yan eh. It's only a description eh, of what we are trying to put together.
10: Sir, good afternoon. On ano lang, yung budget. Kasi sir, di ba, as lawmakers, the job is to propose amendments to the submitted budget of
4: yes,
10: the
4: of
10: president.
4: Course, of course.
10: So how do you distinguish a legitimate proposal for amendment? And when does it reach the level of being a crime already?
4: Ayan, iba namang usapan yan. That's very specific.
10: Kasi they could just say
4: I don't think it's right for me to answer anything of that magnitude because it will refer to many situations that we face in the investigation. Kaya yung conspiracy to defraud comes in different phases and different parts of the narration. Kaya hindi ho natin pwedeng sabihin kagad na ito yan, ito yan, ito yan. Hindi po. Binubuo ho natin lahat yan para magtugma-tugma lahat ng bagay.
10: Sir, part ba nung difficulty is because proposing an amendment on the part of the lawmaker is not per se a
4: crime. Hindi, pwede yan. Alam mo yan, may period of amendments yan sa rules. Meron yan. Ang hinahanap mo rito, yung amendments na wala man sa record eh. Na
10: okay.
4: Yung insert na lang sa loob ng final version ng budget. Mga amendments na hindi kasama sa plenary deliberation, pero bigla na lang nagbago, nagmilagro. Oh, yung small committee nga eh. Kaya nga, ito yung tinatanong mo eh. Ngayon, they're trying to stop us from getting the information. But I told you about that already this morning. The first thing that I told you about was this one. The hardliners who do not want us to get into the bottom of things. At marami dyan, nasa house. Ngayon.
10: Okay, sir.
4: 25, 24, yes.
10: Sir, on another topic lang. Sir, I understand ongoing yung investigation on the Senate shooting incident.
4: Yes, yes.
10: Meron na po ba tayong nakikitang liability on the part of the senators? Given merong public pronouncements also of helping the senator.
4: Kasi ako na-alarm ako. Nung nakita ko si Aplasca, na still talking on media and still parang holding office somewhere there. So I wrote Senator Cayetano about enforcing the preventive suspension given by this office. And we have not yet received a reply from the Senate President. But we expect one. Kasi nga, we will know if he is complying with our order or not. Kasi ano yan eh, he was acting Sergeant at Arms of the Senate, but he is the Sergeant at Arms of the Commissioner Appointments. Baka gusto nila magpilosopo, ibahin pa nila yung usapan. Isa lang yan. Kung anong posisyon niya na hinahawakan, preventively suspended po siya.
10: On the part of the senator, sir, kasi may mga public pronouncements na katulad ni Senator Padilla na kasama niyang umalis si Senator Bato.
4: Kasama niyan sa inaano natin.
10: Meron po ba kayo nakikitang liability?
4: May muna panel meet about this. Yung panel natin.
11: Sir, they're actually interviewing members of the media. Oh,
4: nagsisimula na naman yung panel natin to investigate it. Oh. Si Aplasca, isa sa pina natin yan. Pa-file natin sa pina. In the next 5 to 10 days, he will be asked to explain.
10: Sir, on the... Sir, wala pa sir sa pina kay Aplasca?
4: Wala pa akong alam kung mga... Kasi ako naman ang paperman noon pag gano'n eh. Inako ko na yung pagpirma ng mga sampina para walang magre-reklamo na kung sa na ang dami-dami sampina na gagaling kung kani-kanino sa loob ng opisina ng ombudsman. Inako ko na, ako na lang gagawa. Ako pipirma pag mataas ang posisyon, ako pipirma.
10: So sir, ang nasa pina pa lang so far are members of the media?
4: Yes, invitations muna. Hindi naman sampina lahat eh. Mostly invitations, no? Invitations pa lang naman. Yung sa pina, only for those who will not cooperate.
10: Okay. Sir, may timeline po? When do we expect the resolution of the Senate?
4: I do not want to stick to any timelines. It's traumatic for all of us. So, wag na natin tanungin yan. Don't ask a question anymore. Wala na tayong timelines. We will not talk about timelines.
10: But sir, dun sa investigation niyo po on the Senate incident, kasama rin po ba yung mga public pronouncements sa press conferences ng mga senador?
4: Kasama lahat yan.
10: Yung
4: kasama.
10: Nasa Facebook live nila.
4: Kasama lahat yan. You are under attack at lahat. We will get to the bottom of it and we will come up with with the truth kung ano nakita namin totoo.
10: Okay, sir. Okay. Sir, yung kay, ano lang, sir, Senator Joel Villanueva, sabi niyo po in 2 weeks, ano po yung basis nun? DOJ recommendation din po ba yon? Or... is it with the ombudsman?
4: DOJ recommendation, but we're not adopting the DOJ recommendation in toto because we view it differently. Diba? Kaya nga we delegated to them, but we are not hard bound to agree with their findings. we can still change the findings if we think that it has to be changed. Tsaka sabay naman, ginagawa rin namin yan. We just let them do it because we started there nung SOJ pa ako. Kaya lang, gumawa na rin kami ng investigation dito.
15: Thank you, sir.
4: Mike.
16: Pabili na po sa Samsung wireless.
17: Sir, kundi ako nagkakamali nung mga unang pag-imbestiga natin sa flood control na babanggit nyo po noon na as much as possible parang ayaw nyo na magsampa ng plunder sa mga involved na lawmakers. Pero ngayon, yung pag-imbestiga po kay dating Speaker Martin Romualdez, dito kay dating Senate President Jesus Escudero, pagkatapos ito, sunod na si Senator Jinggoy, pagkatapos si Senator Villanueva. Ngayon, plunder na po yung isasampa natin.
4: Ano yung kasi yan?
17: Naging dahilan bakit?
4: Ito yan. Ang unang ano natin, tingin natin kasi, parang naging imposible to prosecute plunder. Kasi nga, lahat ng ruling ng Supreme Court, ina-acquit lahat ng tao sa iba't ibang dahilan. Di ba parang nangyari na yan?
1: Samantala mga kapamilya, tunghayan muna natin ang wrap-up ng press briefing ng ating kasama na si Jom Garner. Nandun pa rin siya ngayon, nakikinig dito po sa naging statement si Ombudsman Crispin Boyeng Remulla. Jom, kumusta dyan ngayon? Go ahead.
3: Liza, hinug na, ganyan inilarawan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla yung pipirmahan niya umanong case information para sa isasampang kasong plunder at iba pang related offenses sa Sandigan Bayan bukas laban kina Senador Jinggoy Estrada at kaugnay pa rin ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay Remulla, kumpleto na umano yung kanilang mga ebidensya laban sa Senador. Inihahanda na rin ang kasong plunder laban kay Senador Joel Villanueva, kaugnay pa rin ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay Remulla, posibleng maisampayan sa susunod na dalawang linggo. Ayon din kay Remulla, may mga kaparehong kaso na rin na inihahanda. Aba naman sa ilang miyembro ng House of Representatives, kabilang dyan ang money laundering case laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Dagdag ni Remulla, pinaghahandaan umano nila ang conspiracy o pakikipagsabuatan para mamanipula ang kaban ng bayan. Tumanggi naman si Remulla na pangalanan kung sino yung mga madadawit na kongresista dyan sa kasong yan. Dagdag naman dyan sa kaso mabanggit ko na lang din yung hiniling na precautionary hold departure order laban naman kay Senador Rodante Marcoleta, inaprubahan na yan ng Sandigan Bayan 7th Division laban kay nabanggit ko kay Senador Rodante Marcoleta, dating ka Congressman Michael Defensor at dalawa pang ibang negosyante kaugnay yan ng kinakaharap nilang plunder at bribery o indirect bribery bunsod ng 75 million pesos na umano'y campaign donations na natanggap ni Marcoleta nang tumakbo ito sa pagka-senador noong nakaraang taon. Liza.
1: Maraming salamat sa iyong update, Job Garner.
18: TTZMM, numero uno sa aksyon. TTZMM, Radyo Patrol, Flash Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.

0: Marami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa susunod pang mga panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapinsana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, 3 minuto makalipas ang alas 2.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Mga kapamilya, iminumungkahi na mga magsasaka mula Occidental Mindoro ang mas murang solar power pump na inaasahang mapapakinabangan sa matinding tagtuyot sa bansa.

0: sa ibinigay nila na 15 million na 15 hectares lang.
1: Samantala naman, Regional Director ng Central Luzon, sinuspinde na kasunod ng pagguho ng tinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Dole, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Go Steve!
2: Jay, harap-harap ang sinuspinde ni bagong Dole Acting Secretary Francis Tolentino si Dole Region 3 Director Geraldine Panlilio. Kasunod ang pagguho ng itinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga, na ikinasawi ng ilang manggagawa. Paliwanag ni Tolentino, nasa ilalim ng kapangyarihan at jurisdiction ng Regional Director ng Dole Region 3 ang pagsubaybay sa nagpapatuloy na konstruksyon ng naturang gusali. Layunin ng investigasyon na alamin kung nagkaroon ng pagkukulang ang tanggapan sa pagtupad ng tungkulin nitong tiyakin ang kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa alinsunod yan sa Occupational Safety and Health Law at Department Order Number 252 Series of 2025. Pero gitit Tolentino, kulang ang naging inspeksyon ng Dole at sa kabila ng pag-alis ng Work Stoppage Order, meron pa rin mga paglabag sa Occupational Safety at Hazard Regulations, kabilang ang paglalagay umano ng parak sa loob ng gusaling itinatayo.
3: Mabigat-bigat, I'll be placing Director Panlilio under preventive suspension for 1 month while investigation is ongoing para maimbestigahan na maayos kung bakit na-lift yung work stoppage order.
4: It came po as a shock to me na nagkaroon po ng ganitong announcement na mabilisan. We are prepared to face this po.
2: Paliwanag pa ng nasuspending regional director, inalis ang work stoppage order matapos walang makitang paglabag at matugunan ng state requirements. Anya, naprotektahan ng mga manggagawa at ng structural safety ay nasa labas ng jurisdiction ng Dole. Pansamantala siyang sinuspindi sa loob ng isang buwan at papalitan ni Assistant Regional Director Alejandro Inza Cruz. Ayon yan sa memo ni Tolentino. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat Steve Raz! Samantala pa rin, 5 ang patay habang 2 sugatan sa karambola ng sasakyan sa Alicia Isabela. Balita mula naman sa Isabela, hatid ni Harris Julio. Go Harris!
5: Binabaybay ng isang trailer truck ang National Highway na sakop ng Barangay Rizaluna, Alicia Isabela patungo sa timog na direksyon nang bigla umanong sumabog ang harapang gulong nito. Nawalan ng kontrol ang driver sa truck dahilan para bumangga sa kasalubong na MPV at isang motorsiklo bago sumalpok sa punong nasa gilid ng kalsada. Agad namatay ang 4 na magkakapamilyang sakay ng MPV, dead on arrival naman sa ospital ang driver ng motorsiklo, habang 2 ang sugatan kabilang ang isang batang tumilapon mula sa sasakyan. Sinusuri na ngayon ng pulisya ang kuha ng dashcam ng MPV para matukoy ang iba pang detalye sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Harris Julio.
1: Maraming salamat, Harris Julio. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.

0: tanong. Sa bawat hinaing, meron kang maaasahan. May makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
1: Hello po! Hello mga ating mga kuyang mga nining mga tutoy! It's hapon na! It's action time! Sa ngalan po ng aking partner, si Doc Dennis, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero, mag-iisang tawag dito, aksyon, aagapay sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Nakapatawarin po ninyo ang ating si Doc Dennis, gawa ng meron siyang personal na misyon na gagampanan sa mga araw na darating ngayon at hanggang sa susunod na Lunes. Pero hindi teka lang, meron tayong mga inimbitahang doktor para magbukas ng ating klinika sa East 30 sa at iba

0: inilin sa atin niya ni Doc Dennis. O, diba? Ay, ngayon, araw na ito, pag-usapan po natin ang thyroid. O, baka meron kayong mga katanungan, concerns sa inyong thyroid. Aba, iisipin na yan, ipadala sa atin at sasagutin ng ating guest doctor later. Naku, marami pa ho tayong pagkakakwentuhan maya-maya lamang, ha? Punong-puno ang ating programa. Unahin na po natin dito.
1: Litong-lito?
2: Litong-lito?
1: Gulong-gulo?
2: Gulong-gulo?
1: Pinagpapasapasahan?
2: Pinagpapasapasahan?
1: Pinapaasa?
2: Pinapaasa?
3: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Mananawagan po ang mga residente, ha, hindi lang isa, mga residente ng Barangay San Agustin, Quezon City, dahil po sa sirang kalsada sa Osmeña Street at kalsada Osmeña Street na walang humps at meron din mang kalsada na walang humps sa Magsaysay Corner, Osmeña Street. Ay, ang daming street. Okay, nasaan na ang ating concerned citizen? At siya po ay lumilingon sa pangalang OG Binaraw. Ayan, nasaan siya? Sa 5, sa 12. Ayan, si OG. Hello, OG!
4: Yes, magandang hapon po.
0: Magandang hapon sa iyo. OG ba o Ogi?
4: OG po, OG.
0: Ayan,
4: po,
0: OG. OG, ano ba problema natin sa mga kalsadang ito?
4: Actually, ma'am, nandito mo yung tiga engineering po. Patuloy kayo na inaction na po.
0: Ah, talaga ba? Naku, andyan na. Ang bilis naman. Umaksyon ang ating mga engineering department. Actually,
4: opo, sino ba? Kasi maganda, mag-follow up.
0: Sino ba nandyan? Si Attorney Mark Dale Diamond.
4: Hindi po. Sino? Pinangunahan po ni Mr. Molina. Siya ang team leader po rito.
0: Ah, si Mr. Molina. Pero para sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, OG, ano ba ang problema ninyo sa mga kalsadang yan na nabanggit?
4: Actually po, marami na pong nabulaw na sasakyan po rito eh.
0: Nabalahaw?
4: Opo, nalubog yung gulong po.
0: Okay, bakit?
4: So, pinos ko po nga nakapusa po yun, no? So, bali, siguro mga tatlong sasakyan po na nalubog yung gulong dahil sa malalim yung kanal.
0: Okay.
4: Sa lalim ng kanal, kaya lumubog yung ano, yung gulong.
0: Yung mga kotse na nababalahaw ang mga kotse. Bakit? Hindi ba visible yung kanal?
4: Malalim po yung ano eh, malalim po yung pagkaka, hindi ko malaman kung ginawa nyo ng Maynila to, yung old nasira dahil sa mga malalaking truck na dumadaan po rito.
0: Ah, okay. Tapos?
4: Kasi po may ginagawa po rito.
0: Oo.
4: Na ano, malalaking truck po yun siguro. Saka ano, nag-iba po yung ano.
0: Ah, okay.
4: Yung kalsada po.
0: Sige. Tapos yung isa, wala naman daw humps.
4: Opo, dito po sa may, dito rin po si street ng Osmeña po. Yung mga motorista, paano corner po kasi yon pababa. Maturing yung mga takbo ng mga sakyan.
0: Ah, okay.
4: Kaya malimit dito ang disgrasya.
0: Okay. Sige, sabi mo, naririyan ng mga tauhan ng city engineer ng Quezon City. Nasa linya naman natin, OG, ang kanilang bossing, si Attorney Mark Dale Diamond Peral. Naka-lock na tayo, okay. Attorney Peral?
5: Hi, hello po, Tito Winnie. Good afternoon po.
0: Hi, good afternoon. O, yung mga tao nyo nandyan na, doon sa lugar,
5: opo.
0: Ano? Saan bahagi ba ito ng Quezon City, Attorney?
5: Sa may District 5 po ito, Tita. Ang kinaklarify lang po namin is, it appears to meron pong excavation works ang utility company, parang Maynilad po, pero we are not sure po.
0: Ah, okay. Okay. So, ano kaya ang may inspection na ginagawa ngayon? Pagkatapos ng, ano ba ang gusto nating makita sa inspection, sir?
5: Verify lang po namin kung talagang trabaho po ito ng Maynilad. If okay. Yes po, we will be coordinating with them.
0: Okay.
5: Kung hindi pa po nila i-re-restore yan, kami po muna ang magre-restore nito temporarily.
0: Okay.
5: Para hindi naman po makapag-post po ng danger sa mga citizens po natin sa motorist.
0: Ah, may question lang ako, Attorney. If in fact tawag dito sa kanila and medyo lalagyan nyo lang ng parang band-aid solution for the meantime, magbubungkal ba kayo? Ano bang mangyayari?
5: Kapag ka po, tita, pagka po, temporary restoration lang po. Tatabunan lang po namin siya.
0: Ah, okay.
5: Tapos yung pinaka-surface po niya, most probably asphalt overlay po.
0: Ah.
5: Para lang po, hindi po siya lubang.
0: Baka merong sewer sa ilalim. Kung tatakpan ninyo, baka magbaha, maipon ng tubig.
5: Yun po yung tinitingnan po ng team sa site.
0: Okay.
5: Ide-dewater po natin siya at okay. Gagawin po natin tamang preparation po before po tayo mag-temporary restore.
0: Alright. Okay. After the temporary restoration, mga ilang araw, kung sakasakaling ang Maynilad nga ang may responsibilidad dito?
5: Yun lang po. Medyo complicated po kung water system kasi ito. Kung water lang po ito, ito Winnie, meron po kasi silang mga quality testing or hydraulic testing na ginagamit,
0: right.
5: Sa ginagawa.
0: Uh-uh.
5: Before po silang mag-permanent restoration, yun po yung i-coordinate namin sa kanila as regards naman po sa timeline.
0: Okay, very good. So, number two naman, Attorney Peral, yung daw humps na kakailanganin dahil palusong yung Magsaysay Corner Osmeña Street, medyo mabilisan daw ang takbo ng mga sasakyan. Ano kayang tulong itong magbibigay natin sa kanila?
5: Tinitingnan din po ng team yan kung mag-install po tayo ng speed humps or yung kung mga rumble strips po na ilalagay po. Tinitingnan po ng team kung ano po yung proper intervention po ngayon. Today po.
0: Okay. So, after ng assessment ngayon, kailan kaya ang action plan natin, attorney?
5: Dito baka within the day din po yan or tomorrow.
0: Within the day. Follow up kami bukas, attorney, ha, kung anong verdict.
5: Yes po.
0: Okay, very good. Maraming salamat, Attorney Mark. Thank you.
5: Thank you.
0: Si Attorney Mark Dale Diamond, ang ganda naman ng pangalan, Diamond Peral, ang head ng City Engineer ng Quezon City. Balikan natin si OG. Hello, OG.
2: Yes, maganda nga po ulit.
0: Ayan. Nandiyan na ang mga tauhan ni Attorney Peral. Ina-assess nila paligid, concern mo, at malalaman natin bukas kung ano ang action plan nila. No? Intay tayo,
2: Opo.
0: Oji, ah?
2: Opo.
0: Okay, sige.
2: Papasalamat po kay Attorney Peral. Saka dito po sa ating DCMM. Mabilis na action kaagad. Ang ginawa nyo, ma'am, maraming salamat po.
0: Ganun talaga eh, yun ang aming mandato. Maraming salamat, OG, ah.
2: Opo, thank you rin po.
0: Thank you. Yan po si OG Binarao, isa sa mga residente ng dyan sa May Osmeña Street, District 5 ng Quezon City po yan. Medyo dalawa po ang kanyang concern. Malaman natin muli bukas kay Attorney Peral, ang head ng City Engineer ng Quezon City, kung ano ang solusyon na kanilang ipaplano para sa panawagan ni OG.
1: Litong-lito?
6: Litong-lito?
1: Gulong-gulo?
0: Gulong-gulo?
1: Pinagpapasapasahan?
0: Pinapaasa?
3: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Yehey! Naku, sa ilang sandali lamang po ay magbubukas na rin ang klinika sa East 30. Katulad nga po ng aking nabanggit, thyroid. Thyroid ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito with our guest doctor. At syempre pa, baka may mga katanungan po kayo, magsimula na po kayo mag-isip at i-text po ang inyong mga questions sa ating DZMM Radio Patrol sa East 30, DZMM Teleradio social media accounts. Pwedeng-pwede rin po tayong magtanong sa ating DZMM Viber hotline number 0919 ano nga ang pangalan nito? 0919-278-3000. Oh, 0919-278-3000. Meron din po tayong hotline. Baka gusto nyo tumawag. 8-924-4101, local 5671-5672-5673. Bago ang lahat, meron po tayong pasasalamatan.
7: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Thank you po! Ang oras natin, alas 2:19. Magbabalik pa rin po ang Aksyon ngayon.
3: Aksyon! aksyon ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: Airport kami, saan ka na? 10 a.m. na!
8: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
6: Ay, malabo!
8: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh!
6: Para malinaw!
9: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
10: EO, love your eyes!
3: Basta AM, DZMM!
11: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
12: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
13: kailangan ng gabay na maaasahan.
12: Ako po si Master James Alejandro.
13: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
12: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
13: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Aksyon Ngayon!
0: Katulad nga po ng nabanggit ko kanina at tayo'y inihabilin ni Doc Denny sa kanya mga katropang profesional para nga po tayo ay patuloy na magbukas ng ating klinika sa Istrenta. At sa araw na ito, thyroid ang ating tatalakayin. Kasama po natin, ako, walang iba kundi ang presidente ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism Consultant, na consultant din naman po, tama ba? Ang dami na ba? College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism Consultant at isang endocrinologist ng UST Hospital at Associate Professor din naman ng UST Faculty of Medicine and Surgery. Walang iba, Dr. Elaine Cunanan. Hello, Dr. Elaine! Magandang hapon!
14: Good afternoon and good afternoon to everyone.
0: Ayun, ako maraming salamat po sa pagpunta ninyo ngayong araw na ito. Papag-usapan po natin ang thyroid. Okay, thyroid. Bakit nga po, bakit po may thyroid ang tao?
14: Yes, so lahat naman po tayo may thyroid gland.
0: Okay.
14: Ito po ay nasa leeg natin.
0: Madam, no? Madam, yan, lapit lamang po. Yun, very good. Yan. Sige po, yan. Yes.
14: So ito po ay nasa leeg. Maliit lang po siya, pero importante po ito sa ating daily aktividad, metabolism.
0: Okay. Bakit po importante?
14: So naglalabas po siya ng substance na tinatawag po nating thyroid hormone.
0: Na,
14: so yung hormone po na yon, importante po yon sa ating araw-araw na aktibidades.
0: Okay.
14: Usually po sa metabolism.
0: Ano ba yung metabolism, doktora?
14: So for example, pag kumakain po tayo, so importante din po siya sa pagtulong sa ating katawan, pag-breakdown ng mga pagkain,
0: okay.
14: Also sa ating yung cells.
0: Okay.
14: Even sa paglaki ng mga bata.
0: Okay, okay.
14: So marami po siyang mga importanteng in a way responsibilidad sa ating katawan.
0: Ayan. Kailan nagkakaroon ng problema sa thyroid? Ay, okay. Since napaka-importante nga po ng thyroid, pwede ba mabuhay ang isang tao na walang thyroid?
14: So far, pwede naman po, pero kailangan lang ay bibigyan siya ng thyroid hormone replacement.
0: Ayan, mamaya tayo dyan. Ano? Eh, mapunta muna tayo. Babalik tayo ng bahagya doon sa isa kong tanong na bakit nagkakaproblema ang thyroid?
14: Yes. So, marami rin pong posibleng sanhi ng pagkaproblema sa thyroid.
0: Mm-hmm.
14: Posibleng kulang yung pinoproduce na hormone na tinatawag nating thyroxine.
0: Okay.
14: So, ito po yung posibleng pinanganak siyang walang thyroid gland.
0: Pwede pala yun.
14: Oho, meron tinatawag tayong autoimmune. So, may antibody po na supposedly protection natin sa infection, but ina-attack po yung thyroid. So, nadadamage po ang thyroid.
0: Okay.
14: Yung iba naman po, kulang sobra sa iodine.
0: Kulang or sobra sa
14: Sobrang baba nung iodine po sa katawan nila.
0: Ah, okay.
14: Kasi ang iodine po ang raw material sa pag-produce ng thyroid hormone. Yung iba naman po, posibleng natanggalan ng thyroid gland, dala ng may bukol, or may cancer po sa thyroid.
0: Uh-uh.
14: Yung iba naman po ay na-radiation sa leeg.
0: Uh-uh.
14: So, natamaan po yung thyroid gland.
0: Uh-uh.
14: Kaya, nakulangan po ngayon ng pag-produce ng hormone. So, yun yung sa tawag po natin doon ay hypothyroidism.
0: Hypothyroidism. Uh-huh.
14: So, yun yung kulang. Pero so, posible naman pong sobra.
0: Sumobra naman.
14: Uh-huh. Pag hyper sobra, hyper naman po yun. Opo, yun naman po, sobrang active naman po ng thyroid gland. So, nagpo-produce po ito ng maraming hormone naman.
0: Ano naman yun? Di maigi, marami akong imbak?
14: So, usually, akala po natin, wow, very active.
0: Uh-huh.
14: Parang awake na awake sila, nangangayayad. Well, hindi tumatawa, no? Kahit malakas ang kain.
0: Correct.
14: Pero, syempre, posible din pong maapektuhan ang puso. So, yung iba po, bumibilis ang heart rate.
0: Okay.
14: Katagalan, dahil sa bilis ng heart rate, so sobrang na-overwork po yung puso, nagkakaroon po sila ng paglaki ng heart at posibleng maging heart failure or nagiging irregular yung heartbeat po nung tao. Also, pag mataas lagi ang thyroid hormone, posibleng maka-apekto po sa buto. So, pwedeng maging sanhi ng tinatawag nating pagkarupok sa buto or osteoporosis.
0: Naku, hindi pala maganda.
14: Yes.
0: Kasi yung iba, papumapayat kahit na anong kain.
14: Yes.
0: Yun pala, maraming komplikasyon.
14: Yes.
0: Kung sobra namang aktibo ang thyroid. Doktora, yung kanina yung sinabi mo sa hypothyroidism, bakit, anong tawag mo dyan, paano mangyayari na ang isang tao ay ipapanganak na walang thyroid?
14: Tinatawag po natin mga congenital na sakit.
0: Ah, okay.
14: So, minsan meron po silang posibleng during pregnancy, nagka-problema, kaya hindi na po tumubo yung thyroid gland
0: nila. Hindi na develop.
14: Oho, yung iba naman po, tinatawag nating genetic.
0: Opo.
14: So, yung nagko-control po sa pagkaroon ng ng mga organ sa katawan, posibleng hindi ganun ka, hindi na nagkaroon ng problema. We call it genetic, mga genetic problems. So, nasa genes po nila, no? So, hindi na nag-develop yung thyroid gland.
0: Kanina nabanggit nyo rin sa hypothyroidism, yung iodine.
14: Yes.
0: Meron po ba tayong iodine na pinoproduce sa katawan talaga?
14: Ang iodine po, kinukuha po natin yan sa diet.
0: Ah, sa pagkain?
14: Yes, sa pagkain po.
0: Saan po pagkain?
14: Mas madalas sa usually seafood.
0: Hmm?
14: Of course, ngayon meron na po tayong iodized salt.
0: Mm-mm.
14: So, kasama na po yung iodine dun sa salt natin.
0: Opo.
14: Mas madalas mga seafood, mga seawater fish.
0: Ah, okay. Mm-mm. So, yung mga mahihilig sa seafood, hindi sila masyadong at risk?
14: Mas less po yung risk nila for hypothyroidism na dala ng severe iodine deficiency.
0: Ah, okay. Yung iodine po sa mga iodized salt, sapat na po ba yun? O meron kayong halimbawa ilang kutsarang asin?
14: Meron pong level, but yung usual naman po na salt intake natin tuwing nagluluto. Okay, enough na naman po yun.
0: Hindi siya nagdi-dissipate pagka nag-expose sa heat?
14: Hindi naman. Supposedly, hindi naman po.
0: Okay. Uh-huh. Ngayon, paano po ang treatment? Kasi yung dalawa, hypo at saka hyper, pangit. Paano po ang treatment sa kanila? Unahin natin yung hypo.
14: Mm-hmm. So, yung hypothyroidism, una muna, ano ba yung manifestation mo?
0: Mm.
14: Para mag-isip ka na, baka kulang ako sa hormone.
0: Okay.
14: Mas madalas, sila yung medyo hindi naglulose ng weight or nagigain pa ng weight.
0: Okay. Kahit na anong active.
14: Yes. Uh-uh. Tapos feeling nila parang kulang sila sa energy, sa enerhiya.
0: Okay.
14: Yung iba naman medyo nagkakaroon ng manas sa paa. Nag-slow.
0: Ito inaantok yung mga lagi. Sintomas.
14: Yes. So ito yung mga possible manifestation po ng hypothyroid.
0: Okay.
14: So ang kagandahan sa hypothyroid, treatment-wise, papalitan lang po natin ang kulang. So thyroid hormone replacement lang po yon.
0: Wala po ba side effect yun sa liver?
14: Wala naman po. Yung tablet po niya, yung we call it synthetic thyroid hormone po, no?
0: Okay.
14: Tableta po siya. Once a day lang po ang inuman.
0: Uh-uh.
14: As long as tama po ang inom.
0: Apo.
14: Tama ang dosage.
0: Apo.
14: Wala naman pong side effect. Hindi po siya nakakasama sa atay or sa kidney.
0: Abo, syempre, para maging tama yun, dapat kukonsulta sa doktor.
14: Uh-huh.
0: Hindi naman ako po pwedeng, at hindi din ako makakabili ng gamot na ito kung wala akong reseta galing doktor.
14: Yes, importante din po yun, particularly kung magbubuntis yung tao. Huwag po nilang tatanggalin. So kung sila po ay hypothyroid, naka-thyroid hormone maintenance po sila, pag naging pregnant po sila, tutuloy pa rin po nila yun. Kasi during the first few months ni baby na nasa nasa sinapupunan, mangangailangan po siya ng thyroid hormone ni mommy. So pag kulang po ang thyroid hormone intake ni mommy or hininto niya,
0: opo,
14: si baby pagkapanganak, posibleng yun yung isang sanhi ng hypothyroidism kay baby.
0: Ay, napaka-importante niyang sinabi ninyo, doktora. Eh, pagka naman po hyper, yes, anong so pag, unang manifestations nito?
14: So, ang hyperthyroid naman, since marami pong pinoproduce na thyroid hormone yung thyroid gland, may mga gamot din po, tableta din po sila na pang-reduce ng production ng thyroid hormone. Yun yung usual na medicine, although kung kumari, yung iba kasi posibleng permanent, no, kailangan na nilang mag-take ng medication.
0: Maintenance na, gano'n.
14: Or sometimes yun yung posibleng magka-allergy.
0: Ah.
14: Yung iba posibleng magkaroon ng problema sa atay dala nung gamot. Now, in those situations, sila po yung maaaring kailanganin na nung tinatawag nating radioiodine treatment para sunugin na po yung thyroid para hindi na maging sobrang active. Or minsan, baka kailangan din po ng surgery.
0: Ayan. Dito na papasok yung thyroid hormone replacement.
14: Yung po yung, opo, pag na-radiation na po sila, sinasunog na po lahat ng thyroid, or inoperahan po sila, natanggalan po ng thyroid, then hypothyroid na sila. So, ang iinumin na nila ngayon ay thyroid hormone replacement.
0: Yun. Eh, mapunta naman tayo sa thyroid, yung mga bukol na sinasabi
14: naman
0: ninyo kanina.
14: Yes.
0: Bakit ba nagkakabukol?
14: Oho. Pareho din po yan sa ibang parte ng katawan natin. Diba, meron pong posibleng magkaroon ng bukol kahit sa balat or sa buto. So when you say thyroid...
0: Parang ruleta ng kapalaran, doktora.
14: Ang exact na rason bakit nagkakaroon ng bukol sa thyroid, hindi pa nila talaga ma-pinpoint. Although partly meron sa pamilya, posible.
0: Ah, may ganun.
14: Or parang ano lang talaga, nagkakaroon lang talaga ng tinatawag natin na mutation. Magay, sabi mo nga, parang ruleta, no? Nagkakaroon lang.
0: Malas yung, ka lang.
14: Ang kagandahan lang po sa thyroid nodule, mas madalas naman po ay mabuti sila or benign.
0: Yun.
14: So almost 998 out of 100 people na may bukol po sa thyroid gland ay mabuti po yung bukol.
0: Nakasama ako sa 98.
14: Yes, mas maliit lang naman po yung chance na baka cancer po siya.
0: Ay, sabi po nung aking doktor, safe to say na benign yung nodules ko kasi lumiliit. Pagka daw nodules na cancerous, hindi siya lumiliit. Tama po ba pagka-interpretation ko doon?
14: Not necessarily naman, but siguro ang tanong po ng ating mga tagapanood, paano ba malaman? So yung iba nakakapana po nila. So by feel, nafe-feel nila. Si normally po pag kinapa nyo po ang inyong leeg, hindi po kapado ang thyroid gland. So pag may nakakapa po, either of two reason, posibleng yung buong thyroid gland malaki, or yun nga po, baka may bukol.
0: Paano kakapain, doktora?
14: Dito po sa, usually dalawang side po siya.
0: Dalawang side.
14: So right and left.
0: Okay.
14: Normally parang lubog po yan eh. Leeg lang po natin. Pero pag may nafe-feel po kayo na yung iba po may bukol, tapos pag lumunok po sila, umaakyat baba, mas madalas bukol po yun sa thyroid.
0: Okay.
14: Usually we do ultrasound.
0: Ah,
14: so ultrasound po, punta lang sa ordinary laboratory. Tapos during ultrasound makikita po natin yung itsura ng bukol. So masasabi po doon partly kung meron po ba siyang masamang feature.
0: Yes.
14: So kung may masamang feature, ibabiopsy po. So,
0: at saka may ano, may T1, T2, T3, yes, level.
14: Yes, level.
0: Tapos babiopsy.
14: Ibabiopsy
0: po. Hirap magbiopsy do. Huwag ka lulunok. Hindi lulunok, di ba? Pa-i-explain, ikwento natin, Doc.
14: So ibabiopsy. Although yung biopsy naman po, yung ordinary needle naman po yun eh. Mas malaki-laki lang po ng konti. Naka-experience na po kayo, ano? Mm-mm. Mas malaki lang ng konti, but it's basically outpatient lang. Hindi kailangan i-admit. Yes. Kung tutuusin, hindi nga kailangan ng anesthesia. Kasi usually, pag tusok, yun na yun. Hihigupin na po yung cells nung bukol. And then, babasahin po yung cells. Kasi meron pong feature yung cell para masabing mabuti ba siya or masama.
0: Ayan. Yeah. Meron tayong mga phone-in question, Doktora, ha? Sa tinatanong ni Erar Kibo, maaari po bang dahil sa thyroid hormones ko, ang aking panginginig at ang pagpapalpitate po tuwing umiinom ng mga may sugar content?
14: Yung mismong panginginig at pagpapalpitate, posible po siyang manifestation ng hyperthyroid.
0: Yung nanginginig?
14: Pwede po. Or, kunwari, hypothyroid po siya, umiinom po siya ng thyroid hormone, baka nasusobrahan. But usually, pagka dala po yun ng hyperthyroidism, mas madalas ano po siya, related sa activity. Ngayon, pagka mas mataas po na yung hormone nila sa katawan, kahit ordinary na naka-rest lang, nararamdaman na rin po nila.
0: May ganun.
14: Hindi po siya masyadong related sa sugar intake.
0: Okay. Sige, you have to go check your doctor, Erar.
14: Yes, pero tama po. Mas maganda, magpatingin na rin po kasi gukunin lang naman sa kanya yung blood test lang po. TSH, free T4. Common naman po yun na,
0: Ano yung TSH, Doc?
14: Yan. Bali, yung T4, T3, yung po yung actual na hormone na pinoproduce po ng thyroid gland natin.
0: Yes.
14: Yung TSH naman po yun, isa din po siyang substance na pinoproduce ng katawan natin. Galing po yun sa ating brain. Yun po ang nagko-control sa thyroid gland. Pagkakulang ang pinoproduce na thyroid hormone ng ating thyroid gland, tumataas po si TSH. So parang tinutulak niya yung thyroid gland. Huy, gumising ka, maglabas ka.
0: Okay.
14: So pagka hypo, tumataas po si TSH.
0: Pag hyper
14: naman, baliktad. Since marami na pong pinoproduce na hormone ng thyroid gland, di sinasabi na sa brain natin, uy, sumusobra na. Bumababa po si TSH. So, baliktad po si TSH sa kondisyon.
0: Ano po yung isa, Doktora?
14: Yung T4 at T3, yun po yung actual na hormone na pinoproduce po ng thyroid gland.
0: Yung sabi nyo, P something sa blood test?
14: Yun po yung, bali, tatlo po sila, no? TSH.
0: TSH.
14: T4. Free T4 or even the usual T4 lang. T4 and T3.
0: Ayun. Okay. Si Gemma, Doc, may tanong. Doc, nagkaroon po ako ng bukol sa leeg. Hindi po ganun kalaki pero kitang-kita pa rin last year. Pero paunti-unti umiimpis din po yung bukol. Nagpa-check up po ako last year at nasabi nga po na thyroid problems. At wala namang mga gamot na ibinigay sa akin pero sinunod ko lang din yung mga pagkain na nagpapa-trigger. Babalik po ba yung bukol kapag nag-continue po uli akong kumain ng mga ipinagbabawal na pagkain? Tulad na repolyo, mais, etc.
14: Sige, simulan po muna natin dun sa bukol.
0: Bukol.
14: When you say bukol po sa thyroid, ginagamit po natin yung ultrasound para malaman kung anong klaseng bukol.
0: Correct.
14: Meron po kasing bukol na baka tubig lang ang laman. Tawag natin na cyst.
0: Yes.
14: Okay. So pag cyst po, since tubig lang po ang laman, maliit po ang chance ang masama siya.
0: Okay.
14: Mas almost 100% pagka pure cyst or pure tubig ang laman, mabuti po siyang bukol.
0: Yeah.
14: Posibleng yun po yung meron ng ating
0: si Gemma.
14: Si Gemma, no? Na kaya minsan lumalaki kasi nadadagdagan ng tubig.
0: Tubig.
14: Oho.
0: And is it because yung isa, anong,
14: hindi po yung tubig na iniinom natin. Sinasabi lang naming tubig, but basically yung liquid po siya na pinoproduce ng cells ng thyroid gland.
0: Okay. Uh-huh. So, kailangan ba i-drain yun?
14: Depende po sa size. Usually, pag maliit, hindi naman kailangan.
0: Okay.
14: Pero pag, for example, malaki na, nahahalata na, in a way, maganda rin po yun kasi same lang as yung parang biopsy po.
0: Mm.
14: So, yung needle po, mas malaki-laki lang yung bore o yung butas, no, para mas mahigop yung
0: tubig.
14: Liquid. Pero that would solve the problem. Kasi pag hindi gup po yung tubig dun sa cyst, iimpis na po yung cyst. Although may posible po talagang bumalik.
0: Eh, kasi may sac eh.
14: Yes.
0: So, di tagalin na lang natin.
14: Pwede po. Sometimes, yun nga, initially tinatry muna, higupin.
0: Okay.
14: Kasi dun sa iba, pag hinigop, hindi na po bumabalik. Ngayon kung madalas bumalik, then possibility din po na kung gusto nilang patanggal.
0: Ayan. Isa pang ano, yung susunod na faktora dito sa sinabi ni Gemma, yung pagkain.
14: Oho.
0: E de naging good girl. Kumain ng tama. E ngayon gusto namang kumain ng pinagbabawal.
14: Actually yung binanggit po niya, no, yung mga cauliflower, ano pa ba yung mga cabbage.
0: Hindi, binanggit niya repolyo.
14: Repolyo, oho. Yun yung pong in a way sabi nga namin parang myth, no?
0: Uh-oh.
14: Regarding the thyroid. Okay. Yung mga repolyo.
0: Mais.
14: Mais, hindi naman ang mais. Usually repolyo, yung mga pechay, broccoli,
0: okay.
14: leafy vegetables.
0: Uh-oh.
14: Pagkasako-sako. Pag napakadami ang kinain. At kung hilaw, meron po kasi itong substance na pinoproduce na nagko-compete sa pag-produce ng thyroid hormone or nag-i-interfere.
0: Oh.
14: Kaya sometimes sinasabi nila na posibleng cause po ng hypothyroidism. But usually, pag ang kain nyo po eh sangkatutak, yung kumbaga sako-sako at hilaw. Pero yung ordinary naman na kain natin, luto naman po, healthy po sila. Wala pong problema.
0: Sa Japanese restaurant, doktora, pagkakakain ka ng karage o kaya tonkatsu, meron siyang cabbage na...
14: Yes, oho.
0: Mahilig ako doon.
14: Okay po yun. Kasi yung amount naman po na kinakain natin, hindi naman po siya sobrang dami. Oo, healthy po sa katawan yun.
0: Sabi niyo nga, doktora,
14: sako-sako.
0: So, walang pagkain na bawal pagka merong kang sakit sa thyroid.
14: Wala naman po talaga.
0: Wala naman talaga.
14: Basta healthy, pwedeng-pwede.
0: Okay, last question si Roxanne. Dok, tanong ko lang po, meron po kasi akong thyroid nodule. Pina-check ko naman po at pina-ultrasound at sabi po ay non-toxic naman. Hindi rin po irregular ang menstruation ko. At nagkaanak naman po ako ng normal without problems during pregnancy. May solusyon o gamot po ba na pwedeng inumin para matanggal o kusang matunaw yung thyroid? Thyroid mismo, Roxanne?
14: Ah, yung nodule mismo, una muna, kailangan muna nating siguraduhin mabuti.
0: So,
14: kung may benign bukol siya. Minabiopsy.
0: Mm-mm.
14: So, usually, during ultrasound, hahanapin po yung bukol, kukuhanan ng laman. Then, susuriin po yon. Ngayon, kung sa suri, may mukhang masama, ideally, surgery pa rin po talaga.
0: Okay.
14: Ngayon, assume na, ngayon sabihin na natin, mabuti yung biopsy. Meron po bang gamot? Minsan po, pagka hindi ganun kalakihan, yung bukol, usually mga less than 1.5 centimeters yung size, no? Hindi ganun kalaki.
0: Apo.
14: Posibleng tinatry po naming bigyan ng thyroid hormone.
0: Okay.
14: Kasi yung binanggit po natin kaninang TSH, yung galing sa brain, pinipilit po niyang lumaki yung thyroid eh. Minsan, pag mataas po siya, napapalaki din pati bukol.
0: Okay.
14: Kaya minsan tinatry po namin na bigyan ng thyroid hormone, but usually mga 1 to 2 years lang, sometimes posibleng lumiit yung mga bukol na hindi ganon kalakihan.
0: Ayan. Oh. But all of these are advice ng isang doktor.
14: Yes.
0: Katulad ni Doktora Kunanan, ba? Diba? Dok, huling paalala na lamang po para sa mga namumroblema sa kanilang thyroid.
14: So yun po, no? Kung sa palagay ninyo may sintomas kayo ng hypo, thyroid, yung kulang sa thyroid hormone, or hyperthyroid naman, yung sobra naman sa thyroid hormone, or kung may nakapang bukol or nakapanin yung malaki ang inyong thyroid, pinakamainam po ay magpakonsulta sa doktor.
0: Oh.
14: Hindi naman po siya magiging cause ng magiging grabe, no? Pag nakita ka agad at naagapan.
0: Ayan. prevention is better than
14: easily treatable as long as magpapatingin sa doktor.
0: Very good. Maraming salamat, Doktora. Thank you so much. Yan po si Doktora Elaine Conanan, ang presidente ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Consultant din po ng endocrinologist ng UST Hospital at associate professor din naman po ng Faculty of Medicine and Surgery, UST. Thank you, Doc.
14: Salamat sa inyo.
0: Thank you. Samantalang oras po natin, 16 na minuto bago mag-alas 3. Balita po muna. Todo-todo balita ng Radyo Patrol. Ilang mga kaanak na mga nawawala sa gumuhong gusali sa Angeles City. 3 araw nang naghihintay ng balita na, sa operasyon ng mga otoridad. Sa resulta ng operasyon ng mga otoridad, narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Pampanga ni Radyo Patrol Nico Bagsik.
15: Tita Winnie, umaasa ang mga kaanak ng mga nawawalang individual sa gumuhong gusali na bibigyan sila mismo ng Bureau of Fire Protection ng mga detalye kaugnay ng retrieval operation. Ito ay matapos ihayag ng karamihan sa kanila ang pagkadismaya dahil sa napansin umano nilang mabagal na pagresponde ng mga otoridad para iligtas ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa katunayan nila, sa media lamang nila nalaman na retrieval operation na ang ginagawa ngayong araw. Nais nila ng malinaw na pahayag mula sa mga otoridad tungkol sa kalagayan ng paghahanap sa mga labi. Narito ang pahayag ng isang kaanak.
16: Di naman hayop ang hinahanap nila tao. Yung oras ang kalaban, kapon ng init-init. Yung siguro yung nalibing na dyan, gutom na, uuhaw kung may buhay pa. Sabi nga, may buhay. Siguro, umano na, bumigay na kasi tagal-tagal ng rescue nila eh.
15: Yan ang pahayag ni Stephanie Marcos, ang isa sa mga kaanak na nawawalang construction worker. Matapos ang higit 2 araw ng paghihintay dito sa tabi ng gumuhong gusali, mapapalatag lang anila ang kanilang mga kalooban kung makikita mismo ng kanilang mga mata ang nawawalang kaanak, ay man o hindi. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Samantala, Pangulong Marcos Jr. may reaksyon sa pahayag ng kapatid na si Senator Amy na may plano umanong no election scenario ang administrasyon sa 2028. Ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasay ni Radyo Patrol Cristiano Osores.
17: Tita Winnie, umismid lang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang hinga ng reaksyon sa pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos matapos akusahan ng administrasyon na nagpaplano umano ng no election scenario o huwag magdaos ng halalan sa 2028. Sa ambush interview bago bumihay papuntang Japan, tinanong ng mga reporter si Marcos ng reaksyon sa sinabi ng kapatid. Pero hindi direktang sumagot at pabigay lang pahayag ang Pangulo at umismid lamang sabay alis papunta sa eroplano. Makikita rin sa video na natawa si First Lady Liza Marcos sa reaksyon ng Pangulo.
18: Noel? Your sister said that you wanted a no election scenario.
19: I wanted a no election
18: scenario. Allegedly, sir.
17: Yes! Sa hiwalay na ambush interview naman, sinabi ng Malacanang na maituturing na diversionary tactic ang pahayag ng senadora para pagtakpan at malihis ang atensyon ng publiko sa ibang mahahalagang isyu, gaya ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginiit ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na may umiiral na batas kaugnay ng pagdaos ng halalan at tapat si Pangulong Marcos na sundin ito.
20: Pagtakpan ko, ano nangyari talaga sa Senado? Yung papaanong pag naitakas o nailabas ni Senator Robin Padilla si Senator Bato at kung paano na nagkaroon talaga ng putukan at sino ba talaga ang nagpasimula nito at kung sino ba talaga ang may nais na magkaroon ng ganitong klaseng guro.
18: Diversionary tactic.
20: The way I see it, yes, oo. Diversionary tactic.
17: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Cristiano Torres, DZMM.
0: Thank you. Yan po si Christian Niosore. Samantala, dumako naman tayo sa Philippine Coast Guard. Ang Philippine Coast Guard po ay naglabas ng maritime advisory sa posibleng pagbagsak ng mga rocket debris ng China sa karagatan ng Northern Luzon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila ni Radyo Patrol Bert Dizon.
4: Tita Winnie, nagbabala ang Philippine Coast Guard sa mga mangisda at operator ng maliliit na sasakyang pandagat na iwasan muna ang ilang bahagi ng karagatan sa Northern Luzon dahil sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa Long March 7A rocket ng China. Ayon sa PCG, nakatakdang ilunsad ang rocket mula sa Wenchang, Hainan sa pagitan ng alas 12:08 ng madiling araw hanggang alauna 12 ng madiling araw bukas, May 27. Dalawang posibleng drop zones ang tinukoy ng PCG. Ang unang drop zone ay tinataya na 41 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte at 62 nautical miles mula sa Dalupiri Island sa Cagayan. Habang ang ikalawang drop zone naman ay tinatayang nasa 69 nautical miles mula sa Burgos Island, Ilocos o Burgos, Ilocos Norte at 21 nautical miles mula sa Dalupiri Island. Pinapayuhan ng PCG ang publiko na huwag lapitan o pulutin ang anumang kahinahinalang debris dahil maaaring may dalang hazardous materials o mapangalib na kemikal ang mga ito. Inatasan din ng mga makakakita ng lumulutang na debris na agad itong i-report sa pinakamalapit na Coast Guard Station o lokal na otoridad para sa tamang assessment at pagresponde. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Thank you, Bert! Rekomendasyon para kanselahin ang mga armas ni Senator De La Rosa na isumiti na ng PNP FEO License Revocation and Restoration Board. Narito ang balitang pirmado sigurado ni Radyo Patrol Marlene Padiernos.
21: Tita Willis, sa katatapos lang na pulong balitaan sa Campo Crames, sinabi na Lieutenant Colonel Domer Tadeo, Service Legal Officer ng Firearms Exclusive Office ng PNP na inaisimita na ng License Revocation and Restoration Board ang kanilang rekomendasyon para kanselahin o para sa kanselasyon ng mga lisensya at rehistro ng mga armas ni Senator Ronald De La Rosa matapos ang kanilang isinagawang deliberasyon sa naturang issue kaninang umaga. Pagalingan ni Tadeo, bago pa man magpadala ng formal request ng NBI ukol dito, ay sinimulan na ng FLRRB ang pagpaproseso at pangangalap ng mga ebidensya para sa posibleng pagbawi sa mga lisensya at rehistro ng mga baril ng senador. Ito ay matapos na makitaan ng ground sa si De La Rosa sa ilalim ng Section 4G ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act dahil sa pending criminal case ito, dulot ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban sa kaniya. Sa oras na maaprobahan ang rekomendasyon, bibigyan ng pagkakataon si De La Rosa na makapaghain ng motion for reconsideration o di kaya isuko ang kanyang mga armas. Pero sakaling madugon tumugon na senador dito, na ito ang kanyang paliwanag.
22: The team coming from our FEO or CSG will proceed to the address
23: and then
22: for the confiscation. Definitely, a police action will be done through proper and legal means.
21: Ang tinig ni Lieutenant Colonel Domer Tadeo, ang FEO Legal Service Officer. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
24: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Aksyong mabilis, mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
25: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro!
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Para sa maayos na liver function,
5: Liver Aid Pro.
2: Liver up na tayo
5: with Liver Aid Pro.
6: Basta AMMM.
8: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
1: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
26: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
27: Ako to, si Chang Ami.
26: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
24: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Po nagbabalik sa ating programang Aksyon ngayon. Dito po sa ating programa, madalas may mga nananawagan po mga kaanak para mahanap po ang kanilang nawawalang kaanak. But for today, medyo baliktad po. Mananawagan po ang Municipal Social Welfare and Development Office ng Binangonan Rizal para sa isang taong nahanap nila, manawagan sa kanyang mga kaanak. Nasa linya natin si Miss Amelina Salido na siya po ay social welfare aide ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Binangonan Rizal. Hello Miss Amelina, Tita Winnie ito.
28: Yes po, ma'am. Good afternoon.
0: Okay.
28: Ma'am Winnie, opo.
0: Si Tatay Antonio, paano niyo po nakita si Tatay Antonio, Miss Amelina?
28: Actually po, tita, si Antonio po ay di umano ay sabi po ng NCMH ay magaling na. Kaya ibinalik po dito sa aming opisina sa MSWDLGU Binangonan.
0: Magaling na dahil anong naging sakit niya?
28: Nagkaroon po siya ng psychological problem.
0: Ah, okay.
28: And na-combine po siya ng medyo matagal-tagal.
0: Ah, okay. And then, ngayon ba nasa tamang pag-iisip na siya, nakakausap, natatanong at nakakasagot?
28: Yun nga po ang nakakalungkot. Kasi po, up to now, hindi po siya nakakasalita. Pero... kung pagbabasihan po yung mga action niya, healthy po naman siya.
0: Okay.
28: Nakakakain po naman siya ng maayos.
0: Okay.
28: At maayos po siya sa aming shelter ngayon.
0: Pero may katagalan na pala siya dyan.
28: Opo, opo.
0: Mga ilang, gano'n na po siya katagal?
28: Almost magwa 1 year na po.
0: Magwa 1 year?
28: Opo.
0: Wala, okay. So, para po sa mga nanonood sa atin sa teleradyo, pinapakita po natin itong picture na pinadala ninyo ni Tatay Antonio.
28: Opo.
0: Tapos, pero para sa mga nakikinig sa radyo, paki-describe nga po si Tatay Antonio.
28: Actually, si Tatay Antonio ay medyo parang semi-kalbo.
0: Okay.
28: Mistiso.
0: Mm-mm.
28: Ang height po niya ay 5'6 to 5'7.
0: Uy, matangkad. Oo.
28: Opo. 66 years old.
0: Mm-hmm.
28: Medyo, kung maglakad po kasi si tatay, parang medyo mabagal.
0: Ah, okay.
28: Mabagal po. At hindi po siya nakakasalita.
0: Oo nga.
28: Yun po ang problema kay tatay.
0: Paano po siya napunta na ospital pala?
28: Actually, hindi po namin alam kasi sobrang tagal na. So, sobrang tagal na. So, hindi po namin alam kung bakit binangon ng Rizal po ang kanyang naging address.
0: Ah, okay.
28: Opo. So, syempre naman po, tayo po hindi po naman natin siya tatanggihan.
0: Oo naman.
28: Inaalagaan po namin siya ngayon sa aming binangonan halfway caring home, sa aming shelter.
0: Yeah.
28: Today. As of today, nandun pa rin siya.
0: Nandun pa rin siya. Kasi, Miss Amelina, kung kailangan natin maimbestigahan kung siya ba ay isinugod ng kaanak sa ospital, eh de syempre merong ano dun, di ba, admission information.
28: Opo.
0: Tapos, eh po pwede nating matrack kung sino.
28: Pero ano po, ma-atita, yung wala po siyang ganun eh, wala siyang information. Ang ano po ay may nagdala.
0: Eh, sino daw, walang, walang impormasyon kung sino yung nagdala?
28: Wala pong, siguro alam nyo naman po sa NCMH, di po ba?
0: Hindi po alam. Hindi ko po alam.
28: Sorry po. Kasi magandang naman po talaga sa NCMH, medyo magkayong, siguro, nung panahon na dinala po siya sa NCMH, okay. Medyo na-trigger po yung kanyang sakit. So, kaya po siya na-compine doon.
0: NCMH is?
28: Is National Center for Mental Health.
0: Ah, okay. Sige, sa ano? Sa
28: Mandaluyong. Sa loob po talaga.
0: Sa loob talaga. Tapos gumaling. Mga gaano katagal po siya doon?
28: Almost decade.
0: Decades?
28: Yes po.
0: Ah, okay. So, parang half of his life?
28: Yeah. Opo, yeah, English po yun.
0: Okay, eh Miss Emelina, kung sakasakaling medyo if it's decades, kakaiba na po ang itsura
28: yes,
0: ni
28: po. Pero,
0: Antonio.
28: At nakikita niyo po sa picture, pagka po medyo guwapings pa rin si tatay.
0: Halatang
28: mistiso.
0: Correct. Okay, para sa mga may alam o may kinalaman tungkol dito kay Tatay Antonio, paano po kayo makokontak, ma'am?
28: Pwede nila po kami kontakin sa Municipal Social Welfare and Development Office dito po sa LGU Binangonan, Rizal.
0: Okay.
28: Pwede rin po kaming tawagan sa 0917-704-6252. Pwede na rin po ang inyong lingkod, si Amelina Salido, ang hanapin po nila.
0: Okay, very good. Ulitin lamang po natin ang numero, madam.
28: 0917-704-6252.
0: Ayan, sa mga nakakakilala kay Sir Antonio
28: Casau.
0: Casau. Sir
28: yes,
0: Antonio
28: po.
0: Casau, 66
28: Opo.
0: Years old, na
28: yeah.
0: Kasalukuyang kinakalinga ng Municipal Social Welfare and Development
28: Opo.
0: Office ng Binangonan, Rizal. Maraming yes. salamat sa inyo, Ms. Amelina.
28: Kami rin po. Maraming salamat po, Tito Winnie. Thank you so much.
0: Thank you so much. Ingat
28: thank
0: po kayo.
28: Po.
0: Sige
28: Opo.
0: Po, bye-bye.
28: Okay po.
0: Okay, doon naman po, pwede rin naman po kayong tumawag dito sa ating himpilan, sa ating Viber hotline number 0919-278-3000 o di naman kaya sa ating landline 8924-4101 locals 5671-5672-5673 kung sino man sa inyo nakakakilala kay Sir Antonio Casau, 66 years old, nasa pagkakalinga po ng Social Welfare and Development Office ng Binangonan, Rizal. Naku, sobra-sobra na po aking oras. Antabayanan po si Chiang Ami Perez para sa kanyang Ako To, si Chiang Ami. Hanggang bukas, ako po yung Tita Winnie Cordero para sa programang Action Ngayon.
2: Action Ngayon!
3: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, Maawa po kayo sa amin at sa buong San Sinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong San Sinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong San Sinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Narito po ang mga balita. Ikinagulat ng samahan ng mga manggagawa ang pagtalaga kay dating Senador Francis Tolentino bilang bagong kalihim ng Department of Labor and Employment. Sinabi sa DZMM ni Federation of Free Workers.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Tolentino na hindi anya na identify o nakilala pagdating sa usapin ng mga manggagawa. Pero ikinalulugod anya ng kanilang hanay ang bagong kalihim ng DOLE. Pangunahing isusulong ng grupo kay Secretary Tolentino ang issue ng mababang sahod ng mga manggagawa, malawakang kontraktualisasyon at suporta sa pagbuo ng mga unyon sa mga kumpanya.
2: Gusto namin maging kakampi siya ng mga manggagawa, kaya gusto namin makausap siya sa itong mga unang araw na siya ay Secretary of Labor. At least ang puso at isip ay may kiling sa mga manggagawa. Sapagkat alam naman natin na yung mga manggagawa natin ay walang kapangyarihan, kaya kinakailangan ng kakampi sa gobyerno.
0: Samantala, sa isa pang balita, naniniwala naman ang ilang mambabatas na ang kakulangan sa energy supply ang sanhi ng power alert sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Kamara, hatid sa atin ni Pamela Vasquez. Pam?
3: Energy and Legislative Franchises, sinala kayo nangyari ito, aberya sa 500 kilovolt Tayabas, Ilihan, at sa Marinas Ilihan transmission lines noong Mayo 13 na nagresulta sa pagkawala ng higit 2,400 megawatts ng kuryente. Iginiit ni Cagayan de Oro Representative Lucas Rodriguez na batay sa mga ebidensyang ilatag sa pagdinig, makikita anyang ginawa ng NGCC ang mga responsibilidad dito nang mangyari ang insidente. Punto pa ni Rodriguez na i-report naman ng NGCC ang insidente at naibalik ang mga apektadong transmission lines sa parehong araw at napanatili ang grid stability sa kabila ng pagkawala ng malaking bahagi ng transmission facilities at generation capacity. Diin pa ng kongresista na nanatiling hamon ng sapat na supply at hindi transmission sa power sector. Hanggang ngayon anya ay may mga lugar pa rin sa Visayas na naka-yellow alert dahil maraming planta ang palyado. Sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasiga na nahiwalay na pangyayari ang magkakasunod na pagkawala ng kuryente ng maraming generating unit at hindi ito dahil sa nangyaring aberya noong May 13. Ayon naman sa tagapagsalita ng NGCP na si Atty. Cynthia Alabanza na bagaman hindi nila itinangging o itinatangging nag-offline ng dalawang 500 kilovolt transmission line, hindi dapat mayugnay lang sa transmission lines ang red alert. Batay pa sa datos mula 2016 hanggang 2025, karamihan sa naitalang red alerts ay dahil sa generation-related issues. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Pamela Vasquez. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy Estareja.
4: DZMM Balita Ngayon.
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Walang iba kundi
6: ako to, si Chang Ami.
7: Good afternoon!

magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Oh yes, I'm back. Happy Tuesday po sa inyong lahat. May 26, 2026. Kamusta po ba ang lahat? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. At bago lamang tayo magsimula ng ating programa ay allow me first, okay? To say thank you kay Coach V na nag-alaga ng ating programa noong Friday. Pasensya na po, medyo may mga tanggap po tayo ng mga labada. May trabaho. Tawa tuloy si Paloma. At yung umupo naman kahapon ay si Ateng Amy Estareha. And for today, yes, nagbabalik po ang inyong Chang Amy. Dito po sa programang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan nang walang panghuhusga. Ano man pong usapin sa buhay, sa trabaho, sa pamilya, ano man pong challenges ang inyong pinagdaraanan, ay huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa ating programa ay meron pong puwang para sa ating mga kapamilyang nangangailangan po ng tulong when it comes to their mental health. Yes, dahil tayo po may mga nakakasamang mga eksperto, mga psychologist, psychiatrist, pati na rin po life coach na nagbibigay po ng tulong. Libre po yun, ha? Sa ating po mga kapamilya. Pag-araw po yan ng Tuesday at Thursday sa ating pong segment na Ikwento Mo Kay Chang. Kaya maya-maya po ay makakasama natin ang ating pong Tuesday psychiatrist na si Dr. Catherine Tan. At pag-araw naman po ng Monday ay makakasama natin si Dr. John Patrick Magpantay para sa Anong Feels Mo? At ganun din naman po pag-araw naman ng Wednesday si Coach Rainer Grospe para sa Anong Feels Mo din na segment natin. At pag Thursday, ay minsan nakakasama natin si Prof. Yeng Gatchalian at yung iba pa natin mga suking mga psychiatrist at psychologist na libre pong nagbibigay tulong sa ating mga kapamilya. Alam po namin na kulang yung isang oras, kaya off-air po ay ginagawan po natin ang paraan na makatulong tayo sa kanila pong pinagdaraanan ng mga challenges sa buhay na siya rin naman pong nagsisilbing inspirasyon sa ating mga silent listeners and viewers na meron din pong pinagdaraanan. At tuwing araw naman po ng Biyernes ay ating naman pong mga drama. Yes, ang ating pong Chang Amy Presents na napapakinggan din po sa Spotify at sa ating playlist dito po sa ating YouTube channel. Kaya samahan po ninyo kami hanggang alas 4 ng hapon. At kung kayo po ay may mga pinagdaraan ng challenges at gusto po ninyo na tulungan namin kayo at i-connect sa mga mental health experts, pwede po kayong mag-text ng inyong pangalan at address sa 0919278300. At yun naman pong ating staff na sila Paloma ang makikipag-coordinate po paano po namin kayo pwedeng matulungan. At kung may mga topics din po kayo na gustong mapag-usapan, pwede rin po ninyong i-text sa aming pong Viber 0919278300.

rin po kayong magpadala po ng message dito po sa ating pong telepono. Pwede po kayong tumawag sa 8924-410-15671, locals 5672 or 5673. At para po sa ating episode ngayong hapon, sa Ikwento Mo Kay Chang, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang ina na patuloy na lumalaban sa kabila ng kanyang mga nararamdaman dahil nga po sa kanyang pinagdaraanan ay naapektuhan na ang kanyang pagtatrabaho, pati rin po ang kanyang relasyon sa kanyang buong pamilya. At paano nga ba daw mas mapapabuti ang relasyon niya sa kanyang pamilya at mga anak? At may kinalaman ba ang kanyang mental health condition sa mga nagiging desisyon daw niya sa buhay? So yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon dito po sa Ako To Si Chang Ami. Nariyan na po ang ating mga team online. Na-miss ko kayo ha. Si Brian Mahistrado. Good PM Chang, working from coffee shop sa gilid lang ng ABS. Uy, ingat Brian. Chris John Gatbunton, nakikinig sa radyo pero di ko nakita ngayon lang Chang sa Showtime. Ha, nagaling akong Showtime kanina. Donald Figueroa Bagawisa, magandang hapon din sa'yo. Mommy Tess Villamin, happy Tuesday din po. Oy, salamat po sa pagbati. Yes, yung aking pong anak na si Isaiah over the weekend ay nanalong first runner-up sa JGFP Golf Tournament Summer Series ng Boys Division from 13 to 15 years old. Kaya maraming salamat na po sa lahat po ng mga prayers nyo and support. At syempre, thank you din daw kay Coach V at kay Ateng Aimee for taking good care of our program. Salamat, Mommy Tess! Virgo Profogo, good afternoon! DZMM Teleradio version 2.0, magandang hapon! Si Alba ML Bartolay, si Julius Bangalando, ang mga taga Camarin North Caloocan, good afternoon. Si Von Elvan Ariate, happy birthday pala kay Attorney Wardy Quintos from Mikey Quintos and the Quintos family from Bata ng Sampaloc, Manila, and advance happy birthday ay kay Bini Maloy daw. Mga Chang Aminatics. Uy, salamat po. And speaking of birthday, binabati rin natin ang happy birthday ang aking ninang Sharon. Sharon Tuason. Happy birthday, ninang Sharon. Happy birthday! Good afternoon din kay Marvin Riabad. Oh, na-miss ko kayo. Getting ready for halo-halo, ah. Uy, ang sarap naman yan. Shout out din po sa mga taga Nova Lee. Chess! Si Babe Si Boy. Nariyan na rin. Ingat din. At inom-inom ng tubig, mainit pa rin daw sa hapon. Yes, totoo po yan. Josh Kyle Edip Official. LV Vedua ng Binangonan Rizal. Greetings to Nanay Divina Baligad and Troy and Ken. Galing kay KGB underscore 2809. Salamat sa pagtutok po ninyo. Australia Garcia, good afternoon. Mommy Ligaya Ching Tan, bumabati rin ng magandang hapon kay Mayora Sheila, si Tita Alicia Palomo 5826. Happy birthday daw sa kanyang eldest daughter na si Rochelle Ann Palomo. Happy birthday! Shout out din kay Mind Gale, magandang hapon. Maria Dulce Orate. Sino pa bang mga nariyan at present sa ating online? Good afternoon sa inyong lahat. Si Bleng 8202. Si Estrella Garcia. Yes, magandang hapon. Oh, ayan na, shout out na natin lahat. So sa ating pong pagbabalik, tayo po'y magbe-break lamang. Makasama natin ating psychiatrist na si Dr. Catherine Tan. And hopefully ay makontak natin yung ating kapamilya na lumapit po sa ating programa at nangangailangan po ng tulong dito po nga po sa kanyang mental health condition. Oras natin, 3:19 ng hapon, magbabalik po ang Ako To Si Chang Ami. Sandali lamang.

0: si Chang Ami.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Basta AM, DZMM!
3: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May silimarin, may multivitamins pa.
6: Yan, ang Liver Aid Pro.
5: Tulong sa pangangalaga ng atay.
6: Liver up na tayo
5: with Liver Aid Pro.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Ako to, si Chang Ami.
8: Nagbabalik po ang Ako to, si Chang Ami. 3:22 ang ating oras. Meron mo muna tayong gustong pasalamatan.
9: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
10: Kwento mo kay Chang.
8: Kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang Ako To, si Chang Ami. Maria Dulce Orate, hello din sa iyo. Ganon din kay Giovanni Orcales, watching from Garay, Bulacan. Si Yoli Lu ay nakatutok din sa ating programa. Nais ko rin batiin ng belated happy birthday ating kaibigan at partner din sa golf na si Jelly De Belen. Happy happy birthday ganun din kay Joel Mercado na ating kaibigan. Belated belated happy birthday. At ngayong hapon nga po, para sa ating kwento mo kay Chang, mukhang nagkakaroon lamang po ng problema sa signal at hindi po namin makontakt yung ating pong kapamilya na si Hannah. Pero Hannah, kung ikaw ay nakikinig ngayon, ay makakausap natin ang ating psychiatrist na si Dr. Catherine Tan via Zoom para pag-usapan itong iyong mga concern. So, makakasama na ho natin ngayon si Dr. Kat. Doc Kat, magandang hapon!
11: Hi, good afternoon, Chang Ami. So, Hannah, kung naririnig ninyo kami, ha? Good afternoon. Good afternoon sa ating mga viewers and listeners. Chang Ami, before we start,
8: yes,
11: I have to do a shout-out. Yung nag-send sa atin ng care package.
8: Yes, maraming salamat sa gift.
11: Yes! So, this is from Phil and her husband Arnold and her son Archie. So, thank you very much.
8: Yes, so sweet. Thank you, Miss Phil. To your husband na si Arnold at yung anak nila na si Archie. Napaka naramdaman namin tuloy lahat dito na kailangan namin maging healthy sa napakagagandang mga papayang pinadala, and the achara looks so good. Excited na kami dyan. Kaya thank you again from me and Dr. Kat din. Maraming salamat, Doc Kat, dahil pinadala mo dito sa amin. Thank you, we appreciate it. So ang concern itong ating kapamilya na si Hannah ay na-diagnose siya na may bipolar disorder 1 noong August last year ng isang psychiatrist. And apparently, Doc, siya ay umiinom na rin ng gamot. May mga katanungan siyang pinadala. Mamaya iisa-isahin po natin yan. Pero for the benefit yung mga dun po sa ngayon pa lamang po nakapakinig dito sa ating programa. First time nilang nakita, may programa palang ganito about mental health. Ang Ako To, si Chang Ami. Siguro magandang ma-explain natin ulit, Dr. Kat, kung ano yung bipolar disorder 1.
11: Yes. So, let's talk about bipolar disorder in general muna.
8: Ayun. So, yes, sige. Go ahead.
11: Yeah, so, bipolar disorder, so bi, meaning 2, poles, parang opposite poles, di ba? So, one pole is sobrang down, depressed. So, yung laging depressed halos the whole day, walang nararamdaman na pleasure, pagod na pagod, hindi makafocus, sleep is affected, appetite is affected, tendency to feel hopeless and guilty, sometimes may mga thoughts of death. Tapos the opposite of the spectrum naman is ano, the other side of the pole, which is mania. So yun yung ano, elevated, irritable, expansive mood. So it's like hyper na hyper, taas ng energy. So may mga increased goal-directed activities, easily distracted, hyper-productive speech, so nagiging talkative sila. Minsan may mga grandiose delusions din sila. So parang sila pinakamaganda, pinaka-powerful. And then ano, meron din yung mga easily distracted din, racing thoughts, risk-taking behavior. So, and then ano, lalo na yung decreased need for sleep. So kahit konting-konti lang yung tulog nila, parang ang dami nilang magagawa. And ano, very specific yung mga ano ha, may specific duration of symptoms before we say this is depression or this is mania. And ano, nakikita nga natin we totally ruled out the possibility of a general medical condition and the symptoms are caused by a substance abuse. So ano ha, when we talk about bipolar, there's such a thing as bipolar 1, bipolar 2. So yung bipolar 1, ito yung pag tayo ay nakaranas ng full mania. So when we say full mania, so I mentioned earlier yung mga symptoms niya, pero very specific yung duration. When we say mania, at least 1 week na non-stop ganyan yung symptoms niya, less if warranting confinement or hospitalization already. So very disruptive, taas ng energy, like they can be destructive and assaultive as well. Pero yung bipolar 2, ito yung we establish depression, like the full criteria of depression, which is the depressive symptoms that I mentioned earlier with a minimum duration of 2 weeks or more yung symptoms natin. And then aside from the full depression, may history din yung patient natin na nakaranas siya ng milder mania or hypomania. Mm. So yun yung at least 5 days na ano, ganun din, elevated, irritable, expansive mood, pero of a lesser extent naman, a lesser intensity compared to yung mga manic symptoms of full mania naman.
8: Mm-hmm. Napansin agad ni Tita Cory Alejandro ang fresh na hair mo daw, Dr. Kat. O, di ba? Ang ganda. Para na kaming Tita Cory, para na kaming twin sisters ni Doc Kat. At yeah! Ang ganda-ganda pag nagpapaliwanag ka talaga, malinaw na malinaw. Isa sa concern ni Hannah ay hindi siya nagtatagal sa trabaho, Doc. Dahil madalas daw ay may nakakaaway siya sa workplace. May kinalaman ba ito dun sa kanyang condition?
11: Possibly. Pero ano ah, I am actually surprised considering yung case ni Hannah. So, for the benefit of yung ating viewers and listeners, Hannah is 35 years old.
8: Yeah.
11: So, she was just diagnosed last year.
8: Mm-mm.
11: Pero ano ah, usually pag females, mas nagsastart yung depressive symptoms. Pag males, usually yung nagsastart ay manic symptoms eh. Pero usually also, we would see the symptoms as early as like early 20s, sometimes late teenage years pa nga, sometimes early teenage years. So it's quite surprising that she was just diagnosed last year.
8: Yeah. Mm-hmm.
11: So I am wondering, like, ano yung mga circumstances that led to the diagnosis? Kasi like I pointed out,
8: yun ang hindi natin yung matanong sa kanya at mukhang may signal problem.
11: Unfortunately. Kasi, like I mentioned, bipolar 1 is full mania. Mm. And, like, you cannot miss that out when you see full mania. And like I said nga, it's either 1 week or more, pag less, ang warranting confinement.
8: Yeah.
11: So I wonder kung na-meet niya yung criteria na ganyan. Because there are a whole lot of other conditions in psychiatry that can present with irritability.
8: Mm. When you say full mania, sa termino ng pang-ordinaryong tao, Ano ba ang ibig sabihin nun at ano yung nakikita nila? Ano yung nararanasan? Para din, kung merong mga nakikinig sa atin na mga kapamilya na ng isang taong diagnosed ng ganito, kasi sa kaso ni Hannah, hindi siya naiintindihan ng mga anak niya. So, nagkakaroon ng clash. Ano ba yung dapat ma-expect? Or paano siya dapat i-handle? Magbigay lang tayo ng mas ano na sitwasyon siguro. Pag full mania, ano yung ginagawa, Doc?
11: Definitely, pag full mania, it's really medications na.
8: Okay.
11: Usually, kasi we also have to see whether kaya pa bang inumin ng patient yung mga medications or dahil sa symptoms niya, hindi na niya kaya mag-alaga sa sarili niya. So situations like that would warrant confinement. So a lot of these cases actually warrant confinement.
8: Yung ba yung parang tipong nagwawala, galit?
11: Pwede. Actually,
8: parang sa Tagalog, ang tawag doon naguhurimentado. Ganon katindi. So, parang may rage.
11: Malalim yun para sa akin siyang
8: angry. Oo, parang rage talaga. Yung naguhurimentado. Oo, yun talaga. Yeah. Parang pero, napanood mo na ba yung halimaw sa banga? Ganon, parang nagiging monster.
11: It can be like that, na parang roar. At the same time,
8: parang Incredible Hulk.
11: Yes, pero pwede rin the presentation can be yung excessively happy. Yung hyper na.
8: Oo. So parang dapat alam mo din kung paano i-handle kapag ka rage. At kapag yung sobrang masayang-masaya naman.
11: Yeah.
8: Di ba? Kasi pag masayang-masaya naman, parang ang hirap naman pigilan nun, Dokat.
11: Yes. Like I pointed out nga, so pag excessive already, most of the time, there's a psychotic in proportion already. So, you have to coax them na para maging cooperative sila. There are instances din na hindi na nila kaya talaga makontrol yung mga symptoms nila. Mm-hmm. So, psychiatric emergency na yun.
8: Oo.
11: Na
8: pagka ganun, kailangan.
11: Kailangan talaga in a hospital setting already because they're causing a lot of disruption.
8: Mm-hmm. Isa sa concern... go ahead, Doc.
11: Yeah, go ahead. Go ahead, Chang'an.
8: Hindi. Concern din kasi si Hannah na pag-alaman namin na sa history ng families sa family nila, sa father's side, na pag-alaman niya na may bipolar disorder din. And I think concerned din to ng maraming nakikinig sa atin, yung mga silent listeners natin na nasa ganyang sitwasyon. Gusto nilang malaman, namamana ba yan? Paano mo malalaman kung may generation ba yan na parang nagsiskip? Ganon?
11: Yeah. So, Chang Ami, yes, yung mga psychiatric conditions, there's a genetic component to it. Pero, it doesn't mean na, you have the gene, automatic, you'd manifest yung symptoms niya. Actually, Chang Ami and viewers and listeners, yung one of the highest na nakakamana is actually the gene for addiction. Would you imagine? The other conditions, medyo, if I'm not mistaken, if one parent, 18%, or maybe lower or higher around that. Pero sa addiction, kahit you have one parent with the gene, the kid has 55% chance of inheriting that gene. So, nandun yung gene, pero we need something to activate the symptoms. So, that is yung environment that we provide sa ating mga children. Kaya time and time again, mahilig kami ni Chang kami mag-remind sa ating mga viewers and listeners, dapat maging responsible parents tayo.
8: Kasi pwedeng... parang hindi siya... pwede siyang hindi matrigger or hindi mabuksan yung window na yon at ma-entertain yung genes ng addiction, parang ganun.
11: Yeah. Yes.
8: Paano yun? Sa paanong paraan, Doc?
11: Yeah. So, alam din natin, when it comes to psychiatric conditions, malaking bagay yung mga adverse childhood experiences. Mm. So, ito yung mga child abuse. And ano ah, reminding everyone, child abuse is not just physical abuse. There are many, many studies showing verbal abuse, the outcome can be worse than physical abuse pa.
8: Oh, no.
11: So, ingat-ingat tayo sa mga words natin. Pero ano, nandun din yung mga emotional, financial. So, siyang Ami yung lagi ko din re-remind yung people. Family planning. Hindi porket na, quote-unquote, karapatan natin na magkaanak. Pero hindi naman ninyo kayang supportahan yung anak ninyo. Yes, yes, yes. So, ano, be responsible parents din naman. And then also reminding nga din na, ano yung ginagawa ninyo, gagayahin din yung mga anak ninyo. So be good examples din. Huwag tayo maging hypocrite na yung iba yung inuutusan at yung inuutusan ninyo, hindi naman din ninyo ginagawa. So ano, malaking bagay sa mga parents natin din yon, ha? So ano, aside from mga adverse childhood experiences, meron din titingnan tayo when it comes to mga losses. And ano, this is more of yung mga mood disorders, mga depression. So although hindi 100% naman na masasabi natin ito yung magiging outcome ng isang bata pag sila ay nagkaroon ng adverse childhood experience or losses, but ano, when it comes to depression, the most compelling evidence for depression is real or imagined loss of a parent 11 years old or younger. And when we say real loss of a parent, so yun yung namatay, separation, pero imagined can be umalis, nagtrabaho sa ibang bansa. So maraming possible scenarios that can be interpreted for a kid. Pero very essential na we provide safety, we provide security para sa ating mga anak. At the same time, we also teach them yung what is good and bad, mga limit setting, yung mga behavior na gusto natin i-imbibe din. Pero at the same time, alalahanin natin ano yung mga ginagawa natin, yun din yung gagayahin ng mga kids natin. Mm-hmm. So halimbawa, not knowing the parent has anxiety. So maliit na bagay lang, kulatin na.
8: But,
11: and then, so very unstable yung mood niya. So nagagawa niya yun. So, nakikita ng mga bata, pag nagugulat yung nanay or whoever parent, magugulat din sila. So, maliit na bagay, tataas yung stress nila, yung anxiety nila. So, nandun yung gene na naman from that parent, tapos yun yung environment na pinakita ng ating mga parents, kaya nagiging generational trauma later on. Pag hindi na-identify na ito yung mga bagay pala na pinasa natin, yung mga principles na tinuruan natin, and we notice na ano, whether ito ba ay productive or ano ba, will it build a good next generation, or would it also be a problem for the next generation?
8: So magbe-break lang tayo, Dr. Kat, at sa ating pagbabalik, we will entertain some of the questions ng ating mga listeners. At kung kayo po ay may mga katanungan pa, pwede po kayong mag-send sa ating Viber number 0919278300, or pwede rin po sa chat box ng ating live stream ngayon sa YouTube. Ang pinag-uusapan po natin ni Dr. Kat, Catherine Tan, ay ito pong bipolar disorder. In general, dahil may dalawang klase niyan eh, bipolar disorder 1 at saka may 2 pa. O nasa 1 pa lang tayo, pero we will take a break. Pero before that, narito po muna yung mga pagulat ng ating Radyo Patrol. Unahin ko po muna ang report na ito. Ombudsman, itinangging politika ang dahilan ng mga kaso laban sa mga majority senators. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol John Garner. John, magandang hapon.
6: Ang aming magandang hapon, mariing pinabulaanan ni Ombudsman Jesus Christine Remulla ang sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na politika ang ugat ng mga kasong isinasampa laban sa ilang mayorya o ilang senador na miyembro ng mayorya. Sa press briefing, sinabi ni Remulla na hindi nila sinisingle out ang mga majority senators. Nagkataon lang umano na ang interes ng publiko ay nakatuon sa flood control project at ibang development sa Senado at Kamara. Katunayan, sinabi ni Remulla na marami umano siyang pinirmahan na preventive suspension sa ilang mga alkalde sa bansa. Binitawan ni Marcoleta ang pahayag matapos irekomenda ng ombudsman sa Sandigan Bayan na sampahan siya ng kasong plunder at tatlong counts ng indirect bribery kaugnay ng pagtanggap ng donasyon na nagkakahalaga umano ng 75 million pesos mula kina dating Quezon City Representative Michael Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Garay at Joseph Espiritu na ginamit niya sa pagtakbo bilang senador noong nakaraang taon. Sa parehong press briefing, inanunsyo ni Remulla ang paghahain naman ng kasong plunder at iba pang related offenses kina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na kapwa miyembro ng mayorya kaugnay pa rin na maanumalyang flood control projects. Inihahanda na rin umano ang kasong money laundering laban naman kay dating House Speaker Martin Romualdez. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol from Garner ECMM.
8: Maraming salamat, Radyo Patrol John Garner. Sa ibang balita naman po, pamahalaan pansamantalang pangangasiwaan ng Binuong Caretaker Committee habang nasa state visit sa Japan si Pangulong Marcos Jr. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Usores. Christian, magandang hapon, detalye.
12: Siyang amin nagtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Caretaker Committee habang siya ay nasa Tokyo, Japan para sa apat na araw na state visit ngayong linggo. Muling itinalaga ng Pangulo sa komite sina Executive Secretary Ralph Recto, DAR Secretary Conrado Estrella III at Education Secretary Sunny Angara. Sa mga nakalipas na biyahe sa ibang bansa ng Pangulo, ang tatlong opisyal ang palaging itinatalaga ni Marcos bilang caretaker ng gobyerno. Mandato ng Caretaker Committee na pansamantalang pangasiwaan ang pagpapatakbo ng pamahalaan habang siya ay nasa ibang bansa. Sa Biyernes, May 29, nakatakdang bumalik ng Pilipinas ang Pangulo mula sa Japan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Usore, DZMM.
8: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Usores. Isa pang balita, Philippine National Police makikipagtulungan sa Department of Justice para sa investigasyon sa nangyari nga pong barilan sa Senado. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
13: Magandang hapon. Siyang amin, tiniyak ng Philippine National Police ang buong pakikipagtulungan nito sa investigasyon ng Department of Justice kaugnay ng insidente ng putukan sa loob ng Senado noong May 13 hanggang May 14. Sa isang pahayag, kinilala ng PNP ang pagpapasadpina ni Justice Secretary Frederick Vida sa PNP Firearms and Explosives Office na layuning humingi ng inventory ng mga baril na nakarehistro sa ilalim ng pagmamayari ng Senado. Gayun din ang mga record kaugnay ng pagmamayari ng isang baril na nakita umuno sa kumakalat na video ng insidente. Kasama rin sa hinihingi ng Justice Department ang iba pang mahalagang impormasyon at datos na may kaugnayan sa kaso. Ayon sa PNP, iginagalang nito ang nagpapatuloy na investigasyon ng DOJ at nakanda itong magsumita ng mga kinakailangan dokumento at ibang record bilang bahagi ng legal na proseso. Kasabay nito, iginiit din ang pambansang pulisya na kanilang paninindigan sa transparency, accountability at due process habang patuloy naman ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa pagresolba sa usapin. Dagdag pa ng pambansang pulisya, susunod ito sa magiging resulta ng investigasyon ng mga kinaukulang ahensya alipsunod sa umiral ng mga proseso at batas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
8: Salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
8: Magbabalik po kami, sandali lamang.

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap, binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez.

0: Ngayon po ay araw na Martes, 26 ng buwanang Mayo taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Retrieval operation sa gumuhong gusali sa Pampanga sinimulan na. Ilang kaanak umaasang buhay pa ang mga kapamilya. Kasong plunder laban kay Senator Jinggoy Estrada, target isang pa sa Webes, kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Kaparehong kaso laban kay Senator Joel Villanueva, inihahanda na rin. Bagong schedule sa impeachment trial ni VP Sara, tinatalakay ng mga senador sa all-member caucus. Daan-daang pamilya nawalan ng bahay sa sunog sa Taguig City. At kalangitan sa paligid ng Bulkang Mayon, nagliwanag dahil sa bulalakaw. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, sinimulan na ang search and retrieval operation sa gumuhong siyam na palapag na itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga matapos itigil ang rescue operations kagabi. Sinabi ni Angeles City Chief Public Information Officer Jay Pelayo na wala nang madetect na signs of life o indikasyong may buhay pa sa ilalim ng guho. Kanina nang sinimulan ang retrieval operation kung saan gumamit na ng heavy equipment para sa clearing operation. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni BFP Region 3 Chief PIO, Fire Superintendent Maria Lea Sahili, na dagdag hamon sa operasyon ang matinding init ng panahon. Nanindigan din si Sahili na ginawa nila ang lahat ng makakaya para sa operasyon. Sa huling datos, 4 na ang namatay habang 16 ang nawawala.
1: Sa responder na makapag-save kami ng life. Mas maganda po sana kung nakapag-rescue kami kasi wala pong ibang mas magandang pakiramdam na lahat po ng pagod na

0: kanilang mga mahal sa buhay sa kabila ng anunsyong tinapos na ang search and rescue operation. Si Bernadette Arrogante, na kapatid ng isa sa mga construction worker na natabunan ng guho, gustong siya mismo ang maghanap sa kanyang kapatid sa Ground Zero. Sinasabing nakapag-video call pa ang kanyang kapatid sa anak noong Sabado, isang araw bago ang trahedya.
1: Sabi ko na, ba, puntahan na lang natin sila kung ititigil na nila yan. Tayo na lang pumunta doon. Gustong-gusto ko nang sumigaw sa area na yon. Hindi ko, nandito lang kami. Lumaban ka lang dyan.
0: Sa panayam naman ng DZMM, umapila si Lea Casilao na live-in partner ng construction worker na si Joselito Permejo na bilisan ang search and retrieval operations.
2: Sabi po nila kagabi sa akin na tigil operation. Nawala po yung kaunting nabuhay kong pag-asa. Wala na po. Nandun naman po sa may-ari. Sana naman po makipag-coordinate kayo kasi po madami pong buhay ang nawala.
0: Sinuspindi ang direktor ng Dole Central Luzon kasunod ng pagguho ng itinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Inilagay sa isang buwang preventive suspension si Geraldine Panlilio para bigyan daan ng investigasyon sa pagguho ng gusali. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, may pagkukulang sa naging inspeksyon ng Dole Central Luzon at nakitaan rin na paglabag sa Occupational and Safety Hazard Regulations ang construction ng gusali. Kahit inalis na ang ipinataw na work stoppage order. Depensa naman ni Panlilio, binawi ng gagawaran ng work stoppage order matapos sumunod sa itinakdang safety requirements ang kontraktor ng gusali. Tiniyak naman ni Panlilio na handang harapin ang kanyang suspension. Sa iba pang balita, target kasuhan ng ombudsman ng Plunder si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan sa Webes, kaugnay ng maanumalyang flood control project. Sa isang press conference, sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na pipirmahan niya ngayong araw ang criminal information na pinakakasuhan si Estrada ng Plunder at iba pang kaugnay ng reklamo dahil sa partisipasyon sa naturang anomalya. Hinog at inihahanda na rin anya ang kaparehong kaso laban naman kay Senator Joel Villanueva na inaasahang maisa sa pinal sa susunod na dalawang linggo. Dagdag ni Ombudsman Remulla, inihahanda na rin ang mga kaso laban sa ilang miyembro ng Kamara tulad ng money laundering case laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Bukod dito, conspiracy to defraud the National Treasury o pakikipagsabwatan sa pagmamanipula sa kaba ng bayan anya ang grandest o pinakamalaking kaso na isasampa kay Romualdez. Hanggang sa mga oras na ito ay wala pang komento ang mga senador at mambabatas kaugnay sa anunsyo ni Ombudsman Remulla. Inikayat ng Department of Justice ang abogado ni Senador Bato de la Rosa na magbigay ng impormasyon sa kinalalagyan o kinaroroonan ng puganting senador. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Bida na sumulat na ang kagawaran kay Attorney Jimmy Bondoc para hilingin na baka makipagtulungan sa DOJ upang madakip ang puganting senador.
3: The client lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, being a citizen of the Republic of the Philippines covered by the law, doesn't excuse him from cooperating or doesn't excuse him from committing crimes like concealing offenders, misleading authorities, or delaying legal processes.
0: Nilinaw naman ang DOJ na walang request for cooperation sa kaalyadong senador ni De La Rosa na si Robin Padilla. Ayon kay Secretary Bida, sapat na ang pag-amin ni Senador Padilla sa naging papel niya sa umano'y pagtakas ni De La Rosa. Nauna nang sinabi ni Padilla na sumabay sa kanya si De La Rosa nang umalis sa Senado noong 14 ng Mayo ng madaling araw at ibinaba ito sa Makati. Ngunit wala umano siyang idea kung saan sunod na nagpunta si De La Rosa. Kumpiyansa naman ng DOJ na nasa Pilipinas pa rin si De La Rosa na itinuturing ng wanted ng ICC. Pinoproseso na ng Philippine National Police ang pagpapawalang visa sa lisensya ng mga baril ni Senador De La Rosa. Balita mula sa Malacanang, atin ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
4: Tony, sa ambush interview matapos ang departure speech ni Pangulong Marcos, nangako si PNP Chief Police General Jose Melencio Altates Jr. na matatapos lalong madaling panahon ang pag-revoke sa lisensya ng mahigit 100 armas ng senador na ina-

0: Asikaso ng concerned agencies sila rin ng PNP bilang konsiderasyon na rin sa natanggap nilang arrest warrant. Nilinaw naman ng PNP chief na binigyan ng Otorito si De La Rosa na magmay-ari ng mahigit 100 armas dahil binigyan siya ng permit at may iba't ibang level at kategorya ang mga ito. Tiniyak din ni Nartates na ituturing na ordinaryong kriminal si De La Rosa at gagamitin ang mga nakatagdang proseso ng pag-aresto sa pagpapatupad ng arrest warrant. Nilinaw rin ng hepe ng PNP na walang pagbabanggaan ng pananaw sa pagitan ng mga pulis kaugnay ng pagpapa-aresto kay De La Rosa na dating PNP chief at iginita sumusunod sila sa utos ng kanilang mandato.
1: Palaki ang Philippine National Police. Meron tayong kanya-kanyang trabaho and I have dedicated trackers and manhunting. We will implement the warrant of arrest and meron kaming resources.
0: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, hindi mo na magbibigay ng update ang PNP na may kinalaman sa pagtugis kay Senador De La Rosa. Balita mula sa Camp Crame at ni Radyo Patrol Marlene Padjernos. Marlene?
3: Tony, didistansya muna ang Philippine National Police sa pagbibigay ng mga update hinggil sa mga operasyong may kinalaman sa pagtugis kay Senator Ronald De La Rosa sa punong balitaan sa Campo Crame. Sinabi ni PNP Public Information Office Acting Chief Colonel Allen Reyco na iginagalang at pinapahalagahan nito ang mahalagang papel ng media sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko. Pero nilinaw niyang layunin ang hakbang na ito na maiwasang makompromiso ang kanilang mga operasyon.
4: We are now unable to provide further statements regarding the case of Senator Ronald Bato De La Rosa at this time. The matter involves an active and ongoing law enforcement operation and any premature disclosure of information may compromise the integrity of the proceedings and the safety of all parties involved.
3: Samantala, tiniyak naman ang PNP na natin itong committed sa transparency kasabay ng pagsiguro na magbibigay ito ng komprehensibong update sa tamang panahon at sa pamagitan niya ng wastong mga channel. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padjernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padjernos. Para sa ilang political analyst, maituturing na new low o pinakamalala na ang mga nangyayari sa Senado, kabilang akusasyon ni Senadora Amy Marcos na may nililutong cha-cha o charter change ang ilang senador ng minority bloc. Sa panayam ng DZMM, iginiit ni Philippine Society for Public Administration President Ederson Tapia. Na mistulang nakakahiya at nagiging circus na ang Senado na ginamit po amano sa pagpresenta ng fake news o maling impormasyon. Para naman sa political scientist na si Cleve Arguelles, puro personal na drama na lang ang nakikita sa Senado, kaya hindi na ikagugulat kung dismayado na ang taong bayan. Sinabi naman ni dating NEDA Secretary Professor Winnie Monsod na masyado nang nangingibabaw ang personal na interes ng ilang senador kesa kapakanan ng taong bayan.
5: The Senate represented the best of the best among the people. Hindi yan sirkus. Pero ngayon, wala na rin tayong ibang magagamit pang description dyan, kundi talagang sirkus na.
6: Si Senator Aimee, nagkakalat ng peking balita. Ibang mga senador naman, nakaraang linggo, kailangan kakamustahin. Yung isa naman, bawal tanungin, bawal masigawan.
7: Ang focus ba is not on what can I do for the people, but what can the people do for me? You have to get rid of those senators. Talagang hopeless. At alam naman natin kung sino sila, hindi ba?
2: Nagsorry si Senator Mig Zubiri sa pamilya ng Yumaong entertainment icon na si Inday Badiday matapos gamitin ang pangalan sa analogy sa nagiging circus sa Senado. Una ng kinundina ni I.C. Mendoza na apo ng TV icon ang naging pahayag ni Senador Zubiri at sinabing hindi dapat idinadamay sa politika ang alaala ng kanyang lola. Aminado naman si Zubiri na slip of the tongue ang nasabi sa gitna ng mainit na debate at nilinaw na wala siyang intensyong bastusin ang legacy ng veteranang TV host. Tinanggap naman ni Mendoza ang paghingi ng tawad ng senador at sinabing nauunawaan niya ang frustration nito sa naging diskusyon sa Senado. Nag-ugat ang pahayag ni Senador Zubiri matapos ang video presentation ni Senadora Amy Marcos na inaakusahan ng ilang opisyal na nagpaplano umano ng Constitutional Assembly o Constituent Assembly para sa pagpapalawig ng termino ng mga opisyal. Inilarawan naman ni Senador Ping Lacson na isang disente, mapagkakatiwalaan at may kredibilidad na tao si Inday Badiday. Taliwasaan niya'y peking source at peking messenger sa insidente sa Senado kahapon. Nagpupulong ngayong hapon ang mga senador kaugnay ng bagong schedule ng impeachment trial ni Vice Presidente Zara Duterte. Balita mula sa Senado at ni Raj Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert.
8: So, hindi magsasagawa ng all-member caucus sa mga senador ngayong hapon. Matapos ang pagbubukas ng sesyon, kanina ay inaasahan na magpupulong na itong lahat ng senador. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, dalawa ang kailangan nilang pag-usapan. Una ay ang amienda sa schedule ng impeachment trial at ang investigasyon sa May 13 gang incident sa Senado. Sa plenaryo, kinumpirma naman ni Cayetano na sunod-sunod ang mga sampina na kanilang nakukuha.
9: So we continue to receive subpoenas or requests for information from different agencies and departments. We have from the start fully cooperated.
8: Inanunsyo naman ni Cayetano na matapos ng all-member caucus ay magpupulong naman ang Senate Majority Block. Samantala, ayaw muna sumagot kanina nila Senator Chinkoy Estrada at Joel Villanueva ng tanungin ng media kaugnay sa anunsyo ng ombudsman kaugnay sa kanilang kaso. Naging light naman ang mood sa sesyon ng Senado nang magsalita si Senator Lito Lapid. Nilinaw kasi niya na suportado niya ang hirit na alisin sa record ng Senado ang video na ginamit kahapon ni Senator Amy Marcos. May hiling din siya sa kanyang mga kapwa senador.
10: Hiling ko lang po dito sa Senado, sana magkaisa tayo. Iwasan lang ba kaya na dami-dami natin bisitang pari dito? Palakpakan po natin sila para paipagdasal niyo po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado.
8: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano. Umismid lang si Pangulong Marcos Jr. nang hinga ng reaksyon kaugnay ng akusasyon ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos na umunoy no election scenario o hindi magdadaos ng halalan sa 2028. Sa ambush interview bago siya bumiyahe papuntang Japan, hindi direktang sumagot ang Pangulo at umismid lang sabay alis papunta ng eroplano. Kita namang ngumisi si First Lady Liza Araneta Marcos sa reaksyon ng Pangulo.
11: Sir,
12: Noel,
11: your sister said that you wanted a no election scenario.
12: I wanted a no election scenario.
11: Allegedly, sir.
2: Lumipad na pa Japan kanina ang Pangulo at na inaasahang makikipagpulong sa Parliament at Japanese business groups. Pasado alas dos na ng madaling araw kanina lang tuluyang maapula ang sunog na sumiklab sa residential area sa Barangay Santa Ana, Taguig City, Lunes ng hapon. Umabot sa 400 pamilya o mahigit 800 individual ang naapektuhan ng sunog na umabot sa ikalimang alarma. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 175 istruktura ang nilamon ng apoy. Pahirapan ang pag-apula dahil magkakadikit ang mga bahay at sinabayan pa ng malakas na ihip ng hangin. Inaalam pa ng mga otoridad ang halaga ng pinsala at ang pinagmulan ng apoy. Nagkasana ng donation drive para sa mga apektadong residente. Ang mga kapamilya, isama na ang payong at bota sa mga back to school checklist dahil ayon sa PAGASA ay sasalubungin ang pag-ulan ang pagbalik eskwela sa Hunyo. Sa nasabing buwan, inaasahan na magsisimula ang panahon ng habagat na mapapalakas pa ng El Nino at magdudulot ng mas mabigat na pag-ulan sa iba-ibang bahagi ng bansa. Dagdag ng PAGASA, mula Hunyo hanggang Disyembre, tinitingnan ang posibilidad na pumasok sa bansa ang 10 hanggang 15 bagyo. Samantala, patuloy na binabantayan ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng maging bagyo ngayong araw at papasok ng PAR sa Huwebes o Biyernes. Tatawagin itong bagyong Domeng. Sa kabila nito, nakararanas pa rin ng delikadong heat index sa halos 50 lugar sa bansa. At susunod, motor at MPV sinalpok ng truck sa Isabela 5, kabilang ang apat na magkakaanak patay. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon!
12: Headlines sa Hapon! Headlines sa Hapon! Headlines sa Hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
13: Your bill, sir.
14: What? 40,000 pesos for dinner?
13: 1,400 only, sir.
15: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
13: Your bill, sir.
14: Order for more. Dessert?
15: EO, love your eyes.
16: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
17: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect soap. Me too, Mama!
16: Ay, baka-OA na mga to. Siyempre ako din. Mag all new Protect soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
18: Ako din! Love namin ang all new Protect soap starts at 1550 pesos SRP lang.
17: Papa!
16: Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with all new Protect soap. With regular use, results may vary.
12: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tony Velasquez. Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Traffic Report. Traffic Report.
2: Mga pamilya, alamin natin ang lagay ng trapiko sa ilang kalsada sa Maynila. Ang detalye mula kay Radio Patrol, Bert Nizon. Bert!
19: Tony, sa mga babagtas sa Rojas Boulevard northbound, asahan po ang kaunting pagbagal sa ilang bahagi dahil sa volume ng mga sasakyan, pero luluwag iyan paglagpas ng Quirino Avenue. Maluwag na kalsada naman ang asahan sa mga babaybay sa Espanya at Quezon Boulevard hanggang makalagpas ng simbahan ng Quiapo. Parehong sitwasyon rin po ang asahan sa kahabaan ng Padre Burgos Avenue, pero may kaunting pagbagal sa southbound lane dahil sa mga nagbababa at nakasakay ng mga sasakyan sa tapat ng Manila City Hall at Kartilya ng Katipunan. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Martes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 3 at 4 habang patuloy pa rin itong umiira lang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Bert Dizon. Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. 5 ang patay habang 2 ang sugatan matapos salpukin ng trailer truck ang isang MPV at isang motor sa Alicia Isabela. Sa investigasyon, nawala ng kontrol ang driver matapos biglang sumabog ang gulong sa harap ng truck. Kaya nabangga ang mga kasalubong na sasakyan sa National Highway. Dead on the spot ang apat na magkakapamilya na sakay ng MPV habang sa ospital na binawian ng buhay ang motorcycle rider. Kabilang naman sa dalawang sugatan ang batang tumilapon mula sa sasakyan. Samantala, patay rin ang isang motorcycle rider matapos araruhin ng 10-wheeler truck ang siyam na sasakyan sa Rodriguez Rizal. Palusong ang truck na may kargang sako-sakong semento nang mawalan ng preno. Dead on arrival sa ospital ang rider matapos pumailalim ang motorsiklo sa SUV na nabangga rin ng truck. Hindi dadalo bukas si dating Pangulong Duterte sa kauna-unahang status conference sa kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Lumagda ng waiver ang dating Pangulo para hindi na humarap sa ICC Trial Chamber 3. Ayon kay Defense Lead Counsel Peter Haynes, pumayag si dating Pangulong Duterte na magsilbing kinatawan ang mga abogado sa kanyang status conference. Kabilang sa tatalakayin, ang mahalagang hakbang sa paglilitis tulad ng pagtatakda ng petsa ng trial at pag-review sa mga inaasahang ebidensya sa sinasabing patayan sa war on drugs. Dinidinig o dinidinignan ng Sandigan Bayan ang precautionary hall departure order para kay Senador Rodante Marcoleta at tatlong iba pa. Balita mula sa Quezon City at Radyo Patrol, John Garner. John!
19: Tony, sinimula na ng Sandigan Bayan 7th Division ang pagdinig sa hiling ng ombudsman na precautionary hall departure order o PHDO laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating Representative Michael Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Garay at Joseph Espiritu. Kaugnayan ng reklamong plunder at indirect bribery ng Luzon Field Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman bunsod ng umalay pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos campaign donations noong ang grisista pa siya na ginamit niya sa pagtakbo bilang senador noong nakaraang taon. Ang PHDO ay hinihiling sa korte para utusan ng Bureau of Immigration na pigilan ang anumang tanggang pag-alis sa bansa ng isang taong pinaghihinalaang sangkot sa krimeng may kaparusahang hindi bababa sa 6 taon at 1 araw na pagkakakulong. Submitted for resolution na umano ang hiling na PHDO laban sa mga nabanggit na personalidad. Una nang sinabi ni Marcoleta na ang mga umano'y gawa-gawang kasong isinampa laban sa kanya at ilan sa mga kasamaan sa mayorya ay bahagi umano ng mas malalim at maiting na plano para takutin ang mga kritiko ng administrasyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Tom Garner, DMM.
2: Maraming salamat, John Garner. Iginiit ng ilang mambabatas na ang kulang na energy supply ang dahilan ng mga power outage sa bansa. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
20: Tony, sa joint hearing ng House Committee on Energy at Legislative Franchises, sinabi ni Murang Kuryente Party Representative Arthur Yap na ang supply at demand ang issue at hindi dahil sa umano'y late reporting ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang dahilan ng naranasang brownout sa bansa. Aminado rin ang Department of Energy na regular naman silang nakatatanggap ng abiso mula sa NGCP kaugnay ng mga insidente na nakaapekto sa grid. Sa panig naman ng NGCP, tumatalima umano ito sa lahat ng reporting requirements tulad ng naging aberya noong May 13. Inaayos na rin ito ang mga apektadong pasilidad para matiyak ang stable na grid. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, PGMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Mga kapamilya, nagliwanag ang kalangitan sa paligid ng Bulkang Mayon dahil sa isang meteor o bulalakaw. Ayon sa PHIVOLX na durog sa himpapawid ng bulalakaw bago ito bumagsak sa paligid ng bulkan, kaya walang naitalang pinsala. Itinanggi naman ng PHIVOLX na may kaugnayan ng insidente sa aktibidad ng Mayon at tiniyak na walang banta sa kaligtasan ng publiko. At yan ang headline sa hapon. Napapanood ang DZMM Teleradyo sa Cable at sa bayang napakikindan sa DZMM Radyo Patrol sa Istanta at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
12: Tony Velasquez, headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: 30 minuto makalipas ang alas 4.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Maraming salamat po sa Diyos. Araw na naman ngayon ang Martes. Ang bilis ng panahon, ano ha? 26 na agad ha, sa buwan ng Mayo 2026. Welcome, welcome sa palatuntunang ATM. Anong take mo? Ano ho bang take nyo ngayong araw na ito, ano ha? Habang ating inaantabihan na ninyo ating sparring partner. Ayan, humihingal. Dumana ba? wala pa rin, ano ha? Welcome sa palatuntunan. Magkakasama ho tayo hanggang mamayang 5:30. Ngayon pong napakainit. Patuloy na umiinit ang panahon. May mga lugar akong dinaanan na medyo makulimlim. Akala ko nga ulan. May mga tikatik na ulan. Pero hindi nagtuloy. Lalo lamang ho nagpainit. Sa nararamdaman ho nating heat index. Ano bang heat index natin ngayong araw na ito ng Martes? Ano ha? Kasabay ho ng init ng panahon, patuloy na umiinit ho ang usaping politikal na patuloy ho nating tinatamasa. Peter pill to swallow, ika nga. Ano ha? 33 minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang ating question of the day. Kanino kayo mas kumpiyansa? Minority black o majority black? Yung aking partner nandito na ho. Ha? Mukhang...
1: The late Sandro. The late. Magandang hapon po. Ayan. Ako po si Zandro Ochona.
0: Mukhang dumaan ka pa yata ng Maha Blanca at saka Suman, ano ah?
1: Uy, hindi lang sa labas ah. Yung mga lalabas po, yung mga pauwi ngayon. Nako, mag-ingat po kayo.
0: Natuloy
1: dahil
0: mukhang dilim?
1: Mukhang babagsak na any monument.
0: Meron kasi ulan. Akong mga dinaanan kanina.
1: Umaambo na.
0: May tikatik may, yung tikatik. Ako, pero hindi naman nagtuloy. Ay lalo lang nagpainit dun sa ano. kasi nabasa yung karsade.
1: Yung alimuong.
0: Yung alimuong, di ba? Lalo lamang yan. Na gano. Ikaw yata, dumaan ka pa sa ano eh.
1: Saan?
0: Sa... Abi, mukhang bumili pa ito ng Maha Blanca at saka ano. At saka Suman.
1: Bakit ewan ko kung meron sa Maha
0: Blanca ko kung meron pagbibigyan ito, ha? Mukhang meron kang pagbibigyan eh, ano ha?
1: Bakit alam merong Maha Blanca at Suman?
0: Mukhang gusto ano mong meron? Gumaya doon sa isang nagmumurang sino? Kamyas.
1: Sino yan?
0: Sa Senado.
1: Sino yan? Ano ba yan?
0: Ayan.
1: Ano nangyayari? Inaatake na yata kami. Ganito na ba ngayon?
0: Ayan. Mamaya, pag-uusapan natin yan, ano ha? Dahil ready na ang ating unang panauhin ngayon pong hapon. Pag-uusapan po natin, of course, yung may kinalaman sa mga plunder cases sa ombudsman laban doon sa ilang mga senador.
1: Kala nyo, ha?
0: Nasa linya natin ang political scientist at isang public interest lawyer, si Attorney Jess Falsis. Attorney Jess, magandang hapon po sa inyo.
2: Good morning, Sir Willie, Sir Zandro. Good morning sa... Good afternoon pala.
0: Good afternoon.
1: O makulimlim lang. Mukha lang.
0: Akala mo siguro, papasikat pa lang ang araw.
1: Makulimlim lang.
0: Kulimlim lang yung nakikita mo, Attorney Jess. Kulimlim lang yan.
2: Opo.
0: Pero sa ombudsman, mukhang hindi makulimlim. Dahil malino na malinaw, kanina-kanina lamang ay nagpatawag ng isang press conference ang ombudsman at by Thursday, kung di ako nagkakamali, ay meron na silang isusulong na kaso laban kay Senator Jinggoy Estrada at sa mga susunod na mga linggo ay isusunod naman daw itong kay Senator Joel Villanueva. Yan. Ano bang nakikita mo diyan, Attorney Jess?
2: Well, matagal na pong sinasabi ng ating mamahaling, minamahal na ombudsman niya last year pa, no, na may mga cases na ipa-file noong December. Tayo, napaka-pasensyoso natin na mga Pilipino, no, papatawarin natin si ombudsman kung this week o in the coming weeks mapafailan itong mga flood control cases. Pero sana talagang i-file niya kasi kung tayo na naman ay pinapaasa lang, eh baka mapuno na ang ating mga kababayan dahil ang tagal ng inaantay itong mga flood control cases mula nung September last year na sinubaybayan natin lahat ng teleserye hearing sa Blue Ribbon Committee, sa Senado, sa Lower House, ang mga statements ni Ombudsman, lahat ng mga ebidensya. Narinig po natin lahat si Yusek Roberto Bernardo. So, hindi na po tayo magtataka kung bakit may kaso si Senator Jinggoy. Of course, kailangan ko na din pong ituhog na dati na pong na-involve si Senator Jinggoy sa pork barrel or sa PIDA scam. Kasama po niya sa mga na-accused din, pero syempre may mga ibang komplikasyon legally, no? Si Senator Bong Revillian. Ngayon, ay nakakulong na din para sa flood control cases. So,
3: right.
2: Dapat lang, sumunod na po yan si Senator Jinggoy, si Senator Joel, kasama din po yan sa testimony ni Yusek Bernardo, but everything good comes in threes. So, kailangan po Senator Jinggoy, Senator Joel Villanueva, si Senator Chis Escudero dapat hindi po malayo sa radar ni Ombudsman Boying Remulla kasi lahat po yung tatlo, sabay-sabay po yung pinangalanan at pinatotohanan ni Yusek Bernardo na may pananagutan or sangkot sa flood control.
0: Attorney Jess, with your indulgence, sandali lang, babalikan ka namin, ha?
4: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
0: Sandali lamang, meron po nagmamadaling balita mula kay Jom Garner. Kaming Jom.
5: Willie, inaprubahan ng 7th Division ng Sandigan Bayan ng hiling ng Ombudsman na Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating Representative Michael Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Giray at Joseph Espiritu. Ang PHDO ay hinihiling sa korte para utusan ng Bureau of Immigration at pigilan ang anumang tangkang pag-alis sa bansa ng isang taong pinaghihinala ang sangkot sa krimeng may kaparusang hindi bababa sa 6 na taon at 1 araw na pagkakakulong. Kaugnay yan ang reklamong plunder at indirect bribery ng Luzon Field Investigation ng Bureau of ng Office of the Ombudsman bunsod ng umani pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donation noong kongresista pa siya na ginamit niya sa pagtakbo bilang senador noong nakaraang taon. Ang tabayanan ng follow-up report sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa 850. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol Job Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom!
4: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Reports!
0: Pang-ilan na yon?
1: Pangatlo na yun. Parang na? Yung dalawa nung itong binabanggit ni Ombudsman.
0: Oo.
1: O tapos ito, pinagbigyan yung hiling ng Ombudsman na maisa-ilalim siya sa ano yung tawag doon?
0: Precautionary Hold Departure Order. PHDO.
1: Ayun. Attorney Jess, eh hindi ba ito nakaka-apekto sa, ano, sa kredibilidad ng Senado?
2: Una, doon muna tayo sa credibility ni Ombudsman, no? Of course, kinukuwat ko kanina si Ombudsman, pero yung mga ganyang balita, eh nakakadagdag ng credibility ng ating Ombudsman. So actually, I have to commend him on that particular case, so kay Senator Marcoleta, na talagang hindi niya binitawan kahit na sa COMELEC ay parang ano, dinismiss lang. Basta-basta yung kaso ni Senator Marcoleta, eh sa Ombudsman pala, gumugulong pa din yung pag-imbestiga dito sa donation that seems to be a circumvention of both election and donation laws, no? So, we have to commend the Ombudsman on that. Yung sa Senado naman, ang nakakalungkot talaga dyan, Sir Sandro, Sir Willie, is mukhang halos lahat sa majority block doon sa bagong majority, no? Ay sangkot in one case or another. Flood control man yan, election campaign donation laws, or both. Kasi like si Senator Chis, sangkot siya sa both flood control tsaka sa election donation illegal contribution na campaign loss na kaso. So nakakalungkot po na ganito na po yung Senado natin. Mukhang ang sinasabi ng iba po dyan, kasama na po ako dun, hashtag worst Senate. Senate majority. Worst Senate majority.
0: Oh, pero ang sabi kasi ni Ombudsman Remulla, wag ka naman daw masyadong mainip kasi iniingatan nila, ginagawan lang, pinipino nila ng husto yung lahat ng kaso para naman hindi magaya dun sa mga dating nakarang ombudsman na magpa-file ng kaso, magpa-press con, mamumulit na lang tayo. 10 years na pala, wala pa nangyayari doon sa kaso.
1: Mm-hmm.
2: Tama naman po yan. Actually, yung dating ombudsman, wala nang pinel na kaso eh. Mm-hmm. Si Ombudsman Samuel Martinez. Wala naman po tayong narinig na talagang mabigat na pinanagot ng dating ombudsman. So, mas masaya naman talaga tayo kay Ombudsman Boy. Yung kaso nga, sa dami po ng presko niya, ang inaantay po talaga ng mga tao ay yung na-file na yung kaso sa Sandigan Bayan. So, baka imbes na mag-presko na magpa-file, eh maggulat na lang na nag-file na. So, saka na lang po tayo balitaan pag na-file na. Kasi nga, December pa po tayo umaasa, December pa po tayo naghahanap ng flood control cases. But, kung padating na po yan, again, mas maganda na nga po yung maingat, slowly but surely, na talagang plakado yung kaso at makukonvict yung mga kinakasuhan. Pero sana mangyari na kasi ang tagal na po talaga. Ang Pilipino napaka-pasensyoso, 6 na buwan, 7 buwan na po mula flood control hearings. So talagang umaasa po kay Ombudsman ng result.
1: Mm-hmm. Eh, hindi kaya ito'y ang ibig nyo sabihin kapag kakaganito, kakapresko ni Ombudsman, parang nabibigyan ng warning, parang yun nangyari kay... ano ba yung minsang nagpapresko? Tapos diba, imbis na kumbaga parang pinaghahanda
0: parang naman may tinutukoy ka, hindi naman ko mamagkapat. Ano? Pambira.
1: Ay, iba ba yun? Ay, iba pa lang remulya yun.
0: Iba pala yun.
1: Mm. Ay, yun nga, hindi pero, kaya magkaganon yun, pero, Attorney Jess.
2: Pero magandang punto yan, Sir Zando, no? Kasi yun din talaga yung gusto kong tumbukin na imbes na mag-presko na magpa-file, tapos syempre mai-informan or magkakaroon ng advance information na pwede ng kasuhan at baka lumabas yung warrant of arrest, yung mga kinakasuhan, hindi naman natin sinasabi na tatakas sila, no? Pero that is always an option kung you have advance information, no? Ang mas maganda sana, yung presko ni Ombudsman ay yung napirmahan na niya o yung na-file na at ang inaantay na lang natin ay yung warrant of arrest ng korte, imbes na ito may 2 weeks pa puno na magpa-file. So, mm-hmm.
0: So kumbaga, bago magano, bago mag-presscon, dapat nagawa na.
1: Mm.
0: Di ba?
2: Pirmado na.
0: Pirmado na. Na-file na yung kaso, may mga napirmahan dapat pirmahan, at saka nila sabing, napirmahan na po namin today o na-file na po namin today yung kaso laban kay bla bla bla. Parang ganon.
1: Mm.
2: Opo, kasi ang balita, di ba, tayo sa, kayo po sa journalism, no, for something to be newsworthy, it must really be to the interest of the public. Pero yung balita na pipirmahan ko pa lang or sa 2 linggo ay may ganito ganyan, newsworthy pa ba yun na kailangan mag-presscon? Ang newsworthy is yung pirmado na talaga, yung tinta ng iyong ballpen, ano pa, bagong-bago pa dun sa papel. So yun po yung newsworthy. So sana pag meron na po talagang na-file, saka na lang po mag-announce.
0: Ang tawag dyan, SS na balita.
1: Pero kasi din naman.
0: Alam mo ba SS na balita?
1: Oo, pag nag-SS ka ay
0: nag-SS na balita, di ba?
1: Nag-SS ka.
0: Sasampana sa susunod na linggo, di ba? Sasampana sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo, pipirmahan na.
1: Pipirmahan
0: na. Sa susunod na araw, di ba?
1: Pero Attorney Jess, Kuyang, kung magbibilangan, 13 yung kabila, yung isa, 11. Kung 3 yung magtago dahil matakot sila dito sa mga kasong to.
0: Ah, tapos ang boxing. Tapos ang boxing. Iba na ngayon magiging ano kasi dati ano eh, di ba sa ano sinabi kahapon ni Zubiri? Duwag 11 tapos grade 13.
1: Sino nagsabi niyon?
0: Sinabi ni Zubiri kahapon. Di ba?
2: Mababawasan yung grade 13. Pero, ako ang kinakatakot ko actually, no, dito sa mga flood control cases, no, hindi ko kinakatakot yung pagsampa ng kaso. Yan talaga ay tama for accountability. Mm. So, tama po yan. Ang kinakatakot ko po para sa Senado is not really yung mga kudeta or yung change in the leadership. Ang una kong tinitingnan po kagad ay yung Senate trial.
1: Mm.
2: So, kasi nga, meron pong matagal ng opinion, legal opinion ng halos na karamihan na abogado na kailangan mo lang talaga ng 16 out of the 24, absolute 2/3. Meaning, kailangan 16 talaga out of 24. Pero ito po yung gusto ko pong ipaisip sa inyo at sa mga nakikinig po, no? Ganito po yan, kung kayo po ay may court trial, si judge, nandun po siya mismo, nakikinig siya sa witnesses, nakikinig siya sa mga arguments ng abogado. So pwede po talaga siya gumawa ng desisyon because he personally tried the case. Pinakinggan po niya yung facts, pinakinggan po niya yung mga witnesses. Ito po gusto kong maisip niyo po. Like kay Senator Bato na nagtatago po ngayon, tapos let's say, magtago po yung ibang senador or kahit ma-aresto po, pero non-bailable. Hindi po sila pwede mag-participate physically sa Senado. Hindi po nila makikita yung mga mata, yung pawis, tsaka yung boses ng mga witnesses sa impeachment trial, no? Kung ganun po, na hindi talaga sila nagpa-participate sa trial, but they're still called senator judges, how can their vote or their number be counted doon sa 16 out of the 24? So actually, ako po, kahit na mabash din ako tulad ng ibang abogadong mga nababash, pero ito pong legal opinion ko, may basis po ito eh. Ang sinasabi sa konstitusyon, to convict 16 out of the 24, all members of the Senate. Pero sa akin po, kapag i-analyze mo po yung provision sa konstitusyon, hindi naman sinasabi ng konstitusyon na let's say may patay na senador, hindi pa na-elect yung pamalit, or may senador na nasa abroad, isasama mo ba yun sa bilang ng all members of the Senate? Sa aking tingin, in my humble opinion po, no, ito medyo bago to kasi talagang ang current opinion ng most lawyers, 16 out of the 24. Ako po ang aking opinion sa impeachment trial ay all members who actually participated in the trial. Meaning, sabihin po natin may tatlong makulong, non-bailable, and Senator Bato nawawala. Hindi na po out of the 24. Dapat 2/3 of 20. Kasi hindi naman pwede mag-participate yung mga nakakulong eh. Hindi naman po pwede mag-participate si Senator Bato. What is the basis of their vote or their number if they are a judge who is not in the courtroom? Meron po bang judge na binibilang wala sa courtroom? Yung mga justices po ng Supreme Court. Ito po yung example dyan. Pag may isang justice dyan na naka-on leave or may sakit, hindi po nagpa-participate sa oral arguments. Hindi po narinig yung mga arguments, hindi nabasa yung mga sinulat ng partido. Hindi po sila pwede bumoto. Hindi po sila pwede bumoto. So, ganun din po dapat sa Senado. Kung hindi po kayo nagpa-participate sa Senate trial, why should your vote be counted?
1: Hindi kaya din na kaya merong medyo ganito kagulo sa Senado, hindi kaya dahil ilan ba ang mga abogado? 5 or 6 lang. Kumbaga dati-dati mas maraming
0: sa Senado.
1: Mas maraming mga abogado sa Senado.
0: Alan.
1: Pia.
0: Cheese.
2: Kiko.
0: Cheese. Sino pa?
2: Marcoleta.
0: Wala na yata.
1: Parang,
0: apat lang?
1: Lima. Parang lima.
2: Lima?
1: Nalilima lang yung mga abogado. Ano yung connection nun, Attorney Jess?
0: Alam mo, natatanda may interview natin kay Attorney Sarmiento. Kinukwento niya nung maliit pa siya. Proud siya. Pag nakakapanood siya, nagpupunta siya ng personal sa Senate, sa plenary. Pinapanood yung debate. Deliberation, debate ng mga ano. So proud siya na nagiging part siya ng ano, nagiging part siya ng
1: proseso
0: na
1: pinapanood niya, napapanood niya.
0: Parang ngayon daw parang ano eh, parang napakahirap ipagmalaki.
1: Oo.
0: But nagiging ganun ngayon ng ano man tawag dito, parang sentimiento. Attorney Jess.
2: Kahit naman po kumonti yung mga abogado sa Senado, okay lang naman 'yon. Pero ang maganda nga dyan sa sinasabi ni Sir Sandro, ang dating sa akin, yung pagiging professional. Ang abogado kasi is a professional, di ba? Ang doktor, kapag naging senator yan, manalo at tumakbo for senatorial candidate, professional pa din ang doktor. Architect, engineer, meaning talagang may alam sa decorum, may alam sa ethics, may basic na kaalaman sa mga rules. So yun po yung kakulangan ngayon sa Senado kasi nga dumami po ang mga artista, with all due respect to them, wala namang masama sa pagiging artista, pero bagay kaya yun na maging senador kasi iba naman syempre ang function ng artista sa function ng senador. So okay lang kahit kumunti po yung mga abogado, pero sana dumami po yung mas professional po sila magbasa, professional sila magtrabaho bilang senador, alam nila yung trabaho nila, alam nila yung decorum, alam nila yung ethics. Dahil meron po silang background sa pagiging professional.
0: Si Sandro, may tawang pa ilalim eh. Haba ni
1: ilan nga, Attorney Jess, ilan ba yung artista dyan sa Senado ngayon?
2: dati kasi, ang mga artista gusto maging senador. So naging senador na po, madaming artista naging senador. Ngayon po, madami kasing mga senador gusto maging artista.
1: Yun lang.
0: Eh, ikaw na rin may sabi, wala namang masama doon, di ba?
2: Wala namang masama doon, kaso nawawala yung trabaho ng pagiging senador. Mas gusto nila maging artista kesa sa maging senador.
1: Oh, yun lang. Yun lang, kawawa ang taong bayan.
0: So, anong, kung hindi ba babago tong, ano bang tawag dito, trend dyan sa Senate, anong, meron bang pwedeng ma-jeopardize na process sa mga darating na araw?
2: Oh. Madami po, no? Ako, ang una kong tinitingnan dyan, yung tanong nyo po muna kanina na baka may mga makulong or magtago na senador, maliban kay Senator Bato de la Rosa, sa bilang ko, there are at least 6 senators who could possibly have warrants of arrest, and all of their cases sa aking monitoring non-bailable, no? And ito, public information naman to. Of course, you have Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Chis in terms of the flood control. You have Senator Marcoleta, may bagong kaso yung sa plunder. So non-bailable din po yun. And then you have the 2 Villars na meron pong SEC or financial fraud na kaso sa DOJ. And that will also be generally non-bailable. Depende sa kung anong eventually ikakaso ng DOJ. So kung 6 po yan na senador, maliban kay Senator Batog, so 7 na yun, pag lahat po yan nawawala sa Senado, ang una pong matatamaan dyan is yung credibility at reputasyon talaga ng Senado. Na dati ang Senado, tinitingalaan na mataas na kapulungan, mas mataas di umano sa lower house, mas mataas sa survey, mas mataas ang trust rating, mas mataas ang kumpiyansa ng taong bayan. Pero kapag yung 7 dyan ay mawawala, either dahil nakulong or nagtatago, eh mawawalan po talaga ng credibility ng Senado, na gano'n na ba ang mga senador natin ngayon, lahat may kaso na mabibigat, hindi po yung putyo-putyo lang, o sabi nga ni Senator Rafi, hausyaw. Hindi yan gawa-gawa. Mabibigat na akusasyon na nakakasira talaga ng credibility, because the senators who are supposed to make the laws and protect our laws,
0: teka,
2: are the first ones to break it.
0: Hindi ba pwede magkaroon ng parang give or take ang mangyayari? Mawawala yung ilang mga senador, di ba? Paborable kahit papano, dahil alam natin itong mga mawawala. Alam natin ito, yung pinag-usapan namin minsan na kahit na ilang tumbling dyan sa Senado, ia-acquit itong ano eh, itong ini-impeach eh. Paano natin titimbangin yun? Or nandiyan sila, pero alam natin na ia-acquit, pwedeng
1: ma-acquit.
0: Oo, ma-acquit yung dapat na masampahan ng impeachment.
2: Ano po muna eh, ako ang tinitingnan ko po talaga yung accountability eh. So kung may kaso po talaga, kahit na ano yung mangyari sa politika, kailangan talaga mapanagot sila. Ngayon, syempre, may side effect nga na kapag pinapanagot natin sila, hindi sila makakaparticipate sa Senado. Ngayon, whether that's good or bad, depende sa politika natin or yung politika ng iba. Yung iba naman, syempre, magagalit. Sinasabi silent martial law, sinasabi oppression, kahit totoong accountability lang yun. No? Sila yung namumulitika kasi by saying na napupulitika daw yung mga senador nila. Diba? When it's really just an actual case na may evidence na pinapanagot lang. Akin, kung yung side effect po, kahit anuman mangyari sa politika, kailangan diretso pa din po tayo sa sa accountability. At yung sa Senado, kailangan physical presence, na nasabi nga po ng minority bloc, meron pong tradisyon at rason. Bakit na yung tradisyon ng Senado ay physical presence ay kailangan? Hindi pwede ang online voting, hindi pwede ang remote participation. Dahil hindi ka pwede magdebate, hindi ka pwede mag-aral ng batas, hindi ka pwede magpasa ng batas, at hindi ka din pwede mag-acquit o convict sa isang Senate impeachment trial kung hindi ka personally present sa trial.
0: Sige. Tingnan natin sa mga
1: Darating na araw.
0: Darating na araw. Kasi marami pang pwede mangyari bago tuluyang magsimula yung impeachment trial. Attorney Jess, maraming salamat po sa inyo.
2: Ito na lang po ang huli. So kung 8, kung 7 o 6 ang mawawala, yung 24, let's say maging 18, ano 2/3 ng 18? 12 senators na lang.
1: So di plus one na lang doon sa minority.
0: Attorney Jess, maraming salamat ha. Thank you. Abangan natin niya.
1: Maraming salamat.
0: Maraming salamat po sa inyo.
1: At tsaka kuyang, isipin mo, ititwist at ititwist din naman yan eh. O di abangan na natin.
0: Abangan natin kung ano mangyayari.
1: Kung ano, paano ititwist yan.
0: Alright, maraming salamat si Attorney Jess Falses.
1: Okay, ang oras na, 3 minuto na lang bago mag-alas 5 ng hapon.
3: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Kumuha tayo ng balita mula sa labas ng himpilan. Caritas Philippines kinondena ang malawakang pagpuputol ng matatandang puno sa bahagi ng Quirino Avenue sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Go ahead, Bert.
6: Sandro Willie, kinondena ng Caritas Philippines at San Carlos Bishop Gerardo Alminaz ang malawakang pagputol ng mga dekada ng puno sa kahabaan ng Quirino Avenue sa Maynila. Ayon kay Bishop Alminaz, isa itong ecological violence laban sa mga residente, lalo na sa mga mahihirap na araw-araw nakakaranas ng matinding init, pulasyon at pagbaha sa lungsod. Nagsilbi rin ani ang proteksyon at silungan ng mga commuter, manggagawa at pedestrian ang mga punong matagal lang nakatanim sa lugar. Kinuston din ng obispo ang direksyon ng urban development sa bansa at iginiit na hindi dapat isakripisyo ang kapakanan ng mga ordinaryong mamamayan kapalit ng infrastructure development. Nanawagan naman ng Caritas Philippines na itigil muna ang pagpuputol ng mga puno at repasuhin ang proyekto batay sa ecological standards consideration, bahagi ng itatayong mahigit 40 kilometers elevated toll road sa ang Southern Access Link Expressway, ang ginawang pagpuputol ng puno sa kahabaan ng Quirino Avenue sa lungsod ng Maynila. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: O, pero pa tayong isang tatanggaping report mula kay... nasaan dito? Ayun.
1: Yeah.
0: Oh, mga kaanak daw na mga nawawalang individual sa paghuhunang gusali sa Angeles City, Pampanga, nanawagan ng mas mabilis na aksyon. Ang detalye mula detalye ng balita mula kay Lester Aler ng PRTV News. Lester.
7: Willie, Zandro, hindi alintana ang maalinsangan na panahon ng ilang mga pamilya na naghihintay ng balita sa kanilang mga mahal sa buhay na nadamay nga sa nangyaring pagguhos isang ginagawa Calibago, Angeles City, Pampanga. Isang pamilya na nawawalang construction worker na sina Novi at Stephanie ang nagtungo sa mismong site. Kwento nila na gabi bago mangyari ang insidente ay nakausap pa nila ang kanilang padre de pamilya. Pero ilang oras lamang ay hindi na ito makontak pa. Kwento pa nila na bago magtrabaho sa gumugong gusali ay nasa pulila nito at isinama lamang ng kanyang katrabaho na pumasok bilang construction worker sa nasirang gusali. Pagamat nagpapatuloy ang search and retrieval operations, tila nababagalan ng ilang mga naghihintay na pamilya sa nangyaring operasyon o nangyayaring operasyon. Pero may paglilinaw naman ng BFP sa isinasagawang operasyon. Ayon kay BFP Region 3 PIO Fire Superintendent Leia Sahili, na kanila pa rin iniingatan ng mga katawan na makukuha mula sa gumuhong gusali dahil para sa kanila, kinakailangan pa rin itong bigyan ng respeto at mabigyan ng proteksyon. Para sa DZMM, ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Maraming salamat, Lester Aler.
1: Okay, paano? Magbabalik po ang ATM.
4: Anong take mo? Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at CMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano oras na, Kuya?
1: 4 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Anong take mo?
4: Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
1: Anong take mo?
0: Oh, ano na bang, umuulan na ba? Para medyo lalim
1: dumilim,
0: no? Kuyang, no? Nako.
1: Madilim ba o wala lang ilaw dyan sa lobby?
0: Eh, kasi baka nagtitipid kasi mahal kuryente.
1: Oo nga, grabe. Grabe. Meron akong isang narinig eh, na dagdagan siya ng 3,000 yung ano niya, yung bill niya.
0: Kuya, yung sa akin nga.
1: Saan mo dadamputin yun?
0: Ako nga lang mag-isa, parang ganyan din yung nangyari sa akin.
1: Ah, ganun?
0: Mas marami pa.
1: Mukhang meron pang mukhang meron pang nakaambang increase sa kuryente. Alam mo, dapat tanggalin na yung mga dapat tanggalin dyan eh. Una, yung tawag dito, yung systems loss.
0: Oo.
1: Wala man tayo pakialam kung sila nananakawan ng kuryente.
0: Oo. Dapat diba? Na sila yung...
1: Sila dapat na sumagot noon. Kaya sila walang... Kaya wala sila sigurong effort. Kung sila may nananakawan o sila man ay na... hindi natin kung paano paliwanag nila dyan, wala tayong pakialam dun eh. Di ba? Hindi dapat, isa sa pinakamalaking binabayaran natin yan. Yung systems loss na yan.
0: Eh, pinapainit.
1: Nasa na yung isa na gano'n.

0: syempre parang nitong mga nakalipas na araw, nakita natin yung pahayag ano ng asawa ni Senador Bato de la Rosa na parang nagmamakaawa. 'Di ba?
1: Nakita ba niya nung mga panahon na may mga pinagpapatay?
0: Ayun nga eh.
1: Na mga nagmamakaawa. Yung ano, yung bata, 'di ba? Nagmamakaawa. Kinabukasan nga may exam yung bata eh.
0: Sabi ni Kian. 'Di ba? Sabi ni Kian de los Santos, wag po kasi may exam
1: pa po. May exam pa siya bukas. Kinabukasan, anong ginawa? Ano nangyari?
0: Oh, ay nako. Ito kausapin po natin ang abogado ng EJK victims at isa pong ICC accredited lawyer si Attorney Gilbert Andres. Magandang hapon po, Attorney Gilbert. Attorney Gilbert. Attorney Gilbert.
2: Attorney.
0: Na parang
1: alright, sige, habang inaayos yung
0: in-hold ko
1: yung
0: muna,
1: linya, 'di ba? Siguro magandang ipakita muna doon sa asawa. Ni Bato.
0: Oo nga ano. Oh,
1: tingnan mo muna ito bago ka umapila.
0: Asan ba siya noon?
1: Oh. Ay, siyempre.
0: Nasa White House, 'di ba? White House ang tawag doon. Oh, tinitirahan ng PNP chief.
1: Oh, White House ang tawag doon. Na ano, kukuya-kuya doon malamang sa ano. Sa kwarto nila Rosana.
0: Malayo doon sa White mga House. Kasi diba? Alam mo nung mga panahon 'yan, 'yan yung mga tipong sa isang gabi ang daming 'di ba? Ang daming nababaril.
1: Ang alam mo pinakamasakit sa magulang, yung mawalan ka ng anak.
0: At yung iba hindi lang isa, dalawa. Sa mga anak nila, yung nadamay din sa war on drugs.
1: Yan ang pinakamasakit na magulang, yung maunang mamatay yung anak mo. Sa totoo lang.
0: At ililibing mo yung
1: anak mo. Oh, maglilibing ka ng anak. Yun ang pinakamasakit sa lahat.
0: Ay, nako.
1: Oh, kasi tanggap na naman na ano eh. Pwedeng mauna yung magulang kasi mas matanda nga naman yung magulang, di ba? Pero yung mauna yung anak sa napakamurang edad po nung anak. Ha? Napakasakit po yan sa isang magulang na ilibing niya yung kanyang anak.
0: Oh. Ay, nako.
1: Palibasa, hindi nila naranasan yun sa mga anak nila siguro. Bakit? Eh kasi well-guarded yung anak, well-secured yung mga anak nila.
0: Ayun nga.
1: Di ba?
0: Malayo sa temptasyon.
1: Oo.
0: Malayo doon sa sakit baka ng lipunan.
1: Baka nilamok, walang makalapit doon dahil sa dami ng mga gwardye.
0: Ito kausapin na natin na sa line 1 na daw si Attorney Gilbert Andres. Magandang hapon po ulit, Attorney Gilbert.
3: Magandang hapon po.
1: Magandang hapon po, Attorney.
0: Attorney Gilbert. Opo, medyo may appeal to emotions ang tawag nga ano doon sa ginawa ng asawa ni Senador Bato de la Rosa na tila nagmamakaawa.
1: Huwag naman dalhin sa The Hague.
0: Oo, huwag daw dalhin sa The Hague. Eh ano pong take ng mga biktima ng EJK dito sa ganitong pahayag ng may bahay ni Senador de la Rosa?
3: Huwag naman po natin kalimutan yung mga Pinas lang,
1: yes,
3: mga pinatay po. Mga at least 6,000 po na inadmit po ng PNP ano for a year period at 30,000 po na mga inestimate po ng CSO na Pinas lang po ng war on drugs nung hepe pa po si Mr. Bato de la Rosa. Huwag din po natin kalimutan yung kanila pong mga panalangin para po sa kapatanan at justisya po. Opo, alam niyo po yung appeal to emotions, siguro tingnan na lang po natin yung mga facts po, yung mga datos po. Marami pong Pinas lang sa war on drugs. Kaya po, tantamount na po to an international crime.
1: Nakarating na po ba itong apilang ito nung asawa ni Senator Bato dyan sa pamilya ng mga biktima ng EJK, Attorney?
3: Hello? Hello?
1: Hello, Attorney?
0: Attorney Gilbert? Attorney Gilbert, naririnig niyo po kami?
1: Naririnig niyo po kami?
3: Opo. Opo.
1: Nakarating na po ba sa or napanood po ba ng pamilya ng mga EJK victims ito pong apila ng asawa ni Senator Bato?
3: Well, nababasa naman po yan ano, publicly available naman siya. No? Ngunit siguro ganito lang po, dalawang puntos. Una, kung ICC po, wala pong pakialam ng ICC sa mga ganyang apila po. Ikalawa po, dapat na lang po ng ating Supreme Court, ano? Yung kung ano po ang nasa batas. Kung ano po ang nasa saligang batas. Kasi nakalagay sa saligang batas na isang prinsipyo po ng bansang Pilipinas na respetuhin at proteksyonan po ang karapatang pantao ng lahat pong Pilipino. At yan po ay bilang na po dyan yung mga Pinas lang po ng war on drugs.
1: Ano po?

0: Yung reaction na rin ng pamilya, Attorney Gilbert, dito po sa hanggang ngayon pagtatago nitong si Senator Bato de la Rosa?
1: Well, sila po yung nagiginagpisa daw at nagagalit na din. Ano? Kasi nung panahon po, nung hepe po si Mr. Eh, walang kaawa-awa pong pinaslang ang mga mahal sa buhay ng mga naging biktima. Ano? At decision order daw yun. Ngunit ngayon, ang lahat na lang ano, ng mga pwedeng gawin, ano, ginagawa ni Mr. Bato. Eh, sana po mag-surrender po siyang mapayapa. Anyway, sinabi niya na rin po before, ano, nahaharapin niya yung ICC. So ito na po ang pagkakataon mo, Senator Bato, nahaharapin po ang ICC.
2: Eh pero Attorney Gilbert, hindi kaya kapag napunta na sa kustodiya ng ICC itong si Senador Bato de la Rosa, hindi kaya parang maging scapegoat din siya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sasabihin niya, itong PNP chief naman yung nagpatupad dito eh. Hindi po kaya ganun? Hindi po kaya ilaglag siya ng dating Pangulo?
1: Wala pong ganyan sa ICC. Opo, yung kanila po mga depensa ay depende po yan sa kanilang inisip together with their lawyers po. At alam niyo bigyan na natin ng konteksto. Oo, sa Pilipinas, ang mga kabaho, magkakasama, talagang hindi ko pa pong nakikita ang meron pong silang mga opposing defenses. Naging private prosecutor din po ako sa mga malalaking kaso sa Pilipinas. Kaya po ng Maguindanao Massacre. Wala pa po akong nakitang depensa ng mga akusado wherein they contradict each other. Ang mas nangyayari sa Pilipinas ay tikum sila. They don't want to point fingers.
0: Pero di ba nauna nang itinuro ni ano, ni Digong? Si ano, yung
2: si De La Rosa.
0: Sa ano pala, sa hearing pa lang sa Congress, di ba na ituro niya na ano? Yung pulisya may ano eh.
2: Oh, sa Senado.
0: Sa Senado rin, di ba? Pulisya may gawa, hindi naman ako.
2: Sabi niya ganun. Sinabi nga rin yan, ayun, DDS yan eh.
0: Di ba yung mga ganun?
1: Alam niyo po, they will be charged and they will be tried for their own criminal responsibility under their own statute. So, titingnan yan. At pwede kasing magkaiba ang kaso niyan. Kung ma-arresto po si, at sabi kay Mr. Duterte, nung in-arresto po siya, nagkaroon po ng case, ano, the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Kung ma-arresto po si Mr. Senator Bato at mapunta po siya sa ICC, magkakaroon din po ng separate na case, ano, the prosecutor versus Bato Laros. Pwede pong ipagsama yan, ngunit ang talagang pusit din ay pwede pong separate po yan. At iba kasi ang kanilang pwedeng pananagutan. Yung isa po ay pinaka-utak. Yan po, ay referring to Mr. Duterte. Nandun naman po sa confirmed charges. Ano? Yung isa po ay nag-implement. At public knowledge naman na nag-implement. Si Chief PNP Bato de la Rosa ng War on Drugs ni Mr. Duterte. Kaya iba pong kanilang specific pong pananagutan.
0: Attorney Andres, hanggang saan pong personalidad nakikita niyo na dapat managot dito sa ano, dito sa war on drugs,
2: dito sa mga co-conspirators,
0: yung sinasabi niyo, pinuno nasa Diheg na, hinahabol na itong
2: mga nasa ilalim implement niya.
0: Yung implementer ng ano, chief implementer ng war on drugs. Hanggang sino pa po yung sa tingin niyo ang dapat na habulin pa ng ICC?
1: Well, lahat po ng mga nakapangalang pong co-conspirators o ano no, perpetrators dun sa konfirmadong sakda laban kay Mr. Duterte. At walo po yun. Na may nagsasabi pong isa po dun ay sumakabilang buhay na po. So, yung pito po na nakapangalan po dun, sila po ay dapat managot. Sila po ay dapat i-arrestuin at dapat po litisin sa ICC.
0: Sino po yung ano? Sino po yung sinasabi niyo sumakabilang buhay na?
1: Based lang sa news reports, ano, si General Camilo Cascolan.
0: Si Cascolan. Si Cascolan. Kasi sa pinakauling report ng ating PRTV News, Mayroon pang apat eh.
2: Uh-huh.
0: Actually, doon sa lista natin, isa na lang eh, di ba?
2: Uh-huh.
0: Isa na yung talagang well-known personality uh-huh. na posibleng makakasama pa. Pero,
2: in the next two uh-huh. months ka, sabi ni Senator Trillanes.
0: Mayroon pang uh-huh. parang apat pa yata uh-huh. o tatlo ang inilabas uh-huh. na although di pa pinapangalanan. Pero yung uh-huh. isa doon, for sure, yung, well, sabihin na natin, yung tinuturo nilang nag-finance
2: uh-huh.
0: si Senator Bongo.
2: Ito po ba, Attorney Andres, itong mga personalidad na ito, pwede silang mag-share ng abogado kay dating Pangulong Rodrigo Duterte o kakailanganin nilang kumuha ng sarili nilang abogado?
1: Well, sa panel po yun. So, sa experience ko po, sa example, nabindi ng mga support, may mga sarili pong mga abogado, yung pong mga akusado. So, nasa kanila po yun. Kung kukuha sila ng sarili pong nilang abogado,
0: pero may tatay yung isang ano, meron tatay yung isang defense counsel.
2: Uh-huh.
0: Yung mga, kung kukuha siguro ng mga personal na abogado, eh magiging corroborating uh-huh. ano, counsel yun, attorney. Tama ba?
1: Para po sa statute, mayroon pong karapatan. Ang isang sakdal, ang isang akusado o suspect po na magtaon ng sarili po nilang abogado. Yun po yung klaro sa
0: tama, ganun nga.
2: Eh kaso mahal, 'di ba? Yung kay Kaufman, parang binabanggit nila napakamahal. Eh paano itong mga ito?
0: Mukhang hindi nila po problemahin 'yun. Mukhang may sasalo eh.
1: Problemahin po 'yan kasi abogado po ako para po sa mga biktima.
2: Oo.
0: Hindi tsaka hindi po problemahin ng ano 'yun.
2: Nitong mga to.
0: Posible may tatakbuhan 'yan eh. Uncle. Pero attorney, ano pong ibig sabihin ng sinasabi daw na pag-sign ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ng waiver
2: mm-hmm.
0: para hindi dumalo doon sa unang ICC status conference. Tama ba?
1: Nag-require lang po ng trial chamber na mag-issue din po siya ng signed waiver po na hindi po siya dadalo sa status conference here.
2: Mm-hmm.
1: So, mukhang nakita naman po, naka-upload na po mm-hmm. sa public website ng ICC.
2: Siguro bago ko namin kayo bitawan. Eh, Attorney Gilbert, ano pong epekto nito? Kasi nakita rin natin ano, may mga pagtatangka dun sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na yung pangit pa ngayon handwriting dun sa lumabas na dokumento mula sa ICC. At itong syempre palusot at patuloy na pag-iwas ni Senador Bato de la Rosa sa pananagutan. Ano pong reaction at epekto nito sa mga EJK victims?
1: Eh, talaga po, nagdadalamhati po sila nagagalit po sa nangyayari kasi parang tingin po talaga nila iba po yung batas para po sa mga pobre kagaya nila at iba pong batas sa mga makapangyarihan dito sa Pilipinas kaya wala po silang pag-asa para makakuha ng justisya dito sa Pilipinas. Doon na lang po sila umaasa sa ICC.
0: Yun na lang kanilang pag-asa. Pero yung nangyari sa Senado tapos nung ginagawa ni Bato ang latay nasa kanila. Sa kanila mismo.
2: Mm-hmm.
0: Hinigpitan ngayon si Digong doon sa ano.
2: At saka hindi po ba, Attorney Gilbert, itong nangyayari sa Senado, ito'y patunay din na talagang hindi makakakuha ng pananagutan ng hustisya ang mga biktima ng EJK dito sa ating bansa.
0: Dito sa Pilipinas.
1: O mahirap po talaga, no? Kasi makita nyo naman, iba yung hustisya para sa makapangyarihan, ano? Talagang masalimuot yung pagpapatupad ng batas. So sa mga pobre, talaga pong pinas lang na lang sila no, nang walang kamalay-malay. Yung iba po nasa lupa po ng kanilang mga kabahayan. Kaya pong nagpis po sila.
0: So may katwiran lang na dalin talaga yung kaso sa ICC dahil sinasabi nila, para mo dalin yan, dapat hindi gumagana yung justice system
2: dito sa
0: Pilipinas. May gumagana ho, pero di sa ilan. Pero pagka pinag-uusapan natin yung mga makapangyarihan na, mga mayayaman, nasa poder.
1: Para po sa mga war on drugs.
0: Wala nangyayari, di ba?
2: Ay nako, sige po.
1: Kasi wala naman talagang investigasyon, kriminal, doon po siya nangyaring crimes against humanity sa war on drugs.
2: Sige po, Attorney Gilbert.
0: Attorney, maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat po at mabuhay tayo.
2: Yan po si Attorney Gilbert Andres, abogado po ng AJK Victims at isa pong ICC accredited lawyer. E paano kuyang, balik muna tayo. Tayo mag-bibigay daan lang sa mga paalala.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ay, nagbabalik pa rin po ang 8 AM. Anong take mo? Madali na tayo, kuya. Ito, pasok na natin ang huli nating interview. Si Professor Guido David, isa pong fellow ng Octa Research. Magandang hapon po, Prof. Guido.
4: Yes, magandang hapon. Anong take mo?
2: Oo nga Prof, itong...
0: si Willie ho ito, tsaka si Sandro.
2: Si Sandro, opo. Prof, itong 76% ng mga Pilipino na sinasabing handang suportahan ang gobyerno sa pagtatanggol sa teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi kaya ito echo chamber lang nung nagsabi, nung mag-jetski daw, tapos di naman natuloy yung pag-jetski sa West Philippine Sea?
0: Anong klase bang... Ano bang klaseng pagtatanggol yung gustong ipahiwatig dito nung 76%?
4: Actually, maganda mga tanong yan, Willie and Sandra. Kasi actually, itong survey na ganito, regularly tinatanong ng Octa Research. Pero yung dati, ang tinatanong actually is willing to fight for country. Parang kung magkaroon daw ng alitan with a foreign enemy, are you ready to fight for your country? Ganun yung previous version ng questioning. Pero medyo masyadong ano yun eh. Yung mga iba naman, patriotic, pero baka naman hindi capable to fight. Like, kanyari, mga babae, mga housewife, kunyari, or mga elderly. So yung reframing ng question ay binago noong itong March 19 to 25. Ang statement is, I love my country and I am committed to support the government in defending its territory and asserting sovereign rights, including over the West Philippine Sea. So klaro naman na ang sinusukat yung love for the country, yung patriotism, at hindi willing to fight, pero supporting the government in defending the territories, including West Philippine Sea. At tinatanong sa survey kung agree yung mga respondents or disagree. At lumabas, 76% nag-agree. Actually, para sa akin, halos common sense na dapat eh. Diba? Dapat, karamihan, dapat halos lahat ng mga kababayan natin kung sinasabi nilang Pilipino sila, eh, dapat patriotic sila eh. So, yung 76%, although mataas siya, 3 out of 4, yun nga, could even be higher. Pero, I mean, hindi naman tayo...
0: Pero hindi ba ano? Di ba parang open-ended yung sagot na, oh sige, susuporta kami, di ba?
2: At saka bakit 17% yung undecided? Di pa sila sure.
0: Oo, hindi, alam nyo, alam mo na kung nasaan yung mga yun.
4: Yung 17%, well, let's give them the benefit of the doubt na baka naman ayaw nilang sagutin yung tanong, baka for privacy reasons, ayaw nilang... sabi, or baka hindi sila nalinawan doon sa tanong, pero para sa akin, malinaw naman yung tanong. Pero yung 7%, sila yung nag-disagree dito sa statement na ito. Ngayon, about sa echo chamber, kung tingnan natin yung geographic breakdown ito, may isang region na medyo mataas yung disagreement. Actually, babasahin ko siya kung ano region siya. Although yung sa region 11 ito, although 61% are patriotic, or nag-agree sila sa statement ng nationalism or patriotism, may 34% ang nag-disagree sa region 11. Mm-hmm. So, titingnan natin yung per region breakdown.
2: Mm-hmm. Ito yung Davao region. Ito po yung Davao region.
0: Mm-hmm. Pero, nakakasurpresa ba yun? Yung makuha yung ganyang percentage sa Davao region?
4: Well, ang tinatanong, patriotism. Of course, may part dito sa statement na in supporting the government. So baka may mga ilan na ayaw supportan yung government. I'm not sure. Pero para sa akin, regardless of political color, the government is working for the country. We should support the government.
0: Kasi, di ba, nakikita na natin parang, mukhang wala na yung ano ah. Hindi mo na nakikita yung pagmamahal mo sana kundi kung sino yung nakapuesto, kung sino yung kung saan ka kung saan political leaning mo, di ba? Parang
2: pro-China.
0: Di ba nakakalungkot na yung ganun?
4: Nakakalungkot 'yun kasi ang gusto ba nilang ang statement ba nila is yung patriotism nila is conditional on who is the leader. I mean, of course, we're a functioning democracy pag may mga ibang bansa naman na yung leader hindi magaling. Kunyari, kailangan palitan, ganun-ganun. Pero, even so, kahit na, and yung mga ganong sinasabi kong situations, may mga countries na talagang iba yung political system nila. Mm-hmm. Hindi siya, hindi siya republic or hindi siya tulad ng sa atin, democratic. Obviously, kung may tyrant in power, baka hindi masusupport yan. Pero tayo, we're functioning democracy. The fact na yung mga hindi nag-agree, they can air their grievances, they can, may freedom of speech pa rin sila na sabihin na, hindi kami
2: agree. Hindi sila sang-ayon. Sige po.
0: Aya mo, Doc Guido, hahanapin namin yan 17% at kakausapin namin.
2: Mag-usap nga tayo ng masinsinan.
0: Maraming salamat ha, Doc Guido. Maraming salamat po.
4: Maraming salamat at magandang hapon.
2: Yan po si Professor Guido David, fellow po ng Octa Research. Okay, Kuya, ano oras na?
0: Nako, eksakto, 30 minutos makalipas ang aras 5.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Bye!
3: ATM. Anong take mo sa DZMM?
6: Ilang diskusyon dyan?
2: Nagpagas na ba ang lahat?
6: Ano man ang opinion mo?
7: Kalma.
6: Pag-usapan natin yan.
7: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
3: Kasama sina Sandro Ochona.
2: Isi ka naman
6: at dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes.
3: Alas 4:30 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. DZMM Teleradio. At PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ipapalita.
5: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
3: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
8: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
9: Ang mga karaniwan po namin, mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
10: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
8: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
11: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
8: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
3: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong
6: kwentong kanto?
12: Ganyan-ganyan na nangyari sa atin.
6: Labagan ng komentaryo.
13: Bakit ikaw ang gustong banatan?
6: Real talk. Wala kang ligtas.
14: Anong klase ka?
6: Sa 4 alas.
15: Si RTV na kami.
6: Kasama si ng Dr. Guido David.
16: Anong ibig sabihin?
6: Michael Fatin.
17: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
6: Alan Herman.
18: Masyadong maingay.
6: At Ronald Liamas.
19: Nagahamon ng debate.
6: Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.

0: ang gustong banatan.
1: Ang aba.
2: Real talk. Wala kang ligtas.
3: Ano klase ng parte ng pokey na
2: sa 4 alas.
0: Si RTV na kami.
2: Kasama si na Dr. Guido David.
0: Ano ibig sabihin?
2: Michael Fatin.
4: Seryoso usapan po ito, guys. Oh.
2: Alan Herman.
5: Masyadong maingay.
2: At Ronald Liamas.
3: Magkakamon ng debate.
2: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.

0: pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Isi ka naman
0: dyan. At Maan Bakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
2: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Bay. Silipin natin ang traffic situation. Kung dyan sa may EDSA Kalayaan, unahin natin yung nasa left side ng ating mga screens. Kung saan bumper to bumper ang traffic situation ngayon, yan yung southbound lane ng EDSA Kalayaan. Yan yung galing ng Mandaluyong, papasok ng Makati at papuntaan ng Pasay. Ngayon, sa right side ng ating mga television screens, medyo maluwag naman ang daloy ng trapiko. Yan yung northbound lane ng EDSA Kalayaan. So yan yung galing ng Makati at papunta yan ng Mandaluyong at papunta ng Quezon City. Sa mga nakita nga natin sa screens, mabilis ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Samantala, ito naman ang sitwasyon dyan sa may EDSA Quezon Avenue flyover. Unahin natin yung nasa kaliwang bahagi ng ating mga television screens. Kung kayo ay dadaan dyan sa may underpass ng EDSA Quezon Avenue, ay maluwag naman ang daloy ng trapiko kung kayo ay galing ng Quezon Memorial Circle at papunta ng Espanya area or Welcome Rotonda. Walang magiging problema ang mga motorista. Pero kung kayo ay mula sa Quezon Avenue at papunta ng Quezon Memorial Circle, dun lang nagkakaroon ng problema kung saan bumper to bumper ang traffic dyan sa may underpass ng Quezon Avenue corner EDSA.
1: May 26, 2026, Martes. Umani ng samot-saring reaksyon ng bagong komposisyon ng Senate Blue Ribbon Committee. At mamaya kukunin natin ang saloobin ng isang dating senador na minsang namuno sa makapangyarihang komite na ito. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Makapagal.
0: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita.
2: Rescue operation sa mga biktima ng bumuhong busay sa Angeles City, Pampanga. Itinigil. Retrieval operations sinimulan na. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. makikipagpulong sa leader ng Japan para makakuha ng bagong economic at defense deals. Kasong plunder laban kina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, inihahanda na ng ombudsman. Tatlo pang senador, posible ring kasuhan. NBI, pinakakansela ang lisensya ng firearms ng nagtatagong senador na si Ronald Bato de la Rosa. Diskwento sa pamasahe sa mga pampaserong barko, umarangkada na sa ilalim ng layag program ng gobyerno.
0: Itinigil na ang search and rescue operation sa mga natrap sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa halip, sinimulan na ang search and retrieval operations. Pero ang ilang mga kaanak ng mga biktima, umaasa pa rin mahahanap ng buhay. Ang kanilang mga mahal sa buhay at live mula sa Angeles City, Pampanga, may umaarangkadang balita si Lestor Aler. Lestor, ilan pa ba ang hinahanap dyan?
3: Pasado alas 5:30 na nga ng hapon at patuloy pa rin yung isinasagawang search and retrieval operations dito nga sa humigit kumulang 16 na individual na patuloy nga pinaghahanap matapos ngang bumuho itong ginagawang 9-story building dito yan sa Barangay Palibago sa Angeles City, Pampanga.
4: Mag-alauna. Labis ang paghihinagpis ng anak ng isa sa mga apat na nasawi sa nangyaring pagguho ng itinatayong 9-story building sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga nitong linggo. Mag-alauna ng hapon kanina nang magtungo sa punerarya ang pamilya ng 68 taong gulang na construction worker na si Emmanuel Alicaway. Kwento niya, malaking kawalan ang pagkamatay ng kanilang haligi ng tahanan, lalo na't sa kabila ng edad nito ay pinipilit pa rin itong magtrabaho para lamang may pantustos sa kanyang pamilya.
5: Siya po kasi sumusupport sa mga kapatid ko po na nag-aaral. Tsaka po kahit naman po sabi namin huwag na siya magtrabaho, ayaw niya po eh.
4: Sa kabilang banda, hindi naman alintana ang mantinting sikat ng araw ng ilang mga pamilyang naghihintay ng balita tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay. Isa na rito ang mag-inang sila Novi at Stephanie Batar mula sa Giginto, Bulacan na humangos dito nang malaman ang malagim na aksidente sa kanilang ama. Kwento ni Novi at Stephanie, nagkausap pa sila ng kanyang asawa gabi bago mangyari ang insidente.
6: Sinabi niya sa amin, malakas ang ulan, mag-ingat kami.
7: Yung Sabado pa lang po, sabi niya, naalala niya kami yung Sabado, kumain na ba kayo? Anong ulan? dami nyo, ganun. Tapos mga ilang oras, hindi na siya nagpaparamdam. Hanggang sa nabalitaan nga namin, gumuho na yung pinagtatrabahoan niya. Napasugod kami dito.
4: Kwento niya, tatlong linggo pa lang na magsimulang magtrabaho ang kanyang asawa bilang construction worker sa gumuhong gusali.
6: Nandito kami mula umaga maghapon. Wala naman po silang, hindi pa po nila nakita yung asawa kong buhay man o patay. Pero alam ko patay na eh. Kasi kausap po yung asawa ng isang foreman na kasama ng asawa ko sa loob. Hindi raw po talaga nakalabas ang asawa ko eh. Nandiyan po talaga sa...
4: Pasado las 8 kagabi nang itigil ang search and rescue operation sa guho. Souling assessment ayon sa otoridad, gamit ang life locator ng Pasig City LGU, wala nang nakikitang signs of life sa ground zero.
8: Yung pong pinaka-final testing nila na ginanap po last night around past 6 p.m. naging consistent na po yung kanilang findings using the life locator indicating no signs of life. So with that final testing, nakapag-decision po ang Unified Command System to stop yung search and rescue.
9: Doon nila na-observe yung changes from 3 p.m. to 5 p.m. to 8 p.m. So yung series ng pag-take natin ng precaution na before we can declare na mag-convert na tayo from rescue operation to retrieval operation.
10: Patanggal na lang sir yung...
11: Check, ayon kay BFP Region 3 PIO Fire Superintendent Leia Sarili na bagamat nandito yung kanilang mga rescuers no na nagpapatuloy doon sa isinasagawang search and retrieval operations ay nakaantabay naman yung mga cadaver bags at pati na rin yung sasakyan mula doon sa funeral homes kung sakali man na may ma-retrieve sila na katawan mula roon sa nawawalang humikit kumulang 16 na individual, check.
0: Lesson, isang tanong lang, no? 24 hours ba yung operation dyan or nagpapahinga din sila paggabi?
11: Ayon nga no kay BFP Region 3 PIO Fire Superintendent Leia Sahili no na kahapon no ay nagpahinga sila dahil nga kanilang itinigil yung kanilang isinagawang search and rescue operations doon nga no sa mga natrap sa gumuhong gusali at kanila susubukan naman na maging 24 hours nga itong search and retrieval operations para naman doon sa mga natitira pa o yung mga humigit kumulang 16 na individual pa na natrap nga doon sa gumuhong gusali.
0: Okay, maraming salamat, Lestor Aler.
1: Samantala, isang aso na pinaniniwala ang pag-aari ng foreman na nagkatrabaho sa gumuhong 9-story building sa Angeles City, Pampanga, ang nailigtas ng search and retrieval teams. Ayon sa Angeles City Information Office, hawak na ngayon ng otoridad ang aso na dumaan sa pagsusuri ng City Veterinary Office. Maayos na ang kondisyon ng aso na agad pinainom at pinakain ng mga rescuer.
0: Nabakante ang lahat ng komite sa Senado nang magpalit ng liderato noong May 11. Pero kahapon, naisapinal na ang balasahan at may mga bago nang mamumuno at miyembro ng iba't ibang komite. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
12: Restoring the dignity of the institution, the Senate
13: as a... Kasunod ng pagpalit ng Senate President noong May 11, nabakante rin ang mga komite ng mataas na kapulungan. Sa mga komiteng ito, mas malalim at masusing pinag-aaralan ang mga panukala bago ito isabatas. Kaya mahalagang may karanasan at kasanayan ng mga senador na napapabilang sa mga komite. Kahapon na isapinal na ang committee chairs sa ilalim ng kasalukuyang liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. May nanatili, may napalitan. Sa Committee on Accountability of Public Officers and Investigations o mas kilalang Blue Ribbon Committee na dating pinamumunuan ni Senator Panfilo Lacson, hawak na ngayon ni Senator Pia Cayetano, Vice Chairperson sina Senator Rodante Marcoleta at Jingoy Estrada. Miyembro naman si Senator Francis Escudero, gayon din si Senator Christopher Bongo. Pero halos lahat sila may nakabimbing reklamo laban sa kanila. Una, may nakaambang reklamong plunder at indirect bribery si Marcoleta, pati hiling na precautionary hold departure order laban sa kanya. May napipintong kasong plunder kina Estrada at Escudero, kaugnay ng issue ng flood control scandal na pinakauling isyong tinalakay sa komite. Miyembro naman ng komite si Senator Christopher Bongo, na pinangalanan naman ng International Criminal Court bilang co-perpetrator sa Crimes Against Humanity laban kay former President Rodrigo Duterte. habang posible namang ipatawag ng NBI si Senator Robin Padilla dahil siya ang huling nakasama sa Senado ng puganting si Senator Ronald De La Rosa. At bagamat walang kasong kinakaharap sa kasalukuyan, convicted naman ng korte sa Estados Unidos si Senator Aimee Marcos kaugnay ng pagkamatay ni Archimedes Trajano. Sinisilip naman ang magkapatid na sina Senator Camila at Mark Villar kaugnay umano ng issue ng flood control scandal at market manipulation. Sabi ng ilang political analyst, paano kung may bahid ng kaliwat ka ng issue ang mga miyembro ng komite sa Senado?
10: Isa lang ang naisip ko, yung binabanggit mong kaso. Pero yung naisip ko, conjugation ng kaso. Doon sa mga nag-aaral ng language, no? Ano yung conjugation na yan? Meron doon, nagkakaso. Merong may kaso, merong magkakakaso, merong kinakasuhan, merong kakasuhan. So different conjugations of the word kaso. Pero ang dulo nun, kaso pa din. Yan ba yung mag-iimbestiga sa mga magkakaroon ng kaso o mga may kaso? Kaya hindi maganda eh dahil supposed to be the Blue Ribbon Committee, yan ang graft buster ng Senado eh.
13: Ayon pa sa mga political analyst, tutok ngayon ng publiko sa mga magsisilbing investigador ng Blue Ribbon na kahit sila, kailangan ding sumagot sa mga anomalya at kasong idinadawit sa kanila. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.
0: Pinangalanan na ang mga upong chairman ng iba't ibang komite sa Senado, kabilang na dyan ang makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Humingi nga tayo ng opinyon sa isang dating senador na nagsilbi rin dating chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Richard Gordon. Magandang hapon po, Senator Gordon, at welcome back sa Arangkada Balita.
14: Good afternoon, Jack.
0: Yes, so Opo, Senator, una, ano yung reaction nyo na parang every week na lang may gaganapan dyan sa Senado?
14: That's the new Senate, you know? Linggo-linggo, may bagong balita. Mm-hmm. Ay, nag-aaway.
0: Kaya nga po, una nasimulan tayo doon sa barilan, then nagkaroon yun nga yung issue ni kay Senator Pia Cayetano, at ngayon naman yung naging video ni Senator Aimee Marcos. Ano muna reaction nyo doon sa naging reaction ng minority kahapon nung inilabas yung video na sinasabi nilang propaganda?
14: Well, talaga naman bawal yun. Hindi naman dapat gawin yun. Unang-una, we can all be bigger than that. Dapat ang mga senador, tinitingnan sila, they represent the people, at dapat pinapakita nila na maayos yung kanilang pinipresenta, hindi yung talagang pawang pamumulitika o paninira. That has no place in the Senate. Kaya nga, bawal makipag-usap sa senador doon sa lamesa, sa floor, na direkta mo kinakausap sa senador. You have to address the chair. Napansin ko, hindi na ginagawa yun. Diretso na ang kigawan nila eh.
0: Oo nga po. At saka nakita ho natin, ito yung palitan ng liderato. Sinabi, itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano na isang political move yung pagpapalit ng liderato. Ngayon nalalapit na yung impeachment trial. Para sa inyo po ba, naniniwala kayo na hindi ito isang political move?
14: Well, this is definitely a political move. And you know my witness? Mm-hmm. My witness is no less than Bato de la Rosa. Siya nagsabi na sinuduo siya ng kotse ni Cayetano, pinapunta siya doon. Mm-hmm. Siya nagpasok at nung natapos na yung kanyang pakay na manalo sila, pinaalis na siya at sinong kasama niya? At sabi, may protective custody. There's no such animal. Mm-hmm. Ang protective custody is only being given to criminals na magtetestify para hindi sila mapatay. Mm-hmm. Ito, hindi. Ito protection ng kabaro na kasama mo sa Senado. Tapos pinaalis mo. Hindi ko nga maintindihan eh. Paano, bakit dapat talaga file na lahat yung mga may kagagawan dyan eh.
0: Mm-hmm. At tingin nyo ho ba si Senator Robin Padilla, kasi si Senator Robin Padilla yung sinasabing posibleng kumbaga maparusahan, pero tingin nyo ba dapat din maimbestigahan to at matingnan yung ibang senador na posibleng may kamay para makatakas itong si Senator De La Rosa?
14: The law has no choice. Makikita meron silang kagagawan kasama sila doon, dapat hatulan sila sapagkat otherwise, mababaliwala ang pakay ng batas. Lumalabas na mayroong aiding and abetting. Kailangan paparusahan yan. Kailangan hindi ka nagsisinungaling. E kinukot pa nga bumakamisan ni De La Rosa yung honor code. Thou shall not lie. Thou shall not steal. Thou shall not tolerate. Lumalabas, tinotolerate siya ng mga kasama niya dyan.
0: Mm-hmm. And Senator Gordon, no, alam ko malapit sa puso niya itong Senate Blue Ribbon Committee. At I'm sure nakita niyo na yung bagong composition po. Ano po? Kasi sa social media, maraming iba't ibang reaction yung inani nito. Kayo po, ano po opinion niyo sa bagong composition ng Senate Blue Ribbon Committee?
14: I will not be surprised kung talagang meron violent a reaction because hindi maganda yan dapat pinag-iisipan eh. Dahil pagka sila ay nag-iimbestiga, pwede silang balikan ng kanilang iniimbestiga. Di ba, Senator, may kaso kayo?
0: Mm-hmm.
14: Di ba? Masisira yung credibility. Kaya sa akin, sa totoo lang, kailan kayo huling nakakita na may nangyari sa Blue Ribbon Committee? Mm-hmm. Ako lang ang salos na nung iniimbestiga ko yung immigration commissioners.
0: Mm-hmm.
14: Ayun, pinisinabit ko na huli yun, nakakulong lahat yung mga yon. Natanggal rin si Albayalde. Mm-hmm. Dahil doon sa investigation ko, nag-resign siya. Nag-resign rin si Captain Faeldon. Ang inibisig ako doon sa natawag nating binababa yung mga preso, yung penalty ng mga preso.
0: Mm-hmm.
14: So, yun ang GCTA. Good conduct time allowance na pinamimigay niya, nakala mo, pinamimigay yung Sir Candy.
0: Mm-hmm.
14: So, yun. Lahat ng Blue Ribbon, bihira naman talaga nagkakaroon, katulad nga sa Farmally. Akala nila porque hindi inaprobahan ng mga senador, natatakot sila kay President Duterte, akala nila wala na yan. Eh pinabubuksan ko nga yan ngayon dahil dyan yung makikita na lahat yan sa Blue Ribbon under oath.
0: Mm-hmm.
14: Sumpa ka, sabi mo lahat ng katotohanan. Ngayon pagka dinismiss dyan, hindi naman dinismiss yan, hindi nila pinirmahan. Pwedeng gamitin yung sinabi nila doon sa Blue Ribbon, sinabi mo ito dyan, binabawi mo ba yung sinasabi mo? Pag binawi niya, perjury yan.
0: Mm-hmm.
14: Pag perjury, ako rin ang nagkatanong batas na perjury, malaki na ang penalty dyan ngayon.
0: Opo, and siguro huling tanong lang po, Senator Gordon, no? Para sa kabatiran naman nanonood, gano'ng ka-importante itong Senate Blue Ribbon Committee? Kumbaga, ano ba yung mga iniimbestiga niya? At gano'ng ka-importante na credible yung mga magiging miyembro nito at syempre yung namumuno?
14: Ang pangalan talaga ng Blue Ribbon ay Committee on Accountability.
0: Mm-hmm.
14: And Accountability and of Public Officers and Investigations.
0: Mm-hmm.
14: Kasi iniimbestiga mo yung accountability nila yan. Kaya pag naglagay ka dyan at nakita hindi parehas yan at nakakalusot yung accountability, eh masisira na naman ang Senado dyan. Tuloy-tuloy na ang baksak ng Senado pagka ganyan ang ginagawa ng mga Senador.
0: Okay, nako, maraming salamat po, former Senator Richard Gordon, sa oras na ibinigay nyo dito sa Arangkada Balita. Ingat po kayo, sir, at mabuhay po.
14: Thank you, Jeff. Thank you very much.
1: Mga eksperto, tinawag na kahihiyan sa Senado ang ipinalabas na propaganda video ni Senadora Aimee Marcos.
0: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkada Balita.
15: Check up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
16: Abot sa langit, alam ko ba pa salamat.
17: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
18: Good morning, my dear plants!
19: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
18: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
20: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
21: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
22: Food's here, guys.
21: And feel the vibe.
23: Best concert ever!
21: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
25: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
26: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
25: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
0: Binatiko sa mga political analyst ang pagpapalabas ng propaganda video ni Senator Aimee Marcos laban sa bagong minorya ng Senado. Ayon sa mga eksperto, isa itong panibagong kahihiyan sa dignidad ng Senado bilang isang institusyon. Yan ang umarangkad ng balita ni Naomi Tiburcio.
27: Halos lahat yata tumindig para tumutok.
28: Tinawag ni Philippine Society for Public Administration President Dean Ederson Tapia na pinakamababang antas sa kasaysayan ng Senado ang pagpapalabas ni Senator Aimee Marcos ng tila propaganda video kahapon. Kalaunay binawi ng senador ang mala conspiracy video na nag-aakusa sa minorya ng pagpaplano ng charter change para hindi makatakbo sa pagkapangulo si Vice Presidente Sara Duterte.
29: Nasisira po yung ating...
28: Pero para kay Tapia, kahit bawiin ito, napanood na ito ng marami.
27: Pero kung yung gagawin mo, ipipresent mo yung obviously hindi naman talaga nangyari and present it as facts, hindi lang yan unethical. That's also dangerous. Kaya talagang... Para sa akin, it's a new low in the history of the Philippine Senate.
28: Para naman kay Professor Arjun Aguirre, malinaw rin na may ibang motibo si Senator Marcos na nagmula sa tensyon na bagong mayorya at minorya.
30: Para maapektuhan yung image ng mga karibal nila sa kabilang grupo at inga, makontrol pa rin nila yung discussion na inga, patuloy na may threat sa Senado. So dapat itong Senate leadership na bago ay dapat suportahan ng publiko.
31: The crooks of the world, whether
28: at para sa dating kalihim na si Professor Sorita Winnie Monsod, nagiging malinaw na kung sino sa mga senador ang tunay na lingkod bayan at kung sino ang hindi.
31: A vast majority of the senators now are thinking of themselves. Ayan ang problema. They have yung ang focus ba is not on what can I do for the people, but what can the people do for me? I honestly think that those people who are in the Senate minority now are really better.
28: Indikasyon naman ito ng kawalan ng katatagan ng bagong Senate majority ayon sa political analyst na si Clive Arguelles.
32: Ang lumalabas, di ba, medyo na-onse ata si... Senator Loren Legarda na dapat siya daw yung napagkasunduan na maging Senate President. So, highly likely din na may magkaroon ng tampuhan dyan very soon.
33: These are lies, Mr. President. At least in this plenary
28: ako
33: hall
28: si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kinontra ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pahayag ni Senadora Aimee Marcos ukol sa 2028 no election scenario. Ayon kay Castro, paraan lang ito ng Senadora para matabunan ang issue ng nalalapit na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Gayon din ang mapagtakpan ang issue sa nangyaring putukan sa Senado at kung paano na ilabas doon ni Senador Robin Padilla si Senador Ronald De La Rosa. Giit pa ni Castro, hindi lumabag sa batas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang narito ang batas ukol sa susunod na halalan.
0: Posibleng tatlo pang senador ang sasampahan ng kaso ng Office of the Ombudsman sa mga susunod na araw ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ito ay sa gitna ng samot-saring mga kontrobersyal na nangyayari ngayon sa mataas na kapulungan. Yan ang umaranghanang balita ni Mari Ocampo.
4: Pinaghahandaan na ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kaso laban kay Senator Jinggoy Estrada na nahalal kamakailan bilang Vice Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Isa si Estrada sa mga nirekomendahang kasuhan ng plunder, graft at bribery ng Department of Justice kaugnay sa mga maanumalyang flood control project. Paliwanag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nirepaso muna ng tanggapan ng rekomendasyon mula DOJ para mapatibay ang kasong ihahain. Target na maisumite ang kaso sa Sandigan Bayan ngayong Huwebes.
6: Gusto namin pulido ang kaso. Tsaka gusto namin pag final namin yung kaso, yung ebidensya hawak na namin lahat.
4: Samantala, kinakailangan na niya ng 2 linggo para maplansya ang ihahaing kasong plunder para kay Senator Joel Villanueva. Matatandaan ay iniimbestigahan ng Ombudsman si Villanueva kaugnay sa umano'y kickback na kanyang nakuha sa mga flood control project. Ayon sa Ombudsman, maaring umabot sa kabuuang 7 o higit pang senador ang masampahan ng iba't ibang kaso kaugnay sa kanilang investigasyon.
6: I think at least 3 more senators. Hindi ko alam kung yung 3 pa plunder ay pa-file namin, hindi pa namin alam. Pero maraming violations of law kaming nakita.
7: I got his word, he is not...
4: Pinabulaan na naman ni Remulla mga paratang laban sa kanilang opisina ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon sa senador, tila iniisa-isa raw kasi ng ombudsman ng mga senador bilang parte ng mas malaking plano na pahinain ito. Pero sagot ng ombudsman,
6: I do not want to get into the political mix of it kasi ito, napakalinaw naman yung kaso niya. Wala akong majority-minority . Pare-pareho lang sa akin yan .
4: Depensa pa ni Remulla, bukas pa rin siya sa posibilidad ng restitution o pagbabalik ng pera bilang bahagi ng posibleng pagresolba sa ilang kaso. Nais din nila na ma-review muli ng Korte Suprema ang umiiral na interpretation ng plunder law dahil para sa kanya, naging impossible to prosecute na umano ang plunder dahil sa mga nakaraang ruling. May ilang requirements umano sa mga nakaraang Supreme Court decisions na para sa kanila ay wala naman sa mismong batas sa plunder. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kaliwat kanang mga kaso na ang karamihan ay plunder ang kakaharapin ng mga mambabata sa Senado. Itong ibinunyag ni Ombudsman Boying Remulla kung saan sinabi niya na bukod kina Senador Rodante Marcoleta, Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva ay may 3 pang senador ang posibleng maharap sa kaso. Kunin na nga natin ang opinion ng isang kilalang political analyst at dating congressman na si Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi, Attorney Barry Gutierrez. Welcome back sa Arangkada Balita.
8: Magandang gabi happy to be back.
1: Ayan, Attorney, sa press conference nga kanina ni Ombudsman Remulla, 3 pa raw senador ang makakasuhan ng posibleng plunder o iba pa. Ano yung reaction mo?
8: Well, dati pa dapat yan, Ms. Maan, di ba? Parang last year pa, sinabi na ni Pangulong Bongbong Marcos na bago magpasko, mayroon ng makakasuhan na kaugnay nga nitong mga flood control scandal na pumutok anong nakaraang taon. Ito, Mayo na tayo, malapit na nga matapos ang buwan, papatak na ng June, kalahati na ng 2026 ang nauubos. So, kumbaga, long overdue itong bagay na ito at kung sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla ngayon na natapos na nila ang kanilang pag-aaral, paghahanda dito at pagtitiyak na matibay ang kaso, di mabuting balita yan at sana sa lalong madaling panahon ay maisampa na ang mga kasong ito at i-file sa Sandigan Bayan.
1: Attorney Barry, mula kay Marcoleta, Estrada, Villanueva, tapos missing in action, si De La Rosa, kumita 3 pa. 7 na yan. So, ang mangyayari ba, Attorney Barry, posibleng 7 yung malagas sa Senado? Paano na yung quorum natin dyan?
8: Eh, ang quorum naman, majority. So, basta mayroon silang 13, sila ay makakapag-function.
1: Mm-hmm.
8: Ang problema mo lang dito, yung mga boto na nagre-require ng minimum number na ang batayan ay yung total membership ng Senado. Limbawa, ang impeachment. Sa impeachment, dapat 2/3. So, hanggat hindi natatanggal itong mga senador na ito, sabihin mo nang arestado sila, sila pa rin ay tinuturing na

0: sa ilalim ng kanilang patakaran, basta may quorum, eh simple majority within yung quorum na yon ay sapat na para magpasa ng ganun. So kung mawawala ang pito, bababa ang numero na kakailanganin para dito sa mga aksyon na ganito, tulad ng pagpasa nga ng batas.
1: Alright, napapag-usapan na rin lang ang Senado. Attorney Barry, ano yung opinion mo sa mga bagong namumuno ngayon sa Blue Ribbon Committee? Nang iba ay naharap, may napipinto, o may nakaambang mga kaso. Ang sabi nga ng mga netizen, ang tawag nila ay bantay sa Lakay Committee. Ay dahil, oo, kontrolado nila, no, yung magiging investigasyon. Kung halimbawa lang sa flood control project anomaly, yung gagawan ng investigasyon ng Senado, Attorney Barry.
0: Actually, dati pa namang nire-raise na yung issue na yan. Na parang tila ba mayroong conflict of interest. Mm. Dahil nga sa dami ng mga senador, nasangkot dito sa iba't ibang skandalo, flood control, iba pa tong kay Senator Marcoleta, iba pa yung kay Senator De La Rosa. Nagiging katawa-tawan eh. Alalahanin natin last year, 'di ba, nung nagkakaroon pa ng Blue Ribbon Committee hearings sa pamumuno ni Senator Ping Lacson. Naalala ko dun sa isang hearing, yung mga taong napangalanan, ibig sabihin na nasabit ang kanilang pangalan doon sa mga testimonya ng ibang mga testigo sa committee, sila mismo humarap doon para magtalumpati at magtanong eh. Kasama na dito si Senator Joel Villanueva. At nung panahon na yon, medyo lahat ng nanonood na mga ordinaryong Pilipino, saan ka nakakita na yung nag-iimbestiga siya mismo yung akusado. Diba? So, itong latest development na ito, tignan mo, pinili na vice chair si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Marcoleta. Parehong magkakakaso na yan. Si Senator Marcoleta humaharap ng plunder charge at saka indirect bribery charge na naisampa na laban sa kanya. Dito, ayon sa announcement ni Ombudsman Boying Remulla, by Thursday, si Senator Jinggoy Estrada naman ang magkakaroon ng kaso kaugnay nitong involvement niya supposedly sa flood control. So, saan ka nakakita ng ganun? Ano bang kredibilidad ang ihaharap ng Blue Ribbon Committee kung yung dalawang vice chair niya at ilang pang mga membro nila ay haharap ng kaso sa harapan ng ombudsman? Sa ganyan, sa aking pananaw, ang pinaka meron ng palabra de honor na gawin nila dyan, and medyo may delikadesa, mag-resign na lang sila doon sa mga committee na yan. Mm-hmm. Dahil nakakahiyan eh. At apektado yung kredibilidad at integridad ng institusyon mismo.
1: Oh, Attorney Barry, meron ding question sa leadership sa Senado dahil tila may consolidation of power daw. Una, si Senate President Cayetano at ang kanyang kapatid ay humahawak, no, ng makapangyarihang komite. So anong masasabi mo noon, Attorney Barry?
0: Well, problematic na lang talaga to begin with yung bakit ang daming mga magkakamag-anak na nakaupo sa Senado ngayon. So hindi natin maiiwasan na magkakaroon ng ganyang klaseng kumbaga hatian ng poder. Si Senator Pia at si Senator Alan Peter makakakuha ng mga matataas na posisyon within yung Senate leadership. Pero tingin ko mas nakakabahala dito. Sa kasalukuyan, si Senator Alan Peter, meron lang 12 boto eh. Mm-hmm. Kasi, di ba, na-elect siya with 13 votes. Pero ngayon, yung dalawang nag-abstain dun sa huling boto, sumama na sa minorya. So, 11 sila. Si Senator Bato de la Rosa, nawawala na. So 12 lang ang boto niya. So, mm-hmm. Saan ka nakakita ng isang Senate President at isang Senate leadership na isa lang boto ang lamang nila doon sa minority, na meron lang bumaliktad na isa doon, hindi na sila ang majority. Mm-hmm. Na obviously, maski bumaliktad, hindi ba siya papapalitan dahil kailangan nga ng 13 votes. Pero posibleng mangyari na nakaupo si Senator Alan bilang Senate President, pero merong 12 na sa minority, katapat ng 11 na sa kanyang majority. Parang umabot na tayo sa ganitong punto eh. Mm-hmm. At sa ordinaryong kalakaran, pag ganyan, dapat nga nagkakaroon ng kompromiso eh. Nagkakaroon ng mas maayos na pag-uusap given yung malapit na numero, na hindi naman yung pupunuin mo yung mga komite ng mga alyado mo lang. Ganong kanipis yung inyong lamang sa boto. Pero mukhang wala na yung collegiality eh. Nakita naman natin yung kahapon nung si Senator Amy Marcos binanatan yung mga kasama niya sa Senado mismo. So ako, ito na siguro ang isang pinaka nakakalungkot na yugto sa kasaysayan ng

0: ating Senado na nangyayari itong ganitong klaseng mga bagay sa isang institusyon na matagal nating tiningala, di ba? At ini-expect na natitindig bilang isang bulwark ng demokrasya sa ating bansa. Pero ngayon, parang hindi na yata natin nakikita yon.
1: Mm-mm. Eh, parang isang napakalaking teleserye na nga yung Senado. May aksyon, may drama, may komedya. Eh, yun na nga, Attorney Barry, tama ba na isang senador yung maglabas pa ng video at magsalita sa mga bagay na hindi naman pala totoo o yung tinatawag nating fake news?
0: Yun nga eh. Di ba, bali ba, napakasimple namang i-confirm yun. Di ka sana kinausap niya muna yung mga taong kasama niya bago siya nagbato ng mga ganong klaseng akusasyon. Ganong napakaklaro naman na may pagka-conspiracy theory talaga yung dating eh, di ba? At kita naman natin, halos lahat ng mga members na kanyang pinangalan at nilabas yung mga larawan doon ay nagsalita para banggain yung kanyang presentasyon. In fact, kung hindi niya winidraw, nag-motion na si Senator Big Subiri na strike from the record yung presentation ni Senator Amy Marcos. Kasi sa totoo lang, wala naman talaga sa lugar.
1: Uh-huh.
0: Diba? Parang dati hindi naman natin nakikita yung ganyang klaseng bangayan eh, na umaabot na doon sa harapan ng bastusan. Pero maakusahan mo yung mga kasamahan mo na balak nilang baliktarin ang konstitusyon, itigil ang eleksyon sa 2028. At anong batayan?
1: Mm-hmm.
0: Parang ano-ano mga video lang na nakaalap niya sa internet eh, sa social media eh. So ako, konting responsibilidad naman sana ang umiral dyan. Pero wala eh. Nandun na tayo sa panahon na mukhang nauuna na yata yung sensationalism, di ba? Yung desire na sumikat, di ba? At makaguhit muna kaysa dun sa respeto sa mga kasama. Respeto dun sa institusyon na kanilang kinabibilangan.
1: Alright, maraming salamat sa iyo, Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi.
0: Magandang gabi, Ms. Baan. Anytime, ingat ka lagi.
2: Ipinoproseso na ng Philippine National Police ang pagtatanggal ng lisensya sa mga nakarehistrong baril ni Senator Ronald De La Rosa alinsunod sa hiling ng National Bureau of Investigation. Batay sa dokumentong ipinadala ng NBI sa PNP, nasa 100 baril ang nakapangalan kay De La Rosa. Sabi ng NBI, dapat isuko ni De La Rosa ang kanyang mga baril. Oras na makansela at hindi ito gawin ng Senado, lalabag siya sa Republic Act 10591 na bawal magmay-ari ng baril ang isang individual na may kasong kriminal. May parusa itong 2 taong pagkakulong.
1: Naglabas na ng subpoena ang Justice Department para sa mga dokumentong makatutulong sa imbestigasyon sa nangyaring pamamaril sa Senado. Hihingan din ang impormasyon ng DOJ ang abogado ni De La Rosa kaugnay sa kinaroroonan ng senador. Nagbabalik si Mari Ocampo.
3: Sa akin po ay pakiusap bilang kapwa Pilipino kay Senator Bato De La Rosa, diba? Heed the call of the rule of law. Alam niya na pag may arrest warrant, dapat siniserve at dapat sumusunod.
4: 12 araw na mula nang huling makita ng publiko si Senador Ronald De La Rosa. Ito ay noong araw na nangyari ang kudita sa Senado at pamamaril sa Senate premises. Kaya kasabay ng paghahanap sa senador, nag-issue na ang Justice Department ng mga subpoena sa Senado para sa ilang dokumentong makatutulong sa imbestigasyon ng araw na iyon. Kabilang na rito ang security logs at inventaryo ng firearms na pagmamay-ari ng Senado. Partikular na pinaiimbestigahan ng DOJ ang firearm na nakita umano sa video kabilang ang tinawag nilang Scorpion. May subpoena rin para sa out-of-office records ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Nagpadala rin si Vida ng formal request sa abogado ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc para sa anumang impormasyon kaugnay sa posibleng kinaroroonan ng senador.
3: My position is the client lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, being a citizen of the Republic of the Philippines covered by the law, doesn't excuse him from cooperating.
4: May patutsada naman si Vida kay Senator Robin Padilla.
3: Ang dami niya nang inamin na ginawa niya. We'll study everything that based on these admissions, based on this factual milieu or factual circumstances, can we lead to a conclusion that he or a person is probably guilty of a particular crime.
4: Ipinaalala ni Vida ang probisyon ng Presidential Decree 1829 o ang Obstruction of Justice Law kabilang ang pagtatago ng offenders, tampering ng mga ebidensya at witness, paglalansi sa mga otoridad at pagpapabagal ng legal process.
3: And let me remind also that if you are a public official or employee found guilty of committing these acts, no, there's an accessory penalty that you would be perpetually disqualified from holding public office.
4: Nanindigan ng Justice Department na valid ang ICC warrant laban kay De La Rosa, kaya naman magpapatuloy ang enforcement efforts para rito. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Inaprubahan na ng Sandigan Bayan 7th Division ang hiling ng Office of the Ombudsman na mag-issue ng precautionary hold departure order laban kay Senator Rodante Marcoleta at dating anak kalusugan Representative Mike Defensor, kasama rin sa PHDO ang dalawang negosyante na sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Naharap ang apat sa mga reklamong plunder, indirect bribery at alleged violation ng Presidential Decree No. 46 o ang pagtanggap ng regalo bilang public official. Nag-ugat ang mga reklamo mula sa mga election campaign donations. Una nang idineklara ng senador na wala siyang natanggap na poll contributions. Ngunit kalauna na inaming may natanggap na 75 million pesos na campaign donations. Gayunman, iginiit niyang nakuha ito bago ang pagsisimula ng senatorial campaign period.
1: Nasa Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 4 na araw na state visit doon. Tatalakayin sa pagbisita ng Pangulo ang defense cooperation, energy, transportation at ilan pang usapin kasama ang isa sa pinakamatatag na strategic partner ng Pilipinas. Yan ang marangkadang balita ni J.M. Pineda.
5: Pasado 1:00 ng hapon kanina nang lumipad papuntang Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos para sa first state visit nito. Nakasentro sa pagpapalakas ng ugnayan sa kalapit na bansa ang 4-day state visit ni Pangulong Marcos sa Japan. Inibitahan ang Pangulo ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Inaasahan na pag-uusapan ang iba't ibang issue gaya ng seguridad o defense cooperation, maritime issues at enerhiya, lalo na sa nararanasan ngayon na oil crisis.
6: This visit seeks to further strengthen the bonds of friendship with a close neighbor, like-minded and future-oriented just like us in many ways, and a most reliable partner in times of both prosperity and times of uncertainty, such as today's ongoing oil crisis.
5: Bukod sa mga issue ng maritime at security, bubuksan na rin daw ng Pangulo ang usapin sa iba't ibang sektor na makakatulong sa Pilipinas.
6: I will be actively cultivating collaboration in priority areas that we have identified together, such as agriculture, energy and decarbonization, maritime cooperation, trade and investment, infrastructure, defense and security, space technology, and also the development of Mindanao.
5: Nakalinya rin daw ang issue ng West Philippine Sea, gera sa Middle East, ASEAN at ang pagsali ng Pilipinas sa United Nations Security Council. Isusulong rin ni Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Japan ang relasyon ng dalawang bansa pagdating sa ekonomiya. Kasama kasi sa agenda niya ang makipagkita sa mga economic leaders ng Japan para sa pagpapalakas ng trade at investment sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kanyang departure speech, binigyang diin rin to ang mga nagawang tulong ng Japan lalo na sa transportasyon ng Pilipinas.
6: Japan has extended assistance to our Build Better, More Infra programs, such as the first phase of the Metro Manila Subway project, the construction of the North to South Commuter Railway project that will connect Malolos and Tutuban, the rehabilitation of the Metro Rail Transit Line 3, and the construction of the Central Mindanao High Standard Highway project that will connect Cagayan de Oro and Malaybalay.
5: Kasama rin sa mga nagawa ng bansang Japan ay ang suporta para sa mga development projects sa Mindanao, pati na rin ang ilan pang bilateral agreement na nagpapatibay sa ekonomiya ng bansa. Inaasahan na ang unang bibisitahin ng Pangulo sa kanyang paglapag sa Japan ay ang Filipino community na nagbibigay ng malaking ambag sa pagpapakita ng galing ng mga Pinoy sa buong mundo. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
1: Nailigtas ng pulisya ang nasa 32 mga sabungero matapos matrap sa baha habang gumagawa ng sabungan sa Davao City. May umarangkad ang balita si Noreen Igonia.
4: Matagumpay na nasa gip ng mga pulis ang nasa 32 individual matapos matrap sa rumaragasang tubig baha sa Sitio Pagan, Barangay Tamugan, Marilog District, Davao City, gabi nitong Sabado, Mayo 23. Sa video, makikitang isa-isa silang pinakapit sa lubid saka hinahatak ng rescue team upang makatawid sa ilog. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, ang mga sinagip ay mga sabungero na gumagawa sana ng temporaryong sabungan sa gilid ng ilog para sa pagdiriwang ng kapis istahan sa naturang sitio. Bigla umanong bumuhos ang malakas na ulan na dala ng trough ng low pressure area kaya lumaki din ang tubig sa ilog. Nahirapan ang mga itong makatawid kaya tumawag sila sa pulisya upang ma-rescue.
7: Yung 32 individuals na na-trap doon sa Tamugan River, ma'am, wala namang na-encounter ng problema, ma'am, na kasi yung 32 individuals ay nakuha agad ng ating mga rescuers. At that time po, ma'am, hindi sila nagsasabong, ma'am. Nag-ano sila, ma'am, ng preparation for the fiesta, ma'am, no, sa Sitio Pagan. So gumagawa ng para ruidahan or para pangsabong, ma'am.
4: Mula dito sa Davao City, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Samantala, dismayado ang ilang negosyante sa Eastern Visayas dahil sa ipinatutupad na manual load dropping o rotational brownout dahil sa manipis na supply ng kuryente. Nagbabala rin ang isang economic leader ukol sa posibleng epekto nito sa ekonomiya. Yan ang umaranggad ng balita ni Silvia Abadingo.
8: Nagbabala ang ilang negosyante at economic leader sa epekto ng rotational brownout sa ekonomiya, lalo na sa sektor ng negosyo at mga consumer sa Eastern Visayas. Ayon kay Eugene Tan, Regional Governor ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, malaking hamon sa mga negosyo ang pagkawala ng kuryente dahil karamihan sa operasyon ng mga establishmento ay nakaasa rito.
9: So, dudugang ang pangani itong mga unnecessary nga gastos. Pareho ini nga itong problema itong power. Nagkakamayada gihapon in mga loss of opportunity. Kaya anong loss of opportunity? Because paano naman lang kung magawa regenerator ito sa establishment? Definitely, kung mayada ka sa inyo pa na-operate ka until 7 o'clock, mag-shutdown ka, magsasara ka in sa'yo because sa inyo pa manity mo establishment, magsisisirom.
8: Posible rin naman nung bumaba ang production at kita ng mga negosyo na maaaring magdulot ng pagtaas ng inflation at paghina ng ekonomiya. Dagdag pa rito, mababa rin ang economic performance ng Eastern Visayas kumpara sa ibang rehiyon matapos maglabas ng advisory ang National Grid Corporation of the Philippines tungkol sa posibleng rotational brownout sa ilang lugar na sakop ng electric cooperative sa Eastern Visayas. Nagdulot ito ng pangamba at dismaya sa mga apektadong residente at negosyante.
10: Kami nga mga small businesses, kailangan gip naman yung kuryente, especially ng mga equipment, pag nagagamit kami ref, tapos kung maglalaga parong, magdadakot ang baraydan. So mas mo pa yung ma-action na ito dahil.
8: Sa kabila nito, naghahanap naman ng iba't ibang paraan ang ilang negosyante upang mabawasan ang epekto ng rotational brownout sa kanilang negosyo.
11: In our case, because we have a satellite office na may the solar, nakakakanto kami. In some cases where we have early shoots like 9 or 8 a.m., then definitely affected kami ito because what I generator in this building.
8: Paliwanag naman ng NGCP, ang manual load dropping o rotational brownout ay ginagawa upang maprotektahan ang power grid sakaling hindi sapat ang supply ng kuryente. Patuloy namang hinihikayat ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente habang hinahanapan ng pangmatagalang solusyon ang kakulangan sa power supply. Mula dito sa Tacloban City, Silvia Abadingo para sa PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
2: Sa pool sa CCTV ng MMDA, ang pagnanakaw ng kable sa Ayala Tunnel sa EDSA bandang alas 10:35 ng gabi noong May 22. Isang lalaki ang nakuna ng CCTV na tila may sinusungkit. Hinila ng lalaki ang mga nakalaylay na kable sa tunnel at saka pinagputol-putol ito. Mabilis na nakipag-ugnayan ng MMDA Metro Bay sa SPD Makati Police Station. Agad na aresto ang suspect at nakuha sa kanyang backpack ang kable.
1: Nakuna ng video ang pagtama ng isang bulalakaw sa Bulkang Mayon. Sa video nakuha ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa Linyon Hill Camera, makikita ang pagtama ng bulalakaw sa dalisdis ng Bulkang Mayon. Nangyari ang insidente ng 10:33 ng gabi nitong Lunes.
12: Alam mo, ako nakita, kala ko AI. Ayaw, kasi alam mo yung sa panahon ngayon, mahirap maniwalaan yung basta makikita mo nalang. Pero apparently legit pala yung nangyari na yun, may tumama na bulalakaw.
1: Eh baka ano, alien? UFO? Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Ninia Corpus, ako po si Maan Makapagal.
12: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
13: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
13: PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abang

0: unti-unti bumabangon.
1: Sama-sama lang kahit mahirap.
2: Magtulungan para sa kayo ibubuti na ng lahat.
3: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
4: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
5: Nakapag-tahan po ang Unified Command System to stop yung search and rescue.
4: Search and rescue operation sa gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga, itinigil na.
6: Nararamdaman po ng puso ko na buhay yung kuya ko.
4: Ilang kaanak, buo pa rin ang pag-asang buhay ang kanilang mahal sa buhay. Rider, patay sa karambola ng 10 sasakyan sa Rodriguez Rizal. Pagkansela ng mga lisensya sa mahigit 100 baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa, pinuproseso na ng PNP. Senator Chinggoy Estrada, sasampahan ng kasong plunder kaugnay ng flood control scandal. Bukod sa money laundering, mas mabigat na kaso ikinakasalaban kay dating Speaker Martin Romualdez.
7: Allegedly, sir.
4: Pangulong Marcos, kibit palikat sa aligasyon ng kapatid na si Senator Aimee Marcos hinggil sa Manoy no election. Tagtuyot nararanasan sa Metro Manila at 25 probinsya ayon sa PAGASA. LPA sa labas ng bansa, bagyo na, papasok sa PAR sa Webes. At ang bittersweet moment sa huling tampalan ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa gumuhong gusali sa Pampanga. Itinigil na ang search and rescue operation sa naturang building sa Angeles City matapos bigong makakita ng palatandaan na may mga buhay pa sa ilalim ng guho. Pero ang ilang kaanak na mga nawawala, kumpiyansang buhay pa ang kanilang mahal sa buhay. Live mula sa Angeles City, Pampanga, nagpapatrol, Dennis Dato. Dennis, ilan pa ba ang hinahanap at wala na ba talagang pag-asa na may matagpo ang pambuhay sa ilalim ng gumuhong gusali, Dennis?
2: Alvin, masakit man sabihin pero yan ang naging anunsyo kaninang umaga ng Bureau of Fire Protection at Angeles City LGU na matapos ang paulit-ulit na ginawang thermal scanning sa gumuhong gusali ay wala na talagang rumirehistrong may buhay pa sa ilalim ng guho kung saan ay hinahanap pa ang nasa 16 na katao.
3: Mula sa ibabaw hanggang sa ilalim ng mga bumagsak na semento at bakal, masusi ang paggalugad ng mga miyembro ng search and rescue team sa mga posibleng survivor. Pero lumipas ang mga oras, wala na silang naririnig na tinig. Paulit-ulit ding gumamit ng thermal scanner na kayang makasagap ng body heat at heartbeat. Pero mula alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi nitong Lunes, wala nang senyales na may buhay pa. Gamit ang K-9, sinuyo din ng Coast Guard Search and Rescue Team ang ilalim ng guho. Pinasok nila ang mga butas hanggang makarating sa posibleng barak sa mga construction worker. Pero sinalubong na sila ng masangsang na amoy. Ngayong Martes ng umaga, magkasamang inanunsyo ng Bureau of Fire Protection at Angeles City LGU na tapos na ang search and rescue operations at nakatutok na ngayon ang operasyon sa search and retrieval.
4: Pinag-usapan pong mabuti, idiniscuss po ng mga experts natin. Hindi po kami sumuko. Actually, yung last signs of life na binabanggit po namin, lahat po kami noon nagpe-pray sana positive. Bilang responder po, kami po hindi din po masarap sa pakiramdam yung parang pakiramdam namin, hindi namin nagawa yung part namin. 100% po na binigay namin ang assurance that we did our best to save their lives.
5: Naging consistent na po yung kanilang findings using the life locator indicating no signs of life, no? So with that final testing, nakapag-decision po ang Unified Command System to stop yung search and rescue.
3: Gumagamit na ng mga heavy equipment ang mga otoridad para mapabilis ang pagtanggal ng mga bakal at bato ngayong wala nang inaasahang buhay pa sa ilalim ng guho. Sa kabila nito, hindi nawawala ng pag-asa si Bernadette na makikita pang buhay ang kanyang kapatid na si Ferdinand, isang tubero na noong nakaraang taon lamang ay namatayan ng asawa.
6: Nararamdaman po ng puso ko na buhay yung kuya ko. Sabi ko na, ba, puntahan na lang natin sila kung ititigil na nila yan. Tayo na lang pumunta doon sa lugar na yun. Sir, kapon pa namin tinuturo ko na saan banda yung kuya ko eh. Sabi ko na, patara na tayo na lang kasi sir, gustong-gusto ko nang sumigaw sa area na yun. Gustong-gusto ko nang pumunta sa place na yun. Gustong-gusto ko nang sumigaw na di ko, nandito lang kami. Lumaban ka lang dyan.
3: Mula naman kay Inta, inikot ni Telma ang mga ospital sa Angeles City pero hindi pa rin niya makita ang kapatid at pamangkin.
7: Hanggat hindi po namin nakikita yung kapatid ko at pamangkin ko, hindi po namin matatanggap eh. Hindi po namin kayang tanggapin. Kahapon pa po kami, halos wala kaming mga tulog, hindi kami makakain, kaming pamilya. Hirap na hirap po kami.
3: Si Novi naman, unti-unti nang natatanggap na hindi nakaligtas ang asawa.
8: Sana po yung managot po yung engineer na may hawak niyan, saka yung may-ari. engineer siya, dapat alam niya kung matibay o hindi building kagawa niya. Sana makonsensya siya. Dahil marami siyang pinatay. Sana makamit ng ustisya ng mga taong namatay dyan.
9: Salamat po.
3: Malaking kawalan naman sa kanyang pamilya ang pagkamatay ng karpinterong si Forperio Alicaway. Sa edad na 68 taong gulang, ay nagsika pa rin siyang magtrabaho para makapag-aral ang mga anak.
10: Palagi niya po kami kinakamusta. Ngayon po, wala na po magkakamusta sa amin. Wala na sa aming papalala lagi na mag-iingat kami. Wala na magsabi sa amin na mahal kami.
3: Tikom pa rin ang mga opisyal ang Angeles City sa sanhi ng pagguho ng gusali. Noong nakarang taon, sa visa ng work stoppage order, ipinahinto ng Department of Labor Employment Region 3 ang paggawa sa gusali matapos makitaan ang higit 11 paglabag. Pero pinagtataka ngayon ni bagong talagang Labor Secretary Francis Tolentino kung bakit walang bagong inspeksyon na ginawa matapos maalis ang work stoppage order.
11: Tumugon daw sila, di umano, noong magkaroon ng inspeksyon, kaya na-lift, naalis yung work stoppage. Naalis yung work stoppage at nagpatuloy yung paggawa. Kasi baka nung na-lift yun, eh 4 stories pa lang. Eh ngayon eh 10 stories nata. O 9, swimming pool pa.
3: Dahil dito, pinatawa ni Tolentino ng preventive suspension si Dole Region 3 Director Geraldine Panlilio na nasa tabi lamang niya habang inaanunsyo ito.
11: I'll be placing Director Panlilio under preventive suspension for 1 month while investigation is ongoing. The Assistant Regional Director of Region 3 will take over.
3: Ipinaliwanag naman ni Panlilio kung bakit inalis nila ang work stoppage order makalipas ang isang buwan.
12: Yung 13 violations po on occupational safety and health standards at yung absence na po, hindi na po natin nakikita yung minimum wage to the health and safety of the workers ay wala na po, kaya delete po namin ito.
3: Pero ominado siyang hindi na sila nagsagawa ng palibagong inspeksyon dahil hindi sakop ng kanilang trabaho ang structural safety ng gusali.
2: Alvin, ngayong maghapon ay walang palibagong katawan na nailabas sa ilalim ng guho, pero yung kanilang mga kamag-anak na naghahanap ay nananatili dito at hindi lumalayo sa ground zero at naghihintay ng development sa nagiging search and retrieval operations. Magiging magdamagan ang paghahanap sa mga nawawala kung saan ay nasa higit 100 mga tauhan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang nagtutulong-tulong para mahanap ang mga nawawala pang mga construction workers. Alvin.
1: Dennis, nagpakita na ba yung may-ari o yung architect o yung engineer na in charge dyan?
2: Hanggang ngayon ay wala pa na nagpapakita sa kanila. Wala pa ring update na ibinibigay ang Angeles City LGU kung nag-umpisa na ba ang investigasyon. Sinubukan nating puntahan ang City Engineering Office at ang Office of the Building Official, pero wala sila sa kanilang tanggapan at nandito daw sa may ground zero. Pero nung hinahanap naman namin dito ay hindi rin namin sila makita. So yun ang sinusubukan natin, na makakuha ng update kung ano ba talaga itong nangyari, kung bakit gumuho itong gusali. Kasi may mga lumalabas na report na hindi lamang siyam na palapag ang taas nitong ginagawang gusali. Alvin.
1: Dennis, isa na lang. Sa ngayon ba may nag-iimbestiga na dun sa aspetong kriminal? Kung meron man, kung merong negligence, may nag-iimbestiga na bang ahensya ng gobyerno patungkol dyan?
2: Kapag tinatalong natin si Mayor Carmelo John Lasatin, ay kanya sinasabi na hindi muna yon ang kanilang focus at ang kanilang tinututukan ngayon ay ang paghahanap sa mga nawawala. Saka muna daw isipin yung investigasyon. Alvin.
1: Maraming salamat, Dennis Dato. Sugatan ang isang lalaki matapos umalpok sa nakaparadang truck ang minamaneho niyang kotse sa Quezon City. Sa Rodriguez Rizal naman, isang patay habang tatlo ang sugatan sa karambola ng 10 sasakyan. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
13: Mano-manong inangat ng rescue team at ilang lalaki ang SUV na ito para mahugot ang lalaking rider na pumailalim sa UP-UP sasakyan.
9: namin.
13: Bunga ang insidente ng karambola ng 10 sasakyan sa Mayon Avenue, Barangay San Jose Rodriguez Rizal, Lunes ng gabi. Kwento ng mga nakakita, unang binangga ng isang truck ang dalawang nakaparadang AUV, kasunod ang SUV, tricycle, dalawang minibus at ang motorsiklo ng rider.
14: Pauwi na po kami dito, naka-stop po kami dito sa may kalagitnaan po siguro ng Lusong or after pagka-Lusong dito. Nang bigla na lang pong may bumangga sa likod namin. Na ito nga po, itong truck na to. Nung madami na pong tumulong na tao, nakita nila na mayroong tao sa ilalim na may nakamotor.
15: Nakita ko po yung 10-wheeler truck na pasalubong na po sa akin. Ang ginawa ko po, iniwas ko po yung minibus ko po sa pakanan para dapat magsalpukan sana kami kung hindi ko po na iiwas yung minibus na dinadala ko.
13: Dead on arrival sa pagamutan ng rider habang sugatan ng nagmamaneho ng tricycle at dalawang sakay ng minibus. Batay sa investigasyon ng pulisya, galing San Ildefonso, Bulacan ang nagkaabiryang truck na may kargang sako-sakong semento.
16: Kasi sadya po talagang mabilis ang takbo dyan kasi kung galing po dito sa area ng San Isidro, mabilis pong patakbon mga sakyan kasi paahon po yan dyan sa lugar na pinangyarihan.
13: Pero giit ng truck driver at pahinante, hindi kumagat ang preno ng truck sa pabulusok na bahagi ng kalsada. Umiwas umano silang mabangga ang mga kasalubong, kaya ang mga sasakyan sa unahan ang napuruhan.
17: Bigla pong nawala yung preno. Hindi po nag-overtake. Inilagan ko lang po yung ano, kaya po nagkaganon na nasa kabila po ang ano.
18: Lumulusong kami rin eh, nawala ng preno eh. Ayan, nagrambola ng mga truck, sasakyan.
13: Nahaharap na ang truck driver sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries at damage to property. Na UP at natuklap naman ang unahan at bubong ng isang kotse matapos sumalpok sa likod ng nakaparadang crane truck sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Sugatan ng driver ng kotse na pauwi na sana sa Manila galing Rizal Martes ng madaling araw. Nasa kustudiyan ng QCPD Traffic Sector 5 ang driver ng crane truck habang iniimbestigahan ang insidente. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
1: Nawala ng tirahan ng mahigit 400 pamilya sa sunog na sumiklab sa Barangay Santa Ana sa Taguig City nitong Lunes. Nagsimula ang sunog banda alas 5 ng hapon at mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na mga bahay dahil na rin sa malakas na ihip ng hangin. Umabot sa ikalimang alarma ang sunog kung saan 75 mga truck ng bumbero ang rumisponde. Inabot sila ng 8 oras bago tuluyang napula ang apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, walang nasaktan sa insidente pero tinatayang nasa halos 4 na milyong piso ang halaga ng pinsala. Inaalampan sa hininang sunog na nanatili naman sa mga evacuation centers ang halos 200 apektadong pamilya. Namahagi na rin ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga nasunugan.
19: Sa ibang balita naman, kasado na ang kasong plunder na inaasahang isasampa ng Office of the Ombudsman laban kay Senator Jinggoy Estrada sa Webes. Inanunsyo din ng Ombudsman na si dating House Speaker Martin Romualdez ay maharap sa napakabigat na kaso na unang beses pa lang isasampa sa kasaysayan ng bansa. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
20: Isinasapinal na ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada na idinadawit sa umunoy kickback scheme sa mga proyekto kontra baha. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, target na lang isang pa ito sa Santikan Bayan sa Webes.
21: Ang pinakamalapit na, hinug na at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggoy Estrada.
20: We have with dagdag us also ni Rimulya, kasunod nito ay si Senator Joel Villanueva naman ang sasampahan nila ng kasong plunder.
21: Dalawang linggo pa. Painit ang painit yan eh.
20: Dagdag ng init ng dalawang senador na wala silang kinalaman sa anomalya sa flood control projects. Samantala, inanunsyo ni Rimulya na bukod sa kasong money laundering, may inihahanda pa silang mas malaking kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
21: Itong pinakamabigat na kaso dyan, yung conspiracy to defraud the treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. We're being very careful about every premise that we make. Kasi first time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng gantong klaseng kaso.
20: Aminado si Remulla na malaking malakit sa kanilang investigasyon ang umunoy pagtanggi ng House Appropriations Committee na makipagtulungan sa kanila.
21: They are not obeying our subpoena as we have sent it to them. They even refused to accept the subpoena. And of course, we can always issue preventive suspensions if we have to.
20: Sinagot naman ni Remulla ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na tinatarget umano ng Ombudsman ang Senate Majority matapos irekomenda ng Field Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman for Luzon ang pagsasampa ng kasong plunder at indirect bribery laban sa senador. Dahil ito sa umunoy hindi niya pagdeklara sa kanyang SALN ng donasyong aabot sa 75 milyong piso mula kay dating Quezon City Representative Mike Defensor at dalawa pang negosyante.
21: I do not want to get into the political mix of it kasi ito napakalinaw naman yung kaso niya. Lahat ng ebidensya dito galing niya sa kanya, sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Hindi naman ito imbento eh.
20: Pinatawan na ng Sandigan Bayan 7th Division ng precautionary hold departure order sina Marcoleta, Defensor at ang dalawa pang umanoy campaign donors. Ibig sabihin, hindi sila papayagang makalabas ng bansa habang gumugulong ang investigasyon. Ayon sa mga investigador ng Ombudsman, itinuturing na flight risk si Marcoleta dahil umano sa kanyang impluensya bilang senador at sa kanyang kakayahang pinansyal para makalabas ng bansa at iwasan ang investigasyon at posibleng pagkakaaresto. Ang hindi rin umano niya pagdeklara sa kanyang campaign donations ay nagpapakita ng posibleng pag-iwas sa pananagutan. Samantala, sumulat si Remulla kay Senate President Alan Peter Cayetano para ipatupad na ang preventive suspension order na ipinataw ng Ombudsman kay dating Senate Sergeant at Arms Mawa Plasta matapos ang insidente ng pamamaril sa Senado. Ayon sa Ombudsman, nakakaalarma ang patuloy umanong pagharap ni Aplasta sa media sa kanyang opisina matapos niyang aminin na siya ang unang nagpaputok ng warning shot sa loob ng Senado. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
19: Inirekomenda na ng PNP Firearms and Explosives Office ang kanselasyon ng mga lisensya ng baril ni Senator Ronald Bato de la Rosa na naharap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Naglabas din ng subpoena ang Department of Justice sa Senate Secretary, PNP at Commission on Audit para magsumite ng inventaryo ng mga baril na nakarehistro sa Senado. Nagpapatrol Karen De Guzman.
0: Sinimulan na ng Philippine National Police ang proseso sa pagbawi ng mga lisensya ng mga baril na nakapangalan kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP Firearms and Explosives Office, agad silang nagsagawa ng motu proprio investigation noong ipag-utos ng Department of Justice na arestuhin ang senador.
9: We have already gathered the necessary evidence tungkol doon sa pag-cancel or pag-revoke sa LTOP at the firearm registration ng ating butihing senador. And we have already evaluated kung ano yung ground na gagamitin in as far as that ICC warrant of arrest is concerned.
0: Nakabatay ang kanilang rekomendasyon sa Section 4 ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kung saan nakasaad na hindi maaaring magmay-ari ng lisensya sa baril ang isang taong may nakabinbing kasong kriminal sa alinmang korte na may parusang higit sa 2 taon. Wanted si De La Rosa ng International Criminal Court dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Oras namang may sa pinal ng FEO ang desisyon.
9: The good senator will be notified of such cancellation. With that, kaakibat niya yung confiscation ng mga baril.
0: Hiniling ng National Bureau of Investigation sa PNP ang pagkansela sa mga lisensya ng higit 100 baril ni De La Rosa na itinuturing nilang armed and dangerous. Kabilang sa kanyang mga armas ay mga rifle, submachine gun at battlefield grade shotguns na anilay seryosong banta sa seguridad. Ayon sa PNP, pinapayagan naman ng isang sibilyan na magkaroon ng ganitong karaming armas.
22: Would you consider that normal for one individual who's already retired from the force?
23: He was given the license. Pwede naman kasi may mga level din, category.
0: Maaring isuko ni De La Rosa ang kanyang mga armas ayon sa PNP o kaya magain ng motion for reconsideration sa pamamagitan ng kanyang abogado. Pero kung babaliwalain niya ang nakaambang desisyon ng FEO, magsasagawa ng legal na aksyon ng mga pulis. Samantala,
20: Naglabas ng sabina ng DOJ sa Office of the Senate Secretary, PNP at Commission on Audit para magsumite ng inventaryo ng mga baril na nakarehistro sa Senado. Kaugnay ito sa nagpapatuloy na investigasyon sa nangyaring putukan noong Mayo at 13. Sinabi rin ni Vida na nagpadala siya ng liham sa abogado ni De La Rosa para magbigay ng impormasyon ng kanilang kampo tungkol sa kinaroroonan ng senador.
4: My position is the client lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, being a citizen of the Republic of the Philippines covered by the law, doesn't excuse him from cooperating or doesn't excuse him from committing crimes like concealing offenders, misleading authorities, or delaying legal processes.
20: Nang tanungin naman kung bakit hindi pinasabina si Senator Robin Hood Padilla, sinabi ni Vida na sapat na umano ang mga nauna niyang pahayag ukol sa kapwa mambabatas. Huling nakitang kasama ni Padilla sa De La Rosa noong May 14 palabas ng Senado.
4: Ang dami niya nang inamin na ginawa niya.
5: Meaning, sir, he will be liable for...
4: Meaning, our panel of prosecutors will study everything. We'll study everything that based on these admissions, based on this factual milieu or factual circumstances, can we lead to a conclusion that he or a person is probably guilty of a particular crime.
20: Nagnegatibo naman sa paraffin test sa mga marine personnel na nasa loob noon ng gusali ayon sa Philippine Navy. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
6: Kanya-kanyang argumento ang mga maestrado ng Korte Suprema na pabor at hindi pabor na bigyan ng TRO si Senador Ronald De La Rosa. Ito ay kaugnay ng arrest warrant na inilabas ng ICC laban sa mambabatas na ipinatutupad na ng mga otoridad. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
7: Sa pagbasura ng hiling ni Senador Ronald De La Rosa na Temporary Restraining Order o TRO kontra sa pagpapaaresto sa kanya ng International Criminal Court, 9 na maestrado ang pabor, 5 ang hindi pabor o gustong mag-issue ng TRO at 1 ang hindi bumoto. Karamihan sa 15 maestrado ngayon ay appointee ni dating Pangulong Duterte. Pero may pumabor at hindi pumabor sa kanila sa denial ng TRO. Ayon sa nanaig na desisyon ng Korte Suprema, denied ang hiling ni De La Rosa na TRO at status quo anti-order dahil sa kawalan ng basehan. Ang posibilidad na irreparable damage o hindi na maayos na pinsala kung walang pruwebang kailangan ito ay hindi dahilan para sa injunction. Idiniin naman ni University of the Philippines College of Law Professor Paulo Tamase na hindi pa dinidesisyonan ng Korte Suprema ang main petition for certiorari ni De La Rosa at ni dating Pangulong Duterte. Kabilang dito ang mismong pagkwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC kung kailangan bang may domestic warrant at kung pwedeng basehan ng pag-aresto ang Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity.
24: Lahat iyon ay hindi pa nadedesisyon na ng korte sa kahit anong kaso. Ibig sabihin nun, hindi pa malinaw yung karapatan ni Senator Bato at hindi nito pwede i-grant yung TRO request niya.
7: Sa kanyang concurring opinion, inungkat ni Associate Justice Maria Filomena Singh ang pagtatago ni De La Rosa at paglitaw hindi para harapin ang warrant kundi para bumoto sa eleksyon ng liderato sa Senado. Iginiit din ni Singh na pinakamahalaga ay ang accountability o pagpapanagot sa ilalim ng Konstitusyon ng Pilipinas sa Rome Statute at International Law. Sinabi naman ni Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa, walang karapatan sa immunity si De La Rosa base sa kanyang posisyon sa gobyerno at hindi rin siya dapat pinoprotektahan. Anya, ang due process ay hindi lang para kay De La Rosa, kundi para rin sa mga biktima ng war on drugs. Ayon naman kay Senior Associate Justice Marvic Leonen, walang ipinresintang actual na warrant si De La Rosa. Pero nilinaw din niyang hindi pa tinutugunan kung si De La Rosa ay pwede nga bang legal na isuko sa ICC.
24: Mayroong kaunting acknowledgement na yung international court system natin ay bahagi din ng ating sistemang criminal justice sa Pilipinas. Ngunit hindi pa ito final o malinaw na articulation, no, kung paano talaga yung interaction itong dalawang international at domestic spheres ng batas natin.
7: Ayon kay Associate Justice Amy Lazaro Javier, nakasama sa limang pabor sa TRO ang paghuli sa isang Pilipino at pagdala sa kanya sa isang international body ay pagkamkam ng ehekutibo sa kapangyarihan ng hudikatura. At kapag naisuko na, wala ng writ of habeas corpus o iba pang kautusan ang makakapagpabalik sa kanya mula sa foreign custody pabalik ng Pilipinas. Ayon naman kay Associate Justice Henry John Paul Inting, kapag hinayaan ang proseso ng ICC, dadalhin ng pamahalaan ng Pilipinas si De La Rosa sa ICC at sa isang foreign state. Lalabas na ang anyay walang bisang pag-aresto sa isang Pilipino ay masasakatuparan at hindi nasaklaw ng Korte ng Pilipinas. Ayon naman kay Justice Ramon Paul Hernando, walang jurisdiksyon ang ICC sa kaso ni De La Rosa at ang warrant ay ipinalabas lang matapos ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC.
24: Pero yung punto noong mga separate dissenting opinions ay para sabihin essentially na kung makakawala kasi or kung makakaalis si Senator Bato ay baka hindi na rin siya maibalik dito, kaya kailangan i-grant yung TRO niya.
7: Naniniwala si Tamase na mahaba-haba pa ang diskusyon ng mga maestrado sa main petition for certiorari, lalo na at walang itinakdang deadline ang Korte Suprema para rito.
3: Mas lalong inaabangan ngayon ang main decision ng Korte Suprema tungkol kay dating Pangulong Duterte at Senador De La Rosa kung paanong boboto muli ang mga maestrado at kung magbabanggaan ba o hindi ang ICC at ang Pilipinas. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Pangulong Marcos Jr. lumapag na sa Japan para sa state visit. Ang live update, tutukan! Bulalakaw, bumulusok malapit sa Bulkang Mayon. Drought o tagtuyot, nararanasan sa Metro Manila at 25 probinsya. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
8: DZMM, numero uno sa aksyon!
10: Ang oras, 3 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
11: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
25: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
26: Food's here, guys.
25: And feel the vibe. All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: DZMM, numero uno sa aksyon.
10: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Panukalang ideklara ang araw ng halalan bilang isang regular non-working holiday lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Kamara, Radio Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
27: Ay nilusot na sa Kamara ang panukalang gawing holiday ang araw ng eleksyon sa bansa. Ayon kay House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos na isa sa mga may akda ng panukala, sa pamamagitan nito ay mabibigyan ng sapat na panahon para i-exercise ang kanilang right of suffrage o karapatang bumoto. Aamyendahan ng panukalang Executive Order No. 292 para maidagdag ang National Election Day sa listahan ng regular holidays at nationwide special day. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
10: Maraming salamat, Radyo Patrol Pamela Vasquez. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
10: Ang oras, ganap na alas 7 ng gabi.
13: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZMM Numero uno sa aksyon.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
14: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
15: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
16: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
17: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
16: Ay, malabo.
17: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
16: Para malinaw.
18: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
26: EO, love your eyes.
28: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
30: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
31: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
32: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
34: Liver up na tayo
33: with Liveraid Pro.
2: TV Patrol sa DZMM.
19: Ayaw patinag ni Senator Jinggoy Estrada sa posibilidad na maharap siya ng panibagong kaso ng plunder. Tuloy naman ang reorganization ng Senado sa kabila ng hindi mamatay-matay na ugong ng kudeta laban kay Senate President Alan Peter Cayetano at posibleng pag-aresto sa dalawang senador ng mayorya. At live mula sa Senado, RG Cruz. RG, anong sabi ni Senator Estrada?
0: Karen, naninindigan nga si Senador Jinggoy Estrada na wala siyang insertion sa national budget kaugnay ng flood control scandal. Ito'y sa harap ng posibilidad ng pagkakakulungli matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Christine Remulla na balak siyang kasuhan ng plunder kaugnay ng flood control scandal. Wala itong piyansa. Hindi natitinig si Senador Jinggoy Estrada sa kabila ng posibleng panibagong plunder case laban sa kanya. Dati na siyang acquitted ng Sandigan Bayan sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam, bagamat may naiwan pang kasong graft. Naninindigan din siyang wala siyang budget insertions.
1: It's the price that I have to pay for standing on my principles of what I believe in. So be it.
0: Sa ngayon, wala pang pahayag si Senator Joel Villanueva na ayon sa Ombudsman ay susunod na kakasuhan pagkatapos ni Estrada. Sa kabila naman ng isyu ng mga kaso ng mga senador, pati ang hindi matapos-tapos na bulungan sa panibagong kudeta, natuloy pa rin ang reorganisasyon ng Senado.
3: Medyo kailangan po natin kalmahan ng mga emotions nila. Tapos mag-usap-usap po kami. Pero so far, we're still talking to several individuals and hopefully magkakaroon kami ng coalition.
0: Itinalaga si Senador Robin Padilla na Vice Chair ng Basic Education Committee kasama ng ibang miyembro mula sa mayorya. Nagtalaga rin ang mga bagong miyembro at Vice Chair sa mga Committee on Culture and the Arts, Higher Technical and Vocational Education at Public Order. Inihahanda na rin ang mga komiteng iaalok sa minorya pati ang pagbabago sa Commission on Appointments.
4: We're aware that we do have to constitute the CA and the minority leader and I are talking. We're down to just one seat that we are discussing so that we can finalize.
0: Tiniyak naman ni Senador Lito Lapid na walang iwanan sa minorya. Suportado niya rin ang

0: ng Maha Blanca at Suman.
1: Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita.
2: Sinabi ko na kay Kuya Lito Lapid na ako'y umiinom na ng maintenance medicine para sa kolesterol, pero sisig pa rin ang dinadala niya para sa akin. So iniisip ko kung mahal din niya ako o si Senator Pia lang ang kanyang mahal.
3: Samantala, idinaan na lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tawa ang reaksyon sa talumpati ng kapatid na isinusulong ang tsatsa pati ang no election scenario at term extension ng Pangulo.
4: I wanted a no election.
5: Allegedly, sir.
6: The way I see it, yes, oo, diversionary term. And at the same time, para mapagtakpan kung ano nangyari talaga sa Senado, yung papaano pa naitakas o nailabas ni Senator Robin Padilla si Senator Bato. At kung paano na nagkaroon talaga ng putukan at sino ba talaga ang nagpasimula nito.
3: Tiniyak naman ni Senate President Cayetano na nakikipagtulungan sila sa lahat ng investigasyon sa barila sa Senado noong May 13. Karen kanina nga sa sesyon ay inanunsyo rin ni Senate President Anand Peter Cayetano na sila ay nagkaroon o magkakaroon dapat kanina ng caucus, all-member caucus o caucus ng lahat ng mga senador. Nasusundan naman ang majority caucus o caucus lang ng mayorya para pag-usapan ang iba't ibang issue kasama na ang schedule at iba pang usapin dito sa Senado. At hanggang sa mga oras nga na ito ay tayo nag-aantay ng resulta ng mga meeting ngayon. Karen?
7: RG, laman ng balita kahapon ang nais ng minorya na makakuha pa ng 2 boto para suportahan nila si Senator Sherwin Gatchalian. Anong usap-usapan dyan? Malapit na bang makuha ang 2 boto o sa ngayon sa totoo lang mahirap?
3: Yung tangka naman na magkaroon ng palitan ng liderato, yan naman ay hindi nawawala, hindi rin naman nila isinusuko yan. At yan, magkakaroon lang yan talaga ng boto pagka nagkaroon lang talaga ng boto. So talaga nag-aabang lang din tayo kung ano mangyayari. Mahirap sabihin kung madali o mahirap kasi yan depende talaga yan sa pag-uusap nila.
7: Oo.
3: Karen?
7: Alright. Matanong ko lang, nagbigay ba ng reaksyon si Senator Bongo? Dahil napapanggit RG ang pangalan niya, di ba? Na-mention na siya ng ICC bilang co-perpetrator. So may mga usap-usapan na posibleng maglabas ng warrant laban sa kanya.
3: Karen, wala pa tayong nababalita ang ganyan, at least nitong araw na ito. Tayo'y makikibalita sa kampo niya at ibabalita natin sa inyo kung siya ay magkakaroon ng pahayag. Karen?
7: Maraming salamat, RG Cruz.
8: Timbog ang isang lalaking nagnakaumano ng mga kable sa Ayala Tunnel sa bahagi ng EDSA sa Makati City. Kita sa CCTV video ng Metropolitan Manila Development Authority na hinihila ng suspect ang mga nakalaylay na kable at pinagpuputol-putol ito. Agad na nakipag-ugnayan ang ahensya sa Makati City Police. Inabutan pa ng mga rumispundeng pulis sa lugar ang lalaki na bahagya pa umanong nanlaban bago na aresto. Na-recover sa suspect ang mga kable at isang mahabang kutsilyo. Mahaharap siya sa mga reklamong alarm and scandal, resistance and disobedience to a person in authority, at pagdadala ng bladed weapon sa pampublikong lugar. Iniimbestigahan po ng mga otoridad ang insident na napagdukot sa 2 lalaki sa Barangay Banilan, Cebu City noong 11 ng Mayo. Nag-ugat ang investigasyon sa isang video na ipinost sa social media kung saan pilit na isinakay sa isang sasakyan ang 2 biktima habang pinagtutulungang suntukin ng ilang lalaki. Ayon sa PNP, bukod sa pananakit, tinangay din ng mga suspect ang cellphone, relo at passport ng mga biktima. Pinakawalan din umano ang mga ito makalipas ang ilang oras. Sa ngayon, itinuturing na persons of interest ang lahat ng lalaking nasa video pero isa pa lamang sa kanila ang natukoy ng pulisya. Lumalabas na magkakakilala ang mga biktima at ang mga persons of interest na nasa negosyo umano ng pagsasangla ng mga sasakyan. Naniniwala naman ang pulisya na posibleng pananakot o intimidation lang ang nangyari lalo't hindi naman humingi ng ransom ang mga sangkot. Sugatan ang isang Indian matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspect habang sakay ng kanyang motorsiklo sa Barangay Liktin, San Andres, Catanduanes. Batay sa inisyal na investigasyon, pasado alas 12 ng tanghali, binabagtas ng biktima ang National

0: road sakay ng motorsiklo mula Virac nang biglang harangin ng dalawang lalaki at pagbabarilin. Matapos ang insidente ay tumakas ang mga suspect. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng San Andres Municipal Police Station sa lugar. Naglatag na ng drug net operation sa mga karatig na bayan ang PNP. Naisugod ang biktima sa ospital para sa agarang tulong medikal. Patuloy naman ang hot pursuit operations sa mga suspect.
1: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ngayong naging bagyo na ang low pressure area sa silangan ng Mindanao, eh kailan naman ito papasok sa Philippine Area of Responsibility?
2: Alam mo Alvin, tama ka no. Naging tropical depression o mahinang bagyo na nga ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli pong namataan ang tropical depression, mahigit 1,300 kilometers silangan ng northeastern Mindanao, alas 4 po yan ngayong hapon. Taglay ang hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso hanggang 55 kilometers per hour. Sa ngayon, almost stationary o halos hindi ito gumagalaw sa kanyang kinaroroonan. Wala pang direktang epekto ang bagyo sa ating bansa pero umaabot po yung buntot nito sa may silangang bahagi ng Mindanao. Kilos ang bagyo pan-northwest o pahilagang kanluran at ito ay posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility bilang tropical storm sa araw ng Huwebes. Tatawagin po ito sa local name na Domeng ang ikaapat na bagyo sa ating bansa ngayong taon. Kilos pa ang bagyo sa gitnang bahagi ng Philippine Sea at lalakas hanggang typhoon category pero mananatiling malayo sa lupa at hihila po ng habagat na pwedeng magpaulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Western Mindanao pagsapit po yan ng weekend. Kaya kapamilya, magplano at maghanda sa posibleng pagpapaulan po ng habagat na hihilahin ng bagyo at mantinin nakaantabay sa updates ukol sa sama ng panahong ito. Habang malayo pa ang bagyo, nagpatuloy pa rin po ang init at talinsangan sa ating bansa. Pumalo sa 47 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index ngayong Martes. Natalaan yan sa Cavite City, Dagupan at Tuguegarao City. Bukas, Miyerkules, 50 lugar pa ang makararanas ng delikadong antas ng heat index. Pangungunahan pa rin po ng Cavite, Dagupan at Tuguegarao sa 46 degrees Celsius habang 45 degrees Celsius naman sa Kamiling, Tarlac, Kasiguran, Aurora, Etiague, Isabela, Pilicamarina Sur at San Ildefonso, Bulacan. Kaya stay hydrated pa rin po mga kapamilya. At ngayong Mayo habang tag-init pa no, kaunting ulan po natanggap sa Luzon kaya nararanasan ang drought o tagtuyot sa Metro Manila at 25 probinsya. Kabilang dyan ang mga probinsya sa Ilocos Region, Cordillera, gayon din po ang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bataan, maging ang Rizal, Laguna, Mindoro Provinces, Camarines Norte, Albay, dyan sa amin sa Catanduanes, Masbate, Antique at Guimaras. Ibig sabihin po ng drought, mas mababa ng higit 60% kaysa sa normal ang ulan sa mga lugar na ito sa nakalipas na 3 buwan. Meron ding dry spells sa 25 pang ibang probinsya sa Luzon at ilang lugar sa Visayas at Mindanao, habang meron namang dry conditions sa Negros Oriental, Cebu at Bohol. Paglilinaw lang po itong drought at yung tuyong panahon sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas dahil po yan sa tag-init at hindi pa El Nino dahil hindi pa umiiral ang El Nino. Patuloy din po ang pagbababa ng level ng tubig sa Angat Dam na nasa 174.83 meters Martes ng umaga. At mula po na nagsimula ang tag-init ay higit 25 metro na ang binaba ng tubig dyan sa Angat Dam. Pero umiaasan po tayong mga pagulan bukas, May 27, base yan sa The Weather Company. Dyan sa Mindanao, maulan sa umaga sa bahagi po ng Basilan. Tanghali naman, magsimula yung mga pagulan sa mas maraming lugar sa Mindanao at may kalakasan ang boost ng ulan sa hapon. Dyan pa rin sa may Basilan, Zamboanga City, ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, maging sa Melanao del Sur, Bukidnon at dito sa may bahagi ng Cotabato. Pagsapit ng gabi, meron pang malalakas na ulan dito sa gitnang parte ng Mindanao. Dako naman tayo sa Visayas kung saan po may aasahang makalat-kalat na mga pagulan sa umaga maging pagsapit po ng tanghali. Posible yung malalakas na ulan sa hapon sa ilang lugar dito sa may bahagi ng Panay at Negros provinces at pagsapit po ng gabi ay may kaunting ulan pa sa ilang bahagi ng Visayas lalo sa may southern part ng Negros Island. Dako naman tayo sa Palawan, may mga pagulan din po sa katimugang bahagi ng probinsya at pagsapit ng tanghali at hapon, posible yung mga pagulan din dito sa mas maraming parte ng Palawan, bagamat pagsapit ng gabi ay halos wala ng ulan dyan sa Palawan. Sa Luzon, mainit po at tuyo ang panahon sa malaking bahagi sa umaga at tanghali. May thunderstorms pagsapit ng hapon dito po lalo sa bahagi ng Cordillera at Ilocos Region. Meron din oras ng hapunan sa may Central Luzon, bagamat mawabawasan na yung mga pag-ulan pagsapit na, or paglumalim po ang gabi. Tayo naman sa Metro Manila, mainit maghapon at pwedeng umabot sa 44 degrees Celsius ang heat index, sabi ng PAGASA. Mababa ang tsansa ng ulan hanggang pagsapit ng gabi. Kapamilya, isang bulalakaw ang nakunan sa video na dumaan malapit sa Bulkang Mayon bandang alas 10:30 Lunes ng gabi. Sa pool sa monitoring camera ni Bayan Patroller Ives Ilay Yu mula sa kanilang bahay sa Barangay Kabaangan East, Legazpi City, ang pagbulusok ng bulalakaw. Sa kanyang video, kulay berde ang ningning ng bulalakaw na tila bumagsak sa likurang bahagi ng nag-aalborotong Mayon Volcano. Pero nilinaw po ng FIVOLCS na hindi tumama sa dalisdis ng Mayon ang bulalakaw dahil naglaho na ito habang nasa himpapawid pa. Kinumpirma rin ng Philippine Space Agency sa hiwalay nilang pahayag, anila, dahil sa bilis ng pagbagsak, nagdulot ng matinding friction ang init sa himpapawid dahilan para mag-vaporize ang bulalakaw. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Eid Mubarak sa ating mga kapatid na Muslim at ingat kapamilya.
1: 30 kwentong gumimbal sa bansa ang tinutukan ng Philippines' Most Shocking Stories sa ABS-CBN News YouTube channel. Sa special podcast nito, pinakinggan ang komento ng mga manunood, sinagot ang ilang tanong at ipinasilip ang paggawa ng mga kwentong tumatak sa inyo.
3: Welcome sa very special episode ng Philippines' Most Shocking Stories. Ako po si Jeff Caparas. Na-appreciate natin yung audience na kagaya ni Clifford na kinilabutan sa the way na kinilabutan din.
4: Usually, kami ang nagkukwento ng mga kaso, pero ngayon, tayo ang pag-uusapan. Ako po si Liza Aquino, Ozone Disco. Una, yun ang una kong episode for PMSS. Saka pangalawa talagang, ano yun, naiyak talaga ako dun. Very emotional habang sinusulat ko siya.
5: Ako naman si MJ Felipe, isasama na rin namin ang inyong mga comments and reactions.
6: Hindi ko lang mapigilan kasi pag nagkakwento talaga ako sa mambarkada ko,
7: ganun. Nadadala ka eh.
6: Na ito na, plot twist. Yeah. Ganyan ako.
8: Kasama din dyan yung mga behind the scenes, favorite episodes, at syempre yung mga unforgettable reaction. Ako po si Jesse Cruz. Challenging siya kasi research talaga eh. Kailangan nung basahin lahat ng mga available na material, panoorin yung mga clippings natin sa TV Patrol.
4: Magagaling kayo magkwento, napakalinaw, at napanood ko na lahat.
6: Hindi siya yung sobrang haba, hindi siya sobrang flip. Yeah. Tamang-tama lang yung timpla ng oras.
8: Oh. Yeah. Huwag nyo pong pag-narrate ito si Sir Jeff Caparas. Huwag daw, kinikilabutan ako eh, sabi.
4: Dapat may pangalan na to community na to, itong PMSS community natin.
8: Ano ba pangalan kung meron?
4: Shockers.
8: At ito ang Behind Philippines' Most Shocking Stories, a podcast special.
1: Panoorin na po yan mamaya pagkatapos ng TV Patrol 8 PM sa ABS-CBN News YouTube channel.
9: At susunod, Pangulong Marcos Jr. hinarap ang Filipino community sa Tokyo, Japan. At ilang kongresista pumalag sa pag-ugnay ng impeachment ni Vice President Duterte sa umano'y planong charter change. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
10: TZMM, numero uno sa aksyon.
11: Ang oras, alas 7:21 ng gabi.
12: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
13: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
14: Ako to, si Chang Ami.
7: kasama si Chang Ami Perez Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: DZMM Numero 1 sa aksyon.
11: Ang oras, alas 7.22 ng gabi.
15: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
11: Narito po ang pag-uulat ng ating Radio Patrol. Anim na individual arestado matapos salakayin ng NBI ang isang umano'y illegal na online gambling hub sa Pampanga. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Pasay City. Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
16: Sinalakay ng National Bureau of Investigation Pampanga District Office ang isang umano'y illegal na online gambling hub sa loob ng isang village sa Santo Cristo, Angeles City, Pampanga. Ayon sa NBI, ikinasang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa umano'y operasyon ng mga online gambling platform na walang kaukulang lisensya mula sa PAGCOR. Lumabas din sa investigasyon na pinapayagan munang makapaglaro ang mga manlalaro bago umano'y i-freeze ang kanilang accounts upang hindi nila makuha ang kanilang mga premyo. Dahil dito, kumuha ng warrant to search and seize and exam computer data ang NBI mula sa RTC Branch 81 sa Malolo City, Bulacan, kaugnay ng paglabag sa Presidential Decree 1602 o Illegal Gambling Law at Cybercrime Prevention Act of 2012. Nahuli sa akto ang mga suspect na nagpapatakbo at nangangasiwa ng online betting platform sa bilang ang pagtanggap ng pustahan at pamamahagi ng panalo at talo sa mga manlalaro. Anim na individual ang isinailalim sa inquest proceedings sa Angeles City Prosecutor's Office kaugnay ng kaso. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol, Bertizon, DZMM.
11: Maraming salamat, Radio Patrol Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
14: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
11: Ang oras, alas 7.25 ng gabi.
15: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
14: DZMM Numero 1 sa aksyon.

0: Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. TV Patrol sa DZMM!
3: Mariing itinanggi ng ilang kongresista ang mga paratang na iniuugnay ang impeachment ni Vice President Sara Duterte sa umano'y planong charter change. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
4: Iginiit ni House Deputy Speaker Janet Garin na walang katotohanan ang mga paratang sa video na ipinalabas sa Senado kahapon ni Senator Aimee Marcos, kaugnay ng umano'y planong no election at pagbabago sa 1987 Constitution para pahabain umano ang termino nilang mga mambabatas.
5: Walang no-el, walang pon-as, walang extension of terms of office.
4: Ayon pa na Garin at House Impeachment Prosecutor Jonathan Keith Flores, hindi ito kailanman naging konsiderasyon ng mga miyembro ng Kamara sa pagboto kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte tulad ng pinalalabas ng video. Binawi rin ni Senator Marcos ang video kahapon.
6: It has no relation at all. No? Never na pag-usapan in the Committee on Justice or in the House yung minimension niya ang charter change. No? Never heard of it, never brought up, never discussed, and never was made a part of the consideration in the voting.
5: Walang usapan doon na, sige, bumoto kayo para no election, bumoto kayo para extension ng term. That is a very funny allegation.
4: Duda ni Garin, kung hindi mali ang natanggap na impormasyon ng senadora, posibleng panlilihis ito sa issue ng impeachment.
5: Minsan kapag ang mga impormasyon ay hindi natin binavalidate, nagkakaroon ito ng komplikasyon, no? Kasi nakukuryente ang ibang tao. Or para mailihis, no, doon sa mga napag-uusapan.
4: Si House Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, sinabing hindi na siya magkokomento pa sa tinawag niyang sabi-sabi o mga naratibong haka-haka. Habang wala pang pahayag si House Speaker Faustino Boji D. III, sa gitna ng mga ganitong issue na nanatiling nakatutok ang House prosecutors sa paghahanda sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Sabi ni Flores, kasama sa listahan ng mga tetestigo para sa prosekusyon, ang opisyal mula sa Commission on Audit. Kaugnay ito ng inilabas ng COA na notices of disallowance sa kabuuang 448 million pesos na confidential expenses ng Office of the Vice President. Ikinokonsidera rin ng prosekusyon na ipresenta bilang witness ang bank personnel kaugnay ng report ng Anti-Money Laundering Council sa covered at suspicious transactions ni Duterte.
6: Para ma-explain naman or mabigyang linaw nung anong mga transactions that were involved. No? So that's one of the siguro key issues dun sa yung second article.
4: Aniya, pinag-aaralan pa rin ang prosekusyon kung isasama sa witness list ang nagpakilalang dating aide ng bise na si Ramil Madriaga, Vivian Gulia, ABS-CBN News.
7: Pinatunayan sa isang cook-off challenge na pwedeng makapaghain ng masarap at masusustansyang lutuin kahit on a budget. Nagpapatrol, Bod Macenas.
8: Hinamon ng isang all-in-one seasoning brand ang mga kusinera at kusinero ng tahanan ng dalawang bayan sa North Luzon. Ang challenge, maging madiskarte sa pagluluto ng masustansya at masarap na ulam para sa apat na miyembro ng pamilya sa halagang 150 pesos. Sa Kalumpit, Bulacan, panalo ang Bangus Sisig with Crunchy Eggplant ng magkapatid na Jocelyn at Joanne.
9: Hindi ganun kagarbo, hindi ganun kagastos, pero po napapasarap namin.
8: Sa San Fernando, Pampanga, wagi ang special fried rice with chicken fillet ng magbiyanan na Dorina at Eileen.
10: Yung rice po namin, bahaw po ng kapitbahay namin, ang hingi po kami. Tapos meron po yung fork giniling namin, yung last kahapon po na natira po namin Shanghai. Tapos yung egg, sa bahay lang din po yun. Tapos bumili lang po kami ng kangkong.
11: Pinapatunayan itong event na to na with limited budget, basta with tamang cooking skills and products na gagamitin mo sa pagluluto, mapapasarap mo yung pagkain sa bahay.
12: Hello, hello, hello!
8: May tips din si Melay Cantiveros para sa mga momshi ng kusina.
13: Pwede skepto ko sa pagluluto, nilalagay ko talaga ng puso. Kasi syempre tayo mga nanay naman talaga. At syempre kailangan kalinisan number one dyan ha. At syempre, hindi talaga mawawala yun. Favorite ko na all-in-one seasoning.
8: All-in din ang saya ng mga nanay sa games at giveaways.
14: Tinola pa lang.
8: Rod Macenas, ABS-CBN News.
7: Susunod, dagdag presyo sa petrolyo, bakit mas malaki kaysa sa naunang pagtaya? Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: TZMM, numero uno sa aksyon.
15: Ang oras, alas 7.34 ng gabi.
16: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
18: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limit. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
19: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
20: Responsible gaming at Pagcor.ph.
16: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
21: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa.
1: Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo! Liverade Pro!
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Protection at tulong sa atay? Liverade Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro.
23: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
24: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
25: Issue Spotted.
24: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
26: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
27: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
28: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026.
29: Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
30: DZMM, numero uno sa aksyon!
31: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report!
15: Tanggap po tayo ng mahalagang balita mula sa Senado. Naroon si Radyo Patrol Robert Mano. Robert?
32: Ay, may isa-isa nang lumalabas dito sa session hall ng Senado ang mga minority senator. At ito ay matapos yayain ni Senator Big Zubiri ang lahat ng minority senator na lumabas sa session. Sapagkat nais isulong ng majority na aprobahan yung rules para makapagboto o makaparticipate sa session ang isang senador kahit hindi physical kundi via teleconference. Kinukwestiyon ng mga minority senators kung bakit ito pinipilit na ipasa ngayon, at ang tanong nila, ito ba ay para kay Senator Ronald Bato de la Rosa at para sa iba pang mga senator na posibleng makasuhan at para makaparticipate pa rin sila sa session at makaboto, ay ipipilit nila na ipasa itong rules na papayagan via telecon na makadalo yung senator na hindi physically makakapunta dito. Hindi matanggap ng minority senators yung paliwanag na ito, at dahil ipinipilit pa rin na pagbotohan, kaya nagdesisyon sila na lahat umalis ngayon sa session hall at hindi na tinapos at hindi na rin nagparticipate dito sa botohan. Ang tabayaran ni iba pang report kaugnay niyan, ito Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
15: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ako po si Amy Estareja.
31: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report!
33: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
15: Ang oras, alas 7:40 ng gabi.
34: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan.
2: Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
3: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service.
4: TV Patrol sa DZMM!

0: Dumating na sa Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang apat na araw na state visit doon. At live mula Tokyo, Japan, nagpapatrol Jervis Manahan. Jervis, ano ang unang ginawa ng Pangulo dyan?
1: Yes, Karen, dumiretso ang Pangulo sa isang pag-itipon ng Filipino community dito sa Tokyo kung saan mainit siya na sinalubong ng ating mga kababayan. Ito ang kanyang unang event sa apat na araw na state visit niya dito sa Japan at siksik ang kanyang schedule dahil inaasahan natin na magkakaroon ng kasunduan para mapalalim pa ang bilateral relations ng dalawang bansa.
2: Sa kanyang talumpati bago lumipad papuntang Japan, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapalalim ng ugnayan ng Japan at Pilipinas. Ngayong 2026 rin ginugunita ang 70th anibersaryo ng normalization ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ang pamahalaan ng Japan ang nag-imbita kay Marcos para sa apat na araw na state visit.
3: This state visit to Japan is essential amid an increasingly challenging and evolving global environment. It forms part of a broader foreign policy agenda to forge closer political ties, stronger defense and security cooperation, and more enduring economic partnerships with major countries in the region in order to advance the interests of the Filipino people while promoting regional peace, stability, and prosperity.
2: Inalalaki ng Pangulo ang mga naunang pagbisita ng kanyang amang si President Ferdinand Marcos Sr. sa Japan noong 1966 at 1977 na naging daan sa pagpapalawak ng ugnayan ng dalawang bansa.
3: Indeed, the ties that bind the Philippines and Japan have become ever stronger over the decades, guided by the transformative spirit within the Filipino and Japanese peoples and driven by the common desire for development persistently pursued by our forebears.
2: Sabi ng Pangulo, aktibo niyang isusulong ang pakikipagtulungan sa Japan sa iba't ibang aspeto, gaya ng agrikultura, maritime cooperation, energy at decarbonization, depensa, kalakalan at maging ang space technology at ang pagpapaunlad ng Mindanao. Kasama rin sa mga mapag-uusapan ng mga parehong interes ng dalawang bansa, kabilang na ang West Philippine Sea, ang nagpapatuloy na gulo sa gitnang silangan, mga isyu ng ASEAN, ang kooperasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos, at ang kandidatura ng Pilipinas para maging bahagi ng United Nations Security Council. Japan ang unang bansa na lumagdan ng bilateral free trade agreement kasama ang Pilipinas sa ilalim ng Philippines-Japan Economic Partnership Agreement o PIJEPA. Marami ring tulong ang Japan sa mga proyekto ng Build Better More ng pamahalaan, kasama na ang pagtatayo ng mga bagong railway sa Pilipinas, pati na ang Basilan, Sulu and Tawi-Tawi Wireless Backbone Network.
3: I believe we can further expand our security, economic and development cooperation in order to enhance our national defense posture and to uplift the standard of living of Filipinos in different parts of the country.
2: Makikipagpulong din ang Pangulo sa mga business leader ng Japan, kaya kasama niya sa kanyang biyahe ang economic team at iba pang miyembro ng gabinete.
1: Karen, kakatapos nga lamang ng event dito sa Filipino community sa Tokyo at sa talumpati ng Pangulo ay binigyang halaga niya ang ginagawa ng mga Pilipino dito para mas mapalawig pa ang ugnayan ng Pilipinas at Japan. Ibinidagi ng Pangulo ang ginagawa ng kanyang pamahalaan para sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Hanggang Biyernes tatagal ang state visit ni Pangulong Marcos dito sa Japan. Karen.
0: Maraming salamat, Jervis Manahan.
4: Bumagsak sa record low na minus 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong buwan ng Marso. Base ito sa survey ng social weather stations na isinagawa noong March 24 hanggang 31. Sa 1,500 respondents sa buong bansa, 33% o 3 sa bawat 10 Pinoy ang nagsabing kontento sila sa trabaho ng Pangulo. Mas mababa ito kumpara sa 40% noong November 2025. 18% ng mga respondent ang undecided, habang 49% ang nagsabing hindi sila kontento. Mas mataas ito kaysa sa dissatisfaction rating ng Pangulo na 43% noong Nobyembre. At dahil dito, bumaba ang net satisfaction rating ni Marcos sa minus 15 mula sa minus 3 noong November 2026. Ito rin ang pinakamababang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos na nalagpasan pa ang dating personal record low na minus 12 noong March 2025.
5: Nagpaliwanag ng Department of Energy kung bakit malaki ang naging dagdag presyo sa diesel at gasolina ngayong Martes kumpara sa naunang estimates noong weekend. Pero sa unang araw ng kalakalan sa world market, aba malaki agad ang natapya sa presyo ng langis dahil sa balitang malapit nang magkaroon ng kasunduan para matapos na ang giyera sa gitnang silangan. Dalawang linggo na mula ng huling ginamit ni Gabriel ang kanilang van. Kung hindi lang kailangan bisitahin ang lola sa Cavite, hindi na muna sila gagamit ng sasakyan dahil sa mahal na diesel. Kanina, nagtaas na naman ng halos 2 piso ang litro ng diesel, mahigit piso rin sa gasolina at kerosene.
6: Madalang naman po namin gamitin kung kailangan naman po talaga eh. Kasi sobrang mahal ang diesel ngayon.
5: Pero hindi hamak na mas malaki ang dagdag presyo kanina kaysa sa estimate na lumabas noong weekend na wala pang piso sa lahat ng produktong petrolyo. Paliwanag ng gobyerno, tumaas kasi ang tinatawag na risk premium, pati na rin yung freight at pati na rin yung insurance cost na ipinapatong ng mga kumpanya ng langis sa presyo ng produktong petrolyo. May ilang oil companies pa umano na umabot ng 10 piso ang nakwentang dagdag presyo, pero syempre, hindi ito pinayagan ng gobyerno. Hanggang ngayon kasi, DOE pa rin ang nagdidikta ng lingguhang price adjustment dahil umiiral pa ang State of National Energy Emergency.
7: Later on, kung pawala na ho ang emergency power, balik na ho tayo sa old regulation, baka doon na nila yan gawin.
5: Pero kahit nirendahanan ng DOE ang dagdag presyo, dismayado pa rin ang mga jeepney groups dahil mababawasan na naman ang 10 pisong diesel discount ng gobyerno.
8: Yung 10 pisong dinidiscount sa amin ng DOTR through LTFRB na 10 piso kada, magiging 8 na lang yan. Ano ba yan?
5: Tanggap naman ang mga kumpanya ng langis na DOE pa rin ang masusunod sa presyuhan hanggat may energy emergency. Bagamat mas mataas umano ang binayarang risk premium ng ibang oil companies kumpara sa inanunsyo ng DOE.
9: For this week, I think it's the industry accepted that. I think yung next coming weeks, baka meron pa rin maipapatong na recovery pero not as big as today.
5: Pero may namumurong good news sa susunod na linggo dahil malaki agad ang ibinagsak sa presyo ng petrolyo sa world market sa unang araw ng trading. 8 pesos sa diesel, lagpas 4 pesos sa gasolina at 9 pesos sa kerosene dahil sa balitang posibleng malapit na ang kasunduan para matapos ang giyera sa Middle East. Pero magtutuloy-tuloy kaya ito hanggang Biyernes?
9: It may hold, no? Kasi medyo malaki talaga yung binaba, no? Although pwedeng mabawasan pa yan, no? Kasi fundamentally kasi talagang sabihin natin yung tightness still there.
5: Samantala, naibigay na ang unang batch ng pautang ng gobyerno para makabili ng electric vehicles ang mga jeepney operators at TNVS drivers. Isa sa nakautang ang grupo ni Kaobet na nakakuha ng 3 million pesos na pwede ng pang down payment sa 2 EVs.
8: Magsiship na tayo from diesel fed o gas para dito sa electric vehicles. Sapagkat nakita natin mga programa, ang mga problema, I mean. Noong last week of March, biglang tumaas ang diesel.
5: Nasa 6.7% ang interes ng pautang na babayaran sa loob ng 5 taon. Susunod, Donnie Bell at mga fans, halo-halong emosyon sa premiere night ng Tayo sa Wakas. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
10: TZMM numero 1 sa aksyon.
4: Ang oras 9 minuto bago mag alas 8 ng gabi.
11: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
10: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
11: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
13: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
15: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
16: Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
10: Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Premier night ng tayo sa wakas, ang huling proyektong pagtatambalan sa ngayon ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Hindi lang ang mabidang emosyonal kundi pati ang fans na yumakap sa kanilang love team sa loob ng mahigit 7 taon. At live sa Mandaluyong City, nagpapatrol si MJ Felipe. MJ, this is it! Kamusta ang mood dyan sa Premier night?
1: Gretchen, tama ka. Alam mo, halo-halo na nga yung emosyon dito ng mga fans. May masaya, may malungkot, may mga kinikilig. Pero ako mismo, I can't believe that this is the last movie ng Don Bell for now. Pero ito, kakausapin na natin sila. Donnie Pangilinan, Bel Mariano with Direct Cathy Garcia Sampana. This is it! Ito na to, tayo sa wakas. For those hearing this for the very first time, na ito na yung last project ninyo, they wanna know why.
2: For our growth, syempre, as artists, and since this is our last project, we want to dedicate it, of course, to our supporters and sa lahat ng nagmahal sa amin.
3: Donnie? Yeah, and at the same time, nung nabasa namin yung script, nung napitch sa amin tong story, in the very beginning, alam namin na this was the perfect project to showcase this kasi it's a bittersweet feeling right now and very emotional, but we feel it's the perfect time. And kami ni Bel, 100% po yung support na binibigay namin sa isa't isa.
1: Okay, before I go to Direct Cathy, exactly kanina, 3:20 p.m., I heard, nag-iiyakan na kayo. Is it true?
3: Yun. Binibigay ko, oo.
2: Oo, syempre, ang daming emosyon ng araw na to. And for sure, lalo na pag pumasok tayo lahat sa cinema and sabay-sabay nating panoorin ng tayo sa wakas. Grabe siguro yung iyakan mamaya. So maganda tayo na dito.
3: Ay!
0: Madami tayo
3: meron
0: yan.
3: Meron yan, MJ, daming beses na pumipigil talaga kami ng luha this whole day. But we know it's gonna come. So, we're just gonna be in the moment and, you know, enjoy every second of this.
1: Direk Cathy, in an interview, nakita ko humihirit ka. Hindi ka naniniwala kang hindi ito ang last. You wanted one or two more?
4: Ngayon ko lang kasi nakita ng ganitong level ang Don Bell. And it's just but sad to know na this would be the last for now. But that's alright. Sabi ko nga, it's just sad kasi syempre, ngayon ko lang sila nakilala tapos last na agad. Pero marami pa naman parating. Hindi naman to yung last forever.
5: That's right.
4: I know it.
1: Starting tomorrow in more than 200 cinemas nationwide, I want you to take this moment. This is a TV moment. Invite everybody.
2: Oh my God! Pwede nang sabihin simula po bukas, mapapanood nyo na po ang Tayo sa Wakas!
3: Showing na po tayo sa wakas.
2: Yeah!
1: At yan ang latest mula dito sa Red Carpet Premiere ng Tayo sa Wakas. Balik sa'yo, Gretchen.
0: Congratulations, Donnie, Bel, at Direk Cathy, at maraming salamat, MJ Felipe.
6: Oo, to be young again.
7: Walang hindi naman kalayuan ang edad natin dyan, KD.
6: Correct. Dalawang taon lang namang
7: nila. Gusto kita ngayon. Ganyan ka na ngayon, ha? Dati hindi po pumapatol yan sa mga edad-edad, di ba? Tama yan, dalawang taon lang yung tanda ni Karen kay Donnie ba?
0: I know. Kay Donnie o kay Bel?
7: Carry pa naman ni KD. Pwede, pwede. Sige na,
6: okay. At yan ang mga balita.
7: Holiday bukas, ha?
6: Ay, oh wait, yan ang mga
7: holiday bukas.
6: So wait, walang ano?
7: Walang pasok?
6: Hindi, wala rin coding. Walang coding. Di ba? Pag-holiday.
7: Tama.
6: Okay. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube Channel, ang Philippines' Most Shocking Stories. Ako po si Karen Davila.
0: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
7: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayong Martes.
1: 3 minuto makalipas ang 8:00 PM.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SPOT Report!

0: Spot Report. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Martes, May 26, 2026. Spot Report na po ang inyong bisyo. Alas 8, ako po Jeff Caparas.
2: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: Ay, dito po sa programang Spot Report ay bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
2: Ito ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
0: Spot Report.
1: Bawat kaso aming tututukan. Muli po ako po Jeff Caparas.
2: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Ito po ang Spot Report. Ay, mga kapamilya, kami po ay patuloy ninyong napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sabayang napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channels, DZMM Teleradyo Facebook at YouTube Channel. Partner,
2: kami rin po ang inyong kapamilya at kaserbisyo sa pagtutok sa mga kaso at pagsiyasat ng mga ebidensya dahil sa Spot Report. Una ang seguridad ninyo para sa inyong mga mensahe o mga karagdagan pong mga nice iparating sa inyong mga lugar. Mag-message lamang ho kayo sa aming Viber line na 0919-278-3000. Ulitin ko, 0919-278-3000.
1: Ayun, ay mag-mensahe ho kayo dyan, ha. San man ho kayo naroroon, kung kayo ho'y nainitan, ha. Wag niyo hong paabutin sa inyong ulo. Wag hong iinit ang ulo kung kayo ay nagmamaneho, ha?
2: Mm-hmm.
1: Anyway, papasadahan na ho namin ni partner Marlene ang mga balita sa nakalipas na oras.
0: Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Mga kapamilya, sinimula na ang search and retrieval operation sa gumuhong siyam na palapag na itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ito po ay matapos sa itigil ang rescue operations kagabi. Sinabi po ni Angeles City Public Information Officer Jay Pelayo na wala nang ma-detect na signs of life o indikasyong may buhay pa sa ilalim ng guho. Bandang alas 7 kanina nang simulan ang retrieval operation kung saan gumamit na ng heavy equipment para sa clearing operation. Sa panayam naman po ng DZMM, sinabi po ni BFP Region 3 Chief PIO Fire Superintendent Maria Lea Sagili na dagdag hamon sa operasyon ng matinding init ng panahon. Ay nanindigan din si Sagili na ginawa nila ang lahat ng makakaya para sa operasyon. Sa huling datos, 4 na ang namatay habang 16 pa ang nawawala.
0: Spot Report!
2: Sinuspende naman ang direktor ng Dulles Central Luzon kasunod ng

0: Tapos sumunod sa itinandang safety requirements ang contractor ng gusali. Tiniyak naman ni Panlilio na handang harapin ang suspension.
1: Spot Report!
2: Samantala, partner, ay kumuha muna tayo ng update dyan sa Senado kung saan nag-walkout nga ang mga miyembro ng minority. Nasa linya natin si Radyo Patrol Robert Mano. Robert, kamusta dyan?
3: Jeff at Marlene, na uwi nga sa walkout ng minorya sa Senado ang hirit na pagbotohan na sa floor ang motion ni Senador Dante Marcoleta na payaga makaboto o makadalo sa Senate session online ang mga senador. Hirit ni Senator Panfilo Lacson, bakit ito pagbobotohan gayong naka-refer ang motion sa Rules Committee na hindi pa naman constituted? Sabi ni Senator Panfilo Lacson ay wala pa namang pinuno ang Rules Committee, wala pang mga miyembro ang Rules Committee, at kung wala pang pinuno at miyembro ang Rules Committee, ano ang pagbobotohan nila ngayon gayong under the rules ng Senate? Dapat ay natalakay, dapat ay napagbotohan, at dapat i-report out ng Rules Committee, ng chairman ng Rules Committee, itong motion. At sabi naman ni Senator Rodante Marcoleta na siyang naghain itong motion noong pang May 11. May sapat na araw na ma-refer ito sa Rules Committee. Actually, sabi niya isang araw lang ang binibigay para pagdesisyonan ito at higit isang araw na, kaya hinugnaan niya para pagbotohan. Sabi naman ni Senator Panfilo at sabi naman ni Senator Kiko Pangilinan, bakit ito pagbobotohan ngayong gabi gayong number one, panibagong motion ang inihain ni Marcoleta at ng majority leader, sapagkat ang panibagong motion ay pagbotohan ito sa floor. At kung pagbobotohan ito sa floor at bagong motion, kailangan ng isa pang araw bago ito talakayin at pagbotohan. At ang sinasabi, pero nagsalita si Senate President Alan Peter Cayetano, ang sabi niya, ay ang inihahain sa mga senador ay number one, pagbotohan kung pag-uusapan sa floor itong naging motion ni Senator Rodante Marcoleta noong May 11. Question ng mga senador, ng minority senators, particularly Senator Kiko Pangilinan, bakit the railroad, bakit pinipilit na sagasaan ang rules ng Senado para maipush itong panukala na payaga makadalo online yung mga senador? Ito ba niya ay para kay Senator Ronald De La Rosa na nagtatago ngayon? At kinwestiyon din ito ni Senator Risa Ontiveros, at sabi niya ay mali yung pagpipilit ni Senator Marcoleta na pagbotohan at pag-usapan ito sa floor. Pero sumagot si Marcoleta at ang sabi niya ay para sa isang hindi abogado na hindi naman nagustuhan ng ilang minority senators yung sagot dahil tila minamaliit o ina-undermine si Senator Risa Ontiveros na hindi abogado. Nagsuspend yung sesyon dito, pero kahit suspended ang sesyon, nagsasagutan si Senator Marcoleta, si Senator Risa Ontiveros sa plenaryo ng Senado. Nang mag-resume, ay agad kinwestiyon ni Senator Erwin Tulfo ang naging pahayag na ito ni Marcoleta na tila niya minamaliit ang kakayanan ni Senator Risa Ontiveros. Question din ni Senator Erwin Tulfo, kaya ba pinipilit ang majority na payagan ng online participation ng mga senador sa sesyon, sa mga pagdinig at sa mga botohan, ay dahil sa latest na balita na may ilang pang mga senador ang nakasaktang posibleng ikulong dahil nga sa kinakaharap na kaso. At dahil dito ay ipinilit pa rin ng Senate President na pagbotohan ito, kaya nagdesisyon habang nagsasalita ang Senate President, tumayo si Senator Biggs Zubiri, tinawag niya lahat ng minority at sinabi niya, niyaya na niyang lumabas ng sesyon. Ang naiwan sa plenaryo ay si Senate President at si Senate Minority Leader Tito Soto. Pakinggan natin yung naging pahayag ng mga minority senator habang lumalabas sila sa session hall ng Senado.
4: Pinumunan na tayo. Pinagpipilitan nila, naisip isip siguro nila dahil lumabas sa media na ilalabas na warrant o pares para makaboto yung mga yun na makakulong kung sino man yun para makaboto sila, nakakulong man sila. Kasi common sense, hindi naman tayo tanga, journalist tayo. Diba?
5: Yes.
4: Common sense.
5: Yes, sir.
4: That's BS. O ano yung mga rules.
5: Yes, sir.
6: Sir, ano, sir, paano po yun?
7: Paano yun, sir?
6: paano yun, sir? Ano
7: yung hindi na magkaroon ng voto?
8: We just woke up.
9: No, because we will not be part of this. It's a travesty of our rules, of the Senate rules.

0: paano, hindi kami papayag sa mga
1: nilulokong
2: tayo.
1: Ano
2: sila pwedeng magboto ng sir?
1: Sila pwedeng magbasa ng motion ngayon, sir?
3: Sir,
1: hindi sila pwedeng magboto.
4: Violation of the rules.
5: Because they are disobeying our rules.
3: Mali.
6: Dahil sa pag-uwakas na ito, Jeff at Barline ay nawalan ng quorum itong session ngayong hapon. Kaya ang minority leader na naiwan sa plenaryo ay nagmotion na i-adjourn ang session dahil sa kawalan ng quorum. Kinwestiyon pa ito ni Senator Rodante Marcoleta, pero ang sabi nga ni Senator Tito Soto na siyang nagmotion ng adjournment, mas mataas under the Senate rules, mas binibigyan ng bigat ang paghingi ng adjournment, lalo't kung wala ng quorum. Dahil wala ng quorum, ay nagdesisyon ang liderato, si Senate President Alan Peter Cayetano, na i-adjourn na lamang yung sesyon na hindi natutugunan. Ito pa nilang ipinipilit na dagdag sa rules ng Senado at magbabalik na lamang yung kanilang sesyon pagdating sa Lunes, alas 5 na ng hapon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
7: So Robert, ibig sabihin, anong susunod? Sa Lunes na ulit pag-uusapan? O kailangan magbati-batiba muna sila for someone na hindi familiar sa sistema ng Senate?
6: Panibagong istorya yan, panibagong strategy yan na magkabilang panig ng minority and majority kung paano nila pag-uusapan o ilalatag itong motion na ito ni Senator Rodante Marcoleta na payagan ang mga senador kahit hindi physically present ay makadalo at makaboto sa mga ganap dito sa Senado dyan.
8: Oh, pero Robert, sa mga pahayag ng minority senators, halatang ayaw nila o hindi sila sangayon doon sa sinasabing pag-amienda doon sa protocol. Pero ibig sabihin, Robert, hanggat hindi magkakasundo, mapapatagal lalo yung magiging proseso. Ganun ba yon?
6: Ganun talaga yon, bahagi ng proseso, mas nadidelay, mas pumababor doon sa mga kontra, doon sa motion, mas nadidelay, mas ahanap naman ang strategy yung mga nagsusulong nito. Dahil nga, at the end of the day, numbers game yan. Pero kahit na may numero, ang majority, hindi nila na-push yung balak nila ngayong gabi dahil wala namang quorum, dahil umalis yung mga minority senators.
7: Pero Robert, ano nga ba, refresh our memory, bakit nga ba inihain ni Senador Marcoleta yung motion na payagan na maka-attend virtually ang isang senador?
8: Oo nga.
6: Kung matatandaan ninyo, Jeff at Marlene, May 11 nang dumating dito sa Senado, nang biglang dumating, umahangos pa si Senator Ronald De La Rosa. Ano, nung pagdating niya, nung ongoing na yung session, dito na nag-motion si Senator Rodante Marcoleta, na ang sabi niya, i-amend na din yung rules ng Senado kung saan hindi na dapat dinire-require physically present sa lahat ng oras. Kung justifiable naman niya yung reason, dapat payagan ang telecon, video call o ano pang electronic means para makaparticipate ang isang senador. Hindi yan na pagbotohan, hindi yan na pag-usapan noong May 11, kundi inirefer yan sa Rules Committee. Under the Senate Rules, ang Rules Committee ay pinamumunuan ng majority leader na hanggang ngayon ay wala pang majority leader. Miyembro rin ng Rules Committee ang minority leader, kaya si Senator Tito Soto kanina sabi niya, paanong i-report out ito sa plenaryo gayong sa Rules Committee na hindi pa constituted, ibig sabihin hindi pa binuo, wala pang leader, at di hindi siya naimbitahan para pag-usapan yun bilang kinatawan ng minority, ay ngayon biglang pag-uusapan at biglang ipipilit dito sa floor na pagbotohan na.
7: Pero anong nagtulak kay Senador Marcoleta na ihain yung motion na yun, Robert? Dahil ba 6 na buwan na wala si Senador Bato? O moving forward na alam mo na mangyayari ito ngayon?
6: Tinatanong yan kanina ng mga senador, pero wala siyang binanggit in particulars kung ano. Basta ang sinasabi lang niya ay pinapayagan naman ang amyenda sa rules, at ang kanilang amyenda ay payagan ang video conference, teleconference ng mga senador na may justifiable reason. Pero iba-iba, syempre magkakaiba perspective yan sa minority, ang daming butas ng panukala na yan. At pangalawa, pinapayagan lang naman under the Rules Committee yung video con kapag may malakihang banta sa seguridad, sa health, kagaya nung nagka-COVID-19 pandemic, doon lang naman nila pinayagan yung video conference. Pero beyond that, kahit may sakit ang isang senator, hindi siya pinapayagan ng video conference o teleconference. Kailangan present ka sa session para makaparticipate ka. Kailangan present ka sa session para mabilang yung boto mo.
8: Oh, Robert, speaking of present, hindi naman lingit sa kaalaman natin na sa Senator Bato ay hindi mahagilap sa mga oras na ito, sa nga panhong ito, pagkatapos ng nangyari insidente dyan sa Senado. Eh, ano na ba ang napag-uusap mo ba? Posible maging status ni Senator De La Rosa dyan sa Senate kung hindi ulit siya magpapakita ng matagal na panahon?
6: Marlene, anong status yung director mo?
8: Kung yung status niya mismo, kung siya ba sususpindihin o ano yung kanya magiging dyan sa Senado.
6: The rules ng Senado, up until now, ay walang rules ang Senado ng pagsuspinde o pagreprimand sa isang miyembro nila, sa mga senador, kapag hindi pumapasok o hindi umaattend ng session. So, hindi wala yan sa rules nila, kaya as it is, kagaya nung nangyari, nung 6 months na wala siya, considered pa rin siyang senador, susweldo pa rin siya, bibigyan pa rin siya ng allowances, Marlene.
7: Huli na lamang, Tito Robert, kamusta ang ambience ngayon dyan sa Senado?
6: Naku, kanya-kanya ng alisan. Nung nag-alisan yung minority group, sabay-sabay na umalis, sumakay ng elevator, at pagkatapos nag-adjourn na rin dito agad, at ngayon nag-uwian na yung mga empleyado at wala nang gusto magpa-interview after nitong mainit na discussion nitong motion nga ni Senator Rodante Marcoleta.
7: Okay, maraming salamat, Robert Mano.
6: Balik sa inyo, Jeff at Berlin.
7: Thank you, Robert. Ingat.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DTZMN, Radyo Patrol sa East 30. DTZMN, numero uno sa aksyon. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
7: Ay, balik na ho tayo dito sa balitaan. Dito sa ating himpilan ay sa ibang balita po, target ng kasuhan ng ombudsman ng plunder, si Senator Jingo Estrada.
8: Nako!
7: Sa Sandigan Bayan sa Webes, kaugnay ng mga maanumalyang flood control project.
8: Oo.
7: Ay sa press conference po ay sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pipirmahan niya ngayong araw ang criminal information na pinakakasuhan si Senador Estrada ng plunder at iba pang kaugnay na reklamo dahil sa partisipasyon sa naturang anomalya. Hinog at inihahanda na rin aniya ang kaparehong kaso laban naman kay Senador Joel Villanueva na inaasahang maisa sa pinal sa susunod na 2 linggo. Ay dagdag po ni Ombudsman Remulla, inihahanda na rin ang mga kaso laban sa ilang miyembro ng Kamara tulad ng money laundering case laban naman kay dating Speaker Martin Romualdez. At bukod po dito, conspiracy to defraud the National Treasury o pakikipagsabwatan sa pagmamanipula sa kaban ng bayan. Aniya, ang grandest o pinakamalaking kasong isasampa kay Romualdez. Hanggang sa mga oras na ito, wala pang komento ang mga senador at mambabatas kaugnay sa inanunsyo ni Ombudsman Remulla.
0: Spot Report!
7: At nagka-walkout na nga, partner.
8: Ayan na, partner.
7: Go ahead, partner.
8: Samantala, matapos naman ang 3 dekadang pagtatago sa batas, naaresto na sa Antique na mga kawanin ng Police Regional Office 6 ang isang lalaking kabilang sa Regional Most Wanted Person ng Calabarzon. Kinilala ni Western Visayas Region Chief Police Brigadier General Randolph Tuanio ang suspect na si alias Alex na naaresto sa Joint Law Enforcement Operation itong Sabado sa Barangay Malabor, Tibiyaw, Antique. Isinagawang operasyon ng tracker teams mula sa Tibiyaw Municipal Police Station kasama ang Lopez Municipal Police Station ng Quezon Police Provincial Office, Police Regional Office 4A at Regional Intelligence Unit 4A. Ayon kay Tuanio, inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong murder na inisyo noong June 3, 1995 ng 4th Judicial Region, Branch 63, San Calawag, Quezon. Walang inirekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Iniimbestigahan naman o sa investigasyon, isang estudyante sa Quezon Province si Alex nang isigawa ang niya ang naturang krimen bago tumakas patungo sa Antique kung saan siya nagtago sa mga kaanak at nagkaroon ng sariling pamilya. Sa nasukusudian naman ng Tibiyaw Municipal Police Station ng suspect na nakatakdang i-turn over sa otoridad sa issuing court ng warrant.
0: Spot Report!
7: Ito, partner, ha, yung mga mahilig sa mga gambling-gambling na iya. Eh kung kayo ho'y magsusugal, eh siguraduhin nyo yung may pambayad kayo. Ha?
8: Correct.
7: Eh dahil ito, partner, ha, inaresto ng mga otoridad ang isang 31-anyos lalaki sa loob ng isang indoor multipurpose arena.
8: Aba?
7: Madaling araw kanina, partner, matapos umanong hindi magbayad ng mahigit 100,000 piso na pagkakautang sa pustahan sa isang derby ng Sabong. Ayon yan sa National Capital Region Police Office, partner. Eh kinilala ng pulisya ang suspect na si alias John Paul.
8: Uy.
7: Na dinakip kaninang 2:45 ng madaling araw nga sa naturang venue dyan sa Barangay Socorro, Cubao, Quezon City. Eh batay sa investigation, partner, pumasok yung suspect sa Colosseum bilang vetor o yung mananaya ba doon sa ginaganap na Sabong at pumusta na nagkakahalaga ng kabuang 109,000 pesos laban doon sa tatlong complainant, partner. Kalaban, hindi ba?
8: Naka.
7: Eh ayon sa mga otoridad, natalo umano sa laban ng manok
8: na
7: pinustahan ni John Paul.
8: Ayan na.
7: Pero hindi niya nabayaran ang halagang kanyang utang sa mga complainant eh dahil ho dito, eh humingi ng tulong yung mga complainant, partner, sa security personnel na naka-duty doon sa arena. Siguro sabi eh, hindi ho ako binabayaran, eh naglaban kami, di ba? Eh gentleman's game yan eh. Eh naaresto na ng gwardiya ng Colosseum yung suspect at dinala muna doon sa security office bago isinuko sa mga polis para doon sa investigasyon. At ito pa, partner.
8: Ano yan?
7: Eh doon sa isinagawang background verification ng mga otoridad, ito na nga, lumabas na may nauna ng kaso ang suspect kaugnay ng estafa,
8: nako,
7: illegal numbers game,
8: nako,
7: at paglabag sa Republic Act 9262 o yung Violence Against Women and Children,
8: nako,
7: Act.
8: Nananakit pa pala.
7: Ayun tuloy, naaresto ka tuloy. Eh sinabi ng pulisya na naharap ngayon si alias John sa panibago na naman ito, partner. 3 counts ng estafa, sa ilalim po yan ng Article 315 ng Revised Penal Code at inihahanda na rin ng kaso para sa kanyang inquiry.
8: Kumbaga, partner, kotang-kota na. Lahat na ng kaso.
7: Bagong buhay ka na, alias John Paul. Go ahead, partner, next.
8: Samantala, voluntaryong sumuko naman sa mga otoridad ngayong Martes ang isang hinihinalang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG na kabilang sa Non-Periodic Status Report o NPSR sa Bongabong Oriental, Mindoro. Ayon yan sa Police Regional Office Mimaropa, na partikular na po kay Regional Director Christopher De La Cruz. Ayon kay General De La Cruz, mapayapang naganap ang pagsuko sa Barangay Bagong Bayan 2 at walang sangkot na anumang baril o armas. Pinangunahan ang operasyon ng mga tauhan ng 1st Platoon and 2nd Provincial Mobile Force Battalion o Mobile Force Company sa ilalim yan ni Police Lieutenant Justin Hans Dagatan at maging ni sa supervision naman ni Lieutenant Colonel Jimmy Evangelista. Aba, ay nakapag-ugnay din po sa iba't ibang operatiba ang naturang mga otoridad, kabilang ng Philippine Army, PNP, CIDG at marami pang iba. Kinilala naman ang mga otoridad ng sumuko bilang 25 o isang 25-year-old po na residente ng Bungabong Oriental, Mindoro, na umunay konektado sa nabuwag na KLGICM, abay sa huyang grupo na dating nag-ooperate sa ilang bahagi ng Bungabong Bansud, Gloria, Pinamalayan, Socorro at Victoria. Kasalukuyan na nasa kusadiya ng 1st Platoon, 2nd PMCFC ang naturang individual para naman sa dokumentasyon, custodial debriefing at iba pang legal na proseso.
0: Spot Report!
7: Balita ulit mula sa ating mga Radyo Patrol, partner, abay RPG grenade launcher na ginamit sa pananambang kay Sharif Agwak Mayor Mitra Ampatuan, ipiresinta sa Department of Justice. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
6: Jeff Marlene, ipiresinta nga sa ikalawang preliminary investigation ng kampo ni Sharif Agwak Maguindanao del Sur Mayor Ahmad Mitra Ampatuan sa Department of Justice ang rocket propel grenade o RPG na ginamit sa pananambang sa alkalde noong January 25. Ayon kay Attorney Cyrus Toreña, abogado ni Ampatuan, dinala pa mula Maguindanao ang naturang RPG matapos iutos ng mga DOJ prosecutor bilang bahagi ng gumugulong na investigasyon. Dagdag pa ni Attorney Toreña, nagsumiti rin kanina ng counter affidavit ang 10 sa 15 individual na umano'y sangkot sa pang-aambush sa alkalde. Nakakada na ang magbigay ang kampo ni Ampatuan ng reply affidavit sa June 1, naharap sa reklamong anti-terrorism ang mga respondent na ang ilan ay mga kamag-anak pa mismo ni Ampatuan. Matatanda ang sakay si Ampatuan ng isang itim na armored SUV kasama ang kanyang security escort ng pagbabarilin
3: at tamaan ng RPG sa isinagawang pananambang. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
7: Thank you, Bert Dizon!
8: Samantala, status conference naman para sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, gagarapin na bukas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
4: Martha Jeff, sisimula na bukas ng ICC Pretrial Chamber 3 ang unang status conference para sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil sa dami namang isyong tatalakayin sa status conference, hindi ito sa tatlong bahagi. Una dyan yung 3:30 to 5 p.m., 5:30 to 7 p.m. at 8:30 to 10 p.m. oras yan dito sa Pilipinas. Pangunahing tatalakayin sa pagdinig ng mga home and timeline ng kaso, kabilang ang posibleng petsa ng pagsisimula ng paglilitis at mga deadline bago ang trial. Kasama rin sa agenda ang pagtalakay sa mga ebidensyang ihaharap ng prosecution gaya ng bilang ng mga testigo, dokumento at iba pang materyales, pati na rin ang paggamit ng expert witnesses at audio visiting sa presentasyon ng mga ebidensya. Hindi dadalo si Duterte sa naturang conference matapos niyang i-wave ang kanyang karapatang humarap at payagan ang kanyang legal team na kumatawan sa kanya. Matatanda ang pinalitan ni Duterte si Attorney Nicholas Hoffman at Doug Jacobs bilang kanyang lead at associate defense counsel sa kanyang kasong crimes against humanity. Bumalit kay Kaufman ang prominenteng British lawyer na si Attorney Peter Hines. Pag-uusapan din ang partisipasyon ng mga biktima kabilang deadline sa pagsimula o pagsisumite ng aplikasyon at paraan ng kanilang representasyon sa paglilitis. Ayon sa ICC, magiging bukas sa publiko ang status conference pero maaaring magkaroon ng private session para maprotektahan umano ang mga sensitibong impormasyon lalo na kaugnay ng mga testigo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
8: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
7: Sa pagbabalik po ng spot report, partner, ay ating pag-uusapan dito. Mm-hmm. Yung nangyari dyan sa San Pablo, Laguna, yung mag-ina na pinatay ng 14 anyos na binata ho, pasintabi ho ha. Eh, ang nangyari ho dyan ay ang sinasabing motibo ay lagi daw ho kasing pinapagalitan, pinapahiya ng babaeng biktima, yung suspect na 14 years old. Mm-hmm. O kung tawagin ay CICL, partner, yung Children in Conflict with the Law.
8: Yeah.
7: So, nagawa niya ho yung krimen. Eh, nadamay pa ho pati yung 4 taong gulang na anak ng babae. Okay. Eh, mamaya ho, ipapakwento ho natin kay Colonel Sandro Tafalia, ang provincial director po ng Laguna Police Provincial Office. At syempre, partner, dahil nung na-report nga yan, yung nangyaring yan, dahil 14 anyos yung suspect, eh syempre marami nagtatanong dun sa Juvenile Justice Act,
8: correct,
7: diba,
8: and partner. Welfare. Eh. Actually, so, marami nga dibang nagsusulong at nagre-recommenda na
7: ibaba
8: yung edad ng dapat mahatulan sa ilalim ng Juvenile Justice. Pero yun yung ating itatanong mamaya sa ating mga kapatid.
7: Kay Attorney Trisha Claire Oco, ang Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council, o JJWC. Ha? Mm-hmm. Yan yung mga tatanungin natin, makakausap po natin. Ay, dyan lamang ho kayo ha. Magbabalik pa po ang spot report sa oras na 8:31.
0: Balita.
9: Balita.
0: Siyasa.
9: Siyasa.
0: Katotohanan.
9: Katotohanan.
0: Spot report.
9: Spot report.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
11: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
13: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
14: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
15: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Responsible gaming at Bagcor.ph.
17: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
18: Your bill, sir.
17: What? 40,000 pesos for dinner?
18: 1,400 only, sir.
19: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
18: Your bill, sir.
17: Order for more. Dessert?
19: EO, love your eyes.
20: Hello, attorney!
21: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
22: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
23: Hello, attorney!
22: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
24: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report! Spot Report!
7: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako rin po, Jeff Caparaz.
8: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
7: Ay, makakasama na natin, partner, via Zoom, si Police Colonel Sandro Tafalia, ang Provincial Director po ng Laguna Police Provincial Office. Magandang gabi po, Colonel. Jeff Caparaz po at Marlene.
8: Good evening po.
25: Good evening, Jeff and Marlene. At sa inyong mga listeners.
7: Ay, Colonel, marami ho nga talaga namang nagulat ho sa nangyari ho dyan sa San Pablo, Laguna, sir, sa inyong AOR. Dahil ho, pasintabi ho sa mga nakikinig at nanonood. Dahil ho, natagpo ang wala ng buhay, yung isang higit 30 anyos na babae partner. At yung kanya namang anak na 4 years old ay naisugod pa sa ospital pero binawian din ng buhay. At ang responsable partner sa krimen, 14 anyos na binata. Anong nangyari ho dito, Colonel Tafalia, sir? Go ahead po, kayo po magkwento.
25: Tama ka doon, Jeff. Nung nakaraang Sunday nga ng gabi, nangyaring insidente, kung saan lumalabas sa investigasyon at inamin na rin naman ng ating child in conflict with the law, yung CACL, na siya yung gumawa. So, anong nangyari? Na-discover natin at around 10 p.m. So, during our investigation, wala, nung hindi pa natin na-identify yung assailant, no? So, because of the evidences sa crime scene, like yung weapons at yung maraming factor doon, yung t-shirt, no? Jeff and Marley, yung t-shirt, nung nag-imbisiga tayo, nagtanong-tanong tayo kung sinong may-ari noon. At sa salita, yung ating mga witness at yung mga nearby resident sa area ay na-identify yung t-shirt na pag-ari ng isang CACL na nakatara din doon sa lugar na yon. At sa ating pang-ibisigan, pag-alaman natin na ito yung namasukan din bilang errand boy but for only one man. So, yun ang nangyari. At nung kaya natin nakilala at doon, because of that, lumabas nga na siya nga yung gagawa nito. At ang motive ng ating interview ng ating mga Women's and Children Protection Desk officers ay dahil nga may pagkakataon nung siya ay habang naninilbihan, siya ay errand boy, inuutusan, ay siya ay napapagalitan at may pagkakataon, pinabibitangan daw siyang umukuha ng gamit at pinapayasa sa kanyang mga kaibigan o mga kalaro. Kasi yung lugar is Japan, siya ay Parisan, restaurant. At meron ding laro ang pool. So, at habang siya yung galaro misan, pagka napapahiya siya. So, yun. So, yung naging cost na pumasok sa kanyang isipan, nagtanim siya. At yun nga, nung may pagkakataon nung Sunday ng gabi, pag alis itong lalaki, talagang inabangan niya umalis yung lalaki, Kasi nga, no, yung living partner ng ating biktima ay medyo able man siya, malaki. So, talagang hintay niya umalis. At pag alis nga, doon naman niya ginawa yung krimen.
7: So, ibig sabihin, Colonel, ang talagang target noong CICL, yung lalaki. Pero bakit po napunta doon sa babae at saka doon sa apat na taong anak? Ano nangyari? Bakit hindi ho yung lalaki ang naabutan sa bahay?
25: Nung enduring interview din, no, yung bata, pag nakausap mo, talagang walang ka-remorse mo. Talagang ano na siya. Lumalabas nga na dahil nga yung lalaki ay medyo may kalakihan at sa tingin niya, hindi niya kakayang, hindi niya makakayang ma-take down o magawa ng masama. Kaya pinagbali niya yung partner na babae na 31 years old. No. At kung mapapasin natin, yung tama ng babae, walang palo, ay sa likuran.
8: Mm-hmm.
25: So lumalabas, hamat ang talikod itong babae na 31 years old. Sa kanya, pinalo ng martilyo at may mga sugat din na indication na ginamitan ng patalim o yung kitchen knife na recover.
8: No.
25: Ngayon, itong bata naman, kaya nadamay dahil nga nung ginagawa niya yung krimen sa kanyang, sa nanay nitong bata, bigla naman lumabas galing sa loob ng bahay. Kasi kung mapapansin mo, Jeff, no, yung crime scene ay sa outside the house, within the perimeter of the resident. Nasa labas yung bahay, tabi ng, sa may garahe yun. So lumabas yung bata at nakita yung kanyang nanay na sinasaktan ito, umiyak yung bata. So nung umiyak, nagpanik itong ating CICL at hindi nga, siya namang pinuntirian itong ating CICL at pinalo rin ng hammer or martilyo sa kanyang ulo lang.
7: Grabe.
8: Wow, naman. Partner. Colonel, paano nagsimula? I mean, paano napunta itong CICL dyan sa puder nung mga biktima? Paano sila nagkakilala?
25: Tama. At itong kasing ating CICL at itong mga biktima, isang barangay lang sila.
8: Okay.
25: No? Isang barangay lang. At yun nga, ito nung bata, hindi naman siya permanenteng empleyado kasi nga, minor to. Nusutusan lang siya. Ibigyan for almost 1 month lang. So talagang magkakilala siya sa barangay. So nagkaroon siya ng access dahil pinagtiwalaan din nga itong mga biktima.
8: Oo. Ano, sorry sir, kasi nabanggit po ninyo kanina na isa sa mga motibo ay napapagalitan palagi, napapahiya.
7: Napahiya.
8: Ano ba yung pulot dulo? Ano yung mga reason ba't nagagalit? May bigat ba yung dahilan? Bakit pinapagalitan yung bata? Ano po ang naikwento ng suspect?
25: Oh, yung ating CICL, yan siya tinatawag na suspect na CICL, tawag na sa kanya. So, ayun, base nga sa kwento, dahil itong bata nga, medyo malaking bulas din. Tapos, sabi niya, siya naman daw, walang ginagawa. Pero still, ano? At pinapagalitan siya nga, pinapahiya siya, at pinabibitang pang kumuha ng gamit. Yun nga, sa totoo lang, wala tayong real na bensya kung talaga nangyayari. But sa tingin niya, bilang 14 years old, yun ang tingin niya na siya parang binubuli.
7: Papahiya. Colonel, nakausap niyo na ho yung magulang nung CICL. Ano naman ho sabi? Parang siyempre, marami nung lumabas ho itong balita, marami ho ang nagulat na hindi naman, anong nagtulak talaga dun sa CICL para gawin talaga iyon? Kasi kung halimbawa ikay napapagbintangan, hindi ba? Hindi naman siguro para umabot na meron kang intent to kill, okay. Colonel. Ano sabi nung magulang? Meron bang mga trauma itong kanyang anak?
25: Jeff, ganito, no? Nung tayo nag-interview yung ating women's desk, no? Actually, interview ito ng women's desk, ng ating local social welfare development officers. Ay, lumalabas ano, itong bata ito, ito naman titingnan natin, ibabalidate natin, ano? Ano kwento yung na at age of 3 itong ating CICL ay siya ay naka-witness, no, ng isang krimen. Kung saan ang kanyang adult sister ay pinatay din sa kanyang harapan, ano? Pinatay sa pamamagitan ng hacking din. At in fact, yung kanyang nanay kasama rin during that time na may tama din sa kaya may pilat sa mukha itong nanay.
7: Pilat, so,
25: kaya nakaranas, ano, na-witness niya kung paano nawala o, oh, na sa kanyang harapan yung kanyang kapatid na adult, no, sa isang kriminal. Nangyari sa summer dito sa Laguna. But yun nga, yun din titing namin kung ano talaga yung veracity ng report. But base nga sa kwento ng nanay, yun po ang naranasan ng bata. Uh-huh. So in short, itong bata ay nakaranas ng trauma at ayun nga siguro dahil nga sa... Oh. Hindi na ang inang siguro nag-i-issue diyan ay hindi siya properly na address, no?
7: Hindi,
25: hindi siya nagkaroon ng intervention during that time. So, ang sa ating bilang laymans, so parang tumatak sa isip niya kung paano ginawa sa kanyang ate. Mm-mm. Na pinatay din sa pamamagitan ng taga. So, wala tayong basehan kung ito nga ay talagang may kinalaman, but yun nga lumalabas na naka-witness siya ng isang karumal-dumal na halos same na ginawa niya sa mga sa biktima niya. So, yun. Kailangan siguro pag-aaralan natin talaga bang ito ay may kinalaman, ano, sa kanyang malagim na karanasan nung siya ay 3 years old. Parang.
8: Colonel Tapalya, having said that, parang ang laki-laki talaga ng ambaga ng mga history o yung mga naranasan ng isang bata sa kanyang magiging pag-iisip.
7: Trauma, partner, trauma.
8: Sa time goes by. Ano, may mga mapapahiho ba kayo, mensahe sa ating mga kabayan para kahit paano yung maiwasan yung mga gantong insidente at maulit po?
25: Tama, no? Siguro, kung sa base nga sa ating pag-iimbisiga, kung itong ating CICL, ano, lumalabas, ano, siya ay nakaranas ng similar violence, siguro. Pinakamaganda ay pagbigay alam natin sa mga otoridad, sa mga agency na concerned, like yung DSWD, kasi meron silang mga programa, ano, hindi lang bilang CICL, hindi lang bilang victim, but hindi lang bilang respondent sa isang kaso, but yun nga, bilang na victim, dapat pagbibigay alam at meron tayong mga program dyan. Meron tayong psychological, may counseling. Uh-huh. We have the... marami tayong intervention na ginagawa, no, para hindi na sana mangyari yan at na properly address sana, na gamot at nadala siya sa isang therapy o sa isang...
7: Eksperto
25: para nabigyan ng kalunasan at palagi natin na may kinalaman na hindi na sana nangyari. Probably.
7: Mm-hmm. Colonel, eh panghuli na lang ho. Nasaan na ho yung CICL natin? Siya ho'y nasa DSWD ba o yes, nasa bahay?
25: Siya po ay nasa pangalaga ng ating DSWD. Meron po tayong tinatawag na yung DSWD shelter home o yung bahay pag-asa. Kung sakto po ay dito, inialagay ang ating mga CICL para protektahan at para mag-undergo ng mga different interventions. No? Ingat. Counseling, yung mga misa may mga anger management, mga training, may mga alternative learning system tayo dyan. So maraming programa ang ating gobyerno para ma-rehabilitate ang objective, ano, they're not treated as a criminal, instead they're treated as a victim. That's why yung ating government ay may programa sa kanila na intervention, dahil nga sa alam natin ang 14 or 14 years old ay definitely walang criminal liability compared to those 18 and 16 wala nang criminality, but there should be a discernment, ano, kung yun ang difference noon. So itong 15 and below talagang walang criminal liability.
7: Ayun. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Colonel Sandro Tapalya, ang Provincial Director po ng Laguna Police Provincial Office. Salamat po, Colonel. Mag-iingat po. Mag-iingat kayo.
8: Thank you po, Colonel.
25: Welcome, Jeff and Marilyn.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
7: So yun, partner, narinig mo si Colonel Tapalya. Dahil siya ay 14, dun sa batas kasi, dun sa Juvenile Justice and Welfare Act o yung RA 9344, totally walang criminal liability siya, partner. Okay. Dahil nga minor de edad. Mm-hmm. Tapos, ayon kasi dun sa batas, partner, magsi-shift from punitive, magsi-shift siya sa restorative. Kaya yun, may mga counseling, di ba? Siyempre naman, partner, ang tanong natin, siyempre maraming sasabi, o bahay pag-asa, o dun sa DSWD, dahil nga dyan. Kaya mamaya, tatanungin natin, paano ba ang sistema? Kasi ito, nakapatay, partner, di ba? Paano siya kumbaga, siya ba ihahalo ba siya doon sa ilang mga...
8: Paano yung magiging treatment
7: oo,
8: sa kanya?
7: Paano yung magiging treatment? Tsaka magandang malaman, yung success rate partner eh, di ba? Pagbayan na nagtapos na ng counseling o anumang pinagdaanan niya dyan sa DSWD na yan eh. Paglabas niya ng rehabilitasyon eh. Hindi na ba tayo dapat matakot sa kanya? Oo. Mga ganun ba?
8: Oo, tsaka partner, may mga tanong din yung ilan sa ating mga kababayan na pagkatapos ba ng rehabilitation, pagkatapos since minor siya na nangyari yung krimen, pag ba siya ay nasa tamang edad na, pwede ba siyang
7: katulan din? Tatanungin natin mamaya yung partner.
8: Mga katanungan para mabigyan din tayo ng linaw dahil hindi ho biro na may mga minor de edad po tayo mga kababayan ang nasasakot sa gatong
7: klase kasi
8: na
7: minor nga partner eh. Tsaka maganda rin malaman paano kung halimbawa galing ka ng rehabilitation, nakalabas ka, paano naman kung halimbawa partner, syempre doon sa side nung inargabyado niya nung siya ay minor de edad, paano naman siya, di ba? Yan yung mga itatanong natin maya-maya sa pagbabalik po ng Spot Report.
24: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.
2: And feel the vibe.
4: Best concert ever!
2: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Basta AM, DZMM.
27: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
29: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
31: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
32: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report!
7: Nagbabalik po ang Spot Report sa huli pong 10 minuto ng programa. Ay makakasama po ulit natin via Zoom naman si Attorney Trisha Claire Oco, ang Executive Director naman po ng Juvenile Justice and Welfare Council. Magandang gabi po, Attorney Jeff Caparas po at Marlene Pajernos. Welcome po sa program.
8: Good evening, ma'am.
33: Magandang umaga, magandang gabi Jeff at saka Marlene, magandang gabi.
7: Opo, attorney, i-update lang ho namin kayo kasi ho yung napag-usapan namin kanina, kasama ho namin si Colonel Tafalia ng Laguna ho. Yung patungkol nga ho doon sa CICL na meron ho siyang napatay na mag-ina ho dyan ho sa San Pablo, Laguna. At sabi ho ni Colonel ay nasa bahay pag-asa na po siya. Para lang humaliwanagan ho kami, pag ho ganyang nasa bahay pag-asa ho, Eh, paano ho ba sila, kumbaga binubukod-bukod ho ba sila dyan? Paano ho sila, paano ho sistema, ma'am? Para may idea ho tayo. Go ahead.
33: Okay, sige. Oh, pero bago yan, ha, una sa lahat, gusto ko lang makiramay dun sa pamilya. Opa. Tayo po sa JJWC, sa pamilya at komunidad na naapektuhan ito ng napakasakit po talaga ng insidente, lalo na po dun sa ama at asawa na nawala ng mahal sa buhay. And I'm really glad na si Colonel Tapalya po yung inano nyo, in-interview nyo, partner po namin siya sa aming mga proyekto. At very well-versed po yun pagdating sa juvenile justice. Doon naman sa tanong mo, tanong ninyo, paano ba, ano, binubukod-bukod yung mga, ano.
8: Teka, paano po ang proseso pag, for example, merong isang CICL?
7: Saka yung rehabilitation po. Wokastro po, attorney.
33: Oo, yung pagbukod-bukod sa kanila, hindi lang yung krimen ang titingnan doon. Mm-hmm. Marami siyang titingnan. I-assess yan sila. Titingnan yung edad nila kasi hindi pwedeng ihalo yung 14 years old sa mas nakakatanda na 17 years old. O minsan may nakakaabot pa dyan ng 18 eh. Titingnan din yung antas na panganib, yung risk behavior nila, yung mental health condition. Yung uri ng kaso, minsan tinitingnan pero hindi talaga yon dahil ang titingnan dyan yung behavior ng bata. Kung siya ba ay may violent behavior na maaaring na dapat siya ay hinihiwalay sa iba o kung low risk case siya. So, depende po yun, case to case basis po ang titingnan natin dyan.
7: Mm-hmm. Attorney, kasi yun, natanong ho namin ni partner Marlene kanina, yung ano yung nagtulak ho doon sa bata.
8: Mm-hmm.
7: Ang sabi ho, kasi attorney, ay pinapagalitan, pinapahiya, mm-hmm. kaya ho, yun ang tinitignan naging motibo, sabi ni Colonel Tapalya, doon na kaya nagawa ho ng CICL. Pero nagulat ho kami, bago ho matapos yung panayam, yung pala ho, ito palang CICL, ay meron na ho palang trauma. Though bine-verify pa ho ni na Colonel Tapalya, nung ito daw ay 3 taon, naka-witness daw ho ng crime na mismong pinatay daw ho yung kanyang ate at na mayroon pa nga daw ho peklat yung kanyang nanay. Yun ho ba ay posibleng factor na hindi ho na-address ho yung trauma na iyon?
8: At saka attorney, yung crime na na-witness niya ay parang kapareho, may kahalintulad po doon sa isinagawa niya krimen doon sa kanyang mga nabiktima.
33: Agree po ako dun sa sinabi ni Colonel Tapalya na mukhang yun ang isa sa mga naging dahilan kung bakit nakayanan niyang gawin yung nagawa niya. So, base din po yan sa mga nakikita naming pattern sa ibang mga CICL na pag-aralan namin yung kaso. Bago po sila nag-commit ng isang kahindik-hindik na krimen, naka-witness muna sila. Maaaring yung kamag-anak nila, yung usually kamag-anak po, pag nakikita nila yun at hindi na-address, alam niyo yung sinasabing violence begets violence, ganun po ang nangyayari. Kaya po dapat na-address yun sa isang bata.
8: Oo, at tuloy lang kapag ganyan na ito nga nakagawa na nga ho ng karumalduman na krimen yung bata at meron siyang previous history at naka-experience siya nakasaksi ng ganung kaparehong krimen, paano po ninyo hinahandle ito pagdating po sa inyong himpilan?
33: Oo, hindi po kami yung nagha-handle niyan. Ang nagha-handle po yung sa bahay pag-asa. Pero ang ginagawa bahay pag-asa po, yung mga social workers doon kasama ng mga psychologists, minsan kailangan nilang psychiatrist kasi maraki po yung epekto ng mental health kung paano ang bata habang lumalaki. So, ang kami po ang ginagawa namin ay nagbibigay kami ng mga program guide na kung saan ay magiging guide nila kung paano nila gagawin yung rehabilitation program sa isang isang institution, pero kasama po dapat dyan ay yung tinatawag nating trauma-informed care para masiguradong hindi na uulitin ng bata. Uulitin ko lang din po yung sinabi kanina na ang pinakapunot dulo kasi ng paglagay sa bahay pag-asa ay hindi priority yung parusa, kung hindi yung rehabilitation talaga para siguradong kung makakabalik siya sa community ay hindi na mauulit yung nangyari.
8: Mm-hmm.
33: At hindi lang yan, dapat ma-realize niya kung gaano ka seryoso yung ginawa niya at yung mga consequences nun.
7: Oo nga. Ma'am, yung hung success rate ho, ma'am, kayo ho dyan sa Juvenile Justice and Welfare Council, sa mga na-witness niyo ho, ma'am, sa mga nag-undergo ho ng rehabilitation, ano ho ang datos, attorney?
33: Base sa statistics na nakalap namin sa bahay pag-asa, 96% po ang success rates ng mga batang hindi nakasuhan pero kailangang ilagay sa bahay pag-asa para mag-undergo ng rehabilitation program. 96% po ang ano, ang success rate
7: so natin. Ang last na tanong ko po attorney eh, so kayo po ba ay kasi marami ho syempre nagsasabi na dapat babaan na i-amend na yung batas. So kayo po ma'am, so base ho sa sinabi nyo since meron ho datos sa 96% eh, safe to assume ho hindi status ko lang ho kayo, hindi na kailangang i-amend ho yung batas.
33: Opo, status ko po tayo lahat. Gusto ko lang ipaliwanag. Ito ay para na rin sa mga kabataan na nakikinig, ano? Kasi akala nila pag hindi sila, pag bata sila, hindi sila nakukulong. Hindi, mali po yung notion na yon. Pag may ginawang kasalanan ng bata, below 15 years old, kahit hindi siya pwedeng kasuhan, maaaring kunin ang kanyang freedom. So, i-deprive yung liberty niya. Ang pagkakaiba lang sa ano sa mga mas nakakatanda ay hindi siya ilalagay sa kulungan, pero hindi siya magiging malaya dahil ilalagay siya sa bahay pag-asa. Tulad nitong batang ito, dahil base sa investigasyon, ha, kung yun ang lalabas sa investigasyon, kung murder yung nangyari, minimum na 1 year sa kulungan. Yan yung, sorry, hindi kulungan. Minimum na 1 year sa bahay pag-asa. Oo, pero walang maximum yun. Ibang-iba yan pag ikaw ay napagbintangan at ano ka, o ikaw ay nakasuhan at ikaw ay adult. Kasi ang adult, kung kaya, kaya yung piyansahan, at ano, hindi ka basta-basta ikukulong kung walang proof beyond reasonable doubt. Sa bata, hindi mo na idadaan sa kaso yan pag nakita sa investigasyon na mukhang siya ang may ano, may sala doon, hindi proof beyond reasonable doubt, minimum of 1 year, tatanggalan siya ng kalayaan at ilalagay siya sa bahay pag-asa. Okay. Of course, ang ano natin dito, ang talagang priority is rehabilitation, pero nawawalan po sila ng kalayaan.
7: Ayun. Maraming salamat po sa inyong oras. Sayang. Sayang ho, kulang ho ang oras, attorney. Marami po ho kaming gustong itanong, attorney. Sa susunod, tatabagan ho ulit namin kayo. Attorney Trisha Claire Oco, ang Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council.
0: TTZMM Numero uno sa aksyon.
7: Yung CICL na yan, partner, sa San Pablo, eh mukhang maximum sinasabi ni attorney na 1 year. Kasi meron siyang, aminado siya, partner, eh. Kasi yung, sabi nga ni Colonel Tafalia, ang nakita nila doon sa crime scene, yung dugo ang damit, tatlong pinagtanong ay pagmamayari niya, at nung pinuntahan ng mga investigador yung bahay niya, inamin niya doon sa kanyang magulang.
8: Yan. At no remorse, partner.
7: No remorse, partner. Gusto ko pa sana itanong kay attorney partner, sino ang liable na hindi na-treat yung 3 year nung siya ay 3 taong gulang, sino ho ang pwedeng singilin sana? Di ba? Si magulang ba? O yung investigador ng police nung nangyari dun sa crime na yon, nung na-witness nung bata yung ate niya na ginagawa ng hindi maganda, di ba? Sino ang liable? Sino ang dapat ba nilagay ni rekomenda na yung bata ay baka dapat i-undergo
8: ng psychosocial intervention or whatsoever. Nyo, diba? Pero bottom line, partner, nakakalungkot.
7: Nakakalungkot. Biktima rin sila, partner. Insidente. Imagine mo, nagulat tayo, diba, no, sinabi ni Colonel Tafalia yung insidente na yon. Yung pala, meron palang trauma, kaya nakakalungkot to na dalawang buhay ang nawala. Imagine 4 years old, partner, tsaka isang 31.
8: Again, partner, kagaya na nabagay dito sa comment section, piliin na lang din maging, always choose to be kind.
7: Choose to be kind, ayun.
8: Kasi hindi ho mangyayari ako, hindi rin na-trigger. Hindi naman sinasisi yung mga biktima. Pero what of course, always choose to be kind. At alam yung dala-dala na pasanin ng bawat isa.
7: Bawat isa. At natapos na naman po isang oras sa paghahatid ng katotohanan sa likod ng bawat kaso at krimen na dapat solusyunan. Muli po ako po, Jeff Caparas.
8: At ako naman, si Radyo Patrol Marlene Padilla.
7: Dito sa Spot Report, una ang kaligtasan nyo. Ingat kayo kapamilya sa mga naroroon.
0: Spot Report!
7: Sunod na programa po, alam na this, kasama si Papa Awal Pass. Sino kasama ni Papa eh?
3: DJ
7: Yai. Sino?
8: Mama Jai!
0: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang ikasyam ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatkabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na!
1: Alam na this!

0: na ang programang maghahatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito niyong artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
1: Ako po ang inyong ever lovable, Papa Awal Pass!
0: At ako naman ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po si Jai Ho.
1: Kung mundo mong Pilipinas, sabay po tayo. Alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na this.
2: Alam na this sa DZMM.
3: Showbiz.
2: Showbiz. Balitang mabilis.
3: Balitang mabilis.
2: Walang bigkis.
3: Alam na this. Alam na this.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this!
0: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na natin, Loy Sandalyo ipinasilip ang sweet moments ng kanilang Lil family kasama si Baby Neely.
2: Alam na this!
1: At reaksyon ni Ashley Ortega sa usap-usapang relasyon na kanyang ex at ni Catherine Bernardo. Alam na this!
0: Samantala, sa oras na 9:04, Cat's Eye Members na meet ang BTS backstage sa kasagsagan ng La Arirang Star.
2: Alam na this!
0: At dalawang global group wagi sa American Music Awards.
2: Alam na this!
1: At idiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan ng mga ulo ng balitang pinakabinantayan sa unang showbiz chika. I'm happy for both of them. Ay, ito po ang naging reaksyon ng Kapuso actress na si Ashley Ortega sa usap-usapang relasyon ng kanyang ex-boyfriend na si Mark Alcala at kapamilya actress Catherine Bernardo. Aminado rin ng ex-PBB star na hindi na sila magkaibigan ni Alcala matapos ang kanilang hiwalayan, pero nilinaw niyang naging maayos at mutual ang kanilang breakup. Ani Ashley, kung totoo man talaga ha ang balibalita, Swerte si Mark kay Catherine na isa umano sa mga iniidolo ni Ashley. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon mula kina Catherine at Mark kaugnay sa kanilang real score.
2: Alam na this!
0: Pero naman, ano, di ba, Papa Awel, parang marami yung mga nakita natin na mga naglalabasan sa social media na di umano daw.
1: Yes.
0: Sila ay spotted, lalo
1: correct
0: na sa isang sikat na mall dyan sa may Makati.
1: Yes.
0: Meron akong nakachikahan. Ito naman ay parang kwentuhan or huntahan lang, Papa Awel.
1: Yes.
0: Parang nagkaroon ng chika, "Uy, true ba? Nagato ganyan-ganyan." Oh, wag nyo na i-connect the dots. Oh, basta may nakachikahan ako. Mm-mm. Hindi ko lang matandaan sino. Ha?
1: Ay,
0: hindi ko matandaan
1: talaga
0: kung sino,
1: sa
0: no?
1: Sa ganyang issue, hindi mo matandaan? Kasama ba sa Boracay yan?
0: Hindi. Wala sa Boracay, Papa Awel. Hindi ko matandaan.
1: Oo.
0: Pero parang napagkwentuhan namin recently na parang, true ba na may jowa na si girl? Sabi, oo, di ba sila ni Kemi?
1: Ay, ganon.
0: Oo, parang kinukumpirma. Parang kinukumpirma. Pero hindi ko nga matandaan. Pero yun nga, ang confirmation, sabi ko, hindi wala ka sa posisyon para kumpirmahin na sila. Sabi niya, girl, truly na sila. Ang chika pa nga, hindi daw masyadong bet ni Anis.
1: Ganon.
0: Oo. Mm-hmm. Yes.
1: Oo. Pero alam mo, kung ano man meron sa kanila, sa kanila na yan, syempre.
0: Yes.
1: Tsaka parang what you see is what you get.
0: Baga not our story to tell.
1: Correct. Oo. Pero mas nahirapan ako sa posisyon ni Ashley. Pero kasi siya yung ex, tapos siya na ngayon yung ng burden, kumakarga ng burden na sa tingin mo, ganyan-ganyan, di ba? Kahit paano, mamaya pag kinuanan ng opinion, madulas or something, tsaka ang hirap nung sabihin, di ba pag ex na, tapos magko-comment ka, for example.
0: Oh.
1: Kaya hanga ako na sinabi niya pa na ang swerte ni Mark kay Catherine, lalo si Catherine, iniidolo niya.
0: Hindi,
1: kaya,
0: ang swerte ni Mark kay Catherine
1: yun
0: as idol niya.
1: Correct.
0: Oo. Pero kasi di ba minsan nga, ano naman yung papawal, aminin naman natin, kahit na, I'm sure dumaan ka rin sa ganung sitwasyon, may mga mainit na top,

0: kind o pagiging yung tough pagdating sa pagtatanong ng mga tough questions din. So naisip, sabi niya, pagiging kind siguro kasi nagawa ko naman na yung mga maging matapang sa kung ano yung trabaho na ginagawa natin. Pero pag tinanong ko ba yung bagay na to, ano bang maging epekto nito sa mga nakakapanayam ko? Totoo. Parang doon sa sinabi mo, parang minsan din siguro nawawala yun sa isip ng Tito Boy na parang baka dapat no na yung question doon kasi ex naman na, parang di ba?
1: Oo, kasi ba past is past, di ba? Awel past. Kasi hindi ganun. Kumbaga, ano? Huwag na ungkatin yung nakaraan, lalo baka hindi natin alam kung paano kanilang hiwalayan.
0: Alam ko hindi
1: okay. Baka sensitive topic, ganun. Na mapunta sa kanya yun. Ganun.
0: Alam ko hindi okay.
1: Ikaw yung nang-alam.
0: Pero alam ko hindi okay kasi that time, na-blind item ko hata si Ashley doon sa dati kong programa.
1: At least ngayon, nabanggit mo na siya yung blind item.
0: May isa doon na na-blind item ko siya. Hindi kasi ang nakakatawa, hindi nga nagigets nung iba minsan na parang part ng job talaga. Kunyari, hindi kunyari, parte ng trabaho, tas inuutos sa atin ng mga producer natin na parang, uy, kailangan ng ganito ha. Kasi diba yun naman talaga yung kumasan tayo.
1: Noon yun yung uso,
0: yun
1: parang ganito.
0: Para kailangan may pasabog.
1: Juicy.
0: Ka. Yes, juicy.
1: May pabiting.
0: Yes. O, may mga hula-hula-hu.
1: Yes. Ganyan. Ganon.
0: Tapos parang dati, na-blind item ko, tapos may mga tumawag sa akin na close friends na sabi niya, ate, habing ganon, Mama Jai, magkakasama kami. Tapos pinapanood namin yung clips kasi trending nga. Na parang gets namin kung sino yung binablind item mo. Si Ashley ba to? Sabi nga. Sabi ko, siya tatanong. Siya mismo, kasi napapanood niya. Sabi ko, anong reaction? Galit ba siya? Tumatawa ba siya? Anong naiirita ba siya? Sabi niya, natatawa siya. Kasi sabi niya, grabe, paano niya nalaman yung ganong chika? Sabi ko, siyempre, di ba, meron nga tayong tinatawag na AKA reliable source.
1: Correct. Yun naman.
0: Ayun, pero in all fairness dito, parang ang gets ko yung sinasabi mong punto na baka mamaya hindi siya comfortable na tanungin siya kasi she's very happy with her relationship right now kay Mavi.
1: Correct.
0: Diba, Mavi Legazpi.
1: O, tsaka baka sasabihin naman, ay, nakikisaw-saw siya sa issue. Ay, madadrag yung pangalan niya, ganon.
0: Tsaka baka magka awkwardness pa sila ni Catherine na
1: yun na nga,
0: bakit nagbibigay ka pa ng comment? Diba kasi correct. Minsan, kapag hindi naman talaga natin napanood ng straight kung ano yung nangyari talaga sa television, narinig lang natin sa kwento ng mga makakating labi, nag-iiba yung konteksto ng chika.
1: Correct. O kaya headline pa lang, hindi nakikita yung buong istorya.
0: Yes.
1: Yun na kagad, nakukonclude na kagad. Yes. Ganun. Kaya Ashley, nako.
0: Kung gusto mo na magbigay ng
1: ganun talaga.
0: Hindi. Dito, makipag-chika. Ah?
1: Oo. Mabuti lang yun, malakas yung loob niya na magbigay siya ng ganong komento. Diba?
0: Totoo.
1: Ayun, kaya headline natin siya.
0: Correct!
1: Yes!
0: Samantala.
1: Uy!
0: Wow.
1: Ganun.
0: Hindi. Samantala naman talaga, papaawel, it's a baby boy!
1: Wow!
0: Yan nga po ang lumabas sa gender reveal ng mag-asawang sina Kiray Celis at Stefan Estopia. Idinaos ng mag-asawang selebrasyon kasama ang pamilya at malalapit na kaibigan at bumuhos nga rin ang pagbati para sa soon to be parents. Kaya naman dito sa amin ni Papa Awel, Kiray and Stefan, congratulations.
1: Yes.
0: Diba? Who would really thought, diba?
1: Yeah, ay.
0: Charing, mani, mani.
1: May kakayahan naman sila. Tsaka gusto na nila magkapamilya.
0: Hindi.
1: Ito naman, tinatawaran mo naman kagad yung kakayahan.
0: Hindi yan. Ay. Who would have thought, yan. Papa Awel, na itong chika na ito ay bibitawan natin. Still, nandito pa rin tayo sa trabaho. Eh, diba, parang nagsimula natin makilala si Kiray from pagiging
1: bata pa.
0: Sa MTV ang saya-saya yung goodbye, hate to see you go, yung ganito. Hanggang sa naging child star din siya sa Going Bulilit. Ngayon, binabalita na natin from their wedding na sorry Kiray, hindi ako nakapunta. Nag-imbita talaga yan si Kiray.
1: Yes.
0: Feeling ko dito sa baby reveal kaya hindi na nag-imbita kasi
1: alam niya hindi ka pupunta. O baka nakita niya nasa Boracay ka.
0: Baka naman. Niya nasa Boracay.
1: Updated ka.
0: Totoo.
1: I'm pero, sure si Senyora nandiyan.
0: Ang kanyang bestie na kaalitan sa
1: hello, social. Senyora. Ganon. Yun naman. Ang cute nila. Ang cute nila dyan sa na yan.
0: Ang social na nung mga ganyang dyan.
1: Reveal.
0: Nung panahon nyo, buba?
1: Ha? May mga ganyan pa talaga?
0: Hindi, may tatanong ako. Kasi sa generation na namin.
1: Yeah.
0: Wow. Yung may usok-usok na blue and pink.
1: Ganun.
0: Sa inyo dati, paano yung
1: wala, sasabihin lang na doktor, ganun.
0: Wala pang mga ganyan pa.
1: Pero naabot na namin naman yung yung 3D, mga ganun-ganun.
0: Ay,
1: yung sonogram.
0: I-reveal? Pero walang party, di ba?
1: Ay, wala na yung sasabihin na ganun. Tsaka,

0: Kasi nasabi na kagad, Lola. Ano-ano-ano?
1: Kayo magulang.
0: Correct. Ang nauso noon, pag lalaki, mamimigay ng sigarilyo. Tabako.
2: Ah, ganon. Ah, may ganon din.
0: May tabako, may tabamog. Tabako.
2: One point. All one.
0: Ayan, all one. Sige, go. Ganon.
2: Tabako lang.
0: Tabako lang
2: pala. Totoo.
0: Ayun naman.
2: Totoo.
0: Mag-lechon ba naman na may tabako, ganon.
2: Ay, hello kala, Lane. Uh-oh. At saka kay Kuya Kirby.
0: Ayun.
2: Pagka nag-Boracay ka, sabihan mo ako, kasi sila papaawal, they're very, very generous na mag-asawa. Si Ate Lane at saka si Kuya Kirby, welcome nila kami doon sa kanilang business ng mag-asawa. Mm-mm. Tapos sabi na help nyo naman kami na i-promote nyo yung sa social media ninyo.
0: So, pala.
2: maraming salamat for, ang tawag sa ganun, for accommodating us, kami ng mga friends ko, para sa aming dinner and lunch. Thank you po Ate Lane and Kuya Kirby sa Tostachon.
0: Ayun naman. Mamara.
2: Hindi, Mamara. Pag pupunta ka doon, Mamara. Basta pupunta ka doon, Mamara.
0: Ay, eto na po.
2: Hindi.
0: Eto pa po ang balitang showbiz. Hindi naman nawawahala si kapamilya actor Joshua Garcia sa kumakalat na AI-generated photo ng kanyang katawan sa panayam. Sinabi ni Joshua na agad niyang nakita ang larawan pero hindi naman nagpanik dahil halatang pinekela ang larawan at nagbiro pa na baka kailangan niyang mag-post ng totoong body photo para matabunan na ang fake AI image. Isa si Joshua sa mga artistang may malalaking following sa kanyang social media pages. At ang kumakailang post sa TikTok ay umani na naman ng million likes at views. Bida ngayon si Joshua sa kapamilya seryeng Love is Never Gone kasama si Ivana Alawi.
2: Meron akong kaibigan na itago natin sa pangalang Kimmy Fierce.
0: Ay, Kimmy Fierce. Sexy yan, ha?
2: Yes.
0: Nag-swimsuit ba yan?
2: Hindi masyado. Pero nagpaano siya. Meron siyang first ever paandar sa kanyang life. Diba?
0: Wow.
2: Ang makapag-yacht party.
0: Wow. Yes. Doon man lang sa magiging
2: yacht. Hindi. May kaibigan ako na si Kimmy Fierce, nakita niya yan, yung photo na yan. Totoo. Mm-mm. Totoong kwento.
0: Yes.
2: Pagkakita niya, ate, seryoso ba to? Nag-post si Joshua for a brand.
0: Oo.
2: For a, ano yun, parang oil.
0: Ikwento, i-describe mo ano yung itsura ng picture
2: nakatapis,
0: sa mga nakikinig sa radyo.
2: Nakatapis na puti si Joshua Garcia at kitang-kita po ang bansang Bolivia. Bolivia, di ba? Kitang-kita po ang bansang Bolivia.
0: Ano sumusungaw? Yung kumakaway?
2: Kitang-kita. As in talaga parang makikita mo talaga na, ay, bansang Bolivia Netherlands, hindi ito Dubai, ganon. Boliviang bansa ito, ganyan. Tapos sabi ko, patingin.
0: Ay.
2: Sabi ko nga patingin. Tapos yung brand kasi is parang sa mga edad.
0: 2-1
2: 'Di ba pag masakit 'yung mga likod niyo, 'yun 'yung pinakahit na oil, 'di ba 'yun? Oo. Tapos sabi ko, patingin. Kasi nga sabi ko, hindi niya gagawin yun. Knowing yung kanyang handler, manager, Direk Loren, and the Star Magic family. Sabi ko talaga, pagkakita ko, hindi. Tapos hinanap ko siya mapaawal.
0: Mm-mm.
2: Check ko, sabi ko, ganitong brand ng oil, ganyan. Mm-mm. Joshua Garcia, newest endorsement, ganyan. Mm-mm. Sabi ko, ito yung original photo, ate. Oh. May damit siya. Mm-mm. Hindi yan yung suot niya talagang damit. In-AI lang talaga yan.
0: Correct. Tsaka pag ganyan, may launch yan. Siyempre, magpapatawag ng press kung may bago siyang ine-endorse.
2: Totoo.
0: Ganun yun. Hindi yung basta nalang lalabas yung picture na ganyan.
2: Tsaka parang feeling ko, kung ganon, sabi ko pa nga sa isip-isip ko, kung ganyan, te, hindi naman oil lang ini-endorse. Bakit kailangan, di ba? Dapat map of the world.
0: Yun.
2: Kasi nandun ang bansang Bolivia. Yes.
0: Ganon. Diba?
2: Yun. Tapos parang sabi ng ate ko, na-disappoint siya. Oo nga, AI. Bakit siya na-disappoint?
0: Yun lang. O basta Joshua, bukas ang himpilang. Wow, ganon.
2: Lagi na lang.
0: Para
2: lagi na lang.
0: Buksan na natin.
2: Feeling ko, papasukin ako.
0: Yun naman yun.
2: Pero diba, nakapanayam natin si Jane Oinesa bago ko nung Friday.
0: At Blonde Blonde.
2: Para yun dun sa Love is Never Gone na teleserye. At yun nga, parang nabanggit niya sa akin na parang in fairness talaga ngayon, done na pala nilang ishoot.
0: Oo.
2: Ang isang series.
0: Kaya, para wala nang habol-habol.
2: Wala
0: parang hand to mouth. Ganon.
2: Tapos parang per season na lang.
0: Oo, diretso na. Siyempre pag ano, kagaya nung nabdulas ka na, yung na merong ano.
2: Incognito.
0: Yes. Oo. Na
2: baka hindi ako. Si Daniel Padilla mismo. Yes. Sa kanya, sa kanyang bibig mismo nagmula.
0: Sige, mambintang ka to.
2: Hindi.
0: Parang nabibintang.
2: Hindi kasi sabi ni DJ, yung sabi, sige, huwag mo na akong tinatanong yan. Nasabi ko to. Sabi niya,
0: ganon. Ganon.
2: Pero hindi ko na malaya, nag-trending na pala yung video na interview ko with James and DJ sa TikTok din. Kasi nga, parang on the spot, natanong ko na anong project ni James. Eh, di ba kasama niya si Catherine sa Somehow, Somewhat, Someday.
0: Yes.
2: Ganon.
0: So,
2: anyways, ako papaawal at sa lahat ng mga kapamilya natin, may good news ako sa inyong lahat.
0: Sige lang, Kuya Abo.
2: Kasi eto nga, nagpaalala po tungkol sa road safety ang ating kapuso na si Star
0: Gator. Tuloy. Kaloka.
2: Ang ating kapuso Star.
0: Gator. Diba?
2: Nagpaalala po ang kapuso Star na si Dennis Trillo matapos ngang makaligtas sa road accident ang panganay na si Calix. At ang kwento nga po ni Dennis sa kanyang Facebook post, nakatulog umano habang nagmamaneho si Calix. Dahil nga dito, bumangga ang sasakyan sa island at tuluyang tumaob. Ayon naman sa aktor, wasak man ang kotse, wala namang ibang sasakyan o tao ang nadamay. Nagtamo lamang umano si Calix ng mga pasa sa ulo at braso at pamamaga sa kaliwang kamay. Kaya paalala po ng aktor, mas mabuting huminto muna para magpahinga o umidlip kaysa isugal ang kaligtasan sa kalsada. Samantala, sa Instagram story naman, nagbahagi ng mas malalim na appreciation sa buhay si Calix. Natutunan anyang huwag baliwalain ang bawat sandali at mas pahalagahan ang pamilya, oportunidad at pananampalataya. Kami ni Papa Awel, kung matatandaan nyo po at kung kayo po ay mga avid na listeners sa radyo, sa TV, mga
0: sa audience po comics.
2: Namin. Sa lumang comics.
0: Ganun pa kasi wala. Nakasunod dun eh. Sa radyo, sa TV,
2: sa lumang TV, comics. Ganun. Hindi. Diba, lagi natin sinasabi, kapag nagmamaneho po kayo, na kayo po ay nakakaramdam ng antok, or parang hikab na kayo ng hikab, better na magtumabi sa gilid, maayos na pagtabi po ng sasakyan.
0: Na naglalaan ngayon ang mga expressway kung saan ka pwede. Meron po talaga nakalaan. Huwag naman basta na lang tatabi po kayo.
2: Kasi minsan bawal naman matuto.
0: Bawal po yun. Makikita nyo naman po doon na meron pong space para mag-yield. Yun po.
2: Truly remarkable. Yes, opo. At ang importante dito, di ba, ay syempre, ligtas. Buhay ang anak nitong si Kapuso Star na si Dennis Trillo, ganyan. Pero kayo po, ha, na nakikinig, di ba merong ano, minsan pinipilit natin na pakiramdam natin, kaya pa ng katawan natin.
0: Parang dinidilat natin yung dinidilat mata natin, pero yung talagang pumipikit na tayo.
2: Na-experience ko yan before, nung nagtitaping ako ng teleserye, tapos may segue ng hotspot, may radyo. Tunay talaga at totoo talaga na nagsha-shutdown ang mata.
0: Totoo.
2: Yung para kang cellphone na malulobat, yung talagang
0: dinidictate na ng brain mo na you are sleepy na kaya. And whether you like it or not, ganun talaga, biglang magko-close na lang siya. Di ba nga kahit sino man, basta antok na antok, talagang
2: shutdown,
0: ganun. Tsaka ito po yung mahalaga, hindi lang po iniisip natin yung sarili nating kapakanan, yung madadamay po na iba. Kasi pag nakatulog ko, maaksidente, hindi mo akalain yung mga kasabay mo mga sasakyan, damay-damay na yan, di ba? Yes. Kaya lagi pong paalala, sa road safety, isa lang po yan, di ba? Bukod dun sa i-check lagi lahat ng kailangan i-check, yung sarili natin dapat po
2: ang
0: i-check
2: safe.
0: Natin. Yun dapat yun. Okay!
2: Magabalik po ang ligtas. Dapat. Ni Kuya Ariel.
0: Yan, gano'n. Di ba naman? Yun naman talaga po.
2: Alam na din.
0: Alam na din. Pero mo, panawagan namin yan sa lahat.
2: Gabi-gabi. Sinasabi natin yan. Saan. Sa mga nakikinig. Kasi ito pa naman yung oras na after mong mag-dinner. Di ba? Yung pagbusog tayo, talagang nandiyan yung hiccup talaga. Correct. Tsaka humikab talaga ako
0: may tunog. Sinadya mo talaga.
2: Hindi, tsaka may tunog.
0: Pero iba na ngayon.
2: Ano na?
0: Bago sila matulog, tinatapos muna nila.
2: Yes,
0: alam na this.
2: Totoo.
0: 9 to 10. Monday
2: totoo,
0: to Friday.
2: Tama. Ay, ito pala. Papa Awel. Nagugulat ako. may nakakasalubong kami sa Boracay, mm-hmm, totoo, sinasabi nila, alam na this. Gumagano'n talaga sila.
0: Salamat.
2: So, may mga nagpa-photo talaga habang ako po ay nakatambay sa isang restaurant.
0: Uh-oh.
2: Tapos parang, nagulat ako, hindi na talaga bagets yung market ko, Papa A.
0: Good for you. Congratulations.
2: Totoo, nagulat ako. Kasi diba nasanay ako before nung pakasagsagan ng Katniel days, na parang puro bagets talaga. Eh, siguro nagtandaan na rin naman kasi nga mga kaedad ko na rin, ganyan. Tapos yung mga mommies, mga daddy, sila yung talagang nakakakilala na kasi nga nakikinig sila at nanunood sa kanilang mga tahanan ng programa nating dalawa. Akala nga nakasama kita sa ball. Sabi ko, hindi po pwede kasi walang maiiwan.
0: Hindi po ako lakwatsero.
2: Ay, hindi.
0: Ay, ganun man.
2: Wala pong maiiwan sa programa.
0: Yes. Isahan lang po kami.
2: Correct.
0: Kasi napapansin na pong palaan. Mamara!
2: Mamara, si Papa Awel din. Sinumbo!
0: Ako na naman. Pinalit.
2: Sinumbo!
0: Nako, parang panawagan lang yan, ha?
2: Diba?
0: Ito, may nananawagan.
2: Sino naman?
0: Nananawagan ng actress is Nadine Lustre laban sa umuni kawalan ng respeto sa mga lokal dyan sa Siargao. Gando sa animal cruelty at pagputol ng mga puno. Sa kanyang social media post, iginiit ng actress na ang patuloy na pang-aabuso at mababang pagtingin sa ilang residente ng isla, lalo na mula sa ilang dayuhang bisita. Binatikos din niya yung pananakit naman sa mga hayop at ang pagputol ng mga puno para umano sa pag-unlad, pero nakakasira naman sa kalikasan. Kasabay nito, sinabi ng Bureau of Immigration na paigtingin ang presensya sa Siargao kasunod ng mga ulat ng paglabag ng ilang dayuhang turista. Nanawagan si Nadine ng mas mataas na kamalayan, respeto at malasak sa komunidad, kapaligiran at mga hayop.
3: Alam na this!
0: Yun. Siyempre kasi lagi ito naman mulat si si Nadine Lustre sa mga pangyayari sa ating paligid. Socially relevant siya at nanging alam. At ang siya, nagpupunto talaga siya kung kailangan talaga pakialaman niya issue na yan, papakialaman niya issue na yan para magising pa ang mga kabalayan natin.
2: Bukod
0: kaya,
2: dyan,
0: mabuhay
2: Papa,
0: ka na din.
2: Alam ko may sinushoot sila na dyan yung location
0: Yo,
2: with Alden. Tapos, nakakatawa na nakakatawa, Papa Awel, na hindi pala nakakatawa. Paano ba? Nakakatuwa.
0: Yeah.
2: Nakakatuwa na meron doon nagtrending siya na naman. Naglalakad siya along sa...
0: Parang simpleng ano?
2: Simple. As in,
0: local.
2: Very local. Tapos binivideoan siya na, Nadine!
0: Oh, ganyan.
2: Tapos tumingin lang siya, ayun, hello. Parang...
0: Sumasagot siya?
2: Hindi, Regine yun.
0: Ah, Regine ba yun? Baka kala nila, Regine!
2: Nadine lang sinabi.
0: Nadine.
2: Ganun, Nadine. Tapos parang sabi, ang caption parang, yung fresh na fresh ka pa rin kahit bumili ka, na inutusan ka lang bumili ng pandesal.
0: Correct.
2: Ganun. Eh, di ba dati may nag-trending siya, sa tindahan, yes.
0: Sarsa naman, di ba? Yun naman. Kaya Nadine, mabuhay ka. At salamat, ikaw nagiging tinig ng mga gusto rin na marinig yung mga ganyang reaksyon at pagpuna. Diba
2: totoo
0: naman? Tuma,
2: ito.
0: Keep it up.
2: Nako, ito naman, yun Papa Awel. Kung ang datingan ay parang patuloy talagang lumalaban at boses si Nadine Luce, ito naman, masaya po ang mga taong teatro.
0: Yes.
2: Diba? Dahil sold out na nga po ang opening tickets para po sa night ng stage play ng Ang Babae sa Septic Tank 4.
0: Mm-mm.
2: After ng programa, chat ko pala kasi kailangan makapagpaskeda tayo ng parehas nating available schedule.
0: Of course.
2: Bibida nga po sa much awaited stage play si Eugene Domingo kasama sina JC Santos, Melvin Lee at Andoy Ranay. Nasa ilalim ito ng direksyon ni Maribel Legarda at ito po ay ang versyon ng pelikula habang si Chris Martinez naman ang nagsulat. Mapapanood ang nasabing stage play na Ang Babae sa Septic Tank sa PETA Theater Center sa Quezon City simula June 19.
3: Alam na this!
0: Kabang-bang-bang.
2: Hindi diba? Excited tayo.
0: Teatro, dahil ibang mapanood sa pelikula, sa big screen, yung Ang Babae sa Septic Tank, iba naman yung live, on stage. Paano kaya yan gagawin na mas nakakatuwa at kaaliw-aliw ni Uge? Mabuhay ka. Sabi nga sa teatro, break a leg.
2: Mm-hmm.
0: At sana nga yaang pong babae sa Septic Tank 4 ay makarating din sa Hollywood! O diba? Pasegue, gusto ba yun?
2: True.
0: Kaya nandito na nga po ating balitang showbiz! Hollywood! Hollywood. Naging extra special ang panonood ng BTS concert ng global girl group na Cat's Eye matapos nilang makadaupang palad backstage ang K-pop supergroup sa Las Vegas stop ng Arirang World Tour. Unang namataan ang Cat's Eye members na sina Sophia, Yunche at Megan sa ikalawang gabi ng concert noong May 24. Pero mas lalong ikinatuwa ng fans nang ibinahagi ni BTS member Jungkook sa Instagram vlog na personal na bumisita backstage ang tatlo bago magsimula ang pagtatanghal. Nakuha rin sa video si RM na sumasayaw sa bagong kanta ng Cat's Eye na Pinky Up! Samantala, kinilala ng American Music Awards ang Korean supergroup bilang Artist of the Year. Nasungkit din ng grupo ang Best Male K-pop Artist Award at Song of the Summer para sa latest track na Swim. Wagi naman bilang New Artist of the Year ang Cat's Eye. Habang kinilalang Best Throwback Song ang Rock That Body ng grupong Black Eyed Peas kung saan miyembro si Filipino singer-rapper na si Apple the App.
3: I love the this!
0: Yes! Nako, congratulations. Kahit sino naman gusto at pangarap na makapiktura ng BTS. Iba nga, makita lang tuwang-tuwa na. Ayan pa kaya? Naku, makasama sa picture, di ba? Mm-hmm. At Mama Jai, balik naman tayo sa balita sa showbiz sa Pilipinas.
2: Naku, alamin naman natin ang balita dito sa ating bansa. Mm-hmm. Balik Pinas nga po ang frontman ng Irish band na The Script para ipakilala ang bago nilang album at hikayati na rin ang mga Pinoy fans na manood ng kanilang 2027 concert sa bansa. Ayon nga kay Danny Odenow, wow,
0: di ba?
2: Bigger and bolder ang Manila stop ng Man in the Arena Tour na nakatakda sa Marso ng susunod na taon. Theatrical at immersive anya ang magiging concert experience ng kanilang mga fans dito sa bansa. Dagdag pa nga ni Danny, maririnig pa rin daw ng fans sa mga bago nilang kanta at ang signature sound and storytelling ng banda na nakilala sa kanilang worldwide hits na The Man Who Can't Be Moved at Break Even.
3: Nako,
2: talagang nakaka-relate ng todo-todo dyan sa Abu Dhabi dahil kung tayo dito holiday na because of Idil Papa Awel, sila ay parang naka-holiday na rin doon ngayon habang nakatutok sa atin sina Mommy Ollie Latag at Daddy Ray, mga fans yan ng The Script na band at kayang-kayang sabayan ang The Man Who Can't Be Moved and Break Even.
0: Correct! Naku, may chika ka pa rin daw kay Alessandra De Rossi.
2: Naku, ito nga. Sa oras na 9:30, sabi nga daw ay sumabak na nga daw po sa panibagong hamon ng aktres na si Alessandra De Rossi matapos niyang pasukin ang mundo ng culinary arts. Wow. Sa Instagram post, ibinahagi ng award-winning actress ng ilang larawan habang nag-aaral sa culinary school sa Maynila, kung saan ipinakita niya ang iba't ibang Asian dishes na kanyang natutunang lutuin kasama ang mga kaklase. Mm-hmm. Pabirong sinabi ni Alessandra na masarap ang lahat ng kanilang ginawa. Umani naman ito ng mga papuri mula sa fans at mga kaibigan sa showbiz at ang kanyang bagong interes.
3: Ang
2: sarap, Papa Awel. Parang yun yung mga favorite kong kainin. Lechon kawali ata yun.
0: Wow, huwag naman araw-araw. Balance
2: hindi pwede,
0: diet dapat.
2: Yes.
0: Yun. Wow, sarap naman. So, ito na yabol natin. Ito na, gaya ng ating pa-headline, ibinahagi na ng actress na si Loisa Andalio sa social media ang ilang sweet moments ng motherhood journey. Kasamang asawang si Ronnie Alonte at kanilang anak na si baby, Nelly. Sa Instagram post ng actress, ipinakita niya ang mga bagong milestones ng kanilang baby at inaming mabilis. Mabilis ang paglipas ng panahon matapos manganak 2 buwan na ang nakalilipas. Balik big screen ngayon si Loisa sa pelikulang Midnight Girls kasama sina Jody Santa Maria, Jane Oinesa at Sanya Lopez.
3: I love this!
0: Happy family! Ang ganda yan. Tingnan naman, I'm sure mga fans ay natutuwa din sa kanila. Keep it up! At sana nga lumaking malusog si Baby Nelly. Pero eto na mga kapamilya at mga kaserbisyo sa buong mundo sa oras na 9:32, may aabangan naman tayo Mukhang mabubuhay ang ating mga dugo ngayong gabi dahil makasama po natin ang isang girl group. Ito ah, kung ang Beanie merong una sa pangalan ng Beanie, ito naman may Body. Makasama natin sina Body Aika,
2: Body Dior,
0: Body Wendy,
2: Body Iris,
0: Body Jade,
2: at si Body Amara.
0: Sila po ang
2: Body's Next Gen.
0: Para lahat mapasabi ng alam ko na.
2: Alam nyo na.
4: Alam na this. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: For liver health, level up na. Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
7: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May silimarin, may multivitamins pa.
9: Yan, ang Liver Aid Pro.
10: Tulong sa pangangalagan ng atay.
11: Liver up na tayo
12: with Liver Aid Pro.
13: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
15: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Responsible gaming at Pagcor.ph.
17: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
18: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
19: Alam na this sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika. Alam na this. Live.
2: Oras natin mga kapamilya at kaserbisyo, 9:36 na nga po sa buong kapulangan ng Pilipinas. Kasama niyo pa rin po ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest chika, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho.
0: Katandem din po sa upgraded showbiz chika, ang ever laughable, ever lovable, papa, awal pa.
2: Ito na. Yes. Kanina nabanggit natin ang mga pangalan ng ating pinakabagong girl group na mas kikilalanin pa natin sa programa ng Live na Live. Sabi nga natin, sila po ang Body's Next Gen. Pero syempre, mas maganda to, Papa Awel. Sanay na yung mga fans.
0: Yes.
2: Sanay na yung mga listeners natin na gabi-gabi hindi talaga bumibitaw, kapit na kapit sa pakikinig at panunod sa programa. Nakapag girl group, mga P-pop, o kaya boy groups yung kasama natin. Sila mismo ang nag-i-introduce ng mga sarili.
0: One
2: ibigay na natin, the floor is yours. Please welcome Body's Next Gen.
20: Hello, Coco! Magandang gabi, worldwide kapamilya!
0: Yes.
20: Hello, I'm Body Jade.
21: Hi, I'm Body Dior.
22: Hi, I'm Body Aika.
23: I'm Body Iris.
24: Hello, I'm Body Wendy.
25: And we are the Bodies Next Gen!
0: Meow! Ayun, ipamiyak!
2: Hello!
0: Siyempre, kala mag-react naman ng mga ano.
2: Kasama talaga yung pag-meow sa dulo. Yes, ulitin nyo nga. Ulitin nyo nga kasi marami tayong mga listeners na mahilig sa kuting.
0: Correct. Tsaka I'm sure gagayahin nila yan. I-meme nila. Kung may papamiyaw, may pamamim. Ganon.
2: Mga listeners natin mahilig sa kuting. Kaya ulitin natin yung sabay-sabay yung pag-meow. 3, 2, 1, and...
25: And we are the Buddies Next Gen! Meow!
0: Oh, diba? Ganun dapat.
25: Meow!
2: Ganun yes. Din. Meow! Hindi pwedeng pa... Hindi pwedeng ganun. Yung parang nag-aaway sa ano, no, aluloa. Hindi pwedeng ganyan.
0: Bakit meow? Dito nyo ba kinuha yung inspiration? Ang pangalan din Buddies Next Gen? At paano nabuo yung Buddies Next Gen?
9: Actually, nabuo po yung Buddies Next Gen. Mm-hmm. Nung nag-start po ang Water Plus Productions na magpa-audition sa bagong girl group. Mm-hmm. And luckily, kami po yung mga napili bilang member ng Buddies Next Gen.
0: Ayun, so marami nag-audition. Yes. Ganyan. As in, pila, umabot hanggang EDSA, parang ganun yung mga pumilang ganun. Tapos kayo, ano yung dinaanan yung proseso para kayo mapili? Ano ba yung parang qualification? Kasi, syempre yung mga nanonood ngayon, ay gusto ko rin maging Buddies Next Gen. Yes. Paano ba yun? Ba't di ko nabalitain? Dapat nag-audition ako. Sabi ni Lola Emmy na 82 years old. Ganun, di ba? Oh.
9: Ang qualification po namin is marunong pong sumayaw. Yes. And kumanta, rap, and umacting and sa pag-hosting din.
25: Yes.
0: Dapat pala well-rounded. So bakit meow?
9: Actually po, nanggaling po talaga sa The Buddies nung sumikat nung 2003. Yes po. And doon na po yung nagsimula yung journey ng ano nila. Dahil po sa commotion. And
0: yung The Buddies, ito yung wag chan.
9: Ay, yes po.
0: Hindi ako dyan, wag chan. Ganon.
9: Apo, yes po, yun po yung first single nila.
0: Ayun, kiliti. Ayun naman pala, dun pala galing yun. Ah, kaya Buddies Next Gen. Yun. Congratulations.
9: Thank you,
2: ma. Oy, pero diba nung time na yun, sobrang ingay nung ano, The Buddies talaga. Tapos parang dahil nga, alam ko yung naging launching nila sa may ano eh, malapit dun sa sikat na restaurant kapag kabalik bayan ka, di ba dun dinadala?
0: Oo.
2: Ano nga yung ano, yung sa may, ano yun siya?
9: Baywalk.
2: Yes, yun, yung sa may fountain.
9: Yes, nag-photoshoot po sila na nakahubad.
2: Oo.
9: And na-issuehan din po silang persona non grata sa Manila.
2: That time. Yes. Pero syempre, di ba, hearing your story, kung saan yung pinagmula ng Buddies Next Gen, parang kami ni Papa, well, we can attest na parang it's a different ano approach yung sa inyo, parang mas ano kayo, parang mga young, yes, baguettes, mas balot na balot, yes. O dahil ba nasa DCMM kayo, kaya balot na balot ngayon?
9: Actually, we are sexy peepop po. Yes.
0: Ayun, sexy peepop ang branding nila.
9: Yes.
0: So yung mga performances nyo, ganun din. Kanta, yes, sa'yo, yes, tapos pa sexy.
9: Yes,
0: siyempre, andun yung pangalang body eh,
9: yes,
0: di ba? If you have it flaunted, yes, kumbaga, yes, di ba, yun naman. So, kayo naman, nanggaling kayo sa iba't iba. Siyempre, gusto nyo malaman, saan sila galing before? May grupo din ba kayo before? Or mga individual artist na rin? May career na rin kayo dati? Isa-isa, para lahat may chance magsalita. Go, starting off with
9: actually
0: you.
9: Actually po, student po ako.
0: Oh.
9: Yes po. Hanggang ngayon pa rin naman po, student pa rin po ako. And pinagsasabay ko po yung sa group nga po.
0: Ayun, working student. Yes. Yes. Mabuhay ka, maraming nagsagay.
2: Anong course?
9: I'm HM po.
2: Ah, hotel management.
9: Yes po.
0: Ayun. And next?
10: Bago po ma-discover ako ng aking manager, na nagmamanage po ako ng Japanese store po namin.
0: Ayun.
2: Japanese ka?
10: Hindi pa.
0: Japanese store lang.
10: Japanese store lang.
2: Hindi pa, paano kagawa ng Japanese store kung hindi ka na marunong? Marunong ka mag-Japanese?
10: Yes, meron.
2: Ano, abatiin mo yung mga Japanese sa TFC.
0: Kasi, huwag mo, si Mama Jai marunong mag-Japanese.
2: Yes.
0: In 3, 2, 1.
2: Kere shy man, say.
0: Kakain na naman.
2: Kuwesa.
10: Please. Kanbawa di si M.M. Watashi wa namae wa badi di yoru desu.
0: Dozo reshiku, ano nga, itashimasu.
2: Ay, marunong.
0: Ano yung dudulo mo, gano'n?
2: Anong dudulo?
0: Isa pa ulit.
2: Ah, meron ako. Simazan.
0: Ayan, excuse me.
2: Diba? Simazan. Hiroshima se kunbanwa.
0: Wow.
2: Tatlo na.
0: Tatlo na yan. Tatlo na yan. Oh, ikaw naman, Miss.
1: Before po ako sumali sa Bodies Next Gen, ako po ay isang stunt woman.
2: Ha?
1: Yes.
2: Yung sa mga pelikula?
1: Yes.
2: Anong pinaka, ano, bonggang pelikula yung masasabi mo na ikaw yon?
1: Sa Black Rider.
2: Okay lang? Ano ka ba? Ano mga kapusin
0: natin nakikita? Okay lang, nagtatamira na tayo.
1: And na, nag-extra-extra din po.
2: Talaga? Ikaw ba yung trending-trending sa TikTok na stunt woman?
1: Hindi.
0: Alam mo yun, ang ganda nun na kasi ano, pinagmamalaki natin ang ginagawa ng mga kalalakyan, kaya din gawin ng mga kababaihan. Tsaka advantage mo yun, kunwari, may magkagusto. O, pwede ka sa pelikula, ganyan. O, di ba? Yun naman. And willing ka naman at gusto mo talaga din mag-artista.
1: Yes po. Dati pa, bata pa lang po ako.
0: Stunt woman ka na.
1: Nag-start po ako maging stunt woman nung 16 years old po.
2: Wow.
0: Oh, bagets,
1: and now, I'm 19 years old.
0: Wow. Ayun naman. Ayun. At syempre, dun po sa mga may, ano po, may patnubay ng magulang kailangan, kasama natin sa odd, sa ating studio, yung mga guardians nila. Yes. Na pinamumunuan ni Mr. John Pamintuan. Yes. Yes. Nasa pintuan lang siya. Pamintuan. Nandang pamintuan lang siya. Ganon. Yes, and you?
1: Ako naman po is, na-discover po ako nung sa simbahan po. Dahil choir po ako sa church.
2: Talaga?
1: Yes.
2: Ano, ako, ano favorite ano song mo sa church? Kasi ako may mga paborito tayo mga kanta. So, nag-choir din ako, Papa.
0: Oo nga.
2: Ikaw din, di ba?
0: Mm-mm, conductor.
2: Ah, talaga?
0: Yes. Oh,
2: ako, choir-choir.
0: Choir-choir.
2: Pero hindi ako pinakanta.
0: Oo.
2: Yung
0: presence mo lang.
2: Hindi, yung gano'n. Yung gano'n. Tsaka, hindi ko kaya.
0: Oo.
2: Tambourine na lang.
0: Ayun.
2: Basta kasali ako sa choir. Kasi libre meryende.
0: Basta it's a service.
2: Yes. Tsaka libre merienda kasi.
0: Correct. Oh, yun.
2: Ano so, paano ka na-discover niya?
1: Doon? That time po kasi, nagkakaroon po kami nung acting-acting sa church. Then, ako po yung uma-acting doon. Then, may cry-cry po ako. Then, nakita ko po ako ng manager ko. Ayan. In-invite niya ako here sa Bodies Next Gen.
2: Oh. Ayun. Ano yung favorite mo ang kanta?
1: Ama namin po.
2: Ayun talaga yung favorite
1: yes,
2: mo.
1: Po.
2: Bongga.
0: Yes. Very nice. And, of course,
11: ako po before po ako sumali sa Bodies Next Gen. Nagmo-modeling po ako. Mm-hmm. Like sa schools and also sa runway po.
2: Talaga?
11: Yes, yes po. Yes.
2: O may mga big brands ka nang nakuha, gano'n?
11: As of now po, wala pa. Pero sana po.
0: Yes, in the future naman, you have to start somewhere. Yes. Kahit saan yung gano'n. Tapos dire-dire. At ngayon na, biro ba naman, may pangalan na kayo, Bodies Next Gen. Mm-hmm. At may show na sila. May upcoming show kayo.
1: Yes, yes,
0: yun ang very reason why you're here. Kasi abangan, syempre. Ano tong show na to? Anong details?
11: Magkakaroon po kami ng show on May 28 at Clowns Republic Comedy Bar. At Quezon Avenue. And may munti po kaming regalo para sa inyo. Ito po yung tickets namin.
0: Ayan.
11: Ngayong May 28. Sana po makapunta po kayo.
2: Ay, bongga yun. Sana ay, maganda yan. Ano, mag-comment sila sa ano, sa Alam na This Live sa
0: correct.
2: Facebook page.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, i-comment nila, bakit kayo ang dapat na mabigyan ng 2 tickets?
0: Correct.
2: Diba? Tapos sila, ano, sila Jane, i-check na lang nila Jane mamaya ang regalo natin sa ating mga kaservisyo at kapamilya. Ayan.
0: Ayun. Diba? Yun ako, nakakaabang-bang-bang yan. Meron ba kayong mga special guests dyan? Tsaka ano yung mga abangan? Ilang segments, ilang oras ang inyong show?
11: Meron po kaming makakasama si Mel Feliciano po.
0: Aba! Ang choreographer! Yes, the Mel Feliciano!
11: Yes, and si Amazing Arnold, Diego Feliciano, Jeroboam, and Alexis Ramirez.
2: Ayun bongga. Ang Tito Mel, ha? Talagang yes, in fairness, may asim pa pagdating sa sayang.
0: Correct. Yes. Siya rin ba ang nag-choreograph nung ibang mga dance
11: steps
0: niyo?
11: Yes po.
0: So siya ang in-house choreographer
11: yes,
0: niyo?
11: Yes. And si Miss May Preston.
2: Yes, ang kanyang party. Tito Mel. Oh, yeah.
0: Di ba naman? Eh, baka nanonood sila ngayon. Tito
2: Hi, Tito Mel.
0: We miss you. Yeah.
2: Miss May,
11: Mel
2: hello.
11: Miss
0: yes, Miss May. Ang ganda, si Mel and May.
2: Yes, Miss May at saka si Tito Mel. Mm-mm. Sa Showtime, 'di ba? Nakikita natin sila before bago
0: yes.
2: sila nag-retire, umalis sa Showtime. Sila 'yung nagko-core doon ng ano bago magsimula 'yung show.
0: Yes.
2: Nakapanayam na si Tito Mel, 'di ba?
0: Dati.
2: Via
0: yes.
2: Zoom.
0: Zoom.
2: Oh,
0: correct.
2: Oh, yes.
0: 'Di ba naman? At syempre, kung may mga special guests, ano 'yung mga abangan niyo diyan? May mga solo-solo act ba kayo diyan? Meron ba kayong group? Of course, may group performances yes. kayo diyan. Yes. Please.
1: Actually, meron po kaming upcoming na movie series po.
0: Ba?
1: Yes. At ang title po nun ay Gimikera.
0: Gimikera.
1: Yung title po niya is nakuha po namin sa
9: song din po namin na Gimikera din po.
0: Ayun. So itong Gimikera to, ano ba to? Single or part na to ng EP ninyo? Meron pa ba kayo ibang kanta bukod
9: meron
0: sa Gimikera?
9: Meron pa po kaming ibang kanta.
0: Yes, ano yun? Ano yan?
3: Yung own version po namin ng Kiliti na makakasabay po lahat ng generation.
0: Ah, naku, bukang upgraded version ito, yes, ng Kiliti. So, yung Kiliti noon, binigyan nyo ng ibang interpretation ngayon.
2: Kumaga modern version na, yes, nga. Ala, yes, excited ako dyan.
0: O, mukhang kanta pa lang, makikiliti na talaga sa kanta. Siyempre, parang ano, dapat yung pagkakanta nyo dun, nakakakiliti talaga. Yes. Di ba naman?
5: Yes. At meron din po kaming paasa.
0: Yes. Paasa.
5: Para po sa mga pinaasa.
0: So, parang yung Kiliti, dance version, yung paasa, slow ba to? Or ano din? Fast, yes, din to?
3: Fast din.
0: So, lahat fast ang ano, yes, nyo, po, ang mga gawa.
5: And ayun, meron pa pong isa, ako, ano? Laging ako po.
0: Yeah. Ako, laging ako. So, tatlo yan. Hindi, may Gimikera pa eh.
5: Apat.
0: So, apat.
9: Bale, five na po.
0: Oh, parang kagaya nyo, five members. Yes. Di ba? Five songs. So, ano to? Isa-isayin ulit natin, Kiliti, na upgraded version. Ano pa?
25: Gimikera, mm-hmm, paasa, ako laging ako, and tsunami.
0: Aba, may pa-tsunami pa tayo. Yes. Di ba naman? Ako, mamaya po, sa ating pagbabalik, ako mag-blocking lang tayo dito. Mukhang may pasabog na pasample, yes, ang mga miyembro po ng Bodies Next Gen. Di ba naman yan? Pero syempre, para mas maging malakas sila at mas maging bongga sa kanilang performance, magpapasalamat muna kami sa ating pong masugid na taga-subaybay din para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Ayan ako, mas masiglakas kayang magpe-perform ang Bodies Next Gen. Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Alam Ko Na.
2: Alam Nyo Na.
0: Alam

0: alam na this!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid Pero Pro! Sili marin na multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Basta AM-MM!
7: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Yes, mga kapamilya at kaservisyo, 9:52 na nga po. At syempre, kasama niyo pa rin ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Joy Ho.
1: Katandem pa rin po sa upgraded showbiz news, ang ever laughable, ever lovable, Papa Awo Pa.
0: Syempre naman, bago ang inaabang ang pasample-sample ng ating very, very special guest ngayong gabi, ang Boris Next Gen, sa lahat po ng aming mga tagapanood na avid viewers namin sa ating Sky Cable Channel 26 sa 183 local cable channels nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun din sa ating The Filipino Channel sa TFC at syempre sa ating mga YouTube subscribers, nasa 1.5 million subscribers na po. Mag-like pa po kayo, i-click nyo po ang bell para ma-notify kayo sa aming mga uploads at syempre sa ating mga Facebook viewers na nasa 3 million followers na po. Eto na, Papa Awel.
1: Yan, ako, mapapakiliti kaya talaga tayo sa kanilang upgraded version. Please welcome live na live dito sa DZMM, Bodies Next Gen!
2: Kapirik ang

0: Woohoo! Upgraded version nga ng Kiliti! Nakakatuwa, may pamiyaw talaga sila. Oy, sila Popsi, nabanggit din.
1: Totoo diba pa? Ako yun na. Oh, diba, napagalan sila Popsi.
0: Kiliti. Ibang version nga, parang ang next gen, dapat mini-meme na yan, tinitiktok na yan. Oh. Diba? Mukhang may mga gagaya talaga yan. Naku, good job! Bodies next gen. Total performers, Mama Jai, ha? Kasi talagang, okay. Sing and dance sila. Ay, live po yun, ha? Live.
1: Correct. Oh, baka nagtaka yung mga nasa YouTube natin na biglang naputol po ang kanilang awit. Dapat po pag ganyang may mga sample-sample, alam nyo na rin, ha?
0: Correct.
1: Alam na this. Correct. Na dapat ililipat nyo na kagad sa inyong mga radyo kasi po sa YouTube, napaka-strict. Mm-mm. Baka mamaya biglang maputol yung buong interview, wala na po. Oh, diba? Kasi kumanta sila. So, anong kayo mismo mag-explain? Ano yung dinagdag na para i-modernize yung song na Kiliti? Kasi it's also an iconic song.
0: Totoo.
1: Na kayang sabayan ng kung nila Aling Tasing, Aling Lena. Ano yung naging pang-modern dito sa awitin?
2: Ang naging modern po dun sa new version namin is yung dance po. Mm-mm. And also, meron po kami dinagdag na rap.
0: Yes.
2: And yung beat po, talaga pong sinakto namin sa generation ngayon.
0: Very nice. Nako, mukhang kailangan i-TikTok na yan. Ganon. Yes. At syempre, mas maganda, mapanood kayo ng live sa mga performances nyo. Iikot din ba kayo sa mga malls para i-promote yan?
2: Yes,
0: so please promote nyo na rin po yan, pati yung live show ninyo na paparating.
3: Ayan, again po, magkakaroon po kami ng show sa Clowns Republic Comedy Bar this coming May 28 at Quezon Avenue.
0: Mm-mm. Tapos yung mga mall shows ninyo, abangan nila, oo, ipopromote nyo rin yung mga kanta ninyo. Mm-mm.
2: And also, please follow Water Plus Productions in all our social media platforms para po maging updated kayo sa aming mga bagong ipopost. And also, sa lahat po ng music platforms dahil malapit na po namin i-publish ang aming album.
0: Ayun! Ako mukhang makikita na rin natin yan sa Spotify at sa iba pang mga music platforms.
3: Yes po.
0: Yes, ano pa?
3: And hashtag TV po. So you can watch our vlogs and upcoming short films and movies.
0: Ayun! Dahil nga meron kayong shoot na pelikulang
3: Gimikera.
1: Yes. Ay, kayo lahat ng bibida doon.
3: Yes, yes po.
1: Ano siya? Sino mga kasama nyo?
2: For now po, hindi pa po namin alam. Kami pong lahat yung sa cast. Mm-hmm. And also, i-up na rin po namin yung hashtag TV app sa lahat po ng
1: mga subscribers natin, mga kapamilya, at mga kaserbisyo, pati kapuso, kapatid, lahat. Yes.
0: So dito ba sa Gimikera, ipapakita mo rin yung pagiging stuntwoman mo? Baka may papra...
2: Yes.
0: May pa-sample. Okay.
1: Feeling ko dapat dito i-showcase ng bongge na tari naman ng isa dun sa Bodies Next Gen Palavarn.
0: Correct. Yes. Naman yun. Kaya abangan sila dahil talaga naman tunay na Palavarn.
1: Yes.
0: Bodies Next Gen. O syempre, sa badang huli, maraming gustong gumaya ulit kung paano ninyo sinasabi yung Bodies Next Gen. Tsaka para mas makilala pa ulit kayo isa-isa. For the last time, we would like to thank Bodies Next Gen and watch out for their upcoming shows. Please, Bodies Next Gen.
2: Hello, I am Body Jade.
4: Hi, I'm Body Dior.
5: Hi, I'm Body Aika.
6: Hi, I'm Body Wendy.
7: Hi, I'm Body Iris.
8: And we are the Bodies Next Gen.
0: Yon! Thank you very much, Bodies Next Gen, and good luck sa inyo. Alam niyo po dito sa programa natin, binibigyan din natin ng pagkakataon yung mga aabangan natin. Baka eto na, malay natin ang susunod na mapanood natin sa Araneta Coliseum.
1: Ooh.
0: Okay, syempre mga hinahangaan nilang ates na sex bomb, for example.
1: Correct.
0: Makailang rounds din ang Bodies Next Gen.
1: Baby dolls.
0: Ng showtime. Diba naman?
1: Kaya ay, muli meron silang iniwan na tickets sa papawel. Two tickets ang iniwan nila.
0: Yes. Correct.
1: Yan,
0: kanina apat yan na. Ba't dalawa na lang?
3: Ay,
0: I told you. Listen to my toes.
1: Yesterday when I was young.
0: Yes.
1: Totoo yan. So, oh, dahil apat na nga po, ito po, may regalo kami ni Papa Awel at ng Bodies Next Gen na tickets para po sa inyo. Regalo lamang po ito. Makatuwaan lang, pwede po kayo mag-comment sa aming Facebook, lalo na kung sa live natin mismo. Yes. May live tayo ngayon, di ba? Mag-comment kayo dyan, bakit kayo po ang nararapat na manalo at mabigyan ng tickets at mapanood sila ng live na live sa kanilang show sa Clowns. Di ba, yes, tama? Yes. Yes, ayan. Comment na po below at syempre, pipiliin niya nina Jello, nina Jane, ganyan. Huwag yung mga kamag-anak nyo, ha?
0: Dapat si Buddy Jane, si Buddy Jane.
1: Si Buddy, tsaka si Sol. Hindi, Buddy and Sol.
0: Ayun.
1: Mali.
0: Mali. Marami,
1: susunod na pa pa. Love Connect with Coach V. Vanessa Antonio.
0: At nagdaan na nga po isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
1: Kami nga po ang mga ultimate source pagdating sa pinakamaiinit na balita sa inyong mga paboritong artista.
0: Ako po ang inyong ever-lovable, Papa A, Awel Paz.
1: Siyempre naman, ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest chika. Ako po, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Hello kay Lola Erling, kay Mama, kay Papa, kay Faith, sa tita ko, sa mga doggies namin. Ako po, si Jaiho.
0: Sabay po kayo, alam ko na.
1: Alam nyo na.
8: Alam na this!
5: Meow!
1: Meow! Meow! Kuting.

Good evening! Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto matapos ang alas 10 ng gabi.

0: Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Good evening mga kaserbisyo, kapamilya! Pinalaki ka ba sa tough love ng mga magulang mo? Abay kaserbisyo, eto na po. Bakit nga ba mas marami na ang pumipili ng soft love ngayong generation na to? Mas epektibo ba ang pagbibigay ng tough love pagdating sa relasyon at sa pagpapamilya? O baka naman eto na ang makabagong siglo ng mga taong gusto na lang ng peace at soft way of loving somebody. Kapamilya kaserbisyo, welcome po sa programang Love Connect with your Love Guru on Air na si Coach V. Sa ating mga kaserbisyo at kapamilyang nanonood, may tanong sa inyo si Coach V, ano ang mas epektibo sa inyong experience, ha? Yung tough love or yung soft love? Yan po ang ating tanong ngayong gabi. Please do send us your vote sa ating Viber line at text line. Ano ang mas epektibo? Tough love or soft love? Ang Viber line at text line natin ay 0919-278-3000. At ang ating hotline naman kapamilya ay 8924-4101. Locals 5671, 5672 at 5673.
1: Call now to connect. Sa Love Connect.

mga kapamilya, sa ating mga listeners and viewers dyan. Abay, hello, hello, hello. Maayong gabi sa inyong tanan. Lalo na sa mga naka-tune in sa DZMM kaninang umaga pa. What's up, what's up, what's up? May charge pa ba ang battery ng inyong mga radyo? Sa mga nanonood sa DZMM Teleradyo, hello din po. Maayong gabi sa inyong tanan. Kumusta naman na kayo, ha? Pagod na ba sa trabaho? O puro trabaho kaya gusto ng more pa? Coach B, mas magandang magtrabaho na lang kaysa

Kaso ang trabaho kasi ang primary purpose niya daw sa mundo ay magmahal. Oh, may mga kaibigan kayong ganyan, di ba? Whether puro trabaho ka at walang love life, o puro love life ang inaasikaso mo at medyo delikado ka na sa trabaho, maraming salamat pa din for tuning in. Kasama ang iyong US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach na si Coach V. Ngayong gabi, practical tips at ekspertong payo na naman sa pag-ibig ang mapapakinggan hanggang alas 12 ng gabi. Magsama-sama na naman tayo kapamilya para magtulungan sa problema ng mga love life ng mga tao. At hindi lang yan kapamilya, hindi lang love life ang sinusolusyonan dito. Binibigyan din natin ang mga tips ang mga matagal nang may jowa at asawa pero parang magkapatid na lang. Hoy, nakarelate si mama tsaka si papa. Ganun na lang ba yun? Ganun-ganun na lang ba? Yun na lang ba yung purpose nyo? Mag-anak tapos nung marami na kayong anak, barkada na lang kayong dalawa. Ay, kalungkot manday. Magkatabi kayo gabi-gabi tapos wala man lang something. Kasal naman kayo. Love nyo naman ang isa't isa. Pero walang something. And when I say something, I mean walang lambing. Walang affection. Akala nyo na naman, private talks to. Shout out na naman kay Doc Lulu. Hindi po private talks to. Ito po ang nag-iisang programang nakatutok sa paghahanap at sa pag-maintain ng buhay pag-ibig. O, saan ka pa? Napaka-progresibo ng DZMM. Sa lahat ng radyo at telebisyon, sila lang po ang merong matchmaker at science-based na dating coach. No? Na umiere gabi-gabi, umulan man o umaraw, mataas man o mura ang gasolina, mahirap man maghanap ng jowa o hindi, nandito pa din tayo. Sabay-sabay tayo, kapamilya. Sa mga nakikinig at sa mga nanonood, may tanong si Coach V sa inyo. Ano ang mas epektibo sa inyo, ha? Mas gusto nyo ba yung tough love or yung soft love? Anong pagkakaiba ng tough love at soft love? Mamaya, i-share natin yan. Pero mag-share muna si Coach B. Aba, yung tatay ko sobrang mag-tough love. Mm-mm. At hindi lang naman sa akin, sa lahat ng mga kapatid ko. Hindi baga siya yung ano, yung super duper affectionate. Pero alam mong nangungunsumi siya sa'yo. Ganun din ang lolo ko dahil military. Naging chief of police nga siya dyan dun sa probinsya namin. Love na love niya yung mga anak niya, yung mga tita ko. Ni halos ayaw matalsikan ng ano, ng tawag dyan, ng cooking oil. Kaya hindi niya pinagluluto. Pero hindi niya masyado hinahag. Hindi niya masyado kinikiss. Hindi niya masyado sinasabihan ng I love you. At ang ilan sa inyo ganyan, mahal niyo ang isang tao pero hindi kayo showy. Iniisip nyo na lang, aba, telepathy na lang or telekinesis, malaman nila na love ko sila kahit hindi ko sabihin. Mm. Good luck! Sana makarating. Sabi nyo nga, it's the thought that counts. Sana maramdaman ng misis mo na love mo siya kahit ang stricto mo lagi sa kanya. Pati sa mga anak mo, ah. Pero ano nga ba ang positive at negative effect kapag tough love ka ng tough love? At ano naman ang positive at negative effect kung puro ka naman soft love? Nako, yung mahilig mag-soft love, yung mga nanay. Yung tipong 50 taon na, 50 years old na yung mga anak, sinusuportahan pa, nasobrahan sa soft love. Hindi na natutong maghanap buhay ang mga anak kay andyan man si mama. Lagi mang may soft love. No? Anyo. Ah, 50 anyos. So yung mga nasa 50, yung 50 anyos na nasa loob pa ng bahay ni mama at ni papa. Tapos walang love life. Bakit parang gulat na gulat ka na wala kang love life? Bakit, ha? Dapat alam mo na kung bakit. Kung bakit 50 anyos ka na at wala ka pa ring love life kasi nandiyan ka pa rin sa kilikili ni mami. O, kailan ka gagraduate dyan, ha? 50 anyos ka nang nasa piling ng nanay mo, baka yung nanay mo yung nagsasabing, anak, maghanap ka na ng love life, tama na.

0: kasama ng free rent. It's time for you to, you know, flap your wings and fly. And give another woman a headache. Resign na pala yung nanay mo, kakaproblema ng problema mo. Sa mga kaserbisyo naman natin, ha, na babae, sa sobrang picky mo, day, ano nang nangyari? Ha? Ngayon, busy ka namang hingi ng mga reto sa mga ano mo, sa mga kaibigan mo. Kasi may dumaan na sa buhay mo dati na pwede namang maging asawa. Kaso naghahanap ka dati ng may abs. O ngayon, kahit sino na lang, basta may chan, okay. Ang komplikado ng pag-ibig, no? Tsaka ng relasyon, kaya nga sobrang interesting pag-usapan yan, eh. Hindi talaga nakakaumay pag-usapan ng love and relationship. Lalo na kung naka-tune in ka gabi-gabi dito sa Love Connect. Once again, napapanood po tayo sa DZMM Teleradyo. Kasama na dyan ang mga nanonood sa Channel 21 PRTV. Tama ba? PRTV Prime Media. 21 yun kapamilya, di ba? Coach B, ba't ikaw yung nagtatanong? Script mo yan. Ayan, kapamilya. Sa mga nakikinig naman po, DZMM Radyo Patrol sa East 30. Continue to tune in with us, ha? Sa mga may internet, during break time, may ano ako sa inyo. May papagawa ako sa inyo. Punta kayo sa YouTube. Hindi tayo live doon. Pinapapunta ko lang kayo sa YouTube. Kasi mayroon po tayong mga recording doon. May mga shareable na reels ng mga hugot. Meron tayong mga podcast episode. Basta type nyo lang, DZMM Love Connect. Makita nyo na yan lahat ng episode natin on YouTube and on Facebook. Para kung wala si Coach B, hindi nyo mamiss si Coach B kasi maraming video sa YouTube, maraming naka-inbox si DZMM, ha? Pero syempre, gusto pa din namin naka-tune in kayo live na live dito sa DZMM Radio Patrol sa East 30 tsaka DZMM Teleradio. Sige nga, kung talagang nanonood ka sa amin ngayon, live na live, may tanong ako sa inyo. Ano ang mas gusto mo? Tough love? May mga tao kasing mahilig sa ano, eh. Tough or rough love? Actually, dapat hindi ata tough love ang tanong. Anong gusto mo? Rough love? Ay, mukhang maraming boboto niyan. Coach, I like it rough. You like it rough, tapos pag iniwan ka, iyak-iyak ka, ha? Or, gusto mo ng tough love, rough love, o kaya naman soft love? Yan. Uso-uso yan ngayon. May mga tinatawag pa na soft love era. Ang dami-dami na. Uy, wag niyong ano yun, ha? Coach B, era yan, era. Eh, gusto ko era. Era or era, pareho lang ibig sabihin. Nung ibig sabihin, henerasyon daw to ng soft love. Kaya ba parang maraming bebe boys? Kaya parang ano, maraming lalaking naririnig, galing lang to sa mga kliyente ko, ha? Hindi ako yung nagsabi. Maraming babae kasi nagsusumbong sa akin araw-araw na ano daw, bakit daw parang mas strong daw sila sa mga jowa. Oy, again, hindi ako nagsabi niyan. Yung tagasumbong na yung mga babae. Bakit nga ba? Totoo ba yun? Mas ano ba ngayon? Mas parang siga ba yung mga babae than mga lalaki? Marami ba talagang pajama boys? O yung pajama boys, narinig ko lang yun sa isang lalaki, ha. Itong lalaki na to kasi, 50 plus years old na siya. Sabi niya, bakit ganun yung mga generation ng mga kabataan? Mabilis nang umano, mabilis mag-give up, mabilis mag-complain, mabilis mag-umiyak, mabilis mag-give up kasi ayaw maganap ng solusyon. Tapos sinisisi na lang daw sa ibang tao. Hala. Kasi daw, sinasabi niya itong 55 years old na lalaki, nung generation niya daw, bago yun guys, generation, eh, talagang ano daw, trained daw sila na maging matigas. Hindi daw sila agad-agad nag-give up. Hindi daw sila agad-agad umiiyak. Hindi daw sila agad-agad nagiging malambot. So, generation ba talaga to ng pajama boys at mga batong babae? O, akala nyo ba, mga kababaihan, libre kayo ngayon? Hoy, madami ding reklamo sa atin. According naman sa mga lalaki kong client, sa matchmaking tsaka sa dating coaching ni Coach B, yung mga babae daw, napaka-masculine. Nawawala na daw yung pagiging girl na girl natin. Mas matapang pa daw tayo. Siyempre, yung mga lalaki, gusto nila malambing. Gusto nila yung soft voice. Gusto nila yung babae na hindi combative tsaka competitive ng sagad. Gusto nila agreeable. Uy, base sa science yan, ha. Yung mga babae daw na agreeable, yun yung napapangasawa. Yung mga babae naman na matigas ang ulo, gusto sila lang ang nasusunod, yun ang tumatandang dalaga. Pero masaya at mayaman. Coach, parang doon na lang ako. So, masaya, mayaman, kahit matandang dalaga. Ay, nako kapamilya, iba-iba talaga ang gusto ng mga tao. Pero kung ikaw ang tatanungin, ha? Would you rather be a person who's okay and happy to receive tough love basta nai-improve ka? Or mas gusto mo yung soft love kahit alam mong minsan nagsisinungaling na sila sa'yo? Ay, ang galing-galing mo, ay, ang ganda-ganda mo, ang sexy-sexy mo. Kahit alam mo naman sa sarili mo na isang buong taon ka nang hindi nag-exercise. Yan minsan ang soft love, eh. Parang ano, sobrang sinusugarcoat. Hindi sinasabi yung totoo kasi iniisip nila ayaw nilang ma-hurt ka. So minsan mapapaisip ka din, ano ba gusto ko? Yung katotohanan na masakit. O yung kasinungalingang masarap sa tenga. Ay, ako personally, doon na lang ako sa katotohanang masakit. Kasi mamaya dyan, panay sabi mo sa akin na maganda ako, hindi naman pala. O, di ba? Nag-feeling? O kaya naman, kung ikaw naman yung pipili ng coach, gusto ko yung mga taong gentle. Yung hindi pa ganun ka-bitter sa mundo. Actually, maganda naman yan, kapamilya. Kasi may mga tao talagang masakit magsalita. May mga taong marunong sa diplomacy. Ano ibig sabihin ng diplomacy? Yung mga marunong nga sa diplomacy. Aray, kung ano ba to? Yung marunong sa diplomacy, ito yung mga taong kayang magalit at murahin ka ng nakangiti. Yung hindi mo mapapansin na nagalit na pala sila sa'yo. Na hindi mo mapapansin na ininsulto ka na pala nila, nag-thank you ka pa. Kasi ganda ng delivery, very subtle. Oy, skill yan, ha. Kapamilya, may mga ganong tao. Yung parang, ano yung binigay niya sa akin? Backhand compliment ba yun? O ano? Backhand compliment, ibig sabihin, pag narinig mo siya, para siyang compliment, pero ang totoo, insulto talaga yun. Tawag dun, backhand compliment. Sana hindi kayo nakakatanggap ng ganun, kay toxic trait ba gayon? Pero may mga tao talagang ganun. Kaya kapamilya, ngayong gabi, malaman, yun sa totoo lang, ano mas gusto mo? Tough love o soft love? Pili-pili na po at ipadala ng inyong kasagutan sa ating text line or Viber line na 0919-278-3000. Kapamilya, tawag ka na po kung may gusto kang i-share, batiin o gustong i-request sa hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Alam mo, nakwento ko yung tatay ko na tough love. Kung gano'n naman ka tough love ng tatay ko, gano'n naman ka soft love ng nanay ko. Diba? Swerte lang kasi balanse sila. Si mami naman na sobrahan sa soft love. Oo na lang ng oo. Tsaka, naalala ko, nung high school ako, hindi mami ko ang sumusundo sa akin sa lakwatsa. Hindi mami ko yung nagbe-message sa akin, anak, nakauwi ka na ba? Huwag ka magpapaumaga. O kaya, anak, ano ba yung ano mo? Ano yung suot mo in everything? Hindi yung mami ko. Ano siya, very allowing. Sige, let go, experience life. Ang gumaganyan sa akin is yung mga tiyahin ko pa. yun pa ang nag-check kung, uy, lumabas ba yun o tulog na? Ha? Yun pa yung nag-check na, uy, huwag muna magbo-boyfriend. Kasi 35 ka pa lang. Wow! Kailan pala pwedeng mag-boyfriend kung hindi 35? Pag 55 na, good luck ah! Kakaloka. Kapamilya, kwentuhan tayo ha. Kung meron kayong mga gustong i-share dito sa station, kay Coach V, o kaya naman na gusto nyong magparinig, hindi sa mga kaaway nyo, bawal yon. Pero pwedeng magparinig sa mga crush nyo, malay nyo, naka-tune in sila ngayon sa Love Connect. Tawag lang po kayo, 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Magbabalik po ang ating programa.
1: Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa maayos na liver function,
4: Liveraid Pro.
3: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Them ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita-patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: The Music Connection. You're listening to Love Connect on DZMM.

0: you know what, mga kapamilya? Isa sa masasabi kong dating mistakes ko nung kabataan ko, yung naging korektor ako. Ano ibig sabihin nun? Yung mahilig kang mag-correct ng partner mo. And kahit naman ang intention mo nun, para lalong gumanda, no? Ang relationship nyo, o kaya yung mga ginagawa nyo, masyado siya talagang masyado siyang example ng tough love. Diba ganun yan mapapansin nyo yung mga magulang nyo, thank you, na mahilig sa tough love, lagi kayong kinokorek. And you know how that feels sometimes. We feel na hindi tayo enough pag lagi tayong kinokorek. So, sa ex ko, pasensya na po. Gusto ko lang naman, mas umaman ka, kuya. Pero, kaya nga dating mistake ni Coach B yun. Kayo, ha? Ano ang inyong style sa pag-ibig? How are you as a lover? Are you the soft love? Ikaw yung taong laging nagbibigay ng comfort, ng reassurance, ng nurture? Or are you the type of person who always, you know, thinks long term, corrects, challenges your partner? Ayan yung pagkakaiba ng soft love at tough love pagdating sa relasyon. Soft love sounds like, kumain ka na ba? Tough love sounds like, tama na ang excuses. Di ba? Medyo sakit pakinggan yung tough love. Pero sometimes, sinasabi sa'yo na tama na ang excuses para you learn accountability. At accountability nga ang isa sa mga karakter sa mga taong yumayaman at nagiging successful. So the intention is good, but sometimes the delivery is bad. Yan ang mga taong eksperto sa tough love. For example, kapamilya. Yung isang, sa kung titingnan mo naman sa konteksto ng pagpapamilya or family, di ba kung meron kang anak na hiram ng pera for gambling, di ba? At yung parents, finally, sinabi nila, you know what? Tama na yan. Mahal ka namin, pero sinisira mo ang buhay mo. Diba? Parang tough love yung dating. Pero sa mga for example, sa mga anak naman, ha? For example, may anak ka na hindi pumasa sa exam. Ang gagawin pa ng nanay, hindi nakapasa sa exam, imbis na pagalitan, alam mo anong gagawin? Abay, ipagluluto pa ng masarap na sinigang para mainitan ang tiyan at mainitan ang puso. Tsaka kaiyak. Yan naman ang soft love. Ano ang kinalakihan nyo? Tough love or soft love? And ikaw mismo, what has been your approach pagdating sa love life mo? Sabi kasi nila, ang mga taong laki sa tough love, pagdating sa love life, tumatap-tap din. Yung mga tao namang laki sa soft love, napaka-gentle pagdating sa relationship nila. Totoo ba ito? O ito ay kuro-kuro lamang? Kuro-kuro? Tanungin natin ang ating mga kaserbisyo, ha? Send in your vote, kapamilya, kung tough love or soft love at bakit sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000. You may also call us sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Cool not to connect. Sun Love Connect.
0: Sabi ni Marie from Navotas ang pants mo. Nabotas po, Coach B. Pasensya na. Okay, ito sabi ni Marie. Akala ko dati, Coach, soft love ang gusto ko. Yung laging mahinahon at sweet. Pero nung sobrang na-spoil ako sa relasyon, lalo lang ako naging tamad. Kaya mas na-realize ko na kailangan din pala ng tough love para matuto talaga. Eh maraming salamat Marie sa sa iyong pag-amin. Gusto namin yan. Yung umaamin. Yung nagko-confess ng mga pinagagawa nila sa pag-ibig. Eh katulad ko ha, nagsabi ako kanina, nag-confess ako sa inyo. Dati ano ako, tough love. Mahilig ako mag-tough love sa partner. Correct dito, correct dyan. Kasi sabi ko, paano tayo yayaman yan? Ayun. Hindi siya natuwa. Naganap siya ng hindi korekto. Oh, si James naman ng Cavite. Sabi niya, good evening po, coach. Tough love era ako ngayon. Nung panay konsinti sa akin ng ex ko, hindi ako natutong mag-mature. Mas masakit pero mas epektibo talaga pag may diretsahang real talk. Ay, buti pa to si James, nakaka-appreciate ng tough love. Yung ex ko naganap ng soft love. Yun, tina mo, pareho silang Coach B. Okay, ito naman po si Angelica ng Caloocan. Sabi naman niya, ako naman Coach B, soft love pa rin ako. Kahit ilang beses na akong nasaktan. Sobrang gulo na ng mundo. Ayoko nang dumagdag sa bigat ng tao. Mas gusto ko yung mahinahon kahit mahirap. May fair naman yun, Angelica. Sa dami na kasing nega sa mundo, no? Tapos pag uwi mo pa, ninigahan ka pa ng mga tao sa bahay. Kahit sabihin natin maganda yung intention nila, masakit pa din, no? Sakit pa din pakinggan. Si Brian naman ang Pasi. Ito naman ang sabi ni Brian. Dati akong soft love guy. Pero inaabuso lang kabaitan ko. Natuto akong mag-set ng boundaries kaya nasa tough love era na ako. Para kasi sa akin, Miss V, hindi ibig sabihin noon na masama ka. Marunong ka lang rumispeto sa sarili mo. Ay, very good. Thank you so much. Salamat. Si Jenny naman ng Manila, sabi niya, soft love talaga magbabago sa akin. Or soft love talaga ang nagpabago sa akin, Coach B. Lumaki ako sa sigaw at galit, kaya nung may nakilala akong mahinahon makipag-usap, doon ako mas natutong makinig at mag-heal. Shout out po from Jenny, watching po kami dito sa Maynila. Oh, maraming salamat sa inyo ha, sa lahat na nag-send ng inyong mga messages. Tough love or soft love? Yan ang ating tanong sa ating mga kaserbisyo ha. Message na, tawag-tawag na at ang ating programa po ay magbabalik.
1: Love Connect. Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro! Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay?
3: Liveraid Pro!
2: May silimarin, may multivitamins pa!
3: Liver up na tayo
2: with Liveraid Pro!
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Balitang kumpirmado, sigurado!
3: sa DZMM Radio Patrol 630.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
10: Ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: You're listening to Love Connect on DZMM.
12: The Music Connection.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, eksaktong alas 11 na ng gabi.

0: Alam nyo ba na ang pag-ibig eh kombinasyon ng super bait at super strict? Bakit? Kasi minsan ang tao ay umaabuso. Kapag ang tao ay puro warmth at bait na lang at walang boundaries, namumuro din minsan ang partner natin. Akala nila ay kahit ano pwede nilang gawin, no? Nang hindi nasisita. Kapag puro strict ka naman, ang iniisip naman nila, naku, mahihirapan ako dito. Kasi tatanda akong puro laging sita ang panigabi at pang-breakfast. Kaya kapamilya, the healthiest relationships know when to comfort and when to correct. Diba, ang ganda, no? Kasi kapamilya, balanse talaga ang kailangan. Pero paano mo nga bababalansihin? Depende sa personality mo. O diba kasi may mga taong, Bicolano term at tuturuan kay ni Coach B. Merong word na sinasabing kinaiya. Lagi ko itong naririnig sa family. Bawat tao ay may kinaiya. Ano ibig sabihin nun? Bawat tao ay merong natural na default. Meron tayong natural na nature. Diba yung nature ng ibang tao eh talagang stricto. Nature naman ng ibang tao eh malambing. So ang key dyan is alamin mo kung anong nature mo, basta asan mo yung kabaliktaran para mabalance. For example, ikaw yung tao ng patawad na patawad, abay taasan mo naman ang standards at boundaries mo para di ka maabuso. Kung ikaw naman yung tao na sobrang bilis mag-cut off at mang-block, abay taasan mo naman yung bait mo. Bumait ka naman ng konti, hindi yung mabilis kang mag-cut off. Grabe naman, kailangan ba perfect? Pag hindi perfect, nang ba-block ka na? Nakakatawa kasi may naalala kayong tao, mahilig mam-block, tapos un-block, tapos block na naman, tapos block na naman. Ay naku, ba't ba tayo ganyan kapamilya, ah? Kasi po, nagbablock po ako kasi gusto ko po pumunta po siya sa bahay ko. Gusto ko po mag-effort po siya ng more than text. Oh, may mga ganyang babae. Akala nyo, hindi alam ni Coach Bian. Yung pang-bablock nyo, hindi naman talaga dahil ayaw nyo siyang makausap. Binablock nyo kasi gusto nyo mag-effort si kuya. Mamasahe pa. Ayaw nyo ng libreng panliligaw. Gusto nyo yung panliligaw, yung medyo nasasaktan siya ng konti. Ibig sabihin, napapagasto siya ng konti, napupuyat siya ng konti. Kasi doon mo na-feel yung dedication ng lalaki. O, diba? E, paano ngayon? Ilan-ilan na lang nagpapakita ng dedication. Ilan-ilan na lang yung pupunta sa bahay nyo. Kasi ba't papupunta sa bahay? May messenger naman, pre lang. Ay, nako. Kaya sabi ko sa inyo, mas maganda talaga yung ligawan ng 1950s. Kapanahonan ng lolo-lolo natin. Agree ba kayo dyan, kapamilya? Kayo ba, ano ang mas gusto nyo? Yung tough love o soft love? Yung ligawan na pinapakita sa'yo na, you know what? Kung ako pipiliin mo, life will not be easy. Maghihirap tayo. Pero hindi kita iiwanan. O, yung mga ganyang linyahan, maghihirap pero loyal ko, no? Maghihirap pero forever daw kayo. Meron namang isa na, you know, it's gonna be, if you choose me, akong bahala sa'yo. Pero ako ding bahala sa mga kapitbahay mo, tsaka kaibigan mo, tsaka yung mga babae mong kakilala. Yan ang mahirap, eh. Yung mga lalaking magaling magsalita. Effective. Yung mga effective sa'yo, yung nagpapakilig sa'yo. Effective tsaka nagpapakilig din yan ng iba. Tanda mo, sinahay ni Coach B. Kaya minsan maganda din bigyan ng chance yung mga hindi ganun ka-smooth. Kasi ano, mapili din yung mga. Pero bago ang lahat, tawagin muna natin ang mga taga Laguna. Oy, pusing pa kayo dyan, mga taga Laguna. Miss ko na yung hot spring dyan, ha. Usapin nga natin si Tammy. Ito yung kasirwisyo nating representative ng Laguna, eh. Welcome back, Tammy, sa Love Connect. Hello, hello. Ayun, natulala si Achiu. What's up, what's up? Ayan, sige, mamaya tawagan natin siya. Ito naman si sir, gumagano. Nakala ko anong gagawin, ibig sabihin yun. Sayaw ako, sir. Biro lang. So, kapamilya, kung kayo hindi nyo pa nare-represent yung mga probinsya nyo, tawag lang po kayo. Kasi naghahanap po kami ng mga representative na caller from Luzon, Visayas, Mindanao. Yung sa mga taga Mindanao, tumatawag yan, ha? Sa ano, mga taga Davao, yung mga taga, mga Visayas, tumatawag yan. Actually, mga taga Luzon din, mga taga Quezon City. Pero sana mas marami tayong caller na marinig from Visayas, ha? Kapamilya, kasirpisyo, ang hotline po natin ay 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Okay, welcome back po kay Tammy ng Laguna. Yellow!
1: Malinaw na po.
0: Ayan, malinaw na po. Kumusta ka, Tammy? Malinaw ka nga na, wala naman.
1: Hello?
0: Ayan. Hi, Tammy!
1: Okay na po ba?
0: Okay na okay. Kung mag-alala, naririnig ka namin. Batiin mo muna yung crush mo.
1: Hello, crush.
0: Pangalanan?
1: Wala, hindi ko pa alam. Nakakita ko lang.
0: Hindi mo pa alam kung sino yung crush mo?
1: O, basta yung barista sa coffee shop kanina.
0: Yan. Ansaang coffee shop yan? Kahit area lang.
1: Dito sa may Santa Rosa lang.
0: Sa Santa Rosa. Anong pangalan ng coffee shop? Sabihin mo na. Eh, nahiya pa siya. I-type si Tammy. O, Tammy, kumusta na patawag ka? Wala lang, okay. Coach B. Gusto lang kita tawagan, tapos i-ghost kita.
1: Hello? Po?
0: Nawala ka uli. Oh, ba't ka napatawag, Tammy?
1: Gusto ko lang mag-react dun sa topic.
0: Oh, sige. React ka na.
1: Oh, sa akin yung tough love.
0: Kasi?
1: Kasi dun ka mag-strong. Ah. Pag kailangan mag-let go, sad masasaktan.
0: Ayan, ito ang lalim naman ng hugot ni Tammy. Pinag-uusapan lang natin kung tough love o soft love. Ano na yung binabanggit mo, ha? Okay lang ba puso mo, girl?
1: Okay lang.
0: Parang ano eh, parang may pinagdadaanan ka. Kwento mo na. Nandito ka na.
1: Hindi naman masyadong pinagdadaanan. Parang kasi yung mga nangyari sa akin before, parang ginagawa ko lang lesson.
0: Ano yung pinaka...
1: When it comes to love.
0: Ano yung, or sino ang taong pinaka nagbigay sa'yo ng lesson sa pag-ibig? Anong ginawa niya?
1: Siguro na, yung ano, yung, ano ko,
0: yung nangutang sa'yo?
1: Hindi, ako yung nangungutang ngayon.
0: Hindi, dati di ba may nangungutang sa'yong lalaki?
1: Ay, opo.
0: O, naalala ko yun.
1: Ako na
0: o, hindi siya yun. Ngayon, ikaw na yung umuutang sa kanila. Buti naman,
1: oh,
0: makabawi ka man.
1: Hindi naman niya ako pinapansin, hindi naman siya nagre-reply.
0: Makabawi ka man lang sa mga pinagpapautang mo, sa mga boy lalo dati.
1: Kaya nga po, coach. Oh. Siguro kinakarma na rin sila ngayon.
0: Ala. Sana magbago na sila, no? Para hindi na sila makapangloko.
1: Kaya nga po.
0: So, para sa'yo, Tammy, tough love is mas effective.
1: Yes po, pero hindi yung to the point na magsasakitan or

0: tayo?
1: 1:2 na lang siguro, coach.
0: Alin ang 1, alin ang 2?
1: Yung soft love. Tapos yung 2, dapat yung tough love talaga.
0: Wow, so doble talaga.
1: Kasi yung tough dun, love. Kasi dun din mapapatunayan kung talagang, para sa akin po ah, kung serious talaga yung tao sa'yo. Or vice versa.
0: Kailangan mo siyang i-tough love para makita mo kung seryoso sila sa'yo.
1: Tsaka, magpaging practical na tayo. Hindi naman tayo papasok sa isang relasyon para maglokohan lang.
0: Oo. Oh. Tama naman.
1: Kaya nga tayo papasok sa relasyon para may hanggang sa dulo, magkasama pa rin kayo.
0: Wow.
1: If ever, sa mga straight couples dyan, kung magkaanak man sila, walang batang mawawala ng alam niyo po yun, yung ganun pa. Pero another, basta yung buo, magiging buo lang yung pamilya nila pag nagkaroon na nga sila ng mga bata, kayo, anak.
0: Tami, kung ikaw ang tatanungin,
1: opo,
0: ano ba ang pinaka tumatak sa'yo na tough love na ginawa sa'yo ng either yung naging partner mo o naging magulang mo? Na sinabi mo na, eto tough love yun, pero coach, pinakatulong yun sa akin. Go.
1: Siguro po yung sa family na lang, sa magulang na lang po, yung nahayaan ka na lang ma-realize mo yung mali mo. Tapos pag nagkamali ka, nandyan sila, pero ikaw pa rin yung aayos. Kasi yun yung napagdadaanan ko ngayon, personally. Kasi ako yung gumawa ng gusto na yun. Dapat matuto din akong, tinuruan naman nila ako na mag-isip ng tama. Pero syempre, tao rin naman ako. Nagkamali din ako, hindi ako perfect. Actually, wala namang perfect talaga. So, yun po. Yung parang tough love ng pagiging secure ng magulang sa'yo ng bata ka pa. Tinuruan ka ng tama at mali. Dapat patunayan mo na natatanggap mo yung ganun gabay sa'yo noon.
0: So, okay
1: kahit
0: lang.
1: Kahit maliit ka man ng landas, dapat alam mo pa rin kung saan ka pupunta at pupunta.
0: Okay. So, okay lang sa'yo, Tami, na kapag ikaw ay nahihirapan, for example, nagigipit financially or may mga problema kang pinagdadaanan, that your parents are letting you solve it on your own.
1: Opo, pero nandun pa rin ako na syempre. Tatakbo pa rin naman ako sa kanila as much as possible kung hindi ko na talaga kaya. Pero dapat ako yung gumawa ng way. Which is ito yung ginagawa ko ngayon personally. Tinatry ko na gawan yung best ko na tumigil na sa ganung sitwasyon. Kasi ako naman yung pumasok sa sitwasyon ko ngayon isa nangyayari sa kanya. Dapat matuto ko on my own.
0: Okay.
1: Pero hindi ko naman sila tini-stop kapag tinutulungan nila ako.
0: Ay,
1: parang ganun, Coach B. Open pa rin ako sa help.
0: Open.
1: Pero not that much na ako tula. Ayun, ganun. Kasi hindi ko ma-put into words, pero sa parents pa rin naman ako tatakbo. Sila pa rin naman yung huling nandyan para sa akin.
0: Okay.
1: Pero not all the time kasi syempre, una, parang pag nawala pa sila hanggang dun ka na lang, matatapos na rin ba yung buhay mo, ganun.
0: Diba? At,
1: kung
0: na-share mo na yung pinaka tough love, example ng tough love na nagbago ng buhay mo, ano naman yung exhibit ng soft love sa buhay mo na nagpabago din sa'yo?
1: Siguro yung masyado akong binibi nung bata ako.
0: Kanino yung galing ito?
1: Sa
0: kay mommy or kay daddy? Or sa mga
1: tiyo? Sa mama ko na wala na ngayon.
0: Ano naman ang favorite?
1: Kasi talagang inalagaan kami talaga ng mother ko ever since nung baby pa kami. Hanggang sa tumanda kami, deserved kami, lahat, groceries, ganun. Kaya parang hanggang ngayon, namimiss ko, naglo-longing pa rin ako. Parang nasanay ako na may mama ako.
0: Ganun.
1: Although kaya nung nawala siya, sobrang hirap. Kahit na ngayon, six years na siya wala. Mahirap pa rin talaga. Kasi yun yung soft love na tumatak sa akin. Na ready na ako. Ready na yung gagamitin ko. Pag aalis ako, kain na lang. Ganun. Tapos pag may lakad, may baon pa. Ganun yung coach. Pero hindi ko naman inaano yung mother ko na bakit niya ako sige na lang hanggang ngayon nadadala ko. Pero kasi ganun naman yung mga nanay. Hindi ka talaga nila papabayaan. Kahit naman mga tatay. Lahat sa mga magulang, hindi ka talaga papabayaan.
0: At kung baga, hindi ba parang napakaganda na once in your life, may nagpakita sa'yo na ganito pala yung tamang pagmamahal. Nalagaan ka, minimake sure na protektado.

0: ka. Minimake sure na hindi ka lang nakakain, but also at inaano nila na ma-secure din yung future mo, di ba? That's love. Legit na love.
1: Opo.
0: And now you have a healthy model or role model of ano dapat ang hinahanap mo sa magiging jowa mo. Yung nagbibigay din sa'yo ng healthy love. Katulad na binigay ng parents mo. Naisip mo ba yun dati?
1: Oh, di masyado, pero later on, nung tumatanda ako, yun na yung tumatatak na sa akin yung ganun klase. Example. Kasi wala naman silang pinakita ng hindi maganda sa akin. Gusto lang nila yung mapabuti ako. Ako lang talaga sa sarili ko ang makagawa ng mga hindi ka nais-nais. Pero ngayon, tinutuwid ko na sa unti-unti.
0: Yan, yeah, maganda yun.
1: I admit, talaga, Coach B, pasaway ako. So,
0: Nako. Pero at least, aware ka na pasaway ka.
1: Yes. Hindi ko yun, hindi ako magpapaka-plastic on air na.
0: Maganda yan, Tami. Kasi mas masakit sa ulo yung napapakinggan mo yung taong pasaway siya, pero hindi niya talaga inaamin, hindi niya matanggap na pasaway siya. Ang paningin niya pa, mas pasaway yung iba.
1: Opo.
0: Kaya yun. Tami, thank you so much for sharing your story. Ha. Meron ba nga kanta na magpapaalala sa'yo sa mami mo o kaya magpapaalala sa'yo ng soft love? Kasi gusto ko moving forward, soft love ka naman, parang nasobrahan ka na sa tough love eh. Para balanse lang.
1: To the wind beneath my wings na lang ko.
0: Ayan. Can you say that again?
1: Wind beneath my wings yung song.
0: Wind beneath my wings. Ayan. Noted yan, Tami. Papatugtog namin yan sa'yo. Anong will beneath my wings? Hindi will beneath my wings. Wind. Hangin.
1: Wind pala.
0: Ang cute-cute netong bago namin kasama dito. Oh, maraming salamat. Ano, ipapatugtugin namin yan from...
1: Thank you, Coach Lee.
0: Yes, all
1: long
0: right.
1: Long time po. Ingat po parate.
0: All right. Maraming salamat. Good night, Tami. At alam mo na yan. Alam mo na yung mga gagawin mo sa buhay. Okay, hindi na kailangan magsabi ni Coach B.
1: Yes po. Thank you po.
0: All right. Night-night. Bye-bye. Mga kapamilya, sa mga patulog pa lang, para bukas, masaya kayo. Ito po ang gagawin nyo. Para sa masiglakas na araw. Katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyong publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Ayan, partner natin ang gardenia. Soft love yan. Pansin nyo? Kaya gustong-gusto ko yan eh, kasi nagpapa-remind sa atin na dapat ang pagmamahal eh, malambot. Imagine mo kung matigas yung tinapay mo. Parang ang hirap-hirap malunun. Guguhit sa lalamunan. Pero pag gardenia, malambot. O kapamilya, soft love or tough love? Pili-pili na po. At kung gusto nyo nang mabati dito kay Coach B, message nyo lang po ang ating Viber line at text line na 0919-278-3000. Tawag din po kayo sa ating hotline na 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Sa pagbabalik po ng Love Connect, Love Confessions na tayo.
2: Cool not to connect. Sa Love Connect.

0: Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
6: For liver health, level up na. Liveraid Pro. Silymarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liveraid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liveraid Pro!
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May silymarin, may multivitamins pa.
5: Yan, ang Liveraid Pro.
4: Tulong sa pangangalaga ng atay.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Love Confessions. Kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
10: Welcome back mga kapamilya sa programang Love Connect with your Coach V. Buong gabi tayo nagbibiruan, buong gabi tayo nagkukwentuhan. Ngayon naman sa ating segment na Love Confessions, tayo po ay may love problem na susolusyunan. Ito po ang letter na ating natanggap ngayong gabi. Dear Coach V, at sa lahat ng bumubuo ng programang Love Connect, good evening po. Ako po si Carlo, 41 years old. Nagtatrabaho bilang delivery rider. Matagal ko na pong gustong humingi ng payo dahil pakiramdam ko po ay unti-unting nawawala ang kontrol ko. Hindi lang dahil sa sarili, kung hindi pati sa pera. At pati na rin sa direksyon ng pamilya namin ng asawa ko. Noong una po kasi, wala naman po akong problema sa asawa kong si May. Pagdating po sa paghawak ng budget namin, siya po talaga ang mas maingat at mas magaling magplano. Kaya buong tiwala kong ipinapahawak sa kanya ang halos lahat ng kinikita ko. Bilang padre di pamilya, ang mahalaga lang po sa akin noon ay nakakapagtrabaho ako ng maayos at naibibigay ko ang pangangailangan ng mga anak namin. Pero habang tumatagal po, napapansin kong parang kami na mismo ang nauubusan. Minsan po, halos walang matira para sa pagkain, pangbayad ng bills, o pangbaon ng aming mga anak. May mga pagkakataon pa nga, Coach B, na kailangan naming mangutang kahit kakasahod ko pa lang ilang araw ang nakakalipas.

ko po alam, hindi po namin ala. Hindi ko po maintindihan kung bakit parang laging kulang ang pera namin. Kahit halos araw-araw naman akong bumabiyahe at nagtatrabaho ng maayos. Kalaunan po, doon ko nalaman na madalas palang tumutulong ang asawa ko sa mga kamag-anak niya. Halos kada may mga kailangan sa side niya, nagbibigay siya agad. Minsan pera, minsan grocery, minsan pangbayad ng kung ano-ano. Naiintindihan ko naman po na mabuti lang talaga ang puso niya at gusto niya lang makatulong. At wala naman pong masama sa pagiging mapagbigay. Ang problema lang po, parang nasasanay na ang buong pamilya nila na lagi na lang siya ang inaasahan. Dumating pa po sa punto na parang mas nauuna pa minsan ang pangangailangan ng mga kamag-anak niya kesa sa sarili naming pamilya. Bilang ama, masakit pong makita na halos magtipid ng sobra ang mga anak namin habang may mga ibang taong natutulungan. Kaya kahit sana magsikap din para sa sarili nila. Sorry, nakakaiyak yung story, guys. Mga kapamilya, itutuloy natin yung story sa pagbabalik, ha?

0: ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Pamilya, kaservisyo, itutuloy po natin ang nakakapanglumong kwento naman ni Kuya Carlo. Kung kanina narinig nyo no, sa Love Confessions, na pag-alaman natin na kaya pala laging nawawala ng pera ang asawa niya, malakas pala ito. Sumuporta sa kanyang mga relatives. Naku, maraming nakaka-relate dyan. Kaya kapamilya, ituloy natin ang kanyang istorya. Dumating pa sa punto na parang mas nauuna paminsan ang pangangailangan ng mga kamag-anak niya kesa sa sarili naming pamilya. Bilang ama, masakit pong makita na halos magtipid ng sobra ang anak namin habang may mga ibang taong natutulungan ng paulit-ulit kahit kaya naman sanang magsikap din para sa sarili. Sinubukan ko po siyang kausapin ng maayos tungkol dito. Sinasabi ko naman na okay lang tumulong basta may natitira pa rin sa amin at hindi napapabayaan ang mga bata. Pero kadalasan po, nauuwi lang po sa tampuhan o samaan ng loob dahil pakiramdam niya yata, pinagdadamutan ko ang pamilya niya. Coach V, mali po ba ako na maramdaman na parang nawawala na ang balanse sa pamilya namin? Paano ko po kaya mapapaintindi sa asawa ko na hindi masamang tumulong? Pero kailangan din naming unahin ang aming sariling pamilya at kinabukasan ng mga anak namin. Natatakot po kasi ako na habang tumatagal, mas lalo kaming malubog sa problema. Habang patuloy na umaasa sa amin ang kanyang mga kamag-anak. Mahal ko po ang asawa ko at ayoko pong humantong sa mas malaking gulo ito. Pero gusto ko lang po sana maramdaman na pantay ang prioridad at hindi kami nauubos, kakabigay sa iba. Sana po ay mabigyan niyo ako ng payo kung paano namin ito maaayos nang hindi nasisira ang relasyon namin bilang mag-asawa at bilang pamilya. Yan po ang message ni Carlo, 41 years old, na matagal nang may asawa. Okay, para kay Carlo at para sa mga kaservisyo nating nagdadaan sa parehong istorya. You know what, Carlo? When it comes to relationships, we have strengths, no? Yung isa, magaling sa numero. Magaling mag-budget. Yung isa naman, hindi marunong mag-budget, pero magaling naman sa pagpaplano, sa pagpapasaya, o kaya naman ipag-o-organize, no, ng mga lakad ng pamilya. One thing that we can do, Carlo, to solve your problem is this. Even if I understand that you trust your wife fully, you gotta look at the result of the actions. Siguro maganda ang puso niya, pero anything na sobra ay hindi naman maganda. So knowing that your wife has very soft spots para sa kanyang mga relatives, bakit hindi mo sa kanya ibigay ang kalahati o kaya naman parte lang ng iyong sweldo? You know, napag-alaman ko nung ako ay nagtatrabaho sa isang embassy, yung katagang trust but verify. Ibig sabihin, you trust the person but you also have to verify kung ginagawa nila ng tama. So yes, you trust your wife na si May, pero titingnan mo din ang resulta ng iyong pagtitiwala. So kung hindi niya na i-exhibit or nagagawa ng maayos yung tamang budgeting na dapat mapunta sa pamilya, mapunta sa bills, mapunta sa mga anak nyo, ibig sabihin, kailangan mong balansihin ito. And balansihin means maybe getting a portion of that salary for you to manage it yourself. I know, ikaw na nagtatrabaho, ikaw pa magmamanage. But would you rather no? Would you rather na patuloy kayong mabaon sa mga problema? You know, this is also a way of showing, modeling, and pagpapakita sa asawa mo na ganito lang ang budget natin sa pagbibigay ng tulong, ganito lang ang budget para sa mga bata, ganito din ang mga budget pagdating sa bills. Because if you do not enforce the rules, if you do not enforce boundaries, at ipapasalang-alang mo lang sa misis mo dahil tiwala mo nga siya, eh hindi talaga magiging maganda ang takbo ng finances nyo. You can love your wife while acknowledging kung ano ang strength at weakness niya. Ang strength niya is mapagmahal siya, mapagbigay, pero yun na din ang naging weakness niya. So sa madaling sabi, no, you have to do an intervention pagdating sa finances nyo. Make sure na kung ano man ang naibibigay mo sa kanya, eh yun yung willing kang mawala. Dahil mapupunta ito sa kanyang relatives. And is that bad? That's actually a big part of the kultura of the Philippines, of the Filipinos, yung pagbibigay ng tulong. Pero sabi nga natin, kapag nasobrahan naman at yung sarili mong unit ng family ang naghihirap dahil sa kakatulong mo, hindi naman maganda yon. And the way to solve it is, only give her a portion of what you are earning. Para sa mga kaserbisyo at kapamilya natin na nagdadaan ng ganitong situation, babae man or lalaki, it's not about the gender. It's not about lalaki ka or babae. It's about sino ang magaling mag-budget. Sino ang may disiplina? Sino ang malakas ang loob na itong budget na to, kahit anong mangyari, dito papunta to? Yun ang hahawak ng pera. Hindi pwede nga, katulad sa pagpili ng mapapangasawa, katulad ng pagbabudget, at katulad ng ibang mga bagay sa buhay natin, hindi pwedeng puso-puso lang. Dapat ginagamitan din ng isip-isip. Yan po ang ating advice kay Carlo at sa mga kaserbisyo natin na gusto ding magpadala ng kanilang confessions o kaya naman kwento ng buhay na kailangan, no, ng gabay, kapamilya. Ito po ang ating Viber line at text line na pwede niyong padalhan ng inyong kwento. That's 0919-278-3000. You may also call our hotline at 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kapamilya, babalikan po natin yung pinag-uusapan natin kanina. Yung tough love and soft love. At ito naman po, kapamilya, ang komento ng ating mga kaserbisyo. Si Sam ng Pasay, sabi niya, magandang gabi po, coach. Soft love era ako kasi lumaki akong puro sigaw at galit ang naririnig sa aking bahay. Sobrang sarap sa pakiramdam kapag may mga taong mahinahon kahit may problema. Ay, agree ako dyan. Yung mami ko nga, kapamilya, pag pumapasok ako ng kwarto o pumapasok ng bahay, uy anak, saan ka galing? Ay ko, mami, ba't ka ganyan? Mamula namang sunog. Bakit nagpapanik lagi yung boses mo? Kasi kami ng kapatid ko, when we talk, we try to talk to the family very softly. As in literal na malambing yung boses. Kasi may mga tao nga, mabilis mag-react ang nervous system. Lalo na kung ganyan ka magsalita, di ba? Parang laging may emergency. Kaya nagets ko yung sinasabi ni Sam na mahinahon kahit may problema at may gulo. Si Ashley ng Pampanga, sabi niya, ako coach, tough love talaga ang nagpabago sa akin. Nung may taong derechahan akong sinabihan na ako rin yung may mali, doon ako natutong mag-self-reflect. Aba, kailangan din naman natin ng mga taong ganyan. Yung hindi takot magsabi ng totoo. No. Pero kasi kawawa din yung mga taong ganun. Minsan kinakamuhian natin. Kaya tinatago na lang nila yung katotohanan. Si Leo ng Tarlac, ang boto niya is soft love. Soft love ako, pero hindi ako bulag. mas gusto ko lang yung may respeto pa rin kahit nag-aaway o nagkakasakita na. Shoutout po from Leo from Tarlac po. At eto na, kapamilya, si Cheska ng Laguna. Benta-benta talaga mga taga-Laguna ngayon. Sana bukas yung mga taga-QC naman o kaya mga taga-Mindanao naman. Ha? Cheska ng Laguna, sabi niya, tough love era ako ngayon kasi sobrang dali mauto ng mga tao. Pag pure love, kapag pure kindness lang, minsan kailangan talaga ang matinding real talk. At si Dennis ng Bacoor, eto naman ang kanyang comment. Pinaka-importante talaga balanse, Coach V. May mga taong kailangan ng soft love para mag-heal. May iba naman na talagang tough love yung gigising sa kanila. Sa mga tulog sa kangkungan, yun ang kailangan na tough love. Naalala ko, kapamilya, early on sa aking buhay, bata pa ako, talagang tough love ang nagpabago sa akin. Yung tipong kapag hindi ako nagigising ng maaga o hindi agad ako naliligo sa umaga, abay may nakaabang ng tabo ng malamig na tubig. Para saan yung tabo malamig ng na may malamig na tubig? Alam nyo na. Hindi naman binubuhos yung buong tabo, pero tulog ka pa, nananaginip ka pa, feeling mo, nasa snow ka na. Kasi paunti-unti ka nang winiwisikan ng malamig na tubig para magising ka. Mga ganun, masasabi kong tough love yun. Kasi kung hindi sila nangungulit, hindi naman ako magbibuild ng disiplina sa trabaho. Diba? But habang tumatanda ka, I believe people need soft love more than ever. Tough love is for your formative years so that you develop discipline. Soft love is for maintaining the remaining of your years. Nang ma-enjoy mo naman at masabi mo, hindi naman pala mapait mabuhay. Masaya naman pala mabuhay. Kasi may mga kind na tao, soft-spoken, magaganda at pogi. Di ba? Kasi yung kahit yung pagiging maganda at pogi, that's part of like soft era. Bakit? Masakit kaya sa tenga kapag hindi ka masakit sa tenga? Masakit sa mata tingnan kapag hindi pleasant. O, ikaw nga, di ba, pag may ka-opisina ka na hindi ka aya-aya, hindi mo tinitingnan, nag-eye block ka, lagi mong tinatakpan yung mata mo. Pero pag nakakita ka ng maganda, lalong lumuluwa yung mata mo. Kasi gusto mo ma-absorb ang kagandahan nila, di ba? We appreciate beauty. And sometimes, soft love is a form of beauty. Diba, when people are speaking kind words, it's like beauty to your ears. When people are sharing their food, when people are being kind to you, nakikita mo na, they're so beautiful. Kahit hindi sila maganda physically, nakakapagpaganda ang nagbibigay ng soft love. Kaya nga ikaw, gandang-ganda ka sa nanay mo. Akala mo ba yung nanay mo yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa? Hindi naman, pero for you, because you know her heart, she becomes the most beautiful woman in your life. Tama ba, kapamilya? Siyempre, magaganda naman talaga mga nanay natin. Tapos na ba yung Mother's Day? Tapos na yung Mother's Day. Yung Father's Day, tapos na din? Tapos na din. Pero sana kahit tapos na yung mga celebration na yan, hindi pa tapos yung Father's Day. Kailan ang Father's Day? Magpa-Father's Day episode tayo. Yan, June pa. Malapit na. Next week, June eh. Sa Father's Day episode, ang gagawin naman natin, isa-isahin naman natin ang mga paboritong anuhin ng mga father. Ngayon, mga favorite kainin, favorite puntahan, favorite mahalin. Sa June pa yan, kapamilya. June 21 daw. Mga kapamilya, paano ba yan, ha? Mag-aalas 12 na ng gabi. Kailangan mo nang matulog kasi may pasok ka pa bukas. Pero kung hindi ka naman puyat at natulog ka na ngayong kaninang hapon, abangan mo ang susunod. Dahil si Kuya Dan na po. Kuya Dan Kapokso. Kuya Dan, mapapagalitan naman ako. Kuya Dan na lang. Huwag na muna matulog. Nagsasabi sa akin yung susunod na programa si Kuya Dan, huwag ko na muna kayo patulugin. Di, wag muna kayo matulog. Mag-nap na lang muna kayo habang nagpapatugtog kami. Tapos pagkatapos ng tugtog, abay makinig kayo kay Kuya Dan. Kasi talaga nga, mag-uumaga kayo ng kakakulitan nito. Abangan niyo po yan. Yan po ang ating susunod na programa dito sa DZM. With that, kapamilya, kita-kita tayo bukas, ha? 10 p.m. to 12 midnight po. Dito lang po sa nag-iisang programang nakatuto sa love life ng ating mga kasipisyo. Ang Love Connect po ay napapakinggan gabi-gabi sa DZMM Radyo Patrol sa East Trinta. At napapanood po sa DZMM Teleradyo, kasama na dyan ang Channel 21 ERTV. Abangan niyo po kami bukas. At si Coach V po, if you want to connect with Coach V online, uy, Matchmaker Philippines po. Matchmaker Philippines on Instagram at Vanessa Antonio naman po on Facebook. Good night, kapamilya. May you dream of soft love at makalimutan nyo na ang mga tao nga nagbigay ng todo-todong tough love sa inyo. See you tomorrow here in Love Connect.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, eksakto alas 12 ng umaga.
1: Mga nagbabagang tanong, direktang sa...
2: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
3: Theme song ng buhay mo?
2: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
3: Nakalipas na mga dekada.
2: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
3: Remember your music.
2: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sa bayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang magumaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo may mga song requests mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, Locals 5671, 5672, at 5673. Kapamilya, ngayong umaga ng Miyerkules, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang o kumpletuhin mo lamang ang mga salitang. Habang bata ka pa,

0: Swabbing umaga, May 27, 2026, araw po ng Wednesday. It's midweek Wednesday. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music, kasama nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s up to the 80s. Si Kuya Dan ang bahala dyan. Mamaya din, babasahin natin ang sulat na para lamang sa'yo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, hindi rin po mawawala ang topic na pagkukwentuhan natin ngayong midweek Wednesday na, mga kapamilya. Pero bago yan, batiin muna natin lahat po ng mga nakatutok nanonood sa atin sa kanilang mga bahay man yan o opisina. Lahat po ng mga nanonood sa atin sa kanilang mga telebisyon via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway sa inyo. Hello, hello. Happy Wednesday sa ating lahat. Ganon din po, batiin natin ang mga nasa biyahe, no? Dahil medyo kanina, alas 11, traffic-traffic pa dito sa may bandang norte, no? Sa pan-north, oh. Hello po sa mga nakatutok sa atin sa kanilang mga sasakyan, sa kalsada, mga nakikinig sa atin sa kanilang mga opisina, pati na rin ang mga naka-work from home na may walang pasok today. Grabe naman. Dito sa Pilipinas, ha? Hello, hello po sa mga naka-monitor sa DZMM Radio Patrol 630. Oo nga pala, holiday nga pala today. In observance of Eid al-Adha. Oo, nako, ngayong May 27. So, ano to? Regular holiday nationwide. So, yung mga ano bang tawag dun? Yung hindi katulad ko. Iniisip ko kung ano tawag. Basta yung hindi katulad ni Kuya Dan na may pasok today. Kaya pala medyo traffic kanina. Oo, may konting traffic. At saka, dito kasi ako dumaan sa may Morato kanina. Oo, at saka dito sa may, dyan, sa Esguerra. Oo. Maraming mga nag-dinner at saka mga nag-bibijoke. Oo, wala palang pasok yung iba, pero Happy Eid al-Adha. Wishing you peace, blessings, and joy. Para sa ating mga kababayan, ano, no? So, yeah, at doon sa mga wala namang pasok today, di ipahinga. Diba? Oy, kung ako lang din may ganyan. Yung boses ko, medyo kailangan i-holiday today eh. Oo, nararamdaman ko yung boses ko today eh. Huh? Naririnig nyo ba? Oo, kasi wala eh. Ano, madaming ganap si Kuya Dan kahapon, Tuesday. Wala, kailangan ko namang gawin. Wala namang ibang gagawa kung hindi. Hindi naman matatapos ang trabaho. Do. So, okay lang. Itutulog ko na lang ulit ng mahaba mamaya pagka-uwi. Abawi na lang ako ng tulog mamaya. Kayo, kumusta kayo? Ano mga pinag-aabalahan nyo kahapon, ha? Tuesday? O ngayon nangangalhati na ulit tayo ng Linggo. Papunta na naman tayo sa weekend. Ganon-ganon lang yon. Kayo, ano mga ginawa ninyo bilang, lalo na yung mga walang pasok today, no? Marami ba kayong tinirabaho kahapon? O kaya naman, baka naglinis kayo ng bahay, baka may mga bibisita sa inyo today, di ba? Maraming mga ganap-ganap. Batiin muna natin lahat po ng mga nasa bahay din ngayon at kasabay nating nagtatrabaho, mga naka-graveyard shift din dyan. Marami yan, no? Mga karamihan, mga mommies. Meron din naman mga daddies, no? May mga titos and titas na mga naka-work from home at gantong oras din ang shift, ka-shift natin dito sa Remember Your Music. Good morning po sa inyo. Oo, maraming nakikinig sa atin sa mga sandali ito. Hello, hello! O, ganun din, yung mga nasa opisina at pinapayagang manood o kaya makinig ng radyo. Malaking bagay yun, ha? Pagka ganitong nakakaantok na ang oras, malaking bagay yung meron kang radyo. O, tsaka TV na rin, di ba? At least yung gumagalaw-galaw ng live. Ano ko, parang nasa aquarium. Hindi kasi, pagka, di ba, pag nanonood ka, tapos halimbawa movie lang, syempre ano lang yun, di ba? Produced na yun. Pero pagka ganito, ang kinaganda nito, pwede kang magpamati, pwede kang tumawag kapag medyo may break time kayo o kaya naboboard ka na. Pwede kang maki-interact dito sa ating programa. Welcome, welcome! At good morning po sa ating lahat. Alam nyo, may hindi ako naikwento kahapon. Kahapon yun eh. Kasi nung Monday, nadaan ako dyan sa may Makati. No? Doon sa may, ano nga bang pangalan nyo? Eh? Lumang ano na yun eh. Lumang sa may Makati, ano, Makati Square. Oh. Tapos, ang sakit-sakit ng, ano, ang sakit-sakit ng katawan ko. Kasi, hindi ko alam. Lagi naman yata masakit ng katawan ko. Kasi, mahilig ako magpa-massage, 'di ba? Pero this time, tinry ko yung massage ng ano, dun sa ano, sa massage ng mga blind or good morning sa mga blind na marami tayong listeners dito, alam ko 'yan at alam niyo 'yan, 'di ba? First time kong magpa-massage na ano, yung nakaupo sa chair. Hindi ko alam kung anong tawag doon sa chair na yun. No? And, i-educate niyo si Kuya Dan. Hindi ko alam kung for sure may tawag doon kasi sobrang komportable eh. Yung chair na pabilog yung sa ulo. So parang swak na swak yung ulo mo. Tapos medyo nakataas yung tuhod. Tapos basta sobrang comfy nung chair na yun. Tawagin ko na lang siyang massage chair. Kasi doon ako minasad sa chair na yun eh. No? Tapos first time ko na hindi kailangang ano, yung walang oil, no, yung parang points lang yung pagmamassage. At sinasabi ko talaga sa inyo, napatawag ako kay Mrs. pagkatapos. Ay, di pala tawag, napa-video message ako kay Mrs. pagkatapos. Sobrang gaan ang pakiramdam ko pagkatapos. Parang yun yung the best massage na na-experience ko so far kesa dun sa mga may oil. Kasi mahilig din ako dun sa mga, ano ba tawag, Swedish massage, di ba? Yung mga, basta yung ano, yung nakahubad tapos nakadapa. Oh, kasi para hahagurin yung likod mo. Pero nung Monday, na-try ko yung hindi mo kailangang ano, malagyan ng oil yung likod. Kahit nakadamit ka, okay lang. Tapos, pinipress-press lang ni sir yung mga points, di ba? Di ba kung alam niyo yun, kung nagmamassage-massage kayo sa mga partner ninyo, di ba pag hinahagod mo yung likod, may tumutunog, ganyan. Yung lumalagatok, kung sabi na hangin daw yun eh, hangin. Ang galing nung nag-massage sa akin, nung una kala ko nga, hindi blind si sir eh, kasi ang bilis niyang kumilos eh. Oo, parang lumabas muna siya, tas bumalik, ganyan. Tas parang nabasa ko, nung magbabayad na ako, lahat yata dun ay mga blind pala yung nagmamassage. Ang galing, kasi sobrang, parang ano yun, points lang yung inano niya, tinurok-turok niya lang yung likod ko. Pero, pagkatapos parang, ay nako, the best talaga, as in. Hindi ko lang nakuha yung pangalan ni sir, babatiin ko sana, pero, di ba, libabalik ako dun. Oh, kasi talagang, first time ko na, pwede pala yung ganun. Tapos 30 minutes lang siya, ganun lang siya kabilis. No, para sa mga nagmamadali, di ba, tapos gusto lang mag-relax ng kanilang katawan. I-try nyo yun, no? Alam ko, maraming mga nakikinig sa atin dito ng mga makapamilya at kaservisyo natin na ganyan din ang ano, ang trabaho ng mga blind nating listeners. Tapos nagmamassage sila. Baka ganun din yung, hindi ganyan naman nasabihan, ganun pala yung style. Pwede naman pala yung nakaupo ka lang, di ba? Ang sarap-sarap. Basta parang akong tinubuan ng pakpak sa likod pagkatapos parang kaya ko na mag-fly-fly sa sobrang gaan ng likod ko. Actually, hanggang ngayon, nararamdaman ko yung ginhawa. Kaya, maraming salamat, no? At meron kayong ganyang serbisyo para sa mga katulad ni Kuya Dan na lagi na lang. Lagi masakit ang katawan. Habang, ano ba yun? Signs of aging ba yung ganun? Pagka medyo lagi ka na naghahanap ng mga pang-relax sa katawan mo, no? Kaya, yan ang ating pag-uusapan, no? Pero ito ang tanong, no? Dudugtungan mo lang ang mga salitang habang bata ka pa. Ano ba ang mga magandang idugtog dyan? Ano ba ang mga dapat mong gawin? Ano ba ang mga dapat mong tandaan? Ano ba ang mga bagay na kailangan nating ipaalala, kailangan i-remind habang bata ka pa? Dudugtungan mo lang yan. Madali lang yan. Yung Mr. Right nagko-comment eh. Sabi niya, offensive po ang tanong Kuya Dan. Ba't ka na offend, Mr. Right? Habang bata ka pa, oh, di ba, bagay din sa'yo. Oh, bata ka pa naman eh. Mas matanda ka lang sa amin dito, karamihan. Pero, bata ka pa rin naman. Ito naman si Mr. Red, masyado namang dinidibdib naman yung tanong ko eh. Ang sabi daw ni Martina Mana ay, seating massage yon Kuya Dano. Napakasarap pala nung seating massage na yun. Siguro, depende rin ano, kung magaling yung nagmamassage sa'yo. Pero yung natapat sa akin ay napakahusay ni sir. Next time na balik ko, aalamin ko ang kanyang pangalan. Okay? Yan ang pag-uusapan ha. Dudugtungan ang salitang habang bata ka pa. No? Bagay din to sa mga mga nakikinig sa atin na medyo may edad na, syempre para makapagbigay din kayo ng kumbaga advice para sa mga nakikinig sa atin na medyo mas bata sa inyo, di ba? Ano nga ba ang mga dapat tandaan habang bata pa? Marami yan. Ano ba mga dapat i-enjoy habang bata pa? Ano ba ang mga dapat iwasan habang bata pa? Marami kayong pwedeng idugtong dyan. Kaya i-viber nyo na sa 0919-278-3000 ang inyong kasagutan. With the same number, pwede kayong mag-text dyan at sabihin yung gusto nyong makakwentuhan si Kuya Dan. O kaya naman tumawag sa ating hotline number, that's 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Yan ang ating hotline number. O kaya sa Facebook, pwede nyo rin akong makausap doon, mag-comment, mag-DM, babasahin natin. Just search Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Sumagot ka sa ating question of the day or dudugtungan mo lang ang salitang habang bata ka pa. Habang bata ka pa at lagi ka napupuyat, dito ka nalang tumambay sa RYM. Okay? Oras natin, 12:31 ng umaga. Meron lamang tayong ilang paalaala. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan ng programang Remember Your Music. Halika at simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 11 minutes bago mag-alauna ng umaga. Napakinggan natin, Earth, Wind, and Fire sa awiting Every Now and Then. All behind us now ni Patty Austin, You Take My Breath Away ni Rex Smith, and The Way You Look Tonight ni Frank Sinatra. Tuloy-tuloy po ang kwentuhan natin ngayong Wednesday morning. Sasagutin nyo lamang o dudugtungan nyo lamang ang ating topic for today. Habang bata ka pa, ano ba ang mga magagandang gawin habang ikaw ay bata pa? Pwede mo ipadala yan sa ating Viber line. That's 0919-278-3000 o kaya naman, tawag na. I-dial na yan sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Kung online ka sa mga sandaling ito, sa Facebook, hanapin mo lamang Dan Capucion. D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Alright? Sabi ni Ate MJ Toso, good morning Kuya Dan. Ako ulit ito, si Mami Lynn. At si Mami Lynn. Naging si Mami Lynn na si Ate MJ. Muling nakikilahok sa iyong programa. Ang katagang habang bata ka pa ay kadalasan sinusundan ng mga mahalagang aral o paalala mula sa mga nakatatanda upang may handa ka sa iyong kinabukasan. Depende sa konteksto. Madalas ito'y tumutukoy sa mga sumusunod na prioridad. Parang lakas maka ano nito ha. Parang lesson sa libro yung binabasa ko sa pagkakabuo mo ng iyong mga salita sa pagkakasunod-sunod ng mga talata, Ate MJ. Sabi niya, pero habang bata ka pa, pangalagaan mo ang iyong kalusugan dahil ito ang magiging sandalan mo sa iyong pagtandaan. Couldn't agree more, Ate MJ. Shoutout po kay Mami Lynn ng Barangay Dalig Antipolo, Rizal at kay Tita Puring ng Botokan, Mahayhay, Laguna na lagi nakikinig sa iyo. Maging kay Mami Shelly ng Green Park Village, Pasig City. Parikas po ng song, and That's What Friends Are For ni Dionne Warwick. Maraming salamat po. Tama, yun naman talaga, no? Ang ating kalusugan habang tayo ay bata pa. Lagi kong inanayan. Lagi kong pinapoint out yan dito sa sa programa natin. Eh kasi nga, ang hirap maghabol pagka matanda ka na tsaka ka mag... Alam mo, meron akong kaibigan. Ang galing. Humanga ako. Actually, inaanak ko yung anak niya. Yung inaanak ko na yon, nag-birthday nitong kailan lang? Last week. Eight birthday na niya. Eight nga. Alam nyo ang regalo? Fast food. Kasi yung bata... hindi nila pinagpa-fast food ng on a regular day. Kasi tayo, halimbawa, I mean, iniisip ko nga kung ako, di ba? Parang ang hirap gawin kasi ako mismo, mahilig ako sa fast food. Tapos, pagka wala ka ng makain or nagki-crave ka, di ba, fast food ka agad yung pupuntahan mo. Ito, yung inaanak ko na yun, sa sobrang dalang niya mag-fast food, parang... kumbaga parang reward sa kanya na nakapag-fast food siya nung 8th birthday niya. So, tuwan-tuwa na siya, no? Dun lang na nakapag-fast food siya. Sobrang saya na niya nung birthday niya. Parang talagang wish granted siya. Pwede nating isipin na parang kawawa naman. Dinideprive yung bata sa fast food. Pero, di ba parang tama yun? Ngayon nare-realize ko, di ba parang mahirap gawin yun eh, lalo sa panahon ngayon kasi nga yung fast food from the word itself, no, mabilis natin siyang nako-consume, mabilis natin siyang no-order. Kahit na sa mga anak natin, di ba minsan di natin siya maiwas, pero itong kumari at kumpare ko na ito, for me they are very good, no? Kasi hindi naman siya nalilimit sa ibang pagkain eh, no, sa masustansyang pagkain, sa gulay, sa mga kailangan talaga. Kumakain naman siya, pero itong fast food, ang tingin niya ay reward. And I think para ma-reach mo yung ganung discipline, ibang klase, 'di ba? Para maging magmukhang reward yung fast food para dun sa anak mo, no, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa siya, kumain lang siya ng hotdog sandwich. Ang galing. Kasi siyempre, alam naman natin lahat, no, masarap ang fast food at yan ay very madaling i-consume. Pero kapag nasanay tayo dyan, nasanay, lagi nang kinukonsume, may hindi magandang epekto yan sa katawan natin pag tagal-tagal. So habang bata pa, na-train siya na hindi laging available ang fast food para sa'yo. Amazing. Saludo sa aking kumari at kumpare. Habang bata pa, yan ang salitang inyong dudugtungan. Kausapin natin ang ating next or first caller from Manila. Nasa linya natin si Ate Lina. Ate Lina, good morning.
2: Kuya Da, kamusta ka na?
1: Hello, hello.
2: Kuya Da, kamusta na? Kamusta ka na,
1: Kuya Da? Ang daming kumusta na. Okay naman, Ate Lina, ikaw?
2: Eto, mabuti siya dyan. Nagpapalamig. Init talaga, init
1: pa rin? Oo, humid pa din, Ate Lina. Malagkit-lagkit pa rin, ganun.
2: Malagkit pa rin, Kuya Da, lalo kanina sa biyahe.
1: Oo, sa galing kang service, nag-service ka. Kakauwi mo lang. Talagang, tsaka pagka, yun nga, pagka umaambon-ambon, ang medyo mabilis lang, lalong lumalagkit ang paligid. Lumagkit ang pali. Mali pala, iba pala.
2: Hindi lang ako nag-lotion. Kulot na ginagamit ko yan.
1: Pang mga pamparefresh. Oo, kailangan yung mga pamparefresh na lang ang gamit. Mga, ano ba yun? Yung amoy ano ka pa din, amoy fresh ka pa rin kahit na mainit. Nasa biyahe ka pa ba, Ate Lina? Ba't parang, ano ba yung electric pan ba yan?
2: Electric pan ko yan, dalay papatay.
1: Sa bagay, kasi nga naman, mainit nga naman. It made sense. So, tama naman yan. Alright, Ate Lina. Ito ang ating dudugtungan, no? Dugtungan mo lang ang salitang habang bata pa. Ano bang magandang idugtong dyan?
2: Kuya Dan, habang bata pa, turuan dapat ng yung tamang asal.
1: Tamang asal.
2: Una, pag-al sa matatanda.
1: Mm-hmm. Correct.
2: Opo at hindi. Opo at ano, diba? Opo. Nawawala na, Kuya Dan, yung opo, diba?
1: Opo at hindi. Opo at po at opo, yon para po at opo.
2: Opo at opo, diba?
1: Correct. Hindi na masyado gumagamit ang mga bata. Kasi Englishera na yung mga bata eh.
2: No, yes. Kasi hindi nila naiintindihan, Kuya Dan. So, ibig sabihin ng no at yes.
1: Oo, kasi mas nauuna na nilang magets yung English language kaysa dun sa mga taga. May mga taga dito nga sa Pilipinas na, 'di ba, nahihirapan magtagalog yung mga anak kasi nga mas na-expose sa sa mga palabas na English 'di ba?
2: Oo, mga anak ng pamangkin ko, Kuya Dan, ilang beses na sila pinatawag ng magulang principal sa school.
1: Bakit naman pinatawag ng principal?
2: Paano, Kuya Dan, magtataka ka, 75 ang average sa Pilipino.
1: Sa Filipino. Yun nga eh. Nagiging struggle na nga din talaga. Kaya dapat balance lang, no? Na, alam mo yun, syempre, kailangan din yung English kasi syempre, pag nagtrabaho na yung mga yan, eventually, magagamit naman talaga. Pero, at the same time, kailangan marunong din sila ng ating sariling wika. Diba? Hindi naman pwedeng banyaga ka sa iyong sariling bayan.
2: Kaya nga, ginawa ng mami niya habang, sila ngayon, nagkaroon sila ng parang kinuwaan ng tutor para sa Pilipino language.
1: Para makahabol. Correct. Yun yung una, mga tamang asal para sa'yo na dapat ituro sa mga kabataan.
2: Saka, Kuya Dan, turuan natin dapat ang mga batang, yun ang wala, Kuya Dan, manalangin.
1: Wala
2: sa Diyos.
1: Prayer, no? Yung, diba, bago kumain, yung magpasalamat, diba? Ako aminado ako, hindi ako out loud nagdadasal. No? Kasi iba talaga, di ba, tumitigil. Ganun. Ako simple lang, nag-thank you. At in-acknowledge ko lang, di ba, na may pagkain ulit sa harap ko, ganyan. So, iba-iba naman. Pero, kailangan natin siyang, kumbaga, ipakilala natin yung ganung gawi natin, di ba, na nagpapasalamat tayo.
2: Pag-iba, Kuya Dan. Yan. Diba?
1: Correct.
2: Mag-iatin alisin niya, Kuya Dan, yan ang pinaka-importante. Kada ng panahon, Kuya Dan, diba, ganun, magsimba ka, diba, isama mo yung buong pamilya mo.
1: Pag Sunday.
2: Diba?
1: Kasi yun ang bilin, diba, naalala ko yung, diba, meron tayong mga subject dati nung elementary, yung katekismo, diba, may ganun ako naabutan dati, yung katekism.
2: Religion, sabi nyo, Kuya Dan.
1: Religion,
2: yan. Ewan ko, wala yun, no?
1: Ano?
2: Nawala ngayon yun, Kuya Dan.
1: Kasi nga, paiba-iba na ng mga curriculum, pero maayos, maganda rin yung ganun, kasi na kahit papano, no, sa akin naaalala ko pa yung mga tinuro sa amin, 'di ba? Yung mga yan katulad yung mga sakramento, 'di ba? I mean para sa mga Katoliko, 'di ba? So okay nga din 'yun.
2: Dapat 'yan ang dapat 'yan ang anuhin ng anestesya din eh. Ibalik 'yan eh lalo na sa mga elementary.
1: Oo, diba? Elementary pa lang 'yan, tinuturo na dati, no. So hindi na ako informed ngayon kung may ganun pa rin.
2: Gumagawa pa kami kuya doon noon ng ano, rosaryo ah, naging project namin 'yan.
1: Kay mismo bumubuo?
2: Oo, rosaryo.
1: From scratch?
2: Naging
1: ano namin 'yan. Oo, galing ah. Sa bagay.
2: Pinigyan kami ng teacher namin ng ano siya. Oo.
1: Mga beads, correct. Tama, 'di ba? Para lang para aware, 'di ba? Syempre kanya-kanya naman tayo mga religion, pero para sa mga Katoliko, 'yan ang gustong i-share ni Ate Lina, no? Magdasal pa rin.
2: Kung Katoliko man sa hindi, huwag nating kalimutan bilang mga magulang, kapatid, lola, ate, kuya na huwag nating kalimutan na sabihin natin sa mga anak natin na may Diyos na dapat na ano, 'di ba? Kilalanin sa buhay nila.
1: Tama. Correct. Oh, dalawa na 'yon. Meron ka pa bang isa? May kasunod pa.
2: Grabe kuya, dan mga bata ngayon. Eh mo 5 years old na kuya, dan kung magmura 'yan tinili.
1: 'Yan lang. Oo. Totoo din naman. Pero ano mo, parang napag-usapan namin 'to dito ni I think si Kuya Edwin yata 'yung tumawag no na. 'Yun nga, ganyan din same ng observation na grabe ang mga bata ngayon. Pero ayun nga, kailangan din natin i-acknowledge na iba na rin yung panahon kasi ngayon, literally, dahil masyado nang maraming naririnig ang mga bata kahit sa ang medium pa ito, no? Lalong-lalo na sa gadgets, 'di ba? Madali na silang makapanood ng mga video na hindi naman akma para sa edad nila. Dati hindi ka naman makapanood basta-basta ng ganyan, 'di ba? Oh, yun din yun kasi. So
2: pananakit kuya dahil sa kapwa ba nila. Nakikita nila sa mga gadgets nila, okay. Mga wrestling. Diba? Ito lang kaya saan. O, ito ginagawa yan. Ganun sa games. Ganyan.
1: Correct. So, kailangan talaga eh yung guidance nandun. Lalo na ngayon sa panahon na sobrang dali nang mag-access ng gadgets.
2: Oo. Kaya, sa ina, yun na nga iniling ko sa mga magulang. Hanggang 1 years old pa lang hanggang 10 years old, turuan na natin ng ganyan ng mga anak natin. Kasi ganyan kami, kuya, doon lumaki hanggang sa papamangkin namin, hanggang sa mga anak nila. Yung sa biyaya naman ng Diyos, sila mismo nagsasabi, badyan, dahil sa pananalita.
1: Badyan! Tama, diba?
2: Badward yan, mami.
1: Correct.
2: Pinapalo mismo nila yung bibig ng mga nila. Mami, bad, ah?
1: Huwag na lalaksan, ano? Masakit din. Masakit din pag masyadong malakas eh. Pero yeah, tama no, in general talagang yung guidance, kailangan nandun ng guidance para sa mga anak natin or kung hindi naman natin anak eh, 'di ba? Yung mga bata, 'di ba?
2: Na
1: makikita natin. Correct.
2: Kaya kami kaya sa school, sa church namin mismo, meron kami Sunday school na pang 10 years old, hanggang 10 years old, tapos 11 to 15.
1: Correct.
2: Ganyan kuya, nasa age ng pagtuturo ang ano ng Sunday school namin.
1: Tama. Oh, maganda 'yan, no. Kumbaga na i-introduce natin kaagad sila sa mga bagay na alam natin or pinaniniwalaan natin na kumbaga ay magpapatuwid sa kanilang mga ugali. Yan lang din naman 'yan. All right. Thanks, okay, Ate Lina. Maraming salamat sa pagtawag at pagsagot. Bumati ka muna.
2: Okay, syempre kuya na, binabati ko yung mga aking mga nanay na nagturo sa akin ng kabutihang asal.
1: Correct.
2: Babatiin ko na sila kuya Dan. Syempre si Nanay Lita, si Nanay Chi, Nanay Pin, Nanay Trining, si Nanay Lourdes, and then syempre ang aking magandang nanay, si Nanay Mingyang. Yan kuya Dan.
1: Alright, good morning.
2: Patuloy kong binabati din kaya din yung mga kaibigan ko sa Coroni. Sabi ko sa'yo, mga kababata ko, Kuya Dan. Yan, kasama namin sila noon, Kuya Dan, nag-aral ng religion. Kasama namin nag-ano ng mga ano, sa rosaryo, kung ano mapinagagawa namin noon, Kuya Dan.
1: Good morning.
2: Yan, pamilya Banyos. Yan, sila Ate Babet. Yung madre na siya ngayon.
1: Hello po sa inyo dyan.
2: Oo, yun. Kaya binabati ko kayo ng lupusan. Siyempre, yung mahal ko, Kuya Dan, binabati ko din.
1: Kuya Hector.
2: Yes, Kuya Hector, Kuya Dan. Yan, ako, isa pa rin yung mahigpit sa apo at sa anak.
1: Yan. Oo. Ay, hindi okay lang yun. Basta tama naman ang inaano natin sa kanila, tinuturo. Eh. Why not, diba?
2: Oo.
1: Nandun naman talaga tayo para magbantay at gumabay. Alright?
2: Yun yan, Kuya Dan. Yan ang tandaan mo, Kuya Dan. Kung anong pinalaki ng mga magulang sa mga anak, makikita yan habang, habang sila'y lumalaki.
1: Correct. Tama. Nagre-reflect, diba? Yun nga yung sinasabi lagi. Yeah, maraming thank you. Oo, nagre-reflect kung paano pinalaki. Alright.
2: Yes.
1: Salamat, Ate Lina. Ano ang song request mo? Ito ba yun? Kay Corita ba yan?
2: Yes, Sierra Madre.
1: Sierra Madre. Okay, nandito na.
2: At, pupunta kami dyan.
1: Mm-hmm. Saan?
2: Pupunta kami dyan. Dyan.
1: Sierra Madre?
2: Dyan sa, pupunta kami.
1: Oh, sa bagay. May ano ba dyan? May ano ba dyan? May point na pasyalan, ganoon, doon sa may...
2: Falls.
1: Sa bagay,
2: malapit na falls.
1: Malaki yan eh, no? Oh, tama. Sige nga, hahanapin ko nga yung pa-falls nyo dyan sa Sierra Madre. Salamat, Ate Lina. Good morning sa'yo.
2: Thank you, Kuya. Thank you so
1: much. Alright, bye-bye. Si Ate Lina ng Maynila ang ating nakausap. Yung mga sumasagot din dito. Sabi ni Jamie Rubio, habang bata pa, turuan ang expenses sa bahay. Uy, importante yun. Para when they grow older, alam na nila ang budgeting. Tumpak ganun. Marami pa tayong pagkukwentuhan. Basta dugtungan nyo lamang ang salitang habang bata pa. Okay? Oras natin 5 minutes makalipas ang alauna ng umaga. Diyan lamang po kayo. Babalik pa rin ang Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 106.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 1:21 ng umaga. Napakinggan natin, awitin mula kay Ray Valera. Malayo pa ang umaga. Actually, malayo pa talaga. Ganun din ang awitin ni Anthony Castello, Balat Kayo. At ang song request sa atin ni Ate MJ, no, na That's What Friends Are For ni Dionne Warwick and Friends. So, syempre, makasama siya dun, di ba? Sila Stevie Wonder, eh, di ba? Sabi niya, Kuya Dan, isama mo po yung song na request ni Mami Lynn, ang Alone Again, Naturally. O sige, mamaya naman ho yung isang yan, okay? Okay, ang pinag-uusapan natin ngayong umagang ito ng Wednesday, dudugtungan niyo lamang ang salitang habang bata pa. Ano ba ang dapat gawin habang bata pa? Sabi ni Miss Vera Gadiano, Kuya Dan, habang bata ka pa, matutong mag-ipon ng pera. Tama! Actually, maraming pwedeng i-entry dito sa ano natin, topic for today. Kasi marami tayong pwedeng i-remind, no? Kasi may mga natutunan tayo sa sarili natin. Merong mga, yung mga nauna sa atin, di ba? May mga advice tayong makukuha sa kanila. So kung meron kayong gustong ipadala na advice or pwedeng i-entry sa ating topic for today, pwede mong i-viber yan, 0919-278-3000. Kaya tawag ka lang 8924-4101, locals 5671-5672-5673. Sa Facebook din, mahahanap nyo ako dyan. I-search nyo lamang ang Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Ang tayo ng mga pabati dito na hindi ko nakikita. Aha, okay. Behave lang sila dyan. Sabi ni Pat ng Mindoro, teka, saan ba ang start nun? Ah, wala ka pa palang ano, entry. Nagtanong ka palang. Akala ko may start na ito. Alright. O, ito naman. Kausapin natin. Next caller natin from Pangasinan. Nasa linya na natin si Kuya Jing. Kuya Jing, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: Hello, hello, Kuya Jing. How are you?
2: Eto. Kumusta ko sa Kuya Dan, ang saya kagabi ah.
1: Bakit? Bakit? Bakit ka nag-enjoy kagabi?
2: Kagabi, ang ganda.
1: Ha?
2: Yung drama kagabi, maganda.
1: Nag-enjoy ka sa drama natin kagabi? Eh kasi nagdadrama ako kasi walang tumatawag sa akin, napadrama tuloy ako, Kuya Jing. Ha?
2: Maganda yung para narinig ko yung eksena.
1: Ah, gusto mo yung gano'n, yung may nagdadramahan dito?
2: Nasayan ako doon ah.
1: Nasiyahan ka.
2: Kaya tuloy, hindi na ako nakatawag dahil ano eh.
1: Ah, so ako, eh. Kaya hindi kayo mga nakapagtawag kasi nag-enjoy na lang kayong makinig dun sa drama-drama ko dito. Nagdadrama na nga ako dito, tinatawanan niyo pa ako, Kuya Jing?
2: Eh, lalo na kung ano, mayroon kayong ano, mga kasamang gumawa ng drama.
1: Kabatuhan? Oo. Mga ganun ang gusto ninyong mapakinggan, ha? Mga drama-drama. Kayo
2: yeah,
1: talaga.
2: Para yun pala, maganda pala kayong maglumabas sa drama.
1: Okay ba? Pasado ba sa'yo, Kuya Jing?
2: Opo. Di
1: maganda naman kung ganun. Ibig sabihin eh, kahit na nagsusumamo na ako dito na tumawag kayo, tinatawanan nyo lang pala ako habang nakikinig kayo kasi nag-i-enjoy kayo sa...
2: Eh, ayun nyo yun. Lumabas yung...
1: Alin?
2: Ang inyo sa... Drama.
1: Oh, sige. No. Ikaw ba, Kuya Jing? Gusto mo bang matry ang drama-drama na yan?
2: Ako, sabi ko, maganda pala nalabas ko yan. Pag ano, sabi ko.
1: Pag wala kausap.
2: Oh,
1: at saka kanta ng kanta, no, Kuya Jing? Okay lang ba sa'yo yung mga kinakanta ko kahapon?
2: Ay, siyempre naman po. Ako nang tawa po ako dito sa bahay.
1: Pasado kay Kuya Jing.
2: Matawa naman ako.
1: Ayan, oh, sige. Maganda naman. At least, ne, nalaman ko, pasado naman pala sa'yo, Kuya Jing. Good to know, okay?
2: Yeah,
1: alright. O, sige.
2: Okay.
1: Oh. Ito na, meron ka bang idudugtong dito sa ating topic for today? Habang bata pa, Kuya Jing, ano bang magandang idugtong dyan?
2: Eh, para po sa akin, habang bata pa, sasamantalain ko po ang para ano mag-ipon ng pera para sa dating halimbawa ikaw ay tatanda dahil lahat naman ng tao di mo pa
1: Mm-hmm. Correct.
2: Pupunta mo lahat ng tao sa pagtanda.
1: Papunta.
2: Kung hindi mo na kaya, marami ka ng ipon.
1: Sabi.
2: Ganun na lang ang gawin ng...
1: Sabi nga nila habang, pag may nasuksok, may madudukot, di ba, Kuya Jay?
2: Oo, basta. Basta malakas ka pa. Samantalin mo muna maghanap buhay para mm-hmm. pagdating ng hindi mo na kaya,
1: mm.
2: o di, kahit nakahiga ka na, mayroon kang kakainin.
1: May mahuhugot ka, no? Hindi ka...
2: Di, siyempre, hindi natin masasabi, buti kung yung mga kapatid, eh, may mga maibibigay, paano nga kung wala?
1: Mm-hmm. Diba?
2: Kundi siyempre iba yung may ipon.
1: Siyang tunay. Kasi...
2: Para hindi ka naman mahirapan. Kawawa ang tao pag ating ng panahon na ikaw itatanda na talagang
1: mm-hmm.
2: yun ang importante sa lahat.
1: Tsaka,
2: so, may ipon.
1: Para din sa sarili mo talaga yun, di ba Kuya Jing? Kasi katulad niya sinabi mo, no, mahirap, no, eh, siyempre may mga tutulong at tutulong, pero may hangganan ang pagtulong kasi.
2: Diba, oo, Kuya may Jing? Hangganan yun. Siyempre may mga pamilya rin naman po eh.
1: Mm-hmm.
2: O,
1: kailangan din nilang siyempre, kumain. Oh.
2: Oo. Kaya, kailangan talaga yun para kung ano yung iutos mo, kung pwede ka namang may bibigay kang pera, pwede yung madali.
1: Mm-hmm. Tama.
2: Basta, kasi naano ko sa ngayon, basta mayroong pang, ano, madaling mag-utos eh.
1: Basta mayroon kang pambayad.
2: Oo. Mm. Kasi, lahat ng tao ngayon, ewan ko lang ho, kung, ano, eh, basta may pera, madali.
1: Oh, yan ang napapansin
2: kailangan,
1: mo.
2: Kailangan na talaga, importante na ngayon dahil, siyempre, kahirap nga ako ng buhay eh.
1: Totoo.
2: Buti yung mga mayayaman, hindi yung iniintindi.
1: Totoo naman yun.
2: Siyempre, o di, sila ngayon, pag, ano, ano, siguradong, wala silang problema pag sila tumanda dahil, nakahiga na sa pera.
1: Ay, grabe yun. Medyo matigas yun, Kuya Jing, pagka sa pera nakahiga, ha? Medyo masakit sa likod yun.
2: Oo, siyempre, hindi.
1: Ay, hindi ba?
2: Kung papel.
1: Ah, okay, oo nga pala.
2: Papel.
1: Ano?
2: Hindi matigas yun. Pagpapil.
1: Pagpapil?
2: Hindi yun matigas. Opo.
1: Medyo.
2: Kaya matigas.
1: Parang medyo matigas din.
2: Hindi.
1: Ay, hindi ba? Okay.
2: Hindi po, kaya simple, papel po yun eh.
1: Oo, tama. Eh, hindi, pagka lapad-lapad, di ba, parang medyo flat din yun, Kuya Jing, pagka ano.
2: Oo, flat na flat yun, malambot din yun.
1: Ayaw ko sa kama pa rin ako, Kuya Jing.
2: Ay, kahit na po, simple. Oo, yung pre, yung mahirap talagang kama, pero yung mayayaman talagang ganun yung gagawin. Baka gawin ng banig.
1: Yan. Basta maganda 'yon, 'di ba, yung nagtatabi ng pera, nag-iipon, pero dapat galing sa tama, no? Yan ang importante ko.
2: Huwag lang ano, sama-sama galing.
1: Yan.
2: Yung pinapawisan ganun.
1: Yan.
2: Habang ikaw ay malakas, kamantalahin mo nang ikaw ay mag-ipon.
1: Mm-hmm. Correct.
2: So, kapag ikaw ay mahina na, wala na, hindi ka na magpag-ipon. Sana.
1: Baka too late na, no, pagka kung kailan pa may edad na.
2: Sino pa ba ang yung may edad na, yung matanda na talaga eh, wala na siyang magagawang trabaho.
1: Mm-hmm. Baka
2: di, kakain at tutulog, ganun lang ang gagawin ng may edad na talaga.
1: Mm-hmm. Correct.
2: Naano ko sa mga ano, mga lolo ko noon eh, siyempre na ako sa mga yun eh, ano na, pag matanda na, wala na, uupo, ayun, kakain, matutulog,
1: mm-hmm.
2: maliligo, ayun,
1: chill na lang.
2: Ginagawa po nila noon kasi uupo. Kaya sabi ko, ganito palang tumanda.
1: Correct.
2: Wala nang ano.
1: Baka hindi mo napaghandaan talaga, no?
2: Eh, kailangan handaan mo yun. Lahat ng tao, darating doon, no? Lahat ng tao.
1: Tama.
2: Ewan, wala. Basta abot lahat. Kahit, basta tao. Talagang ganun. Bagsak, pagtanda. Hindi ka naman pwedeng babata, eh.
1: Hindi naman ano, hindi naman umuurong ang edad, 'di ba? So
2: hindi po, pag umuurong ang edad ay maganda pag ano, bumalik ka sa pagkabata, pero wala na, maiipon ang tao sa mundo.
1: At saka wala namang ganun. Kaya tama ang iyong advice. Habang bata pa ay magsubi.
2: Ikaw ay maghanap buhay, mag-ipon habang ikaw ay malakas.
1: Yan. Tama.
2: Kasi pagdating na ikaw mahina na, wala na.
1: Correct. Maraming thank you, Kuya Jing. Salamat sa iyong entry. At syempre sa reminder. Kasi reminder din talaga to, lalo na kung may mga nakikinig sa ating mga bata. Di ba na yun ang dapat paghandaan.
2: Yung mga bata ngayon, wala nang ginagawa kundi punta dito, punta doon, punta dito, punta doon. Wala. Hindi nila iniisip pag sila tumanda na rin. Wala na.
1: Correct. Maraming thank you, Kuya Jing. Bumati ka muna.
2: Siyempre, binabati ko una-una po sa inyo. At yung nakasagot po sa tawag ko kanina. At sila kay Rose ng Taytay Rizal, Nina Araneta, at kay Linda Cruz, kay Taryn Jen ng La Union, Mary Jean ng Alaminos, kay Susan ng Tagawayan Quezon, at saka kay ano ba ang pangalan nun?
1: Sino? Sino yun? Di ko rin kilala. Sino yan? Kaya mo yan, Kuya Jing.
2: Lahat na po. Pwede, lahat po.
1: Sige, sumuko.
2: Baka may maiwan po eh.
1: Sumuko na. Sige. O, lahat daw ng mga kakilala ni Kuya Jing, good morning po sa inyo.
2: Lahat na po ng mga nakakakilala.
1: Song request, Kuya Jing.
2: Lahat po.
1: Awitin, na gusto mo mapakinggan.
2: Yung request ko po.
1: Ha? Ano, anong awitin yan?
2: Nandiyan na po yung request ko, yung Always Somewhere by Scorpion po.
1: Teka, parang wala pa dito ako nakikita. Worry? Always Somewhere?
2: Always.
1: Always Somewhere ng Scorpion, ng kanyang Papa song request. Hindi ko pa nakikita dito. Ilalabas muna natin yung Scorpion. Alright. Meron ba? Okay, nandito na, Kuya Jing. Salamat. Good morning sa iyo.
2: Maraming salamat po.
1: Thank you.
2: Bye-bye po.
1: Bye-bye. Si Kuya Jing ng Pangasinan, sabi dito, habang bata pa, mag-ipon ng magandang memories and bonding moments sa inyong mga kids. Diba? Hindi lang pera ang naiipon, guys. Yung memories din, yung mga magagandang alaala na babaunin ng inyong mga chikitings pag sila'y tumanda na. Ni Gary Bongkit, habang bata pa, spend more time with your parents. Iparamdam every single day kung gaano mo sila kamahal. Correct? Tama. Keep them coming, guys. Babasahin natin mamaya mga comments ninyo, mga entry ninyo. Pero sa oras nating 1:34, meron muna tayo lang paalaala sa ating pagbabalik. Basahin na natin ang sulat na para lamang sa'yo. At dyan ka lamang, magbabalik po ang Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
1: Oras natin, 1:36 na po ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa'yo.

Kumusta, dear? Naranasan mo na rin bang humiga sa gabi na pagod yung katawan mo, pero gising na gising pa rin yung isip mo? Yung tipong tahimik na ang paligid, pero ang dami pa rin boses sa utak mo na paulit-ulit kang tinatanong kung sapat ka ba talaga? Minsan naiisip mo na parang hindi ka espesyal. Parang kahit anong gawin mo, laging may mas magaling, may mas maganda, mas interesting, mas kayang mahalin kaysa sa'yo. At habang tumatagal, unti-unti mong kinukumbinsi yung sarili mo na baka ordinaryo ka lang talaga. Yung tipong madaling kalimutan, yung hindi pinipili, yung laging hindi paborito. Masakit, no? Lalo na kapag nakikita mong parang ang dali para sa ibang tao na mahalin at pahalagahan. Habang ikaw, pakiramdam mo, kailangan mo pang patunayan yung worth mo bago ka mapansin. Kaya minsan, kahit may kasama ka, pakiramdam mo, mag-isa ka pa rin. At yung pinakamahirap, yung gabi. Kasi kapag tahimik na ang lahat, dun lumalakas yung overthinking mo. Na baka walang totoong may gusto sa'yo. Na baka kinakausap ka lang dahil convenient para sa kanila. Na baka kaya ka naiiwan kasi kulang ka bilang tao. Kaya paulit-ulit mong hinahanap kung anong mali sa'yo kahit wala ka namang ginagawang masama. Pero dear, pakinggan mo sana ito. Hindi porket hindi ka pinili ng ilang tao ay wala nang pipili sa'yo. Hindi porket hindi mo nararamdaman yung halaga mo ngayon, ibig sabihin wala ka ng halaga. Minsan, nasanay ka lang talagang tingnan yung sarili mo sa mata ng ibang tao. Kaya nakalimutan mo may sarili kang liwanag kahit walang pumapalakpak para sa'yo. Hindi mo kailangang maging pinakamagaling para maging espesyal. Hindi mo kailangang maging paborito ng lahat para maging mahalaga. At lalong hindi basehan ng worth mo kung sino yung nananatili o umaalis sa buhay mo. May mga tao talagang hindi marunong makita yung kabutihan mo. Pero hindi ibig sabihin nun na wala kang mabuting puso. At alam mo, minsan yung taong pinakahihintay mong magmahal sa'yo ay yung sarili mo pala. Kaya sana, kapag dumating na naman yung gabing dudurugin ka ng isip mo, alalahanin mong hindi lahat ng iniisip mo ay totoo. Baka pagod ka lang, nasaktan ka lang, at sobra mo lang ding iniisip yung halaga mo dahil matagal mo na itong hinahanap sa ibang tao. Pero dear, hindi mo kailangang magsiksik ng sarili mo para lang magkasya sa buhay ng iba. May mga taong darating na hindi mo kailangang pilitin para manatili. May mga taong mamahalin ka nang hindi mo kailangang baguhin kung sino ka. At balang araw, marirealize mo rin na hindi ka pala hindi espesyal. Nasa maling lugar ka lang, kaya hindi nakita yung halaga mo. Kaya sa gabi-gabing pag-overthink mo, sana huwag mong kalimutang maging mabait din sa sarili mo. Dahil kahit hindi mo pa nakikita ngayon, may halaga ka, dear. Higit pa sa iniisip mo.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 11 minutes bago mag-alas 2 ng umaga. Kasama niyo si Kuya Dan dito sa Remember Your Music. Tuloy-tuloy po tayo sa kwentuhan natin. Napakinggan natin, no? Request din sa atin niya ni Ate MJ. Sabi niya, salamat Kuya Dan, tuwang-tuwa si Mommy Lynn. Ang awiting Alone Again, Naturally. At ang dedicated song para sa ating Kumusta Dear kanina, no? Kanta mula kay Kenny Rogers. That's Through the Years. Oras po natin, 1:49. At syempre pa, good morning muna sa mga gising na gising dyan. Kasama natin sa mga sandaling ito, mga kapamilya, para sa masiglakas na araw. Katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Katulad ko kanina, no? Nagugutom si Kuya Dan ng ganitong oras. Good morning sa mga katulad kong nagugutom ng mag-aalas dos ng madaling araw. 'Di ba? Kabilin-bilinan ko dito yung midnight snack, ang delikado pagka nagbabawas ng timbang, pero ang Kuya Dan ay hindi nagpaawat, ano, nagmatamis at nagtinapay. Deserve ko naman yun kasi kasi nga busy si Kuya Dan kanina, so I think I deserve it. Ikaw din, no, kung ikaw ay napagod maghapon at kinukonsinte. Kung napagod ka maghapon, ayaw mo na, no, bigyan mo ng ano yung sarili mo. Reward, kumbaga. Basta isa-isa lang, huwag mo lang dadamihan. Tuloy-tuloy po ang kwentuhan natin. Nadudugtungan nyo ang mga salitang habang bata pa o habang bata ka pa. Ano ba ang magandang kadugtong? Habang bata ka pa, itulog mo ng itulog ang mga pagkakataon na meron kang time matulog. Di ba? Kasi napapansin ko yan, di ba? Dito na lang sa RYM, di ba? Yung mga callers natin dito, laging sinasabi, Kuya Dan, hindi na kami makatulog eh. Kasi alam mo naman, pag matanda na, konti na lang ang ano. Konting may gumalaw, nagigising. Di ba pag bata tayo, di ba? Ang dami nating time matulog. Pero hindi natin ginagamit yon. Oo, talagang ano pa rin yan. Ano yan? Oo nga, meron nga ganun. Bakit? Pagbata ka pa, di ba? Parang pagka sinabi, matulog ka. Hindi ka matutulog. Oo, maglalaro ka, kung ano anong gagawin mo. Kaya ang isa pa sa entry ko ay habang bata ka pa at sinabing matulog ka. Oo, huwag kang kamatik ka sa ulo, itulog mo. Okay ba yun? 0919-2783-3000 ang ating Viber line, at tumawag sa ating hotline number 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. We have our next caller from Laguna. Nasa linya natin si Kuya Lito. Lito, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan. Good morning po sa lahat po na nakikinig sa Radyo Putok sa Strength.
1: Ano? Parang putok yung narinig ko. Anong Radyo Putok? Ha? Napabilis.
2: Magandang umaga po, Kuya Dan, sa lahat po na nakikinig sa inyo. Remember your music dito po sa Radyo Patrol.
1: Radyo.
2: Yan, mga kapamilya, mga kaserbisyo.
1: Magandang umaga po sa lahat. Kasi ganun talaga pag masaya, 'di ba, Lito? Talagang
2: Ay, Kuya Dan, kumimonitor ako. Wala kasi akong mapunta gabi. Hindi ako naka-monitor. Sana tumawag pala ako. Nagdramaan tayo kahapon. Gusto ko yung drama. Eh.
1: Oh, nagdrama ako mag-isa kahapon.
2: Oo nga po.
1: Kasi kasi walang tumatawag kahapon, di ko alam, baka na-extend yata ang bakasyon.
2: Gusto ko kasi practice yung voice acting ko, magaling pa rin.
1: Paano ba yan?
2: Nagawa
1: pa na ako. Sandali, wait lang, mamaya ka mag-voice acting. Lagyan natin ng eksena para maganda. Sige, magbigyan na natin. Bigyan mo ako ng eksena, ano bang gusto mong eksena natin?
2: Ako daw yung may sakit kaya dan, tapos ni-encourage mo ako na lumaban sa sakit ko.
1: Okay, okay. Alright. Ito po si Lito ng Laguna sa eksenang siya ay may sakit at in-encourage ko siya na, na lumaban sa kanyang sakit. In 3, 2, 1. Lito. Lito, ayaw mo yan. Lito, wait. Huwag mo masyadong laksan na natatamaan ako ng ubo mo. Yan, okay. Lito.
2: Pakiniyotok.
1: Hindi, huwag mo sabihin yan, Lito. Lito, masyadong malakas. Natatasikan ako ng ubo, Lito. Ano ba? Umikot ka na masyadong. Alam mo yan? Okay, ulit, Lito.
2: Lito, ayos ka na ba? Kuya, age 2. Age, ang hirap pagaling.
1: Ano?
2: Wala pa lunas dito sa sakit na to.
1: Lito, kumapit ka lang. Huwag kang bibitiw. Ha? Marami pa tayong pupuntahang mga lugar. Mag-i-enjoy pa tayo sa mga tanawin. Di ba? Yun yung pangako natin sa isa't isa, di ba?
2: Hindi ko talaga kaya.
1: Kaya mo yan, kaya mo yan. Huwag mong isipin hindi.
2: Buti yung pamilya ko. Asawa ko sila na yun. Hindi ko sila sa akin. Hindi mo mga kubiertos. Hindi mo mga una.
1: Anong kubiertos? Anong lalayuan mong kubiertos? Ano dito?
2: Ha? Ayun, pag-abitin. Hindi mo kami nagamit ko kasi itapon nila.
1: Hindi, Lito. Alam mo, masyado kang nadadala ng emosyon mo. Malakas ka, Lito. Kaya mo lang pasan to. Naniniwala ako sa'yo.
2: Oo, kuya. Ikaw na lang yun, man. Salamat. Salamat dahil narito ka.
1: Ano nga lang ang kasama mo? Inuubuhan mo pa ako ng malakas, Lito. Kaya mo yan. Lumaban ka. Lito, ano ba? Nababasa na nga ako dito sa sabi ko sa'yo, eh.
2: Yeah.
1: Ay, hindi pa tayo tapos, Lito. May sakit ka pa din. Sandali lang. Bumibitaw ka kaagad. Ayaw mo na ba? Napapagod ka na ba umabot?
2: Palagi mataas ang lagnat ko. Kanina.
1: Lito.
2: Nag-temperature ako kanina.
1: Oh.
2: 42 yung 42.
1: 42. Yung ano ko. Ano ka, heat index? Ano yung sobra naman taas naman yan, Lito?
2: Huh? Kaya, kuya. Hindi ko na alam.
1: Lito.
2: Ayaw ko nangihina. Minsan malakas ako.
1: Lito, alam mo.
2: Kaya ngayon.
1: Kung yan ang pinaniniwalaan mo at nararamdaman mo, Lito, nandito ako para makinig kung may mga huling habilin ka sa akin, Lito.
2: Alam mo.
1: Sabihin mo lang.
2: Alam mo, kuya. Sabit na ako bakit ay pamilya ko. Sabit na ako kuya ka.
1: Rinig ko na yung isa sa pamilya mo. Tumitilaok, Lito. Nandiyan sa may likod mo lang. Isa ba yun?
2: Hindi ko magawa. Hindi ko, dahil lang sa pakikipag-ano ko sa ibang babae.
1: Pakikipag-ano? Ha? Ano? Awa na, okay, huwag mo na ituloy. O sige, okay. Alam mo, Lito.
2: Yeah.
1: Mabuti pa. Itulog mo muna yan, ipahinga mo, para kapag dumating yung nurse, mainom mo lahat ng mga gamot. Okay? Huwag mo masyadong laksan yung singa, baka madala ako, Lito. Tama na. Sakto lang, ha? Okay?
2: Salamat, kuya.
1: Sige.
2: Dahil sige, nandiyan ko lagi.
1: Oh, sige.
2: Lagi ko pinapala ka sa loob ko.
1: Oo naman. Ikaw pa.
2: Minsan parang gusto ko na inamin na lang lahat ng gamot ko.
1: Pa. Wag, Lito. Pa-ising. Kaya nga may oras yan, Lito. Hindi sabay-sabay iniinom yan, Lito. Wag. Ha? Kaya ka siguro inuubo, ininom mo lahat yata. Hindi ka nagtubig, Lito.
2: Kaya man.
1: Oh.
2: Ako, ang dami ko ng allergy.
1: Allergy?
2: Lahat na lang, pati mga katibibig ko, mga punong-puno na ako ng singo.
1: Oo nga, naamoy ko nga dito.
2: Dahil nagit nang hihihihin.
1: Medyo abot nga dito, Lito eh. Oo.
2: Tama. Ayan po ang drama namin, Kuya Dan.
1: Ba't ka sumusuko? Hindi pa tayo tapos, Lito.
2: Hindi pa ba?
1: Kala ko, gusto mo ng drama, hindi kita susuko. Hoy, pero palakpakan natin si Lito. Oo, para sa kanyang... ano ba tawag dito? Talagang makapigil hiningang performance.
2: Okay po ba kaya Dan?
1: Okay na okay.
2: Talagang bubog sa acting ako eh.
1: Nag-alala lang kami kasi baka hikain ka talaga on air kasi baka mamaya madala ka. Ano ba yung drama lang ba yun? Kasi very convincing, Lito. Drama lang ba yun?
2: Hindi pa, meron po talagang ganun na in case na may sakit po talaga na ganun lang.
1: Hindi, I mean yung acting mo, hindi ka naman hinihika, hindi ka inuubo?
2: Hindi po. Acting drama lang po yung kaya
1: wow.
2: Tatapo.
1: Voice acting, tapo. Sabi ni Lito. Tama, oh.
2: At bago yan, kaya lang ako po isasagot sa inyong katanong.
1: Hindi, magdadrama lang tayo, Lito, hanggang mamaya.
2: Hindi wala.
1: Sige, ano ang sagot mo dyan? Habang bata pa.
2: Habang bata ka pa, yun nga, sabi ko kayo dapat sinasabi na mag-ipon, yan. Kung kailang, wag kagaya niyan, sa ano, June to yata, magtatag-ulan. Marami kasi ngayon, nag-uulan, kung kailan na wala sa kanag lalabas yan. Eh, ako hindi na talagang dala na ako. Kaya yun, kaya talagang mag-ipon yan pag may just in case na may mga pangangailangan.
1: Mm-hmm.
2: Talagang yan eh, papag-ipunan. Kaya dahil may bubunotin ka, may para sa ganito, para sa ganyang bagay. Eh. Ako, pag ano kaya dahil yung mga tigtasampu binubukod yan, ito para sa ano, pag wala akong kain yun, pag wala akong pangkain itong 20, para sa ganito.
1: Mm-hmm.
2: Kaya palagi ko pong, anong bang lang ang sagot ko kaya dahil ay, yung sabi sa Proverbs, no, ituro mo sa bata ang dapat nilalakaran at sagay yung paraan din na ito makalilimutan. ngayon eh, Kuya Dan, nakakalungkot na yung bata ngayon. 3 years old pa lang, mauna na mag-cellphone.
1: 2 years old?
2: Gano, oh. Diba? Mm. Dapat, diba, i-orient natin sila mag-pray, mag-ano, yung laging mag-photo po, tsaka yung maging ano po sa ano, maging mag-ano ba, Kuya Dan, yung mga skills na pwede nilang papakinabangan pagdating ng araw. Tama. Di po ba, no, Kuya Dan?
1: Siyang tunay dito. Maraming salamat.
2: Ano mo? Okay, meron akong kakilala, Kuya Dan, eh.
1: Mm.
2: Eh, kasi galing kami ng ano, lima kami blind. Sabi, ano ba, mga ano ba kayo, mga blind ba kayo? Eh, tanong pa eh. Biro mo, nag-aaral mga edad na mga kolehiyo na yata. Kailangan ng universidad pa, pinag-aaralan. Pero hindi sila mukumispeto sa mga blind yun.
1: Parang nantitrip, ano? Parang
2: oo, kasi nga sa bahay pa lang dapat turuan. Na,
1: tama, correct.
2: Kalawa na lang yung ano. Apo.
1: Dapat yun marunong rumispeto ng tao, di ba, Lito?
2: Apo, okay. Apo.
1: Alright. Maraming salamat sa iyong kasagutan. Bumati ka muna, Lito.
2: Dinuman ako bakit.
1: Uy, umayos ka. Mamaya kung ano nangyari sa'yo dyan, ha? Oh. Bumati ka muna. Oh.
2: Ipadyak lang, Kuya Dan. Napatawa ko lang po yung mga listener. Binabati ko po, unang-una, Kuya Dan. Kayo po, pangalawa po, si ang inyong wife, si Mama Angelica, si Ate Tess ng Pampanga, si Kuya Jowell ng Quezon City, si Nicolas. Nicolas, mamasa na, hindi na ako nakakatawag sa iyo, yan. Si Kuya, yung nakasagot po sa aking tawag, Kuya Dan, maraming salamat po. More power to your program.
1: Yeah.
2: Bukas, Kuya Dan, drama ulit tayo.
1: Oo, oh, talaga. Hindi ka nagpapatinag, ha? Oh. Sige.
2: Apo, salamat po, Kuya Dan, ha?
1: Mat, so ang request mo, nandito na ba yan?
2: Apo, yung nag-iisang ikaw, Louie Arendia.
1: Mamaya, medyo puno pa, mamaya ilinya natin, okay? Salamat, Louie. Lagi si Louie. Lito pala. Oo, sige, salamat, Lito. Panot nung ano, ha? Panot nung request ni Lito. Puno lang itong ano natin, playlist natin. Pero play natin yan. Salamat, oras natin. 1 minuto makalipas ang alas 2. Diyan lamang po kayo. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras sa buong Pilipinas, 2:21 ng umaga na. Pakinggan natin Pabs the Divas sa awiting Kung Sakali. Ito yung mga song request atin sa umagang ito. Good morning sa lahat po ng mga nakatutok sa atin, nanonood sa kanilang mga telebisyon at nakikinig sa kanilang mga radyo. Kayo po ay nandito sa ating programang Remember Your Music. Tugtugan kwentuhan, hanggang alas 4 ng umaga pwede kayo sumali. Padala lang yan ang inyong kasagutan sa ating Viber line 0919-278-3000. Kaya naman, tawag po kayo sa 8924-4101 locals 5671 hanggang 5673. Pwede kayong magpadala sa aking Facebook. Hanapin niya lamang Dan Caposion. Sabi ni Miss Fatty Jacinto, ang pinag-uusapan natin, dudugtungan niyo ang salitang habang bata ka pa. Ano ba ang mga pwedeng idugtong sa mga salitang yan? Sabi, good morning Kuya Dan, hanggat may lakas pa ako o habang bata pa siya, enjoy ko lang ang buhay na binigay ni Lord sa akin. Nais kong nais ko laging masigla at may lakas pa upang magampanan ko ang pagiging ina sa dalawa kong anak dahil sila ang mundo at kaligayahan ko. Sabi ni Miss Fatty Jacinto. Maraming thank you po sa iyong kasagutan at good morning sa iyo, Miss Fatty. Sabi ni Jess kanina, ang dramahan na ito ay hatid sa inyo ng Cup Zero. Kanina si si Silito. Ito na, 2:22 ang oras natin. We have our next caller, first time caller all the way from Pasig. Nasa linya natin si Red. Red, good morning.
2: Good morning, Mr. Idol Man.
1: Oy, ang ganda ng boses ni Sir. Good morning, Sir. Oo. Sir, huhulaan ko ang buong pangalan nyo. Sana tama ako kasi ito yung paborito kong pangalan. Ang buong pangalan nyo ba, Redentor? Grabe yung tao. Ano?
2: You make me laugh, my boy.
1: hindi ba Redentor? Kasi gusto kong pangalan yan eh. Tapos palayo ko, Red. Ano yung buong pangalan niyo? O code name yes, niyo lang ito?
2: Yung apelido ko, yung whole name ko, Read My Mind.
1: You make me laugh, my boy. Hindi ko alam kung ano ba. Read my mind?
2: Hindi. Ang pangalan ko talaga, Red. Medyo American Chinese Filipino tayo eh.
1: Okay. Tama yun ah. American Chinese Filipino. Oh.
2: One half, one fourth.
1: Ah, okay. Eh kasi ako talaga Red Redentor yan eh. Oh.
2: You make me laugh, my boy. Kasi idol kita eh.
1: Ay, salamat.
2: Kahit na isang linggo pa lang kita napakinggan eh.
1: Ay, talaga ba? Oy, welcome po sa Remember Your Music at nasumpungan nyo kami. Saan kayo? Sa TV or sa radyo?
2: What do you mean?
1: Saan po kayo nakikinig? Sa radyo o sa TV?
2: Hindi kasi may nagbigay lang sa akin ng isang radio AM. Okay. Sabi niya, try mo, huwag ka na siya sa Facebook, try mo yung mga... Kasi siya sa one sa Facebook, balik daw sa radyo eh.
1: Okay.
2: Eh, nataon kasi nung before that way back, 15 years ago, mahilig ako maginig ng mga AM. So, na-miss ko lang to kasi retired, si Manlolo ko eh.
1: Nako?
2: Eh, joke lang.
1: Tatay ko si Manlolo ko.
2: Ah, ganun ba?
1: Oo, siman din. Oh. So, ito ang naging libangan ninyong ganito oras?
2: Ngayon, sabi ko way back kasi medyo apo na yata kita sa tuhod kasi almost 80 years old na ako eh.
1: Ah, okay. Oh, pero matikas ang boses ni Sir Red, ha? Oh, okay.
2: Eh, ano lang tayo, positive thinker.
1: Yan. Oh, so, isang linggo pa lang ako kayo nakapakinig at napatawag na kayo.
2: Hindi, nung kasi naghahanap ako, lahat naman ng magagandang radio station pinakikinggan ko. Pero mapakinggan ko yung programa mo, ikaw na yung the best para sa akin.
1: Bye. You make me blush, my boy. maraming salamat, Sir Red. Natutuwa ako sa mga yung mga nakapakinig tapos biglang tumatawag na. Kasi gusto ko talagang kakwentuhan yung mga nakikinig
2: kasi,
1: dito eh.
2: Ako kasi hindi mo basta makukonvince sa nung bagay na larangan. So, nakonvince mo ako eh.
1: Bakit? Curious ako. Anong nagpa-convince sa inyo na mapatambay dito sa programa?
2: Kasi ako, aware ako sa mga radio, no, AM or FM or whatever. Mm-hmm. Hindi ako basta na-impress sa mga... Basta yung... Maganda naman ang program. So, nung pinakikinggan kita, sabi ko, itong batang tumatalino to eh. Parang nakikita ko yung panahon ko eh.
1: Yeah, no? Parang medyo pilyo ng konti, ba? Pagkaganan.
2: Flexible ka eh. Versatile ka. Pwede ka sa kahit anong aspeto ng buhay. So, na-admire kita.
1: Tama, sir. Gusto ko yung boses nyo, sir, ha? May raspiness, ha? Oh, parang pwede ka action star sa Red, ha? Oo, hindi.
2: Kasi yung ano mo, marami nagkwento rin sa akin na meron ka mga silent listeners, kala mo ba? Sa province, mga nagtetext sa akin.
1: Oh, talaga? Saan probinsya yan?
2: Sa Bicol, basta sa Pungalbay, ha?
1: Good morning.
2: Pero malapit sa Bulkan kasi wala nang linya doon, eh.
1: Oo. Good morning sa mga taga dyan sa Bicol. May mga nakikinig
2: sa atin. Sa Ginabatan, Albay, yung mga bronyoso dyan, ha? Kaya dyan, ha?
1: Oo. Yan. Good morning again dyan, ha?
2: Ngayon, nalibang-libang ako sa'yo kasi nagsawa na ako sa mga Facebook, eh.
1: Okay. Dati, sa online lang kayo nakikinig. Ganun lang kayo. Doon kayo tumatambay.
2: Ano lang ako, ang minomonitor ko yung mga positive na aspeto.
1: Mm-hmm.
2: Hindi yung basta may enjoy ka lang. So, positive thinker tayo eh.
1: Mm, correct. Tama naman yun. Okay.
2: Eh ngayon, sabi ko, itong taon to, versatile to, medyo pwede kong maging kasama sa bilang isang life coach.
1: Ah, life coach? Aba? So, ibig sabihin, isa kayong life coach, Red?
2: Medyo po, dahil marami ako napagdaan dati, naging counseling tayo sa mga tao, naging halos lahat yata, versatile ako, napasukan ko na eh.
1: Okay. So, pero ano yung, kumbaga, sino-sino yung mga tao na madalas mong binibigyan ng payo o nalalapitan?
2: Lahat. Bata, matanda, tomboy o whatever.
1: Okay. Ano usually yung problema nila na nilalapit nila sa'yo?
2: Number one, pera, pangalawa, pag-ibig.
1: Oo. Tama yung pagkakasunod-sunod. Pera talaga muna, tapos saka pag-ibig.
2: Oo. Kasi without that, kasi kung may pera ka, palo na lang lahat eh.
1: Tama.
2: Mabuti ko, nasa panahon tayo ng mga 50s, 60s, pwede yung pag-ibig muna bago money.
1: Correct.
2: Eh, bawat generation nagbabago, so sasakyan natin yan. Kung ano yung ngayon, yun na talaga yun. Hindi na natin mababago.
1: Tsaka talagang, kumbaga, sa realidad lang ng buhay, di ba? Sa panahon ngayon, yun talaga yun. Kailangan natin para hindi tayo ma-stress din talaga sa buhay ng husto, di ba?
2: Oo, basta importante, daily, katulad ngayon, di ba? May kasabihan na tomorrow, mystery, di pa natin alam.
1: Correct. Mm-hmm.
2: Ngayon ang present.
1: Yan.
2: Yung kahapon, experience yun eh. So, gawin natin ang the best natin every day habang buhay tayo. Yeah. Dahil di natin alam kung ano yung schedule natin eh.
1: Uh-huh. Tama. Kung kailan tayo susunduin.
2: Oo. So, be the best. Gawin mo kahit anong bagay, gawin mong nakakaganda sa paligid mo, sa pamilya mo, sa kapitbahay mo, sa community. Tumulong ka kahit hindi ka recognized.
1: Mm-hmm. That's nice. Oo, talagang lumalabas na yung pagka-live coach. Eh, masakto-sakto si Red, no? Kasi itong kwentuhan na, everyday kasi may topic tayo dito kung napapansin ninyo, no? So, ngayon, ang dudugtungan mo, minsan tanong, minsan dugtong ng salita. Ngayon, dudugtungan nyo, habang bata ka pa, ituloy mo kasi parang nasa ganyang usapan na tayo. Habang bata ka pa, ayan, anong kadugtong dapat niyan, si Red?
2: Habang bata ka pa, unang-una, kunwari, pinag-aaral ka ng magulang mo.
1: Mm.
2: Gawin mo, huwag mong sayangin.
1: Tama.
2: Para sa iyan. Pangalawa, mahalin mo magulang mo.
1: Mm-hmm.
2: Pangatlo, mahalin mo yung Diyos.
1: Mm-hmm.
2: Pangapat, mahalin mo ang komunidad.
1: Yan. Talagang magmahal. Oo.
2: Oo, kasi tayo kasi nakakalimutan lang natin minsan. Kasi may kapitbahay dito ako, my boy.
1: Mm.
2: Okay lang ba yung address kitang my boy?
1: Yes, my boy.
2: Idol kita eh.
1: Ay, grabe naman, sir. No problem. Kahit ano itawag nyo sa akin, walang problema sa akin. Sige.
2: Okay, ikaw ang ating magiging second life coach na matalinong bata.
1: Aba. So, matatalo natin si Coach B niya. sige. yung kapitbahay nyo?
2: Angal ng angal kasi daw, bakit daw magkaiba yung mayaman sa mahirap? Sila daw mahirap, angal sila ng angal. Sabi ko ganito na lang, pinakasimpleng gawin mo. Naingit ka sa pera, meron sila lahat, luxury, whatever, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Ang tanong, sila ba nagbabayad ng hangin? Ikaw ba nagbabayad din ng hangin para makahinga? Di ba lahat libre? So equal kayo.
1: Okay. Magandang perspective.
2: Pangalawa, yung lupa. Nababayaran ba yun para makalakad ka? Hindi. So pareho lang kayo.
1: Okay.
2: Walang pinagkaiba sa pagsakay mo ng jeep. Iba-ibang profesyon ng tao, di ba? Doktor, lawyer, pero kayo, pasahero.
1: Mm-hmm.
2: So kung mahina ang pick-up niya, hindi naman kukuha yung ganong logic. So kailangan love, kasi love ang pinaka-powerful sa buong mundo. Walang makatalo dyan. Tulad mo, nakikita ko sa'yo, my boy. Ikaw ay may charisma na kakaiba. Pero mo, na-convince mo akong tumawag.
1: Ano po bang charisma ang naririnig niyo sa akin, my boy? Ito bang karismang ito ang inyong narinig
2: sa? Hindi ba pwedeng Enter the Dragon yung background mo?
1: Hindi. Baka magising yung mga tao eh. Pero maraming sarama. Alam nyo, hindi po ako sanay tumanggap ng ano eh. Kumbaga yung mga ganyan, yung mga nasasabi ninyo. Parang defense mechanism ko, tinan mo kung ano-anong pinipindot ko dito. Kasi I'm thankful, pero hindi ko alam kung paano. Masaya lang ako na katulad ninyo, ayan, eh, meron tayong mga bagong napapatawag dito at napapasama sa usap.
2: Kasi tandaan mo, bukod sa akin na nakunbing mong tubaw, meron din mga, sabi ko nga sa'yo, marami kang silent listeners na hindi lang maka-afford tumawag dyan.
1: Sabagay, oh, kasi yung ano din, kumbaga yung kahit text lang, di ba, minsan walang ano, walang
2: text. Hindi katulad ng panahon ng mga castle, di ba, yung mga warrior, bago mag-message, papadala pa sa ibon. Kasi nasa Stone Age sila.
1: Sa Kalapati, no? Sa Kalapati.
2: Oo.
1: Amazing.
2: Kaya, payo ko lang sa'yo.
1: Yan, yan.
2: Keep up the good work. Oy, don't change. Kasi, yan ang magli-lead sa'yo sa mas magandang perception ko. Nababasa kita.
1: Aba. Anong pahina na po ba tayo, sir?
2: May pagka-psychic tayo eh.
1: Kinakabahan ako sa mga ganyan eh. Sige, pero maganda naman. No? Ano ho ang nababasa ninyo sa kapalaran ko, sir? Ano, sir Red?
2: Sige, ito. Ano lang ito, ah. Una, baka ilibre mo na lang ako ng coffee at saka soft drinks pagka nagkatotoo, no?
1: Sige. Pwede na, parang natetense ako, ha? O, sige. Ano yan?
2: Itong taon na to, makaka-receive ka ng isang bagay na napakaganda para sa'yo.
1: Ay, gusto ko yan. Oo, claim
2: pero
1: natin
2: hindi
1: yan.
2: Hindi ko ma-detect kung anong months. Basta itong year na to, merong isang bagay na magpapasalamat ka sa akin.
1: Okay. Sige. Oh, babalikan kita dyan, no? Sige, babalitaan kita dyan. Okay. Na-excite ako, ha? Ano kaya yun? Malita kaya? Eh, hindi ba? Ano kaya yun?
2: Hindi, basta sasabihin mo na lang na tama pala si Kuya Red.
1: Ayan, sige. Alright.
2: Tapos sama ko na rin yung mga pag dumating dito yung mga foreigners friends ko na babae, papakilala kita.
1: Ayan ang sinasabi ko. Parang dyan tayo minala, si Red. Walang gano na.
2: Friends lang yun.
1: Friends. Marami na ang friends.
2: Walang negative na yun.
1: Okay.
2: Friends lang. Sabihin ko, marunong man sila mag-Tagalog. So, okay. Makinig sila sa'yo, di ba?
1: Ayan niya makinig. Tama. Makinig sa
2: programa. At yun sa mga listeners mo at mga callers mo, binabati ko rin lahat sila at sa lahat ng nakikita sa buong mundo.
1: Ayan.
2: Dahil kayo, mag-monitor na kayo dito. Pag na-stress kayo, tawag kayo kay...
1: Ito. Yan. Salamat sa pa-shoutout, sir.
2: Kasi bibigyan ko ng meaning yung dad mo, pero bukas na siguro.
1: Sige. Abangan ko hanggang mabuo natin yung dad, ha, sir. Ha? Sabi mo yan, ha.
2: Bali, ano, my boy, ilan taong ka na ba?
1: 31.
2: Ang boses mo, sounds like 18, 20.
1: Anong 18, 20? Ang boses ko, boses bata? Medyo, nandiyan pa ba si Sir Ed? Sir Ed? Nawala yung signal mo. Pero hindi ba boses pang matanda lalo yung boses ko? Kasi medyo malalim na yung boses ko eh.
2: Hindi, di ba nag-iba ka ng nag-mimimikry ka, marami kang boses.
1: Correct.
2: Diba?
1: Pero yung natural voice parang 18, ganun?
2: Huwag lang ganito. Pag ganito boses mo, di na ako makikinig ganito. Papa, nagpili ba sumali sa programa mo?
1: Baba, napakitaan ako ni Sir Red, mga paganyan, ah. Hindi, tama. At least, maraming salamat sa pagpansin at syempre sa pag-join. No? Masaya talaga ako na may mga bago tayong nakakausap dito, lalo yung mga
2: katulad. Thank you very much, Steve. Dahil malaking privilege sa akin to na mapabilang sa mga caller listeners.
1: Yeah. Anytime, sir. Pwede kang mag-request ng song, Sir Red, para mapakinggan natin pagkatapos.
2: Gary B na lang.
1: Ayan, reaching kasi out?
2: Di kita ma-reach eh, kaya reaching out.
1: Ano hindi ma-reach? Ito na nga, magkausap na nga tayo, Sir Red.
2: Hindi, may kasabihan, di ba? hindi mo ma-reach sa malayo. So, sa puso na lang.
1: Yeah. Tama, tama, tama. Maraming thank you, sir. May gusto ka pa pamatiin?
2: Dan, meron akong ano sa'yo, isi-share na konti lang.
1: Ah, sige.
2: Huwag ka, pag-aalis ka ng bike, kasi kami dito, pag-aalis, hindi kami nagsasabing, take care, o ingat ka.
1: Okay.
2: So, good luck lagi.
1: Good luck. Okay, okay.
2: Good luck. Positive ways.
1: Okay, sige. Tatandaan ko yan, Sir Ren. Okay. Maraming thank you sa pagtawag sa oras, no, Sir Ren. Tawag ka lang ulit anytime pagka nafe-feel mong mag...
2: Di mo na ako makatawag. Nakamonitor ako sa'yo.
1: Uy, salamat, salamat. Thank you. Good morning, Sir Ren.
2: Good luck.
1: Salamat sa pagtawag, Sir Ren. Si Sir Ren. Pero hindi ko natanong pala kung anong full name, no? Hindi sinabi sa akin, read my mind, sabi. E di dapat read yun ang Pasig, hindi red. Sered ni inaano ko nito, aga-aga eh. Pero ganda, ganda ng boses si Sered, no? At saka nakakatuwa yung kanyang ano, nakakatuwa yung pag-share niya, no? Very, alam mo yung mga taong alam yung sinasabi nila eh, no? Yung sigurado sa mga kinikwento nila. Kaya good morning sa inyo. O yan, may mga nag-good luck na sa akin dito. O hindi pa ako aalis, mamaya kayo mag-good luck. Sabi ni Sered, pag-aalis lang daw yung good luck, yung good luck, sige, alis ako dito. Good luck din sa inyo dyan. Oras natin, 2:37. Mahaba-habang kwentuhan pa ito. Magbabalik pa rin po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Remember your music.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin Russell Hitchcock with his song Someone Who Believes in You. At ang kasama ang kanyang partner no, sa Air Supply, yung awiting Even the Nights Are Better. Sa oras nating 8 minuto bago po mag-alas 3 ng umaga, ako kay Bilis. Talaga namang mag-aalas 3 na at maya-maya yugyugan time na tayo. Pero habang naghihintay tayo, no, ang inyong mga comments dyan tungkol sa topic natin for today, batiin muna natin si RJ Beats, si Freza Espiritu, mga nakikinig sa atin ngayon, no, gising na gising din. Si Jay Brave, si Jim Paul Mark Sampang, magandang morning po sa inyo. Maraming salamat sa pakikipagkulitan kay Kuya Dan. Dudugtungan ang salitang habang bata ka pa. No? Yan ang ating topic for today. Sabi ni Marvin Sandro Reabad, habang bata ka pa, kainin na ang mga bawal in the future. Ah, magaling! Advance mag-isip, no? Maganda, maganda yan, Marvin. Kasi baka dumating yung time, di mo na kayang kainin. So, kainin mo na ngayon, no? Pwede, pwede. Maganda, magandang ano, magandang, ano ba tawag dyan? Adhikain ba? Kasi baka dumating yung time na pagsisiha mo na, alam mo, sana tinikman ko yung pagkain na yan. Kasi ngayon, bawal na sa akin eh, di ba? Nandun yung pagsisisi, no? Tama ka naman dun, Marvin. Maraming salamat, ha? Talagang humabol pa eh, ha? Oras, 2:53 ng umaga. Kausapin natin our next caller from Quezon City. Tingnan natin kung habang bata pa, ano ba yan? Sa linya natin si Ate Mel. Ate Mel?
2: Hello.
1: Hello.
2: Good morning.
1: Oh, bakit parang matipid ang iyong ano, boses?
2: Hindi naman. Haba ng hair mo, ah.
1: Bakit na naman? Mga...
2: Haba?
1: Wala, wala to. Uy, ano ka ba? Tumayo kay Ate Mel, natatapakan mo.
2: Excited. O, nakabot dito. Marami yan.
1: So, bakit bigla yung likod ko? Ano ba yun? Ano, signs of aging ba yun?
2: Ay, at least naniwala ka na.
1: Na so, ano?
2: Nasabi sa'yo yan eh, di ba?
1: Wala naman yun. O, ito sinabi ko na nga kanina na hindi ko nga alam kung paano tatanggapin. Tapos ulitin pa ni Ate Mel.
2: Tapos yung ano?
1: Oh.
2: Doon lang, yung boses mo lang ang medyo na ano ko. Akala ko yung boses mo, yung boses nung 1820.
1: Oo nga, actually akala ko din. Kaya pinalinaw ko din yun, oo. Hindi, alam mo Ate Mel, kung narinig mo yung boses ko nung sa bagay, gamit na gamit ko kasi yung boses ko. Pero alam mo, nung mga 2014, sobrang nipis ng boses ko. Maniniwala ka dun sa 18 years old na sinabi ni Kuya Red. Pero ngayon kasi, dahil ito ang trabaho ko, gamit na gamit siya. So, parang 1820 na.
2: Pero yung 1820 na edad sa ngayon, pwede. Ano? Salamat ka, di ba? Kung ganda ng boses mo ngayon.
1: Parang nakakapagod na yun, 1820 ka pa na...
2: Hindi, I mean, 18 years old ngayon.
1: Ah, oh. Boses ko 8. Talaga ba? Siguro yung pagka makulit ako, yung medyo mataas yung boses ko. Siguro minsan. Ayaw maniwala ni Ate Mel, di wag. Para sa'yo, ilan taon ang boses ko? Anong naririnig mo sa boses ko? Ilan taon?
2: Lahat ng taon na sa'yo.
1: Tama. Ano bang...
2: Lahat ng taon eh, kaya.
1: Correct, correct. Ano bang taon ang gusto mo? Pwede naman. Correct, correct.
2: Ay, oh. Siyempre, yung ano, yung unang napakinggan mo bago akong tumawag dyan, siyempre.
1: No, anong nagiging taon ng boses mo? Ba't nagiging ganyan yung boses?
2: Taong 30 years old.
1: Correct.
2: Hindi pa 30 ka nun?
1: Oo. Eh, 2 taon pa lang naman ang araw.
2: Yung taon na yun, 30.
1: 30 nga ba ako? Hindi. 29. 30, 31. O, 31 ako ngayon eh.
2: Ah, oo nga, 29 ka lang noon.
1: Oo, di ba? Ang bagets ko, di ba? Ganun yung boses ko. Manipis pa yung boses.
2: Okay, di ba?
1: Mm-mm, di ba? Nasa 20 pa rin, line of 20.
2: Mm-mm.
1: Oo, ito na, sumagot ka muna. Dugtungan mo muna, inaaliw mo ko sa boses ko. Habang bata ka pa.
2: Alam mo, kaya nga napatawag ako, eh, hindi naman dapat.
1: Bakit?
2: Kanina, ang hindi kanina, so kahapon, Wednesday na ngayon, di ba?
1: May
2: nasabihan ako niyan.
1: Saktong-sakto. Bakit?
2: Ano kasi, natandaan mo nung unang mga nung unang mga buwan na tumawag ako dyan before.
1: Unang buwan ng ano, ngayon taon?
2: Noon, I mean, noong 2024, di ba? Nasabi ko sa iyo, may nangungulit sa akin pamangkin ng isang songwriter, parang poser, di ba? Tanda
1: okay.
2: mo yun?
1: Okay. Teka, madaming files tong nasa isip ko eh. Sige.
2: Oo, noon di ba sabi ko sa iyo, sabi mo nga sa akin, paano ba magandang anong mag-busted para hindi masaktan ko? Di ba, may sabi ko sa'yo, may tumawag nga
1: okay.
2: na gano'n.
1: Oh, tapos?
2: Aba, nasumpungan akong tawagan ulit.
1: Ako, naalala
2: after
1: ha?
2: After two years.
1: Oh, ano sabi?
2: Nung una, di magla-lunch na ako, biglang tumawag. Tapos pagsagot ko, hi, Mel. Yes, sabi ko, siyempre, nahiya naman ako ano dahil...
1: In-entertain mo naman.
2: Tawag siya, in-entertain ko, sige, hinayaan ko siya, dal.
1: Okay.
2: Umabot na siya ng 30 minutes.
1: Grabe naman yun. Grabe yung entertain mo ha, 30 minutes at tagal na.
2: Hindi ka makakasingit eh.
1: Okay.
2: Kasi siya daw ay ganyan-ganito, mga nigligawan daw niya, ganyan-ganito, okay. mga miss ganyan-ganito. Siya
1: ilan
2: daw ay naging varsity raw siya, ganyan. Kasi hindi ba ang ex mo ganyan?
1: Tapos, alam niya.
2: Okay, ako okay. tapos... friend ko si gano'n, ganyan siya.
1: Parang narinig ko na eh.
2: di sabi ko sa kanya, sabi po nga sa akin eh, sana sinabi mo, ipag-compose mo ako ng kanta in 2 minutes. Ginanun mo.
1: Oo nga, ayan na. Bumabalik na siya. Tapos.
2: Di sabi ko, sige, makita kasi ano eh. Okay naman siya. Sumunod na araw, tawag ulit.
1: Okay.
2: Ay, nananghalian ako. Sabi ko na.
1: Tinarayan mo na. Teka, ilang taon na to?
2: Panganay siya sa akin siguro ng 2 taon.
1: Mas ano pa sa'yo, may edad pa. Okay.
2: May edad na siya.
1: Sige. Kasi iniintay ko kung saan mo ilalagay yung habang bata ka pa. Kung mas matanda pala sa'yo. Okay, mamaya. Sige, kwento mo ng dredo.
2: Tapos, di nananghalian. So anong oras pala kita pwedeng tapagat? Walang oras na pwede.
1: Nagtaray na siya.
2: Busy ako eh, sabi kong ganun. Okay, sabi niya. Di wala na. Kampant na ako. Okay na to. Sabi ko. Diyos ko, kanina na naman. Ang dami ko pa namang nire-review nga dahil back to work na nga ako. Ay, sus, tumulit. Hello, Mel. Ganun. Hindi ba? Sabi ko. Hindi pa ako nakaka-upis. Hindi ba? Sabi ng BFF mo kasi tawagan kita. Si ano?
1: Sa ibang bansa.
2: BFF ko. Nakita ko nga yung picture mo nung pumunta ka sa kanya sa New York. Kaya ganyan, ganito. Kaya sabi nga niya, tawagan kita. Ganon, sabi ko. Ba't hindi kayo dalawa mag-usap? Sabi ko.
1: Napakataray naman.
2: Kasi naman, di ba? Ba't hindi kayong dalawa mag-usap? Kasi kayo, siguro wala kayong ginagawa. Sinabi ko sa'yo, busy ako. Ganyan, ganito. Kasi... ano daw, nalulungkot siya kasi 39 years old daw, nabiyudo na siya.
1: Sabi mo, tapos?
2: Di sabi sa kanya. Ayun, nahirap eh. Dapat habang bata ka pa.
1: Yun. Yun, dun pala. Asa mo, habang bata ka pa?
2: Habang bata ka pa, 39 years old naman pala, naghanap ka na ng bagong partner mo. Sabi ko, hindi ngayon na nang-aabala ka ng may mga ginagawang tao.
1: Ano? Pero feeling ko naghanap naman siya pero ngayon wala, ikaw na ang nasumpungan.
2: Yun ang hindi maganda kasi ang ganda ng ano niya, mga niligawan daw niya, mga miss ganyan, miss ganon. Para i-convince niya ako na buti nga nililay niya kita sa kanila, parang ganon. Inainis ako.
1: Siyempre, dumadamoves eh. Ano ba si Ate Mel naman?
2: Oo nga. Alam mo, binubola ka eh, di ba?
1: Oo, correct. Damoves yun.
2: Kaya sabi ko tuloy, ayun pala eh, dapat habang bata ka pa, sabi ko, naghanap ka na.
1: Galing
2: sabi
1: nga. Sakto-sakto today eh.
2: Ang bad ni Ate Mel.
1: Hindi naman, pero siguro may iba ka pang pwedeng sabihin para sabihin sa kanyang tantanan ka na niya. Kasi, parang, no, point taken, habang bata ka pa dapat naghanap ka. Pero hindi naman din yun ang issue. Ang issue niya ngayon, gusto ka niya ngayong guluhin. So,
2: sinabi ko na nga, busy nga akong tao.
1: Dapat sinabi.
2: Wala akong oras na makipagdaldalan lang ng nonsense na bagay ngayon. Ang dami kong inaasikaso.
1: I-block mo na lang yung number. Pwede mo i-block yung number.
2: Hindi nga pwede. Landline ang binigay ni Ate.
1: Di putulin mo.
2: Hindi, ni-recording ko siya. Pag nakita ko yung number niya, the answering machine ang sasagot sa kanya.
1: Oh, ah, galing. May mga pag-ano na pala ngayon. Sorry, pero habang bata ka pa, sana naghanap ka ng kapalit. Thank you.
2: At record ko nga yun. Ganun para yun nasasagot sa kanya.
1: Oh, ganun sabi mo. Sorry, sana nung bata ka pa, naghanap ka na ng makakasama mo, hindi yung ngayon, ginugulo mo ako. Thank you. Ganun.
2: Kaya habang bata pa talaga tayo, di ba? Gawin natin yung ano, yung habang yung sa edad natin, mag-enjoy.
1: Yan,
2: lalo na kung kayang mag-travel, ganyan. Yan. Kasi pag ganito na, ang hirap, puro lakad na kasi, di ba?
1: Totoo. Tsaka, di ba, well, sa bagay,
2: kagaya ko.
1: Oh, na-enjoy mo pa ba o hindi na?
2: Hindi na. Oh, pupunta ako ron para lang sa treatment. Hindi mo lang ako makapag-shopping, hindi makalabas. Parang, mabuti na lang before. Na-enjoy ko na yan nung buhay pa si Abby.
1: Okay.
2: Diba?
1: Oh, yun nga.
2: Eh, ngayon, kaya dapat, habang bata kayo, gawin nyo na yung mga yun. Para pagtanda nyo, hindi kayo tumatanda ng paurong. Ako ba yun?
1: Siya, sabi ni Ate Jackie yun, tumatanda.
2: Ako ba yun?
1: Ikaw, tumatanda ka ng pa-curve.
2: Isip bata ba?
1: Pakulit, tumatanda ka ng pakulit yun ka pala. Tumatanda
2: ng pakulit. Eh, hindi. Okay lang naman tumanda kayo ng paurong kung carry nyo naman, di ba?
1: Kung kaya mo mag-moonwalk, di ba? Di tumanda ka ng paurong.
2: Kung carry nyo naman, di. At saka hindi kayo nakaka-pervisyo ng ibang tao.
1: Tama.
2: Hindi naman maging masamang mag-feel at siya.
1: Oo, kung gusto, kung feel mo pa mag-enjoy, di ba? Basta, huwag kang nang gugulo.
2: Oo nga. Kaya yun lang. Tama. Eh, sana, tantanan na nga ako, tandami kong ano, isa pa itong na-stress ako dito sa
1: saan?
2: Aking apo ulit.
1: Bakit na naman?
2: Aba, ipinipilit niya yun. Kasi dumating na, pumasa na siya sa PUP.
1: Oh, talaga?
2: Computer
1: oo nga.
2: Engineering.
1: Lumabas ang pupset eh. Ano?
2: Yes, hanggang June 2 lang daw yun.
1: Ano, pag-aaralin mo ba sa PUP? Uy, umura dun ha?
2: Bahala siya.
1: Akala ko ba gusto mong mag-immersion yung anak mo sa, ay yung apo mo sa totoong buhay? Ay, pag pinag-PUP mo yan, totoong buhay yan. No? Talagang mapapasabak
2: kasi,
1: sa dyan.
2: Oh, di tatlo yung eneksama niya. First choice daw niya yung computer engineering, tapos nursing. Nag-try siya sa UERM. Ayaw na niya dito sa senior hayan niya eh.
1: Magkakalayo naman yung ano, engineering, kaya, tapos nursing.
2: Kaya pumupunta sa ano, area na Santa Mesa. Ano na meron dyan?
1: Grabe ka naman. Alam mo, ipagtatanggol ko siya this time kasi dyan ako lumaki atin ali.
2: Bakit dyan siya papunta nga?
1: Eh kasi nga, di ba, gawa nga nung ano, tama ba?
2: Diba? Kaya daw niya mag-commute, sabi sa akin, kahit di ko na raw ibigay sa akin niya. Paano yan, Kuya Dan? Halimbawa, sumakay siya ng
1: MRT. Oh, MRT.
2: Katipunan.
1: Katipunan.
2: Kasi sa bahay.
1: Ganito lang yan. Pagaling siya Katipunan,
2: bababa
1: siya ng Cubao. Pagbaba niya ng Cubao, maglalakad siya doon sa may Farmers. Ngayon, hindi na Farmers yun eh. Maganda na lakaran doon, Ate Mel. Hindi na siya bababa doon. Lilipat siya sa LRT Line 2.
2: Hindi. LRT Line 2 rito eh.
1: Hindi, kung, hindi, nga pala, nasa line 2. Hindi, pag line 2 ka na, diretso ka na lang sa Puresa, bababa ka na lang ng Puresa Station.
2: Puresa, ang baba niya.
1: Oo, yun na yun.
2: School na yun?
1: Oo, hindi pa school, pero malapit na. Tapos marami ng tao dun, di ka na mag-worry dun.
2: Lalakad din niya yun?
1: Kung sa main siya, kailangan niya mag-tricycle, medyo malayo.
3: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
2: Walang ano, yung mga short, ano na,
1: alin?
2: Jeep.
1: Meron din naman, pero okay na yun. Kung nasa Katipunan Station ka na, mag-LRT Line 2 ka na, doon ka na sa Puresa bababa. Diba? Alam na alam ko yan. Diyos ko naman, dyan ako tumanda.
2: kaya nga nangungulit kanina.
1: Hindi ka kakabahan sa commute niya, Ate Mel. Napakalapit niyo pala. Diyos ko naman.
2: Oo, kasi malapit kami sa LRT Station.
1: Oo, napaka... Wala yun. Tsaka ang convenient nun, siguro ang biyahe niya dyan, mga 20 minutes lang nasa Puresa na siya. Sobrang bilis.
2: Dito kan sabi niya kasi, hybrid na raw ang PUP.
1: Correct.
2: Most of the time, online, ganun. Parang todo ano siya.
1: Bakit kaya sa tingin
2: mo? Oh, ayun, din natanong mo rin ako. Bakit kaya? Bakit dyan?
1: Kasi kayang-kaya mo naman kung saan, yung mas malapit sa inyo, di ba?
2: Kaya nga, kinuit ko na siya dito ng senior high.
1: Oo, correct. Oo.
2: Para malapit na sa bahay, andyan na siya.
1: Bakit nga kaya?
2: O, yun lang.
1: Di alamin natin sa susunod. Oo, alamin natin kasi 306 na. Salamat Ate Mel. Song request mo, ano yan?
2: Kay Aretha Franklin yung you make me feel like
1: you
2: natural
1: make
2: woman.
1: Me. Anong title nun? Natural Woman?
2: Yun.
1: Natural Woman? Wait lang. Huwag kang bibitaw dyan ha. Hanapin ko muna yung Natural Woman. Patingin
2: baka
1: natural...
2: pag wala na naman.
1: Oo nga eh. Baka Natural Woman yata. Natural Woman.
2: You feel like a natural woman or I say a little prayer for you.
1: Ito na si Aretha Franklin.
2: Ah, meron na siya.
1: Oo, nandito na si Aretha
2: Franklin. Aretha Franklin.
1: Alright, thank you. Good morning.
2: Okay, thank you.
1: Salamat. Bye-bye. Alay
2: pa sa blowout. Oh? Pag dumating na yung ano mo.
1: Ano blowout? Ano blowout
2: dyan? Pag dumating na yung anong darating na malaking.
1: Ah, yun nga. Balitaan ko kayo ha. Kung ano man yung malaki na yun.
2: Okay, bye-bye.
1: Tuloy-tuloy, may expect tuloy. Sige na, bye-bye. Good morning,
2: yeah, Ate Mel.
1: Mano, ganun ako kabilis makalimot, nakalimutan ko agad kung ano yung malaking darating nga daw. Meron nga daw pala naaabangan. May batiin ko muna ngayon, nandito si Kois Ryan Saltiga all the way from Switzerland. Nakikinig sa atin ngayon. Good morning, Kois. Tsaka si si Soju. Si Verso nandito, yung sikat na nag-content creator nanonood sa atin. Oras natin, 3:08, dyan lamang po kayo magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
4: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:09.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:20 ng umaga. Sabi ni Sir Noel ang balita. Good morning, Kuya Dan. Kumusta? Okay naman ho ako. Kumusta na rin sa mga listeners mo at sa mga senador na baka magtampo. Nakamusta na lahat ha? Ayan. Ganun din sa mga taga-balik-balik na magdiriwang ng kanilang pista sa Linggo. Uy, tagal ko rin tumira sa balik-balik sa Sampaloc ba yan? Balik-balik Sampaloc ha, sa Maynila. Ang sagot ko sa kwentuhan natin ngayon, habang bata ka pa, gawin mo na lang at enjoy ang normal na ginagawa ng nasa edad at estado mo. Act your age, hindi mo mababalikan yan. For my song request, sana merong 7 years by Lucas Graham. Hindi natin kakayanin yung Lucas Graham. Or when I am 64 ng The Beatles, hindi rin natin kakayanin yung The Beatles. Parang oo, parehong negative yung mga ano. Baka meron ho kayong isa pa, kasi negats tayo pareha dyan. Pero happy fiesta sa mga taga dyan sa balik-balik. Tagal ko diyang tumira mula first year college hanggang hanggang fourth year. Oh, diyan ako hindi pala diyan graduate. Mga hanggang third year kasi nung fourth year ko lumipat na kami ng sa may maganda street na kami. Sa balik-balik sa taga sa Masbate, Luzon, kasi ang mga street diyan Luzon, Visayas, Mindanao, tapos mga probinsya. Ang location namin doon, pagsasabihin ko sa tricycle kung saan ako bababa, sabihin ko, sir, sa Masbate, Luzon. Ang sakay ng tricycle ay sa Altura, sa kabilang side. Good morning po sa mga taga Sampaloc, Manila, sa mga nakikinig sa atin. Comments, basahin naman natin ang inyong mga comments sa ating Facebook page. Sabi dito ni Angela Toribio, sa batang ako at sa batang nakikinig at magbabasa nito, habang bata ka pa, enjoy mo lang ang buhay at sulitin ang bawat takbo ng oras kasama ang mga mahal sa buhay. At habang bata pa, gawin ang lahat ng masasayang bagay dahil pagtanda mo, hindi mo na magagawa yung mga dating ginagawa mo nung bata ka pa. Eh kasi nga matanda ka na, Jello. Good morning sa'yo, Jello. Sabi ni Miss Flor Lumba, Kuya Dan, don't drive if you're sleepy. Don't worry ho, uminom na ako ng maraming tubig. Nagising na ulit ako. Erlinda San Andres, habang bata ka pa, kailangan enjoy ang sarili sa mga bagay na katulong sa'yo habang lumalaki ka. Kailangan mong maging matibay ang loob. Marunong magpahalaga sa mga bagay na meron ka. Laging isaisip ang mga payo ng magulang, ang kabutihang asal. Kailangan din ingatan ang kalusugan habang bata pa. Correct. Habang kumakain, huwag kumain. habang kumakain? Gutom ba ako? Huwag kumain ng makakasama sa kalusugan kasi pag may edad na, dito mo na mararamdaman ang masakit sa katawan. At habang bata pa, think positive lang palagi. Palaging isipin na laging nandyan lang siya, si Lord. Salamat Kuya Dan, sabi ni Erlinda San Andres. Lori Santos, habang bata ka pa, magsumikap ka. Mag-travel ka hangga't kaya ng tuhod. Uy, totoo yan yung travel. Kasi ibang usapan din talaga pagka, alam mo yun, medyo may nararamdaman ka na tas tsaka ka dun magta-travel. Siyempre yung liksi mo, di ba? Bawas na. Tapos yung galing mo sa pagkalkula ng daan, di ba? Baka malito-lito na kayo, maligaw-ligaw na kayo. So habang bata and when you're able, 'di ba, kaya mo naman mag-travel, at why not, no? Experience din natin minsan sa buhay natin. Importante 'yon, no, kasi nabubuksan yung isip natin sa ibang mundo bukod sa mundong ginagalaw natin. Bawa sa ibang bansa, ganito pala sila, ganito pala yung kultura nila, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng mas malawak na pang-unawa, no, sa mundong ginagalaw natin. Good morning kay Ricardo Esteban at Marilyn De Leon. Sabi ni Vanya, Kuya Dan, habang bata ka pa, matutong mag-ipon at mag-invest ng pera dahil hindi gaanong lalago ang pera kung iipunin lang. Maraming resources online para matutong mag-invest. Kaya umpisahan na habang bata pa. Yun lang, and Eid Mubarak po, sabi ni Vanya. Vanya na nasa Canada. investing, no, isang magandang usapin din yan. Kasi totoo yun, no? Kapag ka ang pera natin nasa savings account lang, uminteres man yan, no, ibig sabihin kumita, eh, maliit lang. Pero kapag ka naka-invest, may chances na mas malaki ang bumalik. Pero syempre, kagaya ng laging pinapayo ng mga yung mga ano ba yun, coach na sa mga invest ng mga investor, ang i-invest mo lang ay yung pera na kumbaga spare money mo, di ba? Ito yung kasi sa investment wala rin naman talagang siguradong 100% ano eh babalik sa iyo eh, di ba? Either babalik sa iyo ng bawas, babalik sa iyo ng doble, o walang babalik sa iyo at all. So hindi certain, no. Kaya kung magi-invest man, siguraduhin na pag-aralan ng mabuti kung saan magi-invest. At yun nga, no, kahit papaano yung perang i-invest mo ay hindi yung tipong kailangan mo pala yung perang yun tapos in-invest mo pa. Mali din naman yun, no. Mali din naman na pilitin mong mag-invest kung hindi ka pa naman ready, wala ka pang emergency fund, wala, ubos yung liquid money mo. So tama, matuto mag-invest habang bata pa. Simon Wright, nage-hello. Habang bata ka pa, maaring pakiramdam mo ay nalaman mo na ang lahat. Ngunit, nagbabago ang mga pananaw habang tumatanda ka. Totoo. Experience, di ba? Pag pumasok na ang experience sa buhay natin, doon natin nare-realize na, mali pala yung diskarte ko dati. Dapat pala ganito, dapat pala ganyan. Pero hindi dahil mali yun or hindi mo gusto yung naging experience mo dati, hindi ibig sabihin na dapat di mo na naranasan yun at all. Dapat mo pa rin yung maranasan para meron kang matutunan sa buhay-buhay. Diba? Kasi kung hindi naman tayo nagkakamali, hindi naman natin malalaman ng tama. Yun naman ang katotohanan. Diba? So yung mga pamali-mali natin, mga maling desisyon natin sa buhay, okay lang yan. Diyan tayo matututo. Oras, 3:27. Maraming thank you sa mga nag-comment at mga nag-PM. Mamaya, pag meron pa, babasahin natin yan. Pero sa puntong ito, mag-commercial muna tayo dahil sa ating pagbabalik mga headlines naman ngayong umaga ng May 27, 2026 ang ating aalamin. Kaya dyan lamang po kayo magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.
2: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
2: Basta DZMM.
1: Narito ang mga balita ng aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Miyerkules, May 27, 2026. Senate Minority nag-walkout sa sesyon kagabi. Senador Lito Lapid mananatili sa minorya na nawagan sa pagkakaisa ng mga senador. Girit na precautionary hold departure laban kay Senador Rodante Marcoleta at tatlong iba pa pinagbigyan ng Sandigan Bayan. Bagyo inaasahang papasok ng par bukas, tatawaging Domeng. Drought o tagtuyot nararanasan sa Metro Manila at 25 lalawigan. Pangulong Marcos Jr. nasa Japan para sa 4 na araw na state visit. Balita sa lalawigan, 24 Chinese arestado sa illegal employment at immigration violation sa Davao del Norte. Sa showbiz, K-pop supergroup BTS kinilalang Artist of the Year sa American Music Awards. At sa sports, at ilang atletang nagwagi ng gold medal nakapagtala ng bagong record sa palarong pambansa. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama si na Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
2: Basta DZMM!
0: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 3:40 na po ng umaga. Good morning kay Tin. Biglang lumalabas dito sa aking kanan. Nagulat ako sa iyo, Tin. At good morning din po sa lahat ng mga nasa kalsada pa sa mga sandaling ito, no, nakikinig sa atin o kaya napadaan lang dito. Parang may nakikita ako ditong isa pang napadaan, nagngangalang Kuya Chico. Good morning din naman sa iyo, Kuya Chico. Manag taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNBS, mototaxi, pati na mga truck driver at mga pahinanti. Good morning, good morning. Maraming salamat sa mga nag-comment sa atin. No. Sabi ni Mitzi Garcia, habang bata ka pa, magpayaman ka. Siyang tunay. Miss Maria Dulce Orate, habang bata ka pa, mag-ipon para sa pagtanda mo. Hindi ka asa sa kanino man. Para kahit sa anak mo, hindi ka pabigat. Tama, ayaw natin sa mga pabigat. Kung kaya namang hindi magpabigat, may magpapabigat pa. Wag na, pag-aani natin ang buhay ng bawat isa, di ba? Yun ang maganda. Di ba, Tin? Tama, di ba? Tama. Maraming thank you sa lahat ng mga tumawag at nagpadala ng kanilang mensahe sa ating Facebook, sa lahat ng mga nag-DM, nag-comment, mga nakakausap natin on the air at nagpadala sa ating Viber. Thank you, thank you. Oras natin, 3:42 na po ng umaga. Alam niyo na to, hindi na natin patatagalin pa para yung mga magsusumba dyan, may mga pampainit na sa tugtugan natin. Gising na, bango na. Oy, alam na this. 3:42 on a Wednesday morning. Galaw-galaw mo na yan. Alam mo na to, ha? Para naman masigla ang ating Wednesday. Hugyuga na.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: May 27, 2026, araw po ng Wednesday. It's a midweek Wednesday. Good morning! Oy, maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dan. Mula pa kanina alas 12 hanggang ngayon. Ang oras natin sa buong Pilipinas, 5 minuto bago mag-alas 4. Thank you sa mga nag-message, na mga tumawag. Salamat sa pag-join sa ating kwentuhan. Aha, bukas ulit, same time, same frequency, huwag kayong mawawala. May ba yun? Happy birthday sa lahat ng mga birthday today, May 27, 2026. Mag-enjoy sa araw na ito. At syempre, walang ibang wish Kuya Dan kundi maraming blessing para sa inyo. Susunod na Radyo Patrol, balita alas 4 kasama si Steve Raz at Robert Mano. Yeah, o paano? Bukas lang ulit. Maraming thank you. Until then, nakasama ninyo nag-iisang Balba sa Radyo, ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Wednesday! Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras! Gising bangon! 4:01!
1: Ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ngayon po ay Miyerkules, May 27, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Minorya nag-walkout sa sesyon ng Senado kagabi. Umano'y pagbabadali na pagbotohan ang mosyon ni Senador Dante Marcoleta. Inupakan! Senator Jinggoy Estrada kakasuhan ng plunder at malversation sa Sandigan Bayan kaugnay ng flood control scandal. Precautionary hold departure order laban kay Senador Dante Marcoleta at tatlong iba pa pinagbigyan ng Sandigan Bayan. Search and retrieval operations sa mga nawawala sa gubuhong gusali sa Pampanga sinimulan na. Mga kaanak na mga biktima umaasa makikitang buhay pa ang mga mahal sa buhay. Tagtuyot nararanasan sa Metro Manila at mahigit 20 lalawigan. Bagyong binabantayan ng pag-asa papasok ng par bukas at tatawaging Doming. Sa lalawigan, 24 na Chinese na illegal na nagtatrabaho arestado sa Davao del Norte. At sa balitang sports, New York Knicks pasok na sa NBA Finals.
1: Magandang umaga, kapamilya. Ngayon po ay Miyerkules, kumpleto po ang 20 at siyempre, ako po si Radyo Patrol Steve Raz.
0: Maya paabang, ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Sa oras po nating 4:04 na madaling araw, nararanasan na po ang drought o tagtuyot sa Metro Manila at mahigit 20 lalawigan ngayong buwan. Idinideklara ang tagtuyot sa isang lugar kung saan bumaba ng mahigit 60% ang average rainfall sa loob ng 3 buwan. Bukod sa Metro Manila, nararanasan din ang tagtuyot sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Bataan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Albay, Camarines Norte, Carantuanes, Masbate, Antique at Guimaras. Samantala, umiiral naman ang dry spell sa 25 iba pang lalawigan habang dry condition sa Bohol, Cebu at Negros Oriental.
2: Basta AM, DZMM!
0: Inaasahang patuloy na babagsak ang level ng tubig sa Angat Dam hanggang sa huling bahagi ng Hunyo pero hindi ito aabot sa critical level. Kahapon bumagsak sa 174.83 meters ang tubig sa Angat Dam na nagsusupply ng 70% ng tubig sa Metro Manila. Ayon po sa PAGASA, hindi nila inaasahang aabot sa 160 meters ang critical level ng tubig sa Angat Dam. Unti-unti anila makaka-recover ang water level sa Angat Dam sa pagpasok nang tag-ulan hanggang maabot ang 210 meters na normal high water level. Pero babala ng PAGASA, posible pa rin makaapekto ang nagbabadyang El Nino sa supply ng tubig!
2: Basta AM, DZMM!
1: Nag-walk out ang minority senators sa sesyon ng Senado matapos ang mainit na debate sa mosyon ni Senador Dante Marcoleta na amyendahan sa Senate Rules at payagang makaboto online ang mga senador. Inihain ni Marcoleta ang mosyon noong Mayo 11 matapos ang pagkapalit ng liderato ng Senado na nirefer sa Committee on Rules at isinalang sa plenaryo kahapon. Nagsimula ang debate ng ihirit na pagbotohan ng mosyon pero git ni Senator Panfilo Lacson na hindi pa nagkukonvene ang Committee on Rules at wala pang chairperson at mga miyembro ang komite. Inwestiyon din ni Senador Kiko Pangilinan ang hirit ng mayorya na pagbotohan ng mosyon. Sinabi naman ni Marcoleta na ilang araw na matapos ma-refer sa Rules Committee ang mosyon, kaya't sapat ito para pagbotohan. Pinatikos din ni Pangilinan ang umano'y pag-railroad o pagmamadali na may pasa ang mosyon na payagan ng mga senador na mga boto online na mistulang inihanda para sa nagtatagong si Senador Ronald De La Rosa para kay Senador Riz Ontiveros na mali ang pagpipilit ni Marcoleta na pagbotohan ng plenaryo ang mosyon. Hindi nagustuhan ng mga taga-minorya ang patutsada ni Marcoleta kay Ontiveros na walang legal background na mistulang pangmamaliit sa kakayahan ng kapwa senador. Pinatikos ni Senator Erwin Tulfo ang pagmamadali ng mayorya na pagbotohan ang mosyon. Malinaw ayon sa rules ng Senado na pinapayagan ang senador na dumalo sa sesyon online sa tuwing may kalamidad o national emergency. Posible anyang may kinalaman ito sa mga balitang sasampahan ng kaso ng ombudsman at posibleng iparesto ang ilang taga-mayorya. Ipinilit pa rin ni Senate President Alan Peter Cayetano na pagbotohan ng motion kaya tumayo si Senator Juan Miguel Zumiri at tinawag ang mga taga-minorya na mag-walk out. Nawala ng quorum ang Senado kaya taga-adjourn ang sesyon hanggang sa Lunes, Hunyo 1, alas 5 ng hapon.
0: Mariingkin ng denahan ng 11 miyembro ng Senate Minority ang pagmamadaling ambyentahan ang Senate Rules. Nag-walkout ang mga taga-minorya sa sesyon kagabi ng tangkaina mayorya na pagbotohan ang motion ni Senador Dante Marcoleta na payagan ang mga senador na makadalo sa Senate session online. Ginawasyon ng minorya ang anila ay pagmamadali ng mayorya kahit may senador pang gusto magsalita at magtanong tungkol sa nasabing proseso. Paliwalag ng minorya, nag-walkout sila sa sesyon dahil hindi na maayos ang deliberasyon at dapat anilang idaan sa debate ang motion imbis na madaliin ng mayorya. Inamon ng minorya ang mayorya na idaan sa tabang proseso ang motion at pag-amyenda sa Senate Rules.
2: Basta AM, DZMM!
1: Iginit ang ilang ekspertong hindi dapat isulong ang remote voting at online participation ng mga senator judge para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po ito ng posibilidad na arestuin ang mga senator judge na sina Jingo Estrada at Joel Villanueva na posibleng kasuhan sa Sandigang Bayan dahil sa manumalyang flood control project. Sinabi ng litigation lawyer si Howard Calleja na walang karapatan ng mga senator judge na humatol kung wala naman sila sa mismong pag-ilitis. Bukod kina Estrada at Villanueva, nakakaanib ding arestuhin si Senator Judge Rodante Marcoleta na inirekomenda ng ombudsman na kasuhan ng plunder at indirect bribery dahil sa sinasaming hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donation.
0: Kakasuhan bukas na Office of the Ombudsman ng Plunder at Malversation sa Sandigang Bayan si Senador Jingoy Estrada kaugnay ng maanumalyang flood control project. Sinabi ng Ombudsman na Sus Crispin Remulla na May 18 pa natanggap ang resolusyon ng Department of Justice na kasuhan si Estrada pero nirepaso muna bago isinapinal ang pagsasampa ng kaso. Tiniyak naman ni Estrada na haharapin ang kaso at igiliit na walang record na magpapatunay na may insertion siya sa budget. Bukod kay Estrada, pinaplansya na rin ng ombudsman ang isasampang kasong plunder laban kay Senador Joel Villanueva, kaugnay pa rin na maanumalyang proyekto kontra baha. Ayon kay Remulla, hinugna ang kaso laban kay Villanueva na posibleng maisampa sa mga susunod na linggo. Wala pa naman tugon si Villanueva kaugnay ng pahayag ng ombudsman. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol! Ombudsman, itinangging may bahid ng politika kinakaharap na kaso ng ilang majority senator. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado atin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
3: Mariing pinabulaanan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na politika ang ugat ng mga kasong isinasampa laban sa ilang senador na miyembro ng mayorya. Sa press briefing, sinabi ni Remulla na hindi nila sinisingle out ang mga majority senators. Nagkataon lang umano na ang interes ng publiko ay nakatuon sa flood control projects at ibang development sa Senado at Kamara. Katunayan, sinabi ni Remulla na marami umano siyang pinirmahan na preventive suspension laban sa ilang mga alkalde sa bansa. Binitawan ni Marcoleta ang pahayag matapos irekomenda ng ombudsman sa Sandigan Bayan na sampahan siya ng plunder at tatlong counts ng indirect bribery kaugnay yan ang pagtanggap niya ng donasyon na nagkakahalaga umano ng 75 million pesos mula kina dating Quezon City Representative Michael Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu na ginamit niya sa pagtakbo bilang senador noong nakaraang taon. Sa parehong press briefing, inanunsyo ni Remulla ang paghahain ng kasong plunder at iba pang related offenses laban kina Senador Jingoy Estrada at Joel Villanueva.

0: ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Senador Rodante Marcoleta. Kasunod nito ng rekomendasyon ng Office of the Ombudsman na sampa ng kasong plunder at indirect bribery ang senador dahil sa sinasabing hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donation. Sakop din ng PHDO ang mga umano'y campaign donor ni Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Ayon sa Ombudsman Luzon Field Investigation Bureau, nakitaan ng flight risk si Marcoleta dahil sa impluensya bilang senador at kakayahang pinansyal na umalis ng bansa, kaya inuprobahan ang hiling na PHDO. Patunay rin umano ang sinasabing hindi pagdedeklara ng campaign donation na may kakayahan ng senador na umiwas sa pananagutan. Nauna ng kinwestiyon ni Marcoleta ang rekomendasyon ng Ombudsman na magsampa ng kaso na tinawag ng senador na trumped up charges o gawa-gawa lang umano ang mga nasabing reklamo. Oras natin, 4:04 makalipas ang 4, ika-4 na madaling araw, sinimulan na ang search and retrieval operation sa mga nawawala sa gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City sa Pampanga. 4 ang kumpirmado patay sa trahedya kabilang ang Malaysian PWD, habang mahigit 20 ang nakaligtas at 16 ang nawawala, sinabi ni BFP Sensor Luzon Public Information Office Officer Fire Superintendent Maria Lea Sahila o Sahili na itinigil ang search and rescue operations dahil wala nang senyales na may buhay pa sa ilalim ng gumuhong gusali. Gumagamit ng mga heavy equipment ang mga rescue worker para mapabilis ang pagtanggal sa mga gumuhong bakal at bato. Nakarating na rin ang search and rescue team sa tulong ng K-9 ang posibleng barracks ng mga construction worker kung saan masangsang na ang amoy. Blanco pa ang lokal na pamahalaan ng Angeles City sa sanhi ng pagguho. Umaasa mga kaanak ng mga nawawala na matatagpuan pa rin buhay ang kanilang mga mahal sa buhay.
1: Basta AM, DZMM!
0: Pinatawa ni Labor Secretary Francis Tolentino ng isang buwang preventive suspension si Dolly Region 3 Director Geraldine Panlilio habang gumugulong ang imbestigasyon sa pagguho ng tinatayong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Unang naglabas ng work stoppage order ang Dolly Region 3 laban sa contractor ng gusali noong September 2025 dahil sa mga nabistong paglabag sa occupational safety and health standards. Bilang dito ang kawalan ng personal protective equipment o PPE at safety belt ng mga construction worker at walang safety officer sa construction site. Hindi rin naman nagbibigay ang contractor ng mandatory benefits sa kanilang mga trabahador. Nagtataka si Tolentino kung bakit hindi ininspeksyon ang construction site matapos bawiin ang work stoppage order. Aminado si Panlilio na hindi na sila nagsagawa ng inspeksyon sa gusali at hindi anya sakop ng kanilang trabaho ang structural safety ng gusali.
1: Naniniwala ang mga kongresista at Malacanang na diversionary tactic ang pinalutang ni Senator Amy Marcos na no election scenario sa 2028 at pagiging charter change. And kay House Deputy Speaker Janet Garrido at House Prosecutor Jonathan Kit Flores, hindi na talakay ang mga pinalutang ni Senator Marcos sa botohan para muling i-impeach si Vice President Sara Duterte. Hinala ni Garin na nililihis lang ni Senador Marcos ang usapin sa impeachment trial ni VP Duterte para kay Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na posibleng taktika ito ni Senador Marcos para mailihis ang usapan sa sigalot sa Senado at nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente.
0: Sa ibang balita naman, nakipagkita si Pangulong Marcos Jr. sa Filipino community sa Tokyo, Japan kagabi. Dumating ang pangulat kanyang delegasyon sa Japan kahapon para sa 4 na araw na state of visit. Mahigit 200 Pinoy ang nagtipon sa Imperial Hotel sa Tokyo para salubungin ang Pangulo at ilang miyembro ng gabinete. Kinilala at pinasalamatan ng Pangulo ang papel ng mga Pilipino sa matatag na relasyon ng Pilipinas at Japan. Sa 4 na araw na state visit, makikipagpulong ang Pangulo kay Japanese Prime Minister Takayuki Sanae kung saan inaasahang tatalakayin ng dalawang lider ang strategic partnership ng Japan at Pilipinas at iba pang issue kabilang ang maritime security, energy and food security. Makikipagkita rin ang Pangulo at si First Lady Liza Marcos sa Japanese Emperor at Empress sa Imperial Palace kung saan magkakaroon ng welcome ceremony, state call at state banquet. Nakadakta rin magsalita si Ginoong Marcos sa Japanese Parliament.
1: Bumaba sa record low na 33% ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos Jr. sa unang quarter ng 2026 base sa resulta ng survey ng Social Weather Station.

0: mababa kumpara sa 40% satisfaction rating ng Pangulo sa survey noong fourth quarter ng 2025. Tumaas naman sa 49% ang mga hindi kontento sa Pangulo, habang 18% ang undecided. Isinagawa ang survey noong March 24 hanggang 31.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Oras natin, kapamilya, 4:18 na po na madaling araw. Good morning sa inyo.
3: Good morning!
2: Ngayon po ay Miyerkules na, kalahati na po ng linggo.
0: Holiday!
2: Holiday nga pala ngayon. Idil Adha.
0: Iwan na muna kita dyan, ha?
3: Good morning!
2: Mali, wag. So maraming ngayon nagpapahinga. Chill muna kayo, ha? Dahil bukas po Thursday, may pasok na po ulit. Pero depende yung partner.
0: Kung... Napuyat silang manood ng Netflix ulit kagabi. Deserve nila mag-rest ngayon.
2: Daming holiday. Sabi nga ng may nabasa ko, kumpleto na yung genre. May drama, may
0: rom-com.
2: Tapos kahapon may nag-walk out pa. 4:19 na po na madaling araw. Sa mga nanonood, nakikinig, pwede po kayo mag-message sa aming Viber number na
0: 0919-278-3000.
2: Papasahin namin yan mamaya. Abangan po muna sa aming pagbabalik. Bagong silang nasanggol na tagpo ang patay sa basurahan sa Catanduanes.
0: Truck sumalpok sa bahay sa Negros Occidental, mag-ina patay. Yan at iba pang balita mula sa mga probinsya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape.
2: Hoy!
1: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM, Radyo Patrol, Setis 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya! Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol, Setis 30 at DZMM Teleradyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Radio Patrol Palmita.
1: Oras natin 4:22. Balikan po natin ang mga headlines sa Radio Patrol Balita alas 4. Minorya, nag-walk out sa sesyon ng Senado kagabi. Umano'y pagmamadali ng pagbotohan ang mosyon ni Senador Rodante Barcoleta. Inupakan.
2: Senador Jinggoy Estrada, kakasuhan ng plunder at malversation ng Sandigan Bayan o sa Sandigan Bayan kaugnay ng flood control scandal. Precautionary hold departure order laban kay Senador Rodante Barcoleta at tatlong iba pa pinagbigyan ng Sandigan Bayan.
1: Search and retrieval operation sa mga nawawala sa gumuhong gusali sa Pampanga. Sinimulan na mga kaanak ng mga biktima. Umaasang makikitang buhay pa ang mga mahal sa buhay.
2: Tagtuyot nararanasan sa Metro Manila at mahigit 20 lalawigan. Bagyong binabantayan ng pag-asa, papasok ng parbukas at tatawaging Doming.
0: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
2: Para po sa ating Ulat Kalusugan, makatutulong sa mas maayos na pagtulog ang ilang pagkaing may natural na melatonin. Ayon po sa mga eksperto, ito yung mga hindi nakakatulog, yung mga laging puyat, mga gising sa gabi.
3: Kilala ko niyan.
2: Tulog sa umaga, dalawa yung kilala
3: ko. Dalawa nga.
2: Hindi healthy yan.
3: Oo, nagkakasakit diba? Tuloy.
2: Ang katawan natin, dapat sa gabi, nakakatulog talaga
3: kahit tayo. Kahit paano,
2: nakakapahinga tayo. Ayon po sa mga eksperto, ang melatonin ay hormone na tumutulong sa pag-control ng sleep wake cycle o oras ng pagtulog at paggising ng katawan. Kabilang sa mga pagkain mayaman sa melatonin ang kainin nito ha, Marlene.
3: Mm-hmm.
2: Jom. Tart cherries.
3: Ayun.
2: Salmon. Itlog.
3: Salmon.
2: Mushrooms. Nuts. At gatas. Ooh. May taglay rin ang mga ito na nutrient tulad ng tryptophan, omega-3, vitamin D, magnesium at antioxidants na nakatutulog naman sa mas mahaba at mas maayos na pagtulog. Ayon po sa mga pag-aaral, nakatutulong din ang regular na pag-inom ng tart cherry juice. Parang hindi pa ako nakakakita nito.
3: Ngayon ko lang narinig yun eh.
2: Or baka nakakita na ako, hindi ko lang alam na yun yung tawag. Tart cherry juice at pagkain ng isda at nut sa pagpapabuti ng sleep quality. Pinapayuhan naman ng publiko na isama ang mga pagkain ito sa balanse at masustansyang diet kasabay ng maayos na sleep habits. O paano? Tulugan na.
3: Kain na.
2: Yan po ang ating Ulat Kalusugan on a holiday Wednesday morning.
0: Panahon.
1: Eto na po, Nanay Ineng, yung iniintay mo na update po sa lagay ng panahon. Makakasap po natin si Ma'am Lori de la Cruz. Mula po yan sa Pag-asa. Ma'am Lori, good morning.
4: Good morning.
5: Good morning at
4: sa
5: lahat na ating mga tagasubaybay. Ngayon nga po'y magiging maulan pa rin sa halos buong Mindanao dahil sa epekto ng south and sterling wind flow at pati na rin ho ng trough o yung buntot ng bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. Yung bagyo po ay huli nakita sa layong 1,230 kilometers silangan ng northeastern Mindanao at nasa tropical depression category ito. Maaari po itong pumasok ng ating area of responsibility bukas din ho. At by the time na pumasok po yun ang ating FAR, papangalanan po natin siyang si Bagyong Doming. Although sa ngayon po ay mababa naman ang chance na mag-landfall yan sa nung bahay ng ating landmass, but still monitor pa rin natin ating makababayan sa magiging update sa ng Pag-asa. At ngayon nga po, sa Metro Manila, sa bahagi ng bansa, generally fair weather naman, ang mararanasan ng panahon.
2: Ma'am Lori, yung pong ating inaasahan naman na heat index, gaano po ito kainit at saan po kaya ang sentro ngayon na may pinakamainit na mararanasang weather?
5: For Metro Manila ay ranging po tayo from 42 hanggang sa 44 degrees Celsius, habang sa Aparicagayan pwede pong umabot sa 46 degrees Celsius gain din sa Dagupan City, Pangasinan.
1: Ma'am Lori, itong malinsangan na naranasan natin dito sa Metro Manila, hanggang kailan po ito natin mararanasan?
5: Yan po, most likely at least until this week. Kasi kapag nag-start na po yung ating tagulan season or rainy season.
3: By June.
5: Apo kahit pa paano, maiibsan naman po yung sobrang init ng panahon.
3: By June po siya mag-start, di ba?
5: Most likely, pwede po, first week of June or may chance na din na sa huling week ko nitong buwan.
3: Pero pagka halimbawa may El Nino, ganun pa rin, maalinsangan pa rin kahit June or July na?
5: Yung ating pong El Nino, mas mararamdaman po natin yan towards the last quarter of the year.
3: Alright. Lori, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo.
5: Yes, good morning.
0: Good morning!
3: Yan po si Ma'am Lori de la Cruz, mula po yan sa Pag-asa.

0: Good morning sa ating mga kapamilyang magbubukid. Oy, sa taga Mindanao, may bagyo ha. Yun yung po mga pananim ha. At syempre po sa ating kapamilyang mangingisda. Good morning. Pag may bagyo, wag na pong pumalaot. Inimok po mga magsaka sa Negros Oriental na magparehistro sa Philippine Crop Insurance Corporation bago ang inaasahang pag-iral ng El Nino sa bansa sa susunod na buwan. Ay, sabi ng pag-asa, by last quarter pa ng 2026. Naglaan ang PCIC ng halos 50 milyong pisong pondo para sa insurance sa mga coconut farmers at mga high-value crops. Nasa 3,000 piso naman ang insurance coverage ng mga benepisyaryong nagtatanim ng palay at mais sa ngayon. 30% pa lang ng mga magsaka ang nag-a-apply sa crop insurance. Muli, magandang morning.
1: Good morning
0: sa ating kamamilyang magbubukid.
1: Good morning.
0: At siyempre sa ating kamamilyang mangisda, yan pong ating agribalita on a Wednesday holiday morning.
2: TTZMM numero uno sa aksyon.
0: Oras natin, alas 4:29 na po ng madaling araw. Radsarahan na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada probinsya. Probinsya. Alerto sa vulkan. Alerto sa vulkan.
0: Nayan po natin dyan sa Taal Volcano kung saan nakapagtala ang Taal Volcano ng pagtaas sa aktibidad matapos makapagpa-record ng 21 volcanic earthquakes at 10 volcanic tremor episodes. Ayon sa FIVOLX, mas mataas ito kumpara sa mga nakaraang araw na umabot lamang sa 3 volcanic earthquakes bawat araw. Nagpuga rin ang vulkan ng mahigit 1,300 metric tons ng asupre. Nananatili naman sa alert level 1 ang Taal Volcano pero paalala ng FIVOLX, posible pa rin ang pagputok at mahigpit pa rin pinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island.
2: Alerto! Alerto sa lindol!
3: Sa Surigao del Sur, walang pinsalang naitala matapos lumaba ang 2 lindol sa bayan ng Bayabas noong Linggo at Lunes. Unang naramdaman sa lugar ang magnitude 5 na lindol na sinundan ng magnitude 5.5 na lindol noong Lunes. Magamat walang naitalang pinsala, nagpapatuloy ang assessment at monitoring ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices sa mga apektadong lugar.
0: Diyan naman po sa Davao del Norte, arestado 24 na Chinese sa Sanipur sa operasyon ng Bureau of Immigration at Philippine Army dahil sa manay illegal na pagtatrabaho at paglawag sa immigration rules sa Panabo City. Nakatanggap ng report ng mga otoridad tungkol sa mga dayuho ang nagtatrabaho ng walang kakulang dokumento at may questionable immigration documents na harap ang mga dayuhan sa kasong paglawag sa Philippine Immigration Act, misrepresentation, overstaying at iba pa. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad para malaman ang iba pang paglabag ng mga naarestong dayuhan.
3: Sa Katadwanes, bago silang nasanggol na matay matapos matagpo ang abandonado sa basurahan.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
3: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Katadwanes sa tit ni Vince Villar. Vince!
4: Buhay pa sana ng ma-rescue ng mga otoridad ang isang bagong silang na babaeng sanggol na inabandona sa isang bakanting lote sa Barangay Cavinitan, Vira, Catanduanes, Martes ng umaga, Mayo 26. Pero kinalaunan, namatay din ito habang ginagamot sa ospital. Sa ulat ng Virac Municipal Police Station, bandang alas 7 ng umaga nang makita ng isang concerned citizen ang sanggol na nasa mga basura. Kaganitong inireport kung kaya mabilis ding na-rescue at dinala ang sanggol sa ospital. Pero bandang alas 3:40 ng hapon, namatay habang ginagamot ang sanggol. Premature pa umano kasi ang sanggol at may katagalan na rin siyang inabandona bago pa ito nasagip. Ayon kay Police Major Kenneth Ding Gutierrez, hepe ng Virac Municipal Police Station, tukoy na nila kung sino ang nag-iwan sa sanggol ngunit hindi na muna pinangalanan. Nagpaalala ang opisyal sa publiko na ang pag-abandona sa isang sanggol ay may kaakibat na pananagutang kriminal. Mas makabubuti anya na humingi na lamang ng tulong sa mga kinaukulang ahensya kung nahaharap sa mga sitwasyong maaring maglagay sa panganib sa buhay ng isang bata. Ayan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
3: Maraming salamat, Vince Villar!
0: Sa Negros Occidental naman, mag-ina patay matapos araruhin ng truck ang kanilang bahay. Grabe.
2: Pasada! Sada Probinsya. Probinsya.
0: Narito ang balita ko pero parang sigurado mula Negros Occidental at hindi Romeo Subaldo Romeo.
4: Nauwi sa trahedya ang pagtitipon para sa pananghalian ng isang pamilya sa barangay Pandanon sa bayan ng Don Salvador Benedicto sa Negros Occidental noong Lunes. Ito'y matapos araruhin ng isang truck ang kanilang bahay habang sila ay kumakain. Nawasak ang bahay at agad na nasawi ang 23 anyos na ina at ang kanyang isang taong gulang na anak matapos magulungan ng truck. May dalawa pang miyembro ng pamilya na nasa kritikal na kondisyon sa ospital at may anim pang iba ang sugatan kabilang na ang driver. Ayon sa hepe ng Don Salvador Benedicto PNP, nawala ng preno ang truck kaya nawala ng kontrol ang driver at dahil sa panic, pinatay niya ang makina ng truck kaya't hindi na niya naman niobra ang manibela nito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Romeo Subaldo.
0: Maraming salamat, Romeo Subaldo. Sa Rizal, isa ang patay habang tatlo ang sugatan ng araruhin ng 10-wheeler truck at 10 sasakyan sa bayan ng Rodriguez. Sinasabi binabaybay ng truck ang pababang bahagi ng kalsada nang mawala ng preno at bumangga sa 4 na sasakyan, isang tricycle, 2 minibus at motorsiklo. Dead on arrival sa ospital ang rider habang ginagamot pa ang tricycle driver at 2 pasahero ng minibus. Nakadetene na ang driver ng truck na naharap sa patong-patong na kaso.
1: Sa Isabela, mga tagong armas ng mga rebelde, nadiskubre po dyan sa bayan ng Benito Sullivan.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito ang panitang kumpirmado sigurado mula Isabela at hindi Harris Julio Harris.
5: Natunton ng mga pulis at sundalo sa bulubunduking bahagi ng Benito Sullivan, Isabela ang arms cache o imbakan ng mga armas ng mga rebelde. Ayon sa Cagayan Valley Police, isang dating rebelde ang nagbunyag sa kinaroroonan ng naturang imbakan sa Puruksais, Barangay Gilingan. Nahukay sa lugar ang isang timbang naglalaman ng mga kagamitang pandigma at pampasabog. Kabilang sa mga na-recover ang mahigit 28 metrong commercial detonating cord, 4 na improvised anti-personnel mines, 5 blasting caps, 56 na bala ng 7.62mm, isang improvised firing device, isang soldering iron at 4 na magazine pouches. Dinala sa headquarters ng 1st Isabela Provincial Mobile Force Company ang mga na-recover para sa pansamantalang kustodiya at dokumentasyon. Habang ang mga improvised explosive devices ay kinuha ng Isabela PECU para sa kaukulang disposisyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Harris Julio.
0: Maraming salamat, Harris Julio. Mahigit 234 na milyong pisong halaga ng marijuana ang sinira ng mga pulis sa serye ng eradication operation sa Kalinga at Benguet. Sa report ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region, mahigit 1 milyong puno ng marijuana, gayon din ang mga pinatuyong dahon at seedlings ang binunot, winasak at sinunog. Kabilang dito, mahigit 200 milyong pisong halaga ng mga tanim na marijuana na nasamsam at sinira sa Kalinga.
1: Diyan naman po sa Bulacan, 3 ang arestado sa umano'y illegal na operasyon ng pagre-refill ng LPG sa bayan ng Marilao. Sa bisa ng search warrant, sinilakay ng mga otoridad ng warehouse sa Loma de Gato kung saan naaktuhan ng mga suspect na nagre-refill ng mga LPG cylinders nang walang clearance mula sa lehitimong brand owners. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng mga gamitan ang kinumpiska ng mga pulis gaya ng motor compressor, branded LPG tank at 9 na refilling heads. Nasa kustudiya na ng CIDG mga suspect na naharap sa reklamang paglabag sa LPG Industry Regulation Act.
0: Sa Antique, arestado lalaking wanted sa kasong murder sa bayan ng Tibiyaw. Itinuturing na most wanted person ang suspect sa kalabarson at pinaghahanap ng halos 30 taon. Naaresto ang suspect sa visa ng warrant of arrest na inisyu ng 4th Judicial Region Branch 63 sa Kalawag, Quezon noong June 3, 1995. Nasa kustudiya na ng Tibiyaw Municipal Police Station ang suspect.
1: Sa Basilan, e-ticketing system para sa biyahe ng mga barko ipatutupad.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Basilan at ni Queenie Casimiro. Queenie!
6: Ayon kay Basilan Board Member Faig Darja Afar, kailangan ng ipatupad ang Memorandum Circular Number DS-2026-01 na iniuutos ang pagpapatupad ng shipping online ticketing system para sa mga biyahe ng barko mula Zamboanga City patungong Basilan at vice versa. Sa pamamagitan nito, maiiwasan na umano ang madalas na reklamo ng mga commuters kung saan nagka-cut off na ang shipping line sa pagbebenta ng ticket kahit na marami pa namang bakanteng upuan sa barko. Layon din ng e-ticketing system na matuldukan ang gawain ng mga ticket fixers at ang mahabang pila sa mga ticketing outlet. Sa pamamagitan din umano ng e-ticketing system, mas magiging malinaw at kumpleto ang passenger manifest ng bawat barkong lumalayag. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
3: Pagkasada ay na mas maraming cadets target ng Philippine Military Academy.
2: Pasada Probinsya.
3: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi April Rafales. April.
7: Inaasahang madodoble ng Philippine Military Academy ang kakayahan nitong magsanay ng mga magiging opisyal ng militar pagsapit ng 2040 sa oras na makumpleto ang mga kasalukuyang proyektong pang-imprastruktura sa loob ng akademya. Ayon kay Vice Admiral Cesar Bernard Valencia, Superintendent ng PMA, target ng akademya na makapag-accommodate ng nasa 2,000 na kadete sa isang pagkakataon bilang bahagi ng roadmap nito na maihanda ang mga susunod na opisyal ng militar sa hamon ng makabagong digmaan at mapanatili ang seguridad ng bansa. Sa kasalukuyan, may 1,300 fourth class, third class, second class at first class cadets ang sumasailalim sa pagsasanay sa PMA bilang mga magiging opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Inangkop na ng PMA ang bago nitong curriculum upang makasabay sa modernong anyo ng digmaan. Kabilang sa mga bagong asignatura ang data analytics, electronic warfare, Python function, digital warfare at unmanned systems na titiyak na handa ang mga kadete sa larangan ng cyberspace at digital defense. Isa sa pangunahing public-private partnership projects ng PMA ang pagtatayo ng modernong mess hall at multipurpose facility na kayang mag-accommodate ng mahigit 2,000 na kadete. Dagdag pa ni Valencia, may iba pang malalaking proyekto sa loob ng akademya na pinupondohan ng pambansang pamahalaan habang ang ilan ay nakadakda pang isumite para sa pondo sa mga susunod na taon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. April Rafales.
3: Maraming salamat, April Rafales.
0: Alas 4:41, abangan sa aming pagbabalik. Visayas Grid muling inilagay sa yellow alert status kahapon.
3: At shipment na naglalaban ng halos 3 milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa Maynila. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Gising na gising.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: 444 na po. Tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Radyo Patrol, balita alas 4. Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon dahil po yan sa matipis na reserba ng kuryente. Tumagal ng 6 na oras hanggang alas 9 ng gabi ang yellow alert sa Visayas Grid. Manipis ang reserbang kuryente sa Visayas dahil sa 3 coal-powered plant ang hindi gumagana at mataas na demand ng kuryente.
1: Power outage sa bansa, sanhi ng kakulangan sa supply ng enerhiya ayon sa isang mambabatas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara at hindi Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam.
2: Sa joint hearing ng House Committees on Energy at Legislative Franchises, sinabi ni Murang Kuryente Party List Representative Arthur Yap na ang supply at demand ang issue at hindi dahil sa umano'y late reporting ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang dahilan ng naranasang brownouts. Aminado rin ng Department of Energy na regular naman silang nakatatanggap nang abiso mula sa NGCP kaugnay ng mga insidenteng nakaapekto sa grids. Sa panig naman ng NGCP, tumatalima umano ito sa lahat ng reporting requirements tulad ng naging aberya noong May 13. Inaayos na rin ito ang mga apektadong pasilidad para matiyak ang stable na grids. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol! Pamela Vasquez!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AMMM!
0: Sa Maynila, halos 3 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam ng PIDEA at katuwang ang iba pang law enforcement agency sa isang kargamento sa Manila International Container Port sa Tondo. Aabot sa 43 kilo ng shabu ang nadiskubre na nakasilid sa mahigit 100 pakete. Iniimbisiga ng mga otoridad kung saan nagsimula ang kontrabando at kung sino ang consignee ng shipment. Inihinalang konektado ang local at international drug syndicate na nasa likod ng shipment ng mga shabu.
1: Tatlo ang arestado matapos maulihan ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu sa bypass operation sa Taguig City. Ayon po sa pulisya, nagsisilbing runners ang grupo na sangkot sa distribusyon ng ilegal na droga sa Taguig, Pasig, Montelupa, Rizal at maging sa Cavite. Na-recover ang 200 gramo ng shabu mula sa mga suspek na ngayon nakakulong na sa Taguig City Police Station.
0: Sugatan ang isang lalaki matapos bumangga ang minamaneho niya multipurpose vehicle o MPV sa nakabaradang crane truck sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ayon sa pulisya, galing sa San Mateo Rizal ang MPV at papunta sana sa Santa Ana sa Maynila nang magharap ang aksidente. Wasak ang harapan at natuklap ang bubong ng sasakyan dahil sa lakas ng pagkakabangga. Dinala sa ospital ang driver na nagtamo ng mga sugat habang nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng crane truck para sa nasabing investigasyon.
1: Arestado ang isang lalaki matapos umano magnakaw ng mga kable sa Ayala Tunnel sa EDSA, Makati City. Nakuha na ng CCTV ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang suspek habang hinihila at pinuputol ang mga kable. Agad namang responde ang Makati City Police at naaresto ang lalaki na bahagya pa umanong nanlaban. Na-recover sa kanya ang mga kable at maging ang kutsilyo. Maharap ang suspect sa mga kasong alarm and scandal, resistance and disobedience to a person in authority at paglabag sa batas pambansa bilang anim.
0: Alas 4:48 naman sa ibang balita sa Quezon City, inaresto ang 31 taong gulang na lalaki sa matapos umanong hindi magbayad ng mahigit 100,000 pisong utang sa pustahan sa Sabong sa Cubao. Ayon sa pulisya, pumusta umano ang suspect ng 109,000 pesos sa napipisil na manok pero ayaw magbayad ng kanyang o sa kanyang mga kapustahan sa Derby. Inaresto ito ng mga gwardiya ng arena bago isinuko sa mga pulis. Sinampa ng suspect ng reklamong 3 counts of estafa. Nabisto rin ng mga otoridad na dati nang naharap sa patong-patong na kasong suspect kabilang ang estafa, illegal number games at paglabag sa Violence Against Women and Their Children Act.
1: Sa Quezon City pa rin, arestado ang isang lalaki matapos umanong magnakaw ng motorsiklo at bawlihan ng baril sa Cubao. Ay sa pulisya napansin ng dalawang bata ang pagtangay ng suspek sa motorsiklo, kaya ganito na ipagbigay alam sa may-ari at sa mga pulis. Na-recover sa suspek ang dinakaw ng motorsiklo at isang kalibre 38 baril na walang dokumento. Napag-alaman na may dati na rin umanong mga kaso ang lalaki kaugnay ng carjacking at unjust vexation. Nakakulong na ang suspek at naharap sa mga kaukulang kaso.
0: 4:49 ng madaling araw.
3: Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
0: Good morning. Sa labas ng bansa, apat ang patay matapos salpukin ng tren ang school bus sa Belgium. Kabilang sa mga namatay ang driver ng school bus habang dalawang kritikal na nasugatan. Ipinarating ng Belgian government ang pakikiramay sa mga biktima ng insidente. Samantala, doble kayo ng mga rescue worker para mailigtas ang 7 tao na halos isang linggo nang natatrap sa kuweba sa Lao. Pumasok sa kuweba mga biktima na naghahanap ng ginto at wildlife pero hindi na nakalabas dulot ng malakas na pag-ulan na nagpataas pa ng tubig at landslide. Isa ang nakaligtas na nagawang makahingi ng tulong sa mga otoridad. Pahirapan ang rescue operation dahil sa makipot na daan papasok at palabas ng kuweba.
3: Balita!
1: O paano? Siyempre, showbiz na. Pag narinig nyo yung tin-tin.
0: Paano?
1: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga. Sino bang kachika natin sa umaga? Walang iba kundi si Erica Balmes. Erica!
4: Ano latest?
5: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Pinatunayan ng Korean supergroup na BTS ang powerful comeback matapos kilalaning Artist of the Year sa 2026 American Music Awards. Nasungkit din ng grupo ang Best Male K-pop Artist Award at Song of the Summer para sa kanilang latest track na Swim. Hakot award din ang kantang Golden mula sa hit animated film na K-pop Demon Hunters na kinilalang Song of the Year, Best Pop Song at Best Vocal Performer. Habang Best Soundtrack naman ang K-pop Demon Hunters. Wagi din bilang New Artist of the Year at Breakthrough Pop Artist ang global girl group na Cat's Eye. Habang Album of the Year ang Man's Best Friend ni American Superstar Sabrina Carpenter. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
1: Maraming salamat, Erica Balmes. Tan-tan!
3: Sports Balita.
0: Sports Balita.
1: Ayan na, ayan na.
0: Eto na. Pinay tennis ace Alex Ziala laglag na.
1: Sorry. More lang yan. Laban lang na laban.
0: Laban lang, okay lang yan. Bawin na next time. Huwag. Laglag na po siya sa French Open. Yan, ano bang sports balita ay ating big man ng DZMM with a big heart, with a soft skin, and killer smile, Alfred Dalde. Go!
6: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports. Pasok na sa 2026 NBA Finals sa New York Knicks matapos tambakan at walisin ang Cleveland Cavaliers sa score na 130-93 sa Game 4 ng Eastern Conference Finals. Pinarangalan bilang Eastern Conference Finals MVP si Knicks guard Jalen Bronson. Makakaharap ng Knicks sa NBA Finals ang mananalo sa Western Conference Finals sa pagitan ng San Antonio Spurs at defending champion Oklahoma City Thunder. Sa tennis naman, tapos na po ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ziala sa 2026 French Open. Tinalo ng Amerikanang si Iva Jovic si Ziala sa first round ng French Open sa score na 6-4 at 6-2. Samantala, ilang atletang nagwagi ng gold medal, nakapagtala ng bagong record sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Narito ang balitang kumpirmado at sigurado mula Agusan del Sur, hatid ni Hernel Tocmo. Hernel,
7: Doble ang tagumpay ni Lorraine Batalya ng Calabarzon Heroes matapos masungkit ang gold medal at mag-break ang palaro record sa 400 meter dash ng secondary girls na 56.12 seconds. Habang sa 400 meter dash elementary girls, panalo ang first timer ng palaro na si Ashley Nicole Silvor ng Negros Island Region Visayan Vipers at record holder din sa naturang category na 1 minute. Si Charles Nathan Boneo ng Calabarzon Heroes wagi sa elementary boys 400 meters freestyle sa swimming event at nakapagtala rin ng bagong record na 4 minutes and 30 seconds. Umarangkada na rin ang weightlifting sa palarong pambansa kung saan tournament director si Tokyo 2020 Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Ikinagalak niya na sa unang pagkakataon, regular sport na sa palaro ang weightlifting. Nakitaan niya rin ang potensyal ang ilan sa mga atleta. Hindi man nakaranas ng palarong pambansa si Heidelin, naniniwala siya na malaki ang tsansa na magiging Olympian rin ang mga atleta sa palaro at magtagumpay tulad niya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM Hernel Tokmo.
6: Maraming salamat, Hernel Tokmo!
4: At yan!
6: Kumpirmado ang sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
4: Thank you!
1: Siya pala yun!
0: Salamat! Alfred Dalde at Hernel Tokmo. O paano?
4: Good morning!
0: Good morning! Bye-bye na!
1: Kailan ko bye na eh.
0: Hindi, kailangan batiin natin to partner. Yung mga nag-mess ko sa
1: aming
0: Viber kanina. Eto na po, unang-una, bagong-bago. Tita Nona Damian, good morning, salamat po sa pagtutok sa amin. Araw-araw, everyday. Stay safe at kapamilya, alas 4 na madaling araw, habit. Monday to Friday po yan. At syempre, good morning kay Maggie Dimansana mula po yan sa Makati City. Good morning, always present from Makati City. Kay Sarah. Kay Sarah, good morning, good morning. Good morning, Pilipinas at mga ka-DZMM Teleradio. Radio Patrol, balita alas 4. Team Pogi, good morning kay Nicole ng Taguig City. Kape, kape, kape, kape. At syempre kay Elsie Balion Florentin. Good magandang Wednesday morning po. And syempre kay Hubert Canivel, Sir Robert, Sir Steve, always watching from Candaba, Pampanga. Mayaba abak kay Darwin Cabalan naman. Magandang umaga po. Pa-shoutout kay Darwin Cedillo Cabalan, Lirio Cedillo Cabalan, Ariota Takashi Cabalan, and Ohara Rosario Cedillo Cabalan. Mula po yan sa Malabon City. At syempre, good morning kay Tita Lina Ho. Mula naman po yan sa Plaridel, Bulacan. Kay Luis Cruz, happy holiday, Team Pogi. Good morning kay Flor, Tita Flor. Magandang morning po, mula po yan sa Bacoor, sa Cavite. At syempre, kay Sir Sosimo Gasmin na nakatutok po sa atin, kay Danica Jane Handayan, Rolly Ilagat Dignasan, Romeo Guion, Romeo Valderrama. Good morning! Pika partner.
1: Alam mo, marami kang pabatiyan eh. Eto na, nakahilera na sila. Magandang umaga. Magandang madaling araw kay Professor Gabby Lopez. At syempre, sa nag-iisang napakagandang siya ay Carillo Cruz. Magandang morning sa iyo, Miss Beautiful. Sir Tix Pakapak, magandang morning. At syempre, kay Teacher Teresita Loria, kay Tita Villanueva, kay Tita Amanda Reyes, kay Madam Norma Guevara. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ito, teka lang partner ha, ino-open ko lang eh, may commercial lang.
0: Ito Sir Edison, good morning Sir Edison. Mula po yan sa Malabon City.
1: Ayan, magandang morning din kay M. Chuastava. Ah, at syempre kay Flor, magandang morning Wilson Pamitan, Lamberto de la Cruz, magandang morning. Danilo Cortez, sabi niya good morning po, DZMM, watching from Rodriguez Rizal, good morning. Mind Gill, good morning Team Pogi. Sabi ni Wilson Pamitan, kanina, ingat, God bless. Si Darwin Cabalan, magandang umaga po, Robert at Steve. Pa-shoutout daw kay Darwin Cedillo Cabalan, Lirio Cedillo Cabalan, Ryota Takashi Cabalan, O'Hara Rosario Cedillo Cabalan sa barangay Katbon, Malabon City. Kompleto ang pamilya ha. Maraming salamat sa pagtutok. At siyempre si Sarah C. Maganda morning, partner. Ang dami na sa ano, batiin mo daw sila.
0: Good morning lang ha.
1: Huwag ka daw madaya.
0: Kay Sir Anastacio Alvarez. Ay, nasa DOG po yan. Good morning, good morning.
8: Good morning.
0: Gine-greet yan. Papasok ng pagandyan ako ng umaga eh.
1: Ay, good yung mga morning, kasama morning natin na sa Office of the Senate Sergeant at Arms. Good morning po ulit sa inyo.
0: Magandang morning kay Erla Vega, kay Ramil Diquiña, kay Sir Jerwin Tierra. Sa, alam ko sa Quezon po ito sa Sir Jerwin eh.
1: Ay, oh, oh.
0: Morning, good morning.
1: Mausay na teacher yan.
0: Mausay
1: si Kyang, magandang morning Kyang.
0: School paper advisor.
1: Oh, oh,
0: good morning, correct. Good morning kay Hansala Bangkola.
1: Sabi niya, invite ka daw dyan, turuan mo daw yung mga kids dyan.
0: Sa Quezon? Pwede naman, tayong
1: lilipad
0: dalawa.
1: Lilipad ka daw sa Quezon. Ito ko si Rama.
0: And friend ka muna dito. At syempre, happy happiest birthday kay Hansala Bangkola Tarambisa. Hindi pala.
1: Ano?
0: Kay Oscar Delgado, happy happy, maganda morning. At syempre, good morning kay Nanay Ineng na nakatutok po sa atin.
1: Lady
0: ating Lola, si Linda Raz at Johnny Raz. Good morning.
1: Good morning. Good morning po, Pamilya Raz. Lenita Gonzalez, maganda morning. Cecil Liano, maganda morning. Watching from Washington State. Size 8 po kami. Ano ka ba, partner?
0: 9. 8.5 yan, pwede na
1: yan. Ayan, oh. Joke lang po, ah.
0: Joke
1: pero
0: lang, baka
1: kailan din naman kung uuwi kayo dito. Pasyal kayo sa
0: correct
1: amin.
0: Okay.
1: Bea Vlog, magandang morning. O paano? It's 5 o'clock.
0: Yehey! Susunod na po ang pasada balita kasama si Danny Johnson Manabat
1: at Christian, your source. Your source. Bye!
0: Ingat
1: 5 o'clock.
0: Kapamilya. Bye-bye.
1: Tulog pag wala pang pasok. Pero makinig pa rin sa DZMM.
0: Sa DZMM,
1: bye.
0: Bye.
3: Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita, alas 4. Pasyada ng mga balita, ang temanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol.

sikat pala ng araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: CMM, numero uno sa aksyon.
1: Happy holiday! It's Wednesday! Good morning! Umaga! Good morning! Good morning po! Gising bangon po para sa mga may pasok ngayong Miyerkules. Sa mga may holiday, congratulations!
2: Congratulations! Dahil May 27, 2026 na, muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Siya po si Christian Yosores.
1: At siya naman si Johnson Manabat.
2: Sa oras nating 5:02, ito po munang mga may init na balita ngayon.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
2: Metro Manila at 25 lugar nakararanas ng tagtuyot. Level ng tubig sa ilang dam, patuloy din ang pagbaba.
1: Delikadong heat index posibleng maramdaman sa 50 lugar. Pero bagyo na tatawaging Domeng, posibleng pumasok na ng bansa bukas.
2: Mga miyembro ng minority bloc sa Senado nag-walk out matapos isulong ng mayorya ang pagboto ng mga senador sa pamamagitan ng video conferencing.
1: Sandigan Bayan, pinagbawalang makalabas ng bansa si Senador Dante Marcoleta at tatlo pang personalidad.
2: Sa atin namang Pasada probinsya, mag-ina patay sa truck na sumalpok sa kanilang bahay sa Negros Occidental. Maganda umaga muli Luzon, Visayas at Mindanao. Bangon, gising na sa mga may pasok. Ako po si Johnson Manabat.
1: At ako naman po si Christian Yosores.
2: Sa detalye ng ating mga balita.
0: Pasada Balita!
2: Inaasahan po ang delikadong heat index sa 50 mga lugar sa bansa ngayong araw. 46 degrees Celsius ang tinatayang heat index sa Cavite City, Dagupan City at Tugigaraw City, Kasiguran sa Aurora, Etiague Isabela, Pili Camarines Sur at San Ildefonso sa Bulacan. 44 degrees Celsius naman sa 10 lugar kabilang narito sa Metro Manila. Patuloy namang binabantayan ng bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible itong pumasok ng FAR bukas sa tatawaging Bagyong Domeng. Maaring hilahin ng bagyo ang habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Pasada Balita! Panahon!
2: Alamin nga natin ang update sa Pag-asa. Nasa linya natin, Tito Alzar Aurelio. Tito Alzar, magandang morning!
3: Morning! Good morning po sa ating lahat. Ang bagyong nasa labas ng FAR ay kasalukuyan nasa layong 1,000 o more than 1,200 kilometers east of Mindanao. At wala pang effect nito, direct effect sa ating bansa, pero ang track nito o extension ay umabot sa Mindanao. Sa ating lagay ng panahon ay maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Mindanao at yun din sa Palawan. Kaya sa mga kababayan po natin ay asahan ang medyo mabawasan ang alinsangan at init ang panahon doon. Sa Luzon at Visayas, maganda at maliwalas ang panahon, pero may chance pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan. Yan po nga ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
2: Thank you. Maraming salamat, Tito Alzar Aurelio.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Sa iba pang mga balita, nararanasan ang drought o tagtuyot sa 26 na lugar. Kabilang na dito ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Bataan, Rizal, Laguna, Mindoro Provinces, Camarines Norte, Catanduanes, Albay, Masbate, Antique at Guimaras. Nararanasan ang tagtuyot kapag mababa ng mahigit 60% sa normal ang pag-ulan sa loob ng 3 buwan. 25 probinsya naman ang nakararanas ng dry spell o 3 buwang mababa sa normal ang pag-ulan, habang 3 ang apektado ng dry condition o 2 buwang mababa sa normal ang pag-ulan. Patuloy din ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Noong Lunes, bumagsak sa 175.24 meters ang level ng tubig sa Angat Dam mula sa 176.65 meters noong Linggo. Bahagya rin bumaba ang level ng tubig sa San Roque, Pantabangan at Magat Dam.
2: Pinagpapaliwanag ng lokal na pamahalaan ng may-ari at ang kontraktor ng gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City sa Pampanga Hindi pa nakikipagtulungan sa otoridad ang may-ari ng siyam na palapag na gusaling si Ernest Jackson Lim at contractor na si Joel Yang. Apat ang namatay sa trahedya habang sinimula na rin ang search and retrieval operation sa 16 pang nawawala. Pero ang ilang kaanak na mga nawawala umaasang matatagpuan pa rin buhay ang kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa insidente, sinuspindi na ni Labor Secretary Francis Tolentino si Dole Central Luzon Director Geraldine Panlilio. Nauna nang inamin ni Panlilio na hindi na nagsagawa ng bagong inspeksyon matapos bawiin ang work stoppage order sa gusaling sinimulang itayo noong 2023.
1: Bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Kasunod ito ng pulong ng Amerika at Iran sa planong buksan ng Strait of Hormuz habang nagpapatuloy ang negosasyon para itigil ang gera. Sa unang araw ng kalakalan, bumaba ng halos 8 pesos ang presyo ng diesel habang mahigit 4 na piso sa gasolina at 6 na piso sa kerosene. Maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang sa Biyernes, gayon din sa ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Kahapon, tumaas ng halos 2 piso ang diesel habang 1 peso and 60 centavos sa gasolina at 1 peso and 45 centavos sa kerosene.
2: Sa iba mga balita sa oras nating 5:08, nag-walkout kagabi ang mga miyembro ng minority bloc sa sesyon ng plenaryo sa Senado kahapon. Hindi matapos isulong ng majority bloc na talakayin ang panukala ni Senador Rodante Marculeta na amyendahan ng rules para payagan ang mga senador na makaboto at makiisa sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. Nagsimula ang tensyon ng questioning ni Senador Panfilo Lacson kung bakit dinila agad sa plenaryo ang panukala kahit hindi pa naman nagkukonvene ng Senate Committee on Rules matapos palitan sa liderato o matapos ang palitan sa liderato. Pero depensa ni Senate President Alan Peter Cayetano, nakasaad sa panuntunan na maaring amyendahan ng rules sa pamamagitan ng motion at kailangang makakuha ng majority vote ng mga senador na dumalo sa sesyon. Hinarang naman ang mga miyembro ng minorya ang motion at iginiit na dapat talakayin muna ang panukala sa mabubuong Committee on Rules. Pero muling nanindigan si Cayetano na pagbutohan ng panukala kaya nag-walkout ang mga miyembro ng mayoriyang kinundina ang misulang pagmamadali ng ilang senador sa pag-amyenda ng kanilang Senate Rules. Isinulong ni Senador Tito Soto ang quorum call at pag-adjourn ng sesyon matapos umalis ng mga miyembro ng minority bloc. Hindi tinutulan ni Cayetano ang motion pero inilagay sa record na umalis sa mga miyembro ng minorya. Nauna nang nangako si Ontiveros na haharangin ang panukalang amyendahan ng Senate Rules para payagan si Senador Ronald De La Rosa na makaboto sa impeachment trial kahit hindi physically present sa Senado.
1: Mapapaisip ka rin paano ba yung motibo at saka yung timing, bakit kailangan magkaroon ng remote participation? Wala namang pandemya, wala namang national emergency, araw-araw naman kayong nandyan sa Senado, bakit bigla niyong isisingit na biglang one day, sige nga, payagan natin na remote participation sa mga sesyon?
2: Tsaka sabi ni Senador Kiko Pangilinan kahapon, kinakailangan muna ng one day muna bago mapagbutuhan uli yung motion or yung proposal ni Senador Rodante Marculeta dahil wala pa ngang nabubuong miyembro ng Senate Committee on Rules.
1: Lalo't hindi maiiwasan na isipin na baka may mas malalim na dahilan o motibo yung pagsusulong na magkaroon ng remote participation dahil hindi naman po lingid sa kaalaman natin may ilang mga senador na may kinakaharap na pong reklamo sa mga mabibigat na mga eskandalo nito mga nakaraan at ito ba ang ibig sabihin nito ay para kahit sila ay wala sa Senado kapag sila man ay magdesisyong hindi pumasok mabibigay nila yung kanilang boto doon sa mga pagbobotohan dahil merong ipapasang gantong panukala sa kanilang rules.
2: Tapos sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, let's divide the Senate. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng botohan, ay mas malamang sa hindi, talo yung minority dahil kulang sila sa bilang, 11 lang at yung iba'y nag-uwi na.
1: Tapos kapag yung pag-walk out, okay lang ilagay doon sa record. Pero nung nag-present yung isa niyong kasamahan ng mga propaganda at mga baseless na mga presentation, kailangan burahin sa record.
2: Ay, magkape nga muna tayo.
1: Oras 5:12 ng umaga, nilinaw ni Senador Lito Lapid na mananatili siyang miyembro ng minority bloc. Kasunod ito ng pagkalat sa social media ng balitang lilipat si Lapid sa mayorya ng Senado. Suportado rin ni Lapid ang moson ni Senator Juan Miguel Zubiri na tanggalin sa record ng Senado ang tinatawag na propaganda video ni Senator Aimee Marcos kaugnay ng issue ng charter change o chacha. Sa video, inakusahan ang ilang miyembro ng minority bloc na nagtatangkang makuha ang kontrol ng Senado para magbigay daan sa Constitutional Assembly o CONAS at pagpapalawig ng termino. Tinawanan naman ni Pangulong Marcos ang akusasyon ng senadorang kapatid hinggil sa pagsusulong ng charter change, no election scenario at term extension. Para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maituturing na diversionary tactic ang

0: at indirect bribery si Marcoleta dahil sa umanipagtanggap ng 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections. Nagugat ang rekomendasyon sa investigasyon ng COMELEC sa Statement of Contribution and Expenditures o SOCE ni Marcoleta. Iginit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi imbento ang reklamo dahil galing mismo sa senador o kay Marcoleta ang lahat ng ebidensya. Nauna ng kinwestiyon ni Marcoleta ang timing ng akusasyong sinasabing nakabatay sa maling impormasyon.
1: Magsasampa ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder sa Sandigan Bayan bukas laban kay Senator Jinggoy Estrada. Kasunod ito ng rekomendasyon ng Department of Justice na kasuhan si Estrada, gayon din ang ilang dati at kasalukuyang opisyal ng DPWH kaugnay ng sinasabing maanomalyang flood control projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, natagalan ang pagsasampa ng kaso dahil tiniyak na pulido ang bawat impormasyon. Matatanda ang isinangkot si Estrada sa pangsisingit sa national budget ng 355 million pesos na halaga ng proyekto sa Bulacan. Bukod kay Estrada, posibleng sampahan ng kasong plunder si Senator Joel Villanueva sa mga susunod na linggo. Ayon sa Ombudsman, maituturing ng hinog ang kaso kaugnay ng sinasabing pagtanggap ni Villanueva ng 150 million pesos na kickback mula sa 600 million pesos na multi-purpose building project sa Bulacan.
0: Inihahanda na ng Office of the Ombudsman ang kasong money laundering laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kabilang din sa inihahandang kaso ang conspiracy to defraud the Treasury na unang beses na magkakaroon sa Pilipinas. Pero aminado si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pahirapan ang investigasyon dahil hindi pa rin nagbibigay ang House Appropriations Committee ng record ng small committee hinggil sa 2024 at 2025 national budget. Kinukolekta ng small committee ang mga panukalang amyenda matapos aprubahan ng Kamara ang national budget sa huling pagbasa. Iginiit ni Remulla na hindi recorded ang lahat ng panukala at ginagawa ang off-the-record insertion sa deliberasyon ng small committee. Nauna na itinanggi ni Romualdez ang pagkakasangkot sa 56 billion pesos na kickback scheme kaugnay ng flood control projects at sinasabing katiwalian sa 2025 national budget. Nanindigan din ang kongresistang hindi siya bahagi ng deliberasyon ng Small Committee ng Kamara at ng Bicameral Conference Committee kung saan sinasabing nangyari ang budget insertion.
1: Pinag-aaralan ng prosecution team ng Kamara na isama sa mga testigo sa impeachment trial ang nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Sinabi ni House Prosecutor Jonathan Keith Flores na ikinokonsidera na rin ipresentabi ng testigo ang mga tauhan ng bangko para maipaliwanag ang kahinahinalang transaksyon sa bank accounts ni VP Sara at Mr. na si Attorney Manasseh Scarpio. Nauna nang sinita ng Anti-Money Laundering Council ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa bangko ng mag-asawa. Sa ngayon, kasama na sa testigo ng prosecution ang mga opisyal mula sa Commission on Audit kaugnay ng ipinalabas na Notice of Disallowances na 448 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Kabilang din sa testigo ang mga opisyal mula sa AMLAC, Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission at NBI.
0: Ay, magbe-break lang ho kami sandali ha. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 ng umaga. Pero itama muna inyong mga orasan. Baka kayo po'y nalilingat at medyo na dadaw na naman ang katamaran dahil holiday.
2: Pasok eh.
0: Ay, di bali, para ho sa mga may pasok po ngayon, tandaan nyo, holiday.
2: Ay, dagdag na bayad yan.
1: Okay lang yan. Pandagdag motivation.
2: Pera lang yan.
1: At maluwag ang at maluwag ang kalsada kasi.
2: At tama yan, ha?
0: Diba? Kaya bawal hong tamaren dahil marami po tayong bayarin. Oras po natin sa mga may pasok ngayong pong holiday.
1: 5:17.
3: TTZMM numero 1 sa aksyon. Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang ubo at ika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po. pa easy dahil may Plemex

0: capsule. Basalagundi, Plemix.
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix. Ang Plemix Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemix 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemix 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemix 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemix. Easy!
1: Vitex Lagunduel is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
6: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Responsible gaming at Bagcor.ph.
8: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. DZ Pilipinas. Pasada balita na.
9: Balik na tayo sa mga balita. Ang oras po natin 5:20.
3: Pasada balita.
9: Inirekomenda ng PNP Firearms and Explosives Office ang kanselasyon ng mga lisensya ng baril ni Senador Ronald De La Rosa. Kasunod ito ng hiling ng NBI na kanselahin ang lisensya ng mahigit 100 baril ni De La Rosa na may arrest warrant sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity. Nakabatay ang rekomendasyon sa batas kung saan nakasaad na hindi maaaring magmay-ari ng lisensya ng baril ang mga may nakabingbing kasong kriminal sa anumang korte na may parusang mahigit sa 2 taon. Sinasabing maaaring kumpiskahin ang mga baril ni De La Rosa sakaling maaprubahan ang rekomendasyon. Nagpalabas naman ang Department of Justice ng sabina sa Senate Secretary, PNP at Commission on Audit para magsumite ng inventaryo kaugnay ng mga baril na nakarehistro sa Senado. Bahagi ito ng investigasyon sa nangyaring pamamaril noong Mayo at 13. Nagnegatibo naman sa paraffin test sa mga tauhan ng Marines na nasa loob ng Senado nang mangyari ang pamamaril.
10: Sa ibang balita, gaganapin mamayang hapon ang unang status conference ng ICC Trial Chamber. Pero hindi dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos lumagda ng waiver at pumayag na magsilbing kinatawan ang mga abogado sa pagdinig mamayang alas 3:30 ng hapon oras sa Pilipinas. Kabilang sa tatalakayin sa status conference ang mahalagang hakbang sa paglilitis tulad ng pagtatakda ng petsa ng trial at pagrepaso sa mga inaasahang ebidensya sa sinasabing patayan sa war on drugs. Hindi dadalo ang 81-year-old na dating Pangulong Duterte na nahaharap sa kasong crimes against humanity sa gitna ng sinasabing isyu sa kalusugan at memorya.
9: Bumagsak sa record low ang net satisfaction ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa survey ng social weather stations noong Marso, 33% ang nagsabing kontento sa trabaho ng Pangulo, habang 49% ang hindi kontento na katumbas ng minus 15 na net satisfaction ratings. Mas mababa ito kumpara sa minus 3 noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ito ang pinakamababang net satisfaction ratings ng Pangulo na nalagpasan ang dating record low na minus 12 noong March 2025.
10: Nasa Japan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 4 na araw na state visit. Dumiretso ang Pangulo sa pagtitipon ng Filipino community sa Tokyo at pinayuhan ang mga batang Pilipino na sulitin ang mga oportunidad sa Japan pero hindi dapat kalimutan ang pinagmulan sa Pilipinas. Nangako naman si Pangulong Marcos na isusulong ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa iba't ibang aspeto kabilang sa agrikultura, enerhiya, depensa at pagpapaunlad ng Mindanao. Inaasahang tatalakayin din ang interes ng Pilipinas at Japan kabilang na sa West Philippine Sea.
9: Sa Pasig City, arestadong 63 hinihinalang sangkot sa large-scale online investment scam. Kabilang sa mga dinampot ang dayuhang sinasabing mastermind at may kinakaharap na warrant of arrest dahil sa patong-patong na kasong may kaugnayan sa buwis. Nagugat ang operasyon sa reklamo ng mga biktimang karamihan ay senior citizen na nahikayat mamuhunan matapos makakita ng online advertisement na nag-aalok ng trabaho at investment opportunities. Gumagamit ang mga suspect ng peking pagkakakilanlan at script para makapanloko. Hindi nakarehistro ang kumpanya sa Securities and Exchange Commission at hindi maaring mangolekta ng investment.
10: Sa Quezon City, arestado ang lalaking hindi nagbayad ng pusta sa sabong na sa Cubao. Sa investigasyon, pumasok ng indoor multipurpose arena ang suspect at pumusta ng 109,000 pesos. Natalo ang pinustahang manok ng suspect pero hindi nakapagbayad kaya dinampot ng security personnel. Nakakulong na ang suspect na dati na rin nakasuhan ng estafa at ilegal na pagsusugal.
9: 5:24, sa oras po natin yan, pasadahan natin ang mga balita sa mga probinsya.
3: Pasada Balita! Probinsya! Pasada Balita!
9: Sa ating Pasada Probinsya, patay ang isang ginang at isang taong gulang na anak sa truck na sumalpok sa kanilang bahay sa Negros Occidental. Bubakain lang ang pamilya ng mga biktima sa loob ng kanilang bahay nang araruhin ang truck. Walo rin ang nasugatan kabilang na ang dalawa pang miyembro ng pamilya na nasa kritikal na kondisyon. Sinasabing nawala ng preno ang truck kaya pinatay ng driver ang makina pero dumiretso pa rin sa bahay ng mga biktima.
10: Sa Pampanga, natagpuan ang kalansay ng tao sa gilid ng North Luzon Expressway o NLEX sa bahagi ng Mabalacat City. Nakasuot ng brown na t-shirt, asul na jacket at asul na slacks ang biktima. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng biktima, gayon din ang dahilan ng kanyang pagkamatay.
9: Sa Catanduanes, namatay na ang bagong silang na sanggol na natagpuan sa basurahan sa bayan ng Virac. Dinala pa sa ospital ang sanggol, namatay din habang ginagamot. Sinasabing premature ang sanggol at matagal na sa basurahan bago nakita ng concerned citizen. Tukoy na ng pulisya ang nag-abandona sa sanggol.
10: Sa Catanduanes pa rin, sugatan ng isang Indian national matapos tambangan sa bayan ng San Andres. Sakay ng motorsiklo ang biktima nang harangin at pagbabarilin ng dalawang suspect sa National Road. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima at patuloy na tinutugis ang mga suspect.
9: Sa Cebu City, iniimbestigahan na ang pagdukot sa dalawang lalaki sa barangay Banilad. Sa investigasyon, pilit na isinakay ng kotse ang mga biktima habang pinagsusuntok ng mga suspect. Kinuha rin ang mga cellphone, relo at passport ng mga biktima bago pinakawalan. Sinasabing personal, nakakilala ng mga biktima ang mga suspect at may kinalaman ng insidente sa negosyong pagsasanla ng sasakyan.
10: Sa Albay, mahigit 6 na milyong pisong halaga ng shabu na samsam. Balita mula sa Albay, hatid ni Vince Villar.
7: Arestado ang dalawang bagong tukoy na high-value individual sa Legazpa City matapos ikasa ang isang malakihang bypass operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 5 sa Legazpa City, Albay. Sa ulat ng Police Regional Office 5, kinilala mga suspect sa pangalang James, 25 anyos at Harry, 24 anyos, mga residente ng Bacoor, Cavite. Sa nangyaring transaksyon, nagbenta umano ang mga suspect ng 100 gramo ng hininalang shabu na nagkakalagay ng 680,000 pesos kapalit ng 200,000 pesos na bypass money. Nang inaaresto na, nakitang itinapon ng mga suspect ang Bybus money at siyampang sachets ng hinihinalang shabu na may kabuuang 900 gramo at talagang 6,120,000 pesos. Nasa kustudiya na ng Legazpi City Police Station ang mga suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
10: Maraming salamat, Vince Villar!
9: Na, alamin natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo patrol! Unang gintong medalya sa palarong pambansa na sungkit ng atleta mula Central Luzon. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Ezon. Magandang morning, Tata Rod.
11: Good morning, Johnson. Christian, nasungkit ng malalarong galing ng Masinloc Zambales ang unang ginto at bagong record sa shot put sa athletic secondary boys ng Central Luzon Patriots na si Friends Billy Ecalnir sa palarong pambansa. Bukod sa pagkakamit ng gold medal sa palarong pambansa, nakapagtala din ito ng new record sa shot put, dala ang karangalan para sa gitnang Luzon. Ayon sa Zambales Provincial Government, isang historic moment para kay Ecalnir ang kanyang panalo, isang powerful throw upang makamit ang gintong medalya para sa Zambales team at kabuuan ng Region 3. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Ezon, DZM.
9: Thank you, Tata Rod!
10: Mga dating rebelde sa Mindoro Provinces nakatanggap ng laptop. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Good morning, Kuya Noel.
12: Good morning, President Johnson. Tumanggap ng laptop at internet connectivity support ang mga dating rebelde sa Oriental at Occidental Mindoro sa ilalim ng balitiyog i-integrate digital program ng Department of Information and Communication Technology ni Marota na mahali ang DICT ni Marota ng laptop unit sa PLDT Wi-Fi broadband modem sa limang organisasyon ng mga dating rebelde na binubuo ng 231 individual. Ayon kay DICT ni Marota Regional Director Emilio Delphine, makakatulong mga kagamitan sa proseso ng mga dokumento para sa reintegration requirements ng mga beneficiaryo. Sinabi rin niya na patuloy na nagbibigay ang pamahalaan ng mga oportunidad at suporta sa mga dating rebelde sa pamamagitan ng teknolohiya at digital access tungo sa kapayataan ng bagong simula. Samantala, sinabi naman ang isa sa mga beneficiaryo na si Alga Cruz na malaking tulong ang assistance upang mapabuti ang komunikasyon at makasabay ang mga dating rebelde sa makabagong teknolohiya habang muli binibuo ang kanilang buhay. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
10: Maraming salamat, Noel Alamar.
13: Pilipinas, pasada balita na!
9: 5:31 na po at sa oras nating yan, eto na po sila.
13: Metro Pasada!
9: Sa atin namang Metro Pasada, mahigit 1,000,000 pisong halaga ng shabu na samsam sa Taguig City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto. Magandang morning, Rowen!
14: Good morning, Johnson. Arestado ng Southern Police District Drug Enforcement Unit ang dalawang lalaki at isang babae sa bypass operation sa loob ng isang fast food restaurant sa barangay Lower Bikutan, Taguig City. Sinilala ang mga suspect sa alias na Jamal, Juharia at Yasser na itinuturing na high-value individuals. Nasamsam sa kanila ang tinatayang 200 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 piso, bypass money at isang cellphone. Ayon sa SPD, ikinasaang operasyon katuwangan District Intelligence Division at Taguig Police Substation 12 matapos makipagtransaksyon ang police na nagpanggap na buyer sa mga suspect. Naharap ngayon ang tatlo sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
9: Thank you, Rowan.
10: Tatlo arestado sa bypass operation sa Rizal. Balita mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
15: Christian, batay sa ulat ng pulisya, huli sa aktong nagbebenta ng ilegal na droga ang dalawang drug suspect sa barangay Mali, San Mateo Rizal. Timbog sa Baybas sina alias Paul, 47 anyos, at alias Jen, 38 anyos. Nakuha mula sa kanila ang higit 40 gramo ng hininala shabu na nagkakalaga ng higit 270,000 piso. Batay sa impormasyon ng pulisya, may isa pang kasama mga suspect na kinilalang si Edmond pero nakatakas ito at patuloy pang tinutunto ng mga otoridad. Ang arestong suspect ay nasa kustudiya na ng San Mateo Police at naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZM.
10: Thank you, Zeus Legazpi.
16: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
17: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZM, Radyo Patrol sa East 30. Papasada na ang Pasada Balita!
10: Ay, batiin muna natin ang mga dapat batiin at gisingin ang mga dapat gisingin ngayon pong holiday. Ay, Wednesday na ho tayo ngayon at meron lamang tayo ngayong 14,000 live viewers ang nasa YouTube. Thank you!
18: Good morning! Good morning po! Magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali po sa anumang pong panig ng mundo. Ngayon pong araw ng Miyerkules, good morning po! Maraming maraming salamat.
10: Ay, thank you sa mga nanonood po at sa mga nasa biyahe na po dyan. Ingat-ingat sa biyahe! Magandang morning po sa ating mga kapamilyang nasa iba't ibang social media platforms ng DZMM. Si Dr. Mario Festi nag-a-attend and sec na rin, pati si Louie Basco. Magandang morning watching daw habang nag-aalmusal na ng pandesal with egg at hot choco from Valenzuela City.
18: Harap naman ang almusal. Good morning!
10: Tapos wala ka pang pasok, no?
18: Ay, sarap buhay talaga. Good morning po kay Ma'am Elsie Balion Florentine at kay Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Good morning din kay Jonathan Dimaano ng Quezon City.
10: At good morning din syempre sa mga naka-work from home at kinakailangang pumasok at pero pupwede namang naka-video conferencing lang. Magandang morning!
18: Sana all!
10: Sana all! Ang maganda sa talaga sa mga ganyang klase ng setup, no? Yung work from home. Una, hindi ka na matatraffic.
18: Correct.
10: Medyo pwede kang late gumising. Mm-hmm. Tapos pang-itaas na lang ang iintindihin mo pagka correct merong on-cam na meeting.
18: Kahit nga di ka pa agad maligo lalo kung hindi naman i-required na on-cam. Oo. Diba? Maraming guilty dyan eh.
10: Yung iba nga,
18: straight from the bed eh.
10: Oo, yung iba naman eh, nagwiwisik-wisik lang.
18: Kasi pwede.
10: Oo nga eh. Minsan kung kailang nasa bahay ka, kaya kung kailang halimbawa ay mas malapit ka sa pinapasukan mong trabaho, ikaw pa yung madalas nalilate, di ba?
18: Guilty!
10: Malapit lang naman eh. Mamaya na ako gigising.
18: Mamaya ka ng mamaya. Ayun, alampasan ka na ng timing.
10: Unlike nung nasa malalayong lugar, ay talagang gigising ng maagat. Baka nga naman ma-traffic.
18: Dalawa, tatlong oras ang inilalaan para lang hindi malit at hindi makaltasan.
10: Pag na-late, edi syempre may bawas, lalo't kung a-absent.
18: Tapos yung iba, uma-absent, pero sumasahod.
10: Doon talaga ang punta ng kwento.
18: Doon pa rin.
10: Dahil talaga hong relate na relate na maraming mga manggagawa po dyan. Ay, teka, sa oras po nating 5:36 na pala.
17: Kakaibalita.
19: Kakaibang balita.
10: Sa ating pong kakaibalita, nasagip ang isang aso mula sa gumuhong itinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Kempampanga. Sa video, makikita pong lumabas ang aso mula sa debris habang nagwawagagwag ng kanyang buntot at papalapit doon sa mga rescuer. Na-turnover na po sa City Veterinarian ng aso na pinaniniwala ang alaga na isa sa mga foreman ng gumuhong gusali. Sa ngayon, nasa Angeles City Dog Pound and Animal Shelter Compound na ang aso na inaalagaan ng mga otoridad. Baka may maituturo yung mga asong gaya niya kung nasaan yung mga survivor pa kung meron man ano.
18: Ano kung makaikot pa sila doon sa ilalim ng mga debris, di ba? Kung sakali lang na makatulong at kapag okay na yung kalagayan ng aso.
10: Kaya lang sabi ho ng mga otoridad din nasa retrieval operation na sila. Search and retrieval operation, ibig sabihin, ay ipinagpapalagay po na kung meron mang mga taong naroon sa ilalim ng guho, baka wala na ring buhay. Importante po yung ma-recover na lamang sila ngayon
9: para din ho sa kanilang mga naghahanap na mga kapamilya.
10: Abang pa rin po doon yung mga kamag-anak ng mga hindi pa nare-recover na mga katawan. Kaya siguro sa maghapon hanggang sa mga susunod na araw, malaman po natin yung update dyan sa ginagawang search and recovery.
9: Ay ingat-ingat din sa ating mga kapamilyang rescuer po dyan ha sa Angeles City sa Pampanga. At yan po mga kapamilyang ating kakaibalitang tampok ngayong Miyerkules.
13: Kakaibalita!
19: Kakaibang balita!
9: Ay mamaya wala maglilipad ng channel, pagkukwentuhan po natin ang syempre update sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Nagpasabi na po ang dating Pangulo na hindi talaga dadalo sa ICC status conference
10: na mangyayari mamayang hapon.
9: Alas 3 daw ng hapon din
10: oras
9: sa Pilipinas.
10: Sa Pilipinas. Yeah.
9: Diba mga inaasahan po natin sa magiging proseso po na yan ng International Criminal Court? Baka kakwentuhan natin miya-miya ng konti si Attorney Maria Cristina Conti, ang ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyer, NCR.
10: Pag-usapan po natin yung magiging ganap dyan sa status conference. Ano ba ang ibig sabihin niyan? Tsaka ano ba ang magiging ambag niyan doon sa inaabangan nating trial proper ng dating Pangulo?
9: Kaya dyan lang ho kayo, walang maglilipat ng channel, walang BBTU. Babalik pa tayo hanggang alas 6 ng umaga. Ito pong Pasada Balita, siya po si Christian Yosores.
10: Siya naman, si Johnson Manabat.
9: Oras po muna natin. Ang oras,
10: 5:39.
13: TTZMM, numero 1 sa aksyon. Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
20: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
21: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
20: Ay, malabo.
21: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
20: Para malinaw.
22: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
23: EO, love your eyes.
13: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pilipinas, pasada balita na! DZMM Numero 1 sa aksyon.
9: Ay balik na ho tayo sa ating kwentuhan hanggang 6:02 ngayong umaga ng Miyerkules. At mamaya daw pong alas 3 ng hapon ay gagawin ang status conference sa International Criminal Court. Pero hindi ho dadalo ang dating Pangulo't nagpasabi na ano ba mga inaasahan po natin sa mangyayaring yan sa ICC mamaya. Pakipagkwentuhan nga po tayo, nasa linya natin si Attorney Maria Cristina Conti, ang ICC Assistant to Counsel at SecGen ng National Union of People's Lawyer NCR. Attorney, magandang morning. Johnson and Christian sa DZMM, magandang morning po.
18: Good morning, Attorney. Nandito na ba kayo sa Pinas ulit?
0: Yes, magandang morning.
18: Nakita kami ni Attorney niyan nung nakaraan sa ano eh, sa Bangkok eh.
9: Nasa Bangkok din.
18: Nung nakaraan lang.
9: Attorney, mamaya ho, ano bang ine-expect? Ano ba ibig sabihin ng gagawing status conference at yung papasabi ng dating Pangulong hindi siya dadalo sa status conference? Ano ba ibig sabihin po nun?
0: Hindi na siya siguro dumalo. Ang nilagay niya kasi ay administrative naman ito at hindi na siya kailangan. So, ganun ang mangyayari mamaya. Mas administratibo, mas mga detalye kesa sa substantial. Pero mabigat ang topic. Katulad ng kailan magsisimula ang hearing, ano ang pag-uusapan, ano ang lingwahe ng pag-uusapan. Yung mga ganyang punto, technically administratibo, pero syempre may epekto sa atin. Lalo na dun sa number one topic naman ito, kailan ang pagsisimula. Sabi kasi ng victim, September, pwede na kami. Sabi ng prosecution, November 30 this year. Kaya lang, sabi ng defense, hindi namin sigurado kung kailan dapat magsimula at mukhang marami pa silang gustong i-explore bago magsimula ang trial. Kaya mukhang titingnan natin kung paano i-deal ng ICC judges yung potential delay.
18: Gano'ng significant po ba dapat yung magiging papel ni dating Pangulong Duterte sa status conference? Bilang nabanggit po ninyo, medyo mabigat din yung mga ilalatag na mga detalye mamaya.
0: Sa totoo, depende sa pag-uusapan eh. Kung wala naman, kumbaga, involved siya per se, okay lang na wala siya. Pero, kunyari, language. Kung alam naman ng abogado mo kung anong preference mo, okay lang. So, ang sabi yata ng defense, nakakaintindi naman yung akusado ng English. So okay lang. Pero syempre, marunong din siyang mag-Bisaya, marunong din siyang mag-Tagalog. Sabi kasi yun ng victims eh, pwede bang itong languages gamitin din? Sabi naman ng prosecution, okay, pero by the way, meron kaming witness na mag-iinukano. So yun yung sinabi. Tapos nagsabi din pala yung registry. Sabi nila, kaya naman namin ng Tagalog tsaka Bisaya, kaso recruiting pa kami. Noong August yata yung recruitment nila ng translators, kaya nilang mag-on-air kung magsisimula ang trial. Live translation, kaya na daw nila by January pa.
9: Opo. Attorney, bagamat ikamay, syempre magkakaiba yung dates na binabanggit ng panig ng prosecution at ng defense, pero merong timeline na sinusundan ng ICC. Hanggang kailan ba dapat ang pupwedeng ibigay na panahon sa both camps para magsimula talaga yung trial proper?
0: Naku, dito medyo pwedeng maging flexible kasi maraming factors katulad ng okay na ba yung ebidensya, in place ba ang lahat, at yung bagong pinapalutang ulit ng defense, tingnan natin ulit yung medical niya. Kasi bago umalis si Kaufman, meron siyang final. Ang sabi niya ay, pwede bang ma-access yung mga CCTV doon sa detention facility? Kasi nadadapa-dapa. So ako, doon ako worried at yun ang kailangang balikan. Kung ito ba ay magbubunga sa isang request patungkol sa medical. Kasi yun, yun ang medyo posibleng makapagpatal. Ang sinasabi din ng defense, umaabot sa pwede naman kahit 19 months yung pagitan after confirmation of charges sa kanyang mismong trial. Kumbaga, reasonable time pa naman. Pero ako, I think masyado nang matagal yun. At ang standard ay within 6 months, 8 months, to 1 year after confirmation of charges.
18: Opo. Pero pwede nga po ba ulit na talakayin o mag-request nung tungkol po doon sa kalusugan ng dating Pangulo? Kasi di ba kung matatandaan natin, Attorney, na-resolve na yung hiling noon ng defense team na yung tungkol sa pagiging fit to stand trial ng dating pangulo, pwede ba ulit buksan yun? Pwede ba ulit mag-request talaga ng ganun?
0: Technically, pwede. Pwedeng may malabago. O una, kailangan i-prove mo na may nabago. Ako, duda ako na may nabago. Kasi kung ang basis nila yung nahuhulog-hulog daw, ang sabi din ng registry, wala naman siyang dapa within the past 30 days. Kahit matagalan yung monitoring nila. Tapos, technically, pwedeng or nire-review talaga yung medical condition every 120 days.
18: Mm-mm.
0: Kaya huwag pong malilito kasi may review of detention, may review pa of medical.
18: So, saan po kaya galing yung binanggit ni Attorney Kaufman na may info na nadadapa-dapa yung dating pangulo doon sa kanyang detention facility?
0: Ay, ewan ko din. Pero meron kasing, totoo naman ito, inamin ng registry, merong 24-hour cell monitoring. Kay Duterte ngayon, dahil recommended ng medical officer ng ICC, detention facility, parang ang sabi niya, sige for precaution. Saka, ako, naisip ko din yun na grabe yung naging dismiss, no? Nung nadapa daw earlier this year, bago nung hearing, nadapa daw, na unconscious, na ganyan. O ako yung detention facility, hala. Hindi naman ako makapagsalita dahil hindi sila pwedeng mag-public ng basta-basta. Kaya, they have taken all steps necessary para hindi na maulit yung disinformation patungkol doon.
9: Attorney Conti, kung halimbawa ho ba na syempre, baka igigiit ng panig ng depensa yung kondisyon ng dating Pangulo, ano ba ang posibleng mangyari kung halimbawa ay may doktor na magsabi na hindi siya capable to stand trial, kumbagay physically and mentally fit to stand trial, anong mangyayari?
0: Ay, titigil ang trial. Mag-a-adjourn ng proceedings, tapos sa totoo, may depende kasi sa pagkakasabi. He is permanently not fit for trial or he is temporarily not fit for trial. Pag temporary, syempre, pwedeng balik-balikan yung condition niya. Kung kunyari, nadadapa-dapa lang, ang sabi nga ng registry, they can have adjustments as to orthopedic or arthritic, siguro naka-ano na to, naka-memory foam. O kaya yung sapatos may special ano. Kung kakayanin, mag-a-adjust as much as possible yung detention facility. At after the adjustments, baka naman umokay na.
9: Siyempre, ang magdedeklara naman kung ano talagang status ng kalusugan ng isang akusado or ng dating pangulo in this case ay independent doctors na tinukoy ng ICC.
0: Tama, oo. Kaya lang yung pagtukoy mismo ng doctors na yan, dyan maubos ang oras. Noong nakaraan, parang halos tatlo, apat na buwan tayong naghahanap ng expert, nagtutukoy, nagkaroon pa ng disqualification. O sana naman hindi siya maging basehan ng pag-delay pa any further.
18: Opo. Balikan ko yung sa status conference, Attorney Chrissy. So yung mga ilalatag mamaya, we can expect na mare-resolve agad yan within the day at maka-move forward na tayo dun sa susunod na process nitong kaso ng dating Pangulo.
0: Ay, naku, hindi. Baka hindi ah.
18: Mm-mm.
0: Kasi ang next process ay status conference ulit. Yun ang... yun ang most likely na mangyayari. Ang status conference, parang kung dito sa Pilipinas, para po sa mga abogado, parang pre-trial / preliminary conference.
18: Mm-mm.
0: Ito yung bago ng trial, pinag-uusapan. Ano, okay ka na ba sa ebidensya? O, natanggap po ba lahat ng pinadala ko? Ang pinadala ng prosecution dito, 5,000 items or pieces of evidence. Meron pa siyang 13,000 na nasa repository niya, kumbaga, awak niya pang kalahatan, libo-libo pa. Mm-hmm. Si defense pa, magbibigay pa sa prosecution.
18: Mm-hmm.
0: So, yung ganung usap na, okay ba tayo sa, ano, sa ebidensya? Ito yung witnesses namin, ha? Ito yung ebidensya na iprepresenta ng bawat witness.
18: Mm-hmm.
0: So, ito yung mga detalye para mas magiging smooth na yung trial.
18: So, serye, magiging serye to, attorney.
0: Serye, oo. So, technical, pero at the same time, substantial, kasi ano kaya ito? Hindi ito matatapos sa isang araw. Duda ko, maski yung eh, Jun, baka hindi ngayon pagpasahan eh.
9: Opo, attorney, attorney, kung medyo halimbawa ay nagkakaroon ng mga delays na ganyan, yeah, na nangyayari din naman talaga kahit sa local courts, sino ho bang nagbibenepisyo kung meron man? Is it the defense or the prosecution?
0: The defense. Kasi sa bahagi ng prosecution, at lalo ng biktima, eh, mas maagap na hearings, mas maganda. Kasi 10 taon na namin inihintay ito. Magte-10 years na po ang war on drugs na pinatupad niya nationwide. At lalo na siguro yung mga taga Davao, mas matagal yung hinintay. Technically, may isang punto na actually yung defense din. Agrabyado dito kasi mas tumatagal ang trial, mas tumatagal in detention yung tao.
9: Yeah.
0: Eh, pero ewan ko, sa kanila galing yung delay. Ano ba, nag-i-enjoy ba sa loob? Ano ba?
9: Sa bagay, kaya ko ano kasi naitanong yan nga, attorney, kung halimbawa ikaw na may akusado at nakakulong at talagang gusto mong ma-resolve yung kaso, eh, mentrans tumatagal, lalong tatagal ang pagka-detain ng dating Pangulo.
18: Siyempre, mas gusto mong makalabas agad.
0: Oo, yun nga kami. Pero bakit, sa totoo, mukhang hindi naman sa ano, no, nag-bad date sa kanila, pero mas gusto nilang makalaya na hindi nagsisimula ang trial. Ganun. Kasi, isipin mo sa trial, sa given the facts and circumstances, yung mismo akusado mo, ang daming video na sinasabing, ah, oh, ako may kasalanan yan, kill, di ba? Parang imposible. Ang hirap-hirap ng task ng defense. Kaya, one thing, ay huwag na tayo magsimula ng trial entirely. Subukan natin to. Yung dating ang mga sinubukan ay yung fitness to stand trial, kung saan titigil ang trial.
9: Opo.
0: At hindi natin pag-uusapan yung mismong substance.
18: Or sa tingin po ba ninyo, nahihirapan din yung parte ng depensa na inavigate yung kaso ng dating Pangulo? Kasi nagpalit din po ng hanay ng mga abogado si dating Pangulong Duterte.
0: Ayoko nang mag-speculate, pero kung anong alam ko, Eddie, yun nga, ako ang magiging defense niya. Mahirapan ako, ang daming videos mismo nung tao. Pero magtiwala lang tayo dun sa defense team niya, dati si Kaufman, ngayon si Haynes, na gagawin nila yung lahat. Lalo na kapag na-engage ka kasi, 100% dapat yung ano, walang ibang kliyente yan, malamang sa malamang. Kumaga, sisiguraduhin ng ICC na may puwang ka na tutukan yung kaso.
9: Opo. Attorney, kung halimbawa ang aabot na sa punto ng magsasagawa na ng trial proper, pupwede ba na-insist pa ng kampo ng depensa na hindi personally or physically umattend ang dating Pangulo sa hearing?
0: Well, may mga excuse talaga na pwede kang i-invoke o sabihin habang trial. Pero may pagkakataon dyan na tatanungin ka ng yung sakdal, what's your plea? Ako, ang pananaw ko, dapat personal mo nga harapin yung korte sa puntong yon. At sa minimum, dito sa Pilipinas, required sa atin kapag ituturo ka ng witness, dapat present ka. Pero syempre, maraming reasonable ang excuse. Malamang sa malamang, papayagan ka naman ng court na umabsent.
9: Opo. Baka naman pwedeng video conferencing na lang.
18: Parang nung first appearance niya.
0: Correct. Actually, yan yung mga adjustment. So, susubukan nila as much as possible na kung makarating ka, whether in spirit or in words. In fact, ang ano nila, preference nila, live. Meaning, naka-zoom ka, o kaya nasa ibang kwarto ka tapos naka-live feed sa kahit audio lang. Pero pwede din yung after the fact, nanonood ka, makakapadala ka ng sulat dun sa court, or makapapabot ka through your lawyer. As much as possible, preferred talaga ng ICC. Katutok din naman yung akusado.
9: By the way, attorney, yung bang mamaya na conference ay may live streaming din?
0: Yes. Ang live streaming sa atin, alas 4 na kasi 9:30 ang simula, 3:30 dito yon. Kasi 30 minutes delay, so alas 4 po, pwedeng mag-abang na sa YouTube, Facebook, ng ICC, International Criminal Court. Huwag pong malilito kasi sa X, sa Twitter, yung ICC, ay International Cricket Council din. Yung sports, kaya nakikita ko po, pakensya na sa ibang DDS ha, iba yung tinatag nyo.
1: Ibang institution pala yun.
0: Easy pala yun. Dito oo. Siguro to parang sila, teka, naghahagis lang naman kami dito ng bola. Biglang, ano tong sinasabi, ICC, tignan nyo ang mga ginagawa nyo, unfairness. Sabi ko, naku, nakakahiya ito. Pero yung po, International Criminal Court, siguraduhin nyo pong tama po yung either website o kaya handle.
9: Mm-hmm. Panghuli na lang, attorney, anong balita po ninyo sa posibleng paglalabas pa ng susunod na mga warrants of arrest dun sa co-perpetrators ng dating Pangulo?
0: Nakibalita rin, wala pa pong public announcement ang ICC patungkol dyan. Pero tandaan natin, yung list of co-perpetrators ni Duterte, may anim pa na makapila.
1: Pero possible din po kaya na mangyari ito doon sa nangyari kay Senator Bato na yung document November pa pala inilabas pero ngayon lang na sa publiko.
0: Very possible. Kaya nakaabang lang talaga sana kung wala nang mauunsaming mga pag-aresto ngayon.
9: Alright. Attorney, maraming salamat sa oras po ninyo ha. Maganda umaga at maraming salamat sa pagsagot at tawag namin kahit holiday.
1: Thank you, ma'am.
0: Salamat din. Tutok tayo mamayang hapon.
9: Apo, ingat po kayo. Maraming salamat and good morning. Si Attorney Maria Cristina Conti, habi mo nga si Attorney Chrissy, ang Sec-Gen ng National Union of People's Lawyer NCR at ICC Assistant to Counsel.
1: May abangan tayo mamaya. Pahinga tayo saglit dun sa mga nangyayari sa Senado kasi holiday eh.
9: Ganun pala umuwi sila Robert Mano ng gabing-gabi na.
1: Oo nga eh.
9: Alam mo eh, wala nang manyanyari pero ang daing po posibleng mangyari sa mga oras na akala mo eh kalmado lang.
1: At kada linggo ha, nitong nakalipas na tatlong linggo, parang walang mintis yung mga ganap dyan sa Senado ha.
9: Oh,
1: parang, araw-araw kang binubulaga eh.
9: Dinaig pa nga ang Netflix sa dami ng episodes eh.
1: At least to, mas libre. Diba? Live stream lang.
9: Kaya lang sana huy, kumbaga eh, bumalik na ho sa normal na sitwasyon ang Senado. Tsaka sabi nga ho nila, eh yung integrity at dignidad ng
1: correct.
9: Senado eh talaga hong bagsak na bagsak. Sa kanila din ho naman ang gagaling. Hmm. Sabi nga ho ni Senator Lito Lapid kahapon na bibihira hong nagsasalita sa plenaryo ay ipagdasal sana sila ng mga parit para maibalik yung dignidad ng Senado na may meron ho tayo ngayon.
1: Bilang sila naman din ang palagi nagsasabi na nadungisan yung integridad ng kanilang institusyon, sana sa kanila din manggaling kung ano ba talaga, kung paano sila makakabalik noon sa mismong kung ano ang Senado noon.
9: Ay, nako. Di bali, holiday po naman ngayon. Magpahinga tayo ng konti yes. Para makapag-recharge. Lalinyo natin alam mga mangyayari sa mga susunod na araw. Pero tayo po'y mag-abang ng pare-pareho sa mga ganap ho na yan. Sa International Criminal Court sa Senado man ho yan. Kung meron bang mga ma-arrest at makakasuhan pa sa mga susunod na araw o linggo, sabi ng ombudsman eh, ready na raw ang pagpa-file ng plunder charges against Senator Jinggoy Estrada at yung kay Senator Joel Villanueva.
1: Hinug
9: na raw in the next 2 weeks.
1: Nakaabang na rin.
9: Kaya sabi ni Sen Tulfo kahapon eh, ni Erwin Tulfo eh, baka kaya minamadali yung pagpasa nung pag-amyenda sa kanilang Senate rules na payagang makaboto online or electronically yung mga senador dahil may mga maaresto sa mga susunod na panahon.
1: Parang hinahanda nyo na para maging pabor pa rin sa inyo kahit anong mangyari.
9: O kasi kung wala hong quorum, baga matatlo o 13 ang members of the majority, eh kung hindi naman makakaboto halimbawa sa Senator Bato de la Rosa at hindi physically present, ay di kulang ng bilang.
1: Ito, present to.
2: Anong oras na?
1: 6:01.
2: Wala kayong kadala-dala, ha?
9: And then, hindi ko lang napansin, malabo kasi yung mata ko.
1: Ang layo nung monitor. Ay, ito
2: pala. Ikaw dapat, kita mo. Ay,
9: ano? Dapat ni-remind mo na alas 6, 6:01 na pala.
1: 6:01 na!
9: Holiday naman, eh. Ibig sabihin, eh,
1: tulog na ka, boss.
9: Oo, ibig sabihin, inintay ka lang naming dumating. Saan?
1: Saan?
9: Umayat na nga raw siya, eh. Umayat na, Ay, muli maraming salamat ha sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na isang oras nating balitaan at kwentuhan kahit holiday. Ito po ang pasada balita. Ako po si Johnson Manabat.
18: Ay, happy birthday lamang po sa aking ninong Salvador Favorada dyan sa Cavite. Ako po si Christian Yosores.
9: Ay, walang lilipat ng channel. Walang BBTU. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Bye!
18: Bye-bye.
9: See you again bukas. Good night. Po.

0: Alam ko, AC, pautos ka naman. Oh, sabi niya, time check. Ayoko, dahil dyan, ayaw ko. Hindi, holiday naman daw, AC, ha? Ha? Birthday ni no? Jilliam. Naku, hayaan mo yan, nagbi-birthday yan. 6.03, gising na, bago na!
1: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
1: Gising na!
3: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas! Good morning!
0: Mr. Gising, reporting kahit holiday. Hindi kagaya ng iba dyan na palaging absent, hindi mahagilap. Kahit ang sweldo, 300,000. Ay nako, arriba-arriba. Narito na mga maiinit na balita ngayong Miyerkules sa Gising Pilipinas. Nag-walk out ang mga miyembro ng minority bloc sa sesyon ng plenaryo ng Senado kahapon. Ito'y matapos isulong ng majority bloc na talakayin ang panukala ni Senador Dante Marcoletang amyendahan ang rules para payagan ang mga senador na makaboto at makiisa sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. Nagsimula ang tensyon ng questionin ni Senador Panfilo Lacson kung bakit dinala agad sa plenaryo ang panukala kahit hindi pa nagkukonvene ang Senate Committee on Rules matapos ang palitan sa liderato. Kailangan munang lumagda sa report ang mayorya ng miyembro ng komite bago ipresenta sa plenaryo. Pero depensa ni Senate President Alan Peter Cayetano, nakasaad sa panuntunan na maaaring amyendahan ang rules sa pamamagitan ng muson at kailangan makakuha ng majority vote ng mga senador na dumalo sa sesyon. Hinarang ng mga miyembro ng minorya ang motion at iginiit na dapat talakayin ang panukala sa mabubuong committee and rules. Pero muling nanindigan si Cayetano na pagbotohan ng panukala kaya nag-walk out ang mga miyembro ng minoryang kinundina ang mistulang pagmamadali ng ilang senador sa pag-amyenda sa Senate rules. Isinulong ni Senador Tito Soto ang quorum call at pag-adjourn ng sesyon matapos umalis ng mga miyembro ng minority bloc. Kasi lumalabas po, wala ng quorum. 12 na lang siguro sila or less. Kasi yung ibang majority umuwi na rin. Hindi po tinutulan ni Cayetano ang motion, pero nilagay sa record na umalis sa mga miyembro ng minorya. Noon na nangako si Senador Risa Ontiveros na haharangin ang panukalang amyendahan ng Senate rules para payagan si Senador Ronald De La Rosa na makaboto sa impeachment trial kahit hindi physically present sa Senado. Samantala, 6.06, nilinaw ni Senador Lito Lapid na mananatili siyang miyembro ng minority bloc. Kasunod po ito ng pagkalat sa social media ng balitang lilipat si Lapid sa mayorya ng Senado. Ayon kay Lapid, suportado rin niya ang motion ni Senador Juan Miguel Zubiri na tanggalin sa record ng Senado ang tinatawag na propaganda video ni Senador Aimee Marcos kaugnay ng issue ng charter change o chacha. Sa video, inakusahan ang ilang miyembro ng minority bloc na nagtatangkang makuha ang kontrol ng Senado para magbigay daan sa Constitutional Assembly o CONAS at pagpapalawig ng termino. Tinawanan naman ni Pangulong Marcos ang akusasyon ng senador ang kapatid hinggil sa pagsusulong ng chacha, gayon din ng no-election scenario at term extension. Tinawanan ba, Chichi? Parang hindi taway, parang paano ba? Para smirk. Paano ba sa Tagalog yung smirk? Umismid? Umismid ba yun? Parang gumanon? Hindi siya tumawa. Para naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may tuturing na diversionary tactic ang akusasyon para malihis ang atensyon ng publiko sa ilang issue tulad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nauna nang binawi ni Senator Aimee ang mga pahayag sa halip na tanggalin sa record ng Senado. Alas 6:07, inirekomenda ng BNP Firearms and Explosives Office ang kanselasyon ng mga lisensya ng baril ni Senador De La Rosa. Kasunod ito ng hiling ng NBI na kanselahin ang lisensya ng mahigit 100 baril ni De La Rosa na may arrest warrant sa International Criminal Court. International Criminal Court at pinangalan ang kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Nakabatay ang rekomendasyon sa batas kung saan nakasaad na hindi maring magmay-ari ng lisensya ng baril ang personalidad na may nakabimbing kasong kriminal sa anumang korte na may parusang mahigit na 2 taon. Sinasabing maaaring kumpisgahin ang mga baril ni De La Rosa sakaling maaprubahan ang rekomendasyon. Nagpalabas naman ang Department of Justice ng subpoena sa Senate Secretary PNP at Commission on Audit para magsumiti ng inventaryo kaugnay ng mga baril na nakarehistro sa Senado. Bahagi ito ng investigasyon sa nangyaring pamamaril noong Mayo 13. Sinabi naman ni Justice Secretary Frederick Vida na hindi ipinasabpina si Senador Robin Padilla dahil sapat na ang mga naunang pahayag ng senador kaugnay ng pag-alis ni De La Rosa ng Senado matapos ang insidente. O ayan na Chichi, sabi ni Mami Sila Galgana Marcelo mo, imismid nga. O saka nag-eye roll. Paano sa Tagalog yung nag-eye roll? Paano sa Tagalog? Tumirik ang mata? Hindi pala mali. Nakala ko tumirik yung iba pala yun ano, parang medyo masyadong ano. Ha? Hindi naman double meaning. Double meaning ba yun? Yun ang pagkakailunggo ko eh. Man ako taga kayon, Tagalog. Kayo dapat nakakaalam niyan. Oo. Ano ka man ng tamang term? Maulit, ano, umismid at saka umirap. Ah, ganun pala yun. Oo, parang yung dating presidente Camille. Oh, si Estrada, irap. Ilonggo. Gaganapin mamayang hapon ang unang status conference ng ICC Trial Chamber. Pero hindi po dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos lumagda ng waiver at bumayag na magsilbing kinatawan ng mga abogado sa pagdinig mamayang alas 4 ng hapon oras sa Pilipinas. Kabilang sa tatalakayin sa status conference ang mahalagang hakbang sa paglilitis tulad ng pagtatakda ng petsa ng trial at pagrepaso sa may nasang ebidensya sa sinasabing patayan sa war on drugs. Hindi po dadalo ang 81 anyos na si dating Pangulong Duterte na naharap sa kasong Crimes Against Humanity sa gitna ng sinasabing issue sa kalusugan at memorya. Alas 6:00, standby Radyo Patrol. Nagpalabas ang Sandigan Bayan ang precautionary hold departure order laban kay Senador Dante Marcoleta, gayon din kay dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Kasunod po ito ng rekomendasyon ng mga investigador ng Office of the Ombudsman na sampa ng kasong plunder at indirect bribery sina Marcoleta dahil sa pagtanggap ng 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections. Nagugat ang rekomendasyon sa investigasyon ng COMELEC sa Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ni Marcoleta. Iginit po ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi imbento ang reklamo dahil galing mismo ang lahat ng ebidensya mula sa senador na nanangkunesyon ni Marcoleta ang timing ng akusasyon sinasabing nakabatay sa maling impormasyon. Alas 6:11, magsasampang office of the Ombudsman ng kasong plunder sa Sandigan Bayan bukas laban kay Senator Jinggoy Estrada. Kasunod po ito ng rekomendasyon ng Department of Justice na sampahan ng patong-patong na kaso sina Estrada kasama ang ilang dati at kasalukuyang opisyal ng DPWH kaugnay ng sinasabing manumalyang flood control projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, natagalan ang pagsasampa ng kaso dahil tiniyak na pulido ang bawat impormasyon. Matatanda ang inakusahan si Estrada na sangkot sa insertion ng 355 million pesos na halaga ng proyekto sa Bulacan. Bukod kay Estrada, posible ring sampahan ang kasong plunder si Senador Joel Villanueva sa mga susunod na linggo. Iginit ng Ombudsman na may tuturing ng hinugang kaso pero kailangan pang gawing pulido ang paglalahad ng ebidensya. Nauna nang inakusahan si Villanueva na tumanggap ng 150 million pesos na kickback mula sa 600 million pesos na multi-purpose building project dyan sa Bulacan. Samantala, inihahanda ng Office of the Ombudsman ang kasong money laundering laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kabilang din sa inihandang kaso ang conspiracy to defraud the Treasury. O, ngayon ko lang narinig yung kasong yun ha. Conspiracy to defraud the Treasury. Parang bigat pakinggan. Ano po no? Kaya ibig sabihin niya? na unang beses na magkakaroon sa Pilipinas. Pero aminado si Ombudsman Jesus Crispin Remulla, napahirapan ang investigasyon dahil hindi pa rin nagbibigay ang House Appropriations Committee ng record ng small committee dahil sa o hinggil sa 2024 at 2025 national budget. Kinukolekta ng small committee ang mga panukalang amyenda matapos aprubahan ng Kamara ang national budget sa huling pagbasa. Bagamat trabaho ng mga mambabatas na amyendahan ang national budget, iginit na Remulla na hindi recorded ang lahat ng mga panukala at ginagawa ang off-the-record insertion sa deliberasyon ng small committee. Nauna iginit ni Romualdez na hindi siya ang mastermind sa 56 billion pesos na kickback scheme kaugnay ng flood control projects at wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian.

0: Ako naman si Pangulong Marcos na isusulong ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa iba't ibang aspeto kabilang nasa agrikultura, enerhiya, depensa at pagpapaunlad ng Mindanao. Inaasahang tatalakayin din ng Pangulo ang interes ng Pilipinas sa Japan kabilang na ang West Philippine Sea. O nasaan yung istorya na bumagsak? Yung sumadsad yung rating ng presidente? Pahingi nga ako ng news item. Ay, malaki istorya yun ah. Akita ko na banner ng Inquirer yun kagabi. Nasaan yung istorya na yun na bumagsak sa pinakamababa yung nag-negative? Actually, may nag-negative na rin siya last time. Pero ngayon, mas mababang negative po. Oh my goodness, anong nangyayari sa first quarter yun ng 2026? Tama-tama, dahil maya-maya po makakausap natin si Communications Officer Undersecretary Clea Castro. Hindi, pahingi ako kami ng news item na yan. Or actually, pahingi ako ng news item na yan tungkol sa survey. Dapat meron tayo niyan. Ang laki storya niyan eh. Tsaka ang baba, masyadong mababa yung kanyang ano, yung kanyang rating. Ayun, bumagsak po sa record low ang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos sa survey ng social weather stations noong Marso. 33% na nagsabing kontento sa trabaho ng Pangulo, habang 49% ang hindi po kontento. Nakatumbas ng minus 15, negative 15 po ang net satisfaction rating. Mas mababa ito kumpara sa minus 3 noong Nobyembre na nakarang taon. Ito na po ang pinakamababang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos na nalagpasan ang dating record low na minus 12 noong Marso na nakaraang taon. Ang tanong, anyari? Punta na natin yung ating mga Radyo Patrol. Una sa pila si Zeus Legazpi. Go Zeus!
1: Good morning, Alvin. Pasado alas 4 pa nga lamang ng madaling araw kanina na magsimula na magtipon dito sa Quezon Memorial Circle. Yung mga kababayan nating Muslim na may kilahok sa pagdiriwang ng Idil Adha o Feast of Sacrifice ngayon yung May 27, Miyerkules. Ayon kay Jimmy Sindab, tauhan ng Quezon City Bangsamoro Affairs Service, inaasahang aabot ng higit 20,000 ang may kilahok sa kapistahan ngayong araw. Para masiguro naman ng kaligtasan sa lugar, nagbabantay mga tauhan ng Quezon City Police District pati na ng Quezon City Local Government. Meron din tayong nakitang naka-standby na ambulansya. Paliwanag pa ni Sindab, hanggang alas 7:30 lamang ng umaga yung kanilang pagdarasal dito, palatuntunan o programa na yung idaraos pagkatapos ng kanilang pagdarasal. Mamaya, dito rin sa Quezon Memorial Circle, magbubukas naman ang Halal Bazaar at magkakaroon din ng Quran reading bilang bahagi nga yan ng pagdiriwang ng Idil Adha. Ngayon, Alvin, kanina may narinig tayo dito nagpapaalala para sa mga nagtipon nga dito sa Quezon Memorial Circle. May mga kasama sa silang bata, kaya ang sinasabi ay dapat hindi alisin yung mga bata sa kanilang paningin para masiguro na wala mawala at ligtas yung magiging pagdiriwang ng Idil Adha ngayong araw. Ngayon din, Alvin, napansin natin na mga pasado alas 5:30 kanina, napansin natin medyo may pag-ambon, ano? Kaya tinanong natin yan doon sa Quezon City Bangsamoro Affairs Service. Ano ang mangyayari kapag lumakas yung pag-ulan o matuloy yung pag-ulan dito sa pinagdaraan sa nila ng pistahan? Sabi sa atin, kapag nagsimula lang ang pagdasal, mga kababayan Muslim, kahit pang ulan ay mananatili naman sila rito. Yung mga hindi pa nagsisimula ang pagdasal ay pwede naman kumilo. Pinahuli kaganapan dito sa Quezon Memorial Circle ngayong araw. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZM.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Punta naman natin si Teresa Lindo. Go, Tres!
2: Good morning, Alvin. Naghahanda na ang ilang kabinating Muslim para sa pagsisimula ng kanilang pagsamba ngayong umaga. Bilang pagdiriwang yan sa Idil Adha o Feast of Sacrifice dito sa Golden Mosque sa Quiapo sa Maynila. So ito sa may importanteng selebrasyon sa reliyong Muslim, Alvin, para lalahanin ang naging debosyon ng propetang si Abraham sa Diyos. Hindi gaya kapag Idil Fidir ngayon, Alvin, ay wala nang gagawing pag-aayuno o fasting yung mga kapatid nating Muslim para sa tatlong araw na selebrasyon. Walang patid yung pagdating ng mga kapatid nating Muslim papasok ng mosque, bit-bit nila yung kanilang mga sapin na gagamitin o ilalatag habang nagdadasal. Bago mag-alas 6 o bago nag-alas 6 kanina, Alvin, ay puno na yung kalye gaya dito sa Meblobo de Oro at dun sa mga paligid pa ng mosque, nakaupo na yung mga kapatid nating Muslim. Nag-iiwan din yung mga Muslim ng barya o pera na tinatawag nilang sadka o donasyon bago makapasok ng mosque. Bukod pa riyan ay patok rin yung mga nagtitinda o nagbebenta ng mga sapin, pati na yung

0: ng talukbong sa ulo. Inaasahang makitipon rin yung mga Muslim sa Luneta Park ngayong umaga para nga sa pagdiriwang ng Idil Adha. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Sunod natin si Nico Pagsig. Go, Nico! Nico! Uy! Nangyari. Nico po'y nandyan sa Angeles City sa retrieval operations na ginagawa po ng mga otoridad, ng mga eksperto dyan sa gumuhong gusali sa Angeles City. Nag-freeze ka raw, Nico. One last try. Nico, go! O, ayusin muna ni Nico yung kanyang schedule. Si Manong Rod, iso na lang muna. Magandang umaga si Manong Rod.
2: Good morning, Alvin. Umaksyo na ang Bureau of Customs, Port of Subic sa reklamo ukol sa mabaho at umaalingasaw na higit sa 100 overstaying reefer containers sa Subic Bay Freeport. Dalawa sa mga abandonadong containers na ito na naglalaman ng nabubulok na agricultural products ang inilatag na para sa condemnation through dumping. Tiniyak ng BOC na pairalin nila ang tamang proseso para sa ligtas at tamang disposal ng mga nabubulok na produktong laman ng mga reefer container. Ayon naman sa Subic Bay Metropolitan Authority, kailangang magtiin ang condemnation katulong ang iba pang katuwang na ahensya para sa public health, port sanitation at para sa lawful at responsible port operations. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Thank you, Manong Rod Eason. Maganda umaga kay Sui Suarez. Ang aga mo umising, Sui. Ha? Sabi niya yung smirk ngisi. Hindi ngisi, yung ismid nga. O yung sinabi ni Mami Sila. Ano nga ba yun? Umismid. No? Yun. At saka nag-eye roll daw. Ha? Punta natin si Kuyang Noel Alamar. Noel, go!
3: Good morning, Alvin. Lumagda ang Maharlika Investment Corporation o MIC, Department of Energy at pilantang ahensya ng gobyerno sa kasunduan para sa modernisasyon ng power grid sa Mindoro. Ayon sa National Electric Administration, layunin ng partnership na mas mapatatag at efisyente ang supply ng kuryente sa isla sa pamamagitan ng rehabilitasyon at modernisasyon ng transmission assets ng National Power Corporation sa Mindoro. Mapapalakas din ito at mapapatatag ang small grid habang inihahanda rin ang posibleng connection nito sa national grid sa hinaharap. Kabilang sa mga nakaplanong upgrade, ang refrigeration ng transmission system, paggamit ng modern grid monitoring technologies, pagpapahusay ng accessibility ng transmission line at pagmuo ng sectionalized network upang maiwasan ang malawakang brownout. Sa kasalukuyan, gumagamit pa rin ang Mindoro ng single loop 69 kilovolt network na walang redundancy dahilan upang madaling maapektuhan ang buong isla kapag may aberya sa ilang bahagi ng power system. Tiniyak ng mga opisyal na sa kabila ng mga delay, tuloy ang proyekto para sa pangmatagalang solusyon sa problema sa kuryente sa Mindoro. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
1: Thank you, maraming salamat, Noel Alamar. Si Nico, okay na ba yan? Nico Bagsik, go!
4: Magandang umaga sa iyo, Alvin. Nagpapatuloy nga ang retrieval sa mga nawawalang individual na natabunan dito sa Gumuhong Gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa Unified Center nitong Unified Command Center nitong operasyon, manual clearing ang nauna nilang ginawa kasama na ang silence periods at sira sa mga debris o guho bago ang paggamit ng mga heavy equipment tulad ng bulldozer at backhoe. Ito ay para maiwasan rin ang disgrasya sa mga rescue team. Sa ngayon, Alvin, ay gumagamit na rin ng mga crane itong operasyon para dahan-dahang maiangat ang mga nasirang scaffolding at malalaking tipak ng guho matapos ma-assess ang stability nitong ground zero. So ayan ngayon ang sitwasyon dito sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga, kaugnay nga nitong gumuhong gusali noong linggo ng madaling araw. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Thank you, maraming salamat, Nico Bagsik. Thank you, Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Magandang umaga muna kina Paulo Baldenavira Catanduanes, ganun din si Grayson Mateo at si Ted Dacua. yung ating mga fans, teka muna, kailangan natin mag-commercial gap ha, kasi baka biglang pumasok na sa Zoom si Undersecretary Claire Castro na kasama po ng Pangulo sa Japan para sa isang state visit. Magandang umaga muna sa lahat ng mga nakamonitor sa atin. Agaya nga ni na Ted, ganun din si Ambassador Francis. Yung Ambassador, good morning! Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Wednesday and holiday!
6: Good morning!
5: Gising! Gising Pilipinas! Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Trending sa TZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa TZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kitakits mga kasambuhay.
7: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
8: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Responsible gaming at Pagcor.ph.
10: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
11: For liver health, level up na. Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
12: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: May silimarin, may multivitamins pa.
14: Yan, ang Liver Aid Pro.
13: Tulong sa pangangalaga ng atay.
14: Liver up na tayo
13: with Liver Aid Pro.
15: Lalo ngayon matrapik sa talsada, hindi ka mainit. Magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S-Rentan. Una sa balita, una sa public service.
16: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Your bill, sir.
18: What? 40,000 pesos for dinner?
17: 1,400 only, sir.
19: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
17: Your bill, sir.
18: Order for more. Dessert?
19: EO. Love your eyes.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
16: Boses na gigising sa umaga,
5: Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
6: Good morning!
1: Ala, hindi na nasagot si, ano, yung si Claire. Hindi naman natutulog. Sabi, baka ni Camille, baka natutulog. Hindi, pag ganyang may state visit, maagang gumigising yan. Kasi siya yung kakalampag ng mga reporter. Kaya ano na yan, gising na yan. Malamang nasa breakfast table na yan kasi isang oras na ahead yung Tokyo sa atin. E di alas 7:30 na dun ng umaga. Breakfast time. Ano po? Kaya tawagan nyo ulit. Magandang umaga kay Henrik Valoliva. Si Sol naman, Sol sa MMR natin, umirap po. Ah, so iniirapan mo ako, Sol, ganon. Hindi, yung ginawa ng presidente. Alfred Estilan, magandang umaga sa iyo. Ganon din kay Richard Merck. O, habang wala pa pong guest, tuloy natin yung mga balita. ay bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Kasunod po ito ng pulong ng Amerika at Iran sa planong buksan ang Strait of Hormuz sa loob ng 30 araw habang nagpapatuloy ang negosasyon para itigil po ang giyera. Eh pero ito'y kahapon pong balita, kagabi mukhang meron namang putukan dyan ano. Sa unang araw po ng kalakalan, bumaba ng 8 pesos agad-agad ang presyo ng diesel, habang mahigit 4 pesos naman sa gasolina at 9 pesos sa kerosene. Pero meron na po tayong hanggang Tuesday, no? Hanggang gagabi, mamaya na lang sa Radyo Patrol Balita alas 7, maaari pa pong magbago ang presyuhan hanggang sa Biyernes. Gayon din sa risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Kahapon tumaas ng halos 2 piso ang diesel, habang 1 peso and 60 centavos naman sa gasolina at 1 peso and 45 centavos sa kerosene. Samantala, inaasahan po ang delikado heat index sa 50 o 50 lugar ngayong araw. 46 degrees Celsius ang tinatayang heat index sa Cavite City, Dagupan City at Tuguegarao City, habang 45 degrees Celsius sa Kamiling sa Tarlac, Kasiguran sa Aurora, Echague sa Isabela, Pili sa Camarines Sur at San Ildefonso sa Bulacan. Makulimlim pagising ko kanina, alam ko naulan, ano po. 44 degrees Celsius naman sa 10 lugar, kabilang narito sa Metro Manila. Patuloy naman binabantayan ang bagong o bagyong nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Usibli itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility bukas at tatawaging Domeng. Amaring hilahin po ng bagyong habagat na magdadala naman ang pagulan sa Southern Luzon, Visayas at Western Mindanao. Teka muna, sa oras na 6:30.
16: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Nasa linya na po natin si Senator Erwin Tulfo, miyembro po ng Senate Minority Bloc at magiging Senator Judge of Vice President Sara Duterte impeachment trial. Actually, parang napanood ko sa YouTube yung ano eh, yung motion na ginawa ni Senator Tulfo. Sabi niya, ad hominem. Eh kasi tinawag ba naman ni Marcoleta si Senator Risa na para sabi niya, yan ang hirap eh, pag walang alam sa batas. Aba, nagalit itong si Tulfo. Ano po, ayan ang ending, nag-walk out. Magandang umaga po sa inyo, Senator Tulfo.
0: Good morning!
3: Ay, magandang umaga, paring Alvin. Good morning sa iyo, sa yung mga tagapakinig, tagapanood. Good morning.
1: O, marami po ang pumuri sa inyo kasi nag-monitor kagad ako sa social media dun sa ginawa po ng ninyo at saka pati na rin ng minorya, ano po. Pero, ba't umabot sa pag-walk out, Senator Erwin?
3: Kasi po, pinipilit po nila paring Alvin magkaroon ng boto. Ha? Nakita nila they have the numbers. Kami po ay kukontest. I think 9 lang po kami out of the 12 or 10 kami out of the 12. Wala ni Senator Lito dahil may importanteng gagawin siya sa labas ng Senate. So magtawag yung mga kasamahan namin dahil natunugan namin na ipipilit nila itong Section 41 Senate. Lumang sila, binibilang namin 12 sila. So talo kami. And sinasabi namin, teka muna, bakit yung minamadali yan? Kaya, para walang botohan, hindi bawal kasi, hindi kayo pwede magbotohan kung walang quorum. So, mawala sila ng quorum. Kailangan mong 13. At first lang yata sila, all present sila kahapon. So, lumayas na ho kami, nilayasan namin. Pag-usapan, parang ang mensahe na, pag-usapan na ito sa Lunes ulit, magbakbakan na tayo yung gusto natin. Pero, kitang-kita naman na parang Alvin, pinipilit nila itong 41C, Section 41C, dadagdagan nila. Na o babaguhin nila na payagan ng isang senador na mag-attend ng mga session, bumoto through teleconference, telecommunication for justifiable reason. Kaya ang tanong ko ay doon sa Section 41B nung nauna, sinasabi doon na teleconferencing only is permitted kung may force majeure, earthquake, bagyo,
1: disaster, etc. May disaster or pandemia.
3: Exactly, national emergency, yun. Ganyan, pandemic. Ano yung justifiable reason? Yun, tinatanong, at bakit minamadali? Pwede natin pagdibatihan. Ang gusto po kagad ni Senate President, hatiin natin ang House. Pagbutuhan tayo. Alam nila may numbers sila, kami wala. Kaya niyo kami pumayag, doon ko namin pinasok na bawal niya ho yun. Dahil gagawa kami ng rules na labag naman sa rule namin. So, paano naman ho yun? Pangalawa, punto ho namin is that ito ba importante? Ito ba ay sasagot, tutugon sa kumakalam na sikmura ng kababayan natin? Ito ba ay tutugon doon sa mga walang pampagamot, pambili ng maintenance? Ito ba ang section na ito ay tutugon doon sa sinasabing kakulangan, hindi magkasya ang sweldo? Ito pa yung problema ng kababayan natin araw-araw. Tutugon ho ba ito? Actually, marami pa mga pending bills, paring Alvin, yung
0: yung hinug na hinug na pwede nang ipasa yung hospital detention ni Senadora Risa na bawal nang iditine kung sino man yung baby, yung pasyente o yung kanyang bantay sa hospital habang walang pambayad. Meron din nga si Senator Marcoleta, naalala ko po, meron siyang pending din na bill dyan sa floor na yung hindi na magbabayad yung mga poorest of the poor ng kuryente, ng electric bill. Matagal niya lang sinasabi, nakahain dyan. Bakit hindi na unahin niya? Ba't unahin niya ito? Eh, kitang-kita naman, common sense pa rin, Alvin. Kasi nga, para ito, ika nga, to accommodate Senator Bato, at yung dalawa pang kasama siguro namin, nalalabasan na wad, ang sinasabi ng ombudsman, ito siguro yon. Pero, unfair naman din ho yun sa mga ito ba justifiable reason? Dahil makukulong ka, kaya pwede ka pa rin mag-attend ng session. Is that justifiable reason? Unfair ho yun sa bumoto ho sa amin.
1: Senator, I think ang sabi ng ilang senador, uncalled for daw, naging pahayag mo. I think na-interview kagabi din si Senator Jinggoy. At mukhang uncalled for kasi hindi nyo naman pinangalanan, pero mukhang siya ang pinatutungkulan. Ano po?
0: Masakit po, paring Alvin, ang katotohanan. Sabi nga doon sa isang pangkula, you will not be able to accept the truth. Ika nga. Eh, parang ganun, to that extent. Ibig sabihin, masakit po tanggapin ang katotohanan. Pero yun yung katotohanan, paring Alvin, pasensya na doon sa mga kasama ko, Senador. Mamahayag po ako. Tayo pa rin, Alvin, pag nag-cover tayo, nag-observe tayo, nakikita na natin kung ano ang mangyayari, kung saan direksyon. Eh, obvious naman pa rin, Alvin. Tapos, isa pang take doon, ang tagal nilang nag-focus. Pinag-antay kami ng isang oras sa kalahati. Merienda, 1.5 hours. Dapat mga focus na yan pa rin, Alvin, after the session or before the session. Eh, ito na pala pinag-uusapan nila kasi nakita nga nila kulang kami. Marami sila. Kaya nga, the only option is to walk out. Hindi kami papayag, paring Alvin. Kasi, halatang halata naman para ikang ma-accommodate lang si Senator Bato. Sila, yung kung sino man yung huhulihin na dalawa, hindi ko pa ho namin. Eh, wala naman ako sinasabi. Eh, si Ombudsman lang ho nagsabi noon. Yun yung sinasabi namin.
1: Senator, wait ah. Huwag ka umalis ah. May flash report lang ako. Kaparanggot na kaparanggot lang po ito. Ituloy natin yung usapan natin.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Zeus Legaspi, ano yung flash report na yan, Zeus?
14: Alvin, sinara muna sa mga motorista ngayong umaga yung southbound lane ng C5 Bonizerano Tunnel. Bunsod ng tumagilid na truck ayon sa MMDA, sugatan ang driver at pahinante ng truck. Bunsod ng insidente pero wala namang ibang sasakyang na damay. Abangan ang follow-up report sa balitang ito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Thank you, maraming salamat, Zeus Legaspi.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
1: So, Senator, ibig sabihin nun, kung hindi kayo dumalo sa sesyon pagdating ng Lunes, di wala po silang quorum na lalabas.
0: Hindi nga po pwede ho yun. Yun naman ho, lugi naman ho ang taong bayan kung sasadyain ho namin for what reason na hindi ho kami mag-a-attend. Mag-a-attend po. Kahapon ho, lumayas ho kami, tumayo kami, nag-walk out kami kasi alam ho namin yung patutunguhan, magbobotohan, matatalo po. And therefore, lulusok po yung pinipilit ni Senator Marcoleta na Section 41C. So, tumayo na lang ho kami. So, walang mo po pwedeng, base rin po sa rules namin, pag walang quorum, hindi kayo pwede magbotohan. So, tumayo kami. Pero sa Lunes po, kailangan ho namin pumasok. Kasi, we know it's another fight, it's another battle. Pero walang mo kayo magagawa. We really have to stand our ground.
1: Opo, at saka naglabas po kagad kayo ng statement, ano po? Nakita din ni Senate President Cayetano na strategy na talo sila. Ang galing ni former Senate President Tito Soto, nag-motion kaagad for adjournment. Alam niya na walang quorum eh.
0: Exactly, paring Alvin. Kasi yung it takes precedence. Ano mang diskusyon ni sat-sat dyan ng kung sino-sino dyan, pero pag wala ng quorum, wala ng visa. Eh pwede lang mong tumakbo ang Senado, kaya mag may quorum. Eh kahit nga sa mga committee hearing, kaya lang may quorum. At least may kasama kang isa dyan eh. Hindi ka pwede mag-committee hearing na isa ka lang eh. Kailangan laging ikang may quorum. Otherwise, walang saysay. So, Kung pinilit nila ay nagbutuhan sila, ay mali yun. If we go to the court, talo ho yun. Hindi ho pwedeng ilusot nilang isang panukala, etc. Pag-usapan isang batas na walang quorum.
1: Opo. And you all-

0: Tamaan niya, kundi kaming ikang 16 na hindi mga lawyer, okay, na sinasabi wala kayong, parang wala kayong alam sa utas. Kaya diniklara ko pong point of order ad hominem na bawal ho yun, eh, para tumigil ho siya. Huwag mong tirahin yung tao sa kanyang karakter dahil wala siyang ikang legal background. Tirahin mo yung sinasabi niya. Kaya ngayon, yun ho yung point of order ko doon, ad hominem, tumigil ka kung gusto, tinitira mo yung pagkatao nung nagsasalita, hindi yung kanya pinupunto. Dapat po yung pinupunto.
1: Opo, opo. So, anong magiging ending nito? Anong assurance ninyo sa publiko na hindi naman po na sasadyain ng minorya na hindi kayo pupunta? Kasi wala, sa totoo lang, wala silang magawa. Pag hindi kayo pumunta, walang quorum, yun po. Pero hindi yan yung objective ninyo come Monday. Paano diskarte sa pagdating ng Lunes, Senator?
0: Hindi po, parang Alvin, papasok po kami. Kasi nga po, eh, yun po ang trabaho namin. Eh ako po humihingi ng paumanhin. Kami po sa minority. Humihingi na ho ng paumanhin sa taong bayan, ika nga yung sa ginawa namin pag-walkout. Kasi nga po, kitang-kita naman paring Alvin, nire-railroad nila. Hinuhokus-focus nila, minimekus-mekus nila, yun ang word. Ito, Section 41, si minamadali nila. To accommodate nga yung mga kasama natin na maaring makulong, mahuli, etc. para maka-attend. Para may boto pa rin sila. Ika nga, pwede silang bumoto. Kino kami pumayag noon, eh kalukuhan ho yun. Sasabi mo, justifiable reason. Justifiable po ba yun? Na kailangan teleko. Eh nakamalinaw sa batas po, Section 41B, ang sabi, pag force majeure, pag may kalamidad, disaster, o national emergency, mga pandemic, yun lang ho yung exception. Dinadagdagan nila ngayon, justifiable reason. Anong justifiable? Hindi nga po nila ma-explain kung ano yung justifiable reason, parang Alvin.
1: Opo. Pero mukhang plano din naman din talaga nila kahapon, Senator, kasi kamo nag-cocus pa sila bago nag-resume. Ano? So ibig sabihin, talagang yun ang plano nila all the while.
0: Exactly, parang Alvin. Eh, yun ho talaga yung gusto nila na wala ng tao. Usually kasi gano'n, pag mga 6 o'clock na, wala ng tao. Nagbibigyan na yung iba, mga dahil may mga meeting, may mga dinner sa labas. Eh, doon na tinaon. Kaya parang tatakaw, sabi ko, oh, di ba nung isang araw, sinita ko, bakit walang pandito? Majority. Ngayon, kagabi, abay, hindi na ako nagsalita. Abay, all present lahat eh. Sabi ko, ba, isa lang po nung wala doon, si Senator Chis, pero nandoon silang lahat. Kaya, and then, Senator Bato pala, wala. So sabi ko, ba, eh, talaga may gagawin ito. So ayun na nga, hoy, pinipilit nila kahapon. Kaya nga po, tumayo na ho tayo. Paring Alvin, kahit anong balibaligtari nila, kahit ano pang isight nila mga batas ho dyan, malinaw lang po, isang diretsyang sasabihin ko lamang po, huwag na ho natin lukuhin ang taong bayan, huwag na ho natin i-dribble-dribble. Respeto naman, respeto po sa mga bumoto sa atin. Yun lang po mensahe ko sa kanila.
1: Very good.
0: Respetuhin ho natin yung kagustuhan ng kababayan natin. Not because we are senators now, we are supreme, mas mataas sa inyo. Hindi po nakakalimutan siguro ng mga kasamahan ko po sa Senado na yung aming kapangyarihan ay nanggagaling po sa taong bayan. Walang boto ng taong bayan, walang senador. Yun lang po, yung nakakalimutan po yata. Yal daldal ng daldal, kung ano-ano, dinidribble-dribble. Huwag na po natin lukuhin. Gawa ho tayo ng trabaho tayo, ipasa po natin yung mga bills na kailangan na sasagot sa problema sa ekonomiya, sikmura, kalusugan, kulang sweldo. Yun po ang mga pag-usapan natin. Huwag itong walang katuturan na batas na ito na yung mga wala sa Senado pwedeng mag-attend, bumoto for justifiable reason. Kalukuhan po ito. Ito po ay personal or group interest lamang po ito.
1: Mabuhay ka, Senator. Maraming salamat po sa oras.
0: Thank you.
1: Mag-ingat lagi. Si Senator Erwin Tulfo, ang miyembro po ng Senate Minority Bloc. 6:43 in the morning, susunod na isa pang senador. Senator, paano bang tawag natin kay Gatchalian? Soon to be Senate President, ano ba yun? Ha? And alam ko hindi nakikiliti yan, alam mo naman yan, formal-formalan si Senator Sherwin Yuma. O di ba, ipapasok na rin sa Zoom, Senator Sherwin Gatchalian ng Minorya sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Wednesday kahit holiday.
2: Good morning!
3: Boses nagigising sa umaga.
4: Alvin El Chico, Gising Pilipinas! mga balitang kumpirma.

0: sigurado. DZMM.
1: Mga anak, napiliko na yung bago niyong sabong panligo.
2: Wow, Mama! You know I love the All New Protect Soap!
3: Me too, Mama!
1: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din. And mag All New Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
4: Ako din! Love namin ang All New Protect Soap starts at 1550 pesos SRP lang.
3: Papa!
1: Mga me, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with All New Protect Soap. With regular use, results may vary.
5: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
6: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid Pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
9: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Gising Pilipinas!
13: Good morning!
12: Kasama si Alvin El Chico.
14: Gising Pilipinas.
13: Good morning!
15: Teka muna, sabi ni Marie Vigalista now, yung bill daw ba para lang kay ano, mga senators voting online? Hindi lang voting, hindi sa deliberasyon, para sa mga senador. Ano po, kasi akala niya para kay Zaldico. Yung testimonya online ni Zaldico. Naalala ko may mga hearing na dati na ang testimonya ay online. Ano po? Pero yung issue ni Zaldico, hindi lang yan dyan sa testimonya niya na online. Kung hindi, panunumpuan ba niya ang kanyang salaysay? Na ang sabi naman nung ibang senador, hindi pa pwede yan. Sa embassy, panumpaan niya. Tapos padala na lang sa atin. Ayan, ganyan yung isang punto. Pero yung pinagtatanungan ng kahapon, para lang muna yon sa mga senador. Yung batas nila, kaugnay sa pag-attend ng hearing. Ha? Magandang umaga sa iyo, Ana Bustamante Calomarde. Ganon din si Alfred Estilan at si... sino pa bang nandiyan? Teka muna, basahin ko yan maya-maya. Ayon si Eli Trinidad pala yun, parang manipulation daw ng batas kapag pabor sa majority. Hashtag oust Alan. May pagganong-ganong pa kayo, ha? Name cannot be blank, minamadali nila ito to accommodate the criminals. Criminals agad who may not be able to vote kapag arrested na. Okay. Deva Maloso, magandang umaga sa iyo. Ganon din si Joel Marquinez. Ba, Joel, nagbabalik ka. Magandang umaga sa lahat except po sa 13. Nagbabalik from SRO sa Teleradio si Joel na Makati. Si Matthew Mary naman, magandang umaga po from Marvien de Leon of Santa Cruz, Laguna. Mabuhay po kayo. Teka muna, si Roen Cueto, alamin po muna natin yung aktibidad dyan sa Taguig. Yung sentro dyan ng, yung sa may Maharlika. Si Roen muna. Roen, go!
16: Good morning, Alvin. Nagsidatingan na rin bago pa man sumisat ang araw, mga kapatid nating Muslim sa Blue Mosque para makiisa sa pagsuwa ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice ngayong araw. Ayon kay Barangay Official Tong Saavedra, tinatayang mahigit 1,000 individual ang dumalo sa isinagawang panalangin. Dahil sa dami nga ng mga dumalo, kinakailangan ding i-adjust ang mga inilagay nilang barikada para ma-accommodate ang mga humahabol. Mahigit ding ang seguridad sa lugar sa pangunguna ng Taguig City Police habang naka-standby naman ng ambulansya at iba pang emergency responders bilang pagtitiyak sa kaligtasan ng mga dumalo. Sa kasulukuyan, mapayapa ng natapos ang pagdaraos ng panalangin na bahagi ng isang pinakamahalagang pagdiriwang ng sa Islam na sumisimbolo sa sakripisyo, pananampalataya at pagtutulungan. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Ron Cueto, DZMM.
15: Thank you, Ron Cueto. Maraming salamat, Radyo Patrol.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
15: Si Rubina, di-depress na sa politics. Kaya huwag ka ma-depress, Rubina. Magandang umaga siya, Sarah Concepcion. Ganon din si Josh Kyle Edip. O tama-tama, nasa Zoom na natin si Senator Sherwin Win Gatchalian, ang miyembro po ng Senate Minority Block at kasali din po sa nag-walk out kagabi. Nakita ko pa sa video si Senator Sherwin, parang ini-emphasize niya na dapat pag may pandemic, pag may emergency, saka lang pwede na mag-participate online. Ano po? Senator Sherwin, magandang umaga po sa inyo.
3: Good morning!
17: Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig.
15: Opo, ay siguro, kagaya ng tanong natin kay Senator Erwin kanina, may statement naman pong minorya, ano po. Pero dapat nila ipaliwanag, bakit umabot sa pag-walk out? At sumali ka rin, Senator Sherwin, sa walk out?
17: Oo, Alvin, dahil meron tayong mga patakaran, mga rules na sinusundan. At malinaw kagabi na hindi nasundan yung proseso at pinipilit na magbotohan kahit na yung proseso ay hindi nasundan. At doon kami hindi sumasang-ayon dahil kaya nga tayo may proseso para malinaw yung pagdadaanan ng isang pag-aamenda ng rules o ng aming patakaran.
15: Pero bakit ba pinipilit na pwedeng makaparticipate online ang isang senador? Dati-dati ang higpit po ninyo sa attendance dyan sa Senado, kailangan physically present, hindi ho ba?
17: Tama, napakahigpit talaga dahil ultimo pag late ka, minamarkahan ka.
15: Tama.
17: Pag absent ka, minamarkahan ka. At nung pandemya, pinayagan naman na magkaroon ng remote o teleconferencing dahil pandemya, no? Dahil naka-lockdown lahat. Pero ang gusto ng majority, i-amend itong rules na ito at payagan ang mga senador kahit wala sa building, kahit hindi natin alam kung nasaan, ay payagan mag-attend ng session at bumoto pa, no? Na yan ay hindi rin kami pumapayag.
15: So what is wrong with that? Ayan, let me play devil's advocate. Sabihin ng taga-mayorya, ano ang problema dun? What is the problem if we allow our colleague, an elected senator, to participate online?
17: Pagtitignan natin yung konteksto, Alvin, may mga kasamahan tayo na hindi na mahanap ngayon, katulad ni Senator Bato na nagtatago. At dahil nagtatago siya, mapapayagan siya ngayon na mag-participate at bumoto pa. At hindi yan ang diwa ng pag nagkakaroon tayo ng session. Kaya mahigpit yung ating attendance. Tama ka, mahigpit yung ating attendance. At by tradition, dapat talagang physically nasa session ang isang senador para pag-usapan yung mga ganitong mga issues.
15: So paano?
17: Kaya nakikita namin na ginagawa ito para ma-accommodate yung mga senador na wala sa session at ina-accommodate yung mga senador na hindi mahanap.
15: Opo. So paano po mangyayari sa Lunes? Ano po? Kasi sa Lunes may session po ulit kayo. Ngayon wala dahil holiday. Ano po? Papasok ulit kayo. Magkakaroon po ng quorum pag pumasok kayong 11. Ngayon kasi pag 12 sila, kasi 12 lang sila, di ba? Wala si Bato eh. Wala silang quorum din.
17: Correct. Ang pinakamagandang to move forward ay una-una sundan yung proseso. Pag-usapan natin, kasi collegial body kami eh, Alvin eh. Ibig sabihin, dapat pinag-uusapan yung ganito. At in the past, nakita ko, kahit hindi kami nagkaka-agree, naghahanap ng solusyon o compromise para hindi umabot sa ganitong sitwasyon. Kaya ang pinakamaganda to move forward, pag-usapan, no, ng majority at minority yung ganitong una-una pag-usapan ng proseso at pangalawa pag-usapan yung konsepto na i-amenda.
15: Opo, pero are you also open, is the minority also open to a compromise? Kumbaga pag-usapan natin sa Lunes, pero igigiit pa rin namin kung kami nasa mayorya at pagbutohan natin, edi pag nagbutohan at may quorum, talo kayo.
17: Ang importante mapag-usapan to eh. No? Kasi kahapon talagang hindi na pag-usapan, nandun ako eh. na binigay na lang sa amin yung proposed na amendment. At ang proseso kasi dapat pumunta ito sa committee, di ba? Doon sa committee pag-uusapan 'yan, doon sa committee pagdedebatehan 'yan. Sa committee pa lang magkakaroon na ng pag-uusap. At pagtapos pag-usapan sa committee, ibabalik lang sa plenaryo. Hindi nangyari 'yon eh. Kaya kahapon nagkagulatan, no, na meron pa lang ganyan na pag-uusapan nung gabing 'yon. Kaya mas maganda sundan na lang yung proseso, ibigay sa committee at tingnan kung ano yung mapag-uusapan doon. At in the past naman nakikita ko na pag-uusapan lahat eh. Maghahanap ng compromise kung anong maganda.
15: Ibig sabihin, Senator, hindi dapat indispensable sa inyo na yan ay dumaan sa committee and rules, i-refer ng committee and rules sa plenary, pagdebatehan natin sa plenary before we finally decide on what to do.
17: Correct. Kasi yan naman yung naging action eh. Kung titignan natin yung May 11, sinabi ay i-refer sa Committee on Rules. At pagdating sa Committee on Rules, based on our own rules, magkakaroon ng report. Pag nagkaroon ng report, ay tsaka nating pag-usapan sa plenaryo.
15: So
17: yun ang proseso. That's the process.
15: Apo.
17: Problema, hindi pa nga nako-constituting Committee on Rules. Eh.
15: Exactly.
17: Wala pang permanent na chairman, wala pang permanent na members.
15: Oh.
17: At dahil may minority rin doon, dahil halos kalahati ng Senado, minority, dapat may kalahati ng rules, minority rin. Walang ganun eh.
15: Please educate us. So sa Monday, halimbawa lang, masalang ulit, ano po? Di may quorum na yun dahil nandun kayo. Ang kailangan para maipasa yung amendment sa rules, mayorya lang nang nandun sa session hall.
17: Correct. Dapat majority. Sa mga ganitong ordinary motions, majority of the senators present ang kakailanganin.
15: Opo. So, ibig sabihin, no, halimbawa lang, nandun kayong 11 at tinutulan nyo. Halimbawa lang po, ano, nandun din silang 12 at pinoto naman nila, inuphold nila, panalo sila. Parang ganon.
17: Parang ganon ang mangyayari. Okay.
15: Pero,
17: gaya ng sinabi ko nga, in the past, ang nagiging takbo ay pinag-uusapan to ng mabuti.
15: Po, kaya
17: hindi talaga naman nag-agree sa marami, pero dapat pag-usapan. Tingnan kung anong compromise, tingnan kung anong pwedeng maiayos doon.
15: Which means na yan ay trabaho actually ng liderato. No? Pag magaling yung leader, kayang-kaya mong, oy, likausap tayo. Kasi sa panahon ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano, ito factual naman po, ano po, parang ang gulo-gulo, Senator. Parang ang daming issue, ang daming ganap na parang maligalig ang kanyang liderato. I don't know kung yan din yung naobserbahan mo.
17: Well, isa mga ganitong issues kailangan talaga pag-usapan, Alvin. Eh. Nakita ko, no, as much as possible nga, pag makikita mo, as much as possible, kung may mga issues na talagang sensitibo, pinag-uusapan muna bago pagbobotohan. Dahil pag pinagbobotohan, nagkakaroon rin ng minsan nagkakaroon ng alitan. So yun ang iniiwasan rin dahil collegial body kami. Kung kaya, as much as possible, ay mapag-usapan ng mga issue. So the way forward is pag-usapan na lang.
15: Apo.
17: At kung hindi mag-agree, maghanap ng compromise.
15: Apo. I guess, alam mo na kung saan patutungo ang tanong ko. Ano po, yung tungkol sa liderato ng Senado, meron pa rin po bang mga attempts napalitan ng liderato ng Senado, Senator Sherwin, at isa nga po kayo sa pinupush na kayo ang manguna dyan?
17: Alvin, ang sagot ko pa rin, balik tayo sa trabaho. Ang importante ay mapag-usapan na natin itong mga mahalagang batas. Dapat nga magbibigay ako ng privilege speech kahapon on report ng Protect Committee at kung ano yung mga rekomendasyon na implement na, ano pa yung mga rekomendasyon na hindi pa na-implement. Kaso lang nga, hindi na tuloy dahil nga na ubusin oras namin dito sa issue na ito. So ako, paniniwala ko, balik na tayo sa trabaho para ma-address natin yung mga issues na hinaharap natin lahat.
15: Apo, tinan mo itong si Makati Business Club Chairman Ed Chua, nakamonitor sa atin, Senator Sherwin. Sabi niya, good morning Alvin, yung mga US senators nga cannot vote remotely. Yung mga senador sa Amerika, Senator Sherwin, physical presence daw is required. Oh, I don't know that for a fact. Tama ba yun?
17: Tama. Actually, the whole world, sa buong mundo, ang diwa ng ganitong pagtitipon o legislative body ay talagang physically na nagtitipon-tipon, physically nagdedebate, physically nag-uusap at physically nagkakaroon rin ng solution o consensus. Nangyari lang naman itong teleconference dahil sa pandemya. Kung wala yung pandemya, tuloy-tuloy pa rin physically. At napakahigpit kahit na, nakita ko nga in the past, kahit na may sakit ang senador, hindi talaga pinapayagan mag-teleconference. May mga nakita akong instances na nag-leave na lang kaysa mag-teleconference. So, ang diwa talaga ng ganitong legislative body ay mag-physically magtipon-tipon.
15: So, paano yun? Ang objective nyo ay pagandahin, pabanguhin man lang kahit papano ang imahe ng Senado. Pero parang opposite po yung nangyayari, pasama ng pasama. Meron na namang bago kahapon, hindi po maganda. Lalong nalulugmok yung imahe ng Senado, Senator Sherwin.
17: Well, yan talaga ang trabaho namin lahat bilang mga senador. Hindi lang Senate President, Senate President Pro Tempore, Majority Minority. Trabaho ng bawat isang senador na tuloy-tuloy pagandahin ang imahe ng Senado. Trabaho ko yan. No? At kaya nga sa mga ganitong issues ay dapat pag-usapan mabuti, maghanap ng solusyon. Kaya nga mayroon kaming caucus. No? Nagko-caucus muna, pag-usapan yan. At kung talagang ayaw ng marami, then ayaw ng marami. Kaysa sa floor na nagkakaroon ng ganito at nagkakaroon ng pilitan, ay magkakaroon talaga tayo ng ganitong mga pag-walkout o ganitong mga hindi magagandang nangyayari.
15: Senator Sherwin, bigyan mo nga ako kahit konti, yung kamo dapat privilege speech mo kaugnay sa Protect. Eh kasi, syempre pa na, energy reporter ako, kailangan, ano ko yan, mga istorya ko yan eh.
3: Correct.
15: Ano ba dapat ang recommendation, ano ba dapat alaman ng privilege speech mo kahit patikim lang?
17: Actually, ang nakikita ng mga maraming ekonomista, kahit kami mga in-house studies namin, na ang inflation ay patuloy na tataas yan in the next few months. Kaya importante ngayon, mabantayan natin mabuti yung purchasing power ng mga pinakamahihirap natin mga kababayan. Kung hindi, marami talagang yung tinatawag nating near poor na magiging poor at maraming mga kababayan tayo na mahirapan dahil dito sa inflation. So dapat mabantayan natin mabuti ito. At isa sa mga recommendation namin ay magdagdagan yung tinatawag namin top up o yung tulong sa mga pinakamahirap natin mga kababayan. Yun yung isa sa mga recommendation namin moving forward dahil ang magiging issue natin in the next, nakikit ko, 2 to 3 months ay inflation.
15: Opo. So, dagdag na tulong para sa...
17: Yes, at tuloy pa rin yung aming panawagan sa ERC na wag taan yung kuryente ng isang bugso. Ang ERC, ang electricity ay regulated industry yan. At ang ERC may kapangyarihan na i-staggered o gawin pa konti-konti yung pagtaas ng presyo ng kuryente. Huwag isasabay ngayon dahil tumataas na naman ang presyo ng langis.
15: Eh mukhang lagot tayo dyan kasi may serye ng red alert at yellow alert. Ang katumbas po nun increase sa June billing.
17: Correct. Kaya itong mga red alert, dulot yan ng yung mga unplanned outages. Maraming unplanned outages na dapat rin na tignan mabuti ng ERC dahil nakita natin every summer nagkakaroon ganito na lang at dapat makita rin at maimbestigahan itong mga unplanned outages dahil nakakasama rin to sa supply at alam natin pag walang supply tumataas ang presyo sa wholesale market.
15: Thank you, maraming salamat Senator, mabuhay po kayo dyan sa Senado ha. Thank you po.
17: Thank you.
15: Abuhay ka si Senator Sherwin Gatchalian, miyembro po ng Senate Minority Block at isa din po sa mga nag-walkout. Napanood mo ba yung walkout?
3: Oo, napanood ko.
15: Si Tulfo nandun. Nangunguna si Erwin Tulfo.
3: Oo, nangunguna si paring Erwin at bumubula bibig.
15: Radyo Patrol, palita alas 7 sa pagbabalik ng
18: Gising Pilipinas!
13: Good morning! Good morning!
0: Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicoña. Radyo Patrol Balita alas 7!
15: Mayorya ng Senado ay sinulong ang panukalang pagboto ng mga senador sa pamamagitan ng video conferencing para mga miyembro ng minority bloc nag-walk out sa gitna ng sesyon.
3: Sandigan Bayan, pinagbawalang makalabas ng bansa si Senador Rodante Marcoleta at tatlo pang personalidad.
15: Ombudsman sasampa ng kasong plunder si Senador Jinggoy Estrada. Kasong money laundering laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, inihahanda rin.
3: Metro Manila at 25 pang lugar nakararanas ng tagtuyot. Bagyo na tatawaging Doming, posibleng pumasok ng bansa bukas.
15: Visayas grid muling isinailalim sa yellow alert pagpalya ng transmission line ng NGCP. Kinwestiyon ng ilang kongresista.
3: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa Metro Manila, bahagyang tumaas.
15: 24 na Chinese arrestado sa illegal employment sa Davao del Norte, dayuhan timbog din sa pagpapatakbo ng online scam sa Pasig City.
3: Sa showbiz spotlight, Joshua Garcia, aminadong hindi pa rin sanay sa love scene.
15: Yung pang-ulo naman nagbabagang balita ngayong Miyerkules, May 27, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
3: Ako naman po si Doris Bigornia.
15: Detalye. Nag-walkout ang mga miyembro ng minority bloc sa sesyon ng plenaryo ng Senado kahapon. Ito'y matapos isulong ng majority bloc na talakayin ang panukala ni Senador Rodante Marcoleta na amyendahan ang rules para payagan ang mga senador na makaboto at makiisa sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. Nagsimula ang tensyon nang kwestiyonin ni Senador Panfilo Lacson kung bakit dinala agad sa plenaryo ang panukala kahit hindi pa nagko-convene ang Senate Committee on Rules matapos ang palitan sa literato. Pero depensa ni Senate President Alan Peter Cayetano, maaaring amyendahan ang rules sa pamamagitan ng moson at makakuha ng majority vote ang mga senador na dumalo sa sesyon. Inarang ng mga miyembro ng minorya ang moson at iginiit na dapat talakayin ang panukala sa mabubuong Committee on Rules. Pero muling nanindigan si Cayetano na pagbutuhan ng panukala kaya nag-walkout ang mga miyembro ng minoryang kinundina ang mistulang pagmamadali ng ilang senador sa pag-amyenda sa Senate Rules. Isinulong ni Senator Tito Soto ang quorum call at pag-adjourn sa sesyon matapos umalis sa mga miyembro ng minority bloc. Hindi naman tinutulan ni Cayetano ang motion pero inilagay sa record na umalis sa mga miyembro ng minorya. Nanindigan sila Senador Erwin Tulfo at Risa Ontiveros na mali ang proseso ng pag-amyenda sa Senate Rules.
19: Eh, ano yung justifiable reason? Yun yung tinatanong, at bakit minamadali? Eh, pwede natin pagdibatihan. Ang gusto po kagad ni Senate President, eh, hatiin natin ang House, magbutuhan tayo. Alam nila may number sila, kami wala. Kaya inyo kami pumayag, gagawa kami ng rules, naglabag naman sa rule namin.
20: Mali yung proseso.
21: Wala bang ang debate sa substance?
20: Bakit sa tingin nyo,
22: hindi sumusunod sa proseso.
21: Gusto mo lang mangyari ngayon yun. Hindi na tayo umabot sa pag-discuss, debate sa substantive kasi hindi nila sinusunod yung sariling rule.
15: Para kay Senator Sherwin Gadjalian, isinulong ang panukala para ma-accommodate ang mga senador na wala sa sesyon o nagtatago.
17: Malinaw kagabi na hindi nasundan yung proseso at pinipilit na magbotohan kahit na yung proseso ay hindi nasundan. At doon kami hindi sumasang-ayon dahil kaya nga tayo may proseso para malinaw yung pagdadaanan ng isang pag-amenda ng rules o ng aming patakaran.
15: Nauna na nangako si Ontiveros na haharangin ang panukalang amyendahan ang Senate Rules para payagan si Senator Ronald De La Rosa ang makaboto sa impeachment trial kahit hindi physically present sa Senado.
3: Nilinaw ni Senador Lito Lapid na mananatili siyang miyembro ng minority bloc. Kasunod dito ng pagkalat sa social media ng balitang lilipat si Lapid sa mayorya ng Senado. Suportado rin ni Lapid ang motion ni Senador Juan Miguel Zubiri na tanggalin sa record ng Senado ang tinatawag na propaganda video ni Senador Amy Marcos kaugnay ng issue ng charter change o chacha. Sa video, inakusahan ang ilang miyembro ng minority bloc na nagtatangkang makuha ang kontrol ng Senado para magbigay daan sa Constitutional Assembly o CONAS at pagpapalawig ng termino.
23: Hindi po totoo yan. Nananatili po ako sa minority group at hindi po ako alis dito. At yung pong motion ni Senator Zubiri kahapon ay sinusuportahan ko po.
3: Binaliwala naman ni Pangulong Marcos ang akusasyon ng senadorang kapatid hinggil sa pagsusulong ng charter change, no election scenario at term extension para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Maituturing na diversionary tactic ang akusasyon para malihis ang atensyon ng publiko sa ilang issue tulad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: I wanted a no election.
2: Allegedly, sir.
4: The way I see it, yes, oo, diversionary time. And at the same time, para mapagtakpan kung ano nangyari talaga sa Senado. Yung papaano pa naitakas o nailabas si Senator Robin Padilla, si Senator Bato. At kung paano na nagkaroon talaga ng putukan at sino ba talaga ang nagpasimula nito.
3: Nauna nang binawi ni Senator Amy ang mga pahayag sa halip na tanggalin sa record ng Senado.
15: Alas 7:00, nagpalabas ng Sandigan Bayan ang precautionary hold departure order laban kay Senador Rotante Marcoleta, gayon din kay dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Firay at Joseph Espiritu. Kasunod ito ng rekomendasyon ng mga investigador ng Office of the Ombudsman na sampa ng kasong plunder at indirect bribery sina Marcoleta na sa pagtanggap ng 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections. Nagugat ng rekomendasyon sa investigasyon ng COMELEC sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Marcoleta. Iginit ni Ombudsman Jesus Crispino Romulia na hindi imbento ang reklamo dahil galing mismo sa senador ang lahat ng ebidensya.
20: I do not want to get into the political mix of it kasi ito, napakalinaw naman yung kaso niya. Lahat ng ebidensya dito galing niya sa kanya, sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Hindi naman ito imbento eh.
15: Nauna ng kinwestiyon ni Marcoleta ang timing ng akusasyong sinasabing nakabatay sa maling impormasyon.
3: Magsasampa ang Office of the Ombudsman ang kasong plunder sa Sandigan Bayan bukas laban kay Senador Jinggoy Estrada. Kasunod ito ng rekomendasyon ng Department of Justice na kasuhan si Estrada, gayon din ang ilang dati at kasalukuyang opisyal ng DPWH kaugnay ng sinasabing maanomalyang flood control projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, natagalan ang pagsasampa ng kaso dahil tiniyak na pulido ang bawat impormasyon. Matatanda ang isinangkot si Estrada sa pagsisingit na sa national budget ng 355 million pesos na halaga ng proyekto sa Bulacan.
20: Ayaw namin mag-file ng information na hindi pulido. Pinulido lang namin, kaya inabot pa ng mahigit sa linggo na pinag-aaralan at inaayos yung mga dapat ayusin para mas malinaw yung kasong ilalahad natin sa Sandigan Bayan.
3: Bukod kay Estrada, posible ring sampahan ng kasong plunder si Senador Joel Villanueva sa mga susunod na linggo. Ayon sa Ombudsman, maituturing ng hinog ang kaso kaugnay ng sinasabing pagtanggap ni Villanueva ng 150 million pesos na kickback mula sa 600 million pesos na multipurpose building sa Bulacan.
15: Alas 7:12, inihahanda ng Office of the Ombudsman ang kasong money laundering laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kabilang din sa inihandang kaso ang conspiracy to defraud the Treasury na unang beses na magkakaroon sa Pilipinas. Paraminado si Ombudsman Jesus Crispin Romulla na pahirapan ang investigasyon dahil hindi pa rin nagbibigay ng House ang House Appropriations Committee ng record ng small committee hinggil sa 2024 at 2025 national budget. Kinukolekta ng small committee ang mga panukalang amyenda matapos aprubahan ng Kamara ang national budget sa huling pagbasa. Bagamat trabaho ng mga mambabatas na amyendahan ang national budget, ikinit ni Remulla na hindi recorded ang lahat ng mga panukala at ginagawa ang off-the-record insertion sa deliberasyon ng small committee.
20: They are not obeying our subpoena as we have sent it to them. They even refused to accept the subpoena. And of course, we can always issue preventive suspensions if we have to.
15: Noon na itinanggi ni Romualdez ang pagkakasangkot sa 56 billion pesos na kickback scheme kaugnay ng flood control projects at sinasabing katiwalian sa 2025 national budget. Nanindigan din ang kongresistang hindi sa bahagi ng deliberasyon ng small committee ng Camera at Bicameral Conference Committee kung saan sinasabing nangyari ang budget insertion.
3: Pinag-aaralan ng prosecution team ng Kamara na isama sa listahan ng mga testigo para sa impeachment trial ang nagpakilalang bagman ni

0: Nauna ng sinita ng Anti-Money Laundering Council ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa bank account ng mag-asawa.
1: Para ma-explain naman or mabigyan linaw ng anong mga transactions that were involved. So that's one of the siguro key issues dun sa yung second article.
0: Sa ngayon, kasama na sa testigo ng prosecution ang mga opisyal mula sa Commission on Audit kaugnay ng pinalabas na notice of disallowance sa 448 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Kabilang din sa testigo ang mga opisyal mula sa AMLAC, Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission at NBI.
2: Alas 7:15 na, sinarekomenda ng PNP Firearms and Explosives Office ang kanselasyon ng mga lisensya ng baril ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod po ito ng hiling ng NBI na kanselahin ang lisensya na mahigit 100 baril ni de la Rosa na may arrest warrant sa International Criminal Court at pinangalan ang kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Nakabatay ang rekomendasyon sa batas kung saan hindi maaaring magmay-ari ng lisensya sa baril ang mga may nakabimbing kasong kriminal sa anumang korte na may parusang mahigit 2 taon. Sinasabing maaaring kumpiskahin ang mga baril ni de la Rosa sakaling maaprubahan ang rekomendasyon. Nagpalabas naman ang Department of Justice ng sabina sa Senate Secretary, PNP at Commission on Audit para magsumiti ng inventaryo kaugnay ng mga baril na nakarehistro sa Senado. Bahagi ito ng investigasyon sa nangyaring pamamaril noong Mayo 13. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na hindi ipinasa sabina si Senador Robin Hood Padilla dahil sapat na mga naunang pahayag ng senador kaugnay ng pag-alis ni de la Rosa ng Senado matapos ang insidente.
3: Ang dami niya na kong inamin na ginawa niya.
4: Meaning, sir, he will be liable for...
3: Meaning, our panel of prosecutors will study everything. Will study everything that based on these admissions, based on this factual milieu or factual circumstances, can we lead to a conclusion that he or a person is probably guilty of a particular crime.
2: Negatibo naman sa paraffin test ng mga tauhan ng Marines na nasa loob ng Senado nang mangyari ang pamamaril.
0: Gaganapin mamayang hapon ang unang status conference ng ICC Trial Chamber. Pero hindi dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos lumagda ng waiver at pumayag na magsilbing kinatawan ang mga abogado sa pagdinig. Mamayang alas 4 po yan ng hapon, oras sa Pilipinas. Kabilang sa tatalakayin sa status conference ang mahalagang hakbang sa paglilitis tulad ng pagtatakda ng petsa ng trial at pagrepaso sa mga inaasahang ebidensya sa sinasabing patayan sa war on drugs. Hindi dadalo ang 81 years old na si dating Pangulong Duterte na nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity sa gitna ng sinasabing issue sa kalusugan at memorya.
2: 18 minuto makalipas ay 7 ng umaga, bumagsak po sa record low ang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos sa survey ng social weather stations noong Marso. 33% ang nagsabing kontento sa trabaho ng Pangulo, habang 49% ang hindi po kontento, nakatumbas naman ng negative 15 na net satisfaction rating. Mas mababa po ito kumpara sa negative 3 noong Nobyembre na nakarang taon. Ito na ang pinakamababang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos na nalagpasan ang dating record low na negative 12 noong Marso ng nakarang taon.
0: Nasa Japan na si Pangulong Marcos para sa 4 na araw na state visit. Dumiretso ang Pangulo sa pagtitipon ng Filipino community sa Tokyo at pinayuhan ang mga batang Pilipino na sulitin ang mga oportunidad sa Japan. Pero hindi dapat kalimutan ang pinagmulan sa Pilipinas. Nangako naman si Pangulong Marcos na isusulong ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa iba't ibang aspeto kabilang sa agrikultura, enerhiya, depensa at pagpapaunlad ng Mindanao. Inaasahang tatalakayin din ang interes ng Pilipinas at Japan kabilang na sa West Philippine Sea.
2: Time out, time out! Anong oras na, Miss Japan?
0: Arigato. Sev,

0: 7:19 ng umaga.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Miss, yung right bed nito?
6: Meron kaming iba.
5: Miss, dun ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta right med.
7: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV Audience Measure 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng unang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, pamilya. Ang unang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630. DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7:22. Bagyan tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa Metro Manila noong nakarang taon. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, umabot sa ng 345,000 ang walang trabaho sa Metro Manila noong 2025 mula sa 321,000 noong 2024. Kabilang sa itinuturong dahilan, ang mga aplikanteng naghihintay pa ng tawag ng employer at epekto ng managdang bagyo. Noong Marso, bagyang bumaba na 5% o sa 5% ang unemployment rate, nakatumbas na mahigit 2 milyong Pilipinong walang trabaho. Tumas naman sa 12.3% ang underemployment rate o mahigit 6 na milyong Pilipinong may trabaho pero hindi sapat ang kita at naghahanap ng ibang pagkakakitaan.
0: Nananatiling mababa ang fertility rate o antas ng pagbubuntis sa Pilipinas. Sa National Demographic and Health Survey noong nakaraang taon, 1.7% ang fertility rate sa mga babaeng edad 15 hanggang 49 na taong gulang. Ibig sabihin, halos 2 sanggol lang ang ipinagbubuntis ng mga babae noong nakaraang taon kumpara sa mahigit 4 noong 1993. Lumitaw din sa survey na 57% ng kasal na babae ang ayaw munang magkaroon ng anak, habang 13% ang gustong magkaanak matapos ang 2 taon at 10% ang wala pang desisyon sa pagkakaroon ng anak.
1: Alas 7:23, bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa 2 araw ng kalakalan, bumaba ng 7 pesos and 70 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Aba, 8 ito kahapon ha. 7.70 na lang, habang 4 pesos naman sa gasolina at 9 na piso pa rin naman sa kerosene. Mari pang magbago ang presyuan sa trading hanggang sa Biyernes, gayon din sa ipinapataw na risk premium costs ng mga kumpanya ng langis. Posible rin makaapekto ang muling pag-atake ng Amerika sa Iranian missile sites at bangkang nagtangkang o nagtatangkang maglagay ng mines o pampasabog. Kahapon tumaas ng halos 2 pesos sa diesel, habang 1 peso and 60 centavos naman sa gasolina at 1 peso and 45 centavos sa kerosene.
0: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Bunso dito ng pagpalya ng 14 na planta at kulang na produksyon ng 14 na iba pa. Naranasan ang yellow alert kapag manipis ang reserbang kuryente sa grid. Kinwestiyon naman ng ilang kongresista ang National Grid Corporation of the Philippines hinggil sa pagpalya ng transmission line na naging sanhi ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas grid sa mga nakalipas na linggo. Ayon kay NGCP spokesperson Cynthia Alabanza, hindi sinasantabi ang posibleng pananabutahe sa Ilihan-Tayabas transmission line lalo't mataas ang tore at malinis ang pagkakaputol sa linya.
6: Yung pagkaputol ng pangalawang linya, hindi namin matuon kasi unusual siya na napakataas ng tore. Tapos napakalinis po nung pagkakat. Kumbaga hindi po siya mukhang natural wear and tear. So right now, hindi pa po natin na-rule out ang sabotage.
0: Pero duda si House Deputy Minority Leader Antonio Tinio sa paliwanag ng NGCP at iginiit na kailangan ng special equipment para maputol ang linyang dinadaluyan ng kuryente.
9: So, magkasama yon.
10: Yes po.
9: Bundle
10: yes.
9: Yan, pero dapat. Yung isa naputol.
10: Opo, correct po.
9: So, o pinutol. Okay, ang... paano po mapuputol yan kung live yung... Kung may dumadaloy na ilang megawatts po yung ilang volts? Ano yung wire cutter?
6: Mr. Chair, precisely.
9: Grinder?
0: Depensa ng NGCP, regular ang maintenance sa mga linya at nagawang ayusin ang mga apektadong linya sa loob ng isang araw.
1: Alas 7:26, nararanasan ang drought o tagtuyot sa 26 na lugar, kabilang dito ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Bataan, Rizal, Laguna, Mindoro Provinces, Camarines Norte, Catanduanes, Albay, Masbate, Antique at Guimaras. Nararanasan po ang tagtuyot habang mas mababa ng mahigit 60% sa normal ang pag-ulan sa loob ng 3 buwan. 25 na probinsya naman ang nakararanas ng dry spell o 3 buwang mababa sa normal ang pag-ulan habang 3 apektado ng dry condition o 2 buwang mababa sa normal ang pag-ulan. Patuloy din ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Noong Lunes, bumagsak sa 175.24 meters ang level ng tubig sa Angat Dam mula sa 176.65 meters noong Linggo. Bagyaring buwang level ng tubig sa San Roque, Pantabangan at Magat Dam.
0: Inaasahan ang delikadong heat index sa 50 lugar ngayong araw. 46 degrees Celsius ang tinatayang heat index sa Cavite City, Dagupan City at Tuguegarao City, habang 45 degrees Celsius naman sa Kamiling sa Tarlac, Kasiguran sa Aurora at Chagres sa Isabela, Pili sa Camarines Sur at San Ildefonso sa Bulacan. 44 degrees Celsius naman sa 10 lugar kabilang na dito sa Metro Manila. Patuloy namang binabantayan ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible itong pumasok ng PAR bukas at tatawaging domain. Maaaring hilahin ng bagyo ang habagat na magdadala ng pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at Western Mindanao.
1: Pinagpapaliwanag ng lokal na pamahalaan ang may-ari at kontraktor ng gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Hindi pa nakikipagdulungan sa otoridad ang may-ari ng 6 na palapag na gusali na si Ernest Jackson Lim, gayon din ang kontraktor na si Joel Young. 4 na namatay sa trahedya habang sinimula na ang search and retrieval operations sa 16 pang nawawala. Pero ang ilang kaanak ng nawawala ay umaasa matatagpuan pa rin buhay ang mahal sa buhay. Dahil sa insidente, sinuspindi na ni Dole Central Luzon Director Geraldine Pandilio. Doon na lang inamin ni Pandilio na hindi nagsagawa ng bagong inspeksyon matapos bawiin ang work stoppage order sa gusaling sinimulang itayo noong 2023.
0: sa Davao del Norte, timbog ang 24 na Chinese dahil sa pagkakasangkot sa illegal employment sa Panabo City. Nagsagawa ng operasyon sa impormasyong sangkot ang mga suspect sa hindi otorisadong employment sa barangay New Little Panay. Natuklasang overstaying at walang permit ang ilang Chinese habang ang iba ay nagtatrabaho kahit tourist visa lang ang hawak.
1: Sa Pasig City, arestado ang 63 inina ng sangkot sa large-scale online investment scam. Habilang sa dinampotan dayuhang sinasabing mastermind at may kinakaharap na warrant of arrest dahil sa patong-patong na kasong may kaugnayan sa buwis. Nagugat ang operasyon sa reklamo ng mga biktimang karamihan ay senior citizens na nahikayat na mamuhunan matapos makakita ng online advertisement na nag-aalok ng trabaho at investment opportunities. Gumagamit ang mga suspect ng peking pagkakakilanlan at script para makapanloko. Hindi nakarehistro ang kumpanya sa Securities and Exchange Commission, kaya hindi maring mangulekta ng investment.
0: May update si Radyo Patrol Zeus Legazpi tungkol doon sa tumagilid na truck sa may C5. Zeus!
11: Alvin at Doris, nagtamo nga ng ganon sa kanang braso yung driver ng trailer truck na ito na tumagilid dito sa C5 Bonisirano Avenue Tunnel southbound lane yan, habang nagtamo naman ng ganon sa uli pa yung misis na pasahero ng truck. Gana sa is kanina nang tumagilid nga itong trailer truck na may kargang recycled na basura dahilan para isara ng mga otoridad sa turista itong southbound lane ng tunnel na ito. Kwento Alvin at Doris ng truck driver na si Arniel, biglang dumulas yung kanyang gulong ng yung gulong ng kanyang truck pagpasok nitong tunnel, kaya nawalan ng control at tuluyan niyang tumagilid. Wala namang ibang sasakyan na nadamay dito sa insidente. Alvin at Doris, padalhin sa Traffic Bureau itong driver para sa karagdagang investigasyon at para malaman kung ano kanyang pananagutan dito sa insidente. Sa ngayon, dumating na Alvin at Doris itong crane ng MMDA Road Emergency Group. Yan yung magtatayo dito sa truck na ito para nga siya ay matong at paalis dito sa kalsada. Dumating na rin yung forklift ng MMDA na nakakarga naman sa ibang truck nung compacted na basura ang tatapon mula dito sa trail truck na ito para tuluyang malinis itong kalsada at madaanan na ng mga motorista. Kanina, pagpunta natin dito sa may bahagi na ito ng tunnel, may pagbagal na rin sa usad ng mga sasakyan dito naman sa may ibabaw kung saan na dinadaanan ito papunta ng Marikina. Yan muna ang pinakauling sitwasyon dito sa C5 Bonisirano Tunnel southbound. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legazpi, DZMN.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
12: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Aminado si Joshua Garcia, nahihirap pa rin siyang gumawa ng love scenes kahit 12 taon na sa industriya. Kasunod ito ng pag-viral ng love scene ni Joshua at Ivana Alawi mula sa kapamilya series na Love Is Never Gone. Ayon kay Joshua, hindi siya komportable sa paggawa ng love scene, gayon din ang pagpapakita ng katawan sa camera. Nagbiro pa ang akton na kinakausap niya ang mga cameraman na iwasan ang kanyang tiyan tuwing gumagawa ng love scene. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gingel Krishnan. Balisin niyo, Alvin, Doris.
1: Akala ko may tanong si Doris pag love scene ang pag-usapan. Baka may gusto kang ibigay na tip kay Joshua partner.
0: Hindi, okay lang kung magpakita ng katawan, kung fit naman. Oo, pero kung kagaya ko, ang tambok-tambok ng bilbit. Yan ang iwasan talaga.
1: Ba, hindi ka pwede sa mga love scene?
0: Ay, strict ang parents
1: ko. Doon ka lang sa mga fighting scene ka. Ha?
0: Oo, yung
1: pwede
0: mga,
1: ka doon.
0: Mga sampalan,
1: yeah, sabutan, pwede ka dyan.
0: Action.
1: Thank you. Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Ako po si Doris Bigonia.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
13: Gising Pilipinas!
1: Wala lang, gusto ko lang pinatid. De, para mag-time check up na para kay birthday girl. Birthday ni Jilliam eh.
0: Jilliam, ano nga?
1: Ano pilido ni Jilliam?
0: Princess Jilliam.
1: Jilliam Pineda.
0: Pineda. Oh. Princess Jilliam Pineda, happy happy birthday sa'yo. Sana ay maging maayos pa ang buhay mo at maging blessing ka sa iyong pamilya.
1: Ang haba na. Kanina malakas pa yun ah.
0: May nakita kasi ako mga anghel-anghel.
1: Ayan o, ayan o. Pan, oh. Kanina malakas pa to
0: eh. Oo nga eh.
1: Anong nangyari?
0: At saka palakad-lakad lang kanina. O, akalain mo andyan na ngayon.
1: Aha, so may pabraso ka pa. Alam ba ng nanay mo yan na may tattoo ka dyan? Oh, ay, nay, dinan mo na yung anak mo.
0: Hindi, ano na siya, of age na siya. So pwede na siyang mag-tattoo.
1: Alam na ba ng nanay na may boyfriend na?
0: Naku, yan ang hindi.
1: Oh, patay tayo dyan.
0: Akakaliskisan daw ang birthday mo. Ay, birthday. Ang boyfriend.
1: Ang haba-haba. So, anong oras na nga?
0: Ay.
1: Oras!
0: Oras po ay 7:35 ng umaga.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Go!
15: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
16: Abot sa langit, alam ko pa pasalamat.
17: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal healthcare. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
15: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at television nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
19: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
20: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
23: Food's here, guys.
22: And feel the vibe.
24: Best concert ever!
22: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
26: DZMM, Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
27: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
28: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
29: Responsible gaming at Bagcor.ph.
18: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
15: Balitang kumpirmado. Tata Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Tata DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. ang morning tandem ng bayan.
2: Good morning!
15: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
3: Gising Pilipinas!
2: Good morning!
4: Oy, birthday ni Jillian, di ba?
0: Oo.
4: Bird ka birthday niya yung kapatid ko.
0: Ay, sino ba
4: si
0: yan?
4: Si Tucci.
0: Ako talaga
4: ba? Ernesto El Chico Jr. Chi! Happy, happy birthday!
0: Happy birthday!
4: At sa lahat ng mga nagbi-birthday.
0: Alam nyo na.
4: Oo. Hindi pinatatanong ko kasi kay Camille kung... Kasi di ba yung mayorya sa Senado ay 12 sila, di ba?
0: 12.
4: 13 sila, kaya lang wala naman si Bato.
0: Correct.
4: Kaya, sila na, kaya nila nakuha yung leadership dahil pumasok si Bato eh. So naging 13. Umapin. Di mayorya, di ba? Kahapon, ang sabi ni Marcoleta, ito po ang mahirap kasi kung wala tayong legal background dito. Hindi po siya bagong... Yan ang kataga partner na nagpatayo kay Senator Irwin Tulfo.
0: A trigger.
4: Oo. Sabi niya, ad hominem. Doon na nagsimula yun. Wala na hanggang sa umabot sa walkout.
0: Ayun.
4: Na pinatatanong ko kay Camille, paano nangyaring walang quorum kung 12 sila plus, nandun pa si Senate Minority Leader Tito Soto. Di 13 sila.
0: Kaya nga.
4: Ibig sabihin, Camille, may isa sa kanila na wala o may miyembro ng mayorya na wala doon kasi nag-concede sila partner na walang quorum.
0: Walang quorum.
4: O sino yun? Akala ko yung mga magkapatid na Villar, hindi, nandun daw. So sino yung wala sa kanila? Kasi kung nandun silang 12, si Cheese. Saan? Umuwi na. May lakad si former Senate President Cheese Escudero, Camille. Kasi kung nandun lang sana si Cheese, may quorum sila. Kasi 12 sila eh, di ba? 12 sila. Plus si Tito, hindi naman nag-walkout si Soto eh.
0: O
4: di 13 sila, may quorum sila. Siguro nakita ni Tito Sen, kulang kayo ah. Walang quorum.
0: Kumbaga sa patintero. Binantayan niya.
4: Nagkaroon sila ng, nag-strategize. Nakita siguro ni Tito Sen, kulang sila ng isa. Kahit nandito ako, 12 lang sila.
0: Si Cheese naman, hindi ako in-inform.
4: Oo nga, ba't wala nga naman si Senator Cheese Escudero doon kami?
0: Ay,
4: lakad. Siguro may lakad si... Baka naman may date sila ni Hart.
0: Easy.
4: Kaya muna na.
0: May kailangan silang ayusin ng mag-asawa.
4: Huwag kang mag-intriga. Pag nag-message si Cheese dito, lagot ka. Si Attorney Mel nandiyan. Attorney Mel, wait lang ha. Unahin ko lang si Lorraine Galvez para mag-tuloy-tuloy po tayo. At saka yung time check na 7:41.
5: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Lorraine Galvez, nasa Pasig Mega Market. Go, Lorraine!
6: Anong hanap ninyo? Uniform ba? Anong gusto nyo? Anong hanap nyo dyan?
7: Sorry. Live na pala tayo. Pasensya na po kayo. Good morning!
2: Good morning!
7: Gising Pilipinas! Hello mga kapamilya! Ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show diva na sa Radyo Muna Chichika. At ngayong Miyerkules ng umaga nga, Kuya Alvin na natin Doris, ay nakisakay ako sa Jeep CMM upang bisitahin ang ating mga kapamilyang vendors ng mga uniforme dito sa Pasig Mega Market. At bilang ngayon nga ay walang pasok para sa iba nating mga kapamilya, sa iba ba po namin ay mga bentahan ng karne at iba-iba pang pagkain. At sobrang dami pong tao ngayon, pero dito pa lang sa ating mga bentahan ng uniforme ay medyo payapa pa lamang. Kaya naman kamustahin natin sila. Ito po si Ate. Hello po. Good morning.
8: Good morning po.
7: Good morning po, ma'am.
8: Ano po pangalan po ninyo?
10: Ako po si Noreen Isdail. I am 26 years old.
7: Ayan. Hello po, Ate. Gano'n po kayo katagal na nagbebenta dito?
10: Mag 1 month lang po.
7: 1 month pa lang. Pero ano po pangalan ng store ninyo?
10: Balgas Clothing.
7: Ayan. Ano po ba yung mga binibenta ninyo mga uniforme?
10: Uniform po. Yung mga magtayo, pinagbuhatan.
7: Mm-hmm. Mga pang-estudyante lang ba? O meron din mga pang nagtatrabaho?
10: Meron po. Mga pang-estudyante lang.
7: Mm-hmm. Magkano na po ba ang mga uniform ngayon? Pang mga grade school, ganyan?
10: 250.
7: 250. Ayan. Marami naman po ba bumibili sa inyo?
10: Meron naman po.
7: Meron naman. Ayan. Baka may mga gusto kabatiin. Wala naman ako. Maraming salamat sa'yo. Sobrang energetic ninyong pagsagot sa akin. Maraming salamat, Ate. Dito naman tayo sa kabila. Ito po si Kuya. Hello po. Good morning.
1: Ay.
9: Did Marnie, paano pangalan ninyo?
1: Choi Panganiban.
9: Choi Panganiban. Gano'n pa kayo katagal na nagbebenta dito?
1: Matagal na rin, mga nasa 10 years na rin.
9: 10 years? Grabe. Mula nung nag-umpisa ka po, magkano na po ngayon ang uniforme na binebenta ninyo pang pang-grade school?
1: As of noon, ma'am, ano, nasa pinaka, ano namin, sa pinakamaliit namin na uniforme is 250 to 80, depende po sa size eh.
9: Ang mga senior high po?
1: Sa mga senior high, 550.
9: 550. Ano po bang mga buwan ang pinaka marami pong tao ditong nagsisipuntahan?
1: Kapag ano naman ma'am, sa mga ano na eh, mga kalagitnaan ng June, mga ganyan. Mga ngayon mas malapit na magpasukan.
9: Ah, so ngayon, anong araw po ba ang pasukan ng mga estudyante?
1: Merong June 8, may June 15.
9: Anong school po yung pinaka marami bumibili po sa inyo?
1: Rosal High School, Pinagbuhatan High School. Nagpayong, RTU, ganyan.
9: Ah, marami na din yun, no? Pero baka may mga gusto ko batiin dyan.
1: Ay, sa pamilya ko sa Mandaluyong, mga suki namin, punta lang kayo sa Vargas Clothing Shop.
9: Ayan, Vargas Clothing Shop, yun ang Tasig Mega Market. Yes. Ayan. At syempre, dinagay mo ba ang pangalan mo sa ating mahiwagang?
1: Yes po. Sana mabunot.
9: Ayan, sana mabunot. Kaninong pangalan po ang gusto niyo mabunot ko? Pakisigawan ng pangalan?
1: Ano Choi Panganiban?
9: Anong pangalan niya? Pupunot na po ako.
1: Ayan na.
9: Sa tulok galing sa DZMM, ang pangalan na aking nabunot ay... eto na mga kapamilya! Choi Panganiban! Grabe, wala pong daya ito. Pangalan po talaga niya ang aking nabunot. Congratulations! Kakapin po ninyo ang DZMM shirt! At of course, 1,500 pesos! Dahil napakataas ang energy po ninyo. Maraming salamat po, Choi.
1: Salamat po.
9: Yes, saan niyo po gagamitin ang 1,500?
1: Idadagdag sa panggatas ng anak ko.
9: Ano po ba ang anak niyo?
1: Hi, Camila!
9: Ay,
1: Mama, Makarin, I love you.
9: Baka may gusto ko sabihin sa DZMM, pasalamat po naman sa...
1: Maraming salamat sa DZMM Radio Patrol. Kay DJ Chacha, kay Ted Pailon, ay, di ba?
9: Kay Kuya Alvin.
1: Kay Alvin, yes ma'am, sa mga staff po. Maraming salamat po.
9: Ayan. Maraming salamat, of course, congratulations, Kuya Choi. Eto na nga, no, mga kapamilya, kung gusto niyo pong bumili ng mga uniforme, bumisita lang po kayo dito sa Pasig Mega Market. Kuya Alvin and Ate Doris, balik po dyan sa studio.
0: Maraming salamat po. Lorraine, makalahati ka dun sa premium ni Choi. Medyo sumabit siya eh.
9: Gusto niyo po bang bawiin ko na okay lang naman po, Kuya Choi, pakikihati po ako dyan ha.
4: Thank you. Hey, mga kapamilya
9: so
4: naman yan. Thank you. Maraming salamat, Lorraine Galvez. Dito sa Pasig Mega Market. Tuloy-tuloy na natin, partner, kay Dean Mel. Nandiyan na eh, si Dean Mel Santa Maria.
0: Ay, okay.
4: Dating din ito ng Far Eastern University na Institute of Law. Siyempre, ano tayo, Impeachment 101. Hi, Dean yan Mel. Magandang umaga po sa inyo.
0: Good morning, sir.
11: Good morning.
12: Magandang umaga sa inyo, Alvin, Doris, at sa inyo mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Good morning po.
4: Baka magkamali ka rin, ha? Ano, paborito din to ni Manong Ted?
0: Ganyan ba? Si mamaya Dean... na kayo kay Manong Ted. Dito muna kayo sa amin, Alvin.
4: Opo. Ano, sa palagay ninyo, ano pa ang dapat matutunan natin at this point? Kasi lahat po tayo mag-abang ng impeachment. Anong pinaka-importanting bagay na dapat maintindihan at ma-imbibe at ma-put to heart na ng ating mga kababayan this early?
12: Ang sabi ng ating saligang batas pagdating sa impeachment, yung ating Senado must try and decide. Yun lang, no? Napaka-circumscribe nung tungkulin nila, maglitis at magdesisyon. So kasi nakita natin nung last year na bago magsimula, ang daming mga mungkahi, ang daming mga motion, may isa pang West na nag-motion to dismiss, so naantala. Kaya dapat iyan ang tingnan ulit ng ating mga mamamayan na ang trabaho ng Senadong ito ay maglitis at magdesisyon. Ano ang significance nito? Tandaan natin, ang paglilitis, isa lang ang ibig sabihin niyan, makita ang ebidensya. Iyan ang pinaka-primordial, principal trabaho ng Senado ngayon. At kung madi-dismiss o magde-decide, dapat ayon sa ebidensya. Hindi ito yung wala pang nag-uumpisa, pinapa-dismiss muna kasi may pinag-uusapan kang tinatawag na jurisdictional requirement, kamukha na nangyari noon. So, dapat tuloy-tuloy. Iyan ang una.
4: Yeah. So, ibig sabihin,
12: saka,
4: Dean, saka, sorry.
12: Siyempre, titignan rin, titignan rin natin, no, itong ating mga huwes ngayon, pumapasok sa impeachment proceeding na may credibility issue. Mm-hmm. Kaya nga, dahil sa nangyaring pagpapalit ng sa liderato ng Senado, kung papaanong nangyari ito, ilan sa kanila may mga kaso pa, at in short, para mang sinasabi mo, bakit ka maghuhusga, eh kung ikaw ay may kaso pa. So dapat pakita ng mga huwes na ito na talagang magiging neutral at impartial sila.
4: Apo. Yan. Attorney Mel, may issue po ba kayo doon? Ito, pinag-uusapan na partner, dahil yan ang issue kagabi sa Senado. May issue po ba kayo doon sa Senator Judges na a-attend at makikisali through online? Kasi mukhang yun po ang gustong gawin ng mayorya ngayon, na hindi pwedeng online, pwedeng mag-participate online. O hindi legal naman yun, pwede namang gawin yun.
12: Alam mo, Alvin Doris, para sa akin, unconstitutional iyon kung gagawin nila yan sa impeachment proceeding. Unconstitutional, labag sa ating saligang batas. Bakit kamo? Sapagkat, tignan natin ang ating saligang batas. Ang sabi, trial by the Senate shall forthwith proceed. Hmm. Ang ating konstitusyon ay inaprubahan nating lahat noong February 1987. So, noong February 1987, ang mga tao pinagpapalagay na bago nila aprubahan lahat yan, ay nabasa nila ang mga nasa loob ng ating konstitusyon. At nang nabasa nila ang trial by the Senate shall forthwith proceed, tandaan natin, wala pang Zoom nun. Mm. Wala pang online nun. Ni imagination ng mga framers, hindi pumasok sa kanilang isip iyon. So, ibig sabihin, yung trial na iyon, ang pagkakaintindi ng mga pangkaraniwang taong kamukha nyo at kamukha ko at mga framers, ay face-to-face iyon. So, ang contemplation ng ating constitution ay face-to-face talaga.
0: Correct.
12: Kaya kung magmumungkahi ka na online, eh hindi yan ayon sa diwa ng ating konstitusyon kasi hindi man lamang naisip iyan nung ating mga framers at nating lahat.
0: Tama,
12: pangalawa, pangalawa, yung context nito, Doris, Alvin, yung context nito. Ang pagkakaintindi natin sa trial noon at pati ngayon ay paglalatag ng ebidensya at susuri sa mga saksi. Alam mo, basta't nasa korte ka, Doris, Alvin, hindi lang mga salita ng tao ang iyong tinitignan, kundi ang galaw ng kanyang mukha, ang mga papaano siya magsalita, ang pakiling-kiling ng kanyang mga mata, diba? Sapagkat doon, nakikita rin natin at na-assess natin, credible ba siya? Nagsisinungaling ba siya? Bakit ganun siya? So yung mga maliliit na kilos, iyan din ang pinagmamasdan ng mga huwes, hindi lang salita. At pangalawa, at pangatlo, ang pinakamahalaga, Alvin Doris, pinakamahalaga, tayo. Kung ang mga huwes hinuhusgahan ang mga saksi, tayo, huhusgahan natin sila. Eh kung nakikita lang natin sila sa online, eh baka mamaya AI yung mukha nila dyan. Dapat nakikita natin personal sila, nakikinig, nag-uunawa, nakikita natin ang mga tanong nila, yung mga lumalabas, yung mga natutulog. Ibig sabihin, basta't ginawa mong online, it is against the spirit of transparency.
0: Ayun.
12: Dapat tayong mga tao, nakikita natin sila kung paano silang kumikilos. Yeah. Diba? Diba? So therefore, it is against transparency. And therefore, kung ganyan, Doris, Alvin, anong punto nun? Political convenience lang. Comfort nila. Hindi na isinasaalang-alang ang partisipasyon na nating lahat para makita, maghusga rin sa kanilang mga ginagawa at makita rin yung mga saksi. Yan yun.
0: Opo, opo. Attorney, ano po sa palagay ninyo yung level ng mga ipipresenta na evidence para makakonvict?
4: Ay, ibig sabihin, partner, kung proof beyond reasonable doubt ba o parang probable ko, yung level, yung antas, yung intensity.
12: Lumilipat na tayo. Kung sa House Committee on Justice, yung nakita natin sa mababang kapulungan, ang level lang doon, probability, likelihood. Maaari bang siya ang gumawa? Yun lang ang kanilang batayan. Pero pagdating dito sa Senado, kung kung ipaparis natin o susundin natin ang alituntunin ng corona impeachment. Ni hindi proof beyond reasonable doubt, kundi substantial evidence lang. Ibig sabihin ng substantial evidence, pag nilatag mo ang mga ebidensya, at sa isang pangkaraniwang taong hindi naman nag-iisip ng masama, magkakaroon siya ng isang rasonabling conclusion na ginawa niya nga, pwede na yon, pwede na yon. Hindi absolute certainty, parang hindi absolute certainty, isang reasonable certainty lamang. Iyan ang antas from probable cause, likelihood, ngayon, substantial evidence. Kasi hindi criminal case to eh. Proof beyond reasonable doubt, criminal case. Wala namang kasing makukulong dito. Ang hato lang dito, ang panghabang buhay na hindi ka na magiging lingkod bayan at saka tatanggalin ka sa pwesto mo.
0: Okay.
4: Okay. So talaga bang numbers game lang, Attorney Mel? Paliwanag nyo nga po ito ulit. How will this play out during the proceedings? Yung 16, di ba? Yun yung magic number to convict. So numbers game lang po talaga lalabas.
12: Oh, Alvin, Doris, kaya nga dapat talagang suriin natin, magpuna tayo kung ang tuloy-tuloy ang numbers game. Tandaan nating lahat. Ang bumoto sa lideratong bago na si Senator Alan Cayetano ay 13.
4: Tama.
12: Quorum yun. Majority yun. Kung hindi nagagalaw yung 13 na yan, kung matigas na talaga sila na hindi magbabago ang isip, parang tapos na ang paglilitis bago pa mag-umpisa. Sapagkat hindi mo na makukuha yung 16 for conviction. Tandaan natin, kung 15 lang makuha mo, acquitted na yon. Dapat 16. At tignan mo ito, Alvin at Doris na. Doris, no? Basta't may mag-a-absent sa hearing. Ang kamukha yung napanood natin kagabi, ang quorum is 13.
4: Ama.
12: Diba? Mm-hmm. Pwede na silang maglitis. Pwede na silang gumawa ng business. Ang 13, makakapag-acquit, pero hindi makakapag-convict. Kasi hindi 16. Pero ang acquit, kailangan mo lang at the minimum, siyam lang. Or less than 16, pero minimum siyam, acquitted na yan. Kaya kung hindi gagalaw itong 13 na ito, talagang masasabi natin ngayon, medyo lumalamang yan 13 na yan. Kaya magandang pangitain rin yung nakikita natin na sila Subiri, sila ehersito, sinasabi nila mananatili tayo sa minority. Nakita natin medyo gumagalaw ng konti, no? Medyo gumagalaw ng konti. Sana gumalaw, kasi dapat lang gumalaw yung 13 sapagkat dapat ebidensya ang titignan nila dito. Isa pa, Alvin, Doris, ito ha. Kasi ang hepe dyan si Senator Alan Cayetano. Siya ang Senate President, siya ang parang pinaka-huwes. Siya ang mag-rule ng mga objection. Halimbawa, sabi ng isang parte, objection, Your Honor. Sabi ni Cayetano, overruled. Pwedeng tumayo ang isa sa 13 at sasabihin, Your Honor, pwede bang ligay natin ang resolution mo sa botohan?
4: Mm-hmm.
12: Can we put this into a vote? Talo na siya. Panalo na naman yung 13. Kaya they may really control not only the verdict, but the process kung intact sila. Kaya dapat talaga ang pressure lang sa kanila siguro. Tayong lahat, mga mamamayan at kayo, mga journalists, para tinutukoy natin yung mga kakulangan nila para makonsyensya naman.
4: Okay. Yeah. Din, pwede bang mag-move ang depensa o yung prosecution to inhibit, to have a senator judge inhibit himself or herself from the proceeding? Pwede ba yun? Allowed ba yun na motion? O hindi yan allowed? Hindi mo pwedeng palitan ng judges.
0: Kasi
4: partner, sa regional trial court, may nagaganyan eh. Oo, papainhibit kita, judge. Parang biased ka. Parang ganon. Sa ganito, pwede din ang ganon, Attorney Mel?
12: Wala makapagpipigil kahit sino pwedeng mamungkahe. Okay, ikaw, judge, biased ka. Pero ang problema dyan, Alvin, Doris, yung mismong pinapainhibit, sila ang magde-design. Hindi dinidesisyon na ng majority. Kung halimbawa, pinapara-inhibit mo si Ontiveros o si Marcoleta, sila Ontiveros din ang magsasabing ayoko, tapos ng istorya. Si Marcoleta magsasabing ayoko, tapos na rin ang istorya. Sila ang magde-decide sa kanilang mismong pag-i-inhibit. Iyon ang problema doon, whether may makakapagmungkahi o hindi.
4: Ah, hindi siya pagbobotohan ng mayorya kasi I was thinking, halimbawa lang si Ontiveros ang pinapa-inhibit. O di siyempre may 13 sila ikamo partner. O di panalo na sila doon. Ganun ang, kumaga nagkakaroon na ng ano, party lines, partner na hindi, yeah, talo kayo sa amin sa mayorya. Attorney Mel.
12: O tama ka. Tama ka. Iyan ang exception dyan kasi ang inhibition nakadirekta sa assessment ng pinapa-inhibit sa kanyang sarili. Pwede naman niyang sabihin na kaya ko naman eh. Hindi naman ako magiging bias eh. Titingnan ko talaga ang ebidensya. So inang sitwasyon natin, no? Inang sitwasyon. Kaya talagang ano, no? Doris, Alvin, ang nakikita ko talaga dito, kung let's say hindi mo na matitinag yung 30 na yon, okay, malamang pwede magkaroon ng tinatawag na acquittal or legal exit. Mapapawalang sala. Okay, kung totoo namang ang sabi ng ebidensya, wala siyang sala, eh dapat namang gawing ganon. Pero kung ang sinasabi ng ebidensya, eh tad-tad na ng ebidensya, conviction, pero inacquit pa rin, ako para sa akin talaga, meron tinatawag tayong ano eh, Senate Political Court, iyan yung pinapanood natin ngayon.
4: Apo.
12: Pero may Court of Public Opinion rin.
4: Oh, iba pa yun.
12: Alam na natin, ang pinaka-recent experience natin sa Court of Public Opinion, isang boto lang nagkulang doon, 10-11, doon kay Estrada, hindi binuksan yung envelope.
0: Correct.
12: At ang nangyari, ang mga tao ang lumabas, hindi na nagpatuloy ang impeachment at nag-resign na lang si Estrada. Ang sukdo lang nangyari because of the perception ng mga taong merong injustice doon, lumabas sila at sila na nag-decide. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Diba nag-resign?
0: Opo. Yun. So ano ho ang fearless forecast nyo? Kailan magkakaroon ng conviction? O ano sabi niya kanina? Acquittal.
12: Okay, magandang tanong yan, Doris. Kung susundin nila ang alituntunin nila na hindi pa naman masyado na mo-modify ngayon, ang sabi, oras na mag-umpisa kayo ng pagpepresenta ng ebidensya, tuloy-tuloy na yan, day after day, pwera lang Sabado, Linggo, holiday of obligation. Hindi natin alam kung maglalagay pa sila ng mga no session days dyan. Pero ang nasa Rule 39 ngayon na kanila mismong ginamit kay Corona, nasabi naman nila, yun ang gagamitin nila, sabi, basta't nag-umpisa kayo, sunod-sunod na yan. So, ibig sabihin talaga, yung diwa ng paglilitis na ito ay speed, bilis. Kaya nga, titingnan natin kung gaano kadami ang ebidensyang talagang ilalatag dyan, kung mag-aaway-aaway pa sila, halimbawa sa pagbubukas ng ITR ni BP Sara, depende sa mga argumento nila, debate nila, pero yun lang nakalagay sa ano, sa alituntunin nila. At pangalawa, sabi sa alituntunin nila, basta't na-acquit or na-convict, wala nang motion for reconsideration. Tapos na. Wala nang usapan. Tapos na. Hindi ka mukha sa korte na pwede ka pang mag-motion for reconsideration, etc. Tapos na yun. Ayan.
4: Thank you, Dina. Maraming salamat sa oras mo. I wish we had more time. Pero ulitin po natin, ha? Habang papalapit, magkaroon tayo ng education sa ating mga kababayan. Ha? Ulitin natin. Ano po?
12: Ayos lang yan, Doris at saka Alvin.
4: Maraming salamat. Mabuhay ka.
12: Maraming salamat.
4: Si Attorney Melencio Mel Santa Maria. Napakagaling po magpaliwanag. Ano po, dating dean po yan ng Far Eastern University Institute of Law.
11: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
4: Hindi ba isipin pa na nagbabadyang brownout, ha? Kasi yellow alert pa lang, ha? Oh. Isinailalim na naman po ng National Grid Corporation of the Philippines as of 8 a.m. ang buong Visayas grid sa yellow alert. O yung yellow alert po ninyo dyan, alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. So as of 8 a.m., isang oras pa lang. 6 to 7 p.m. Okay. O dahil pa rin po yan sa sangkaterbang pagpalya ng mga planta. O, sangkaterbang planta ang palyado. Kaya so, yellow alert partner, ibig sabihin manipis
0: so, pero,
4: ang reserbang kuryente.
0: So meron bang posibilidad O wala naman.
4: May posibilidad na magpa-brown out.
0: Ayan.
4: May posibilidad. Oo, pag meron pang pumalyang dagdag, ano yan, partner? Brown out ang katapat. Okay. Mm-hmm. Uyabol ko lang kasi ikaw kasi dami mong tanong. Ayan, OT tuloy ako. Tor at tutubo.
0: Laglagan na ito.
4: Tor at tutubo. Magandang umaga. Pati si Attorney Romy Mac. O sabi ni Attorney Makalintal, a fugitive from justice cannot work online just like a prisoner cannot work while detained in prison as held in People versus Halosos 2000 case yan, partner.
0: Ayun. Okay, okay.
4: Si Jeril Toledo, pinapabati si Marilyn Toledo sa Bugayong, Pangasinan. Happy 73rd birthday, nanay ni Jeril, to partner, si Tentay Tres.
0: Oh, okay.
4: Lagi nanonood. Ayan na. Mami, happy birthday po, ha.
0: Carolina Lim, Rolly Barcelona at Wawa Liza, maraming salamat po sa inyo. Bernadette Cruz at Dory Banyas, salamat po sa inyo.
4: Dr. Arthur Catley, good morning. At si Kagawad Elvin Ason at si Bong Pantang, maraming salamat. But what we need to say goodbye. Susunod